0: Malamang, malamang sa tingin ko baka mangyari yan sapagkat it is almost indispensable kasi yung nature ng mga articles kasi halos lahat kung titignan mo sa criminal in nature eh. So palagay ko magkakaroon yan.
1: Thank you.
2: Oo. Paano, last na lang ako, nagdudunong-dunungan lang ako. Paano kung kunyari sabihin niya mag-i-issue ako ng special power of attorney? Dito na lang ako. Hindi pwede.
0: Hindi pwede, Doris. Hindi pwede. Hindi pwede talaga. Hindi pwede talaga. May special power of attorney itong aking abogado. Siya na lang ang magsasalita para sa akin. Sa civil case, pwedeng-pwede yon. Sa civil case, pwedeng-pwede yon. As a matter of fact, sa civil case, sa pre-trial, pwedeng may special power of attorney ng isang abogado at pwedeng hindi na magpakita yung tinatawag nating plaintiff no, sa civil case.
2: Opo.
0: Pero sa mga criminal case, which has itong nature na ito ngayon, nakikita natin parang ganon, dapat nandoon talaga.
1: Okay, thank you.
2: Okay.
1: Maraming salamat, Attorney. Mabuhay po kayo. Sa ulitin, Attorney Mel.
2: Salamat, Panero.
0: Maraming salamat sa inyo, Doris Alvin, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat.
1: Napakasikat. Kahit saan, partner, makikita mo rin si Attorney Mel.
2: Oo nga. Eh.
1: Walang sawa, walang sawang pagpapaliwanag.
2: Oo,
1: anything
2: mabuti
1: related
2: lang,
1: sa batas.
2: Mabuti na lang may ganyan.
1: Napakagaling. Oh. Attorney Melencio.
2: Mabuhay.
1: Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Okay, partner, mukhang mover na tayo. Pwede ba ipasok ko muna yung NGCP?
2: Surely, sige,
1: magpa-flash report lang ako. Kailangan tanong, may story yan ba?
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: May anunsyo po na naman ang National Grid Corporation of the Philippines Yellow Alert ulit dyan sa Cebu mamayang alas 5 hanggang alas 9. Ah, okay. Hindi kayo pa paano umiksi na? Kasi kapo alas 2 ito eh.
2: Alas 2, alas 3.
1: Oo, alas 2 hanggang alas 9. Ngayon alas 5. Hanggang alas 9, 6, 7, 8, 9. 4 hours po na yellow alert po kayo dyan dahil sisinghap-singhap na naman ang reserbang kuryente dyan sa Visayas dahil 8 planta po ang naka-forced outage at sangkaterbang iba pa ang palyado. Hanggang ngayon, ang ending, may yellow alert pa rin sa Visayas ngayong araw.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ikaw kasi, salita ka na salita,
2: oo,
1: may pinipindot pa dun eh.
2: Pero gusto lang natin syempre makakuha ng update tungkol doon sa pag-uwi ng labi doon sa Davao nung basketball player ng Ateneo. Ang report mula kay Hernel Tokmo. Hernel!
4: Yes, Doris at Alvin, itinaos ngayon ang huling misa dito sa Talacogon Gym para sa namayapang Ateneo basketball player na si Rene Clark Baterbonia. Maagang dinagsa ang gym ng mga nagluluksa at kasama sa libing ni Rene Clark Baterbonia sa Talacogon Memorial Park. Handa na ang karo sa labas ng gym habang nakasarado na ang kabaong nito. Ibabiyahe ito ng nasa 3 kilometro patungo sa sementeryo na inaasahang dadagsain ng maraming taga-suporta bukod sa pamilya at makilala ni Rene Clark. Siya ang unang ililibing sa bagong sementeryo na dating playing venue ng Palarong Pambansa Archery noong nakaraang buwan lang. Tinitiyak naman ng mga otoridad na makapagluksa ng mabuti ang pamilya ni Baterbonia sa kabila ng dagsan ng mga tao. Dagsa rin ang huling gabi ni Baterbonia kung saan nagbahagi ng kanilang mga di malilimutang karanasan at mga alaala ang mga dating teammate at dating coach nito sa Ateneo de Davao. Kagabi rin, idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon ang Rene Clark Baterbonia Day ang 8 ng Hunyo kada taon bilang pag-alala sa itinuturing na hometown sports hero ng Agusan del Sur. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Thank you. Maraming salamat, Dernal Talk mo, partner. Dahil natin nalimutang ano, wala nang time eh.
2: Wala na tayong time pero babatiin ko pa rin. Wagas na wagas ang pagbati kay Pau Atienza.
1: Bumabawi.
2: Bumabawi.
1: Ano?
2: Bumabawi. Pau, happy birthday.
1: Jing Subido, sabi niya, how long po ang passport process niyo? Mga 2 to 3 hours. Pero mais naman po, mahaba pong pila. Ang daming kababayan natin ang gustong kumuha ng passport at magpa-renew ng passport. ang haba ng antay ko, pero maayos naman, magagalang at mababait po mga taga DFA partner kahapon. Kinikwento ko yung ano ko. Hindi ako nagpaano. Nagpa-special lane. I went through the process kasi gusto ko ngang makita. Okay naman. Madami lang talaga. Pero maayos, partner, may taga-ayos ng pila.
2: So, ano katagal?
1: Mga 2 hours ako inabot.
2: Ah.
1: 12 yung slot ko eh.
2: Mm-mm.
1: 12 to 1. Sa ang tape ko sa inyo, agahan nyo. Mas kukunti siguro yung as early as 7 daw, meron eh.
2: Ay, ganyan.
1: Oh.
2: Partner, napakadamot mo. Bakit hindi mo akong ginawa ng appointment?
1: Paso.
2: Kailangan.
1: Online.
2: Yung appointment. Ang tutun ka na eh.
1: Hindi pwede.
2: Ka na mismo. Hindi.
1: Online.
2: Yung mga kailangan magparenew, magparenew na kayo ha.
1: Oh.
2: Walang sisiyan kapag may A to A kayo. Yung pala, di ba? Ano, wala na palang visa yung pasaporte. Tapos nagdala ka pa.
1: May kaibigan ako, partner, excited.
2: Oh.
1: Pumunta na ng airport, di ba? Walang dalang passport. Ang saya, di ba?
2: Susunod
1: ng tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa, Doris Bigornia. Ano sabi ko? Doris ang sabi ko, di ba?
2: Uh-huh.
1: Doris.
2: Doris.
1: Oo, Doris Bigornia. And of course, the one and only Robert Antimano. Mano. Na may kulay ang buhok. Aba, napansin ko, partner, ha? Mukhang bagong kulay ang buhok natin. Tinitina ba natin ito?
2: Pang-impeachment yan.
1: Robert Mano, susunod na sa tandem ng bayan. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas
1: Energy Energy. Kulay ng damit ko.
3: Ang morning tandem ng bayan.
6: Good morning!
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
7: Gising Pilipinas.
3: Basta AM DZMM.

0: Miss Beautiful, 2-2 time please.
1: Ang ating oras ay 8:07 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda.
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Dito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
3: Love, love, love.
0: Magandang umaga mga kapamilya, June 24 na agad. Happy Fiesta sa mga nagfe-fiesta. San Juan Bautista.
1: San Juan Bautista. At saka sa Manila, ano naman ang
0: holiday kanilang
1: tanong doon?
0: Araw ng Maynila, founding anniversary, 400 plus years.
1: Wow! At meron pang isa. Birthday ng pamangkin ko, na si John John Ramos.
0: Aba, happy birthday. At meron pa isa.
1: Meron pa.
0: May pawata-wata festival, di ba, dyan sa San Juan?
1: Tama.
0: Eh, alam naman natin kapag... Fiesta ng San Juan, ang mga tao ay nagbabasaan.
1: Kaya nga.
0: Pero, di ba, ang pakiusap, huwag naman dun sa mga nakikiusap na huwag naman ninyong basain.
1: Kaya nga.
0: Yung pipilitin nyo pang basain ng water gun, tapos didilaan mo pa. Magte-trending ka na
1: ganyan,
0: naman yan.
1: O ganyan, at yun namang mga dadaan doon dahil wala silang ibang pwedeng daanan. Sana nagbaon kayo ng pamalit ninyo. Ganun na lang sana.
0: No choice eh. No, minsan talaga madadamay ka dahil nga festival, natutuwa sila, tapos, mababasa kayo pala, passing through ka lang dun sa city.
1: Iyan
0: nila.
1: Na nga eh. Tapos magdala na rin kayo ng isang balde para dun sa boss ninyo. Kasi kapag sinabi ng boss, nakahalukip-kip pa, partner, sa kanyang kinikili, ang kanyang kabahay.
0: Mataas na mataas.
1: Mataas na mataas. Bakit na-late ka? Eh, boss, kasi dumaan nga ako doon sa wata-wata. Wata-watahin mong mukha mo. Yan, Sabi niya, bawas ka. Bawas ang sweldo. Ayan, dyan
0: na. Pagkasabing bawas, binuhus.
1: Yan!
0: Bawas pala.
1: Hindi po, wag po tayo maging violent. Hindi. kasiyahan naman lang yan. Kaya lang,
0: i-balance lang natin. Wag nating i-expect na lahat ay mauunawaan at lahat ay magpa-participate.
1: Correct.
0: Yan.
1: No? Away lang po yan. Away lang. Ayaw naman natin na sinaselebrate nga natin si San Juan Bautista. Nag-aaway-aaway. Ayaw po niya yan.
0: Huwag ganyan. Diba? Tsaka yung nakadadaan na yung taxi, haharangin nyo, pipilitin nyo, buksan yung bintana para lang mabasa. Huwag pong ganun. Mali!
1: At pakaalalahanin nyo po, merong ordinansa. Sa buong bansa ba yun? Yung bawal ang walang saplot sa taas.
0: Oo. Mamaya pa... Pabasa-basa kayo, sasabihin niyo, ay, festival sa amin. Huli naman kayo, wala ka pang taas na dami.
1: Mag-festival ka ngayon.
0: Mag-festival ka sa kulungan.
1: Sa kulungan.
0: Maganda-maganda umaga ka, pamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo kami hanggang alas 9 ngayong umaga. Of course, with the beautiful...
3: Oh, beautiful.
0: Bakit? Oh, no. Siyempre, na-excite sila. Ipakikilala ka na. Oh, no. Ito na siya.
1: Parang ibang dating.
0: Ayaw mo ba, no?
1: Parang horror lumabas.
3: Love.
0: Ito isa.
3: Weh!
1: Ay, nanay ko.
0: Ayaw mo yun.
1: Pasama ng pasama. Si Doris Bigonia po ito. Good morning po sa ating lahat.
3: Ganda.
0: Ayun, no? Ganda. Basta automatic yung pag Doris Bigonia.
3: Ganda.
1: Thank you naman.
0: Good morning, partner. Ako naman po si Robert Mano. Kumusta po ang inyong araw? Naku po.
1: Marami na naman
0: tayong pag-uusapan today na dapat talagang bigyan na natin ng atensyon.
1: Tama. Lalo na ang mga magulang, ang mga guro at mga estudyante rin mismo. Parang for the longest time, hindi nagdi-diskusyon ng husto. Mm-hmm. Madiskusyon man dahil meron nangyari. Mm-hmm. Tapos kakalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba natin masasustain ang ating education dito sa napaka-sensitibong issue na ito? Kasi partner, sumasagasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang ng edukasyon eh. Pati sa pamilya, pati sa morals. Ano ba Tagalog ng morals? mga
0: asal,
1: mga prinsipyo mo, mm-hmm. yung mga ganyan. Kaya napaka-sensitibo po nito, pero kailangang i-diskusyon. Kailangang may kaalaman tayo. Konting kaalaman.
0: Mula kay Doris.
1: Mali!
0: Kuya King, ikaw ba? Siyempre, pinag-uusapan pa rin po natin dito yung mga recent incident. Alam niyo po, akala natin magtatapos na dun sa pamamaril. Kanina may mga news item tayong nabasa. Saksakan naman ng mga estudyante rin. Meron gumamit ng ball pen, meron nagigante. Ang tinuturo, bullying. Di ba resulta ng bullying? Eh ngayon, ang tanong, di ba dun sa research na ginawa, mataas ang ranking ng Pilipinas pagdating sa bullying. Kaya yung EDCOM 2, bago magpasok ano ng araan partner, nagpaalala sila na dapat yung mga schools sa bansa natin, meron silang mga itinatatag na mga anti-bullying measures na ginagawa sa bawat eskwelahan.
1: Correct. Dahil doon sa isang pag-aaral partner, mataas ang antas natin ng Pilipinas doon sa bullying index. Kumbaga, pasok tayo doon sa bullying capital.
0: Yun ang sabi ng EDCOM. Doon sa study, bullying capital of the world, ang Pilipinas.
1: Pasok di ba? Nakakagulat kasi parang hindi natin akalain na umabot tayo sa ganung klaseng antas. Kasi hindi naman nga natin nadidiskusya ng matagal, ng malaliman.
0: Ang bullying, iba-iba ang forma niyan. Hindi lang basta physical. Merong verbal. Merong community, merong group, di ba? May mga tropa pips ka, ganun. Kaya yung effect dun sa bata, iba din. So, ang nagiging problema lang ay sometimes yung mga bata hindi open sa mga magulang or yung mga magulang hindi nakukumusta yung mga bata. Kaya, nananatili lang yung sugat dun sa puso ng bata lang. Hanggang sa makahanap ng ibang makakausap na magbibigay ng maling gagawin na siya naman sinusunod nila minsan dahil nga walang proper guidance.
1: Tama. Kung yung sana ay hindi lang umabot yung sa sukdulan na nga kasi yung pati emotion emotion, ika nga ni Andy Chico ay pasok din dyan So kung hindi po marunong o hindi kakayanin na mag-cope nung bata, nung magulang, yung teacher, hindi po kagandahan ang magiging resulta niyan.
0: Oo. Mukhang tama nga na sa every start ng class, kahit yung isa, dalawa, tatlo, limang minuto ninyo na sa mga teacher, baka po pwede na mag-alat ng oras lang para explain lang na sa mga estudyante na hindi maganda yan, na kapag gumawa ka rin naman sa mga kahit minor ka, may kulong pa rin, makukulong ka pa rin, at haharap ka pa rin sa batas, di ba? Kapag gumawa ka ng
1: hindi
0: maganda.
1: Tsaka, kwentuhan lang para hindi ma-off yung mga estudyante. Tama. Bakit mo ko nile-lecturean sa ganyan? Bakit ganyan? Alam mo naman, mga kabataan ngayon, ang daming tanong, di ba? At maganda rin, partner, kasi naalala ko tuloy bigla nung ako ay elementary, nasa isang Catholic school ako. Araw-araw.
0: Nambubuli ka?
1: Hindi.
0: Mali.
1: Mali. Bago pa yun. Dahil nga Catholic school
0: Diba? Ayaw nga pala. Dapat lagot ka kay sister.
1: Ayaw na nga. Every day bago kami mag-start ng klase, nandun kami sa chapel. Nag-rosaryo.
0: Ayan. Very good.
1: Nagiging kampante ka. Nagiging, hindi kampante,
0: nagiging
1: peaceful.
0: Habit mo na.
1: Peaceful ang iyong ganun. Araw. Pero, ang nangyari, ano kaya nangyari kay Doray? Ay!
0: Ayan, nananatiling mabait, ha?
1: Ano ba?
0: Importante. Tsaka mahalaga nga din yung mga guidance counselors na meron para may nakakausap yung mga bata, di ba? At dahil dyan, may mga kakausapin muna tayo.
1: Okay. Isaya ni kami.
0: Dito muna tayo. Alamin muna po natin ang mga nakalap na balita ng ating mga masisipag at matitikas na radyo. Patrol! Ito na sinasabi ko, partner.
1: Ano ba yan?
0: Basaan Nag-umpisa na sa San Juan City bilang pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Gusto mo magpunta doon, partner?
1: Ayoko. Dati na ako nagko-cover niyan. Ayoko yan.
0: Basa-basa ka pag-uwi mo.
1: Oo, parang kumakanta ako ng AJs.
0: Basa-basa. Alamin po natin ang kasiyahan dyan sa San Juan. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, basa ka na ba?
4: Good morning, Tante, mga Robert at Torres. Hindi pa. At dahil nandito na tayo sa taas ng isang fire truck, pero Ito nga, yung alas 8 pa lamang ng umaga, eh, babad na yung mga residente ng Sangon City matapos nga magsimula ng opisyal itong basahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival ngayon yung 24. Kita natin dito, Robert at Doris, ay yung mga fire truck, ayan na, nagpapasaboy na ng tubig dito sa pinaglabanan street. Ito lamang yung itinilagang basaan zone. Ibig sabihin, hindi na pwede magbasaan sa iba pang bahagi ng San Juan bukod dito sa kalsadang ito. Ayan, yung iba, mga nakawatoy gan, yung iba nag-aabang na mabasa netong mga fire truck. At kaugnay nga, nung paglalagay ng basaan zone ngayong taon at noong nakarang taon, ay may mariing paalala si San Juan City Mayor Francis Zamora. Narito yung ating panem sa kanya.
5: Okay, mababasa outside the basaan zone, yan po, magkakapukyaba po kayo sabagat magbabayad po kayo ng 5,000 pesos at maaari po kayo makulong ng 10 araw. Kaya kung ako po kayo, masok na lang kayo ng basaan zone. Unlimited basaan po rito from 7 a.m. 2 p.m. Di kayo pagpumunta, mag-enjoy pa kayo.
4: Yan nga ang ating panayam kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Dito, tandem Robert at Doris, ayan, nag-enjoy talaga dito, lalo yung mga bata, may bitbit na watugan, yung iba naman, balde, yung iba ay mismong mga bote na lamang ng mineral water, pinupuno nila ng tubig at inihahagis yun naman dun sa kanilang mga kapwa nakikisaya dito sa basahan, pinabahagi nga ng Wata Wata Festival. Bukod dito sa basahan, Robert at Doris, kanina nakita din natin, mayroong mga float na ipinarada dito bago magsimula yung mismo na basahan. 10 barangay yan yung kasama doon sa kanilang
0: float parade.
4: Competition, float parade, tama, na kung saan itinatampok dito yung mga bahagi o yung mga storya sa buhay ni St. John the Baptist. At kanina narinig natin na Robert at Doris, medyo talagang intense yung competition dahil yung price ng first place ay aabot ng 100,000 pesos. Kaya kanina, kita talaga natin na in character yung mga laman ng float bilang mga karakter na tampok sa Biblia at yung mga float nila mismo, magaganda talaga at masasabi nating pinag-importan.
0: Yan, pero nga, ang importante rin dyan, Zeus, na-remind ba sila? Baka naman yung mga may water gun dyan o kaya ay may mga pabote-bote, baka marumi yung tubig na ilagay yan nila na, dyan, ha? Naman. Huwag ganyan. Mali yun, mali.
1: Mali.
0: Oo.
4: Tama ka dyan na may pit nga yung pagpapaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora patungkol dyan at maging yung mga precaution na kailangan na gawin dito na mga makikilahok na matagal nang naibahagi sa kanila at bilang paghahanda nga dito sa festival na ito. Kanina, nakapanem natin si San Juan City Mayor Zamora. Pinag-inalala niya nga sa ating sa mga makikilahok dito yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Pero ayan, sabi naman niya, pero sabi naman niya, dapat ay makisaya lamang dahil nga limitado lamang din yung oras ng unlimited basahan dito na magsisimula nga alas 7 ng umaga hanggang alas 2 lamang yan, mamaya kapon.
1: Ayun, ayun naman pala. 7 to 2 lang. So after that, tuyuan na. Huwag naman basaan.
0: Basaan ngayon, tuyuan mamaya. Partner, kala ko itatanong mo, Zeus, may mga nakahubad ba dyan? Bawal eh. Bawal ha?
4: Ama kayo dyan, Robert at Doris. Wala nga tayong nakitang naka-topless dito na mga naglalakad sa kalsada. At kita naman natin, doon sa mga nabanggit niya ni Mayor Zamora na mga pinagbabawal at mga pwedeng gawin, tumatalima naman yung mga residente ng San Juan.
0: Oo, tsaka maganda na nag-designate na lang talaga sila, correct, partner ng lugar para yung controlled.
1: Tsaka yung oras.
0: Yung oras, tama. Plus, syempre, mas kakaunti yung tubig na magagamit. Alam naman natin, may El Nino, correct, medyo pinagtitipid, correct, tayo. At least kapag ganito, na-contain lang sa isang lugar, malaki yung matitipid pa rin nila. Nagse-celebrate pa rin sila, pero hindi ganoon karami na masasayang, tama, because nga, dito lang naman sa area na yan gagawin.
1: Correct. Pero ang request natin, pagbalik ni Zeus mamaya for update, basa na siya.
0: Dapat basa siya.
1: Dapat basa
0: siya. O siya yung may hawak, dapat tong hose, igagano'n niyo. Zeus, maraming salamat. Mag-iingat at enjoy sa Wata Wata Festival, Zeus.
4: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala, May tatlong truck daw ng basura.
1: Aray.
0: Karaniwang nahahakot sa paligid. Ah, oo. Dahil ang dami mong bisita. Oo, Baklaran Day ngayon, Wednesday. At sa Friday, kapistahan mismo ng Our Lady of ng Mother of Perpetual Help. Kapistahan niya sa Sabado. Kaya ngayon, yung mga magsisimba, tuloy-tuloy yung novena masses dyan, partner, matatapos siya ng Friday and then Saturday, kapiestahan ng ina ng laging saklolo.
1: So, alis muna ako, partner.
0: Simba ka?
1: Mag-novena ako.
0: Sige, alika. Gusto ko din.
1: Dumaan muna tayo sa Wata-Wata.
0: Ay, parang mali.
1: Mali.
0: Basa tayong darating na simbahan. Dito po yan sa paligid ng Baclaran Church at Baclaran Market tuwing umaga. Ayon po yan sa Parañaque City Environment and Natural Resources Office o Senro. Ha? At anong gagawin nila dyan? Alamin po natin mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
6: Good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsisimula ang paglilinis sa lugar sa dakong alas 3 ng madaling araw para matiyak na maayos at malinis ang paligid bago dumagsa ang mga deboto at mamimili. Ayon sa Parañaque Senro, malaking bahagi ng mga nakukulit ang basura ay nagmumula sa mga night market na matatagpuan sa paligid ng Baclaran. Dahil dito, umaabot ng 3 truck ng basura ang kinakailangan hakutin tuwing umaga, bukod pa sa mga karagdagang biyahe ng mga garbage truck sa iba't ibang oras. Bilang paghahanda sa kapistahan ng Baclaran Church sa June 27, paiigtingin pa raw nila ang maintenance cleaning sa paligid ng Redemptoris at mga pangunahing kalsada kabilang ang Rojas Boulevard. Agahan din ang mga operasyon sa paglilinis para matiyak na handa ang lugar sa pagdagsa ng mga deboto sa araw ng kapistahan.
7: Ang simula po kasi namin ng walis dito, mga alas 3 po. Kung alas 2, nandito na po sila. Mm-hmm. Tapos mga alas 3, simula na po sila na magwalis. Wali po ang nakukuha namin ditong basura. Misang kasi sa isang umaga, alas 5, dumarating truck namin. Mga 3 truck ang dumarating na humahapot. Bukod yung hahapot ng alas 4, hahapot po alas 5. Tapos may mga alas 7, may hahapot na rin po. Yun po yung basura na maraw nakuha na. Pero yan po, yung mga, yung mga naiiwan na lang po yung mga night market.
6: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Ito naman, Walk of Faith, partner.
1: Para saan yan?
0: Isinagawa ng mga taga-simbahan bilang protesta sa pagpuputol ng puno sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish?
8: Good morning, Robert at Doris. Ibinaan sa paglalakad at pagdarasal ng Our Lady of Remedies Parish Malate Catholic Church ang kanilang panawagang itigil na ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Naglatag ng 15 Station of the Cross sa Malate ang mga taga-simbahan at saglit na tumitigil para mag-alay ng dasal. Binabasbasan naman ng pari ang mga natitirang puno habang tinatalian ng berdeng laso. Kalakip ang panawagang isalbang mga ito. Ang isa sa mga lumuhok sa mapayapang protesta, iginiit sa kanyang placard na mas marami pang kurakot sa bansa kaysa sa mga nakatanim na puno. Bahagian nila ng pananagutan bilang katiwala ng nilikha ng Diyos na pangalagaan ang kalikasan. Ayon kay Reggie Cruz, Vice Coordinator for Ministry and Organization ng Simbahan, apektado rin sila sa epekto ng pagpuputol ng mga puno para lang mapatayo ang sali. Narito ang kanyang pahayag.
9: Karamihan po ng mga volunteers po namin ay nakatira po mismo dito sa area. Mula bata po ako, marami na po ako naranasan ng pagbaha tuwing malakas po ngalan. Tulad na po ngayon, parang na po Hulyo, patuloy na po dumarating ang tagulan, ang mga bagyo. So malaking prone po ito, masakit din po sa amin na makita na patuloy yung pagpuputol ng puno na wala man lang po ginawang public hearing. Ay kami po mismo yung nakakaranas po ng paghihirap po dito tulad ng pagtagulan at pagtaginit po. Dati po kasi malilim dyan eh, ngayon wala na po talaga.
8: Kani-kanina lamang, Robert at Doris, nagsimula ng umambon dito sa May Malate. Gayun pa man, patuloy pa rin yung isinasagawang walk of faith. Matapos nito ay lalagdang mga lumahok ng dokumento para tutulan ang proyekto saka isusumite sa Department of Environment and Natural Resources. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Shalindo. Yung ilang magulang daw po ng mga estudyante naman ng Batasan Hills National High School, dito yan sa Quezon City,
1: malapit partner, lang sa atin.
0: Nanawagan ng mas mahigpit na seguridad. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
10: Robert at Doris, bantay sarado. Ito ngayon ang ginagawa ng ilang mga magulang na nasa entrance ng Batasan Hills National High School matapos ang kagimbal-kimbal na pamaril ng dalawang mag-aaral sa San Jose National High School sa Tacloban. Bagamat siniguro naman ng kanilang principal ng paaralan na ligtas ang kanilang mga anak sa loob ng campus, aminado ang ilang mga magulang na hindi maiaalis ang pangamba sa kanila dahil sa nangyaring insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Na isang-isang nanay ang mas mahigpit na seguridad, lalo na sa mga security guard sa pag-iinspeksyon ng mga dalang gamit ng mga estudyante, lalo pat nasangkot na niya ang kanyang grade 10 na anak sa insidente ng saksakan laban sa isang pang mag-aaral kahit pa sa labas ito ng campus nangyari. Narito ang kanyang pahayag.
11: Based kasi sa anak ko diba yung nangyari na ganun nga, hindi talaga lahat ng barkada is totoo. Hindi lahat ng barkada is makakatulong sa'yo. May mga barkada na yan ang ikakabagsak mo. May barkada na yan ang tutulong sa'yo. Makulong ka. Ni one-on-one talk namin siya na paano kung may nangyari sa kanya na nakasaksak siya. Tutulungan ba siya ng mga barkada niya? So hindi. So habang kinakausap namin yung anak namin, tahimik naman siya nakikinig. Tapos one time, siguro na-realize niya na may ginaguide siya ng parents niya. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Ayan, mayroon na namang barila na nangyari. Diba? So maging awareness na lang yung guard at saka tulungan na lang din ng parents. Yun lang.
10: Yan ang pahayag ng isang magulang na mag-aaral sa Batasan Hills National High School. Mahalaga din aniya ang tamang paggabay at pagdisiplina nilang mga magulang para maipaintindi sa mga anak na huwag magpadala sa masamang impluwensya ng barkada sa paaralan para makaiwas at mailayo ang buhay ng mga anak sa karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Tutut time, please.
1: Our tutut time right now.
0: Mm-hmm. English era talaga.
1: Pang FM. 8:29 na po ng umaga, oy!

0: Kutya ng Masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng ampulilan, mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan!
1: Good morning!
2: Ganda!
3: Hi. Siya po yun, ganda.
4: Hi. Parang hindi talaga bagay. Parang may naalala ko na kung sina... Hi.
3: Pwede na ako makaungi.
4: Yeah.
3: Hindi na ako nakapagsalita, partner. Oras po natin, alas 8.33 ng umaga. Uy!
4: Grabe ka, Robert.
3: Ayan. Okay ka na?
4: Serious.
3: Ako naman ang di makag-get over. Okay, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Gaya nga po na pag-usapan natin kanina, malaking challenge po para lalo na sa mga kabataan,
4: tama,
3: yung ating mental health. Yung nagsasabi na stress sila, yung nagsasabi na malungkot sila,
4: yan,
3: yung nagsasabi na parang hindi sila komportable sa buhay nila at nararamdaman nila mag-isa lang sila, lonely sila.
4: Parang walang saysay. Parang ano ang mission ko dito sa buhay na to. Although yung mga kabataan ngayon, masyadong malalim na yung mga pag-iisip na gano'n, hindi ba? Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung mga 9 years old, mga 8, inosente pa yan, di ba? Pero nagbago na po ang takbo ng mundo. Nagbago na.

0: tumatakbo
1: dahil
0: ng
1: ang laki ng impluensya sa kanila. Eh, dati, tayo, pag tilaok ng manok, piku ka lang, tumbang preso, luksong baka, Tex, Jolen, Chinese garter, tapos ang maghapon.
0: Oo, pero yun, oh, tapos magkukuntuhan na kayo ng mga katropa
1: At kailangan, before 6, makauwi ka dahil sabay-sabay kayo magdarasal at sabay-sabay kayo maghahapon ng pamilya.
0: Tama, walang telepono noon, kaya lahat kayo kumakain, nag-uusap, o gusto, yung buong araw mo, yung ganyan, nagkakaroon ng interaksyon.
1: Correct. At dun sa recent study kasi, partner, sinasabi, 72% na mga kabataan Pinoy yung nakakaramdam ng loneliness, sadness. Diba?
0: 72,
1: taas. Ganun karami, partner. Kaya ang tanong natin, anong ginagawa ng pamahalaan? Anong mga options meron tayo kapag ganito yung nararamdaman natin o nararamdaman ng mga kaanak natin? Minsan kasi hindi naalis, partner. Uh-oh. Yung bang sabihing parang gusto kong magpakonsulta kasi lagi akong malungkod. Ay, baliw ka na. Lagi may mga label
0: at
1: na
0: saka
1: ganun.
0: Ano, gusto ko magpakonsulta, ganyan ka. Napaka-arte mo naman.
1: Yan, isa pa yun. Okay, sabi, doon ka sa Mandaluyong, pumasok ka doon sa loob. May mga
0: stigma
1: ganyan.
0: Eh.
1: Stigma. Na dapat, ay hindi na natin sinasabi dahil ang laki po nung epekto nito kasi.
0: Nakadadagdag pa ka mo.
1: Kumbaga sa sakit, matindi yung nararanasan din ng tao. Correct. Everyday, imagine everyday niya mararamdaman yun. Tapos sasabihin mo lang sa kanya, ay, arte lang yan.
0: Yan na nga.
1: Diba? Kaya ngayon, kakausap po tayo ng isang eksperto para turuan po kayo ha. Mga magulang, mga bata, mga anak. Ito, pakinggan nyo po ito dahil para magkaroon tayo ng option at sino ba yung pupuntahan natin kapag yan, ganito na yung nararamdaman natin.
0: Para alam natin, kasi pagka ganyan na yung sitwasyon mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sinong kakausapin mo. Meron po.
1: Marami actually. May mga non-government organizations. Correct. Meron ding mga coming from the government side at mga ospital, mga doktor na talagang dalubhasa pagdating dito. Kausapin po natin ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health, si Dr. Noel Reyes. Dr. Noel, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Doc.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po sa inyo, Doris and Robert, at sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Apo, Doc. Kayo po ba ay nagulat, nagigimbal sa sunod-sunod na mga insidente ng ganung violence na bunsod ng bullying na natanggap nila at yung kanilang nararamdaman ay medyo hindi shwak doon sa sinasabi ng para sa kabataan natin na dapat ay nag-enjoy lang, nag-aaral lang, bakit napasukan na ng violence?
3: Well, globally, nakikita naman natin ito. No? Sa buong mundo, there's an increased trend in terms of how our children or our teenagers react to certain issues, no? Yung mga pangyayari sa buhay nila. And of course, talagang tumataas ang statistics ng bullying. No?
0: Opo. Pero yung nangyari po sa Tacloban, hanggang ngayon, partner, hindi pa naman talaga established nag-bullying.
1: Yung punot dulo.
0: Ang tanong po ngayon, Doc, sa ano bang gagawin unang-una ng magulang, ng guro, ng estudyante? Bakit nagkaganyan po ang sitwasyon?
3: Maaring natakel nyo na kanina, no? Nasabi nyo na ang stigma ay napakalaki pa rin factor kung bakit nadidelay ang pag-seek ng professional help ng mga Filipinos, no? Ang National Center for Mental Health po ay handa 24/7 po naman kaming bukas dito. And we do have so many services that are being provided for the Filipino, no? We have the 24/7 crisis hotline, we have an outpatient service, we have an emergency room, no? At medyo well equipped na po ang National Center for Mental Health to handle everything, no? And based on the the Mental Health Act and the Universal Healthcare Act, talaga pong natalaga ang National Center for Mental Health as the apex hospital or the premier hospital for mental health in the country.
1: Opo. Dr. Noel, para po siguro bigyan natin ng ideya yung mga nanay, yung mga bata din po na nanonood sa atin. Kapag sinabi po nating mental health, ano po ang sakop dito at ano yung mga barometro or parameters para masabi nating maayos pa yung ating emotion, yung ating mental health versus doon

0: sa pwedeng kailangan ko nang mag-seek ng professional
1: help.
0: Care mm-hmm. ng kailangan ko nang kausapin si Dr. Noel Reyes.
1: Oo.
0: Kapag ganito naman na yung nararanasan ko.
2: Unang-una Robert, no, pag sinabi natin you're mentally healthy, it does not necessarily mean na because wala kang sakit mm-hmm. sa pag-iisip, no. Ang mental health it encompasses so many things. Number one, tinitingnan natin yung resilience mo, no? Ikaw ba nakaka-cope with the normal stress in life o daily life, no? O baka naman makita mo lang na traffic, ang init na ng ulo mo. So you're not that mentally healthy. Pangalawa, are you contributing to the community? Are you a productive member of the community, no? Pangatlo probably is the yung interactions mo with the other people, yung social interaction mo with family, no? And of course yung personal functioning mo, no? In terms of your hygiene, in terms of your appetite, in terms of your occupation and school, academic, no? So hindi lang ito ang mental health, no? Hindi lang sinasabi na ay hindi ka depressed. Mm. Ay hindi ka ang wala ka anxiety.
0: Mm.
2: Ay hindi ka wala ka naririnig na bulong. That not necessarily mean na you are mentally healthy. Marami tayong tinitignan na parameters, no? Being a productive member of community, being resilient, or you can handle the normal stress in life.
1: Mm.
2: You can cope with the some of the daily issues, no? And of course, yung how you interact with other people.
1: Oo, pero oo. Ano po yung pwede nating matawag na red flag, Doc, para malaman natin.
0: Kasi parang napansin na magulang, parang bakit ganito yung
1: bata
0: yung anak
1: rin mismo,
0: ko.
1: Na, teka lang,
0: siya mismo.
1: Oo, hindi naman ako ganito dati.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Opo, Doris, of course, may konting change, no? In terms of behavior, in terms of pag-iisip, cognition o in terms of emotion, no?
1: Opo.
2: Kung dati siyang masaya ay naging malungkutin, kung he prefers to be isolate himself, no, pagbabago sa kilos 'yan. Kung dati naasahan mo sa gawaing bahay, bigla naging tamad.
1: Mm.
2: Dati malinis sa katawan, ngayon ayaw nang maligo. Dati pumapasok sa eskwela o pumapasok sa trabaho on time. Ngayon, panay na ang late, panay na ang absent. These are subtle changes na, yes, you can say na red flags yan. Kasi it's a change of all aspects, no? Behavior, cognition, and emotional, no? So yun yung mga i-watch out natin.
1: Opo. Pero kapag nakita na po itong mga red flags na ito, kailangan po bang dumiretso na sa mga profesional na kagaya ninyo? Or po pwede pa rin ayusin yan? Una muna sa pamilya o kaya doon sa eskwela niya, yung mga guru niya, mga guidance counselor, yung community niya. Kailangan ba talagang diretso na sa professional help?
2: Tama yung sinabi mo, Doris, ano? Kasi sa family kasi almost 1/3 of their life lang they spent nakikita nila ang magulang, no? Pag nasa bahay. Tapos mga tao sa eskwelahan, teachers, guidance counselors, no? Yun naman nakakakita ng of course another 1/3 of the life of the child, no?
1: Mm-hmm.
2: And of course yung man sana nakakatulog, no? So 8 hours sleep. So maraming dapat na nagsasabi, no? Ang unfortunately, no, sa school kasi, when the guidance counselors are doing their job, ipapatawag yung parents, meron po kasi kami nakikitang ganito sa anak ninyo, sometimes it is the parents pa who rejects the idea.
0: Totoo,
2: no? Or sometimes naman, nakikita na ng parents sa bahay, pero dahil parents sila, tayo nilang tanggapin na baka may something is wrong sa anak nila, they postpone the consultation or the seeking of help.
1: Oo.
2: Because of, probably stigma pa din, no?
1: In denial, no? Yung mga magulang.
2: Denial, yes. Mm-hmm.
0: Or baka ang isipin nila, Doc Noel, ay baka mahal kapag pinakonsulta ko pa
1: yan,
0: siya, baka
1: mapamahal
0: ako.
1: Oo.
2: Yeah. Well, ang National Center for Mental Health po isang gobyerno, no? Isang government hospital, and it is not charged, no?
0: You know.
2: Kasama po kami sa pagsunod o pag-comply kay President Bongbong Marcos sa zero balance billing. So, talaga pong wala kaming sinisingil.
1: Opo. Paano po kung nagiging ano yung bata, belligerent? Ano ba yun, yung mapag-away na talaga lahat na lang

0: yung naging kamalian.
1: Opo, opo,
0: Da,
1: opo.
0: yun po, kailangan natin ang cooperation ng family members. Kaya mas maganda nga po, makita ka agad, ma-evaluate and ma-assess, and then sa treatment po, kahit anong intervention, kasama na po naming mga doktor, yung parents sa paggamot, no? Pag-suporta doon sa kanilang pasyente.
1: Correct.
2: Ayan. Tsaka paano natin i-address, Dr. Noel? Minsan kasi dahil nga, di ba, hindi naniniwala sa ganyan. Bakit baliw ba yung anak ko para
1: yan
2: ipakonsulta
1: nga
2: ko ng ganyan?
1: Oo.
2: Sabi niya, tapos, ang sasabihin, bakit 20 years, 30 years ago, wala namang mental health na pinag-uusapan. Normal naman kami.
1: Correct.
2: How do we address that, Dr. Noel?
0: Talaga pong maraming ganyan na mga magulang, ano? Ibang-iba na po ang generation ngayon eh, no? Actually, per generation may kaakibat na attribute ang mga kabataan, no?
1: Opo.
0: Sa ngayon po kasi talagang itong mga kabataan ngayon ay nasanay talaga sa gadgets, no? Unfortunately kasi because of our economic condition, no, the mother has to work. The father has to work, no? So, ang naiiwan sa bahay minsan, iniiwanan na lang ng tablet yan, no? Iniiwanan na lang ng laptop yan, no?
1: Totoo.
0: O na hindi natin nag-guide kung ano yung napapanood nila o nakukuha nila sa mga ganitong social media.
1: Opo,
0: tama
1: opo.
0: Po kayo sa pag-state nung, kasi ito yung nanggaling sa isang Singapore study na sabi nga nila, Filipinos are the loneliest children, ano, na
2: youth, opo, opo.
0: Nagiging lonely sila. Pero may panahon po kasi noon eh, mga parang sinasabi nila na during the COVID time and the recent past COVID, no, post-COVID, nagkakaroon ng gano'n. Na it is the explanation po kasi during that time was everybody was urban migrating, no?
1: Correct.
0: Lahat po kasi nagpupunta sa urban areas. Number one, because of better education, better job opportunity, better healthcare, no? Nandito po kasi sa Metro Manila yung sa NCR yung mga hospital na magagaling. Ang problema po kasi, pagpunta nila dito, medyo malaki ang gagastos nila kung lahat sila. So ang nangyayari po, yung isang tao lang, ang support system po ay naiiwan.
2: Iwan.
0: So kaya po may konting loneliness factor na dumadating sa mga Pilipino na nag-urban migrate,
1: opo,
0: no?
2: Opo. So,
0: ang nakakabigla nga lang po noon eh, because of the technology, ang ating mga kabataan eh they do AI, no? Meron silang kaibigan na nasa laptop,
2: may
0: nasa
2: kinakausap,
0: tablet. Yun ang kinakausap nila, and unfortunately they yung skills nila, social skills on how to make friends eh nababawasan, because of course kung sila lang ay cellphone lang at daliri lang ang ginagamit, ano, to communicate, nababawasan yung ganun, and they are having a difficult time in terms of expressing themselves and understanding the feelings of others, yung empathy, no? So yun po yung nangyayari na ngayon. At meron lang po sana akong panawagan sa mga magulang.
2: Ayan po.
0: Oh, yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, na pagtiisa namin ang paghihirap, no? It almost automatically negate yung feelings ng bata, no? Parang sasabihin na hindi naiintindihan ni papa o ni mama kasi sabi nila time nila, wala naman daw ganyan, no? Pero nararamdaman yan eh. It's genuine, eh. It's true, no? It's happening already na the feeling is like that, no? So talagang dapat po na they should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they are receiving right now. Whether it's peer pressure, whether it's social pressure, no? So, kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila, no? And we are here at the National Center for Mental Health to help them understand and probably guide them, no?
1: Opo, opo. Pero, isa na lang ako, partner. Vulnerable po ba sa ganyan kasing sitwasyon yung mga anak po ng mga OFW?
0: We have a special program po, Ma'am Doris.

0: for them, ano, not only in terms of their mental health, no, of course, pati dito sa kanilang scholastic skills, no. Kaya po we've been working closely with DepEd and CHED in terms of this issue, no. Vulnerable po talaga ang itong population na to because maybe they have been receiving so little guidance from their parents.
1: Opo, Dr. Noel, nabanggit po ninyo kanina, para lang po ulitin ko dun sa mga magulang na nakikinig, yung National Center for Mental Health, kapag nagpakonsulta po kayo dyan, nandyan po ang mga eksperto natin, wala po kayong babayaran. Zero po, kaya wag po kayong magdalawang isip na magpunta o magpakonsulta sa kanila.
2: Correct.
1: Pero panghuli na lang, Dr. Noel, kapag po gusto nilang magpakonsulta, kapag po may gusto silang makausap at mahingan ng advice o kung paano yung dapat gawin, ano po yung crisis hotline ng National Center for Mental Health na pwede po nilang tawagan para magka-access po sila, Dr. Noel?
0: Opo, salamat, Robert. We have a toll-free number for those who are using the landline, 1-800-188-1553, no? And for those who are using the cell phone, we have a smart line, no? 0919-057-1553 and a Globe number of 0917-899-8727. Tawag lang po kayo eh, at any given time there will be around 8 or 9 responders to answer your calls. Medyo konti lang pong pasensya minsan at nagkakasunod-sunod ang tawag na ikukyuk po kayo sa tawag. Pero nevertheless po, may sasagot at may sasagot po sa inyo.
1: Ayan.
2: Ayan.
1: Maraming maraming salamat po sa magandang paliwanag at siyempre may option ngayon yung mga kababayan natin.
2: Tama.
1: Huwag po kayong matakot, zero po, wala kayong babayaran.
2: Oo.
1: Dr. Noel Reyes, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, Doc. Handang
0: Good morning po,
2: tumulong.
0: Thank you.
1: Si Dr.
2: Salamat
1: Noel
2: po.
1: Reyes po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Mula po sa usapin ng mental health,
2: saan tayo pupunta?
1: Eh, syempre, partner, gaya ng promise natin sa kanila, lagi pa rin natin kukumustahin yung mga kababayan natin na nilindol. Kaya makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani naman this time, si Ma'am Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Morning, ma'am.
3: Good morning.
4: Magandang umaga, Sir Robert and Ma'am Doris.
1: Opo.
4: Mula sa Sarangani na nasa state of calamity pa rin hanggang ngayon.
1: Opo, okay. Nabanggit mo yung nasa state of calamity pa rin kayo, Ma'am Joanna. As we speak, kumusta po ang pagbangon ng Sarangani at kumusta po ang mga mamamayan ng Sarangani after po nung malakas na lindol?
4: Nagpapasalamat po tayo dahil yung crucial critical na power supply ay fully restored na sa 15 barangay ng Glan, Sarangani Province. Ang Glan po, ang hardest hit. Meron na lang pong remaining na 13 barangays na partially restored ang kanilang power supply. Pero malaking ginhawa na rin po ito dahil isang napaka-critical na lifeline ang kuryente. Pero po sa ngayon, Sir Robert and Ma'am Doris, we have that report na umabot na po sa 36 ang confirmed deaths sa Sarangani Province. 23 po mula sa Glan. Nadagdagan po yung malapatan dahil po sa earthquake trauma. So a total of 36 na po ang ating confirmed deaths. Meron pa rin pong 16 na missing. Pero dahil po sa localized thunderstorm, apektado po ang ating MOSAR, ang ating search and rescue operation. So meron pong iba ding mga pamilya na nag-decision po na mag-issue na lang ng affidavit na hindi na po nila gustong ipagpatuloy ang paghahanap dun sa kanilang mga kaanak na missing dahil po sa earthquake. Umabot na po ng 91,807 ang affected na families.
2: Opo, opo. So, kaya pa po ba, ma'am, sa ganyang klaseng sitwasyon na ayan, parang sumasama, partner, mm-hmm. Nadadagdagan yung bilang, tapos yung mga nasa evacuation center, natutustusan po ba yung mga pangangailangan?
1: Saka yung kabuhayan po nila, Ma'am Joanna.
2: Okay.
4: Ang naging focus po ng ating mga first few days after the earthquake po ay ang relief operations. yung pangangailangan sa pagkain at tubig ay natugunan naman po. May mga partners po tayo from national agencies, pati na rin po ang mga humanitarian missions na nagbigay po ng tulong. We are now moving into the rehabilitation and recovery efforts naman po. Kaya ngayon, ang pangangailangan hindi na lang po sa tubig at pagkain nakafocus, maliban sa mga tents na temporarily yun po ang tinutulugan ng ating mga kababayan na ayaw magstay sa mga evacuation centers. Ang needs po ngayon ay towards construction materials na po dahil kinakailangan na pong magsimula ang pag-rebuild ng mga nasirang mga bahay.
2: Opo.
4: Dr. Robert Mamdori, sumabot po ng 6-4.
1: Medyo nawawala, Ma'am Joanna.
4: Hello po.
1: Ayan, yan, sorry. Yan. Medyo nawawala lang po. Go ahead po.
4: Opo. Umabot po kasi sa 6,479. Totally damaged home sa Sarangani. Kaya pati na rin po yung 26,270 na partially damaged homes, kinakailangan na rin pong i-rebuild.
1: Mm-hmm,
4: so, nandun po nakapokus na po, nagsishift na po ang ating attention ngayon at energy sa rehabilitation and recovery effort.
1: Opo.
4: Although as we speak po, Sir Robert Mamdoris, if I may, dahil po sa localized thunderstorm, nagkaroon po ng landslide triggered lightning. And issue po tayo ng flood advisory sa Sarangani province dahil po nagkaroon ng pagtitipon ng tubig dahil hindi po maka get through doon sa ating regular na river flow dahil nga po sa landslide. So, delikado po ito for possible landslide and flood.
1: Pero Ma'am Joanna, so far, yan po ay advisory na ibinigay ninyo, which is tama po. Pero wala pa naman po sa awa ng Diyos na na-experience tayo na flash flood or landslide
2: yan.
1: Dahil nga nag-uulan dyan at yung natural way ng tubig ay naharang, ay wala pa naman po.
4: Wala po.
1: Ayun, yun yung
2: naman,
1: importante doon. At least may paalala ano,
2: correct,
1: sa kanila.
4: Sipit natin na magkakaroon ng
1: ang dalangin na lang natin doon eh maganda umayos yung kanilang weather at eto tinan mo kagaya niyan yung communication hindi pa ganun ka stable. Pero ang importante po doon binabanggit ni Ma'am Joanna na unti-unti pinipilit na bumangon yung mga dapat tulungan, tinutulungan yung mga bahay na hindi na dapat gamitin ay i-rebuild, tutulungan sila.
2: Up for ano,
1: bago na dapat.
2: Pag-re-rebuild. Oo. Kaya yun ang pangangailangan nila, yung construction materials.
1: Yan, importante. Kaya naman,
2: ano
1: partner,
2: ba?
1: Batiin ko lang to bago tayo magbabay ha.
2: Oh, sige, go.
1: Batiin ko lang ng happy birthday.
2: Sino ba yan?
1: Happy birthday sa nag-iisang Selly Bueno. Ooh. Ate Selly, happy birthday po.
3: Happy birthday!
1: Dalawa happy na birthday. ID niya ni Ate Selly.
2: Bakit?
1: Dual citizen na siya.
2: Ah.
1: Happy birthday at yung kaibigan natin na taga Reuters, si Mikhail Flores. Happy birthday, Mikhail!
2: Happy birthday! At nais ko lang pasalamatan si Ma'am Ates Lopez.
1: Mm-hmm.
2: Inalerto niya ako tungkol doon sa nangyari naman doon sa Negros.
1: Sa Negros, oo. Nabasa rin natin yung item dyan eh.
2: Thank you, ma'am. At Jim Gomez ng Associated Press.
1: Ang
2: mga friendship natin.
1: Oo, alam naman ang mga friendship natin. Correct.
2: Kaya.
1: Magandang umaga po sa inyo ha. Si Ma'am Fatima Flores, maraming salamat po sa pagtutok everyday sa Tandem ng Bayan. At batiin ko lang yung dati kong estudyante sa Pamantasan, partner. Mahusay ito. May resibo, nagpadala ng picture na nanonood eh. Kaya hindi ko pwedeng hindi magrit. Grace Lynn Esguera, magandang umaga. At sa kanyang bossing na si Congressman Coco Yap, magandang umaga po sa inyong opisina.
2: Oo, at magandang umaga din sa 200 million.
1: Wow!
2: Na nanonood sa atin ngayon sa YouTube natin.
1: Aha, magandang umaga!
2: 20,000 po yan. Huwag po kayong tatamad-tamad. Dagdagan nyo pa.
1: Gawin na natin yung 80.
2: Tumawad.
1: O paano? It's 9 o'clock. Dahil dyan, bye-bye time na. Until bye-bye. Tomorrow.
2: See you tomorrow.
1: Doggy Wawa, let's go. Thank you.
2: Salamat, partner.
1: Ingat. Hey!
3: at Mano Tandem sa DZMM. Boses sa gitna ng mga balita. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: DDZMM número uno sa aksyon. DDZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, nangangalampag ang ilang grupo sa pamahalaan dahil sa kakulangan umano ng paghahanda at pagtugon ng mga eksperto sa El Niño. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Rika, sinuwestiyon ng grupong Amihan National Federation of Peasant Women ang Administrasyong Marcos at Department of Agriculture dahil umano sa kakulangan ng paghahanda para sa epekto ng El Niño sa mga magsasaka at produksyon ng pagkain. Ayon kay Amihan Secretary General Cate Estavillo, wala pa rin sapat na plano ang pamahalaan sa kabila ng banta ng matinding pagtuyot at malaking pondong inilaan para rito. Iginit ng grupo na hindi sapat ang pautang at limitadong ayuda bilang tugon sa pinsalang dulot ng El Niño. Anila, maraming magsasaka ang nalugi noong nakaraang El Niño dahil sa natuyong pananim at kakulangan ng patubig. Nanawagan ng Amihan ng direktang kompensasyon para sa mga maapektuhong magsasaka at mas malaking suporta sa sektor ng agrikultura para maiwasan ang pagbaba ng produksyon ng pagkain.
3: Pag-i-import pa rin ang palaging nasa likod nung nakikita nila na kakapusan natin sa pagkain. Kaya talagang matindi, no, yung kakapusan natin sa pagkain na talagang nagre-resulta ng todo-todong pag-i-import ng ating pangangailangan, lalong-lalo na ng bigas, na kaya naman natin likhain kung nandun lang yung political will ng gobyerno na tulungan, tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga magsasakas.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang isang recruitment agency dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rika, masikip, madilim, marumi at pinamamahayag ng mga insekto. Ganito ay nilarawan ng mga nag-a-apply bilang overseas Filipino workers ang accommodation facility ng isang recruitment agency sa Imus City, Cavite. Lumalabas sa investigasyon ng Department of Migrant Workers na nasa 37 aplikante ang pinatitira ng Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated sa isang two-story apartment na hindi idineklara sa mga otoridad. Nabatid din na may ilang aplikanteng matagal na naghihintay ng deployment at napilitang manatili roon kahit hindi katanggap-tanggap ang kondisyon ng kanilang tinutuluyan. Natuklasan din ng DMW na pasuna ang lisensya ng Manpower Agency simula pa noong Mayo 13 at hindi rehistrado o otorisado ang apartment bilang accommodation facility. Inihahanda na ng DMW ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa recruitment agency. Agad inendorso ng DMW sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang lahat ng apektadong individual para mabigyan ng pansamantalang matutuluyan, pagkain at iba pang tulong. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM, balita ngayon! Basta AM, MM! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: Magandang magandang morning sa ating mga kapamilya na Wednesday pa lang, kailangan na agad gisingin ang mga natutulog na mga buto-buto kasi palubat na agad ang energy levels ninyo. Ano ba? Daan kayo ng San Juan, magpabasa kayo doon.
1: Wata-wata.
0: Wata-wata ngayon kasi pista ni San Juan. Kisip ako.
1: Diba?
0: St. John.
1: Oo.
0: So doon sila magbabasaan ngayon.
1: Ano ang... Pilipino ng Baptist.
0: Binyan.
1: Baptized.
0: Ang
1: layo.
0: Root word. Ano yung root? Ano yung Baptist?
1: St. John the Baptist.
0: Nambibinyag.
1: Hindi, ano sa Tagalog yun?
0: Ano?
1: Bautista.
0: Oh, San Juan Bautista.
1: Yan.
0: Ayan, sabi mo apelido ni St. John. Hirap na hirap.
1: Iba yung binyag. Sa bagay pareho. Dito ba yun? Si St. John the Baptist nga nagbibinyag.
0: Yun nga, di ba? Sinasalba ko best. Ano ba? Nako partner, napakalabo ng weather ngayon. Parang on the way dito pa lang sa opisina, ilang beses na siya nag-try na umaraw.
1: Uh-oh.
0: Tapos sabi niya, no, hindi. Masama ang feeling ko. Makulimlim ako agad. Tapos maya-maya, naiyak ako. Umulan na naman.
1: Uh-oh.
0: Yung konting ambon. Dito lang. Sa amin, wala kang ulan kagabi. Uh-oh. Mainit lang eh.
1: It mirrors the day.
0: Uh-oh.
1: And the date.
0: Uh-oh.
1: You know why?
0: Why?
1: Kasi today
0: Uh-oh.
1: Is the 24th.
0: Oh.
1: In terms of payday, if you're neither here nor...
0: Ah, yes! Para sa mga katulad naming 10.25 ang sahod, yung mga at-renta pa lang partner, di ba?
1: Pizza!
0: Pizza de peligro lang, di ba?
1: Pwisto!
0: Ako yung mga ganitong panahon, mga paborito ko na kainin yan, yung mga convenience store foods. Ganyan. Convenience store foods, tusok-tusok.
1: Aha.
0: Yun, pang stretch ng budget.
1: Oo.
0: Yan.
1: Ako talagang ano ngayon, ewan ko ba bakit nagki-crave ako sa maraming mga kinakain namin nung araw.
0: Boy mami ka eh.
1: Oo, mami talaga.
0: Oo.
1: Tapos nung kabataan namin, pag wala na talagang ma-merienda, kanin, tapos...
0: Gatas!
1: Hindi. Konting oil, ang tawag doon, mantika. Di ba? Tapos... lagyan mo ng patis o kaya asin o kaya bagoong
0: parang pansit yun. Canton
1: yun na yun.
0: Talagang, pwede
1: lang masyadong masyadong maraming mantika kasi diba?
0: Nga sakit sa bawasan yun
1: pagkatapos no, nakapagtipid ka nga magpapaderma ka
0: kaya
1: naman.
0: Nga
1: mahal ng derma.
0: Yes, alam mo, naranasan ko rin yung mga ganyan, yung mga simpleng simpleng kainan probinsya ako laking ginamos ako eh. Alam mo yun, ginamos?
1: Yun yung
0: bagoong ng mga Bisaya.
1: Correct.
0: Yan, ginamos.
1: Yan ba yung may mga isda? Maliliit?
0: Na kulay gray, parang semento lang.
1: Sa Pangasinan, ang tawag yata dyan, padas.
0: Hindi ko alam yun. Sa amin, ginamos. kahit konti lang, isawsang mo lang, mas stretch mo talaga yan. Yan ang mga masarap na ulam.
1: Bagoong balayan.
0: Yan ang kailangan mo ipatikim sa akin, partner.
1: Jesus, Mario, Joseph talaga ng mga mapapa ang tanda ka eh.
0: Akala ko mapapaulala ka rin. ang mga ginamos, alam na alam
1: po,
0: nila, Camille.
1: Ganun kasimple.
0: Ang buhay noon.
1: Ang buhay
0: noong
1: araw.
0: Tama.
1: Wala pang Gorbax noon.
0: Alam mo.
1: Isa ka dyan.
0: Medyo kailangan nating damdahan ng usapan dyan mamaya with Sir Art Samaniego dahil
1: correct.
0: The gamer in me cannot say. Will disagree.
1: Ayan.

0: maraming layers ng usapan tayo dyan.
1: Oo. Pero
0: magandang pag-uusapan natin.
1: Pero it's time, sabi nga nila, it's an inconvenient conversation.
0: Oo.
1: But it has to be done.
0: Yes.
1: Kasi nga po, wag nating sabihin na, uy, ilan pa lang naman yan. Hello, one death
0: is too many.
1: One death too many.
0: Yes.
1: Na wag po. At sa Amerika, ang bine-blame nila dyan, yung Second Amendment.
0: Oo.
1: Among other things.
0: Uh-huh.
1: Kasi ito yung a well-regulated militia governing gun ownership na laging pinag-aawayan sa Amerika.
0: Correct.
1: Hindi nila mabitawan ito.
0: Correct.
1: Oo. So, it says a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
0: Sa kanila yun.
1: Sa kanila yun.
0: Oo, hindi yun dito sa atin.
1: Kaya naman, kumustahin mo naman, Diyos ko po.
0: Kaya nga, napakarami
1: lang. So, mamaya pag-usapan natin together with Sir Art, yung mga pwedeng legislation.
0: Tama.
1: Para makatulong, dahil magkakaroon na ng Senate hearing si Sen. Risa
0: Tama.
1: Oo. Let's talk about it and then ano mga legislative bills na naging law na ngayon sa Amerika relative to prevention of school shootings. Yan. They're very specific.
0: Oo.
1: K-12.
0: Oo, kasi sila talaga yung nakitaan natin ng matinding school-related gun shootings, di ba?
1: Yeah, oo. So, mga 1,000 na ito, ha? 1,000 na sa Amerika. Okay, but we'll talk about that later. In the meantime, eto muna ang ating mga naglalagablav na mga balita sa Balita Patan on a
0: 24th of Wednesday, June.
1: 24th of Wednesday.
0: 24th of June.
1: Kahit
0: 26 Wednesday na po.
1: Una, PNP naniniwalang pinagplanuhan ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma at ayaw nang pumasok, pinag-aaralan din.
0: Bagyong Francisco humina habang kumikilos palabas ng bansa, pero isa pang bagyong tatawaging Gardo posibleng pumasok ng par bukas.
1: Online video game na Gorebox pansamantalang ipinagbawal sa bansa. Pangulong Marcos bukas ding ipagbawal ang mararahas na online games.
0: Grade 9 student sugatan matapos saksakin ng grade 10 student sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental. Iba na namang kaso ito doon sa mga nauna sa Cavite last week.
1: Ched, pinagpapaliwanag ang Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng 2 manlalaro. Imbestigasyon ng NBI, target na tapusin ngayong Linggo.
0: Sinasabing pisikal na pang-abuso sa National Guard trainee sa Camp Kapinpin. Iniimbestigahan ng Philippine Army.
1: Panukalang layong alisin ng expiration sa prepaid load inihain sa kamera. Di ba tapos na, no?
0: Hindi lahat.
1: Ha?
0: Oo, hindi lahat.
1: Akala ko noon pa na settle ito na wala nang expiration.
0: Meron yung iba, meron pa rin. Tsaka pwede bang pati yung data na mga prepaid
1: hindi
0: data.
1: Ba, hindi, may mga hindi ba dapat na expiration. Ano yun? Isa lang yun?
0: Iba pa yung load. Iba pa yung expiration. Yung data.
1: No, I mean, iba pa yung
0: iba
1: data.
0: Pa yung data. Yes, minsan may load ka partner na ilo-load mo, may libreng data. May iba na hiwalay pa yung data at hiwalay pa yung load pantawag at pang-text.
1: Okay.
0: Diba?
1: To be fair, meron akong niloload na pag ginagamit lang namin pag nagbabiyahe kami.
0: Oo.
1: Aba, kumisan isa, 2 buwan Ay,
0: meron
1: may load pa.
0: Diba? Gara. Okay. Yung parang pocket Wi-Fi.
1: Yes, pocket Wi-Fi. Tama. Portable.
0: Yan. Yung ba yung 30 MB? Yung 30 gig pala, 30 gig.
1: And maliit lang siya Tsaka, ang binibili ko lang naman mga 50, ganun, 99.
0: Bro, 2 buwan talaga ginagamit.
1: Hindi, talagang pag nagbabiyahe lang.
0: Kuha pa tayo, meron pa daw iba.
1: Pala.
0: Sa labas ng bansa, Amerika sinuspindi ang sanction sa langis na mula sa Iran.
1: At malungkot na balita, 15 ang patay sa sunog sa Lucknow, India.
2: Balita Patan!
0: Pero di pa po natatapos dyan ang ating mga balita. Meron pa tayong mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
1: Alamin natin ang sitwasyon sa loob ng Senado para sa pre-trial conference ng VP Sara impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Joam Garner.

0: Rikat Peter, aarangkada na nga ngayong araw ang ika-apat na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina, o kani-kanina lang, nagkaroon ng pagkakataon, o saglit na pagkakataon, yung mga miyembro ng media na makapasok doon sa rec room kung saan gaganapin nga itong pre-trial conference. At nakita natin na nagdagdag ng team pinayagan dahil nung ilan sa mga reklamo ng mga defense team prosecution ay dahil maraming dokumento, libo-libong dokumento yung mga kailangan busisiin, eh kulang yung team na nagbubusisiin ito. So ngayon, nagdagdag ng team. Kanina nakita na rin natin sila ML Party List Representative Laila Dilima na isa sa mga tumatayong miyembro ng prosecution. At nagkaroon tayo ng saglit na pagkakataon na ma-ambush interview itong si Attorney Michael Poua, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At sinabi niya nga na magpapatuloy lang kung saan sila natapos doon sa kanilang pre-trial briefing, yung pag-uusapan nila ngayong araw. Target din nilang matapos na ngayong araw itong pre-trial conference dahil ika-apat na ito simula noong Lunes. At dalawa na lang yung nabalitaan natin, dalawa na lang yung kailangan nilang talakayin dun sa Articles of Impeachment of Vice President Sara Duterte. Ayan yung Article 1, yung tungkol dun sa may confidential funds. At yung Article 2, tungkol naman sa unexplained wealth o di may paluwanag na yaman ni VP Duterte. Rica, Peter.
1: Oo nga, Zeus, Jom, hindi pa rin tapos no yung pre-trial conference. So, masasabi ba nila na etong pag-uusap natin yun, kasama niya mali-malita mga ebidensya ay matatapos ang usapan today?
0: Alam mo, yan yung target ng prosecution at ng defense team na matapos na ngayon. Pero dahil nga libo-libong dokumento...
2: Hanggang Sabado. Mm-hmm. Mukhang hanggang aabutin ng hanggang Sabado. Kung nag-agree sila.
1: Oh.
2: Okay, very good. Maraming salamat. Radyo Patrol, Jom Garner. Extra, please.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMM.
1: Malacañang nilinaw na walang kapalit na hinihingi ang Russia sa pagpapauwi sa mga Pilipinong nakulong doon. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid naman ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Rica at Peter, nilinaw ng Malacañang na walang hiningin kapalit ang pamahalaan ng Russia para sa pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakulong sa nasabing bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, binanggit lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagay ng mga naturang kababayan na magharap sila sa bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin. Nagulat umano si Putin nang malaman ang tungkol sa mga Pilipinong nakakulong at agad na ipinangakong susuriin ang kanilang kalagayan. Sinabihan niya ng Russian President na hahanapin niya ito ng solusyon alisunod sa batas at pulisiya ng kanilang bansa. Binigyan din ni Yusik Castro na nirerespeto ng Pilipinas ang mga batas ng Russia at naging positibo naman ang tugon ni Putin na nagresulta sa agarang pagpapauwi sa mga Pilipino, bagay na lubos namang ikinagalak ni Pangulong Marcos Jr. Magugurit ang nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga kulang na dokumento matapos umanong mabiktima ng mga illegal recruiter. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Susunod, mas kaunting tubig inaasahang magagamit sa Wata Wata Festival ng San Juan City ngayong taon. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, ano, nagkakabasaan ba?
4: Diyan, Peter Trica, ito nga, nandito lang ngayon sa pinaglabanan street sa San Juan City. Naitinalagang basaan zone. At dito nga lamang pwedeng magbasa yung mga residente ng San Juan, binabagi ng pagse-celebrate nitong Wata Wata Festival. Ngayon, Peter at Rica, nagsimula itong basaan, pasado yung alas 7 ng umaga kanina at pagkakagal mamayang alas 2 ng hapon. Kabilang yan, doon sa mga hakbang na ginawa ng San Juan City LGU para mas kakaunti na yung tubig na magamit ngayong Wata Wata Festival. Yung mga tubig din ay nanggagaling dito sa fire truck. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 36 na fire truck lamang yung kanilang gagamitin para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival ngayon taon. Mas kaunti yan kung karamuang mga nakarang taon. Anya, kasama rin doon sa hakbang ng San Juan City sa pagtitipid ng tubig, yung paglalagay ng mas maliit na basaan zone na dito na nga lamang yan. Hindi po ang pinaglabanan street ay pwedeng magbasaan sa pagitan

0: and Domingo lamang at Pati Guevara Street, no? Kumbaga, mas maliit na yun, mas maikli itong Bataan Zone. Ah, nila, makatutulong ito para mas kakaunti yung tubig na magamit dahil nga sa nagbabadyang epekto ng El Nino at yung pagbaba ng lakas ng tubig sa ilang mga dam sa Luzon. Peter Atrica, ngayon, ito yung nangyayari. Ayan, yung mga car truck, nagsasaboy na ng tubig dito sa mga nakikisaya sa San Juan City. Kanina namimigay din ng t-shirt yung LGU.
1: Para at, mabasa.
0: Yan nga yung... Pampalit. Yan nga yung...
1: Pampalit sa nabasang t-shirt. Ganon.
0: Mabasang t-shirt. Peter Atrica, yung pinamimigay dito. At mismong si San Juan City Mayor Francis Zamora yung nagbabasa. Nasa taas siya ng fire truck. At siya na rin yung namimigay ng t-shirt.
1: Okay.
0: Nakita natin kanina.
1: Si Mayor Francis mismo, basa na.
0: Tama. Kasama din natin siya kanina. Bandang alas 8, nasa taas siya ng isa pang fire truck na nag... Ayan,
1: nabasa
0: na rin yung ating
2: set.
1: Ayan na.
2: Ayan na, babasa na si Zeus. Talagang nahuwata-wata si Zeus sa Huwata-Huwata Festival.
1: Ayan, wala na.
0: Nag-enjoy dito yung mga bata at bukod kaya sa mga bata, Peter Atrica. Kanina may nakita din tayo yung senior citizen. Maging mga PWD na kikisama dito. Kanina nakaisap tayo na operasyon sa spine. Pero nakikisama siya rito sa Huwata-Huwata Festival. So, pag nanais na mapagaling siya dahil ito kasing wata-wata ay magiging edisyon na nagbibigay pugay sa patron saint ng San Juan na si St. John the Baptist. Yan muna, yung pinakauling sitwasyon dito sa San Juan City. Ito, ang yan ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang radio at home, si Sinati, DCML.
2: Maraming salamat, Zeus. Ang saya dyan kay Zeus.
1: Pugak-pugak na yung cellphone.
2: Kaya, ingatan may cellphone.
1: Bumili ka ng 2 kilong bigas.
2: Oo, bakit?
1: Doon mo ipapasok yung cellphone.
2: Ay, oo. Pantuyo, panghigop ng moisture. Apaka old school mo, partner. Ayaw magsilika gel.
1: Uy, tinanong ko si Ketchup GPT yan.
2: Oo, effect daw, effect.
1: Depende daw sa variety na.
2: Hindi pwede yung mura-mura lang.
1: Wala.
2: Ang sera man doon kay Zeus, nabasa pa no, ng Wata-Wata Festival. Teka, bago tayo pumunta sa susunod natin mga report, oras muna, partner.
3: It's exactly 9:23.
4: Ito pa! Karagdagang pondo para sa security equipment. Nais isulong ng sangguniang panglungsod ng Quezon City matapos ang insidente sa Tacloban. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, report please.
5: Peter Atrica, nais ng konseho ng Quezon City na mas paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod sa pamamagitan niyan ng paglalagay ng mas maraming mga CCTV sa lahat ng kanilang pampublikong paaralan matapos nga yung naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na kinasawi ng 4 na mag-aaral. Nakatakda silang humiling ng karagdagang budget sa DepEd Schools Division Office ng lungsod para dito. Nais ring isulong ng sangguniang panglungsod na magkaroon ng komprehensibong plano at implementasyon ang kanilang lokal na pamahalaan kasama ang iba't ibang ahensya tulad ng Department of Education, DSWD, PNP at iba pang sektor laban sa mga magulang ng mga kabataang masasangkot sa katulad ng mga insidente ng karahasan, krimen at kahit bullying na dapat ay mapatawan ng mas mabigat na kaparusahan bilang may mas malaking pananagutan sa kanilang mga anak. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik Live!
2: Ako ulit? Kinuha ko na lahat kanina
1: eh. Kinuha mo na rin lang lahat
2: eh. Alamin natin ang pinakauling sitwasyon sa Libing. Dito pala kaya Ateneo student athlete Rene Clerk. Clert Butterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Naroon ang ating kapamilya na si Hernel Tokmo. Alamin natin. Hernel, kumusta dyan sa Libing ni Rene Butterbonya?
6: Yes, Rica at Peter, katatapos lang ng idinaos na misa sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur sa mga huling sandali bago ihatid sa himlayan si Ateneo basketball player Rene Clert Popet Butterbonya. Sa mensahe ng ina ni Rene Clert na si Roveline Butterbonya, nagpasalamat siya sa mga otoridad at lokal na pamahalaan sa maayos na

0: burol hanggang sa libing ng kanyang anak. Nagpapasalamat din siya sa mga nagabot ng tulong at humingi ng pahumanhin na hindi niya nakausap ang lahat dahil sa dami ng mga nakiramay. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa mga nagluksa rin kahit hindi man kilala ng personal ang kanyang anak. Nang magbasbas ng banal na tubig o holy water, hindi naman mapigilan ang hinagpis ni Ginang Roveline at ang dalawang lola ni Bobet. Puno ang Talacogon Municipal Gym ng mga taong nagmamahal kay Bobet at nais na magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. At sa ngayon ay tumutulak tayo, bumabiyahe tayo papunta sa Talacogon Memorial Park. At haantayin natin doon ang karo kung saan nakasakay ang mga labi ni Rene Kurt Paterbonya. Inaasahan din natin ang dami ng mga tao sa sementeryo pero may mga designated areas lamang na hindi masyado malapit sa nicho ni Paterbonya upang makapagluksa rin ng maayos ang pamilya. At may media area din tayo doon kung saan... libing ni Paterbonya.
1: Ernel, Ernel,
0: yes, Peter.
1: Unang-una ang ating pakikiramay. Ano, ha? Oo. In the meantime, gusto ko lang matanong kung meron bang mga representatives mula sa Ateneo dyan? Either Ateneo dito sa Quezon City or Ateneo de Davao?
0: So napansin natin, Peter, may mga kinatawan, no? Mga dating teammates ni Bobet at ang kanyang dating coach na si Jess Evangelio at may mga guro rin tayo. Plus, I think na dumating dito sa Talacogon Municipal Gym. Pero sa side naman, sa parte naman ng Ateneo de Manila, hindi pa natin na-kumpirma kung sino yung mga dumalo dito. Basta napakaraming mga tao sa Talacogon Gym, mga ordinaryong tao at syempre ang pamilya, kakilala ni Bob, kamag-anak, ang paghatid kay Bobet sa huling himlayan nito dito sa Talacogon Memorial Park.
1: Okay. Maraming salamat, Ernel. And sa muli, kung meron mang iba pang dapat na iulat, shout ka lang. Ha? Maraming salamat, Ernel.
2: Ayan, maraming salamat kay Ernel Tokmo at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras na nagmamadaling umaga,
1: 9:28.
2: Sa oras natin ngayon, ang pag-uusapan naman po natin, ito talaga mukhang kakainin ito sa susunod pang mga araw. Yung consciousness ng buong Pilipinas dahil nga po apektado ang lahat dito, ang mga magulang, ang mga anak, ang mga guro at ang buong komunidad para po sa pagpapalaki ng ating mga anak. Dahil nakita po natin na sunod-sunod ang naging hindi magandang pangyayari, sunod-sunod na mga karahasan, mga violenting kaganapan ang nangyayari na involved po ang ating mga estudyante, ang ating mga anak sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba't iba pong mga eskwelahan. Ang CEA po, o Catholic Educational Association of the Philippines, ay nananawagan ng reforma sa sistema ng edukasyon bunsod nga po ng mga karahasan sa mga paaralan. Ano nga po ba itong mga kanilang ipinapanawagan at meron ba silang mga pwede nilang ma-suggest sa DepEd at sa CHED para nga po magandang mapag-usapan at nang makatulong naman po sa pagreforma at paghubog ng ating mga anak. Kasama po natin ang Director at Large, nawawala? Yun ba ibig sabihin? Director at Large at member po ng National Advocacy Commission at Catholic Educational Association of the Philippines at President ng Notre Dame of Dadyangas University. Uy, kumustahin na rin natin si Brother Manny dun sa kanilang mga nasirang eskwelahan, di ba? Joining us on Zoom si Brother Manuel De Leon. Brother Manny, magandang umaga po. Peter at Rica po ang inyong kasama muli sa Balita Patan.
4: Hey Rica at saka ka Peter, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Opo.
4: At lalong-lalo na sa ating mga viewers at tagapakinig.
2: Opo, good morning po.
1: Good morning, brother.
2: Yes, brother.
4: Good morning. Good morning.
2: Thank you po for joining us on Zoom. At least ngayon po, no, nakausap na po namin kayo at nakita namin ang inyong kagwapuhan. Bago po tayo tumalun dun sa ating topic ngayon, kumustahin lang din po namin, sir, kasi di ba po yung isa ninyong...

0: School ay nasira nitong malakas na lindol, kamakailan lamang?
1: Opo, opo. Mahigit ng 2 linggo since nag June 8 na mayroon tayong magnitude 7.8 earthquake na yung ating four-story building na nagha-house ng mga 700 pupils sa elementary department ay talagang gumuho. At saka last Monday, nagkaroon na kami ng ritual para naman mabigyan ng blessing yung mga magdi-demolish at mabigyan ng pasalamat na rin na walang nasaktan at walang nasawi doon sa pagguho ng ating building. At sana naman yung memories, learnings, at saka yung mga friendship na na-build through the years ay maging memorable pa rin sa ating mga estudyante.
2: Nakakalungkot ganun, din, ano?
1: Opo.
2: Malungkot din yun. In the meantime, as a result, Brother Manny, may we ask, ito ba ay ina-expect na makakadisrupt sa school year ng mga mag-aaral?
1: Of course, mayroong mga inconvenience na mangyayari. Marami din sa aming mga eskwelahan dito, public and private, apektado rin, di po ba? Kami, luckily, meron tayong junior high school building na pwede pang mag-shifting ng klase. So, gagawin na lang namin ng adjustment at saka ng paraan na hindi makukompromise yung learning ng mga estudyante. So, yun po. In a way, in 2019, nung nagkaroon tayo ng malaking earthquake, naging off-limits din po itong building na to kasi nag-retrofit. Oh. Pero nagawa natin ng paraan. But that was only maybe 3 to 6 months lang yung disruption.
0: Mm-hmm.
1: But this time, it will take a long time because we need to demolish and to rebuild. Opo.
2: Okay. So, let's talk about ito pong kalunos-lunos na nangyari sa Tacloban. Ano po, Brother Manny?
1: Okay.
2: In the first place, I suppose you were shocked and surprised. But is this something that you felt talagang mangyayari at mangyayari sa atin sa Pilipinas dahil sa epekto ng social media and other factors?
1: Alam mo, Peter at saka Rica, no, na nakakabahala at nakakatakot na rin yung nangyari sa Tacloban, ano. Now, we can understand yung acts of nature, no, yung earthquake, typhoons, pwede pa nating I think we can understand it, pero yung man-made na talagang intentionally gagamit ka ng dahas para mamaril sa mga inosenteng mga estudyante at mga bata, parang unimaginable na mangyayari sa Pilipinas. Although naririnig natin to, nababalitaan sa Amerika, sa ibang bansa, na nangyayari naman ito. Mm-hmm. Pero it becomes like a phenomenon na dapat na mabahala po tayo. Opo.
2: Okay, pero in the process po, of course, kailangan ng soul searching talaga. Saan ba talaga nagkamali?
0: Mm-mm.
2: Ano ba ang pagkukulang kung meron man? From a purely educational standpoint, what can we do po, Brother Manny, para hindi man ma-eliminate totally, at least reduce and prevent some other school shootings, especially dito sa K-12?
1: Opo. Kinakailangan talaga ng systemic review ng ating supervision, di ba? Dapat yung merong strict security measures na we have to review kung yung ating mga security guards, CCTV, yung environment sa eskwelahan, baka overcrowded na rin yung ating campuses. Pag mayroong disorder, you expect a disaster, di ba? Pag walang order, so siguro titingnan natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung 2 security guards na hindi na kayang isupervise, yung mga teachers, they're so busy with their lessons, yung supervision aspect na napaka-importante po yan, nakakaligtaan, di po ba?
0: Mm.
1: So, I think there should be a review in making sure na we are providing a safe spaces sa ating mga estudyante. Talagang

0: Bata alas 7, kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonya. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonya, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Tapatan ng opinyon, prangkahang talakayan, Balita Patan!
2: Tapos na po na nagmamadaling morning. Dami nating nanonood partner sa ating YouTube ng DZMM Teleradio. Maraming salamat sa 17,000 million billion trillion subscribers natin. For today, mabuhay talaga kayo.
3: Thank you. Oo. Thank you so much. Alam mo ba na may nanonood pa sa atin sa New York City? Nag-text
2: talaga?
3: Sa akin.
2: Talaga? Kubaw?
3: Oo, hindi.
2: Ay, hindi. New York City talaga. Gagara.
3: The Big Apple.
2: Sino yan?
3: Iggy and Albert. Formerly with the Filipino channel. Mm. So, for mga kapamilya ito. Iggy and Albert, thank you for watching. Art and Jinky Diaz, mga katropa sa Maxes, salamat sa panonood.
2: Ayan, yung kaibigan ko rin ang pinakamagandang naglalakad na manika, si Catherine Medonson Diam, at yung kanyang yaya na si Ate Claret Ikban, nanonood din sa atin, partner, kasi meron silang mga inalaga ang bata. Tatlo yung anak nito ni Kat.
3: Pag nagpapatulog po kayo ng bata, this is the best program.
2: Tama. Tsaka kasi siyempre, naglalaro yung mga anak niya ng games, di ba? Perfect for us to talk about this.
3: Games.
2: Oo, games. Naglalaro yan, di ba?
3: Hindi, yung mga games, yung real life games.
2: Oo.
3: Hindi yung mga
2: online na delikado na ano. Kaya nga yan, nakikinig sila sa atin. At ang kanila mga anak na, ang cute ng mga pangalan ng si Summer, si Autumn, tsaka yung isa si Snow.
3: Winter.
2: Hindi nga winter, Snow. Tingin ko yung spring, yung pang-apat, kung ano kayang papangalan niya sa anak niya. And speaking of mga ibaban nga po na mga apps, yung pag-regulate sa mga games at sa kung ano-ano pa on social media, isang napakagaling na ating MSE ang ating makausap dito. MSE? Tama ba yun?
3: SME.
2: Ating cybersecurity analyst, co-convener ng Scam Watch Pinas, si Sir Art Samaniego, joining us on our asan to? Viber ba to? Zoom? Hi, Sir Art! Good morning! Peter at Rica E2!
4: Good morning, Rica and Peter at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po.
3: Hi, Sir Art. Good to have you back. O, sige, Rica, kasi nagpareserba na si Rica. Ako magtatanong, ha?
2: Hindi talaga ako.
3: Kapag games ang pinag-uusapan online, hindi siya papatalo talaga.
2: Hindi.
3: Go.
2: Kasi nga, as a gamer, Sir Art, no, ako'y umaalma. Ay, hindi naman umaalma. I am also in support of regulating some games. Pero kasi nakikita talaga natin, there are really violent games na hindi lang naman to ngayon meron. Even pa before. Pero we'd never had a spate of this kind of violence. At ngayon lang naman talaga natin ito nakita. So even if we ban games or social media or watching violent movies, television series or anything, meron ba talagang magiging malaking drastic change ang pag-ban, considering na merong ugali ang tao na the more you ban, the more we seek?
4: Oo. So yun nga, kasi 4 years, ganun na yung ano, pag may nangyayaring violence, sinisisi kagad natin yung video game. Automatic na yan eh, dahil naglalaro. Pero may ginawang study kasi sa Oxford Internet Institute, sa University of Oxford, na wala sila nakita ang clear link between aggressive behavior sa mga teenager, ha, at sa amount of time at sa kung anong nilalaro nila online. So walang connection yung violence sa

0: sa nilalaro ng bata, dun sa ano, sa ina-apply niya in real life.
1: Mm-hmm.
2: That's a very ano,
0: so,
1: very, very telling yung study.
2: Well,
1: na yun.
2: Yes, but it's also very controversial because mm-hmm. some people will say na wala na brainwash na, parang ganun.
0: Oh, pero walang study na nagpapatunay na yung games nakakaapekto sa real life behavior ng gamer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pero mayroong study na nagpapatunay na walang epekto to sa real life behavior nung naglalaro. So ang interesting pa sa research na to, mm-hmm. hindi lang yung gamer yung tinanong nila. Pati yung mga magulang mm-hmm. at mga kaibigan at mga mm-hmm. nakakaugnayan ng mga subjects nila.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: At yun nga pinapakita nila na hindi natatranslate in real life kung ano yung ginagawa dun sa game.
1: Mm-hmm. See, ito talaga yung inaano ko din eh, iniisip ko rin. Dahil nga existing na ang mga ganitong klase ng lifestyle na nga po ito actually, Sir Arte, yung pagiging nerd natin, pagiging geeks natin, di ba? It's becoming a lifestyle. And if hindi naman natatranslate talaga, why then the need to block? Pwede naman nating i-regulate. Pwede bang ganun na lang ang usapin natin, regulation na lang instead of blocking?
0: Hindi, yung kasi ang pinakamadaling gawin. Pero syempre, sabihin na may ginagawa sila.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? O, mablock natin to. Naalala mo yung sa Telegram, naalala mo yung sa,
1: yes.
0: sa Signal.
1: Oo.
0: Na ibaban ng gobyerno. Kasi meron daw mga masasamang loob nandun.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinong pinarusahan nila? Ang pinarusahan nila, yung mga legitimate users.
1: Mm-hmm.
0: Na gumagamit, ginagamit sa business, ginagamit ng mga journalist mm-hmm. para protektahan yung mga sources nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Department of Internet and Censorship and Takedown, yung DICT, ganun ang
1: Internet Censorship
0: of Internet
1: and Takedown.
0: Censorship and Takedown, DICT. So yun yung automatic, yun yung default move nila.
1: Oo, go to
0: ibang
1: nila.
0: Agad to.
1: Oo.
0: Oo.
2: Pero dapat ito.
0: Ito kasi.
2: Oo.
0: Ay pero ito ha, hindi ibig sabihing yung mga magulang dapat magwalang bahala doon sa nilalaro ng mga anak nila.
2: Oo,
0: siyempre dapat gabayan din natin.
2: Okay. Nagbabasa ko ngayon, Sir Arta, no, nakalagay nga na there doesn't seem to be any connection at all, no. Playing violent online video games does not directly cause real-world criminal violence or mass shootings among students. Ito yung mabigat na however, extensive psychological research indicates that heavy exposure to violent games can act as a risk factor for minor aggressive behaviors, hostile thinking, and short-term desensitization.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Maganda rin itong punto mo, partner, kasi magulang ka eh.
2: Correct. Eh, kasi naalala ko noon, pag nanonood kami, eh, syempre, loadin namin si ano eh. Yung
1: Lito Lapid. Sino ba yung mapanahon ninyo?
2: yung mga kung fu noon, di ba?
1: Ah, oo.
2: Bruce Lee.
1: Oo, yan.
2: Pagkatapos namin manood ng Bruce Lee, paglabas namin ng
1: gagayahin
2: sina.
1: Gagayahin nyo. Asa! Wala! Ganun kayo.
2: You talking to me?
1: Oo.
2: Yan, mga ganun. Oo, Sir Art. Sorry ha, tanda na.
0: Sa kasi ano, Ramon Zamora, di ba?
1: Hindi ko nga kilala yun eh.
2: So meron kahit kano, kahit paano may, kasi nga, idol eh.
1: Oh, idol, gagayahin mo eh.
2: So, still and all, di po ba? Go ahead, Sir Art.
0: Pero yun nga, isa to, hindi to yung sisisihin mo kagad na ito yung dahilan. Kasi meron pa ibang mga factors kung bakit nila nagawa yon. Eto halimbawa, baka nabully yung mga bata. Mental health ng mga batang to. Hmm? Family environment. Yung social influences.
1: Mm-hmm.
0: Eto ang pinaka-importante na nakikita ko ngayon, yung online community.
1: Yan.
0: Na sinasalihan ng mga batang to.
1: Mm-hmm.
0: Na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group.
1: Ano yung 764?
0: Eto yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin ng mga batang to. So ito yung pwedeng matrace natin eh. O, meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
1: Dito sa Pilipinas, so, yan, Sir Art?

0: Online kasi siya, ma-access siya sa internet. At itong mga batang to, nakikita na nakikipag-chat doon sa mga ibang membro ng grupo.
1: Iyon yung delikado kasi hindi na natin na mo-monitor kung sino ang nakakausap ng mga
0: tama.
1: Kabataan ito,
0: oo.
1: No? So sa usapin po ng ganito, whether to legalize or not to legalize, sino-sino ba ang mga dapat nating mga kausapin na mga bahagi na you know, community leaders para makita naman natin lahat ng mga punto, lahat ng mga POV before we finally decide.
0: So ito ha, ang daling sisihin ng school dito. Ang daling sisihin ng school.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat malaman natin na hindi mamomonitor o hindi alam ng school ang ginagawa ng mga bata paglabas niya ng bahay.
1: Opo.
0: So madali din sisihin ang magulang, sasabihin, hindi yan ginaguide ng parents. Pero pag ang bata, mas marami pa siyang time sa school, di ba? Nandun siya sa school. So ang dapat natin gawin ngayon, lahat to dapat, they should work, we need to work with each other, the
1: mm-hmm.
0: government, the school, the church, na po
1: mm-hmm.
0: napaka-importante ng simbahan,
1: mm-hmm.
0: pati pamilya. Dapat ito ngayon ang i-consider natin, dapat ito yung i-consult natin, kasi sa nakikita ko ngayon, bata pa lang, binobombard na yan ng kung ano-anong information online.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat ito ngayon, Ang saya ko nung sinabi ng CICC Director Aboy Paraiso na i-recommend niya na isama ang internet safety
2: yun
0: sa curriculum ng eskwelahan.
2: Yeah.
0: Oo. Kaya sabi ko sa kanya, Yusek, dapat gawin natin yung grade 1 pa lang.
1: Tama.
0: Turuan na natin. Kasi
1: tama.
0: Pag umabot yun ng grade 6, baka too late na.
1: Tama.
0: Na udyo ka na yan ng husto. So sinusuportahan ko ang DICT. CICC, DICT dito sa proposal nila na to.
1: Yeah, and this is just the beginning. No, we can do more. Sir Art, unfortunately, naubusan na po tayo ng oras, pero maraming salamat po for sharing your time with us and your insights also.
2: Thank you, Sir Art.
0: Thank you very much.
1: Thank you po. Good morning po. Si Sir Art Samaniego Jr., ang cybersecurity analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas. Bigyan natin ng panahon, partner, na mabasa itong
2: si
1: ito may isang mensahe si Jeff Ramos, anong sabi niya, partner?
2: Sabi niya, ang pagkakasangkot ng ilang kabataan Filipino sa mga marahas na insidente ay maaaring dulot ng kombinasyon ng iba't ibang dahilan. Kabilang dito ang impluwensya ng social media na maaaring magpalaganap ng karahasan, cyberbullying at paghahangad ng atensyon. Mga palabas o telenovela sa telebisyon na minsan nagpapakita ng dahas bilang solusyon sa problema at labis na paggamit ng online games bagamat walang matibay na ebidensyang ang Roblox
1: Ayan.
2: O ibang laro lamang ang direktang sanhi ng karahasan.
1: Si Princess Pineda, concerned citizen lang po, if you want to stop violence, start with our local programs featuring extreme violence at may iba pa daw, marami siyang mga sinabi, anything with killing and hurting people, just say it.
2: Mm-hmm. Si Chor naman, sabi niya, hello po, check po din nila
1: baka
2: connected fraternity sa mga nangyayari sa kabataan. Medyo, if we have to tick the box or
1: oo.
2: Check the box,
1: oo,
2: each box, yan. Marami ito.
1: Correct.
2: Itugtong ko lang yung pinakamahalaga yung sinabi ni Jeff Ramos sa bandang huli. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga problemang pampamilya, negatibong impluensya ng kapaligiran at barkada, mga suliraning pangkaisipan at posibleng pagkakaroon ng access sa armas.
1: Totoo rin po yan. Magandang mga punto yan. Kaya pasensya na po, kumain kami ng 2 minuto sa programang Kabayan Hello. Ni Danny Buenafe.
2: Ay, nandiyan na si Danny.
1: Andiyan na siya.
2: Akala ko pwede ulit tayo mag-overtime.
1: Ay, overtime na natin. Gusto mo ba? Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
1: God bless everyone. Ingoy!
2: God bless and good night.
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita.

0: IS na naglilimita sa benepisyo sa mga secondary beneficiaries sa mga ng mga miyembro. Ayon sa Supreme Court, lumampas sa kapangyarihan ng GSIS nang magtakda ito ng karagdagang requirement na wala sa batas. Sa desisyon, pinabora ng isang ama na hindi nabigyan ng benepisyo matapos pumanaw ang kanyang anak na kawani ng gobyerno. Iniutos din ng Korte Suprema na muling kwentahin ang dapat matanggap na benepisyo alinsunod sa umiiral na batas. Wreath-laying ceremony isinagawa sa Malate para sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Narito ang kumpirmado siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Trish Arindo, Trish.
1: Rika, bilang pagdiriwang sa 465th anniversary ng Araw ng Maynila, nag-alay ng puting bulaklak ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa Bantay Miraha, Sulayman sa Malate kaninang alas 8 ng umaga. Pinangunahan ni Manila Vice Mayor C. Atienza ang seremonya na dinaluhan din ng barangay officials at iba pang kawani ng lungsod. Sasabayan ito ng inaugurasyon ng Pet Park sa Plaza Azul sa Pandacan bago ang natakdang State of the City Address sa Maynila. Mamayang alas 4 ng hapon malapit sa Carino Grandstand. Nananatili namang sarado ang paligid ng luneta, partikular yung Katigbak Drive, South Road at Independence Road paugnay ng selebrasyon. Samantala sa mga oras ito, Rica, bumuhos na ang malakas na pag-ulan dito sa Malate, Maynila na sinabayan pa ng malakas na hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Samantala, mahigit 500 senior citizens sa ikalawang distrito ng Davao City ang nakatakdang tumanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act sa isang payout na isinagawa sa People's Park. Ang naturang benepisyo ay bahagi ng pinalawak na batas na nagbibigay ng insentibo, hindi lamang sa mga centenarian kundi pati sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Ito'y para kilalanin at suportahan ang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan kasabay ng pagtulong sa kanilang pangangailangang pinansyal. Ayon sa mga opisyal, bahagi rin ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan para sa social protection at dignidad ng senior citizens sa bansa.

Atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan na umaga ha sa ating lahat. Today is Wednesday, June 24, 2026. Ako po, nagbabalik, Danny Buenafeo, dito sa programang Kabayan. Nawala ng dalawang araw dahil may misyon na inatupag. Pero ano ho tayo, antabay lang dahil malakas ang ulan. On my way here dito along Commonwealth, medyo masikip eh. May mga traffic no, diyan lalo sa may bandang Quezon Avenue tsaka sa may Circle. Pero for now, ay antabayan na natin dahil nga 'di ba, meron na naman daw panibago eh, 'di ba? Umalis na yata si Fernando pero may isa pang darating na bagyo. So meron tayo ipapasok muna. Okay, pasok lang muna natin 'to, no? Alerto tayo dito sa baha.
1: Panahon, patrol. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
0: Makakausap natin sa linya ng telepono ang Pag-asa weather forecaster natin si John Manalo para sa latest ha. Ano ba, John? Ano ang bago, ang lagay ng panahon natin?
2: Magandang umaga po, Sir Danny. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong binabantayan natin, si Bagyong Francisco ay patuloy pa na kumikilos pa northward. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May lakas ng hangin ito na umabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 170 kilometers per hour. Bahagya po ito.

0: So, na mas humina pa. At yung forecast po natin na paglabas nito ng PAR ay posible po by Friday ng umaga. At habang papalayo po ito, tulad ng binanggit natin pa northward, eventually ay mag-northeastward po ito papunta sa southern portion ng Japan, ay magiging bawas na rin yung magiging epekto nito in terms of winds at mga pag-ulan. By the way, sa kasalukuyan ay nakataas pa rin po sa signal number 1, yung probinsya ng Batanes, at ganun din yung northeastern part ng Cagayan, kasama po yung Babuyan Islands. At may mga pag-ulan din po tayo na inaasahan, both na dalaan nitong si Bagyong Francisco, at ganun din naman dahil sa hanging habagat, particularly dito sa Palawan at ganoon din sa Occidental Mindoro. Dito naman po sa Metro Manila ay nananatili na maulap ang ating kalangitan. Nandiyan pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. Magpapatuloy po yan hanggang bukas, and then by Friday ay mas mababawasan na, eventually by Saturday ay mas magpo-focus na itong mga pag-ulan dito sa western section ng Southern Luzon at ganoon din dito sa western section ng Visayas. Yung isa naman po na bagyuhan na minomonitor natin ay sa kasalukuyan ay tropical storm ang kanyang kategory. May international name ito na Higos at sa kasalukuyan ay nasa layong 2,185 kilometers east ng Central Luzon. Papasok po ba ito ng PAR? Yes po, base sa ating analysis, papasok po ito bukas. Pero ang maganda po dito ay lalabas din naman siya by Friday at wala po itong magiging epekto na direkta sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinaka-posible lang nito na maidulot ay yung paghila ng moisture o ng habagat na kung saan ay posible ito na magdulot ng substantial amount o yung mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. At yan po yung ating update mula dito sa
1: DOE. John, question lang. Yes po. John, bali ito si Fernando. Sabi mo bukas pa ito mag-exit, pero for now dito ba sa NCR wala naman nakataas na signal? Puro pag-ulan lang ang mangyayari? Ganun?
0: Opo, ito pong si Bagyong Francisco ay wala pong epekto dito sa Metro Manila. Purely, well, may hila din naman po itong si Bagyong Francisco. Pero mainly po talaga ay habagat po yung nakaka-epekto sa atin dito sa Metro Manila. Kaya may mga pagkulog at pagkilat din po tayo na naririnig.
1: Pero meron bang threat na, let's say, tumagal na pwede magdulot ng baha sa Metro Manila? Siyempre, mga nag-aaral din ngayon.
0: Opo, mga thunderstorm activity lamang po ito. At mababa naman po yung tsansa na ito ay magdudulot ng mga malawakang pagbaha. Pero ay yung tsansa na ito ay may ibig sabihin po ay although mababa yung tsansa, may posibilidad pa rin.
1: Mm-hmm. I see. Pero itong sabi mo na pay papasok pa na isang bagyo, ito ba yung Gardo? Tama ba?
0: Yes po, ito po yung tatawagin natin na Gardo pagpasok niya ng PAR.
1: Okay, and then kailan to expected? Will this hit also as some part of NCR na ganyan, makakadudulot din ng ulan sa atin o posibleng pagbaha o thunderstorm?
0: Wala naman, yun po yung good news dito, wala naman po itong magiging direktang epekto. Pero yung potential niya na humila ng habagat ay nananatiling posible, pero hindi naman po natin nakikita na magdudulot ito ng mga malalakas na pag-ulan, malawakang pagbaha. Hindi po natin nakikita yun sa scenario nitong magiging si Gardo.
1: Okay. Thank you. Thank you sa update sa weather natin. Salamat sa pagbibigay ng konting balita tungkol dito.
0: Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo.
1: Okay. Yan o si John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Alerto sa bagyo at habagat. DZMM Traffic Update.
1: O, kuha naman tayo ng update tungkol dam sa traffic dahil Wednesday din ngayon, dahil Baclaran Day. Makakausap naman natin si Charlie Nosares, MMDA Metro Base. Charlie, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Yes, magandang umaga sa iyo, Samang Danny. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCMM. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nagsisimulang bumagal dito lamang po sa may Ermin Garcia sa Cubao. Tapat po yan ng Q-Mart at tuloy-tuloy naman yan hanggang sa may Shaw Boulevard. At nakakaranas lamang po tayo ng moderate traffic pagdating ng Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok naman ng Makati Business District. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dyan na sa may bahagi ng Malibay, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. And after ng Taft Avenue, maluwag na po yan. Ang northbound naman ng EDSA, dyan po sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic po yan hanggang sa may Buendia MRT station. At makakaranas din tayo ng moderate traffic lamang po dyan sa may Pioneer sa Mandaluyong

0: hanggang dito na po yan sa May Guadix at Ortigas MRT Station. Pero pag-akyat mo ng Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dyan naman sa May Aurora Boulevard sa Cubao, na kung saan ay volume lamang po yan ng mga motorista. Dahil nga po, paminsan-minsan ay bumubuhos ang ulan kaya't madulas po yung ating mga kalsada. Dito naman sa may bahagi ng Katipunan Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic. Diyan pa lang po sa may Comoloson flyover hanggang makarating yan ng Philippine Public Safety College. Pero masusundan na lamang po yan pagbaba ng C5 Libby sa flyover. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng pagbagal at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Bagong Ilog sa Pasig. Ang C5 Kalayaan naman, may katamtaman lamang ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng market-market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5 mula po dyan sa may Bayani Road sa Taguig. Moderate traffic po yan at babaga lamang po yan pagdating na dito sa may Levy Mariano hanggang sa may McKinley Intersection. Moderate to heavy traffic din na sa may Bagong Ilog flyover patungo naman ng Lanusa. Pagsapit naman dyan na sa may Eastwood, muli tayong makakaranas ng pagbagal. Paakyat ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Northbound lane naman ang Katipunan mula po dyan na sa may Aurora Boulevard. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo Gateway. Pero after ng Ateneo Gateway, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, walang problema. At tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. At ngayon nga po, araw ng Miyerkules, ang number coding naman natin ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6. Pero sa mga oras na ito ay nasa window hour na po tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding na kung saan bawal muli silang bumiyahe hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTE hotline 136. Siyan muna kasamang Dani ang ating traffic advisory para sa mga motorista nga natin sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Bay, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
1: Maraming salamat, Charlie Nosares. MMDA Metro Base natin sa sitwasyon ng trapiko. Ang oras, 10:17 in the morning.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: DTT-CNN, numero uno sa aksyon.
1: Okay, balik na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay alamin natin, nakuha tayo ng update dahil nagkaroon pala ng matinding pagbaha, flash flood, dyan ho sa Sofronio Española, Palawan, dyan mismo sa Panitian Elementary School. Makakausap natin via Zoom ang isang teacher doon, si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan. Teacher Ivy. Okay, pinipilit lang natin na nag-freeze yata yung signal nila. Pero yan ho siya, nasa Palawan ho ngayon. Kasi talagang tinamaan. Actually, Monday ho nangyari yung flash flood. Isang oras lang. Talagang ilang classroom ba yun naapektuhan. Grabe daw eh. Tapos nag-ano ka agad. May problema din kasi pala yung river flood control project. Yung sinasabi nila yung Pulot River. Yan ang aalamin din natin dahil pagkatapos natin makausap ito si Teacher Ivy ay meron naman tayo makakausap na taga MDRRMO ng Sofronio Española, Palawan. Okay? Ready na ba siya? Hindi pa rin natin makuha si Teacher Ivy. At saka meron lang ho tayong mga video rin. No? Alam ko meron sila mga bagong video na pinadala sa atin para habang kausap natin si Teacher Ivy ay malaman natin, no? Pinakikita natin yung mga, grabe ho, ilang mga classrooms ang binaha, hanggang

0: Bewang daw eh. Ha? Eh sabi nila eh itong ano nga flood sa nag-submerge yung Palawan Elementary School in waist deep flood water hanggang Bewang. Ah, so ibig sabihin eh kung mga ang pagkakaalam natin itong Panitian Elementary School ay halos 700 students, 644 students to. Tapos ang kanilang 17 rooms ang binaha. Yan ang report sa atin. Meron silang teaching personnel na 26 at saka mga non-teaching personnel. So malaki-laki din to, no? 644 students at least ang binigay sa ating datos dito. So yung ulan daw ay nangyari noong June 22, bunsod daw ng habagat na pinalakas ng bagyong Francisco. Eh di ba, binabanggit ko kanina ni ng ating pag-asa ng yung itong Francisco ay mag-exit pa lang bukas, pero ang pinaka-center nito Batanes. Pero dito ho sa Metro Manila nararanasan na ho natin pag-ulan, lalo na dito sa Quezon City, no? So sabi daw ng mga guro diyan sa Panitian Elementary School, umapaw yung katabing ilog ng eskwelahan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Isang oras nga eh, kaya flash flood kaagad eh. So sabi nila yung lugar naman daw normal na sa kanila yung ganung sitwasyon. Anyway, makakausap na ho natin, ready na ho siya via Zoom. Sana hindi maputol ang ating linya, si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Yes, sir. Good morning. Good morning po.
0: Oh, good morning, Teacher Ivy. Kamusta naman ho ang sitwasyon nyo? Meron pa ho bang baha ngayon dyan sa lugar nyo, sa eskwelahan, sa Panitian Elementary School?
1: Awa po ng Diyos, sir. Wala na rin po. Umupa na po siya noong 22 din po, noong hapon.
0: Noong hapon. Okay. Eh ang bali, tama ba 17 rooms o yung mga paaralan, silid paaralan ang nabaha ngayon?
1: Yes po, yes.
0: Okay, yan na pinapakita namin yung video hanggang Bewang nga eh. Ibig sabihin matindi for now ba? Kamusta naman may mga pasok bang mga estudyante natin?
1: For now, sir, nag-suspend po si Mayor at saka yung school head po namin na wala po na kaming pasok. Hindi po siya ready yung
0: okay.
1: Classroom.
0: So ito ang laki ng balibaha, no? So mabilis naman ho siya nag-subside. Ano ho ba to? Madalas ho ba nangyayari ito kasi malapit lang pala ito sa ilog?
1: Yes po. Kabilaan po kasi yung ilog dito, sir, ng sa school.
0: Oo. So ngayon, yung ilog umapaw kaya umabot siya sa eskwelahan. Yan lang bang eskwelahan, yung Panitian Elementary School ang naapektuhan o may mga kabahayan din diyan o may iba pang eskwelahan?
1: May ayan po. Actually, sir, kasama po ang barangay hall namin. Tapos, yung sa side po dito ng school, yun po yung naapektuhan ng baha. Yung barangay hall at saka yung mga, yung plaza namin at saka yung iba papahayan.
0: Okay. Pero ito ho ba, pag, let's say, kasi nangyari, bunsod lang daw ito ng habagat nangyari, no? Ibig sabihin, yung bagyong Francisco rin, part of it. Pero madalas ho ba ganito, na pag ganitong mga habagat na dumaan sa inyo, talagang ano ho ito? Kasi matindi ho yung baha, tapos puro putik nga paglilinis.
1: Hindi naman, sir. Actually, usual po yung baha, pero hindi po ganun kataas. Hindi po katulad nung nangyari noong 22, hindi po ganun kataas. Actually, sa isang side lang po ng wings ng school namin yung inaabot kapag may baha. Pero ngayon po kasi, pati dito po sa binang side na medyo mataas na, naabot po.
0: Mm-hmm. Eh kasi ang isa sa mga parang tinututukan o parang palagay ng mga ibang residente doon ay it has something to do, kaya daw tumindi yung pagbabaha, yung hindi raw natapos yung flood control na project dyan sa Pulot River. Alam mo ba yon, Teacher Ivy?
1: Ipaputo River po yun, hindi po Pulot River. Ipaputo po.
0: Pulot River na. Oo.
1: Opo, mayroon flood control na nilagay po dati, pero hindi po siya natuloy. Tapos maikli lang po yung nilagay nila, and then hindi din po siya ganoon kataas. So, hindi rin po talaga kayang i-cover yung baha pag sa kanya.
0: Oo nga, ibig sabihin, kung nagawa ito, itong river control, sabi nila, yung project na to, yung river control nga, project na flood control project, ay posible na address hindi kayo binaha dyan. Kasi dapat daw, ito, kung kontrata na to, 30

0: 4 million pesos to eh. Dapat ang construction nito, eh, basay dito sa aking advice, eh, April 11 to September 2025. Last year pa dapat, tapos na yan. Pero kasi may budget yan sa 2025 National Expenditure Program. So, kayo ho ba, aware kayo sa ganitong mga project na ibig sabihin, eh, kasi masyado kayong nadamay dito sa baha na to?
1: Alam po namin may project doon, sir. Pero po, hindi po kami aware na kung hanggang saan. Ano, kailan po yun matatapos. Aware po na kami na may ginawa po doon. And then, hindi po last year lang po yan, sir, yung gawang platform doon sa likod namin. Matagal na po, siguro more.
0: Ganun ba? But
1: 2019 pa po before the pandemic. Nagawa na po yun. Pero po, yun ay maitik lang po talaga at hindi natapos.
0: Okay. So, ano naman, for now, kamusta naman ang mga estudyante natin? Wala namang nagkasakit o as a result of that?
1: Wala naman po. Ano lang po talaga, yung na-damage lang po sa mga estudyante namin, yung kanilang mga school supplies po. Kasi po, iniiwan po kasi ang mga bag sa mga rooms. Every time po na malakas ang ulan, biglang ulan, ganun. Iniiwan na po siya sa mga rooms. Kasi po, umuwi pa po ng malayo yung mga estudyante namin. So, ngayon po, hindi namin expect na ganun pala kataas ang baha. So, lahat po ng pinatungan ng mga bags ng estudyante namin ay nawala. May actually po, yung sa anak ko nga, nakita yung bag niya.
0: Teacher Ivy, ang advice sa amin dito, tumulong naman yung mga tauhan, no, ng Philippine Marines para doon sa paglilinis ng paaralan. And ngayon ay kaya mabilis, no, na naagapan kaagad. Pero sabi nyo, maraming nasayang dito yung mga school supplies, printers, di ba? Mga band papers, ganun, nasayang. Oo.
1: So, po yung mga natapos na naming reports na sana i-submit na po. Wala na po yun na nadala po yun.
0: So marami yung na salanta na parang libro, water dispenser. So anong tulong na ipinaabot sa inyo ng DepEd at saka ng LGU nyo dyan?
1: So far po, humihingi pa lang po sila ng mga salanta ng ng baha na po na yun. Humihingi lang po sila ng mga listahan pag po ng mirang materials. And pati din po yung sa mga estudyante namin. Yun pa lang sa parsa ngayon. Tapos ang tumulong sa amin ng time na yun ay yung kataga in there po. And then Philippine Marines, Guard po, yung police, then BF po. Yun pala po, tsaka yung barangay officials namin.
0: Okay. Na rin. Siguro pwede nyo i-share sa amin, no, yung naging na-traumatize ba siguro yung mga estudyante kasi nangyari ito sa kasagsagan na nasa loob sila ng classroom 10 to 11 or 11 into 12 noon ng tanghali, nandiyan sila sa loob, biglang umapaw yung ginawa nyo mga kaugulang aksyon kaagad para at least ma-mitigate yung problema ng hindi ma-traumatize sa mga bata.
1: Sa po ay naging chat po kami, nakikipag-connect po kami sa parent po. Kumusta na po yung mga so far po, wala naman po negative feedback po na galing sa parent na kung ano nangyari sa mga anak nila. Kasi po, noong time po na yun, noong 11:30 po kasi start ng ulan eh. Then 12 o'clock po, around 12:30 po, lumakas na yung bag. So, time na yun po, bago yun talaga bumaba, nag-chat na po kasi kami sa GC ng mga parent namin na kunin na po and then yun po, pumunta na po yung mga parent, may mga na-stranded lang po kami istante kasi po hindi namin pinadala yung mga bata na walang magulang kasi mas safe na rin po sila kung nagsisira sa school kasi hindi lang type ng lamin ay mataas, so doon po muna sila naglagi. And then nakakto naman po dumating yung mga taga-MDR po yun po na save naman sila, na na-rescue po sila. Pati yung mga teachers po namin na iba, po yung lupa para ilabas po yung mga na-stranded namin mga estudyante. Iwan lang po talaga kami.
0: Okay, medyo napuputol-putol ho yung signal natin, Teacher Ivy. For now ba? Yung connectivity, yung signal ninyo, isa ba yan sa mga nagiging problema nyo for now dahil dulot yan ng baha or meron bang mga naputol na mga tumumbang poste o yung supply ng kuryente nyo? Kamusta dyan?
1: Wala naman po. Wala naman damage pagdating sa kuryente namin. Okay. Ayun lang po, noong time na yun,

0: Salamat din po kami na run out kasi may mga ano po kami, may mga extension wire na nasa baba na po. Abot na ng baha. So, nung time na yun nag-run out, nas thank you po kami doon. Kasi, syempre, mas nabawasan yung ano namin, worries namin na kayo kung anong mangyari. Pero po, after po nung baha, bumalik naman po yung kuryente. So, yung sa signal po kasi, Starlink po yung gamit namin sa data. Yun nga lang po, pag ganitong medyo sumasama yung anak, may dumakulin din. Yun po yung apektado yung aming signal.
1: Eh, ngayon, Teacher Ivy, kamusta na ang lagay ng panahon ninyo? Maganda na ba?
0: Hindi pa naman po talaga ganun kaganda, pero okay na rin po ito. Sanay naman po kami na ganito yung panahon.
1: Makulimlim. Ganun. Oo. So ang ano, ang klase niyo most likely hanggang Biyernes na walang pasok diyan sa panitian. Tama ba?
0: Hindi naman po kasi ang clear lang po is ngayong araw.
1: Okay.
0: Dahil ang na-release lang po kahapon ay mga nasa 60-70% pa lang po ng pool namin. So may mga rooms pa po nalilinis na until now.
1: Nalilinis pa. Oo.
0: And kung sa pag-ulong mga iba namin gamit, yun po. So baka po mag-spend pa rin tomorrow. Then ang resume po ng klase hindi lang po namin through Monday.
1: Okay. Hopefully mag-resume bukas. Sige po. Okay.
0: At the same time po, walang gamit ang mga bata namin.
1: Okay. Sige, marami salamat. Ingat po kayo dyan, Teacher Ivy. Ha? Salamat sa oras.
0: Yes po. Thank you po.
1: Okay. Yan o si Teacher Ivy Granada ng Panitian Elementary School na binaha dyan sa Sofronio, Española, Palawan. At kaugnay pa rin ng balitang yan, ay makakausap naman natin sa linya ng telepono ang MDRRMO ng Sofronio, Española dyan din sa Palawan. Para magbigay pa sa atin ng aksyon na ginagawa nila doon, si Nestor Agas. Nestor, si Danny Buenafe sa programang ang Kabayan.
2: Nestor Asag po.
1: Hello, sir?
2: Hello, sir. Nestor Asag po.
1: Asag? Sorry.
2: Yes.
1: Oo. Nestor, bali sa MDRRMO ka pala. So, bigyan mo lang kami ng update for now kasi nagkaroon daw ng matinding pagbaha dyan sa lugar sa Sofronio, Española, lalo na dyan sa Panitian Elementary School nung Lunes.
2: Yes po.
1: Kamusta ho sila ngayon? Ngayon ho ba? Kasi sabi niya humupa naman pero classes suspended pa rin. Pero ano ho ba? Meron ba tayo mga in terms of mga na damage na mga infrastructure dyan sa lugar sa dyan nga sa ano Sofronio, Española?
2: Immediately after Monday and Tuesday po bumalik yung team natin. After ng response operations natin, bumalik po yung team namin, then nag-conduct po kami ng para mabuhay namin ang aming incident report. Doon po sa mga hiningin yung data about sa mga damages. So, sa damage assessment po namin na pinabutan yung ang team namin, there were 17 classrooms po ang naanuhan ng tubig. Then mga books natin, learning materials, instructional materials. Ito may base rin po sa mga information na kinuha natin doon sa mga teachers, mga computers po, printers, and other equipment, mga furnitures. Yan. Yan po.
1: Yeah.
2: Yes po.
1: Yeah, bali sinasabi mo, Nestor, in 17 structures, you're referring to the 17 classrooms, yung particular
2: classroom
1: school
2: po,
1: na yon, panitian. Tama ba?
2: Apo, classrooms lang po, opo.
1: Okay, so ibig sabihin, apart from the school, baka lang meron pa ba tayong mga iba, let's say, kabahayan na nasira as a result of that habagat na flash floods na yon nung Lunes?
2: Wala naman pong reported na sa area. Although na nadaanan din sila ng ng tubig, doon lang din po sa malapit sa school. Hindi naman po yung buong panitian. Yun lang po sa area ng school and then sa vicinity rin ng barangay. And then, yun lang po ang medyo affected. Medyo malakas po talaga ang ulan dahil according to them, more or less, maaaring nasa 10:30 or 11, 10:30 mga ganyan, umulan na po eh. Malakas then about to begin na yung school, yung klase sa hapon,

0: before 1 o'clock, yun na po halos bigla bigantong asan tubig.
1: Oo.
0: So, hindi na sila kagad nakaprawag sa amin, kaya medyo...
1: Oo. At least, Nestor, minimum lang yung damage, no? Itong eskwelahan lang, na ngayon naman, mukhang humupa na at mukhang tumurong ang Philippine Marines sa paglilinis, no? Yung mga burak, mga putik dyan. Pero ang gusto ko lang matanong dyan, dahil kayo naman ang in charge sa MDRRMO, ang issue daw kasi, kaya matindi raw yung pagbaha, dahil daw meron daw na udlot na river flood control project dyan sa Pulot River na dapat natapos na. Yan daw ang nag-isa sa mga nag-cause. Ay, yung ba, alam nyo, yung impormasyon na yon?
0: Hindi po, yung sa Pulot River, sir, malayo po yung panitian. Sa Pulot mismo yung publication area. Yung po, may ilog po kasi doon sa likod ng school.
1: Ano ba yung pangalan so, nun, yung river na yon, sa likod?
0: Yung... Maliit lang po kasi siya, hindi siya kaya mag-accommodate ng ganun kalaking volume ng tubig. Kaya may, meron doon flood control na ano, pero putol na po siya. Putol po siya. Okay. Hanggang doon na siguro yung, hindi ko rin po masabi kayo, hindi ko pa alam yung ano niyan. Dahil 3 years pa rin lang ako dito. Hindi ko alam yung eksaktong kwento nung ano. Pero mababaw po yung ilog na yon. Kaya madalas po, pag yun ang, sa kabilang sityo ng panitian yung ipaputo, pag bumagsak po yung tubig doon, usually po umaapaw talaga at papunta doon sa school din, malapit din po sa school din.
1: Okay, pero base sa inyong karanasan, ito ba ang first time na nangyari? Kasi mabilis eh, isang oras lang daw na matinding ulan, matindi na no, 17 classrooms kaagad ang binab. Mm-hmm. Hanggang bewang eh, pinapakita natin yung video rito. Yun ang ano syempre eskwelahan yan, na-traumatize din ang mga bata sa kasagsagan ng kanilang nasa loob sila ng classroom. So, what measures ba ang ginagawa ng LGU dyan, Nestor, para at least hindi na mangyari ulito?
0: Opo, patingnan na rin po ng ano natin, kung ano yung, dahil po, hindi ko alam kung ano project yung baka sa provincial.
1: Oo nga eh.
0: Kanino, bali, ipinapa, ano po sa amin dun ng ating mayor na tingnan yung possibility na kung anong pwedeng intervention. Ang ano, dahil yung mga canals po doon sa gilid ay maliliit po siya talaga. Hindi po siya kaya makakabulit na ganun bigla ang volume ng tubig. Kaya maaaring isa itong ano, yung mga drainage system. Ito po yung tinitingnan natin ngayon kung paano natin gagawin. Bago siya interview nyo, papunta na sana kami doon yung engineering office.
1: Okay,
0: doon sa area. Although mayroon po tao na tayo doon na tingnan na kaagad para at least. Yung isang araw po na kasama rin po yung mindful personnel natin at saka sa paglilinis ng school. BFP, nagbuga ng tubig doon para po mas mabilis. Kaya lang hindi siguro natapos talaga kahapon.
1: Sige, basta at least malaman natin kung ano yung sinasabi nyo na possible intervention na gagawin, no? Para at least hindi maulit, kawawa yung mga estudyante.
0: Sir, anon po yun eh. Hindi, madalas, may mga time na pag malakas talaga ang ulan, usually ganun po yung nangyayari. Tapos may mga time naman na hindi. Well, alam man, kaya niya, baga, hindi masyado yung volume ng tubig. Hindi naman po bumabaha. May time na bumabaha, minsan walang pasok.
1: Kaya nga.
0: Mas maganda rin. Ngayon, nagkataon po na, yan na po yung, ano, yung barangay na, na umapaw yung tubig.
1: Sige.
0: Sana yung barangays po wala naman, medyo tumaas lang yung level ng tubig.
1: Kaya nga eh. Dahil siguro dahil siguro malapit nga sa ilog, kaya nga dapat merong solusyon na gawin. Kasi kawawa.
0: Yung kamaliit po na ilog sa likod, sir, meron pa yung isang ilog na medyo mas malaki ng konti sa may national highway.
1: Malapit, pero, malapit din ho yan sa may ano sa eskwelahan, Pinatian.
0: Opo, hindi kalay, may kalay na konti. Siguro mga 100 meters or 150 meters, malapit na yung tulay na pinabanggit ko po. Yung isa naman yung sa likod talaga, siguro ilang metro lang naman halos. Yung malapit talaga. Yung sa
1: Nestor,
0: likod po yung...
1: Nestor, yung bang Sofronio Española, gano'ng kalayo yan sa Puerto Princesa?
0: Actually, yung ano niyan, nasa 160 plus po.
1: Kilometers?
0: Kilometers po.
1: Layo pala.
0: Malayo, sir.
1: Malayo pala.
0: Tapos yung panitian po hanggang pinakabayan niya, siguro mga ano, abot pa ng mga 20 siguro kilometers yan.
1: Layo rin pala.

0: Sa bayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Ipasok lang natin to, ha. Mga radio patrol reports natin, mga ahensya ng pamahalaan. Time check pala muna tayo. 10:43 in the morning. Sorry. Okay, ito pala ang report natin. Mga ahensya ng pamahalaan, tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan at biktima ng pamamaril sa Tacloban. Yan ang report na balitang kumpirmado mula kay Christian Yuzores. Christian, go.
2: Masyada ng Radyo Patrol!
3: Tiniyak ng Malacanang ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima at naapektuhan ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pagbibigay ng psychosocial services ang Department of Social Welfare and Development at Department of Health sa mga estudyante at grupong na apektuhan ng

0: presidente habang bibigyan ng financial assistance na 150,000 pesos ang mga nauilang pamilya ng tatlong namatay. Nauna nang sinabi ni Castro na suportado ng Malacañang ang panukalang ibaba sa 12 anyos ang age of criminal responsibility ng mga minor de edad na masasangkot sa krimen o lalabag sa batas. Pero nilinaw na kailangan pang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bersyon ng panukala. Bukasin niya ang Malacañang sa pagpapatupad ng mahigpit na polisiya sa mga kabataan laban sa paggamit ng social media at online games. Ayon kay Castro, napag-uusapan na ang mga panukalang pagbansay ng social media platforms at itinuturing na magandang bungkahi ang ban para sa mga kabataan. Bukas anya si Pangulong Marcos sa mga ganitong panukala at umaasang kikilos agad ang Kongreso para magbalangkas ng malino na panukalang batas para pagwalang ang mga kabataan sa social media at online games gaya sa ibang bansa. Nauna nang ipinatemporary ba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online gaming application na Gorebox na sinasabing kinahuhumalingan ng isa sa dalawang minor de edad na namarin sa paaralan sa Tacloban. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMF.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Meron pa tayong report, ha? Tatlo nilapatan ng paunang lunas dahil sa pagbagsak ka ng bahagi ng Center Island sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Yan naman ang report mula kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
2: Danny, katitila lamang ng malakas na pagulan na bumuhos dito sa may bahagi ng San Juan kanina na sinabayan ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Sa kabila ng pag-ulan na yan, Danny, ay hindi naman natinag yung mga residente at yung iba dumayo pa rito sa San Juan City gaya nitong Amore Zumba Group na yan nagpo-perform dito sa San Juan City kanina umaga. Hindi sila nagpatinag sa gitna ng malakas na pag-ulan at nagpatuloy pa rin yung pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Pero kanina, Danny, ay tatlo nga yung kanilangan lapatan ng paunang lunas matapos magtamo na sugat sa kanilang mga paa. Kwento ng isa sa mga nasugatan, nakikisaya lamang sila sa Basahan Festival nang biglang bumagsak ang sementong bahagi ng Center Island dito sa may pinaglabanan ng street. Ito yung designated na basaan zone. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magbasaan sa iba pang bahagi ng San Juan bukod dito sa kalsadang ito. Isa yung nagtamo ng galo sa bukong-bukong o kanyang ankle habang dalawa ang nasugatan at namaga ang paa. Bukod dito, sinabi naman sa Radyo Patrol ng mga medical volunteer mula Red Cross na puro minor cases pa lamang ang lumalapit sa first aid station, kabilang yung mga nagtamo ng malilit na sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngayon, Danny, ganito yung sitwasyon dito sa San Juan City. Nagpapatuloy yung pagdiriwang ng Wata Wata o Basaan Festival. Pa-lunch time na kasi, Danny, kaya yung iba ay umalis na mula dun sa mismong kalsada. Nagtutungo na sila ngayon dito sa mismong grounds ng San Juan City Hall kung saan pwede silang bumili dito. May mga booth kasi ng mga pagkain. At ayan na nga, doon naman sa may unahang bahagi ng pinaglabanan shrine, meron pa rin mga fire truck na patuloy yung pagsaboy ng tubig pagkatapos lumalakas na pag-ulan para mabasa muli yung mga nagdiriwang nitong kapistahan. Zeus, yan ang pinakauling sitwasyon dito, Zeus, sa San Juan City, Danny.
1: Tanong lang, Zeus. Yes. Oo, kasi alam ko pag ganyan talaga very festive ang mood ng mga tao dyan, no? Diba? Basta ano lang yan, no? Tuloy-tuloy yung pagbabasa nila ng tubig. Yung mga yung mga PUJ, yung mga jeepney na mga ano, yung mga drivers siguro baka na o-offend sila yung mga mga pasahero nila na ano, nababasa, sinasabuyan. Okay lang kung naka-aircon ka, yung mga private vehicles, pero inaano ko yung mga public vehicles na pwedeng walang aircon, 'di ba? Pwedeng binubuhusan pa ng tubig din yon mga yon.
2: Yan nga yung dahilan, Danny, kung bakit nagkaroon na itong basaan zone na limitado lamang dito sa pinaglabanan street. Paliwanag sa atin ni San Juan City Mayor Francis Zamora, nagtalaga sila ng maliit na bahagi lamang itong kalsadang ito para hindi na mangyari at hindi na maulit yung mga ganyang klase ng mga insidente kung saan nababasa yung mga hindi naman nais makisaya dito sa kapistahan. Kaya yan muna yung naging solusyon dito ng San Juan
1: City. So yung lugar na yan, hindi dinadaanan. Yung lugar na yan, hindi dinadaanan ng mga jeepney. Ibig sabihin, yung dyan. Zone na yan.
2: Tama, tama ka dyan, Danny. Sarado. Itong bahagi ng pinaglabanan street na itinilagang ang basaan zone. Walang nakakadaan dito na mga pampublikong sasakyan.
1: Okay. So yung mga private vehicles, hindi naman sila nagagalit. Ibig sabihin, dun sa... kasi gusto ng iba dyan, buksan yung bintana para mabasa yung nasa loob.

0: Resulta ng investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sa Dipakulao, Aurora, isusumite na sa DOJ sa Biyernes. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula naman kay Marlene Padiernos. Marlene. Marlene? Okay, nawala lang si Marlene at kinokontak natin. Alam ko kasi nagkaroon na sila ng reconstruct nila yung event na yan nung pumunta pa doon yung CIDG sa mismong Dipakulao para malaman kung makuha no yung mga input at saka malaman nila mas malalim na pagsusuri sa investigasyon nga diyan sa pagkamatay ng dalawa, si Rene Clert Baterbonya at saka si Adili. Ang alam ko ngayong araw na to ang libing. Baka by this time baka na ihatid na dun sa pinaka Memorial Park ang labi ni Rene Baterbonya at hindi ko lang alam, malamang yata today or tomorrow ililipad naman ang bangkay ni Adili sa Nigeria. Taga Nigeria ho kasi yung isang namatay. Biro nyo, namatay yan, 6'10 ho ang height niyan, pero grabe, kaya iniimbestigahan yung rip current, no? Masyado kasing maalon dyan sa Aurora, yung Dipakulao, kaya yan ay pinuntahan ng CIDG agents, nakita natin kahapon yan, kaya inaalam lang natin kung ano yung, yung resulta dahil magkakaroon pala ng, hopefully, isusumiti sa DOJ sa Biyernes. Ang alam ko rin, yung mismong coach, head coach na si Tim Tab Baldwin na nag-resign na rin at nag-take na ng leave of absence ay pumunta na rin sa NBI for the investigation. Hopefully, ang NBI din yata ay matatapos na nila ang investigasyon within the week. Anyway, nandiyan ako si Marlene Padiernos tungkol nga dyan sa nalunod na student-athlete sa Dipakulao, Aurora. Isusumite na raw yung resulta ng investigasyon sa DOJ sa Biyernes. Marlene, go!
1: Danny, bago yan ay kapapasok lamang na kumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natatas Jr. sa katatapos lamang na ambos interview na na-refer na sa prosecutor ang filing ng criminal complaint laban sa 15-year-old na si alias Rod na isa sa mga estudyanteng na Marine sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PNP, tigtatlong counts ng murder at frustrated murder. Gayun na rin ang multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban kay alias Rod. Mananatili naman sa kusodiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malaging na tragedya dyan sa paaralan sa Tacloban City. Samantala, kagmay naman doon sa ulat pahinggil sa update sa investigasyon sa kaso ni Baterbonya at Adili, inihayag ni DOJ Secretary John Vic Remulla na nasa huling yugto na ng investigasyon ng PNP-CIDG hinggil nga dito sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili sa Dipakulao, Aurora. Sa ambos interviews, sinabi ni Remulla na Biyernes nakatakdang isumite sa DOJ ang resulta ng investigasyon para sa kaukulang pagdasampa na kaso laban sa mga matutukoy na responsable sa nangyari trahedya. Nagkakaroon na kasi ani na kalinawan at direksyon ang kanilang investigasyon matapos ang halos dalawang linggong pagdisiyasat at pakikipagpanayam sa halos 100 katao na nagresulta naman sa umigit kumulang 1,200 pages ng mga testimonya mula sa mga sangkot at testigo. Sa ngayon, may ilang pang personalidad ang kailangan makuusap ng CIDG, kabilang na si Father Nemike na napakita ng CIDG ngayong araw. Habang bukas naman, ipapatawag din si Sina Manuel Pangilinan at Father Bobby Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, para naman yan sa huling araw ng fact-finding investigation sa naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Tanong ko lang, Marlene, sabi mo kanina na ambush interview kay Natates, yes. General. So this is in connection naman dun sa nangyaring barila, no? Yung dalawang estudyante, tama ba? Yung nabanggit mo sa shooting sa San Jose National High School.
1: Go ahead.
0: Hindi, bali ang inaccuse lang, parang sinampahan na ng kaso, isa lang estudyante, yung 15-year-old na student, tama ba?
1: Yes, Danny, yung sa ngayon, Danny, yung doon sa data ng PNP na nakuha natin.

0: impormasyon, doon pa lamang kay Elias Rod yung 15 years old na namaril doon sa Tacloban, ang nare-refer na sa prosecutor para sa filing ng criminal complaint. Mamaya, inaasahan natin na baka humarap naman si PNP PIO Chief Colonel Alan Rayco para naman mabigyan ng kalinawan o dagdag na informasyon patungkol naman doon sa magiging disposisyon sa 14-year-old na estudyanteng Dalton
1: o nasalubog din
0: na kumambanal dito sa insidente ito, Danny.
1: Pero bali, itong 15-year-old student, ito yung sinampahan ng 3 counts of murder at saka 3 counts of frustrated murder, tama ba?
0: Pagaling ni Ronnie, referred for prosecutor pa lang ito, hindi pa sa sa korte.
1: So,
0: paglilinaw ni Colonel ko kanina, referred pa lang for filing sa prosecutor, tapos tsaka didesisyonan kung iakas sa korte o saan ilalagay itong dalawang CACL natin, Danny.
1: Okay, Extro, maraming salamat, Marlene.
0: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Time check tayo. 10:55 na ho ng umaga. Kuha muna tayo ng update dahil dito sa ating alerto sa baha.
2: Alerto sa bagyo at habagat. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
1: Okay, dahil nga patuloy pa rin nararamdaman natin at kahit dito sa ating lugar, sa studio, malakas ang buhos ng ulan, makakausap natin si spokesperson ng Quezon City DRRMO, bunso nitong malakas na ulan at ano ba ang pwedeng paalala nila sa mga residente? Si Peachy De Leon. Peachy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Good morning po.
1: Kamusta naman, Peachy? Ano bang pwede yung ma-share na update natin dahil dito sa umuulan at baka nag-worry iba natin mga estudyante?
3: Okay, usually po kasi pagka umuulan, na mo-monitor po namin yan through the reports of the barangay and may GCs po kami. Mm-hmm. And as of as we speak po, wala naman pong reported na flooding po.
1: Mm-hmm. Okay. So, yung mga the usual na mga lugar, no, katulad ng Araneta Avenue, España, yung Taft Avenue, wala bang potential na mga flooding na ina-expect tayo? At saka, gaano katagal kaya itong pag-ulan na to?
3: Kasi po, report ng meteorologist namin, hindi naman po gano'ng affected ang QC sa Bagyo San Francisco.
1: Okay.
3: I think so. Yung mga madalas pong nababaha naman po, hindi naman po humihinto ang Quezon City Engineering Department sa pag-declogging po niyan. Lalo na pong rainy season na nakaprepare po talaga, kasama ang mga barangays for declogging po.
1: At saka alam ko, Peachy, inayos na yung Saraneta Avenue, di ba? Yung may flood control na in-address niya dyan si Secretary Vince na yung pumping station. Naayos na yata di ba, Peachy?
3: Yes po, yes.
1: So, ibig sabihin...
3: So, we will see in a couple of months and days po kung pag sobrang lakas ng ulan, kung effective na po yung pag-ayos po.
1: Oo. So, yung previous days din, malakas din yung mga pag-ulan, hindi tayo nakaranas ng ganyan, lalo na sa area ng Araneta Avenue? Walang ganon?
3: Meron pong mga reported na mga floodings na gutter deep po, pero mabilis naman po nagsusubside.
1: Yun
3: so,
1: maganda.
3: Walang need for evacuation, need for ano.
1: Okay. At hindi ano mga issue na mga antagal kasi humupa tapos tumitirik yung mga sasakyan na dumadaan.
3: Opo, wala pong ganun na report. Mabilis po nag-subside.
1: Mm-hmm. Okay. So at least as far as Quezon City is concerned, yun lang ba yung parang problematic kayo before? Ito pang Commonwealth, wala naman tayong problema dyan?
3: Yung dati po kasi ano yun ibang case po yun, parang 3 days of equivalent na rain yung bumuhos, kaya po siya bumaha. Pero hopefully wala pong mangyayaring ganun by this time. And continue nga po ang declogging ng engineering department po and the barangay po.
1: Sige. Nako, basta kami nakatabay lang, Peachy, for any development kasi meron na naman papasok itong gardo naman. Hindi natin
3: Anytime po. Tawag lang po kayo.
1: Okay. Yan ho, si Peachy De Leon, spokesperson ho ng Quezon City DRRMO, latest tungkol dito sa mga posibleng pagbaha pero hopefully sabi nila mukhang wala naman as far as Quezon City is concerned. Okay, ako

0: Po si Danny Buenafe, magbabalik ko bukas dito sa programang Kabayan, pero huwag ko kayong alis dahil susunod na po ang nagseservisyo Niña Corpus at Check Patalyonest. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Alerto sa bagyo at habagat. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.

0: ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 24, 2026. Kumusta na po kayong lahat? Grabe, no? Isang malaking buntong hininga. Kaya pa? Laban lang, no, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Batiin ko ng naimbag, abigat, ano, partner. Kaya mo pa, kaya pa.
1: Kayang-kaya para sa ekonomiya, syempre.
0: Diba? Para sa ekonomiya.
1: Oo, para sa ekonomiya. Isang maulang umaga. Well, depende kung nasan kayo. Dito sa Quezon City, medyo maulan. And I believe sa San Juan nga yata.
0: Oo, alam mo ba na basaan dapat ngayon sa San Juan?
1: Paano
0: diba?
1: Kaya yun? No?
0: Ay, wala,
1: ngayon,
0: nabasa
1: naman.
0: Na eh.
1: So, tsaka, ipagka-KJ no, yung panahon, no? Paano babasain yung isang basa na sa ulan?
0: Kasi ano, at saka hindi na strict na sila. Hindi ka basta kasi, randomly magbabasa ng mga
1: tao. Diba, simula nung nangyari talaga na lagi may away.
0: Oo naman.
1: Nag-cover ka ba dati niya?
0: Naawa nga ako yung mga papasok sa eskwelahan na hindi taga San Juan.
1: Kasi bubuksan mo yung pintuan ng sasakyan.
0: Diba?
1: Hindi dapat yun.
0: Mali
1: yun. O nasa loob ka na ng jeep.
0: Yeah, sa loob ng jeep, nakita ko yun.
1: Papasok ka eh, diba?
0: Diba?
1: I mean, abala yun eh.
0: Pero pinagbawal na nga yun ni Mayor Zamora.
1: Tapos minsan maduming tubig pa.
0: Wag naman. Di ba? Yung mga loko-loko.
1: I mean, nawawala yung spirit nung fiesta eh. Na,
0: yes.
1: Masaya lang. Tsaka kung sino yung nasa common area, doon kayo magbasaan or kapitbahay mo.
0: Yun pero na nga, may common papasok. Area. Oo. Parang sa paputok rin yan eh, di ba? Mm-hmm. Doon lang sa tamang lugar at nasa lugar. Oo. Kaya binabati pa rin natin ang happy fiesta.
1: Yes.
0: Ang San Juan, walang pasok yung iba dyan. Mm-hmm. Oo, yung ibang schools.
1: Kasama yung Manila ang Manila. Hindi
0: government.
1: Sure,
0: parang sumabay ang Manila.
1: Alam ko nga eh,
0: no?
1: May araw
0: check
1: na
0: natin.
1: Pareho
0: walang pasok, ano? Well, enjoy niyo po ang walang pasok, makinig ng balita, maging maalam. Ang aming pag-uusapan ngayong araw ay, ito na naman po yung mga mahirap na usapan. Mm-hmm. Oo. Pero kailangang maging aware po tayo. Kaya ang ating question of

0: The day, partner Jack.
1: Mm-hmm.
0: Pabor ka ba sa... Teka, natakpan.
1: Oh,
0: pabor ka bang...
1: Yan.
0: Ah, okay. Ang aming question of the day, pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, okay. Pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility? I-viber niyo po yan sa amin, 0919-278-3000. At pwede nyo rin po kaming syempre i-message sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol 630. Syempre sa aming digital free TV at cable provider na Signal sa PRTV Prime Media Channel 31. Of course, nasa YouTube rin tayo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Well, ano nga ba ang age of criminal liability?
1: Yun nga eh, di ba? Ang sa interview natin kahapon sa Arangkada kay Attorney Jess Falsi, mm-hmm. sinasabi nga niya na itong dalawang shooter ay may chat, parang may pinag-usapan pa sila chat na sinasabi na hindi sila magiging criminally liable. So, ang lumalabas nga, ay naging biktima pa ng fake news yung
0: sinabi
1: dalawa.
0: Niya.
1: Doon humugot ng lakas ng loob din yung dalawa.
0: Kumbaga sinasabi niya, biktima sila in a sense doon sa fake news na tara, gawin natin
1: na
0: itong krimen.
1: Na pinanghawakan nila eh, di ba?
0: Oo, dahil hindi naman tayo makukulong.
1: Oo, doon.
0: Di ba? Nagkaroon ng lakas ng loob itong mga batang to.
1: Dahil yun nga eh, kaya mamaya, mahirap din eh, makakausap tayo yung tungkol dyan nga sa juvenile justice law natin. Kung ano ba talaga? Diba yung sinasabi pero sinasabi nga diba parang 15 to 18 is pwede na rin naman account maging accountable sa ilalim
0: kasi
1: ng batas.
0: Medyo tricky tong dalawang bata na to eh kasi isa 14, isa 15. Iba yung mangyayari sa 14.
1: Oo.
0: Kasi less than 15 siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung 15 and above.
1: Mm-hmm.
0: So mas medyo may konting less liability ba ang tawag doon doon sa 14 years old kumpara doon sa 15 years old.
1: Ang hirap kasi dahil meron naman niya, may nagpo-push na ibaba yung ano, pero minsan masyado mababa yung gusto nila eh. 9 years old pa lang gusto na nila.
0: Naku, may 9 years old. Talaga, partner, may mga ganyan. So parang kailangan mag-isip-isip ka kasi pag binalik mo yan sa society, may tama na yan eh. Hindi naman sa ano, I'm talking in general,
1: yeah,
0: ano? Kasi sa totoo lang sa ating bansa, eto ha, pag ikaw ay 15 years old, pababa, meron kang absolute exemption sa criminal liability.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi sila maaaring makasuhan sa korte o ikulong sa regular na kulungan.
1: Yes.
0: Gayunpaman, meron silang civil liability, pananagutang pinansyal o danyos na babayaran ng magulang. Ngayon, kung ikaw ay 15 years old, pataas hanggang 18, depende raw kung meron kang tinatawag na discernment.
1: Kumbaga, alam mo na yung magiging consequences, ginawa mo pa rin.
0: Or kakayahang malaman ang tama sa mali, di ba? At mauunawaan mo yung kinahihitna ng iyong ginawa. Kaya yung 14, parang kung magulang ka nung biktima na nasawi at mga nasugatan, hindi mo matatanggap. Kasi imagine, hindi mo siya pwedeng kasuhan.
1: Mm-hmm.
0: Yung regular na kaso, partner. So, ano kaya yun? No? Kaya yun ang question natin. Diba? Pabor
1: I'm
0: ka
1: sure
0: bang babaan ng criminal liability?
1: Maraming magko-comment dito. Dahil nga, una-una, dahil nga nakakashock talaga yung nangyari. Tsaka talagang maraming tanong, maraming malabo kung ano ba talaga yung nakalagay sa juvenile justice law natin.
0: Okay, alright. Kaya dahil po dyan, ngayong umaga, may makakasama po tayong eksperto tungkol sa juvenile justice para maintindihan po natin talaga kung ano ba ang proseso, yung step-by-step na maaaring mangyari kapag ikaw ay isang menor de edad at ikaw ay nakapatay, di ba? Or sinadya mong pumatay.
1: Mm-hmm.
0: Imagine. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kasi talaga ma-absorb yung nangyari, partner.
1: Actually, nabubuksan lagi itong issue na to. Tuwing dati may rape case, tapos involved ay minor, lagi nauungkat yung usapin tungkol dito. Tapos mawawala yung issue na yan. Then eventually, pag may nangyari na naman na ganitong klase, mauungkat na naman.
0: Kasi ito yung pinaka-extreme eh.
1: Oo,
0: yung mga dati parang sige, pinapabayaan lang yung mga nagnakaw or whatever.
1: Oo.
0: Pero may mga nananaksa ka noon pa, di ba? At nananakit at nakakapatay rin.

0: Yung dati nakita natin yung bullying,
1: diba?
0: Diba, sa Pasig City na binuli nila, sinaksak nila yung
1: may
0: ano.
1: Video, tapos yung nasaksak, naglakad pa nga ganun eh. Buti na buhay yun, ha?
0: Tsaka may video pa nga kumakala, di ba, yung sa Cavite na nanaksak sa loob ng classroom.
1: Isa pa yun.
0: Babae naman ang involved.
1: Imagine, babae, parang unheard of usually, di ba? Pag ganyang mga nananaksak ka, lalaki usually eh.
0: Una nga, nung una kong pinapanood yung video, sabi ko, totoo ba ito na nangyari ito sa Pilipinas? Kasi minsan, sa totoo lang yung social media, hinahaluan ng ibang bansa eh. Minsan, kala mo Pilipinas, pero ano, pero sabi ito, sa Pilipinas talaga nangyari.
1: Ito ay, yun nga, na nangyari sa ating bansa at sa panahon ngayon, partner, parang anything is possible na eh. Dahil sa social media.
0: Yun nga, hindi naman tayo ganyan, hindi naman ganyan yung mga bata eh, no?
1: Kaya nga, dapat strict siguro talaga pagdating sa pagbaban rin ng mga social media na yan. Mm-hmm. And kailangan natin talagang maging... anong tawag dito? You have to put your foot down. Uh-oh. Hindi pwedeng, hindi pwede, pero pwede. Ito, mga ganun ba?
0: Yung parang half-baked lagi.
1: Para mas masaya lahat. Wala akong ganun eh. May talagang hindi sasaya sa iyong desisyon. Uh-oh. Pero mag-desisyon ka. Mm. Kasi sa ibang bansa, like the United Kingdom, UK, 16 and below, they banned it.
0: Yung pag-ano ng certain apps.
1: Yes. Yeah, and you know, sa school ng anak ko, minsan kailangan ng iPad. Kunyari, 8 years old, ganyan. Yeah. Dinala yung iPad sa school at inayos nung school. Tinanggal lahat ng mga Roblox, tinanggal yung mga gaming.
0: Sila nag-uninstall.
1: You cannot. Hindi ka, may system silang ginawa. Kailangan mo dalhin yung iPad, i-change nila yung settings kasi yun yung iPad for school. So ngayon, bawal mag-chat lahat ba? Wala, puro school stuff lang yun nandun.
0: Which is
1: tama
0: great. Naman.
1: Tama.
0: Yun.
1: Pero may extra effort yung school na gawin yun.
0: Mm-hmm.
1: So, it's palaisipan po yan, lalo na yung iba, mas late yung pasukan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ako, natuwa ako. Siyempre, malungkot yung mga bata. Galit, di ba?
0: Ganun talaga na.
1: Mamamatay ba sila sa galit, di ba?
0: Pero
1: sa iyak.
0: Productive naman yung, for productivity naman yung mga apps na iniwan,
1: iba.
0: Di ba? Hindi naman siya yung kung ano-ano lang.
1: Sa totoo lang, kung magulang, kakatulad ko, nakita ko talaga yung difference talaga, partner.
0: Oo.
1: Pag sila ay in their world, na naka-online na ganyan, parang wala sila nakikita sa paligid, partner. Nag-iipa-ugali.
0: Kahit yung anak ko no, nag-aaral pa ganun din, halos hindi yung makausap din eh.
1: Diba? Nung panahon natin, Atari lang, family computer.
0: Doon masaya na eh.
1: Hindi naman tayo.
0: Naglalaro naman ako ng baril-barilan na mga laro. Hindi naman ako naging violente sa
1: eskwelahan. Sobrang realistic eh. Sobra.
0: Iba talaga ngayon eh. I mean, sabi ko nga, naglalaro din ako sa computer consoles ng mga shooting na ano, pero hindi ko nung pumasok sa isip ko na mamamaril
1: iba
0: ako.
1: Iba kasi ngayon, at saka kung sino-sinong pwede mong makausap, sino-sinong impluensya, buong mundo.
0: Talaga
1: yung mga magulang, kailangan pag-isipan po nating mabuti. Siguro panandalian o yung anak mo, parang busy. Sa totoo lang, ako, masakit man na makita siyang umiyak at magluspasay. Sorry.
0: Para sa kanya
1: para
0: din
1: sa'yo yan. Maglupas sa ikaw, umiyak ka. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng magalit ka na. Diba? Pero syempre, there's a way. Sabi nga nung mga developmental pediatrician or psychologist, kailangan mo rin balansin kasi pwede rin naman magrebelde, magalit sa'yo.
0: Yun nga eh. Pag masyado mo yun, magtatago yan.
1: Magagalit.
0: Gagawin nila ng patago yung mga bagay.
1: Sasama loob.
0: Tsaka alam mo kahapon nga, gusto ko sana tanungin, anong age yung pwede mong pakialaman yung ano na social media na? Hindi yung titingnan mo yung ano nila, para ka tumingin sa diary nun eh. Hindi mo naman naanhin yung account, magkaka-access ka. Pero titingnan mo ko ano yung mga pinopost.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sisitahin mo ba siya pagdating sa bahay? Uy, nakita ko yung post mo ha. Ikaw ba ganun ka sa mga,
1: alam mo,
0: pag may nakita kang post?
1: Yung ibang, kasi yung anak kong 14, wala naman social media yan.
0: Hindi siya.
1: Siya yung wala. Yung iba niyang barkada meron.
0: Uh-oh.
1: Pero yung anak kong 14, wala. Pero yung ibang nanay na kakilala ko, may iba silang account.
0: Para mag-stalk.
1: Medyo. May ganun.
0: Mamaya, follower mo pala. Sabi ko, guidance counselor ng eskwelahan eh. No?
1: Pwede pala yun.
0: Sa style.
1: It's a thought.
0: Gumagawa pa ng ano eh. Kumbaga sa adults ay burner.
1: Malay pa nila.
0: Burner. Pero,
1: kasi, partner, yung bata na namaril, kung nakita mo yung mga post niya dati, talagang... pwede mo siyang pag-iisipan talaga na gagawa na to ng masama and right then and there, pwede mo na siyang hulihin sana.
0: Mm-hmm.
1: Tulad nung nangyari sa mga batang gumawa ng bomba. But that's a different issue. Anyway, eto na po siya. Nako, excited po kami makasama ang aming kaservisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo.

0: ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin walang iba kundi ang law professor ng Ateneo Law School, Attorney Araceli Habaradas. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
2: Magandang umaga, Ninya and Jack. Maganda umaga sa ating lahat. Mm-hmm.
1: Opo, Attorney, ayan nga po, pinag-uusapan ngayon itong juvenile justice. Okay, siguro unahin muna natin ang tanong na to. In layman's term po, ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act?
2: Okay, ang Juvenile Justice and Welfare Act, para simple na lang, ang sinasabi dito ay kapag ang bata ay may nagawang mali or krimen at offense, iba ang pagtrato sa kanila kumpara kung isang adult ang gumawa ng krimen. Kasi meron tayong criminal justice system na kung tayo'y nagkasala, meron tayong prosesong pinagdadaanan.
3: Yes.
2: Ang mga bata, pag nagkasala, may ibang proseso din silang pinagdadaanan to make them accountable.
3: Okay.
2: Yun, pero age appropriate yung mga proseso na ginagamit doon.
3: Mm-hmm. Pero attorney, yun niya doon sa existing na policy or dito sa bansa, ano ba talaga? I mean pag 15 to 18 and yung mga 15 below, paano pa talaga ang nakalagay sa batas natin?
2: Okay, yung simple na lang, no, and I think you've heard this sa maraming interview na rin.
3: Oo.
2: Kapag above 15, meaning pagkatapos ng 15th birthday ng isang bata at below 18 siya, maari na siyang maging criminally liable kapag nakita at na-assess na meron siyang tinatawag na discernment.
3: Okay.
2: Itatabi ko muna yun, ha.
3: Yes.
2: So meaning yung mga below 15, meron tinatawag na they are exempt from criminal liability.
3: Mm-hmm.
2: Pero iahabol ko na kasi yun yung ano eh, dun sensitive yung mga
3: dun
2: tao
3: yung contention
2: eh. Pag sinabing exempt, hindi ibig sabihin na hindi sila accountable. Hindi mo sila pwedeng kasuhan, pero may proseso yung batas na inilalaan para pagdaanan ng mga batang below 15 para sila ay patuloy na maging accountable, responsible doon sa kanilang maling nagawa at sila ay ma-rehabilitate para hindi sila maging adult criminals sa mga 15 yun.
3: Opo.
2: Ngayon, pag above 15 ka, maaaring may posibilidad na makasuhan ka katulad nung dito sa shooting incident. Kung nakitang siya ay tinatawag na acting with discernment, pwede siyang makasuhan at adadaan kay judge, ganyan po.
3: No? Pero yung 15 and above, 15 to 18, pwede silang kasuhan, pero ano yun, makukulong sila sa mga, saan sila kumbaga mapipiit po?
2: Okay, so let us say, no, let us say dumiretso yung kaso niya sa judge at nag-ongoing yung trial. Kapag nakita na, oo nga, nag-commit siya ng, let's say, murder or homicide, ang proseso po ay sinususpend yung sentence. It doesn't mean makakawala siya, ha? Ang ibig sabihin lang ng suspended ang sentence ay ilalagay ka sa isang facility. Meron tayong RRCY, Regional Rehabilitation, basta mga youth facility.
3: Okay.
2: At doon sila mag-undergo ng mga rigid and structured programs para sila ay ma-rehabilitate.
1: Opo.
2: And they will still be deprived of their liberty. Kumbaga, wala silang kalayaan pa rin.
1: Yeah. And then after that, itutuloy po yung kaso, ganun?
2: So tuloy yung kaso sa korte, tapos pag sinabi ng judge, ah, o nga, parang siya ay may ginawang mali, suspended yung sentence, imbis na mag-rule yung judge na sabing kulong na, suspend yung sentence, ipapasok ka namin sa RRCY, dun sa facility, at meron kang programang pagdadaanan dun para ma-address yung mga dahilan kung bakit ka nag-commit ng offense para ma-rehabilitate ka at umayos ka. Pero at a certain age, kung nakita na hindi ka umayos, hindi ka na rehabilitate, pwede kang gumraduate doon sa regular na kulong.
1: So yung pagdating niya, so yung suspension mawawala.
3: Oo.
1: 'Di ba? Itutuloy yung kaso sa iyo at pwede kang sentensyahan.
3: At mapunta ka sa regular
2: tuloy na ang
3: jail.
2: Ang sentensya.
1: Oo.
2: Kasi tapos na yung kaso eh, 'di ba?
1: So ito yung sa 15 and above. Yung 15 and below, yan po eh, kasi parang hindi matanggap ng marami.
3: Uh-oh.
1: Aba, wala mangyayari.

0: dito sa 15 and below?
1: Hindi totoo yun. Okay. Na walang mangyayari sa kanila.
0: I mean, meron pero iba hindi ganun ka, parang hindi enough yung mangyayari sa kanya. Kaya can you give us a step-by-step process po dito sa 14, for example?
2: Yung sinasabing exemption?
0: Yeah. Yes, from criminal liability.
1: Okay, I will just latch on a bit yung sa nabanggit mo niya na yung impression kasi ng tao, yung hindi enough. Mm-hmm. Ano ba ang ibig sabihin natin ng enough, di ba? Enough ba is equivalent to makulong? Di ba? Mm. So, dun yung question. So, kung may mangyayari ba, meron. And sa katulad nitong yung kinukwento nyo, yung pangalawang bata, 14 siya, di ba? So, below 15, ang mangyayari sa kanya, kahit exempt siya from criminal liability, I think ngayon nasa bahay pag-asa na siya, meaning deprived na rin siya ng liberty. At sa ilalim ng batas natin, pwede kasi na ipa-involuntary commitment kaagad yung batang yan, meaning tatanggalin siya sa pamilya niya, tatanggalin siya sa community niya, ipapasok siya sa bahay pag-asa, at kinukuha na ng estado yung guardianship sa kanya. At doon sa loob, technically parang nakakulong ka rin, di ba? Because you're deprived of liberty. Ang requirement sa batas, I think, is at least 1 year na nasa loob ka at kailangan kang mag-undergo ng mga programa, intervention programs, counseling, anger management. It's a whole set of intensive interventions para ma-address rin ang dahilan kung bakit sila nag-commit ng ganong offense. Uh-oh. And I think that's, by my standards, that's enough. Age-appropriate lang yung pamamaraan na ginagamit.
0: Pero 1 year. And then after one year, ano pong pwedeng mangyari?
1: At least, sa understanding ko, is very similar din. I-evaluate kung sapat na ba ang programang binigay sa'yo. Pero kung hindi pa, I assume that you have to keep on undergoing and doing your intervention. So itatest kung ano yung naging impact sa bata. Kung nagka-remorse ba siya, naintindihan niya ba yung consequences ng ginawa niya, titingnan, ano ba ang chances na magko-commit ulit ito ng mali?
2: Bago mo idalin sa society ulit.
1: Yes.
0: So you mean to say, Attorney Araceli, yung 14 years old dun sa bahay, pag-asa nga na hindi siya free, deprived of liberty nga siya, let's say 1 year, 2 years, sabihin na natin 3 years, ano na siya, 15, 16, kunyari 17. At nakita na nung 17 siya, after 3 years of rehab, mukhang nagsisi naman tong bata na to. Pinagsisihan talaga niya at gusto niya talagang magbago. So, ibabalik na siya sa kanyang mga magulang, ganun, or pwede na siyang makalaya.
1: Hindi ako social worker, so medyo limited yung capability ko to explain. No? Pero meron silang tinatawag na after that, hindi yung, okay, sige, alis ka na, bahala ka na. May tinatawag pa silang konsepto ng, maliban sa rehabilitation, may tinatawag pa silang bahagi ng reintegration, yung kakayanan niya na bumalik sa lipunan at maging productive citizen. Diba? So binabantayan pa rin yan para tingnan na okay ka na ba or hindi. So it's a long parang period of responsibility sa bahagi ng estado para matiyak na umayos ka na ba talaga, naintindihan mo na ba yung maling ginawa mo at hindi ka na ba uulit.
0: Kasi we're talking rin naman about generally rin naman Attorney Araceli, you know, hindi naman lahat nakapatay, hindi naman lahat ganito kagrabe yung crime. So there are other kids siguro who deserve a second chance. Pero ngayon po kasi may mga very emotional ang public.
2: Talagang galit kasi.
0: Well, at this point pa lang, di ba? Na some people, kahit na bata pa yan, sa gravity nung ginawa niya, parang ang hirap bigyan ng second chance. At isipin na mayroon pa ba, pwede pa kaya magbago tong batang to?
2: Honestly, yung karamihan sa social media is talaga out for blood din eh.
0: Yung parang diba? Syempre,
2: sobrang
0: diba?
2: Yung galit po nila eh.
0: Oo, pero ayun nga, Attorney Araceli, yan siguro yung mga emotion speaking, but yung spirit of the juvenile justice law, para sa maintindihan ng lahat, kasi gusto mo rin naman silang ibalik sa society and give them a second chance that sometimes they deserve it. Tama po.
1: Okay, so thank you, Ninya, na binanggit mo yun. No? It's true na yung incidenteng ito ay isang trahedya. Very unusual itong kasong ito. And our sympathies go out dun sa mga naapektuhan. But here's the thing, tama kanina na sinasabi mo, ang batas na ito ay actually progressive. It's really intended para ma-address yung needs ng mga batang offenders. And there's a whole range of offenses. And it's really for the benefit of minors. Ibibigay ko lang ng konting konteksto para maintindihan ng tao, bakit ba nagkaroon ng ganitong batas? Nagkaroon ng ganitong batas because it works on the premise na ang bata ay iba sa matanda. Iba ang judgment at decision-making abilities ng isang bata kesa sa matanda. Kaya nga hindi pwedeng bumoto ang bata eh. Hindi yan pwedeng kumirma ng kontrata, hindi yan pwedeng umutang sa bangko, hindi yan pwedeng ikasal. Kasi ang belief ng lipunan at ng Estado, hindi pa sapat ang kakayanan nilang maintindihan ang mga desisyon nila, correct? Diba? So kung yun ang basehan natin, pag below 18, ang mga adults ang responsible na mag-decide para sa kanila. So coming from that belief na yung kakayanan nila, hindi pa sila developmentally advanced compared sa adults. So dahil doon, ang assumption natin, pag may ginawa yan, it means yung level of brain development ay hindi pa katulad ng mga matatanda. Kaya hindi sila pwedeng itrato katulad ng matatanda. Therefore, using the words of Nina, maraming mga bata ang nagde-deserve na mag-undergo ng rehabilitation at mabigyan ng second chance.
0: Pero yun nga po, pero may mga ibang hindi. Feeling namin hindi. In general, ano, I'm sure, hindi naman perfect ang batas eh, or perfect itong mga ginagawa natin. But for sure, may mga they don't deserve a second chance kasi baka gawin nila uli. Maging salot uli sa lipunan, makapatay pa uli. Hindi ba, attorney? So ngayon, yung proposal ng iba, gusto nilang ibaba yung sa 12 years old, di ba? Yung batas na nagsasabi na yung criminal responsibility or liability ay ano lang 15 and above. Gusto nilang ibaba sa 12. Yeah. Opo. Baka merong ayan, kailangan palitan yung batas, no, Attorney Araceli. It's going to be a process.
1: Okay. I think you're referring to a proposal. In fact, yung isang proposal na nakita ko sa Senado is i-lower to 10 years old.
0: Mababa pa.
2: May 10 to 9 pa nga. May nakita pa nga ako dati, 9.
1: Oo. So tinignan ko itong Senate bill na ito at tinignan ko ano ba yung dahilan kung bakit ifinile ng proponent itong bill na ito. At yung nakita ko sa explanatory note, ang sabi ng author ng bill ay dahil daw ang mga bata ngayon ay exposed na sa maraming modern sensibilities at dahil exposed na sila sa maraming technological advancements, yung pinag-uusapan nyo kanina ni Jack, di ba? Dahil daw doon sa exposure to technology, mas mabilis na daw ang development ng matured discernment ng mga mas bata. Yun yung argument doon sa Senate bill. To which I agree. I disagree. Because access to technology and access to more information is not equivalent to development of mature judgment. Hindi siya pareho. Hindi porket dumadami ang alam ng isang bata, ibig sabihin ba may nag-i-improve yung ability nila to resist peer pressure? Nagkakaroon na ba sila ng better assessment ng long-term consequences ng kanilang actions? Kaya na ba nilang mag-emotionally regulate? Hindi pa rin. Diba? Kahit anong peki ng bata, it doesn't follow na nagiging mature sila along the way. So I think it's not a good reason based sa Senate bill to argue that way na hindi porket magaling magpindot sa mga computer at ganyan, nag-mature na sila. In fact, I would argue, dahil mas exposed ang mga bata sa technology and more information, mas nagiging vulnerable sila.
0: Mas biktima pa sila.
1: I medyo sensitive ako to use the word biktima, but I agree with you, Nina. Kasi yung mga totoong biktima, they will feel like, bakit sila biktima, di ba? I will feel that they are more vulnerable. Yung brain nila, hindi pa nakaka-catch up. Yung ability nila to emotionally regulate, wala pa. And science will show, up until early adulthood, hanggang nasa 20s ka, hindi pa fully developed ang brain mo. Hindi much more yung 10 years old.
2: Opo. Pero ano, attorney?
0: So how pwede kayang may parang anong magandang reason or baka pwedeng ilagay doon na baka sa isang pambihirang pagkakataon kapag ganito, 'di ba? Parang ganon.
1: Sa ilalim ng batas kasi natin meron naman eh.
0: Ah, okay.
1: Diba? In fact, ang sa ilalim ng
0: batas natin. Po kami kasi syempre, yung emotions yes. bilang magulang, talagang po
1: I understand. Yes, I understand. Yes. Kaya nung inamend yung batas many years ago, meron yung window na kapag below 15 ka, pero above 12, if you commit a serious offense, dati kasi binabalik ka kagad sa community eh, dun sa lumang version ng batas. Pero dinagdag sa batas na above 12 and below 15, which is one of the suspects, di ba? They will already go through an intensive intervention juvenile justice program. So parang tatanggalan ka pa rin ng kalayaan. Mm-hmm. And iba yung programang ibibigay sa'yo. Siguro, ano lang, no? I can see the uncertainty there. Dahil mas, with a tragedy, we feel very emotional and we're looking for immediate solutions. Pero sa tingin ko kasi, ang belief ko is medyo pag emotional tayo and we decide to change the law based on this one unusual incident, baka hindi natin sinasolve ang problema.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I think the better question to ask is, bakit ba nag-o-offend ang mga bata?
2: Mm-hmm.
1: Hindi natin pinag-uusapan yon. Ang pinagdedebate natin, 10 ba, 11, 12, 13 years old. That's just, you know, very sorry, but medyo superficial yung debate kung pag-uusapan lang natin yung numero.
2: Mm-hmm.
1: But if we ask, bakit ba nag-o-offend yung mga bata? Saan ba nagkulang ang mga adults?
2: Mm-hmm.
1: I would add so many things na sana yun ang maging subject ng debate para may makuha tayo sa trahedyang to. Meron ba tayong victim support and protection legislation? Wala. Kamusta ang security and safety sa schools natin? May polisiya ba tayo? Wala. Ano ang government response pagdating doon sa unlimited access to technology ng mga bata? Wala.
2: Mm-hmm.
1: Kamusta ang educational system natin and the mental wellness of children? Wala. Children offend because of many things. And among them are dysfunctional family, wala silang support system, economic factors, adult exploitation. There are so many real reasons why they offend.
0: Yes.
1: Pwede rin ang pag-usapan natin, di ba? Hindi yung 10 ba or 11.
2: Yeah.
0: That's I really agree with that kasi attorney, kaya nga namin kayo gusto ko usapin ano and thank you for bringing those things up because now people are talking about tama po kay security, mental health, even yung dynamic sa isang pamilya, dapat siguro minsan chine-check ano yung ano nangyayari sa bahay, pero that's really going out of your way or yung community mo mismo, kasi yung isa pong tanong Pam, narinig natin yung magulang nung isa sa mga namatay at sinabi niya na dapat kailangan ko ng hustisya, sabi nung nanay. Yung magulang daw dapat panagutin.
2: Oh, yun nga, under yun? sa law natin, existing law, ano yung maging pananagutan? Meron ba pananagutan yung magulang?
1: Okay, I can't say na sobrang expert ako sa aspetong to, but roughly, di ba, parents can be civilly liable doon sa mga offense ng anak nila.
2: Mm-hmm.
1: But I can probably make an argument na, and then extreme case to ha, kapag may ebidensyang nakita, baka pwedeng matest ito bilang case, na pag nakitang naging sobrang pabaya or ang magulang ang naging susi kung bakit nagka-access sila sa baril, or sila mismo yung nagturo ng mga violent ways or in-expose nila yung bata unnecessarily, I would even think na pwede yan sa, baka pwede siya mag-fall under child abuse. Kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit umakto ng ganun yung anak mo. I'm not accusing the parents, ha, but correct kayo. We should talk more about parental liability. For now, civil liability and possibly maybe child abuse only if there is evidence to support base sa, sa batas.
0: Kasi,
1: but maybe, it's a good idea, no? Na bakit hindi yan ang pagtalunan natin ngayon? Can we talk about ano ba sinasabi ng batas pagdating sa parental responsibility? Ba, kailangan yan yung i-level up natin.
2: Mm-hmm.
0: Tama. Okay, opo. Naku, maraming salamat, Attorney Araceli Habaradas, Law Professor Ateneo Law School, for being our kaserbisyo of the day at sa pagpapaliwanag po ng maganda at maayos. Ito pong very debatable and sensitive topic, especially ngayon po. Maraming salamat, Attorney Araceli.
1: Salamat po.
2: Salamat, ma'am.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay. Ayan, partner, hi. Isang malaking buntong hininga.
2: Kaya, pag binabasa ko yung mga sagot, karamihan ay pabor.
0: na ibaba.
2: Alam mo, alam mo yung, nandun pa yung, mataas pa yung emotions eh.
0: And it's something you'll expect.
2: Pero ano yun nga lang, syempre, we are prone din na mag-overreact sa isang, kasi syempre, nandun yung emotion mo eh. Diba? Kailangan mapag-isipan mo talaga din muna yung next na hakbang mo.
0: Umpisa talaga, emotions talaga. And then after that, meron siguro yung stages, diba?
2: Siguro, once na maano mo yung emotions mo, then doon ka mag-decide kung ano ba talagang dapat gawin.
0: Yes, okay. Isa lang, basahin ko lang isang answer sa ating QOTD sa pabor. Sabi ni Maria Prado, yes, pabor na sa pinababang edad ang makulong na kabataan. Wala nang takot mga kabataan ngayong gumawa ng masama dahil dinadahilan nila na di sila makukulong. Sinong kawawa? Magulang. Si Nona Damian,
2: sabi niya, pag-aralan mabuti muna. And yung ages liability sa minor. Kumbaga, huwag naman kagad, pag-aralan muna.
0: Huwag padalos-dalos. Si Christian Ramos, di ako pabor na babaan ang age para sa criminal liabilities. Mas mabuting lagyan ng pangilang batas para sa mga magulang na nagpapabaya at responsable sa pag-guide at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Alright? Ang oras po natin, 11:35 po, or 36 na 11:36 ng umaga. Magbabalik po kami.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Partner Jack, di ba nag-sandwich ka kahapon?
1: Lagi tuwing umaga yun dahil binawasan ko ngayon ang aking rice.
0: Pero bread naman.
1: Yes, may boundary ako. Yun natira na sa ginawa ko yesterday.
0: Talaga?
1: Meron pa.
0: Ang favorite ko po, classic ako, chicken sandwich.
1: Oh,
0: or tuna sandwich. Or ang dami pala, egg sandwich. Diba?
1: Kagutom.
0: Magla-lunch na eh. Uh-oh. Pero dito muna tayo sa ating kaservisyo of the day.
2: May bisita. Upupo kayo. Ang ating KOTD kaservisyo of the day.
0: Ngayong umaga, mapalad po tayo na makakasama po natin. Truly nagseserbisyo. Ito talaga. Kasama po natin ang Philippine Air Force. Ayan, ang kanilang spokesperson na si Colonel Maria Cristina Basco or Colonel Basco. Magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga po, Ma'am Nina and Sir Jack at sa ating mga tagapanood po sa DZMM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Welcome po sa arangkada.
1: Arangkada. Mamaya pang hapon yung partner.
0: Oo, kasi may arangkada kami.
1: Meron pang isang show po mamaya.
0: 5:30 po yun. Anyway, kasama rin po niya ang Assistant Head ng Service Support Department ng Philippine Air Force. Mm-hmm. Walang iba kundi si First Lieutenant Sir Hernan Perez. Mm-hmm. Sir Hernan, good morning.
4: Good morning po, Ma'am Nina and Sir Jack, and to everyone watching, magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ganda talagang tingnan, ng kanilang forma.
1: Yung overalls na.
0: Yung pa lang,
1: yung suit mo nung di ba, sa arangkada, sabi mo.
0: Pang
1: Top Gun yung itsura mo nun.
0: Style na, hinabi na jacket.
1: Yeah.
0: Oo. Maganda kasi yung military look rin, Pero anyway, going beyond that, iba kasi yung dating ng men and women in uniform.
1: Saka sa Air Force, iba talaga yung
0: lalo na Air Force.
1: Ang ganda.
0: Dahil ba yung kay Tom Cruise?
1: Oo, isa Top Gun nga.
0: Tom Cruise talaga, no?
1: Ganda.
0: Okay, anyway. Ma'am, una-una, happy anniversary in advance sa inyo sa PAF. Kailan po ba ang anniversary at ilang years na ang PAF sa Pilipinas?
3: Opo, ang anniversary po ng Philippine Air Force ay sa July 1. Mm. And tayo po ay nag-e-exist na for 79 years. Uh-huh. So among the branches of service po, Army, Air Force, Navy, kami po ang pinakabata, kami po ang bunso.
1: Kayo yung pinaka-ano doon.
3: Yes,
1: sa anniversary.
3: Po.
1: Alam mo, partner, nung bata ko, which is not too long ago. Pero dati, tuwing makikita ko yun, alam mo na anniversary, kasi parang lagi kayo nagpapalipad eh. Parang may mga pinapakita
0: yes.
1: nyo. Yung mga, which is, pero lately, parang di ko na nakikita. Baka may isang space na lang kayo nagkakaroon ng mga ganun activities.
3: Yes po. Actually, sir, that was the initial plan po natin. Sana yung capability demonstration natin.
1: Yeah,
3: dahil, sa totoo lang po ngayon, napakaganda nga pong, it's a very good time to be in the Air Force because we have so much equipment, bago po, makabago na po ang ating mga platforms. Dahil nga lang po dito sa current situation natin, nung mga nakaraan yung sa Middle East po, so nagkaroon nga lang po tayo ng kaunting Enercon measures, syempre po, pag tayo po'y magpapalipad ng ating mga plataforma, kailangan po natin ng gas. So, sa ngayon po, we opted for a more austere celebration. Mm-hmm. Meaningful pa rin po siya. Siyempre, ang ating iniisip nga po is dapat po, makibagay po tayo dito sa ating current situation. And ang focus po kasi natin ngayon is dun sa mga more important operations natin.
0: Oo, sayang nga rin naman sa gas.
1: Oo, pero dati nung bata ko,
0: nakikita
1: ko pa yun, yung mga, well, hindi naman yung tora-tora, pero yung mga, ano ba, kalimutan ko na yung mga planes na yun, pero maganda makikita mo talaga sila. Ang ganda. Maingay.
0: Last year, dun sa 80th anniversary ng Battle of Manila ba yun?
1: Uh-huh.
0: There in the American Cemetery.
1: Uh-huh.
0: I saw, tas may mga colors pa.
1: Yeah.
0: Andun ako nun.
1: Nandun ka?
0: Oo, nag-attend ako niyan. Kasi very historic.
1: Uh-huh.
0: 80th. Tama po ba? 80th. Uh-huh. Ngayon, 81 na eh.
1: Uh-huh.
0: So tumatanda na yung mga natin eh. Yung mga nakakita nung, well, gera ng World War II. Anyway, ibang usapan. But, ma'am, Sir Hernan, syempre gusto ko lang, very basic lang ang question ko. Bakit niyo po naging gustong pumasok sa Philippine Air Force?
4: Actually, ma'am, the very interesting question. Sa akin po naman, ma'am, background ko po, sir, actually, my father is also in the military service. Okay. Was in the military service. However, sir, nung bata po ako, ma'am, you know, as usual, nagiging idolo po natin ng ating mga magulang. Pero somewhere along the way, medyo hindi ko na po masyadong ginusto maging military. Gusto ko po maging doktor. Gusto ko po sumerbisyo through medicine.
1: All right.
4: Pero somewhere along the way, ma'am, sumubok lang po ako mag-try sa Philippine Military Academy. And siguro, ma'am, sometimes there are times na dinadaan lang tayo ng Diyos papunta dun sa kung saan po talaga tayo mag-grow. And dahil pangarap ko po maging isang piloto, ngayon po, ma'am, I am actually an instructor pilot.
1: Oh, okay.
4: Yes po, ma'am. Okay. Bali, ma'am, I am in the field of education po para magturo po sa susunod na henerasyon ng mga piloto.
1: Oh, may redirection talaga minsan sa career mo.
0: Minsan
1: eh,
0: talaga. Diba? Tsaka kahit pa paano siguro subconsciously nakikita mo yung tatay mo or nanay mo kung anong ginagawa nila. Kahit una sasabihin mo, ayoko maging ganyan ang ending, magiging ganun ka rin.
1: Kaya nga, ako din, gusto ko dati maging doktor, pero kita mo
0: ako
1: naman.
0: Ako naman, gusto ko maging, gusto ko magpalipad. Sino ba namang hindi? At some point in their lives, dream yan ng lahat ng bata, magpalipad ng eroplano, hindi po ba? But kakaunti lang kasi mga kababaihan. So I would like to ask Colonel Basco, kumusta po ang dami ng kababaihan sa Philippine Air Force at how do we encourage more women to join the force?
3: Opo, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat doon po sa passage ng Republic Act 7192. Ito po yung Women in Nation Building Act. Ito po yung nag-udyok para po magkaroon kami ng pagkakataon na maka-join po sa regular force no, ng armed forces. Particularly po, makapasok din po kami ng mga military schools, kagaya nga po ng PMA, ng Officer Candidate School, and Basic Military School. So, ngayon po, ano po kasi, very diverse po ang offerings ng Air Force. Marami po tayong pwedeng pasukin. Meron po tayong mga pagpipiloto, meron din po tayo sa medical profession, meron din po sa legal, meron po tayong JAGS. And we also have yung unmanned aerial vehicles na pagpipiloto. So, the possibility is endless. Ang importante lang po is yung pumasok po tayo doon sa requirement na physically fit. Yun po yung mga requirements po natin, yung age group, ganyan po. So, ayun po, I'm very happy that nagkaroon po kami ng pagkakataon na makabilang po sa Philippine Air Force.
1: Pero kumusta, ma'am, ang fleet natin? I mean, kumusta na tayo? I mean, very capable na ba tayo? Just in case, huwag naman mangyari, di ba? Pero, like, meron na tayo problem sa West Philippine Sea, eh. Kumusta yung fleet natin sa Air Force? I mean, nag-improve naman over the years.
3: Opo, actually nga po, dahil nga po sa strengthen modernization efforts po natin and sa suporta po ng ating liderato, ng ating Commander-in-Chief, and ng ating Secretary of National Defense, patuloy po tayong kumukuha ng mga platforms and we're beefing up our capabilities. Sa katunayan nga po, tayo po ang may pinakamaraming fleet ng Black Hawk dito sa Southeast Asia.
0: Wow.
3: Sa ngayon. Yes, and these were all procured brand new. So, ano po, on top of that, meron pa po tayong paparating na FA-50. Ayun po yung maingay fighter jets. And also, that's very important for, particularly for territorial defense. So, pagpapatrolya natin.
0: Okay. Sir Hernan, sa mga nakikinig ngayon, siguro na-inspire sa inyo, may mga nagpaplano, gusto ko rin maging pilot or maging member ng Air Force. Ano pong advice nyo sa kanila?
4: Ma'am, actually, there are three ways po, ma'am, to enter the military service. Mainly, so the first, ma'am, is PMA. Doon po ako galing, ma'am, sa Philippine Military Academy. So the age group, ma'am, is 17 to 22 years old.
1: Okay.
0: So parang after high school.
4: Kahit high school, ma'am. After senior high school, qualified na sila, ma'am.
0: Yes, ma'am. Magte-test ka, di ba?
4: Yes, ma'am.
0: And sa Baguio yan, di ba?
4: Ma'am, actually, there are testing centers all across the country.
0: Okay. Yes,
4: kaya
0: okay.
4: Pwede, ma'am, accessible siya sa ating lahat, sa mga kabataan na gustong mag-PMA.
0: And ilan lang ang kinukuha?
4: Usually, ma'am, nasa around 350 to 400. And usually, ma'am, nag-e-exam is around 20,000 to 30,000.
0: Wow,
4: so, kailangan
0: grabe.
4: Talaga, ma'am, mag-prepare.
0: Oo, Oo. Anong klaseng preparation? Math? Science? Ma'am, gina-advise yung mga nakikinig.
4: Actually, ma'am, sa totoo lang, ma'am, it's just like any other college entrance test.
1: Ah,
4: okay. So, ma'am, pag nag-prepare ka for your college entrance exam, it's almost the same. Halos the same. Yun. Wala lang pong science sa PMA entrance exam.
1: Oh, nagkakaiba na definitely sa training. Doon na.
4: Yes, sir. And also, sir, we also have to keep ourselves physically fit kasi, ma'am, part po yun. And also our medical fitness.
0: Dapat wala kang sakit sa puso, mga ganon. Diba? Ano pa po? Sabi nyo, may dalawa pa.
4: The second, ma'am, is also for officers. We call it the Philippine Air Force Officer Candidate School.
1: Mm-hmm.
4: Pero meron din itong counterparts in the Army and in the Navy. Pero syempre, ma'am, as an Air Force officer, I will promote the Air Force. Ang ito, ma'am, ay for those 21 to 27 years old with a bachelor's degree naman.
0: Okay. So, pwede ka pa. Ay, 27, hindi na. Hindi ka na pwede.
1: Sayang.
0: Oo.

0: Good vibes lang, kahit papano, coming from all the news that's going on, ma'am. Sigo, so I would like to greet you a happy 79th anniversary po. Ano po abangan sa anniversary natin?
1: Ay po, nung meron po tayo mga pre-anniversary activities na ginawa, like meron po tayong Air Power Symposium, Youth Leader Summit, also exhibitions to different schools like yung UST po, and yung ADOLE. So our... Kumbaga tayo, pinapakita po natin sa taong bayan na very active po ang Philippine Air Force. At kami po yung nagpapasalamat sa trust and support ng ating mga kababayan. Na sa katunayan nga po, mataas nga po yung score po natin sa yung trust and satisfaction ratings po. So maraming salamat po sa ating mga kababayan.
0: Maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine Air Force. Thank you for your service
2: po. Yes, yun po. Yung sasabihin ko, thank you for your service, ma'am.
0: Opo. Yan po si Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng Philippine Air Force, at si First Lieutenant Sir Hernan Perez, ang Service Support Department ng Philippine Air Force.
2: Yes.
0: Thank you so much.
2: Thank you, ma'am.
3: Thank you, sir.
0: Ang oras po natin, 11:51 ng umaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Migs Bustos sa DZMM. DZMM.

0: partner. Kumusta naman pinapagawa mong ano? Pinapagawa mong resort.
1: Bahay ng aso.
0: Kayo nga umaga, pag-usapan po natin ang construction.
1: Uh-oh.
0: Diba? At mga trends sa construction ngayon. Kasama po natin ngayong umaga si Engineer June Elepaño. Siya po ay Board of Trustee and past president ng Philippine Constructors
1: Association.
0: Tama ba? Constructors Association
1: yeah.
0: or PCA. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Good morning po, Engineer June.
2: Hi, good morning, Nina and Jax.
0: Opo. Thank you for joining us. Una ko pong tanong kasi merong PhilConstruct. Mm-hmm.

0: 2026. Ayan. Ano po bang aabangan?
1: Ah, well, yung aming PIL construct for 2026, this is actually a yearly event namin, no? And this event highlights yung mga bago sa construction, mga technologies, building materials, mga smart building solutions, heavy equipment, and even sa mga air conditioning innovations, no? And these technologies are both from local and international.
0: Hey, sir, go ahead po. Okay, so okay. Saan po ito gaganapin?
1: Ang venue ho namin for this year, for this coming one, is in SM Mall of Asia, no? Sa SMX. At saka, another location is SM MOA Concert Grounds. Yung sa SMX, yan yung indoor exhibits namin. Yung sa concert grounds, yan yung outdoor exhibit namin. Hindi lang, magkalapit lang naman sila, hindi ganong kalayo.
0: Po. So meron po bang tickets? Kailangan po bang bumili ng tickets or libre po ba ito?
1: Actually, libre po ito. Merong kaming link that you can register before the show, no? But during the show, that's where we have to charge, no? That's why we are encouraging everyone to register right now. And I hope you can see it in our posters in our digital media advertisements.
2: So ano po yung makikita dito, engineer, dun sa event na ito? I mean, nandun yung mga materials na pwedeng, yung mga makabago, like, di ba, nauuso ngayon yung sa parang mga container van. Kasama ho ba yan yung mga options na ganun po?
1: Opo. Doon sa indoor exhibit namin, doon karamihan yung mga sinasabi yung mga ginagamit sa construction, even sa mga finishing materials, no? Yung mga ginagamit natin even sa bahay, sa mga opisina, at sa lahat ng mga where construction is being done. No? Mm-hmm. And on the outdoor display naman, doon sa MOA concert grounds.
2: Yes.
1: Yeah, we have the equipment.
2: Okay.
1: We have equipments there. So medyo merong mga heavy equipments doon. That's why we need to bring it outside.
2: Ah, okay. May mga heavy equipment.
0: Yun, yung mga kailangan... nakikita ko doon mga, yung sa pictures po, no? Ang tawag sa mga ganun po. Example yung ng
1: mga crane, mga trucks, mga bulldozer, and excavators.
2: Tsaka yung parang lift ng para sa mga workers, di ba po?
1: Yes. Naka-display po sila doon. And then some of them are operational also. And although we don't encourage the visitors to try it, no? Just look at it.
2: Para makita lang
0: alam mo na, tatakot ako sa ganyan, baka mabagsakan kayo, di ba? Sorry po.
1: Pero kung kayo gusto niyong subukan, meron kami tinatawag na simulator doon.
2: Simulator,
1: yes. I think you should try and take a look at it.
2: Uh-oh.
1: And there you can simulate operation of a backhoe, an backhoe, bulldozer, and different earth-moving equipments.
0: Opo. And last question po, ano po ba yung mga trend na umuusbong sa construction ngayon?
1: Well, basically, it's now we're looking towards more on the environment, no?
2: Mm-hmm.
1: Yung mga energy efficient, at saka yung mga tatawag naming mga green buildings. No?
2: Sustainable.
1: These are the trends right now. And I guess you've heard about yung mga solar panel, which is also being used sa mga kabahayan natin, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi na lang ito ginagamit lang sa mga malalaking project, no? So there you can see it in our PIL construct.
0: Po. All right. Nako, maraming salamat po and good luck sa PIL construct 2026 na gaganapin po sa SMX Convention Center and SM Concert Grounds ngayon na po this weekend. June,
1: yeah, it's starting tomorrow.
2: Good luck, sir, and more power po sa Philippine Constructors Association po.
0: Maraming salamat po sa oras niyo, sir. Thank you. Ayan, partner, kailangan mag-register ka para hindi magbayad ng ticket.
2: Oo, di ba? Parang interesting yun. Maraming innovation ngayon. Yung, alam mo, lagi akong...

0: Kapag gusto pumunta, kasi every year we have them. Eh.
1: Yeah, tumitingin ako online. Oo. Na-fascinate ko yung mga ano, gawa sa, yun nga yung mga container vans.
0: Oo,
1: yung parang naka-ready na. Ready pero na. Yun lang sinasabi ko, di ba maingay yun? Or,
0: maingay.
1: Maingay yun, di ba?
0: Kaya malagyan ng ano, baka may soundproof something.
1: Hindi, katulad sa amin sa Batanes. No? Diba? Sabi ko, baka pwede sa Batanes.
0: Kasi yung alam mga sa amin, stone houses nyo.
1: Jay, tsaka mahal lang ano, ang construction ano sa amin. Kasi binabar ko pa eh.
0: Yun nga, naku, ibabar ko mo yung container van.
1: Pero ang hirap din kasi bumili ka ng mga construction materials. Kasi ang mahal.
0: Tsaka bawal na, bawal gamitin yung ibang bato doon, di ba? Pinagbawal na eh. Mm-hmm. Oo, kasi baka maubos.
1: Kaya nga.
0: Ayan, so anyway, very interesting po. If you have time, June 25 to 26, dyan po sa SMX, Philippine Constructors Association, in support of the Ayala Foundation. Ayan, maraming salamat po. Partner Jack, salamat sa iyo.
1: Yes, salamat din. And see you later sa Arangkada Balita.
0: Salamat rin pala kay Maring Maan Makapagal for filling in nung ako po ay talagang walang boses. Last week wala talaga. Isang linggo.
1: Kahapon nga, di ba, hinahanap ka ni Attorney Falsi. Tala wala ka. Sabi ko, hindi, nandiyan siya.
0: Medyo nag-voice rest. Opo. Maraming salamat, partner. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
1: Bye! Ingat po kayo.
2: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta EM! MM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Basta AM. DZMM.
2: Simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi ng example lang, 9 years old and below.
3: Konting pasensya lang po dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng ulan dito. At the same time, may bagyo.
4: So talaga medyo hahaba to. Because of that reservation made by the defense.
5: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, it almost automatically negate yung feelings ng bata.
1: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. 15 anyos na namaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na kaso. Pagpapose ng mga pulis sa loob ng mga paaralan, inaaral ng PNP.
1: Atleta estudyante ng Ateneo na si Rene Baterbonya inilibing na. June 8 ng bawat taon, idineklarang Rene Baterbonya Day sa Talacogon, Agusan del Sur.
0: Bahagi ng Center Island bumagsak sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan.

0: One, tatlo, sugatan!
1: Grade 9 students sinaksak ng kapwa estudyante sa Negros Occidental. Rider patay matapos mahulog sa bangin sa Benguet.
0: Dalawang bagyo binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng par. Infanta Quezon, binayo naman ng buhawi.
1: At Chris Aquino, ginunita ang death anniversary ng kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inilibing na sa Talacogon, Agusan del Sur ang atlet ng estudyante ng Ateneo na si Renee Clert Baterbonya. Nagkaroon muna ng misa sa Talacogon Gym bago ang libing kay Baterbonya kung saan dagsa ang mga nakiramay. Kapansin-pansin naman nakasuot ng jersey ang pamilya ni Rene sa kanilang huling sandali. Kasama na si wing Ateneo basketball player. Si Baterbonya kasama ang isa pang atletang Nigerian na si Divine Adili ay nalunod sa team building activity ng Ateneo sa Dibacolaw, Aurora. Idineklara naman ng lokal na pamahalaan ang June 8 ng bawat taon bilang Rene Clert Bobet Baterbonya Day sa Talacogon. Pinampagkilala sa legacy ni Baterbonya sa larangan ng sports, disiplina at community service.
1: Sinampahan ang reklamong kriminal ang 15-anyos na grade 9 student na isa sa mga akusado sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office, Eastern Visayas, inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office ang tatlong bilang ng reklamong murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14-anyos na sospek na lusot sa kriminal na pananagutan batay sa umiiral na batas. Nasa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office ang 14-anyos na binatilyo na sasailalim sa intervention program ng pamahalaan. Una nang sumalang sa paraffin test ang dalawang minor na sospek na nagpositibo sa gunpowder nitrate. Lunes ng umaga nang mangyari ang pamamaril sa paaralan kung saan tatlong estudyante ang nasuwi at 20 iba pa ang nasugatan.
0: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng pagtatalaga ng mga tauhan sa loob ng mga paaralan. Balita mula sa Camp Krame, hatid ni Raji Patrol Marlene Padianos. Mars.
2: Jeff, makikipag-ugnayan ng Philippine National Police ng mga pamunuan ng mga paaralan sa buong bansa para sa mas mahigpit pa na pagpatupad ng seguridad sa mga eskwelahana. Ito ang inihiyag ni PNP Chief Jose Melencio Natat Jr. sa gitna ng pangamba ng mga magulang matapos ang magkakasunod na insidente ng karasan sa mga paaralan na sangkot din ng ilang mga mag-aaral. Bukod sa mga nakatalagang police assistance desk sa labas ng mga eskwelahana, maaari rin anya magkaroon ng presensya ang mga pulis sa loob nito kahit isang beses sa isang linggo tuwing may flag ceremony.
3: Dahil kayo mismo ang stakeholder, kayo nagsasabi niyan, and then we will coordinate with the school. Pagka nandun tayo, whether with or without barrel, yun ang pag-uusapan natin. We don't need patrol inside camp.
4: Presence inside the
3: campus.
4: Yes.
3: The presence lang dyan, sinabi ko na nga kanina, is pagka nag-flag racing, tumutulong sila doon. Kasi nandun sila sa labas eh.
4: Yes.
3: Eh, paano makapag-flag racing din yung mga pulis? Kung flag racing na sila sa school.
2: Una nang ipinag-utos ni PNP Chief Narcate sa lahat ng mga commander on the ground na paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Ikinakasa ng Senado ang pagdinig sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa July 1, kung saan inaasahang tatalakayin ang usapin sa age of criminal liability ng mga batang sangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi siya pabor na ibaba ang edad sa kriminal na pananagutan ng mga bata. Giit ng mambabatas, epektido pa rin ang mga Child Reform Center tulad ng Bahay Pag-asa kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen na sumailalim sa rehabilitasyon ang maayos na nakabalik sa lipunan. Sa halip, isinulong ng senador ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games na nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal

0: liability.
1: Hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela meron kaming bahay pag-asa. At base sa aming mga karanasan, maganda yung aming naging resulta doon. Ang aking bill na ifinal, ito ba ang social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games. Kala mo games, pwede kang pumatay. At sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, nakaka-impluensya sa kanila. So,
0: iginit naman ang litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Maggalas na dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 years old pababa ang exempted sa criminal liability.
2: Hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan. Ibaba natin. It shouldn't even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong. Kasi we can simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi ang example lang, 9 years old and below.
3: Samantala, stigma pa rin na nakikitang dahilan sa naantalang paglapit sa mga doktor ng mga magulang ng mga batang posibleng may pinagdaraanan o issue sa mental health. Sinabi sa DZMM ni National Center for Mental Health Medical Center Chief Dr. Noel Reyes na kung minsan mga magulang pa mismo ang nagbabasura sa ideyang may pinagdaraanan ang kanilang mga anak. Dahilan kaya naantala ang konsultasyon. Kaya pinayuhan ng mga magulang na obserbahang maigi ang kanilang mga anak. Partikular kung nagbago ang kilos, emosyon o pag-iisip tulad kung naging malungkutin ang dating masaya o kapag mas gusto ng mapag-isa ng bata. Nagpaalala rin sa mga magulang na huwag ikumpara ang pinagdadaanan nila noon sa pinagdaraanan ng mga bata ngayon. At sa halip iparamdam sa kanilang naiintindihan sila. Para po sa mga kapamilya nating may pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari pong tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553. Maaari rin tumawag sa mga numerong 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Libre rin po ang serbisyo sa National Center for Mental Health.
4: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, it almost automatically negate yung feelings ng bata. They should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they're receiving right now. Kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila.
0: Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos isisi sa administrasyon ang nangyaring shooting incident sa Tacloban. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Si Vice President Sara Duterte na maglatag ng mga suhisyon para hindi maulit ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlo ang namatay. Ito'y matapos sisihin ni VP Sara ang administrasyon sa insidente at sinabing inilantad ng pangyayari ang mga kabiguan ng pamahalaan na bigyang pansin ang kahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga banta. Magsimbi rin anyang wake-up call o tanda para sa administrasyon ng nangyaring krimen at dapat kumilos na para matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan at mga kabataan. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman mga terorista ang mga estudyante para isailalim sa intel gathering. Inungkat ni Castro ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Calamba, Laguna noong 2019 kung saan may isang estudyante ring nasangkot. Bagay na dapat tumanong ng agapan kung nagsagawa rin ng intel gathering ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pino na rin ni Castro ang insidente ng pambobomba sa Davao noong 2016 at pagkamatay ng isang pulis noong 2019 dahil sa pagsabog sa paaralan na kung may ginawa rin anyang intel gathering ang dating Pangulo ay hindi sana nangyari.
6: Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion at dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores.

0: DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Timbog ang 19-anyos na lalaking nanloob sa butika sa Barangay Talipapa, Quezon City. Nakunan pa ng CCTV habang mistulang nag-Spiderman ang suspect nang sirain ng bubong para makapasok ng butika. Tinangay nito ang 100,000 pisong kita ng butika at isang cellphone. Natunton sa kabilang barangay ang suspect na nadiskubring dati na ring nakulong dahil sa illegal na droga, pagnanakaw at pagsusugal.
2: Sugatan ng grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nangyari ang pananaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa Teachers Village sa Barangay 2. Isinugod sa ospital ang 17 years old na biktimang nasaksak sa tiyan. Sinasabing nagsumbong pa ang biktima sa class advisor na may nagbabanta sa kanya kaya sinabihang huwag umalis ng paaralan. Pero lumabas pa rin ang campus ang biktima at nasaksak. Nahuli na ang estudyanteng nanaksak at pinaniniwala ang nag-ugat ng insidente sa matagal ng alitan.
1: Patay ang isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Balita hatid ni April Rafales. April.
3: Patay ang isang 29-anyos na lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho motorsiklo sa kahabaan ng Cannon Road sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Sa salaysay ng isang construction worker, lumabas siya sa kanilang barracks para umihi nang mapansin ang motorsiklo at ang nakahandusay na rider halos 6 na metro sa baba ng bangin. Pagdating ng mga responder, nadiskubreng wala ng buhay ang biktima na nagtamo ng injury sa ulo. Pinaniniwala ang tumama sa malaking bato ang rider na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dinala muna ang labi ng biktima sa kanilang tirahan sa Camp 4 habang hinihintay ang pagdating ng mga kamag-anak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Sa iba pang balita, hingi naman tayo ng update sa ika-apat.
4: 70% na umano ang mga ebidensyang kailangan markahan ang natapos sa ika-apat na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon araw. Ayon kay House Prosecutor at MBL Party List Representative Laila De Lima na nagsabing umaasa silang matatapos na ang pagmamarka sa mga dokumento para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito.
5: Mas marami na of course yung sa unexplained wealth. As I said, baka nga, we're hoping na yung sa unexplained wealth matapos within the day or up to tomorrow at the latest sa unexplained wealth. Yung confidential funds, we are hoping na matatapos within tomorrow.
4: Ayon kay De Lima, bukas pag-uusapan kung kakailanganin ng extension para sa pre-trial conference lalo't nag-extend na mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang trabaho nila kasabay ng karagdagang teams para sa defense at prosecution. Samantala, hiniling naman ng prosecution na buksan na ang laman ng Bureau of Internal Revenue box sa pre-trial conference. Ani ni De Lima, ito ay para malaman kung maaari nga bang magamit ang mga tax records lalo't isa sa mga laman ng articles of impeachment ay umano'y unexplained wealth ng ikalawang pangulo. Matatanda ang hindi binuksan ang BIR box ng House Committee on Justice noong Abril nang matalo sa botohan ang mga pabor sa pagbukas nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
1: Nagkalat ang ilang gamit at paninda sa isang food park sa Malate, bunsod ng malakas na hangin at ulan. Balita
2: na ulan kaninang mag-aalis 10 ng umaga. Dahil sa pagbayo ng malakas na hangin sa lugar, nagkalat ang mga gamit na paninda ng ilang saradong food stalls. Maski ang ibang upuan sa food park ay nilipad ng hangin habang bumaliktad ang mga lamesang kinakainan ng mga customer. Sa dinaanan ng Radyo Patrol, walang namataang binahang lugar mula Malate, Maynila, pabalik ng Espanya, partikular sa kahabaan ng Taft Avenue at tapat ng Metropolitan Theater na karaniwang tumataas ng tubig tuwing umuulan. Sa mga oras ito dito sa Espanya Boulevard, Jeff, ay mas maganda ng panahon bagamat maulap ay walang nararanasang pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
6: Ulat, panahon.
2: Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon sa kabila ng patuloy

0: Pinapaghina ng bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga ng Philippine Sea. Kabilang dito ang Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Huling namataan ng bagyo sa layong 295 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugsong 170 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Posible namang pumasok ng parang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng par at hindi inaasahang makaapekto sa bansa. Samantala, habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila, gayon din sa nalalabing bahagi ng Visayas, habang localized thunderstorms ang makaapekto sa Mindanao.
1: Ilang bahay ang nasira matapos tumama ang buhawi sa barangay Libho, Infanta, Quezon. Ayon sa mga residente, bandang alas 6:20 ng gabi, bigla na lamang namuo ang maitim na umiikot na hangin mula dagat bago tumama sa baybayin at manalasa sa komunidad. Bukod sa mga bahay, may mga nawasak ding cottage, mga bangka at dalawang malaking puno ang dabuwal. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga naapektuhang residente.
0: Tatlo naman ang sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng Center Island sa kasagsagan ng pagdiriwang ng taunang Wata Wata Festival sa San Juan City. Kwento ng isa sa mga nasugatan, nakikisaya lang sila ng dalawa.
1: Pangkalahatang mapayapa ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Nagsari ng mga nakikisaya sa selebrasyon sa kabila ng ulan. Balita mula sa San Juan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, basa ka na ba?
2: Yep, tama ka dyan. At bukod nga sa tubig, nagsaboy rin ang kasiyahan dito sa San Juan City sa gitna ng pagdiriwang ng Wata Wata o Basaan Festival. Pasado alas 7 ng umaga kanina na mag-umpisa ang pinakaabangang basaan na magtatagal hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Dinagsa ang Basaan Festival ng mga residente ng lungsod, pati na ng mga dumayo pa para makisaya sa selebrasyon.
3: Sobrang saya, sobrang energetic ng mga tao, tapos hindi ka talaga mabobored kasi lahat nag-e-enjoy.
4: Nagpo-file to kami ng leave dahil na din po yung mga kasamahan ko para makili-enjoy po sa Wata Wata. And this time po, sobrang masaya kasi parang may pa-booth na din po sila every barangay. May pa-games din sila sa mga kids and tatanggap sila ng mga surprises.
2: Bukod sa basaan, tampok din ang mga float mula 10 barangay sa lungsod na nagpapakita ng mga eksena sa buhay ng patron saint ng San Juan City na si San Juan Bautista, kung saan nanalo ng unang gantimpala at nag-uwi ng premyong 100,000 pesos ang barangay West Crame. Ayon naman sa hepe ng San Juan City Police na si Police Colonel Anthony Gantang, pagkalahatang pang mapayapa ang selebrasyon ng Wata Wata Festival ngayong araw. Batay sa pagtataya ng Eastern Police District, sumampa na sa halos 7,000 ang nakikisaya sa kapistahan ngayong Miyerkules. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Sarado po ang ilang lugar sa Maynila para sa pagdiriwang ng araw ng lungsod ngayong June 24. Sarado sa mga motorista ang paligid ng Quirino Grandstand, kabilang ang Katigbak Drive, Independence Road at South Road para sa State of the City Address mamayang hapon ni Mayor Isko Moreno. Inabisuhan naman ng mga motoristang humanap ng alternatibo ruta para sa kanilang destinasyon. At abangan, dating Congressman Mike Defensor, kakasuhan na rin ng NBI kaugnay ng ni-raid na KTV bar sa Pasig.
0: At utang tinitingnan ng motibo sa pagpatay sa Korean sa Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na
5: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado.
6: 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
9: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
4: Sa oras na 12:27, pinagbawalan munang lumayag ang maliliit na bangka sa Lapu-Lapu City, Cebu dahil sa malalaking alon. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
5: Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi muna pinalayag ang mga motorbangka na may bigat na 15 gross tonnage pababa. Ito'y matapos masira ang isang bangka ng isang araw na papunta sana sa Panganan Island. Nasa 15 bangka ang nananatili muna sa Maragondon Port na papunta sana sa mga maliliit na isla ng Lapu-Lapu City. Patuloy naman ang biyahe sa mga malalaking bangka at mga fast craft. Sa ngayon, patuloy ang monitoring na sa banta ng panahon. Dagdag ng pag-asa maktan na palakas ang hangin sa Cebu dahil sa binabantayang bagyo. Tiniyak naman ng Coast Guard na pinaiting nila ang pagbabantay para walang lalabag. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
4: Maraming salamat, Annie Perez.
6: Sasampahan na rin. Samantala, isiusulong sa Senado ang agarang pagpapasa ng National Land Use Act. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
7: Jeffrey, nangako ang bagong talagang chairman ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, Senator Raffy Tulfo, na pabilisin ang pagtalakay sa pagpasa sa National Land Use Act o NLUA sa Senado. Layon ng panukalang maglatag ng iisa at malinaw na patakaran sa wasong paggamit ng mga lupain sa buong bansa. Kabilang dito ang pagprotekta sa mga magsasaka at katutubo laban sa land grabbing, pagtitiyak na maayos ang pagpapaulad ng mga lupain at pangangalaga sa mga sensitibong kapaligiran. Unang inihain ang panukalang ito noong ikasyam na kongreso o noong 1994. Simula noon, ilang beses na itong muling inihain sa mga sumunod na kongreso pero hindi pa rin naging ganap na batas. Ayon kay Tulfo, panahon na para bigyan ng matibay na proteksyon ng mga magsasaka at katutubo laban sa mga land grabber na nagpapalit ng gamit ng mga agricultural land para maging residential, commercial o mixed use na proyekto para sa kapakanan ng malalaking kumpanya. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano!
4: Sasampahan na rin ang reklamo ng NBI si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y sex trafficking sa sinalakay na KTV bar sa Pasig. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
8: Rika, inanunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sasampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ito ng raid ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking. Ayon kay Matibag, ihahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office na una ang kinasuhan ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel kaugnay ng parehong operasyon. Sinabi ni Matibag na sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang hawak ng NBI na umano'y nag-uugnay sa kanya sa operasyon at pamamalakad ng naturang establishmento. Natagalan niya pagsisampa ng reklamo laban kay Defensor dahil masusi nilang pinag-aralan at sinuri ang mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang kaso.
9: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company of Feedpoint. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking.
8: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Rowen Cueto.
6: 200,000 pisong utang, sinasabing mo.

0: motibo sa pagpatay sa Koreanong negosyante sa Nueva Ecija. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
1: Sa press briefing nitong Martes, sinabi ng pulisya na ugat umano ng krimen ang paniningil ng biktima na si Shin Bong Sub sa mahigit 200,000 pesos na utang ng dalawang suspect na kinilalang sina alias Hao at alias Harin kaugnay sa pagbebenta ng mga beauty product. Matatandang June 17 nang matagpo ang patay ang biktima, dala ng tama ng bala sa ulo sa loob ng abandonadong sasakyan sa General Tinio Nueva Ecija. Pinaniniwala ang front lamang umano ang negosyo ng biktima at iniimbestigahan pa ang posibleng kaugnayan nito ng gunman at ng isa sa mga suspek sa bentahan ng ilegal na droga. Sinabi rin ng pulisya na si alias Harin ang itinuturong mastermind habang si alias Hao ang umano'y bumaril sa biktima sa malapitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
4: Magandang binisita ni Queen of All Media, Chris Aquino, at anak na si Bimby ang puntod ng kapatid na si dating Pangulo Benigno Noynoy Aquino III bilang pag-alala sa kanyang 5th death anniversary. Sa caption ng kanyang Instagram post, sinabi ni Chris na tiniyak nilang makarating sa Manila Memorial Park bago sumikat ang araw dahil delikado sa kanyang kalusugan ng sun exposure. Kadakip ng post ang pasasalamat ni Chris sa magagandang feedback sa hosting skills sa anak na si Bimby, gayon din ang papuri na humble at marunong makisama ang bunsong anak na natutunan niya ng anak mula sa kanyang si Tito Noy.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
4: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
2: Headline ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang parahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:35.
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Victor, kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa'yo ang daddy Kim mo, oh. Anak, sige na. Baka magalit ang daddy Kim. Ayaw niya.

0: May natitirang pagkain. Hindi po ako kumakain ng hipon. Ayoko rin po ng kimchi. Maanghang. Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon. Kailangan masanay kang kumain ng Korean food.
1: Yung nga po eh. Maanghang dito ka rin.
2: You eat kimchi. No leftover. Bad luck.
0: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
2: You bad boy. No manners. Come here.
0: Kim! Kim, stop it! Please! No!
3: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan, tila pasabog ang biglang pagbabalik ni Karen mula sa Korea. Dala ang iba't ibang mga pasalubong, ngunit malamig ng pagtanggap sa kanya ng mag-inang Melissa at Sonia. Hindi naging malinaw ang dahilan kung bakit para itong bulang biglang nawala. Mula noon ay naging madalas ang pagpunta-punta ni Karen sa kanila. Laging inaaya si Victor sa mga pasyalan at binubusog ng mga material na bagay. Araw-araw, hindi nawawala ang takot sa dibdib ni Melissa na sa isang iglap maaaring mawala sa kanya si Victor. Isang araw, biglaan ang pag-alis ni Victor at Karen nang wala siyang pahintulot. Kaya nagkaroon ng sagutan sa pagitan nila Karen at Melissa. Doon inihayag ni Karen ang tahasang pagbawi kay Victor. Masamang masama ang loob ni Melissa. Sa huli, sa pagkikita ni Karen at Paolo, natuklasin ni Melissa na magkakilala sila. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
0: Sorry, Paolo, kung medyo late ako. Kinailangan kong pumunta sa Korean Embassy para sa papers ni Victor. Teka, o-order ako.
5: No. Busog ako. Nag-order na ako ng iced tea kanina. Karen.
0: Ang liit ng mundo, no? Akalain mo, doon pa tayo sa bahay ni Melissa makikita after 7 years? Right?
5: Karen, humingi ako ng tawad sa kung ano man ang nagawa ko sa'yo noon. Magulong-magulong ang isip ko noon. Sinabi ko sa parents ko na buntis ka. At pinilit nila ako magpunta sa London.
0: Tumawag ako sa bahay niyo noon, Paolo. At ang sabi ng parents mo mismo, after mong malaman na buntis ako noon kay Victor, ikaw mismo ang nagpadala sa London para magtago. Alam mo ba, sobrang sama ng loob ko sa'yo noon.
5: Karen, hindi yan totoo. Sila ang pumilit sa akin. Pero nagbalik ako noon dito sa Pilipinas after a year. Nagpunta ako sa inyo. At ang sabi ng Tio Lando mo, wala ka na daw doon. At hindi na kita mahanap.
0: Doon ako kay Melissa napadpad. Anyway, matagal na yon. Kung ano man ang meron kay ni Melissa ngayon, wala na akong pakialam doon. Teka, ano nga palang dahilan kung bakit bigla ka nagpakita sa akin? May mga dapat ba tayong pag-usapan?
5: Yung tungkol kay Victor.
0: Kung pati ikaw makikipag-usap at makikiusap sa akin na huwag kong bawiin sa kanila si Victor, please na, huwag ka nang magtangka. Oo, ikaw ang tatay ni Victor. Pero ako ang lehitimong ina ni Victor. At nasa akin ang lahat ng karapatan.

Victor, anak, makinig ka, ha? Nandito lahat ng gamit mo sa bag na ito, ha? Mga briefs mo, sando. Pag may pawis ka, magpalagay ka ng tuwalya sa likod.

0: Kung ayaw na ayaw ako natutuyuan ka ng pawis sa likod.
1: Kanina po ako magpapalagay ng towel.
0: Kanina pa? E di kay Mami Karen mo.
1: Ayoko po siyang tawagin, Mami. Kasi hindi ko naman siya mama. Ikaw lang ang mama ko.
0: Victor, tumingin ka sa akin ng diretso. Makinig ka, ha? Si Karen, ang totoo mong mami. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun?
1: Ibig sabihin, Mama, hindi ka nagsabi ng totoo? Nagsinungaling ka? Sabi mo masama ang magsinungaling. Sabi mo, ikaw ang mama ko.
0: Anak, Victor, siguro dahil bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan. Pag lumaki ka na, maiintindihan mo na ang lahat. Basta, pag nasa Korea ka na, magpapakabait ka. Ayokong matigas ang ulo mo kay Mami Karen mo, ha?
1: Mama, ayokong sumama sa kanya. Sasama lang ako kung kasama ko.
0: Victor, huwag na matigas ang ulo. Hindi nga pwede yun.
2: Victor, anak, halika na. Naghihintay na ang daddy kay mo sa car.
0: Sige na, anak. Ayan ang Mami Karen mo.
1: Mama! Mama, ayokong sumama sa kanya! Mama!
2: Victor, come on. Baby, halika na.
1: Mama! Mama, Melissa! Ayokong sumama sa kanya! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Ayoko sumama sa'yo!
3: Mas madurog ang puso ko ng mga sandaling iyon, Charo. Ipinakita ko kay Victor at Karen na ang lahat ay okay lang. Pinilit kong huwag umiyak. Kung pwede ko lang sumbatan si Karen sa lahat ng sakripisyo ko para sa bata. Tuluyan na niyang pinilas ang kalahati ng pagkatao ko.
1: Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita ng Mama Melissa ko.
2: Alam mo, Victor, magugustuhan mo sa Korea. Mas magaganda doon ang mga theme park. Malalaking roller coaster. Marami kang makikilalang mga bagong kaibigan. Mga Pilipino rin sila. May snow doon. Ang sarap! Ang lamig!
1: Tito Karen, ayoko pong sumama sa Korea. Gusto ko na po sa amin. Kinilala sa sumama ko.
2: Manang Bebang! Paliguan mo na si Victor! Kailangan na niya matulog.
1: Ayokong matulog! Hindi ako matutulog!
4: Karen, you told me your son is a good boy. You lie. He's bad.
2: Kim, my love, please give him time to adjust. Please, for me.
4: Every day, he's like that. Always cry.
2: I'm begging you, Kim. Please, give him some time. He'll be okay.

0: Mula nang kinuha ni Karen si Victor, madalas dito ka lang sa kwarto, nanonood ng TV. Lagi mong yakap yung toy car niya. Melissa, ina din ako. Kaya alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo. Nang malaglag ang bunso mong kapatid. Tapos sumunod na inatake ang tatay mo. Akala ko, mamamatay na rin ako sa sobrang sakit. Pero kinaya ko, anak. Dahil kung hindi, wala ako sa tabi mo ngayon.
1: Sobrang sakit, Nay. Sobra. Hindi ko alam kung kailan ako mag-

0: Alam ko, anak. Pero kailangan nating tanggapin. Nagsisisi ka ba sa lahat ng panahon at pagmamahal na binigay mo kay Victor?
1: Hindi po.
0: Yun ang mahalaga, anak. Nakita ng Diyos ang puso mo. Kung gaano mong kamahal si Victor. Alam ko, may ibibigay siyang regalo sa'yo. Kung hindi man ngayon, malamang sa hinaharap mo.

0: Victor, kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa'yo ang daddy kay mo. Anak, sige na. Baka magalit ang daddy kay mo. Ayaw niyang may natitirang pagkain. Hindi pa ako kumakain ng hipon. Ayaw ko din ng kimchi. Maanghang. Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon lang. Kailangan masanay ka sa Korean food. Ayaw ko nga po eh. Maanghang, Tito Warren.
1: You eat kimchi. No leftover. Bad luck.
0: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
1: You bad boy. No manners. Come here.
0: Kim! Kim, please stop it! Please!

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos.

escapan a Totolok? ¿Umiriaka? Sorry, canina, ha? Galit ka pa ba sa daddy kay mo? Hindi na po. Okay lang po yun. Kasi matigas ang ulo ko. Bakit ka umiyak? Naiisip ko po si Mama sa kasi Lola. Gusto ko na po bumalik ko sa amin. Victor, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Ayos ng lahat ng papeles mo papuntang Korea. Ayos ng lahat ng tiket natin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa Pilipinas, anak. Kasi may negosyo ang daddy mo sa Korea. Kailangan na natin bumalik doon.

Makinig ka sa akin, anak. Hindi ba ang sabi ni Melissa? Bata ka pa, kaya hindi mo naiintindihan ang mga bagay. Pero kapag lumaki ka na, mas maiintindihan mo kung bakit kailangan mong sumama sa akin. Victor, ako ang tunay mong mami. Kahit po walang snow sa bahay namin, kahit po konti lang ang laruan ko, masaya po ang uron. Kasi, mahal ko si Mama sa si Lola. Pwede ko pa silang makita kahit

0: Salamat, Melissa. At pinaunlakan mong imbitasyon kung magkita tayo dito sa park.
1: Wala yun. Naisip ko, mula nang dumating ka, ni hindi man lang tayo nakapag-usap ng maayos.
0: Ito na siguro ang tamang panahon para malaman mo kung ano talaga ang nangyari sa akin sa Korea. Melissa, okay naman ang lahat sa unang taon. Nung dumating ako doon. Pero ginahasa ako ng mismong may-ari ng club. Paulit-ulit. Hanggang sa tumakas ako. Aksidente kong nakilala sa isang mall si Kim. Miyembro siya ng isang high-profile syndicate sa Korea. Konektado sila sa big-time drugs at marami pa. Mapera siya. Kaya kahit alam kong delikado ang buhay ko sa kanya, tiniis ko. Napakahigpit niya sa akin. Ni hindi ako pwedeng umalis mag-isa. Ni ayaw niya akong pauwiin ng Pilipinas. Hanggang sa unti-unti na siyang, kahit alam kong delikado ang buhay ko sa kanya,

0: Napakahigpit niya sa akin. Ni hindi ako pwedeng umalis mag-isa. Ni ayaw niya akong pauwiin ng Pilipinas. Hanggang sa unti-unti na siyang tumiwalag sa sindikato nila. Isa lang ang masasabi ko, Melissa. Ni minsan, hindi nawala sa isip ko si Victor. Siya lang ang naging inspirasyon ko doon. Bukas ng umaga ang alis namin papuntang Korea. Baka may ibibilin ka bago tayo maghiwalay.
1: Dinala ko tong toy car ni Victor. Alam ko matutuwa siya kapag nakita niya yan. Favorite niya yan eh. Ayoko na rin niya makita para mas mabilis ako makabangon.
0: Sorry sa lahat, Melissa. Sana mapatawad mo ko. Hindi man niya yun kahit sa ibang panahon.
1: May allergy siya sa hipon. Sinigang at adobong baboy ang paborito niya.
0: Pipilitin kong matutong lutuin yun.
1: Kamutin mo yung likod niya bago matulog. Mahirap siyang makatulog kapag hindi kinakamot ang likod.
0: Salamat. Salamat sa lahat, Melissa.
1: Pakisabi sa kanya. Kahit hindi ako ang tunay niyong nanay.

0: Melissa, magtatanghalian na. Abay, magsaing ka na. Ano ba ginagawa mo dyan sa bintana at nakatanghod ka sa langit?
1: Nay, siguro nasa Korea na sila Victor, ano? O nasa eroplano pa? 6 a.m. daw ng umaga ang flight nila kanina.
0: Abay, malay ko kung gaano kahaba ang biyahe papuntang Korea. Batang to mga tanong, oo eh.
1: Kayo naman, naisip ko lang.
0: Kapag ikinasal na kayo ni Paolo, naku, sigurado ako, magkakaroon kayo ng isa pang Victor. Yun talaga yung sayo. Ah, ayan na si Paolo. Buksan mo na. Kanina mo pa siya hinihintay, hindi ba?
2: Mama Melissa!
1: Oh, akala ko nasa eroplano na kayo. Karen! Hindi ba't kaninang umagang flight nyo?
2: Melissa, nag-usap kami ng masinsina ni Kim. Napagkasunduan namin na hindi na namin siya dadalhin sa Korea. Alam namin, mas magiging maligaya siya rito sa piling nyo. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Alagaan mo siyang mabuti.
1: Payakap nga ako sa baby ko.
2: Dito na daw ako sa inyo. Sabi ni Mami Karen.
1: Karen?

0: kasalukuyan, nasa poder ko pa rin si Victor. Next year, ega-graduate na siya ng college sa kursong Political Science. At gaya ng kanyang ama, balak niyang ituloy ito sa kursong law. Kami ni Paolo ay nabiyayaan ng isang supling at kami na rin ang nagmamanage ng business na naiwan ng mga magulang niya. Patuloy ang komunikasyon namin ni Karen. Sa tuwing umuwi silang buong pamilya dito sa Pilipinas, kasama kami sa pamamasyal. Ngayong malaki na si Victor, mas naging malinaw na sa kanya ang lahat na si Karen ang kanyang biological mother at ako pa rin daw ang itinuturing niyang ina, higit sa kanino man. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Melissa. Ano nga ba ang batayan ng isang mabuting ina? Para sa akin, hindi ito natatapos lamang sa pagdadala mo sa kanya sa loob ng sinapupunan ng 9 na buwan. Ang batayan ng isang mabuting ina ay pagkatapos mong mailuwal ang sanggol. Kasunod nito ang maayos na pagpapalaki, pag-aaruga at paggabay sa kanya sa isang tuwid na direksyon upang makamtan niya ang kanyang mga mithiin sa buhay. Kaya naman saludo ako kay Melissa at sa mga katulad niya na hindi inalintana ang sariling kapakanan at kaligayahan, maibigay lang ang isang maayos na buhay sa isang itinuring niyang tunay na anak. Naway naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po kami magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Soros po natin, 103.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, para sa ilang cybersecurity analyst, walang direktang epekto ng isang bata. Ibinahagi sa DZMM ng cybersecurity analyst at co-convener ng Scamwatch Pilipinas na si Art Samaniego ang pag-aaral ng Oxford University kung saan nakitang hindi nagagaya sa real-life scenario ang mga napapanood o ginagawa sa online game. Para kay Samaniego, dapat tutukan ang ibang aspeto sa agresibong kilos ng kabataan tulad ng mental health, pamilya, social influence, lalo ng sinasalihang online community.
3: Online community na sinasalihan ng mga batang to. Aha. Na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. Ito yung isang online movement kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
2: Sa ibang balita, dagdag hamon sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa Rangani, ang pag-ulang dulot ng localized thunderstorm. Sinabi sa DZMM ni Sarangani Provincial Information Officer Joanna Lapore na nagdudulot pa ng pagguho ng lupa ang pag-ulan kaya pahirapan ang paghahanap sa mga natabunang labi. Ang ilang kaanak nag-issue na ng affidavit para hindi nahanapin ang kanilang nawawalang kamag-anak. Sa ngayon, umabot na sa 36 ang namatay sa probinsya habang 16 ang hinahanap. Nakatutok ng pamahalaang panlalawigan sa rehabilitasyon kaya bukod sa pagkain, tubig at mga tent, panawagan din nila ang ilang construction materials.
4: Need po ngayon ay towards construction materials na po dahil kinakailangan na pong magsimula ang pag-rebuild ng mga nasirang mga bahay.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal.

0: si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang hapon po mga kapamilya. Happy Wednesday everyone. Hump day na po. Ibig sabihin kaunting tumbling na lang tayo po ay tatawid na ulit sa ating pinakapaboritong bahagi ng linggo, ang weekend. Ganun. Oo, June 24, 2026 po mga kapamilya. At kaunting tumbling na lang din po ay tatawid na tayo sa ating pong buwan ng Hulyo. Napakabilis po ng 2026. Ang dami po nangyari sa unang half ng taon. Ang dami pong mga balitang hindi magaganda at may kinalaman nga po dito sa isa sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa Tacloban na pag-uusapan po natin maya-maya. But of course, napansin nyo na, wala nag-i-introduce ng at kasama ko rin po ang aking napagandang partner na si Liza Aquino. Wala tayong ganun ngayon at nakapahinga po ang napaka-pogi, napaka-bait, napaka-religious na si Attorney Noel Del Prado. Marami siyang kailangan gawin ngayon. So ako kahapon ang wala at siya naman ngayon ang wala. So hashtag salisigang kami for today. Hindi kami nagkita. Ayun na nga. Pero tomorrow, tingnan natin kung makukumpleto ang tambalang Aquino Del Prado. Balita ko nagmonolog-monolog siya ng matindi kahapon dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magmonolog today. Hindi ko sagot ang mga payong legal. Meron po tayong makakasama dito sa studio. Maya-maya, isa po sa ating mga regular partners dito sa program. Pero syempre, bago natin i-introduce ang ating makakasama for today's video, eh hello po muna dyan sa mga viewers po namin nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon, maulan na hapon po sa inyong lahat. At syempre, kumusta naman po lahat ng mga kapamilya po natin sa labas ng Republic of the Philippines? Kumusta, kumusta? Mga kapamilya po natin dyan sa The Filipino Channel, I1TFC, ating mga viewers po. Hello, hello! Gusto po namin malaman kumusta po kayo dyan sa inyong mga lugar. At syempre, huwag po natin kakalimutan lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nakikinig po dito sa
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan para po sa ating guest lawyer for today, huwag kayo mahiya kasi siya, wala siya noon. Sasagutin po niya. Natawa na agad. Sasagutin po niya ang mga katanungan legal hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman po, ipadali niyo na po yan sa amin po mga hotline. 0919-2783000. Ulitin ko lang po. 0919-2783-000. Abangan po namin ang inyong mga mensahe maya-maya. But of course, kung kayo po ay pinanganak pa noong sinaunang panahon at may landline pa rin po sa inyong mga bahay, meron din po kaming mainit-init na mga hotlines pong pwede ninyong tawagan. 8924-4101. Local numbers po namin 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
0: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
2: Sa oras po na 1:09 ng hapon, atin na pong alamin at ikasa ang ating Wednesday lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
2: Kahapon po mga kapamilya, ay diniscuss po ng ating profesor, si Attorney Noel Del Prado, ang Juvenile Justice and Welfare Act. No? May kinalaman po ito dito sa karumal-dumal na pamamaril na nangyari sa isa pong eskwelahan sa May Tacloban. And just to give you an update, dun sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon, formal na pong nakasuhan ng Philippine National Police yung 15 years old, ano? Yung 15 years old na suspect, kasi dalawa ito, yung dalawang gunmen ay isang 14-year-old at isa naman po ay 15-year-old. So ngayon po ay formal nang kinasuhan ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injuries yung 15-year-old na gunmen. So hindi pa rin naman dito natatapos talaga ang nangyari, no? Hindi po natatapos ang laban para sa hustisya sa pagsasampa ng kaso. May mga iba pa pong pupuwedeng gawing remedyo itong mga biktima para may makuha pa rin sila na naaayon dito sa batas. So ito po ang part 2 continuation nito pong discussion, legal discussion dito sa nangyari sa Tacloban. So ang ating tanong ngayon, eh hanggang saan po ba ang pananagutan ng magulang sa krimen ng kanilang mga anak? At sasagutin nga po yan ngayon ang ating guest lawyer, nag-iisang si Attorney Jojo Flamiano Jr. Hi.

0: po, sir. Magandang hapon. Welcome back to Law Attorney.
1: Magandang hapon, partner Liza. Magandang hapon po, mga kapamilya. It's good to be back.
0: Oo nga, pero nakakalungkot na ang topic natin ngayon ay walang kinalaman sa hatian at away ng mga lupa ng ating mga kapamilya. Kadalasan, yan ang ating napag-uusapan. But for now, we're gonna discuss something na very alarming. Kasi po, hindi po ito karaniwang nababalita. Hindi po natin karaniwang nalalaman na may mga ganitong insidente po sa mga paaralan. And napakalalim po ng issue na ito. Ano? So, ngayon po, ang sentro ng ating magiging discussion would be the liability, if there is such a liability for the parents ng mga bata na sangkot, hindi lang po sa ganito mga krimen. I mean like yung mga actions ng mga anak in general. Ano pong sabi ng batas dito?
1: Partner, totoo yan, nakakalungkot talaga partner at nakakabigla yung sitwasyon kasi madalas partner yung mga school shooting naririnig natin yan napapanood sa Amerika, 'di ba? Sa Europe paminsan-minsan, pero generally dito sa atin hindi masyado. So kagimbal-gimbal talaga kumbaga yun nangyari dito sa situation na ito. Definitely partner, no, merong liability o may pananagutan dito yung magulang. Bakit? Unang-una bakit? Kasi ang magulang ang may parental authority o may pangangalaga doon sa mga minor de edad na mga bata no na involved dito. Alam naman natin partner na kapag ang anak ay hindi pa umaabot sa legal age, which is 18 years old, syempre ang parental authority niyan ay nasa magulang talaga unless tinanggalan ng parental authority ng husgado yung magulang. Pero sa pangkalahatan, syempre, ang default, ika nga, ang parental authority niyan ay nasa magulang. So, bahagi ng obligasyon ng magulang ay siguraduhin na napapalaki ng maayos at gumagalaw ng tama yung minor de edad na anak o mga anak nila. At syempre, kapag na-involve, sa katulad sa ganitong klase ng krimen, meron din pananagutan yung mga magulang. Pero, syempre, mas limitado, partner.
0: Okay.
1: Sa pangkalahatan, syempre, hindi naman makakasuhan din ng kasong kriminal.
0: Okay. Sabi so, mo hindi nga, pwedeng makulong ang magulang sa kasalanan ng kanilang anak?
1: Sa pangkalahatan, hindi. At kadalasan ay civil in nature yung liability.
0: Okay.
1: Kaya nga, pumupunto doon sa pagkukulang nila na palakihin o gabayan ng tama yung magulang nila. So yan yung general rule. Yung mga anak nila. General rule yan. Pero syempre, kung mapatunayan na halimbawa naging kasama sila o accomplice, halimbawa halimbawa
0: kung may prior knowledge
1: may
0: sila
1: prior
0: sa
1: knowledge,
0: plano.
1: O halimbawa, for example, yung isang magulang halimbawa merong firearm.
0: Okay.
1: Diba? Merong barrel, for example. At lagi niya sinasabi sa anak niya, anak, tandaan mo ha, huwag kang magpapadihado. Pag binuli ka, nandyan yung baril ko, gamitin mo.
0: Ah.
1: Yung ganyan. So, ibig sabihin, partner, kung merong ganong prior advice at sinunod ng anak yon, maaaring makasuhan pa rin. At the very least, partner, criminal negligence yun.
0: Okay.
1: Kasi maaaring sabihin ng magulang, hindi ko naman inutusan niya, nabarilin niya yung kaklase niya.
0: Joke lang. Pero just the same,
1: pagkukulang pa rin yon dahil una, binigyan mo ng access yung anak mo sa baril, the same time, sinabihan mo siya o binigyan mo siya ng general idea, pwede ko palang barilin yung bully na kaklase ko o yung kinabibisitan ko na kaklase. So, criminal negligence yun, partner. Of course, kung kasama sa pagpaplano, ibang bagay din yon.
0: Anong tawag doon? Anong pwede ang pwedeng kasong isampa?
1: Criminal case pa rin yun, partner. Pwedeng kung kasama sa pagpaplano, principal by inducement or indirect participation.
0: Okay.
1: Kung halimbawa, sa mga ibang pagkakataon naman na halimbawa, na gumawa ng krimen halimbawa yung kanyang anak, tapos nalaman niyang gumawa ng krimen, imbis na isuko niya, tinago pa niya, kinanlong pa niya.
0: Oh, okay.
1: So,
0: obstruction of justice.
1: Obstruction of justice and partner. Pwede rin makasuhan siya na posibleng accessory or accomplice siya. So, depende doon sa ginawa niya.
0: Okay.
1: So, ito lang yung mga limitadong pagkakataon, partner, na maaaring makasuhan ng kasong kriminal kasama nung kanyang anak o kung sino man o kung siya man ay guardian on. But sa pangkalahatan, partner, civil liability.
0: Okay.
1: So, ano naman yung civil liability na yon? Siyempre, kasama dyan ang magulang, katulad sa sitwasyon na partner, yung masaklap na sitwasyon sa Tacloban, sigurado yung mga magulang noong mga gunmen o yung mga gumawa nito ay kailangang panagutin dun sa babayaran. Pagbabayad doon sa una, syempre sa daños perjuicios, dun sa pagkamatay ng tatlong bata. At dun sa iba naman, syempre doon sa mga ginasta nila,
0: medical bills
1: at medical needs pa nila sa mga susunod na panahon,

0: Kasama rin yon. Of course, iba pa rin partner, ito kasi yung mga sinasabi nating mga actual costs. Siyempre, meron ding mga civil damages. O ibig sabihin, ito yung mga, siyempre, lalo na yung mga nawalan ng anak. Diba? Hindi na, bukod sa hindi na maibabalik sa kanila yung mga bata, siyempre, merong depression niya, magkakaroon depression, sleepless nights, anxiety, etc. Trauma. Yan. So, kailangang bibigyan din ng halaga ng hukuman yan.
1: Okay.
0: So, kung may mga nasirang property, halimbawa sa eskwelahan,
1: yung classroom.
0: Diba? Yung mga classrooms, at yung ibang desks, mga equipments doon, diba? Sasagutin din nila yon.
1: Okay.
0: Kumbaga kasi lalabas yan, damage to property yan. So, kailangan din nilang sagutin yon.
1: E, paano kung di po nila kayang bayaran? Wala silang means to pay for those fees.
0: Mm-hmm.
1: Can you sue them criminally?
0: Yes, actually, lalabas doon yon na kapag, wala namang subsidiary imprisonment talaga partner dyan, pero ang mangyayari dyan, kung meron silang, kung wala man silang cash partner, bibigyang halaga o ituturing o titingnan dyan kung ano yung ibang mga properties o valuables na meron. Yes, yes, maghahatak yan. Maring hatakin yan ng sheriff on final, decision or conviction nila, no? Maghahatak na yan.
1: Ah, grabe, ang bigat din ito. Mm-hmm. But tawid tayo dito sa, kasi all of this are yung mga hypothetical situations. We are not saying na in-encourage ng magulang itong mga bata doon sa Tacloban situation. These are merely hypothetical situations. Yes. Para alam po natin anong sinasabi ng batas sa bawat mga posibleng sitwasyon. Paano po kung, for example, dito sa Tacloban, ito yung question ko, direkta na talaga doon sa nangyari. Police authorities said doon sa kanilang initial investigation na ang baril ay hindi naman po sa magulang talaga. Ito po ay, I think, sa Tiyahin.
0: Sa Tiyahin.
1: Oo. Paano po yun kung hindi siya direct guardian nung bata na nakakuha nung baril niya?
0: Okay, partner. Kumbaga, kung hindi siya ang guardian nung bata, dahil siyempre, kung yan naman na may magulang, hindi siya makakasuhan bilang guardian, no? So, labas siya doon sa issue na yon. At maaaring kasuhan pa doon sa issue na yon ng civil liability or civil negligence, ano, yung mga magulang talaga ng mga bata kung meron pa sila. Pero hindi ibig sabihin nun na
1: absuelto
0: na yung policewoman. As we speak, di ba, sinabi na ng spokesperson ng Philippine National Police na definitely magkakaroon ng administrative action. Malamang mapupunta sa pagkasibak yan, dahil unang-una, partner, kapabayaan yon na paano nagkaroon ng access yung kanyang pamangkin doon sa kanyang baril.
1: Tama.
0: Kung hindi yan.
1: Oo, may diba? Anong tawag din? Vault or
0: naka-vault dapat yan. Oh. Diba? In other words, may mga, wala dapat access in general kung sino man, lalo na yung mga bata. Pero dito nagkaroon ng access. Diba? So, at the very least, criminal negligence yun, partner. Administrative negligence din for that matter. Ngayon, kung lalabas doon na iniwan niya talaga o binigyan niya ng access yung kanyang pamangkin dahil sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin binigyan niya ng idea o ideya na sa ganitong sitwasyon, mas malaking pananagutan pa yon, criminal liability pa yon. Doon din papasok yung possible criminal liability niya. Bukod doon sa administrative at syempre later on civil liability rin.
1: Oo, yun doon sa 14-year-old naman, security guard. I think yung kanyang kaanak na nakuha rin niya, may access din siya doon sa baril. So may this be a reminder to everyone na may mga baril po, no? May mga proper documents kayo, may license to carry kayo. Itago nyo pa rin.
0: Oh,
1: itago,
0: partner,
1: nyo pa rin sa bahay ninyo yan.
0: Kasama yan, partner, sa responsible gun ownership.
1: Kumbaga,
0: hindi lang yung actual na paggamit, kundi yung pagtatago, pag-iingat ng barel. Dahil, alam naman natin, syempre, lalo na kung may bala yan, di ba? Madali
1: una naman. Nga, dapat wala eh. Dapat
0: nakatanggal yan. Kaya naka-empty yung magazine,
1: yes,
0: di ba? Pero, yun, sabihin na natin, nakasama sa kapabayaan yan.
1: Mm-mm.
0: May access na, tapos loaded pa.
1: Oo, nakapatay.
0: Diba?
1: Eh.
0: At sa totoo lang, partner, napakadaling i-AI or i-Google kung paano magkasa ng barel. Hindi katulad ng araw na baka kailangan pa mag-research sa library kung paano mo ikakasa.
1: Totoo.
0: Diba? Ngayon, that's one click away lang.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, hindi natin, hindi mahirap isipin na ang 14 or 15-year-old na magagaling pa sa atin sa sa social media, sa computer use, sa internet use, eh madali

0: silang mag-access
1: ng
0: ganyan.
1: Tama yan.
0: Even assuming partner na, in other words, wala nang imposible na hindi nila kayang gawin yon. Kumbaga, kung kaya nga nilang, assuming na pinagplanuhan partner, kasi lumalabas sa mga balita wala namang specific target ang pagkakaintindi ko.
1: We have yet to verify.
0: Pero mukhang parang parang medyo rage yata ito, although may sinasabing may bullying issue, 'di ba? Pero ang bottom line nito, kung kaya nga nilang magplano ng ganun, kayang-kaya nilang i-research kung paano gumamit ng baril.
1: Oo, kasi kung meron silang gustong gawin, i-exhaust nila all options to realize yung mga gusto nila, para gawin yung mga gusto nilang gawin. Pero of course, hindi ka naman gigising, attorney. And may I just say this, no? Na anuman po ang kanilang reason, wala pong tamang rason para ma-justify ang ginawa nila. Mali ang ginawa nila, no? Whatever man lalabas sa investigation, hindi po mababawasan ang kanilang kasalanan dito po sa nagawa po nila. Lives were lost because of this situation. But I do want to ask, attorney, hindi ka naman gigising lang, no? Sa kama mo, sabi mo, parang gusto kong mamaril today. It doesn't happen that
0: yes,
1: way.
0: So,
1: meron kang, may mga red flags yan. May mga signals
0: meron
1: yan sa bahay.
0: Meron yan, partner.
1: So, paano po yan? For example, nakita na po yan ng mga magulang weeks, months, years before that happened. Pwede pa bang hugutin as evidence yan against those parents?
0: Pwede, partner yan. Ano?
1: Wala prescriptive period yan na parang may pitik siya 3 years ago eh, pero after nun, hindi na kasi naulit. So, hindi na namin pinansin.
0: Well, ang may prescriptive period, partner, kung hanggang kailan pwedeng isampay yung kaso.
1: Okay.
0: Laban dito sa mga ngayon ay akusado na, no? O responder for that matter, naisampa na, di ba? So, pero yung pagkuha ng ebidensya, whether may mga red flags 2 or 3 years ago, pwede, partner, na i-consider yan.
1: Pwede
0: maging ebidensya yan, partner, lalo na para patunayan yung kapabayaan, halimbawa, ng magulang o ng guardian na involved, no? Of course, syempre, partner, dadaan pa rin yan sa masusing proseso. Halimbawa, kung aabot sa korte yan, syempre, kailangan magkaroon ng expert testimony to the point. Halimbawa, maaring magpresenta ng psychologist para sabihin na yung precondition niya, halimbawa, o yung mga nakikitang ganitong red flags o symptoms 3 years ago, pwede pa rin pumasok.
1: Okay.
0: Na pwedeng sabihin natin na pwedeng symptomas siya ng depression.
1: Okay.
0: O kaya naman, yung magulang.
1: Yun.
0: Diba?
1: Okay.
0: Ang magulang, diba? Ang mas nakakakilala o ang higit na nakakakilala
1: dapat
0: sa mga anak
1: at dapat nakakakilala
0: sa mga anak ay mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, partner? No? So, kasama sa obligasyon ng magulang ay yung pagmamonitor sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga anak nila.
1: Mm-hmm.
0: At kung may nakikita silang na mga red flags, katulad dito, halimbawa, nakita nila pagkagamit ng tablet o sa computer, may...
1: Ano yung sinesearch?
0: O may sinesearch
1: na... Ginagawa ko yan sa anak, diba? Ko, I check anong pinapanood.
0: Kasi minsan... issue tungkol sa pagkitil sa sariling buhay, di ba, partner? Ito, halimbawa, anong pwedeng gawin doon sa nagbubuli sa kanya? Mag-search tungkol sa guns, halimbawa, o yung mga mapanakit na bagay o instrumento, yan, red flag na yan kaagad.
1: So, Pero dapat tinitignan.
0: Yes, tinitignan, minomonitor, tapos kung merong ganun, kausapin kaagad. Ngayon, syempre, alam naman natin, hindi naman lahat, partner, ng magulang ay may magandang relasyon sa mga anak. Diba?
1: Yes.
0: So, kung sakali man na hindi makuha, halimbawa, sa pakikipag-usap, halimbawa, ng magulang sa anak, pwede namang padaanin yan, partner. Pwede namang magkaroon ng mga alternative measures yan. Halimbawa, yun, kumausap ng kamag-anak na pwedeng kumausap doon sa kanyang anak.
1: Mm-mm.
0: Kaya naman, seek professional help.
1: Yes,
0: marami namang libre, partner. Hindi
1: and
0: naman
1: it does,
0: lahat.
1: It's not a sign of weakness. Para lang po alam ninyo. Minsan kinakahiya ng ibang mga tao na kailangan nila ng professional psychological help. Pero hindi, it's a sign of actually bravery of accepting that you need help, di ba? So tama yon na attorney. You were saying, attorney.
0: Yun nga na ngayon kung sa tingin niya despite the initial na mga intervention kundi pa rin dito na dapat, partner, pumasok na mag-report mag-report man lang sa barangay, di ba? O kaya naman yun nga sa authority, sa kapulisan, kasi lalo minor de edad, hindi naman huhulihin kaagad ng pulisyan.
1: Yes.
0: Popo sa
1: protection section.
0: Yes, oo. At magagaling na, partner, mag-handle yung mga kapulisan natin.

0: sa ganyang aspeto, no? So, yun ang dapat na gawin. In other words, preventive measures ito, partner, eh. Kumbaga, kung yung ganitong mga sitwasyon, partner, eh maaaring mapigilan ito.
1: Oo. Paalala lang din po natin, no, na yung mga magulang po dyan, alam ko lahat po tayo mahirap ang buhay, we focus on trabaho para mabigyan po ng magandang buhay ang ating pong anak. Pero i-remind po natin na meron po tayong role beyond just providing for the family. Kailangan po natin gawin ang mga ito. Hindi po natin dapat inaasa sa mga guro ang pagdidisiplina sa mga anak po natin. Dapat po yan sa bahay pa lang. Azilea, example, makita mo pa lang na may konting tantrum yan. Talagang pinuputol ko lang sungay, patubo pa lang.
0: Kasi totoo, po, partner, yan.
1: Mahirap kapag malaki na yan. Problemado ka na. Pag example, edad na ng 14, 15, yung teenager years, alam mo yan, attorney. Magsa-struggle ka na dyan.
0: Oo, no? Mas mahirap na
1: challenging years yan.
0: Sabi nga ng mga matatanda, mas mahirap ng isuweto o disiplinahin yung mga bata pag medyo ganun. So in other words, una pa lang.
1: Formative years,
0: kinokorek mo na.
1: Yes, there you go.
0: Kasi sabi nga, habang tumitigas ang buto ng mga bata, ito, posibleng tumitigas din ang ulo ng mga yan. So dapat, bago umabot sa ganyan, ayusin na, i-correct na yung mga dapat na i-correct dun sa mga pangit na pag-uugali ng mga bata. Tsaka partner, yun nga, no? Alam natin, di ba, in this day and age, ang parehong magulang ang kailangan maganap buhay. Sa hirap ng buhay, di ba? Pero isipin talaga, dapat isipin natin yung mga magulang, no, na tama yun, kailangan maghanap buhay, pero kanino ba natin ginagawa yung paghahanap buhay natin,
1: di
0: ba?
1: Para
0: sa mga anak din natin. So kung hindi rin natin naasikaso yung mga anak natin, eh para saan pa yung pagsisikap natin?
1: Napakaganda at napakahirap po kapag nakita po natin ang anak natin nakagawa ng isang bagay na hindi na po natin maaayos. Mas mabigat yun sa atin.
0: Totoo.
1: Na parang may mga what ifs ka na, what if dapat chinecheck ko pala ang cellphone, dapat chinecheck ko anong sinesearch, dapat chinecheck ko kumusta siya sa eskwelahan. When pag po ang mga anak po ninyo, mga nanonood, nakikinig, umuwi sa inyo sa dismissal mamaya, please, yun po ang pakisuyo ko ngayon, ask them, kumusta po sila? Kailangan po alam nila na tayong, na, para po sa lahat ng mga pinagdaraanan po, no, na emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline, 1-553, o kaya naman po ay 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon 727. At kung kayo naman po ay smart subscriber, ang kanila pong hotline 0919-057-1553. Huwag nyo na pong hintayin may mangyari para po kayo tumawag at tumingin ng tulong sa mga otoridad. Ano po mga kapamilya? Let's pray that this will never happen again sa ating pong mga kababayan. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng mga batang nasawi. Sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ang inyong mga katanungan sa live stream at sa aming pong Viber hotline. Ano, maghihintay po kami. So huwag po kayong bibitiyong, babalik po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK.

DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo?

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras po na 1:34 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin po sa DZMM Radio Patrol sa Strength at nanonood po sa ating YouTube sa DZMM Teleradio. Hello, hello mga kapamilya. Liza Aquino pa rin po kasama si Attorney Jojo Flamiano. Sa mga kakabukas lang po ng radio television, ang aming pong topic for today ay yung liability, excuse me po, ng ating mga magulang kapag po sila ay pag meron pong nagawang hindi maganda ang kanila po mga anak. And we're not just talking about yung mga matitindi talaga na murder or ano man po yan na frustrated murder. No? All kinds of action ng ating mga anak ay may balik po sa atin. And ako, Attorney Jojo, mabanggit ko lang po eh. No? Yan na lagi kong sinasabi sa anak ko. Sabi ko, anak, lahat ng mga magiging galaw mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, lahat ng actions mo, magre-reflect sa akin bilang isang magulang. So kung mahal mo ako at ayaw mo ko saktan, I always tell her this, na ako ang sa akin ang balik, hindi naman sa bata. It would always back sa naging trabaho mo bilang magulang. So every day kapag may hindi magandang ginagawa ang bata, laging, although hindi kasi ako yung nananakit eh, hindi ko ugali talaga yun. So I always tell Adelaya.
2: Mahirap na rin manakit kayo, partner.
1: Mahirap na rin manakit. Iba na ang mga bata ngayon.
2: Makakasuhan tayo, partner.
1: Oo, hindi ka tulad. Mga kapanahonan natin, napapalo talaga ako ng tatay ko eh. Nako talaga.
2: Ako, nasisinturon ako noon.
1: Yes, sinturon babies. I remember.
2: Diba? Pero ngayon, nako, medyo...
1: Hindi mo na magagawa yan.
2: Delikado yun, partner. Oo.
1: So, ang ginagawa ko na lang ngayon is, well, I'm in the business of communicating din naman as a broadcaster. Ay, binabayaran ako makipag-communicate. Sabi ko, dapat ganun din yung sa anak ko. Sabi ko, dapat marunong ako makipag-communicate. So, I think, what I'm trying to say here is, communication is key sa bahay. You have to make sure na nararamdaman ng anak mong safe space kanya. Whatever happens, you will not judge them, you will listen to them, you will guide them in such a way na maiintindihan ng mga bagets.
2: Ang mahirap kasi, partner, eh yun nga, dahil hindi open yung communication lines sa pagitan ng mga anak at mga magulang, eh imbis na mag-open up sa magulang, nag-open up sa ibang tao.
1: Yes, oo.
2: O sa mga kaklase, okay lang kung maganda yung sasabihin. Paano kung baluktot din?
1: Eh paano kung kapareha mo bata din, na hindi yun rin nga, naiintindihan, diba? Paano?
2: Kumbaga, the blind following the blind dyan, di ba? So, importante pa rin na tayong magulang, tayo yung, tama ka, maging kanlungan, ika nga, di ba? Maging open sa atin. Mas maganda na maging open sa atin yung mga anak natin kaysa sa iba mag-open up yan. Kasi baka lalong pag sa iba, eh mamali pa ng payo na maibigay sa kanila.
1: Ang problema kasi takot mapagalitan ng mga bata. So example, may sasabihin sila, bigla sisigawan nyo na agad.
2: Ayun,
1: ang tendency doon, hindi na sila magsasalita.
2: Tama.
1: So ako talagang kagat ako ng dila dyan. Pag may bagay na nangyari, kinig muna ako.
2: Hingan ng malalim, partner muna.
1: Pakinggan muna natin ang ating mga anak. Because we might not see it right away, pero baka kasi yan na yung paraan nila of seeking help. Baka naman yan na yung paraan nila of saying, I need help. So makinig po muna tayo sa ating mga anak. Ano? At syempre po, makinig din kayo sa Hello, Attorney.

0: Importante yun, partner. Yan. Oh, 1 to 2 p.m.
1: Yun ang isa sa pinaka-importante bagay.
0: Segway agad eh. And speaking of fellow attorney, mga kapamilya, anunsyo ko na po ito bago tayo mag-goodbye sa ating programa mayamayang alas 12. Ano? May libreng payong legal pong hatid ang aming pong programa para po sa 40th anniversary ng DZMM. Ngayon pong July 18, Sabado po yan, simula alauna ng hapon. Bisitahin po ang Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex, North Caloocan. Makakasama po ninyo si Attorney Noel Del Prado at ilang pa mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot po sa inyong mga katanungang may kinalaman sa batas. Libre ha, mga kapamilya, free ang consultation at first come, first serve po ito, kaya agahan po ninyo ang pagpunta. Kita-kita po tayo ha sa DZMM 40. Apat na po na po tayo. Grabe po talaga. Napakabilis ng panahon. 40 years na po ang DZMM. Kita-kita po tayo dyan. July 18 po yan, Sabado. Ako, exciting, exciting. I hope to see you there, Attorney Jojo. Baka naman makapag-hi, hello ka lang sa amin doon.
1: Oo nga, hopefully. Hopefully, makapunta.
0: Oo. I'm extending the invitation sa'yo publicly,
1: salamat.
0: Partner. Para ma-pressure kang pumunta.
1: Oh,
0: grabe!
1: The last time, nandoon ako ba? Present ako.
0: Naman, hindi ka nawawala, actually. Oh. Ako lang. Ang wala last year.
1: Then, nung unang beses, wala ako kasi nasa out of the country yata ako. Oh, pero nung pangalawang beses dito sa isang mall sa bandang sa may Marcos
0: Pasig,
1: Highway.
0: Oh.
1: Sa Marcos Highway. Mm-hmm. Ay, well, oh, Pasig. Nandun ako.
0: Oo. Oh, oh.
1: Nandun ako na.
0: Ikaw sumagot yata ng lahat ng mga tanong nila.
1: Slight.
0: Si Attorney Jojo, ang nagmando ng booth namin last time. Oo. Solo. Siya ang hello attorney namin that time.
1: Nakahabol naman si Attorney. Ano?
0: Pero maraming salamat, Attorney Jojo. Ha?
1: So, as always, basta sa hello attorney.
0: Oo. Kaya ngayon, sabi niya, we'll see. Sabi niya, we'll see. Ayaw ko mabiktima ulit. Pagdating ko, ako lang abogado na doon. But thank you so much, Attorney Jojo. Pero of course, kung kayo po may mga katanungan kay Attorney Jojo, nandito na rin po siya sa inyo, ating pong himpilan. On air na rin siya hanggang alas 2 ng hapon. Ito, mawag na po kayo sa aming Viber hotline 0919-278-3000. Dako lang tayo mabilisan dito po sa ating live stream because I've seen questions here. Tanong po nila, meron sila social life posting ng mga questions po dito. Pero si Marvin Reabad may magandang tanong. Pag sinabing civil ang liability ng magulang sa ganung krimen, so hindi po sila makukulong. Ano po ang ipapagawa sa mga magulang? Actually, this is a good question. Mm-hmm. Hindi lang po ba dapat yung mga bata ang may intervention? Dapat ba pati ang mga magulang ay sumailalim din sa seminar on parenting?
1: Yes, partner. Kasama yun. In fact, kasama yung partner, no? Doon sa diniscuss ni Attorney Noel kahapon nga, di ba? Doon sa Republic Act number 9344.
0: Mm-hmm.
1: O yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kasama doon sa mga diversion or disposition programs ng bata. Children in conflict with the law,
0: CICL
1: partner. Mm-mm. Kasama dyan, partner, yun nga, intervention, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga magulang.
0: Mm-mm.
1: Kasi alam naman natin, di ba, partner, it takes two to tango.
0: Yes,
1: di ba?
0: Oo.
1: Hindi naman isolated yan, hindi isolated action yan ng bata. In many instances, problema rin sa bahay yan, no? O sabihin na natin may mga pagkakataon na kapabayaan din talaga ng ilang mga magulang, ano? So maaring hindi sinasadya o sinasadya man, so dapat kasama. Ngayon, dun sa batas, partner, yon ang pinaka primary pangunahin talaga na liability o pananagutan talaga diyan. Eh yun nga, yung pagbabayad ng daños perwisyos doon sa mga
0: na agrabyado
1: o na perwisyo. So dito nga pumapasok, partner, yung actual na payment, pagbayad doon sa actual damages. Halimbawa, sa mga namatayan, partner, may compensation dyan.
0: Mm-mm.
1: Ang pinakamaliit sang ayon sa batas, partner, ay mga 50 hanggang 75,000 pesos yan, partner.
0: Minimum.
1: For loss of life. Yan.
0: Parang ang liit.
1: Actually, yung hanggang...
0: Parang ang liit.
1: Hindi ko nga masabi yung na minimum yung 75 kasi... ang pagkakaalam ko ha, sa ngayon na pinakamalaking na ibibigay is 75,000 pesos.
0: Hindi ba natin pwede i-adjust yung batas na to, partner? Parang sobra namang
1: masyadong
0: lugi
1: mababa,
0: ka pa sa buro,
1: partner,
0: na palibig?
1: Yes, oo. Although, yun, yung mga ibang mga damages pa o yung mga actual na mga cost, yun nga, pagpapalibing, yung halimbawa bago nalagutan ng buhay, kinailangan ipa-ospital, kailangan gamutin, kasama yun. Doon naman sa mga nag-survey,

0: by partner, yun nga, yung mga ginasta sa gamot, mm-mm, sa ospital, at yung mga gagastahin pa. Kasi may mga tinamaan sa paa, sa tuhod, syempre, kailangan ng rehab yan.
1: Oo,
0: in
1: tama.
0: The future, ano? So, kung ano pa yung mga gagastahin in the future, isasama yun.
1: Okay.
0: Bukod pa, partner, yung sinasabi ko nga na moral damages, mm-mm, na ibig sabihin dahil nga doon sa depression, kalungkutan, na dinanas ng biktima.
1: Mm-mm.
0: At para hindi na maulit, let's say, at para mas maging matino na, o sabihin mas maging mas maayos sila, mas magagabayan nila ng maayos, mm-mm, yung mga anak nila, maaari ring bigyan, depende rin sa appreciation ng korte, ng exemplary damages.
1: Okay.
0: Mm-mm. Yung ganun. So, yun yung primary civil liability talaga. Pero, mm-hmm, yun nga, kasama rin sila doon sa mga programa na ipagagawa doon sa CICL.
1: Ang iba-iba kasi, thank you, iba-iba kasi ang ano, iba-iba kasi ang tawag dito, ang generation nating lahat.
0: Correct.
1: So, parang hindi na mapuporket magpe-parenting seminar ka, meaning hindi ka na marunong bilang magulang eh. Pero just be open to other, mm-hmm, options, mm-hmm, on how you're gonna parent your child. Kasi, mm-hmm, example po na lang, sa buhay ko, mm-hmm, may kailangan akong guidance on how I'm gonna approach a certain situation sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lumalaki na yung bata. And, mm-hmm, then I'll be asking my mom about it. And, correct, then I'll be hearing her thoughts on it. And, mm-hmm, I'll be like, I don't think it's gonna work sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: So parang, in a way, parang just explore yung mga pwedeng sabihin, mm-hmm, ng mga tao. Kaya may mga seminars for that, especially kapag ang magulang, inasangkot ang anak nila,
0: mm-hmm,
1: sa ganitong mga insidente. So, this is really a call, mm-hmm, for the parents, no, na, mm-hmm, ang laki po ng role ninyo dito talaga.
0: Tama yung partner. Mm-hmm.
1: Diba? Mm-mm. Go
0: kasi
1: ahead,
0: kumbaga, kung sa profession nga natin, may mga mentors tayo, di ba?
1: Yes, oo.
0: Eh, sa pagiging magulang natin, dapat tanggapin din natin na we are not perfect parents, di ba? Sino immediate mentors natin? Yung mga magulang na nagpalaki sa atin, di ba? Lalo na kung matino naman yung pagpapalaki sa atin.
1: Mm-mm.
0: So, sila yung primary mentor natin, di ba? Yung primary mentor natin, di ba, Jan? So, yan, tama ka, hindi kailangan mahiya. Although, syempre, minsan partner, pride yun eh. Lalo pag sinabi, oh, bakit magka-counseling kayo? Hindi mo ba kaya yun?
1: Oh, ay, may mga ganyan nga mentality. Lalo na yung mga, sorry, okay, magagalit. Lalo na yung mga boomers, parang sasabihin nila, hindi, no, kami yan, sintro lang yan, okay na yan. Pero ikaw na nga eh, thank you for acknowledging it. Mm-hmm. It doesn't work on the kids now.
0: Correct.
1: Iba na, hindi na, hindi
0: yung iba sinasabi nga, kaartehan lang yan o gastos lang yan.
1: Oo, nako.
0: Diba, gastos lang yan. Noong mga panahon namin, wala namang ganyan.
1: Oo.
0: Diba, kaya lang syempre, yun nga, kailangan nating tanggapin na maraming bagay nung panahon natin na iba na ngayon.
1: Mm-mm. Like cellphone, meron na ba nung panahon? Joke lang. May kuryente na ba nung partner? O naglalampara ka pa nung time na hindi joke?
0: Meron naman.
1: Joke lang.
0: Meron na naman. Cellphone yan, medyo wala pa.
1: Meron yung mga cellphone malalaki, tapos yung may antena ganun eh. Tapos yung mga connection mo, dial-up connection.
0: Tsaka medyo kailangan mong pumunta sa second floor, third floor ng bahay mo.
1: Para may signal kayo. Para may signal ka, diba? Tama, tama. Abutan ko rin yun, huwag kayong mag-alala. Yung mga dial-up na mga ganyan. At yung mga...
0: Tsaka yung mga cellphone na kasi laki ng landline. Sabi mo kanina, yung mga malalaking cellphone, di ba?
1: Na paghahalata ni mga edad nating dalawa, attorney. Mukha lang tayong bagets, but no! Ako, matanda na po tayo dito. Partner, meron tayong magandang question po dito mula kay Zach Tolentino. Paano po yung 14 years old, mm-hmm, na isa doon sa mga gunmen? Mm-hmm. Example, dumaan siya sa intervention program at bumait naman. At, mm-hmm, nag-work ang intervention, mm-hmm, program. Pero sa kaso po niya, nakapatay po sila eh. Mm-hmm. Paano po yun ayon sa batas?
0: Ayon sa batas, partner, no, sa Juvenile Justice and Welfare Act, kapag ang edad ng perpetrator, mm-hmm, no, ay 15 years old and below, sinasabi dito na walang immediate criminal liability yan. Ibig sabihin, hindi ikukulong talaga yan, partner, no,
1: mm-hmm,
0: kundi dadaan yan doon sa mga rehabilitative programs nang nilatag ng pamahalaan.
1: Okay.
0: So kahit sabihin natin na nakapatay, kasi partner, linawi natin kasi baka sabihin ng iba, eh bakit ganun? Eh nakapatay yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi partner, importante dito na tingnan natin ano ba yung intensyon ng batas na yan. Ang intensyon, partner, ng batas na yan ay ibahin yung treatment sa mga gumagawa ng krimen na nasa edad at doon sa mga

0: minor de edad. Mm-mm. Kasi sinasabi dito, partner, syempre, pag minor de edad yan, wala pa sa tamang pag-iisip, kaya dapat iba yung treatment sa kanila.
1: Mm-mm.
0: At pangalawa, sabi nga, ang kabataan ng pag-asa ng bayan,
1: mm-mm,
0: kaya yung batas natin sa mga kabataan, imbis na punitive, sabihin, imbis na ang intensyon ay parusahan sila,
1: oo,
0: para madala sila, rehabilitative ito. Ibig sabihin, hindi sila pinarurusahan per se, pero sinasabi dito na kailangan dumaan ka sa ganitong programa,
1: mm-mm,
0: para malinawan mo, ma-discover mo yung kamalian mo para mas magig mabuting tao ka at mamamayan,
1: mm-mm,
0: ng Pilipinas. Rehabilitative partner. Ibig, oo, sabihin, sinasabi ng batas dito na dahil bata pa naman yan, wala sa sariling pag-iisip o katwiran, may
1: bigyan
0: malaki
1: natin
0: pa.
1: Pagkakataon.
0: Bigyan na pagkakataon. Malaki pa yung pag-asa na aayos pa ang buhay niyan.
1: Okay. Mm-mm. Yun nga eh, kaya dadaan sa intervention. Pero just, mm-hmm, just so you know, mga kapamilya, pag hindi naman din kasi nag-work ang intervention, hindi rin naman din siya officially ibabalik sa lipunan eh. May iba pang gagawin dyan eh.
0: Yes, partner. Halimbawa, partner, ano, kapag napatunayan, lalo na doon sa kung ang edad ay 15 years old and,
1: mm-mm,
0: above,
1: mm-mm,
0: pero below 18.
1: Mm-mm.
0: No, kasi yun, ganun pa rin, hindi siya makukulong kaagad o hindi siya kakasuhan kaagad, hindi siya mag-undergo ng trial.
1: Depende,
0: unless may discernment. Ang, mm-hmm, ibig sabihin po ng discernment, nakita ng usgado o ng pag-aanalisa ng social worker,
1: yes,
0: na
1: tama,
0: may sariling pag-iisip, matalino, alam na niya yung ginawa niya. So, may pagpaplano, etc. Kung may discernment yon, agad-agad yon, lilitisin yon partner.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi pa rin makukulong.
1: Mm-mm.
0: O pagpalagay na natin na
1: hindi siya ihahalo
0: partner. Yes, hindi ikukulong yan partner.
1: Mm-mm.
0: Malamang papupuntahin yan sa mga institusyon ng DSWD.
1: Okay.
0: O ng mga ibang mga NGO,
1: mm-mm,
0: na ang advocacy ay yung mga o meron silang mga youth welfare programs o housing.
1: Alright.
0: Ano? So doon sila ilalagak, hindi sila ikukulong.
1: Okay.
0: At yun, mm-hmm, nga, kumbaga, kung hindi pa rin mapapatino at lumalabas na meron silang kasalanan, kapag umabot naman yung partner ng, below 18 kasi partner, ang tawag dyan, suspended sentence. Eh. Hindi siya sentensyahan talaga.
1: Sa ngayon, suspended. Mm. Pero kapag nag-18 na,
0: pag
1: walang 18 pagbabago.
0: Na, walang pagbabago, ayan.
1: Mm. Mm. Ayun, at least malinaw lang, mm-hmm, po sa inyo ito, mga kapamilya.
0: So hindi talaga totoo yung sinasabi, partner, na hindi makakasuhan yan at hindi makukulong yan dahil bata.
1: Oo,
0: hindi.
1: So, para malinaw lang, mm-hmm, po yun, mga kapamilya. So, ngayon po, magbibigay down po na kami sa ilang mga paalala. Attorney Jojo, meron tayo isang caller po niya na ikakasa dito sa program with just 10 minutes left. So, wag po kayo bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras po na 1:50. 3 ng hapon. Magbibigay tayo po muna tayo sa ilang mga mahalagang reports. Alamin po natin ang balitang hatid ni Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Liza. Handa ang Malacañang na maglaan ng karagdagang pondo para sa pagpapalakas ng seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawanin ng paaralan at maiwasan na maulit ang insidente ng pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 ang namatay. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ang dagdag na budget para sa pagkuha ng mas maraming well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral na mga polisiya sa seguridad ng mga paaralan. Inirekomenda rin ng PNP na isa o dalawang gate lamang ang buksan sa mga eskwelahan para mapalakas ang seguridad at mas maayos na makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng mga paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, alamin naman natin ngayon ang balitang hatid ni Jom Garner. Jom, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Liza at Attorney Flaminiano. Maring pinabulaanan ni mamamayang Liberal Party List Representative at House Prosecutor Laila De Lima ang paratang na hindi nagpa-participate buong araw ang kanilang mga miyembro sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni De Lima na hindi totoo ang bintang ng defense team ng ikalawang pangulo.
4: Indeed, the private prosecutors are under the direct control and supervision of the public prosecutors. Pero hindi naman tama yung sinasabi o bakit wala sila o bakit umaalis ka agad and all that. I think it's uncalled for. Because we're here. We make sure na meron public prosecutor na naka-assign.
3: Matatandang ibinalik ng defense team ni Duterte ang kise sa prosecutors na siyang umanong dahilan kung bakit nagtatagal ang pre-trial conference. Target matapos ngayong araw o bukas ng parehong panig ang pagmamarka sa mga ebidensya at dokumento para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na tumutukoy sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Yung live caller po namin ay bukas na po namin maikakasa. We apologize po. Pero if kakayanin po yung live caller po natin, supposedly, baka pwede po tumawag po kayo habang MMK pa. Charot. Para mahaba-haba ang ating usapan. Ganon, ikasa po natin as early as 1:05 p.m. tomorrow para marami po tayong mapag-usapan. Ano? And same goes sa ating po mga nagpapadala ng mga katanungan. Kung kakayanin po na ipadala nyo na po ito within 5 to 10 business days. Joke. Baka pwede po ipadala nyo na po para makasana po namin yan for tomorrow, ha? Para hindi po tayo nagagahol sa oras. Pero sa ngayon po, si RJ Rich ay may message po sa ating usapan ngayon. Alam mo, RJ, feeling ko magkakasundo tayong dalawa. Pareha tayo na naiisip ngayon. Lagi bang reactive na lang ang galawan pagdating sa seguridad? Wala bang proactive na paraan? Ang ganda ng iyong mensahe kasi kami ni Attorney Jojo kanina, naiisip namin yun. Ngayon pa talaga mananawagan. Ngayon magbibigay ng pondo.
5: Correct.
1: For additional security, we all know na crowd

0: Ang mga paaralan natin. This is not a new information to us.
1: Year in, year out yan, partner. Gan problema Diyos natin mayo. Yan.
0: Oo.
1: Diba?
0: So, okay, yan, diba, Attorney Joe?
1: So, thank you, RJ. Ah. Thank you sa pag-verbalize nung sentimiento namin ni partner Liza.
0: And I think ang dami pong nakakaisip po nito. Tinan mo si It's Me, Wiloski. Honestly, bakit nga ba reactive? Hindi natin alam talaga. Talagang yan ang nakakalungkot sa ating pong gobyerno. Hindi tayo po yung bumoto ng mga taong proactive, ano? Next election, para hindi maulit mga ganitong problema. Si Rina Lynn Saburido, nandito na, nanonood from Cavite. Si Social Life Posting, hello! Si Yuri Kekain ay nandito na rin po sa live stream. May magkantang message si Yuri Kekain kanina eh. Kaso, eto, generational cycle din po yata kasi yung ganyan. Pasa-pasa down the line, yung mga kaisipan, both good and bad, sa mga kabataan po ngayon. So how about we go break the cycle?
1: Mm-hmm.
0: Yun po ang mentality po natin ngayon. Kami po ay Team Sinturon growing up. And then ano, as parents po ngayon, Attorney Georgian, we solemnly swear, wow, not to make Sinturon our child. Alam mo yun?
1: Well, yung effectiveness kasi, partner, or efficacy for that matter, generational din yata. Una, bukod sa bawal nang gawin yon at baka mapapulis pa tayo, iba na yung effect nun sa mga bata. So kaya,
0: let's break the cycle. That is it. Alam niyo yon, kapag po ang bata ay punong-puno ng pagmamahal sa bahay, walang alam na violence yan.
1: Correct.
0: We must make sure na ang bahay na inuwian ng ating mga anak ay punong-puno po ng pag-unawa at pagmamahal, pasensya, and of course, Diyos.
1: Correct.
0: Kailangan po ninyo ng Panginoon sa buhay para po gabayan kayo sa araw-araw. Hindi po dapat nawawala yon sa bawat desisyon po natin sa buhay. Ano? Attorney Jojo, baka may mga nais kang batiin. Thank you so much for your time dito sa program. Go ahead.
1: Ayun, well, batiin ko lang yung family ko, yung wife ko, si Jess. Tapos yung dalawa kong chikiting. Si Miko, magka-college na yung panganay ko.
0: Chikiting? So, magka-college na?
1: Magka-college at saka yung bunso ko, si Zoe.
0: Hello.
1: Hi
0: po
1: sa inyo.
0: Hey, thank you so much po na binigyan kami pagkakataon makasama inyong Padre de Pamilya. Attorney Jojo, thank you so much for your time. Thank you so much po sa lahat ng mga insights po ninyo sa ating discussion today. And I hope to see you on July 18. Kita tayo doon, ha? Kala mo naman ako makakapunta, eh. Naku, naman. Maraming salamat po mga kapamilya sa isang oras po nating huntahan dito po sa Hello Attorney. Thank you so much sa lahat po nagpadala ng inyong mga mensahe. Si Shisan, nandito na po. I-ban din daw ang online games. Amen to that. O ating pong DICT, ano na? Kayo na po, nasa inyong bola ngayon, maiwasan po ito. Ano? Si Edgardo Tenerife, nandito na rin po sa ating live stream. Yung mga ilang pa po nasa live stream, si Tita Winnie at si Doc Dennis ngayon na po, ang bahal mag-greet sa inyo. Pinasa ko na ang bola. Let us pass the cycle ng mga pag-greeting. Ano mga kapamilya? Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney, ang mga batas sa madaling maintindihan. Susunod na po, DZMM Action ngayon. Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, mahigit 500 baboy ang napaulat na namatay dahil sa African Swine Fever sa San Enrique, Negros Occidental. Nag-border patrol ang lokal na pamahalaan.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, mahigit 500 baboy ang napaulat na namatay dahil sa African Swine Fever sa San Enrique, Negros Occidental. Nag-border patrol ang lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang mga natitirang baboy sa bayan. Pinayuhan din ang mga hog raiser na ibenta ng mga alagang baboy na maayos pa ang kondisyon. Kabilang ang backyard hog raising sa malaking industriya sa Negros Provinces. Sa ibang balita, serial number ng revolver na ginamit sa school shooting sa Tacloban City na trace ng PNP sa 2 lugar. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
3: Trace na iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang caliber 38 revolver na baril na ginamit ng 15 anyos na children in conflict with the law na namaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Netatos Jr., ito ay matapos na matrace ang serial number ng nasabing baril sa 2 lugar. Una na sinabi ng pulisya na nakarehistro ang naturang baril sa isang security agency sa Cebu, pero lumabas sa investigasyon na ang actual process nito ay natrace naman sa Bohol. Sa ngayon, inatasan na ni PNP Chief Netatos ang FEO, Social at Civil Security Group, na imbestigahan ito. Samantala, isinailalim na rin sa summary hearing proceedings ang policewoman na nagmamayari ng 9mm Glock na baril na ginamit naman ng 14 anyos na CICL na sangkot din sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa ating light news, pinalalawak pa ng SB19 member na si Justin ang kanyang kantang dahon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng original characters na sina Trisha, Jaja at Brody. Ayon kay Justin, bahagi ito ng mas malaking creative universe na nais niyang i-develop na pinagsama-sama ang musika at visual storytelling. Anya, ang kanta ay gumagamit ng imahe ng dahon at puno bilang simbolo ng pag-ibig, paglago at katatagan na kayang malampasan ang iba't ibang yugto at pagsubok kagaya ng pagbabago ng panahon. Plano rin niyang dalhin ang proyekto sa mas malawak na platform tulad ng comics at merchandise para mas mapalapit pa sa fans ang kwento ng dahon.

0: atin ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyerkules, ika-24 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
3: Kasama nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
2: Aksyon Ngayon! Exciting day, Tita Winnie. Nandiyan na naman si Kuya Bud somewhere down there in Davao
3: right.
2: Para sa Sagip Kapamilya.
3: Oo. Magka-update po tayo sa ginagawa nilang pagtulong doon.
2: Yes. At meron, humihingi sa atin yung tulong na may solusyon tayo.
3: Ano naman ang tulong?
2: This saan? Time, nagkaroon na tayo ng problema sa basura. Ano pa?
3: Maraming beses tubig. Na.
2: Tubig. Ito naman, ilaw ng poste. Sa kalye. So, street lights.
3: Okay, sige.
2: It's a problem.
3: Naku, ang isa sa mga natugunan natin yan na Doc, yung sa may Bacoor Cavite.
2: Parang ganon. Diba? Yung sa may bisikleta, yung nagkakaroon ng problema sa curb, major pa.
3: Na madilim.
2: Yes.
3: Bago nga nag-resign si former secretary,
2: tama.
3: Nagawa niya ng paraan yun, diba?
2: Tama.
3: So, malaman po natin ang panawagan niyan maya-maya. Pero syempre, meron pa rin tayong klinika sa East 30.
2: Ito na, tatalakayin natin ang tungkol sa psychological first aid.
3: Psychological first aid.
2: Alam mo, nung nakuha ko itong topic, inaral ko kaagad,
3: okay.
2: Binasa ko, at you know, nagta-timing talaga, this universe makes everything, nagja-jibe lahat.
3: Mm.
2: Kasi wala naman nangyayaring ganito pang, you know, mga insidente, kagaya
3: dito
2: kahapon,
3: sa Pilipinas.
2: Pero itong psychological first aid pala, hindi ito isang uring counseling.
3: Okay.
2: Hindi ito therapy.
3: Okay.
2: Ito ay parang tayo, normal individuals. How do we address it?
3: First aid kasi pag inisip ko, pag sinabing first aid, Doc, immediate after the incident.
2: Yes, tama ka. Pero okay. Parang hindi natin, merong mga sasabihin kong things na dapat hindi natin sinasabi.
3: Okay. Sige, malaman diba? Po natin yan.
2: Alam mo, nagulat din ako sa mga nabasa ko, sa journals.
3: May mga appropriate languages.
2: Yes.
3: To be used.
2: Mga statements na naririnig ko, ay, hindi pala dapat.
3: Oh, okay. Sige.
2: Parang ganun.
3: Baka makakatulong po sa atin yan. Kasi alam naman natin na ang first aid, para masagip.
2: Pangunang lunas.
3: Pangunang lunas, di ba? Pangunang lunas. So kung psychological, maaring hindi na siya mas madiin pa sa matinding pag-worry.
2: Para hindi mo siya i-press down ng gusto, di ba? Yes.
3: Okay,
2: yes.
3: And then?
2: Yun lang muna. Medyo mag-extend tayo ng discussion doon.
3: Okay,
2: dahil
3: okay.
2: Based on experience din natin, Tita Winnie, many other programs dati, marami ka rin na inkwentrong ganyan. Pwede natin. Kasi napapakinggan kita dati. How do we and how must we sabi natin tayo, Angkor, hindi na ako sa larangan ng medisina, i-address sa mga callers natin.
3: Alam mo, napaka-importante niyan para sa mga katulad natin na nag-i-interview ng mga case studies.
2: Yes.
3: Kasi kailangan po, parang nag-i-interrogate ka sa sa pulis, 'di ba?
2: A bit of empathy.
3: Oo, meron kang gustong ilabas na pakiramdam sa kanila.
2: Yes.
3: Na at isa sa mga ano na 'yon eh paano mo mailalabas 'yon? Eh di syempre trust. So how do you inculcate trust on the
2: sa conversation
3: to you?
2: Yes.
3: Diba?
2: Para nag-history taking kami ng pasyente. Syempre may mga private knowledge kami sa mga things na hindi namin dapat i-reveal
3: maski na sa
2: pamilya niya.
3: Diba?
2: It's between you and I. Yung mga ganon.
3: Kaya nga merong ano, secrecy law.
2: Yes, Data Privacy Act din siya. Okay, let's go na to Davao kay Kuya Bods in a while.
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
2: Namahagi po ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya, katuwang ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo ng 1,000 food packs sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kumustahin natin sila doon. Makakasama natin via Zoom si Kuya Bud Sayong, ang head ng News and Public Service Unit ng TV Patrol, Lingkod Kapamilya.
3: Hi, Kuya Buds!
2: Kuya Buds, good afternoon.
4: Hi, good afternoon po. Ayan, good afternoon po, Tita Winnie. Good afternoon, Doc Dennis. Nandito po tayo ngayon sa bayan mismo ng Jose Abad Santos o Davao Occidental. Actually, namigay ka, tama yung sinabi ninyo, namahagi po tayo kanina ng food packs doon sa area ng Botolan. According dito sa na-receive natin na information, isa ito sa hardest hit na barangay mismo dito sa bayan mismo ng Jose Abad Santos.
3: So you ang patungkol pinapatungkulan po ni Kuya Buds ay yung naganap pa ring lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi ng Mindanao last week, ano, Kuya Buds?
4: Yeah, tama, Tito Winnie, kasi almost yung ating team, ang team dito ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya, actually pang 12 days na po natin ngayon na nag-iikot po dito sa 3 provinces para po mamahagi sa ating mga kapamilya po.
3: Ayan. Matanong lang namin, Kuya Buds, kung kamusta na ang kalagayan ng ating mga kapamilya dyan sa mga lugar na napuntahan ninyo?
4: So far, yung iba naman, Tita Winnie, mayroon ng ibang naka-adjust. Pero meron pa rin talagang may nagka-camp out pa sa labas kasi dahil doon sa mga aftershocks, yun yung mga situations talaga all over dito sa mga provinces affected na malapit doon sa epicenter. Yun talaga, Tita Winnie, yung ano, medyo nag-a-adjust pa hanggang ngayon kasi tuloy-tuloy pa rin po yung mga aftershocks po.
3: Malalakas pa rin, Kuya Buds?
4: So far, Tita Winnie, yung huli namin na monitor is 4.8 po. Balot.
3: Ay, wow.
2: Island malakas po din yung yun, ha?
4: Epicenter po.
3: Ano po naman ang naibahagi?
4: Pero nandito lang din po sa area po nito.
3: Okay. Ano naman po ang mga naibahagi na natin, Kuya Buds?
4: So far, ang ano natin, Tito Winnie, nag-cross na tayo dito sa Davao Occidental. Ito nga yung bayan ng Jose Abad Santos. Bali, napamahagi natin yung relief packs. Ang pinakamarami natin, hot meals. Umaabot na ng 10,000 po yung na-serve natin dito sa 3 provinces.
3: And opo, Tita Winnie. Sino mga katulong nyo sa pagluluto?
4: Actually, sa pagluluto, ano, yung mga volunteers lang din po natin, Tita Winnie. Meron po tayong passionist youth na volunteers.
3: Yes.
4: At saka yung ano, passionist fathers in the Philippines.
3: Okay, very good yan.
4: Yun po yung ating katuwang po dito.
3: Oo.
4: Pero Tita Winnie, actually, katabi ko si Mayor Jason John Joyce.
3: Mm-mm.
4: Actually, para din ninyo makuha yung ano talaga po, situation po dito sa bayan po ng Abad Santos po, Tita Winnie.
3: Okay, apa. Sige. Hello, Mayor.
2: Good afternoon, sir.
3: Asa na si, ayan, yan si Mayor.
5: Good afternoon, Doc Dennis and
2: yes.
5: Tita Winnie pa.
3: Yes, Mayor, magtatanong lang po kami kung ano ho ba ang pinsalang natamo ng inyong lugar dyan sa Davao Occidental.
5: Tita Winnie, this is the strongest earthquake experience by the people of Jose Abad Santos. And because of that po, 8 po ang confirmed dead, 12 po ang presumed dead, 40 injured. And affecting 22,576 families in my entire municipality.
2: Maraming structural damage, Mayor.
5: Yes po, madami po tayong mga structural damages po. Actually, we have 39 schools, 405 classrooms, 16 barangay halls, 8 COVID courts, 13 health facilities, and 73 churches.
3: Wow, anong mga...
5: Dagdag pa po doon ay yung mga kalsada po namin na heavily damaged po talaga.
3: Okay, so ano po yung mga recovery projects natin, Mayor?
5: Sa ngayon po ay pinagtutuunan natin ng pansin-una ay walang magugutom na Jasenyo po. Tuloy-tuloy po ang paghatid ng DSWD ng ating mga food packs. And also po yung ating local government unit, we already use our calamity fund to help our people sa mga pagkain. And we are also very thankful with the private donors and other local government units and agencies na tumutulong po sa atin. However, at this point po, gusto ko na po sana mag-move forward sa rebuilding the houses of our people because we have more than 18,000 people camping on different campsites po at humihingi po kami ng tulong sa ating mga pamilya. Kung pwede po, matulungan niyo po kami sa mga construction and building materials po.
3: Opo. Hindi po ba nagpamahagi na po ng tulong ang DSWD tungkol dyan?
5: Yes po, patuloy po ang pagbibigay ng emergency cash transfer ng DSWD. That's 5,000 pesos for partially damaged and 10,000 pesos for totally damaged po.
3: Okay.
5: Yes. Ito po ay pang-ayuda lamang po sa mga pagkain po at we need a bigger amount to rebuild the homes of our people.
3: Well, have you discussed that sa kanila, Mayor?
5: I think the proper authorities for this would be the NHA and DSUD. NHA pledged 30,000 for the totally damaged houses.

0: And this would, for now, nangako naman po ng 100 modular shelter units, pero kulang po talaga ito para sa lahat po ng mga bahay na napinsala, because we have a total of 7,000 damaged houses. At yung iba naman po ay ayaw na talagang bumalik sa mga bahay nila dahil patuloy po ang pagyanig dito sa Jose Abad Santos.
1: Binanggit mo, Mayor, yung tungkol sa marami kayong campsites. Ano? Kumusta naman ang kalagayan doon sa campsites in terms of logistics? Meron kayong food and water? Meron kayong proper disposal or sewage system?
0: Yes, for now po, we have 15 severely affected barangays and a minimum of 10 cities. So aside sa food po, ay ngayon pinagtutuunan nating pansin yung mga needs nila for toilets and CR. Dahan-dahan po nating pinapagawa ng mga toilets and CR ang ating mga 10 cities. At meron din pong mga government agencies and private people na namigay ng mga water filtration system. But of course, we need more po kung meron po tayong mga kapamilya na may makapagbigay ng tulong for water filtration system, we would greatly appreciate it po para sa malinis na tubig.
2: Okay, three things from me, Mayor. Ano? Nabanggit nyo kanina, NHA magbibigay ng 30,000. Ano po ito? 30,000 for each family or 30,000 sa kabuuan na lang?
0: 30,000 po sa lahat ng mga may totally damaged houses po.
2: Each families.
0: Yes po. Yes,
2: okay.
0: Po. That's for now po. We have a total of 2,648 po.
2: Okay. And then number two, sabi niyo meron po kayong mga residente na ayaw nang babalik sa kanilang dating tahanan dahil sa takot. Ano yung plano sa kanila?
0: What we intend to plan po is to provide po relocation areas for them. So the local government unit now, in partnership with the provincial government, naghahanap po kami ng mga lupa na kung pwede saan pagtayuan po ng mga relocation sites ng mga taong ayaw nang bumalik sa kanilang mga tahanan.
2: And how gaano po katagal bago tayo makakita?
0: This will really take a long time po, especially with the procurement procedure po. But meron naman pong ibang mga private individuals na willing magpagamit ng kanilang mga lupa for the relocation. So at this point po ay naglilikom po tayo ng pondo para mapatayuan po ng bahay yung ating mga evacuees.
1: Yes.
2: And I guess itong mga tinutukoy ninyo, Mayor, ay yung nasa tent cities?
0: Yes po, yung mga nasa 10 cities po natin. At meron din pong ibang mga mamamaya na ayaw pong iwanan yung pamamahay nila dahil andun pa yung mga kagamitan nila. So they are just pitching tents beside their houses po.
1: Outside the house. Oh, no?
2: Okay, so anong gagawin natin doon? Mayor,
0: yes,
2: napakadelikado.
0: Yes po, kailangan po talaga ng maraming mga relocation sites for all of the 15 affected barangays po.
2: Okay, wow. Kaya lang, Mayor, medyo sabi nyo nga matatagalan dahil mahahanap pa tayo ng lugar, magpaprocure pa tayo. So, expectedly, mga 2 years?
1: Anong timeline natin, Mayor? Meron ba tayo?
0: Mahaba-haba pong panahon based po sa experiences ng ibang local government units na naapektuhan ng lindol o ng mga bagyo. It will really take a minimum of 2 years to totally rebuild and rehabilitate our municipality.
2: Pero last na lang, Mayor, kasi nasa tent cities ito, temporary shelters lamang po. Panahon na rin po ng tag-ulan, Mayor. Makakaya ba ng mga tents na ito ang pagbuhos ng ulan? At ligtas din ho ba sila sa pagbaha sa lugar kung nasaan ang mga tents?
0: Yes po, yung mga pinili natin na 10 city areas po are elevated po at determined as safe by the DENR and the MDRRMO po. Pero hindi mapipigilan po dahil kulang pa po yung mga tents natin po. Marami po talagang nakatira sa mga trapal lang po, yung mga makeshift lang po na mga tents po at sila nabasa tuwing pag-ulan. In fact po, the past days po are malakas po yung pag-ulan dito. Marami na din pong apektado ng malakas na pag-ulan po.
2: Ah, wow. Naku, nakakalungkot naman yan, Mayor. At syempre, may panawagan po kayo, right?

0: Ano mensahe ninyo, Mayor John Joyce?
1: Yes, sa ating po mga taga-pakinig at mga kapamilya natin, kung meron po kayong mga extra funds po, we would like to appeal for your help, especially for big family tents po, para matirahan po ng ating mga evacuees. Dahil nga po, matatagalan pa na makapagpatayo kami ng mga bagong bahay nila. So we need a decent na matutulugan ng ating mga evacuees, especially safe spaces for the kids, for the women, for the senior citizens, and other marginalized sectors. But we really need more tents. And as we rebuild our municipality, we would appreciate also building materials para dahan-dahan na pong makapagpatayo ng bahay yung mga kababayan ko po.
0: Okay, Mayor. Maraming salamat. Balikan lang namin po si Kuya Boots.
2: Thank you, Mayor.
0: Thank you. Yan po si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nandiyan ka pa ba, Kuya Boots?
2: Kuya Boots!
3: Yeah, Tita Winnie. Tita Winnie, oh, nandito pa tayo.
0: Uuwi na ba kayo o may pupuntahan pa kayo?
2: After 12 days, saan naman next?
3: Next dito, actually dito mga areas po dito nila Mayor, susunod-sunod din natin yung mga barangay na nabanggit ni Mayor na affected. Baka po mga pumasok tayo doon ng hot meals, and if either kung dumating na yung relief packs natin, Tita Winnie, Doc Dennis, yun na yung mga susunod nating priorities po sa susunod na mga araw po na nandito po tayo.
0: Okay, sige. Thank you so much, Kuya Boots. Ingat po kayo dyan, ha?
3: Thank you po. Thank you din, Doc Dennis, yes. Tita Winnie. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yan po si Kuya Boots, Jodink Sayong. Siya po ang head ng News Public Service Unit ng TV Patrol sa Lingkod Kapamilya. Ingat po kayo lang.
2: Ingat po.
4: Action ngayon!
2: Okay.
0: Biruin mo, nasa tent ka na matitira for... Minimum lang yun na, sabi ni Mayor, 2 years.
2: Medyo nag-isip nga ako kasi minsan may camping weekend. High school pa to, many years ago.
0: Oh,
2: hindi ba? Hindi even yun sa Hague. Siyempre, ground yun eh. Medyo moist pa. Tapos, hindi pa, siyempre, tubig eh. Binanggit mo, tag-ulan.
0: Oo, at malakas ang ulan lately daw sa
2: Davao. It's known for that.
0: Ako diba? Baka po... Tumulong po tayo. Punta po kayo sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Nandun po ang mga paraan kung paano tayo makakatulong para makadagdag po ng pondo sa mga nangangailangan.
2: Yes.
0: At sa ating pagbabalik, mapapakinggan po natin ang panawagan sa pagkumpuni ng sirang street light sa Barangay 67, Caloocan City, at siyempre mga pag-uulat ng Radyo Patrol. Huwag kayong bibitiw, babalik po ang
2: Aksyon ngayon. Oras!
0: Oras natin, 2:25.

0: mga ba-
1: makukulit na sheriff, Tatak Dolphy.
2: Ano yun?
3: Shooting star.
2: Ah! Ano yun?
3: Falling star.
1: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
4: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
1: Palaging may bit-bit na pampahapi.
3: Ito for you. Chocolate yan, imported.
1: Yan ang Tatak Dolphy.
5: Muscle yan, oh.
3: Hanggang dito, umabot ang muscle.
1: Tatak hari ng comedy.
6: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
7: Lupit naman nyo.
1: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
3: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
8: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
3: Ubusan ito ng lagi.
4: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
5: babawiin ko yan.
2: Mabagsik at walang sinasanto.
6: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
2: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
7: Sa akin ka pa rin babagsak!
8: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan.
9: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
10: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
11: Guilty na ako.

0: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Litong-lito?
2: Litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
2: Pinagpapasapasahan?
1: Pinapaasa?
2: Pinapaasa?
0: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
3: Mga kapamilya, nananawagan po ang Barangay 67, Caloocan City sa pangunguna ng kanilang kagawad na si Jester Abuyen dahil sa sirang street lights na mahigit na 2 taon. Diba? 2 years dito, Winnie. Ay, para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya si Jester.
4: Hello, kagawad.
5: Yes po, hello po.
3: Good afternoon.
4: Hi, kagawad. Kagawad, gano'ng ka-importante yung street light na ito sa lugar nyo?
5: Alam niyo po, isa po sa pinaka-importante namin yan, lalo po sa pagpaparatili ho ng peace and order ho dito sa barangay natin. At alam naman ho natin na kapag madilim ho ang isang lugar, most of the time tinatambayan ho ito.
4: Right. Totoo naman. So, 2 taon na kayong walang street light sa lugar na ito, ganun?
5: Opo, opo. Mga ganun po. Kung tama po yung pagkakaalala
3: ko po. So, ibig mong sabihin, kagawad, at this time, meron bang mga nangyayaring hindi okay pag madilim?
5: Kasi po, yung ginagawa ko ng mga kabataan, historically, since dito ho sila tumatambay, hindi ko naman po pwedeng sabihin na meron ka agad.
3: Opo.
5: So, I think prevention is better than cure. So, before that happens, at least inaaboy na ho natin.
3: Totoo. But 2 years of prevention is very long.
4: Pero ano, nabanggit sa amin, kagawad, na nai-report nyo na sa Meralco. At meron na kayong reference number.
3: Anong aksyon?
4: Ang feedback na nakuha nyo sa Meralco?
5: Opo, ito mong reference number po na actually, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong reference number na ho namin to kasi first time na nai-report ho namin ito noong 2024 po and then 25 yung follow-up. Then ito nga po, iniintindi na lang din po namin na baka meron din silang ibang ticket na inaasika, so baka hindi naman ganun ka-priority rin po ito.
4: Hindi naman natin masabi yan. Pero okay. Nagkasunog din daw sa inyo, Mayor tuloy, kagawad?
5: Opo, opo. Hindi naman po actually nagkasunog, muntik lang po. Kasi yung meron po kaming kalye, yung Statsenberg Street, ang nakaraang pong umulan po kasi, nagkaroon po ng konting spark yung linya ho ng Meralco, nagkaroon ho ng konting sunog. Naagapan naman ho namin ito. And habang nag-aantay po sa Meralco, nagawa na ho natin ito ng reference number at na-report din sa kanila. And then habang nag-aantay po sa kanila, nag-iwan na lang po kami ng fire extinguisher if in case lang po.
4: Okay. So, ang dami pala nating ipapanawagan sa Meralco. Kagawad, pinatawagan po natin ang kanilang public relations office.
3: Yung head ng public relations office ng Meralco.
4: Oo.
3: Pero hinintay pa natin
4: pa tayo
3: yung kasagutan.
4: Sinasagot. Pero rest assured na ibibring up po natin ito sa Meralco at bibigyan po namin kayo ng update as soon as we're able to talk to them. Ano, kagawad ah?
5: Opo, opo. Wala pong problema.
4: Sige. Salamat po.
3: Thank you very much po,
4: sir. Babalikan po namin kayo.
5: Okay po, salamat.

0: to. Salamat po.
1: Siya po si Kagawa Jester Abuyen mula sa Barangay 67 ng Caloocan City. Mm-hmm. Hirap naman talaga, Tita Winnie. 2 years, no street lights.
2: Hindi, tsaka parang ano, nadagdagan sila ng problema dun sunog sa pag-i-spark noong poste.
1: Oo. Mm-hmm. Sana walang illegal collection din naman, di ba? No? Okay.
2: Ay. Pero bago ang lahat, meron muna tayong ite-thank you, Doc.
1: Yes. Late.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Ay, ako Tita Winnie, paano ay, yan?
2: Alam ko, meron na.
1: Meron na ba tayo?
2: Meron na.
1: Oh, mag-radio patrol na tayo.
2: Oo. Yan, bibigyan po natin ang mga balita ng radio patrol. Siyempre, ito una, pamilya ng isang sibilyan na napatay sa massacre sa Toboso, Negros Occidental noong Abril, nananawagang mabawi ang bangkay ng kanilang anak. Naku, bakit kailangan manawagan tungkol dito? Malaman po natin mula sa balitang kumpirmado sigurado yahatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Yes, Nico? Nico, come in.
1: Nico? Okay, pumunta na tayo sa susunod. Balikan natin si Nico Bagsik, no?
2: Okay.
1: Ang susunod na balita ay tungkol dyan sa Padre Faura Pumping Station na halos isang taon nang di umaandar. Target matapos sa susunod na buwan.
2: Okay.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Yes, Bert.
5: Doc Dennis Pitawini, ini-inspeksyon na ni DPWHO, ini-inspeksyon ni DPW Secretary Vince Dizon ng Padre Faura Pumping Station na halos isang taon nang di umaandar. Kabilang din sa mga hindi gumagana ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard, ang Remedios at Abad Pumping Station. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ito sana ang tutulong para humigop sa baha sa kahabaan ng Tat Avenue, Padre Faura, Remedios, Malate hanggang Pio Campo. Napag-alaman din ng kalihim na mula natapos ang Padre Faura Pumping Station noong 2024 ay wala pa itong sariling linya at metro ng kuryente at tanging pinagagana lamang ng mga generator.
6: Ngayon by end of June, konektado na lahat ng mga pumping station dito sa Rojas Boulevard, sa Meralco, at the same time, yung pag-repair, matatapos na tayo ng first week of July at the latest. Natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Campo.
5: Iniyak naman ni Secretary Dizon na magtutuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga flood control mitigation kahit na walang nakalang pondo ngayong taon. Target naman ng DPWH na makipag-usap sa MMDA at Manila LGU para sa posibleng pag-ooperate ng mga naayos na pumping station. At yan,
2: ay, ay,
5: ang balitang kumpirmado.
2: Bert, sandali. Huwag ka muna alis. Ano itong mga picture na pinapakita mo? Parang yung mismong tubo ng pumping station, may bara?
1: Barado?
5: Yes, Tita Winnie. Ano po yan? Yan yung sludge part ng pumping station.
2: Ano
5: so
2: yun?
5: Dahil nga nung nasira, yung sludge pump doon dumalaan yung mga nahihigo.
2: Okay.
5: So yung mga basura, yung nakikita yung malaking bilog, yan yung mismong motor ng pumping station. So naiipon dyan yung basura. At dahil nga simula 2024 ay naayos, then the following nasira siya dahil nga doon sa mga basura, hindi siya naayos. So ngayon, pinatututukan ni Secretary Dizon na maayos yung tatlo yan, Tita Winnie, na pumping station na sira.
2: Oo, paano kasi naipit na dyan yung mga dumi?
1: Dapat tubig lang sana.
5: Aside sa mga dumi, sa mga plastic, Tita Winnie, ang pinaka-concern doon yung pagkatanggal ng mga burak. Mas makapal yung mga burak nung tinanggal nila yung sludge part noong pumping station.
2: Okay, well, at least nakita ang diferensya at gagawa ng paraan, ano, Bert?
5: Tama ka dyan, Tita Winnie, at target nga nila yan na matapos itong darating na July para na nga din dito sa pagpasok pa ng mga darating na bagyo.
2: Oo.

0: Oh, sige, maraming salamat sa iyo, Bert.
1: Thank you, Bert Dizon.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat si Bert Dizon. Nagbabalita po yan mula Pasay. Samantala, ano ba ito? Nasaan na siya? Meron tayong balita mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Yes, Robert.
3: Kita Winnie, mas bumilis na ang markings ng mga dokumento sa ika-apat na araw ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, dahil sa dagdag marking station ay mas napabilis sila ngayon. Pero hindi pa rin anya ito garantiya na matatapos na sila hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
4: Priority po natin ay pabilis nga talaga. And today, I think, lalo pang napabilis, no? Because as we said yesterday, there were adjustments made, meaning yung Article 2, dalawa na yung marking station sila, o dalawang groups na yung nagmamarka ng mga dokumento. So I think sa kanila nga, medyo confident sila na matatapos sila by, I guess, tomorrow matatapos na sila. So Article 1 naman, I was in the Article 1 marking. Mas mabilis kami this morning. We devised ways para mapabilis lalo yung marking. So talagang nagtatrabaho kami ngayon para umabot tayo at hindi masyadong ma-extend itong pre-trial conference. So hopefully matapos naman.
3: Samantala, sasagutin naman ang defense team ang manifestation ng prosecution kung saan hinihiling na buksan ang mga dokumento mula sa BIR para malagyan na rin ito ng mga markings. Sabi ni Poa, sasagutin nila ito pero nakatutokbo na sila ngayon sa markings ng mga dokumento. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Balikan natin ang balita ni Nico Bagsik na tungkol sa isang pamilya na isang sibilyan na napatay sa massacre sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Nananawagan po ang pamilya na mabawi ang bangkay ng kanilang anak. Ito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
5: Doc Dennis at Tita Winnie, nais ng ina ni Errol Wendell, miyembro ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura at isa sa siyam na nasawing sibilyan sa masakit na naganap sa barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental noong April 19 na maibalik sa kanilang pamilya ang bangkay ng anak mahigit na 2 buwan matapos ito mapatay. Kaya naging madamdamin ang panawagan ng ina ni Wendell na si Lisa sa lokal na pamahalaan ng Negros na bigyan ng pahintulot na ma-exhume ang labi ni Wendell matapos i-deny ng Rural Health Unit ng Negros Island Region ang kanilang request dahil sa kailangan pa umano ng pahintulot mula sa PNP Soko, NBI o Korte. Ang panawagan ng kaanak ni Wendell kasama ng Negros 19 Campaign Network ay kasunod ng pahayag ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Fortun na ang labing unang naibigay sa pamilya Wendell ay hindi kanya base sa ginawang autopsy. Narito ang pahayag ng ina ni Errol Wendell.
6: Sobrang sakit po kasi parang nanay ako. Bakit pati ba yung ipagkait pa sa amin? Gusto ko lang makuha yung bangkay ng anak ko para mailibin, magluksa kami, ng pamilya namin. Pati ba yung ipinagtanong pa rin sa amin? Yung nagpapanawagan ko talaga na maibalik yung anak ko. Para at least mailibin namin siya ng maayos, na malapit sa amin. Yun lang.
5: Nanindigan ang ina ni Wendell na magiging ganap lamang aniya ang kanilang pagluluksa sa pagpas lang sa kanyang anak kung makakamit nila ang tunay nitong labi at maililibing sa kanyang huling hantungan. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Nico. Nico?
5: Ita Winnie?
0: Yes, paki-refresh mo nga sa amin, ano itong naganap na massacre sa Toboso?
5: Ito yung nabalita 2 months ago, nangyari ito April 19, Tita Winnie. Yung merong mga miyembro ng NPA, New People's Army at mga civilian na nasawi doon na sa tinatawagan ng AFP, ng militar na encuentro di umano. Pero pinabulaanan ito ng mga pamilya ng mga civilian at sinabi nila na massacre ang nangyari dahil yung mga kaanak nila na binubuo ng mga estudyante, social worker, human rights activist ay wala namang armas at nadamay lang doon sa nangyaring pag-atake ng militar.
0: Okay, so meron na bang balita kung nasaan ang katawan nitong kiniklaim ng pamilya?
5: Oo, Tito Winnie, yung katawan ay nailibing at naibigay ito sa ibang pamilya. Pumayag naman nila yung

0: pamilya na naglibing doon sa bangkay ni Errol Wendell na ibigay sa kanila yung bangkay, pero walang binibigay na pahintulot yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng PNP Soko at yung lokal na pamahalaan ng Negros para makuha nila yung bangkay.
1: Bakit daw?
0: Ang sinabi doon nung lawyer nitong pamilya Wendell, yung sa ibang mga ahensya na deny yung kanilang request doon sa rural health unit ng Negros, at yung iba naman ay pending, wala pang tugon yung ibang ahensya ng pamahalaan tukol nga dito sa kanilang request.
1: Sige, follow up na lang natin. Thank you, Nico.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Action ngayon!
2: Okay.
1: O siya, sa ating pagbabalik, abangan po ang pagbubukas ng ating klinika sa East 30. Tatalakayin ni Doc.
2: Psychological first aid, anong dapat gawin matapos ang isang traumatic incident?
1: Baka may mga katanungan po kayo, i-text nyo lamang po sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44101, local 567-1567-2 or 567-3. Huwag po kayong bibitiw. Babalik pa rin po ang
1: Action Ngayon.
2: Action Ngayon.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
4: D's Ayala Mall, Solenad, New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng Gabpawanunga Medical.
1: Psychological first aid.
2: Yes.
1: Okay, alam ko yung first aid. Maraming klase ng first aid, di ba? Doc, sa sugat, sa pag nawala ng malay. Mm-hmm.
2: Anong dapat gawin? Airway, breathing, circulation, di ba?
1: CPR, etc. Yes. Pero psychological first aid, parang mahirap ito.
2: Kasi dito, pag psychological first aid, ang aim natin ay mabawasan ang stress ng tao o yung concern para maramdaman niya na meron siyang support.
1: Merong tutulong sa kanya.
2: May tutulong at may kaligtas.

0: palabasan. Nasa isang state safe space siya. Meron siyang pwedeng makausap, pwede siyang mag-rely sa iyo.
1: So napakalaki ng trust.
0: Trust dito. And presence.
1: Oo, hindi kasi hindi kita kilala. How do I trust you? How will I believe in
0: you? Yes, by showing real concern, okay. Makikita niya. Kasi ikaw bilang a person who's grieving, a person who is in extreme stress.
1: Okay.
0: Maski na sino minsan, di ba? Elevator, biglang nagsara. Nagkulong kayo sa loob eh. Naging kausap mo ang kasama mo sa loob ng cart. Parang something of that nature, Tita Winnie. Okay. Parang nagsimula ng iyong communication. Pero hindi ito pala binibigay sa biktima lamang o familia. Okay. Pati sa mga nakakita, nakarinig, mga responders, mga kaibigan ng biktima.
1: Wow, doon nag-e-extend yung
0: yes.
1: first aid.
0: Yes, akala ko yun nandun lang sa nangyari, sa scene.
1: Okay.
0: Hindi pala.
1: Wow.
0: Hindi ba?
1: E paano yun? Ako nakaranas ako ng aksidente several times.
0: Yes.
1: Okay, the first time, may pinag-report ako na merong driver ng taxi sa labas ng palengke where I was holding my live feed, nabaril siya sa ulo.
0: Okay.
1: Tapos sabi ng station, kailangan ko siyang
0: i-report. Bilang witness or...
1: Bilang reporter.
0: Bilang reporter?
1: Yes.
0: Oh, bilang reporter.
1: So, at kailangan ko siyang i-describe. Para
0: so, dapat tingnan mo?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Okay. Then, number two, nakakita ako ng tao na naka... Ang dami kong mga trauma.
0: Alam ko, yun nangyari mong bisikleta na nakita mong nabundol.
1: No? Yung, bukod pa doon, yung sinaksak ng kapwa niya,
0: so, on
1: chef,
0: the act, nandyan?
1: Nandyan yung body.
0: Okay.
1: At, nangyari yun, alas 4 ng madaling araw, hindi ako makapag-report doon sa show namin kasi nandiyan pa yung bangkay. Ang soko dumating, alas 8 na.
0: Ganon?
1: Nakita ko mismo kung paano nagbago ang kulay ng mga paa niya kasi yun ang hindi covered.
0: Yes.
1: Tapos meron pa nakahan, wala naman lumapit sa akin para ako
0: so, meron kang imprint. Ayon sa iyong sinasaad ngayon, Tita Winnie, makikita mo, nagfa-flashback ka.
1: Oh, yeah.
0: That is why we need this psychological first aid. I'm not saying you have to erase it. No.
1: But I can't.
0: No, you cannot. That's why many years thereafter.
1: Alam ko pa.
0: Oo.
1: Tsaka vivid,
0: vivid
1: pa.
0: Vivid. Napaka-kumpleto. Kulay at lahat. Parang bumalik ka, dinala mo sarili mo sa lugar na iyon.
1: Right,
0: di ba?
1: Right.
0: Kaya nga, how do we help?
1: So, naka-experience ba ako ng trauma?
0: Yes. Yes. You still have it. And that's why, in a way, naging karanasan mo para makatulong. Kaya kita mo kung pag nagkwento ka, pag nag-a-advise ka, ayon sa sarili mong karanasan.
1: Oh, yeah.
0: Di ba?
1: Oo. Yes.
0: And alam mo ano ang nararamdaman ng kapwa mo. Hindi ka biktima, pero nandun ka. Kasi, hindi ba? Hindi lamang ito sa biktima, hindi lamang ito sa familia, sa mga nakasaksi.
1: Uh-oh.
0: Sa mga nandun. Di ba? Hindi mo kakilala ang biktima.
1: Hindi.
0: But nandiyan ka sa sitwasyon.
1: Okay, pero hindi naman lahat merong direct involvement sa mga pangyayari.
0: Mm-hmm.
1: So, paanong gagawin?
0: Okay, pag nandun tayo, kung kayo po ay nasa lugar na iyon, titingnan nyo lang yung tao, yung biktima, bilang. Okay. Ang titingnan mo muna yung physical.
1: Okay.
0: Paano ka makakatulong? Siya ba ay may sugat?
1: Ah, okay.
0: Okay? Kung may injury, meron tayong medical...
1: Or balisa.

0: Thank you very much, Tita Winnie.
1: Nakikinig si, ano, si Sir To, yung uncle mo.
0: Si, ano, Uncle Dennis
1: Uncle
0: Ong.
1: Uncle Dennis, oo.
0: Yun. Yun, ipaalam mo, no, ang anong, parang consent.
1: Okay. Okay. Oh, tiningnan, walang sugat. Pwede ko ba itanong,
0: yes.
1: Bakit ka may dugo?
0: Oo. Tama.
1: Ayaw pa rin magsalita.
0: Wala.
1: Hindi ko pipilitin.
0: Anong gusto mong next? Dahil wala kang connect. Sabi wala. Mo, stranger ka.
1: Yeah.
0: Anong gusto mong tanungin sa kanya next?
1: Okay ka lang ba?
0: Pwedeng tanungin yon, pero i-connect natin sa kapamilya niya. Kaibigan niya.
1: Ah, okay. So, meron ka bang kamag-anak dito?
0: Yes. Sino ka? May pamilya ka ba dito? Sino ba
1: identity.
0: Pwedeng, yes.
1: Okay, okay.
0: Sino pwedeng na... Dahil bibigyan natin siya ng support system, sabi mo nga, that he trusts.
1: Pwedeng malaman ang pangalan mo?
0: Yes.
1: Oo. Sinabi pangalan, saan ka nakatira?
0: Totoo yun, Tita Winnie.
1: Ah, okay.
0: Pero ano ba ang alam natin na normal reaction sa mga traumatic incident?
1: Takot.
0: Takot, correct. Ano pa?
1: Tawag dito, yung to run away, evasive.
0: Hindi yan exactly to run away pa eh. Dahil yun una...
1: What?
0: Hindi pa niya marehistro ano nangyari. Pagkabigla.
1: Indifferent.
0: Pagkabigla.
1: Okay. Shock.
0: Di ba? Yung indifferent is part of it o parang pamamanhid ng damdamin.
1: Oh my God.
0: Parang, ha? Meron nangyari na, you know, hindi maganda.
1: Okay.
0: And yet, numb.
1: Frozen.
0: Yeah. And then, anong after effect? Ikaw, after nag-report ka ng alas 4, dumating Soko alas 6, alas 8, nakauwi ka, nagpahinga ka, nakatulog ka? Maayos?
1: Hindi, kasi medyo ilang araw bago nawala yung picture sa akin.
0: Kaya nga.
1: Tsaka ilang beses na rin ako nabangga na na-aksidente, Doc.
0: Kasi nagpa-flashback sa utak mo.
1: Oh, yeah. There was a time na binangga kami ng tanker na... Nanginginig ako, pero I had to report what happened.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan yung composure.
0: Correct.
1: Pero alam mo, ang bigat ng dibdib.
0: Yun. Yan ay isang normal reaction kasi paulit-ulit sa pag-alala sa event. Na
1: kailangan ko ba mag-alala sa sarili ko?
0: Hindi naman.
1: Hindi naman. Kasi sabi mo, walang psychological first aid.
0: Yes, pero hindi ka naging parang nasa state na kailangan ng professional help.
1: Wala.
0: Na sabihin natin, hindi ka na nga nakapagtrabaho,
1: hindi
0: na nakapag-aral, nagkakaroon ng panic attacks, may depressive episodes na prolonged, and this is more than 1 month na pirmig ganun ang reaction mo.
1: Wala naman.
0: Yun ang mga things na dapat natin.
1: Yun ang aim kung bakit tayo kailangan ng psychological first aid.
0: Yes. Dahil ang normal ano natin is, huy, ano nangyari? Pinapakwento, pinipilit natin paulit-ulit.
1: Oh.
0: Gusto natin nga magkalma muna siya. Mag-collect muna ng kanyang emotion. And then wag natin sabihin na magpakatatag.
1: Be strong.
0: To be strong. Why? Because are you saying bawal ako umiyak?
1: Hindi.
0: Bawal ako magalit?
1: Okay.
0: So in other words, allow natin yung tao mag-express ng emotion. Pero nandun lang tayo bilang support.
1: So hayaan, kung gusto niya umiyak, iiyak
0: yes.
1: siya. Pero kung halimbawa, Duke, wala, NR, wala.
0: No reaction.
1: Oo.
0: Wala. Support
1: lang?
0: Ka lang, physically.
1: Hayaan ko lang siyang
0: yes.
1: ganyan?
0: Yes.
1: Bakit darating ba ang pagkakataon na magbe-break
0: yes.
1: out?
0: Lalabas yan.
1: Okay.
0: Lalabas yan. Dahil nga, normal reaction ng unang-una, pagkabigla.
1: Oh naman.
0: Hindi pa nila natatanggap eh.
1: Oo.
0: Kaya wag natin sabihin na, kalimutan mo na yan. Forget it. Paano
1: hindi
0: na makakalimutan?
1: Hindi kaya makakalimutan ikaw, yun.
0: Ikaw nga, kita mo. Daig mo pa minemorya mga linya mo eh. Oh, di ba?
1: Oh,
0: kasi na-describe mo lahat in details.
1: Oh yeah, nako, na-experience mo na ba na alam mo mababangga kayo?
0: Yes.
1: So ang ginawa ko, Dok, kala mo ba, nila inayos ko pa yung sarili ko para kung sakali on impact, hindi ako mababalikan ng buto,
0: yes.
1: mga ganyan.
0: Kung baga alam mo, di ba?
1: Oh, kaya lang.
0: And may training ka rin, Tita Winnie.
1: And, but when you're there, Iba rin, Doki.
0: Totoo yan. Yun nangyari sa'yo, di ba?
1: Oh,
0: the
1: yeah.
0: trauma. That's why ikaw, ngayon na nagbibigay tayo, ikaw ng payo,

0: minsan nanggagaling ka sa sitwasyon ng isang biktima.
1: Oo.
0: Kuha mo?
1: Tama.
0: Kaya kaya mong i-express ng mas matindi, mas detalyado, at alam mong nararamdaman mo, na-empathize mo yun, biktima na tumatawag sa atin, na humingi ng solusyon.
1: And there were times, Doc, na wala akong masabi.
0: Tama.
1: Kasi ang sasabihin ko na lang sa kanya, from my experiences in the past, na naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo.
0: Okay.
1: Wala akong masabi para ma-comfort ka.
0: That's the best, Tita Winnie, kasi yun iba, biglang magbibigay ka agad ng payo. Hindi mo alam saan siya nanggagaling at hindi mo alam anong sitwasyon niya. At yun iba, grabe. May nakita tayo na pinapakita pang larawan video. Ito, anong nangyari dito? Yung pinipilit magkwento. That's why yung social media, sa ganun sitwasyon, may sinabi kahapon ng secretary and everything, na huwag tayo mag-post ng anything na hindi accurate. With due respect to reality and also to people na apektado.
1: Alam mo, isipin nyo na lang siguro kasi, what if that happens to you?
0: Yeah, and would hopefully you
1: like,
0: not.
1: Would you like to be treated the same way as you are treating those people now? Diba sabi nga sa Bible, do unto others what you want others to do unto you. So, siguro, let's put ourselves in their shoes.
0: Yes.
1: Feel what they feel and sympathize.
0: Yes.
1: Empathize.
0: Dahil using the social media effect, with repeated exposure, you're increasing the stress. You're encouraging more anxiety. And the recall using those photos and videos is so very disrespectful.
1: More pain, more hurt will not help.
0: You're replaying the problem over and over again. So, that's why we need empathy. We have to give ourselves, bigyan natin sarili natin, tumulong. Hindi mo kailangan ka agad magbigay ng payo. Bigyan mo lang sarili mo oras and presence.
1: Yun. Malalaman niya na magkakampi kayo.
0: Yes. Nandito ako para suportahan ka.
1: Very good. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official sa ating social media pages at pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe para sa anumang katunungang medical.
1: Ayan. Ako, it's already 3 o'clock.
0: Yes.
1: Ilang segundo na lang po at mag-aalas 3 na kang po yung papaalam na pero babalik kami ni Doc tomorrow.
0: Yes.
1: Ako po yung Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Kami po'y kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas pong ikatlo ng hapon.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, posibleng may kinalaman ang bullying sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Base sa paunang investigasyon, na biktima umano ng pambubuli ang mga sangkot na estudyante. Dahil dito nanawagan ng pamahalaan na palakasin ang school safety at protection sa mga estudyante kasabay ng masusing investigasyon sa insidente. Samantala, DSWD nagkaloob ng suporta sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa Tacloban school shooting. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Trisha, bumisita si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa burol ng mga estudyanteng nasawi sa nangyaring school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal na nakiramay sa mga pamilya ang kalihim at tiniyak na magbibigay ang ahensya ng tulong kabilang ang psychosocial support upang matulungan silang makabangon sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Ayon sa DSWD, nasa kustodiya na ng ahensya ang 2 minor de edad na sangkot sa insidente at kasalukuyang nasa isang DSWD facility habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso. Sinabi rin ng kalihim na nakahanda ang kagawaran na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. 15 anyos na akusado rin sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinampahan na ng reklamong kriminal. Atletang estudyante ng Ateneo na si Rene Clerc Baterbonya na ilibing na. At comeback album ng BTS na Arirang kabilang sa best releases ng 2026. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon! Good afternoon!

0: maulang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Magandang magandang afternoon sa mga team bahay. Chill lang, relax, yes. So far, so good ba, mga nanay? Kamusta po ang ating mga estudyante? Ano? Third day ng balik to, ano, back to school. Yung mga team kotse naman. O kaya, eh, team bahay ba? Hindi, bahay na nga yung kanina eh. Tapos team kotse, tapos team online. Yan, napaisip tuloy. Opo, meron po tayong binabantayang bagyo, ha? Baka kayo po ay inuulan dyan sa lugar po ninyo. Let us know kung ano po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar. At mag-iingat po, ha? Huwag kalimutan magdala ng payo, ng jacket, sombrero, mga pang-protection po sa ulan. At ito nga pong bagyo, naku, napakalakas, ano? At patuloy lamang po kayong tumutok dito sa DZMM. 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At tayo rin po yung napapanood sa cable naman, sa Team Bahay at Team Opisina. O sabi daw kasi meron ding Team Ospital. Opo, hello po sa ating mga pasyente. Get well soon din po sa inyo. Salamat dahil nakatutok po kayo sa ating cable channel, sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa mamamagitan pa rin po ng The Filipino Channel at ng iWant. Live na live din po tayo sa YouTube at sa ating Facebook account. Kaya paki-like at mag-subscribe na po kayo dyan. Hello, hello sa ating 2.1 viewers ngayon sa YouTube. Salamat! Chris John Gatbunton, Miguel Andre Mira. Nasa bahay lang sila. Team bahay sila. Oy, thank you. Love you too. Roberto Clemente, present na din. Nasa Kalumpit, Bulacan. Dito po, Chang, walang ulan. Ay, oh, magpasalamat tayo. Pero sabi nung iba, kailangan na rin natin ng ulan, ano? Para sa mga halaman natin. Ako kanina, nahirapang magsampay nung nilabang kong damit. Makulimlim eh. Marvin Riabad, kamusta naman dyan sa North Caloocan? Ah, makulimlim daw doon sa kanila. At cheese bread at kape ang kanyang merienda. Happy Midweek Wednesday, Chang! Another Anong Feels Mo episode today and more learnings again. Sabi naman niya ni Mami Tess Villamin, 8143. Salamat! Chang Ami, isang linggo na lang po. Second anniversary na po ng ako to, si Chang Ami. Thank you. At 37 days to go, 47th anniversary na. Ay, nang Itbulaga pala. Sa July 30. O, happy anniversary po sa kanila. Si Mami Ligaya Ching Tan. Maulang hapon din po sa inyo. At sa mga Chang Aminatics daw. O, salamat. Josh Kyle Edip Official. John Steven Villaflor. Ano na ba ang pangalan nito? Bakit sabi nila dito sa online, Bagyong Gardo? Wala pa tayo sa letter G. Nasa letter F pa lang. Francisco, no? O, yan po ang ating bagyong binabantayan. John Steven Villaflor. DZMM Radio Patrol 630. Good afternoon. Ah, binabati niya yung cast daw ng Encantadia. Salamat. LV Vidua, makulimlim din daw dyan sa Binangonan, Rizal. O, mag-ingat po, ha? And good, good afternoon. Kapag ang mga salita, Sheila Arbues, kailan po ang anniversary nyo? Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, ay June 30, 630. Ah? Sa Punta Rin, Valenzuela, ay maulan din, sabi ni Chris John Gatbunton. Tita Cory Alejandro, blessed Wednesday afternoon. Ah, may gardo, pero tropical storm pa lang. Pero pumasok na ba sa par? Ah, hindi pa natin alam. O, mamaya, hingi tayo ng update sa ating mga Radyo Patrol. Dennis Faustino, pagbati po mula sa North, tama ba ito? Northumberland. Ay, talaga ba? Sa England? Hindi pa ako nakakarating dyan. Hello, hello sa inyo, sa ating mga kapamilya dyan. Australia Garcia, magandang afternoon din. Maple 630, Tita Yoli Lou. Si Christian Paul Ripalda. Tawang-tawa ako sa huling eksena sa laro-laro pick kanina. Oo, napagod ako talaga. Hiningal ako. Grace Groyo, nariyan na rin si Agnes Reca. At ganun din si Tita Alicia Palomo, Nona Damian. Si JPM underscore 1223, watching from New Zealand. Aba? Aba, palayo ng palayo, ah. Vivian Belen, magandang hapon po, Chang Amy. Pakibati po yung mga taga Sariyaya. Uy, oo nga, makulimlim din daw doon sa kanila. Heatwave po dito ngayon, pero iba pa rin ang Pinas, sabi ni Dennis. Uy, ingat kayo dyan, Dennis, ha? Ay, naku, bardagulan pala sa Showtime kanina, Chang, sabi ni Christian. Oo, kaya napagod ako. Kahit saan. Ngayong araw po ng Wednesday, dahil po ay anong feels mo ang ating segment ngayon. Isa pong sensitibong topic pero napakahalagang mapag-usapan ngayong hapong ito. At ito nga po ay ang school violence o yung karahasan sa paaralan. At paano nga ba daw mapapanatiling ligtas ang mga bata ngayon sa kanilang paaralan? At ano nga ba ang maaring dahilan at epekto nito sa mga bata? At anong maaring gawin ng mga kagaya ho natin, magulang, ng guro, estudyante at ng buong komunidad para maging ligtas ang mga bata sa kanila pong ikalawang tahanan. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Makakasama po natin maya-maya ang ating eksperto na si Coach Rainier Grospe sa ating pong anong feels mo sa oras nating 3:14 ng hapon. Patrol. Mga pulis na protektor umano sa nabistong paihi scheme sa Navotas City, tukoy na ng CIDG. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon, detalye.
1: Magandang hapon, Chang Ami. Hawak na ng CIDG NCR ang mga pangalan ng ilang lokal na pulis na umano'y protektor sa nadiskubrehang paihiskim o illegal na bentahan ng diesel na may halong tubig sa Navotas City. Kamakailan lang kung saan 10 individual ang naaktuhan pa at naaresto ng mga otoridad. Una nang sinabi ni CIDG NCR Chief Colonel John Giyagin na natisod nila ang illegal na operasyon ng mga suspect mula sa sumbong ng isang LGU official. Nakatulong sa operasyon ang impormasyong ibinigay ng ilang residente kay Navotas na Representative Tubi Tiangco hinggil sa iligan na aktibidad ng mga suspek. Sa isang pahayag, sinabi ni Tiangco na may mga natanggap din siyang anonymous text messages na nagsasabing bukod sa iligal ay mapanganib din ito, hindi lamang sa mga residente kundi maging sa kabuhayan ng mga mangisda. Kaya agad nila itong ipinaabot sa CIDG. Matatanda ang aabot sa 12 million pesos ang halaga na nakumpiskang petrolyo ng mga operatiba, kabilang ang dalawang bangka at isang tanker na tinatayang naglalaman naman ng 28,000 liters na diesel. Habang tinangkarin ng mga suspect na sukulan ng 200,000 pesos ang mga pulis. Sa ngayon ay sumita na ng CIDG kay PNP Chief General Jose Melancio Nicates Jr. ang mga pangalan at magkakakilanlan ng natural mga pulis na posibleng masibak sa serbisyo at masampahan ng kaukulang kaso kapag napatunayang dawit sa katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Amy. Sandali lamang.
2: mga balitang kumpirma.
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga kurito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
9: Super sa kakastikan.
10: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
11: Tabla-tabla muna, tol.
9: Super sa katatawanan.
12: Okay na ba to? Eto pa!
9: Super pati sa pogi points.
13: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
12: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may... magic!
9: Super sa lahat ng hanap mo!
12: For everybody!
9: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa Super Sabado Sipe!

0: sandali lang, meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal. Good, good afternoon! Yes, Tita Alicia Palomo, humabol daw siya, nag-general cleaning. O nga naman, pagka ganitong araw ng Wednesday, masarap mag-general cleaning. Si Nona Damian ay nariyan na rin. At maraming salamat din kay Aaron John Navales Nicomedes from Marikina na nakikinig sa atin ngayon. So mga kapamilya, medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya kung kayo po ay may kilala o may alam na may pinagdaraanan po at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga Smart subscribers. At dito po sa ating himpilan ay pwede rin po kayong mag-Viber or mag-text sa 09 1927 83000 at i-address nyo lamang po ang inyong concern sa programang Ako To si Chang Ami at gagawan po namin ng paraan na ma-connect po kayo sa ating mga mental health experts na nakakasama dito po sa programa Monday to Friday. Meron po tayong psychologist, may psychiatrist at pati na rin po life coach. So sa mga nakalipas nga pong araw at linggo, itong buwan na po na ito ay marami pong karahasan ang nangyari sa ilang mga paaralan at ilang lugar nga po dito sa ating bansa at nakakalungkot at talaga pong tayo po'y nakikiramay sa mga nasawi, yung mga naging biktima rin po na yung iba ho ay nasa ospital at nagpapagaling. Kaya napag-isipan ho namin ang aming executive producer na mahalaga po na ito ay mapag-usapan ngayong hapon sa ating pong anong feels mo. Ito nga pong sinasabi nilang school violence. At paano mapapanatiling ligtas ang mga bata sa kanila pong paaralan. At para po makasama natin ngayong hapon ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon. Happy Wednesday.
3: Hi. Hi, happy Wednesday, Chang Ami at mga Aminatics at sa mga Team Hospital. Chang Ami, shout out ko lang sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center kasi yung lobby nila at saka yung cafeteria nila nakatutok talaga sa DZMM Live. Nabanggit mo kasi yung Team Hospital kanina. Diyan nagpapakay mo yung nanay ko. So, hello po sa inyo.
0: Hello po. At kay mommy din, syempre, hello. Getting strong, getting better, di ba?
3: Yes.
0: Yes. Yun naman talaga ang mahalaga. And we're praying for mommy. So, coach, ito nga, sabi ko, nakakalungkot itong mga pangyayari. Oh. At karamihan ng mga naririnig kong tanong sa mga taong nagkukwentuhan, nag-uusap, ano ba nangyayari na? Bakit ba dumarami itong school violence? Ano ba ang pinagmulan nito? Bakit ito nangyayari na papanood lang natin na ito'y sa balita sa Amerika lang pero dito na ngayon sa Pilipinas nangyayari na at nakakalungkot. Kaya nais nating maunawaan ito para alam din natin ang mga magulang ng mga estudyante kung ano yung gagawin, paano tayo pwedeng maghanda or i-observe ang ating mga anak. Siguro maganda, Coach Rainier, maipaliwanag mo muna kung ano ba yung school violence. Ano ba ito? At may mga iba't ibang uri ba ito?
3: Yes, ang school violence, Chang Ami, mga pamilya, ay anything na actions, kilos, salita, or even situations, no, sa loob o paligid ng school na nangyayari na nagre-result siya ng feeling ng takot, hiya, or hindi magandang pakiramdam ng bata na hindi siya ligtas, no. So ang iba't ibang mga uri nito ay unang-una dyan, syempre, yung physical violence. Yung physical violence, ito yung kadalasan na nakikita natin. So, ito yung pananakit, pwedeng pisikalan to, di ba? Pagsuntok, ganun, pananapak, panunulak, pambubugbog, pagkuha o pagsira ng mga gamit. Physical violence yun. No? Pero meron din tayong mga school violence, Chang Ami, na very silent. Tinatawag natin ng mga silent violence sila. Kasi hindi natin sila nakikita, hindi natin, pwedeng hindi natin sila naririnig. No? Ito yung verbal violence, pang-aasar, pagmumura, panlalait, name calling, yan, parang ano na yan, no? Parang, yan na yung umbrella ng bullying natin, eh. So, example dyan, pag sinabihan kang BOBO, ayan, pangit, bakla, ayan, di ba? Ginagamit din para ma-insulto ka. Tandaan natin, siyang aming mga kapamilya, sa school, mga bata, yan, nagpo-form pa yung brain nila, so lahat ng sabihin mo sa kanila, maniniwala. Ayan. Yun yung mga types ng violence natin. Meron din tayong emotional and of course social bullying.
0: Sabi mo nga sa ilalim nitong physical violence at verbal violence ay yung naririnig din natin ngayon at ilang beses na natin pinag-usapan yan dito sa programa ay ang bullying, hindi ba?
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sa mahabang panahon, ito ay hindi na pag-uusapan dahil nung araw, sasabihin na naman nila, oh normal yan, part of growing up, kasi mga lalaki, okay lang yan, nagsusuntukan. Pero ngayon, na-realize natin na meron siyang limitations, merong hangganan, may boundaries, di ba? At talagang meron siyang nagiging epekto sa pagkatao ng batang nabully. Again, lagi ko itong sinasabi, mahirap kang maging magulang ng nambubully, mahirap ka rin maging magulang ng nabully. Coach?
3: Mm-mm. Pareho yun. Pareho may challenges yun on both parts of the, on each parents, no? And yung bullying, it comes in different forms din. Meron tayong tinatawag na social bullying. Ito yung nakita natin sa school kapag paninira ng reputation o kaya pag inaasar sila. No, yung meron din tayong
0: because nasa
3: online
0: digital
3: bullying
0: age.
3: Yun.
0: Oo, because nasa digital age na sila. Diba?
3: Cyberbullying, yes. We have social bullying and we have cyberbullying. And true enough na ito ay hindi simpleng away lang ng mga bata. Hindi ito simpleng asaran.
0: Asaran lang, totoo. At saka dahil, go ahead, coach.
3: Yes, dahil tumatago siya emotionally. Yun yung pamantayan natin doon. Kapag umiyak, kapag humikbi, at bigla merong mga changes ng behavior na tahimik siya, kung hindi ayaw niya nang pumasok, hindi lang po yun simpleng away lang. Di ba? Ano na yan? Bullying po yun at meron siyang emotional psychological effect.
0: Meron din akong nadiskubre na klase ng bullying. Ito na ikwento ng kaibigan ko sa akin. Meron palang mga magkakaibigan na may mga GC, kasi kung magulang may GC, ang mga bata, kunyari magkaklase, pwedeng magbarkada, pwedeng sa, well, I think more on kaklase and barkada sila eh, no? Nagpo-form sila ng kani-kanilang GC. At kapag kaisa doon, kunyari ay may katawa-tawang itsura o kaya katawa-tawang gupit, pinagtatawanan, kinukunan ng hindi alam, tapos pinagtatawanan doon sa GC na yon kung saan hindi siya kasali.
3: Good.
0: May ganong klase pala. Na hindi rin alam ng ibang magulang ha, na nabubuli yung kanilang, merong kasali yung anak nila at merong ibang GC na hindi kasali at dun din binubuli.
3: Grabe yung grabe yung situation na ganun, Chang Ami, because they are using a technology and device and social media. It is under the category of cyberbullying. Pero yung specific na categorization niya is exclusion bullying.
0: Yeah.
3: No? Yung ine-exclude natin yung isang tao at pinag-uusapan natin siya ng hindi maganda tapos hindi niya to alam. Parang behind their back. Ito yung siguro modern backstabbing.
0: modern backstabbing. Yeah, to, no?
3: Chang Ami, yung sakit, emotional pain noong masabihan ka na ang pangit mo. Parang gano'n, di ba? Masabihan ka ng nanilait ka face to face ay sobrang sakit na. Tumatagos na yun. What more, doon sa maramdaman mo na yung mga akala mong kaklase mo, kaibigan mo, ay may separate GC sa'yo. So, naramdaman mo na yung panlalait, naramdaman mo yung exclusion at ang pinakamatindi dito sa amin, mararamdaman mo is betrayal.
0: Betrayal, totoo. Kaya natin to hinihimay isa-isa kasi para mas maintindihan natin din kung kasi, di ba, alam naman natin yung teorya na cause and effect, hindi ba, Coach
3: yes.
0: Rainer? So, aside from that pa pala, naraman ko din, napag-alaman ko din dun sa isang friend ko na yung anak naman niya naging biktima ng bullying sa ibang paraan. Inuubos yung load nung bata. Pinapa-on,
3: right.
0: So, pinapa-on yung data, tapos mag-hotspot lahat yung buong barkadahan doon, uubusin, tapos uubusin din ang baon nung bata. Nung panahon natin ang tawag dyan, dinidilihensyahan mo eh, di ba, Coach?
3: Oo, ngayon,
0: so,
3: iba-iba
0: nag-i-exist
3: na yung paraan.
0: Pa rin siya. Kasi iba na yung paraan eh. Ano na, may digital na, so syempre, may allowance yung bata, inuubos yung allowance, pati yung emergency money ng bata. So that is also considered as bullying.
3: Mm-hmm. It is considered as bullying, lalong-lalo na kung yung paraan ng pag-share ng resources na yon ay sapilitan. Mm. No? Kung hindi siya voluntary ginawa ng bata at ginawa niya sa mga iba't ibang mga dahilan siyang ami is, number one, upang makisama para magkaroon siya ng kaibigan. Natitake advantage ito. No, nalalaman ng mga ibang mga bata na gusto wala tong kaibigan kaya pwede ko siyang ma-take advantage, no? Maabuso. Ayan. So, 'yun. O kaya gagawin nila ito base doon sa takot. It's either gusto nilang makisama or natatakot sila doon sa tao na. And kapag ito yung dahilan kung bakit sinishare na yung baon niya, yung mga school supplies niya at even yung load, digital load niya is this is a form of bullying, this is a form of abuse of power and of weakness.
0: And etong may nag-uusapan natin ito, ito yung mga pwedeng mga kadahilanan kung bakit nagre-resulta ba ng school violence, Coach?
3: Okay, so itong school violence na to ay nakikita kasi natin is yung mismong violent action na kaagad. Katulad sa balita. Yeah. Ang nabalitaan lang natin ay yung nangyari.
0: Oo.
3: Diba? Hindi natin nabalitaan ano ba yung mga pangyayari bago nangyari yung news na yon, 'di ba? So,
0: kasi mahalagang i-trace din yun eh, hindi ba?
3: Mm-hmm. Iyana natin, ang ganda ng tanong na ito ba ay ang bullying ay magli-lead ba sa violence? Lahat tayo ay nakakaramdam ng masasakit na pakiramdam like betrayal, di ba? Nagagalit tayo, we feel disappointed, we feel upset towards other people. At lahat tayo, tsang aming mga pamilya, ay pwedeng makaisip ng any form to get back to them or to revenge. No?
0: Paghiganti.
3: Siyempre, lalo na kung walang nagtatanggol ng sarili mo, gusto mong maging patas yung laban eh. May maiisip ka na ganun. And the ang nagse-separate doon sa mga bata, hindi lahat ng bully ay nagre-resort to violence.
0: Yeah.
3: No, ang nagse-separate doon ay yung mga systems na hindi natin nakikita. Like support system, family, friends, at yung accessibility. Kasi gusto kong pag-usapan, highlight natin siyang amin yung accessibility muna na no matter what, kung yung bata ay iniisip niya na manakit, kung wala siyang access doon sa mga bagay na makakapanakit, hindi niya magagawa yon.
0: Yeah.
3: So yun yung unang part ng system natin.
0: So ibig sabihin noon, malaki pa rin ang role na ginagampanan ng mga magulang or ng mga taong may edad na nakakasama nung bata, 'di ba? Yung environment nung bata at kung paano yung naging behavior ng bata towards some adult stuff. Kunyari, kung may baril. Kasi tayo, 'di ba, may mga ugali tayo na, kesa sa iba mo matutunan, ako na magtuturo sa iyo uminom, ako na magtuturo sa iyo humawak ng baril, ako na magtuturo sa iyo without really knowing na meron itong good and bad effect. Tama ba, Coach?
3: Yes, Chang Ami. Sobrang laki ng responsibility at accountability ng mga magulang at ng mga nakakatanda sa mga bata. Lagi nating isipin na sila ay bata. Kaya nga tinawag silang bata tiyang amin.
0: Mm-mm.
3: Dahil yung kanilang, biologically, ang kanilang prefrontal cortex, no matter 15, basta teenager ka, hindi pa yan fully developed. Kaya may mga kabataan tayo, teenagers tayo, na padalas-dalas ang magdesisyon. Di ba? May mga nabubuntis agad, merong
0: yeah.
3: mga nagsastop mag-aral. Kasi hindi pa nila, yung brain nila, hindi pa kayang
0: i-absorb lahat. Oo.
3: Ano ba yung consequence
0: nito? Ano yung consequence ng action?
3: Yes. Oo. Kaya tiyang ami, meron tayong MTRCV, meron tayong parental guidance,
0: yes,
3: di ba?
0: Yes.
3: Kasi ang lahat ng actions ng mga bata ay dapat ang accountable ay parents po talaga. Ayan.
0: So, kaya kadalasan, nakarinig ako ng isang interview ng school director. Tinatanong niya yung bata kung saan niya natutunan yung salita. Kasi parang may sinabi doon sa kaklase. So tinanong, saan mo ba natutunan? Ang sagot, naririnig ko po kay mama at kay papa tuwing nag-aaway sila. So yung mga maliliit na bagay na gano'n, na akala natin ay okay lang na naririnig ng bata, definitely, coach, na-absorb. So what more kung yung environment ay very toxic? So may mahalaga din yung role na yon, di ba? Yung environment na hindi masyadong nakakakita ang bata ng pag-aaway ng magulang. Again, babalik lahat dun eh.
3: Mm-hmm. Dahil very popular yung social learning theory ni Albert Bandura sa mga bata. Kapag bata ang pinaka mabilis, kung gusto mong matuto yung bata, ipakita mo, gawin mo, tapos gagayahin niya. Yun po talaga yung nasa learning theory ng mga bata, na kapag narinig nila, hindi naman nila iniisip kung tama yan o mali, kung mabuti o masama. Gagawin po nila, gagayahin po nila. Diba? Kaya, ayun, meron tayong, ang laki, ang bigat nung responsibility at accountability ng mga parents. And I hope, Chang Ami, through this program, ma-realize natin na yung behavior ng mga bata is not a character flaw. It's not, hindi...
0: Oh, kasi minsan maririnig mo pa, kanino mo nakuha yan? Bakit ganyan ka mag-ugali? Ba't ka ganyan magpalasagot? Parang gusto mo sabihin dun sa nanay, tignan niyo po yung sarili niyo sa salamin. Di pa parang kayo po yun? Totoo, di ba?
3: Yes. Oh, sino pa ba yung kasama nila na
0: sasabihin mo dun sa bata,
3: 24/7?
0: Sasabihin mo dun sa bata, bakit ka pala mura? Bakit ka pala salita ng ganyan? Eh kanino ba naririnig? At inaakalang normal yun. So, yun yung masakit na katotohanan, ha, na hindi po lahat ng magulang ay kayang tanggapin yun.
3: Yes po. At kapag tinanong natin siya, kapag ganun yung pagtanong natin, Chang Ami, yung bakit, kanino mo natutunan yan? Bakit, they don't feel safe, Chang Ami, yung mga bata. Halimbawa, tinanong natin sila, bakit ka nagdadabog? Bakit? Yun na pala yung sign na nabubuli siya, tapos konti na lang maggagawa na siya ng violent action. At yung hindi natin, yung kailangan din natin pag-usapan dito, na hindi lang dun sa preventive side, no? Pinag-usapan natin yung responsibility ng mga parents is also dun sa ano ba yung signs, early signs na yung bata ay victim of bullying and he is about to get revenge and resort to violent action.
0: Yes.
3: So, bago yung violent action, Chang Ami, maraming mga signs.
0: Yes, at magandang isa-isahin natin yan ngayong hapon na ito. Sige, go ahead, Coach Rainier. Ano ba yung mga signs na dapat tignan ng mga magulang at i-observe sa kanilang mga anak?
3: Behavior changes, sudden behavior changes. Yung both extremes, depende dun sa personality ng bata. Kapag sobrang tahimik niya, isolated siya, ayaw niyang lumabas, makipaglaro, hindi na siya pumapasok. Or, labas siya ng labas, agitated siya, ayaw niya sa bahay, tapos gusto niya sa mga kaibigan niya, and then sumasagot siya sa magulang, or lagi siyang galit. Yung extreme, Chang Ami. So hindi mo alam kung ano yun, kung tahimik ba siya, or aggressive ba siya. Malalaman lang natin yung behavior change, mga magulang, mga kapamilya, kung physically and emotionally present po tayo sa mga bata. Kasi, Chang Ami, hindi mo makikita yung change kung hindi mo nasusubaybayan yung bata.
0: At yun yung diba? Isang katotohanan din na masakit tanggapin kasi lahat tayo ay working parents, di ba? So talagang intentional yung sinasabi mo nga i-observe sila, kakamustahin, tatanungin, di ba? Bibigyang pahalaga yung kanilang nararamdaman. Ito'y isang aspeto lamang or isang environment lang which is yung tahanan. Hindi ba, coach? Wala pa tayo dyan doon sa aspetong sa digital world na kailangan din ay nakikita, nararamdaman ng magulang kung ano yung mga signs or symptoms na medyo nag-iiba na yung kanilang anak. So magbe-break lang tayo, Coach Rainer, at sa ating pagbabalik yun ang pag-uusapan natin. Ang digital world ng mga bata na hindi kasama ang magulang. Yan po ang pag-uusapan natin dito po sa ating Anong Feels Mo. Sa ako to, si Chang Amy. Oras po natin, 3:39 ng hapon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kahit anong mangyari. Ngayong hapon, dito po sa ako to, si Chang Ami, pinag-uusapan natin sa anong feels mo. Ito nga pong nakakalungkot na mga sunod-sunod na pangyayari po ng school violence. At kasama po natin via Zoom ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Grospe. Coach, kanina napag-usapan natin yung tahanan, yung mga naririnig ng bata, nakikitang pag-aaway, yung physical violence and verbal violence. Iba na rin ang mga digital violence ngayon. Hindi lang napapanood sa mga series, sa mga games din.
3: Yes, hindi lang napapanood, nagiging part sila nung digital violence na, di ba? Na-experience nila, yes, digitally.
0: Baka hindi ho alam ng ibang mga nakikinig at nanonood sa atin ng mga magulang or mga lolo't lola, tito, tita, may mga games na rin po ngayon na parang nagpapanggap sila, di ba? Coach, na sila yon. Na noong una nga, ako talaga sabi ko, ano yung parang nagnanakaw kayo ng kotse? Hindi ba? May mga ganyan. Na akala mo ay kotse-kotsehan lang sa unang tingin, pero may ginagawa palang ganon. Siyempre, ang bata, again, iba-iba ang pagproseso sa utak, pagtanggap, at pag ano yan, kumbaga pag-apply sa buhay.
3: Ang mga digital games at mga pinapanood natin at mga pinapapanood natin sa mga bata, no, ay inspired sa real life, and makikita ng mga bata na nakakakita noon at naglalaro mismo noon ay nakikita nila yung sarili nila as that character. So, pwedeng yung digital world at yung physical world nila ay pwedeng magkaroon ng confusion kasi kadalasan hindi naman alam, ang bata, wala naman siyang kakayahan, ang disiplina ng isip niya na ay game lang to. Ay ano lang to. So naisip niya na this is real. Ginagawa ko siya, nilalaro ko siya. And naapektuhan ako emotionally. Then sumasaya ako. Diba? Yung mga games, they're made to parang ma-experience mo yung totoong pakiramdam, yung fear, yung excitement, yung galit, 'di ba? Yung yeah. real emotions mm-hmm. din. Kaya it will those emotions in the games will parang encourage you to have your character, no, to do something. And that is what mirrors your physical world as bata. Kapag may naramdaman kang ganito, na-experience mo yung sa game, tapos na-experience mo siya in real life, ano ngayon yung options mo? Wala na naman sa game yung ang option mo ay kapag ninakawan ka ng, kunyari sa game, dun sa example mo, tsangami, kung ninakawan ka ng kotse dun sa game ay pwede ka bang magpa-counseling? Pwede mo bang sabihin yung sa nanay? Wala namang option na ganun, di ba? Ano yung option na available dun sa game? Baka yun din yung mga option na maging available sa bata in real life.
0: At ang sinasabi nga natin dito ay hindi nga lahat ng bata ay kayang i-absorb in such a way na ito ay game lang. At kapag mm-hmm. hindi nga alam ng magulang din kung ano yung game na nilalaro, hindi rin ito maipapaliwanag ng tama sa bata.
3: Yes. Maswerte ako, Changami, that nung bata ako, alam mo yun, nag-video games din naman ako. Alam,
0: oo, kung alam mo yung... Ako, inaabutan ko naman yung Pac-Man.
3: Counter-Strike.
0: Hindi, nung araw nga, sabi ko, natutulog na ako, may naririnig pa ako mga binabaril na zombies. Ano ba yan?
3: Diba? Diba? Ganun talaga. Tapos games yan, syempre entertainment. Ganun, no? Maswerte lang tayo, maswerte lang ako na meron ako mga magulang na sinabihan ako na, nilalaro mo na yan. Ang daming mga dugo, ang daming mga patayan. Mm-hmm. Sa game lang yan, ha? Yan, masama yan, huwag mong gagawin yan. May mga paalala na ganun na kahit simpleng linya lang na gano'n, Changami, is mararamdaman ng bata, ay, nasa supervise ako. Ay, may concern sa akin yung nanay ko. They will be annoyed, Changami, pero kapag sinabihan sila na gano'n, tatatak yun sa isip nila. At kapag nandun sila sa situation na yun, halimbawa ako, baka marinig ko yung nanay ko na sinabihan ako, huwag mong gagawin yan kasi masama yan. Yun yung importansya po ng parental guidance.
0: Yes. Again, no? Sa mga nakikinig sa atin at nanonood, wala po tayong sinisisi. Ang sinasabi natin ay tayo, bilang mga magulang, lawakan natin yung ating isipan na merong mga possibilities na ito yung mga pwede nilang gawin. Hindi rin natin sinasabi na ang mga bata ay hindi nakakapag-isip. Sila po'y nakakapag-isip. Lalo na yung mga digital, yung mga Gen Alpha, yung mga millennials, mas alam po nila yung digital world kesa sa atin. Kaya ang sinasabi ho namin dito ni Coach, ini-explain natin na dapat mas alam din natin or inaalam din natin. Diba? Kasi importante yes. yun.
3: Mm. Yes, Changami. Hindi natin sinisisi yung mga parents.
0: Hindi rin natin sinisisi ang games. Sinasabi lang natin na merong maaring mga ibang nagawa tayo noon na maaring ito ang epekto at maaring may mga nagawa tayong dapat natin ibahin ng konti para maging iba din ang epekto. Tama?
3: And to add on that, Changami, is I hope that this episode is more than blaming, maging siyang empowerment
0: yes.
3: episode na ma-realize po ninyo mga kapamilya kung gaano kalaki yung kapangyarihan ninyo to influence your kids.
0: Mm-hmm.
3: Ganun po siya kalaki.
0: Yes.
3: So may power po kayo. No?
0: Kasi at the end of the day, ang formation ng lahat ng ito ay nangyayari sa bahay. Hindi ba? Sa bahay, kung saan kasama natin din ang mga bata. And again, ako'y dumaan din sa pagkabata, coach. Mm-hmm. Alam mo yan at alam ko. Iba tayo sa bahay at iba rin tayo pag nasa school. Mm-hmm. Kaya, diba? Kaya alam din natin ngayon na ngayon ay tayo'y magulang na, ay gawain din ko yan nung bata ako eh. Mm-hmm. Diba? So magandang nakikita rin natin yung aspeto na yon na, oh, nung bata rin ako, nasubukan ko din yung ganyan. Paano ko ba hinandel? Diba?
3: Mm-hmm. Yes, at ano ba yung hindi available sa akin noon at ano ba yung available sa akin ngayon? At meron tayong third, parang pangatlong world siyang amin na iba yung bata sa bahay, iba yung bata sa school, iba din siya sa digital world.
0: Oo, kaya magugulat din kayo na, ay, anak ko ba yun? Bakit parang iba siya? Iba siya doon, very aggressive, very angry, di ba? Kaya minsan kapag ka naglalaro yung mga anak natin, chine-check din natin. Yun din ang role natin, kaya mahirap po talagang maging magulang ngayon. Di ba, coach?
3: Sobrang hirap. Tapos yung pag-check mo pa, Chang Ami, ay hindi dapat maging confrontational.
0: Yes.
3: Dapat ay magsimula dun sa tone na curious ka. No? Curious ka bakit ayaw na niya mag-aral. Curious ka bakit lagi siyang galit. Na gusto mo lang siyang maintindihan. No? And it takes like everyday check-in, Chang Ami. Kung you are a busy parent, you are trying your best to provide the basic needs at bigyan sila ng magandang buhay, isa kang huwarang magulang, 'di ba? Pero kahit gaano kakabisi siyang ami, wag nating idahilan yung work natin doon sa pagkawala nung daily check-in. Ilang minutes lang 'yun? 5 minutes, 10 minutes. At kinumusta mo nga lang eh, 'di ba?
0: Oh, malaking bagay for them. Napakahalaga. Kaya rin alam mo, nagpapasalamat ako nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na openly ito'y napag-uusapan, hindi para magsisihan but to open our minds and our hearts na meron pang chance, hindi ba? Na huwag tayong mapunta doon sa ending na ayaw natin pare-pareho. Kasi nga, ako naniniwala ako talaga dun sa cause and effect, hindi ba? At kung ano yung tinanim, di ba? May kasabihan ganon, coach?
3: Aha.
0: Di ba? May kasabihan. Kung anong tinanim, maaring iba ang bunga. Kung ano yung tinanim, kaya dapat talaga bibigyan natin.
3: Mixed breed pala.
0: Naku, ayaw natin ng ganun. So, yung mga sinasabi natin na mga bagay na ganyan, ay ito'y mga maaring maliliit na mga tips or payo or symptoms na nakikita po ninyo sa inyong mga anak na pwede po ninyong obserbahan. Tama, coach?
3: Aha, hindi kailangan maging psychologist, psychiatrist at life coach na mga magulang para malaman ito, no? Kailangan lang na emotionally present po yung mga magulang po natin para makita natin yung mga maliliit na signs na to, yung simpleng pagkumusta, yun yung mga wag nating kakalimutan at

0: bagay pa ba na dapat gawin ang magulang at yung mga mahal nating mga teachers din sa paaralan para maiwasan yung ganitong klaseng karahasan at mapanatili yung peace and order sa kanilang mga estudyante at sa eskwelahan.
1: Sa part mo ng magulang, continuous check-in and parental guidance, yung pag-input ng moral values ay nagsisimula sa mga magulang, no? At sa mga teachers naman, most of the day kayo po yung nakaka-observe dun sa mga bata, at alam ko yung mga teachers maraming trabaho, no? Pero kapag once na may mga na-observe, kailangan po nating i-document, i-note, at i-report. So, and at the end of the day, ang pinaka-effective is parent and school team up, teamwork ng parents at ng school na, di ba? Hindi lang si teacher kasi tsangami ay kapag may na-observe siya sa bata, mag-home visit yan eh. O kaya papatawag yung magulang, sasabihin, kumusta po siya sa bahay? Pwede din na si magulang ay pumunta sa school at tanungin yung teacher, kumusta po yung anak ko dito sa school?
0: Yeah. May tanong. Sige, go ahead, coach.
1: Sige.
0: May tanong dito, merong isang nagsasabi na paano daw kapag ka binlock ka ng anak mo? O totoo, nangyayari yan. Binlock ka ng anak mo or ng apo mo or ng pamangkin mo at hindi mo sila ma-check.
1: Bago po tayo i-block ng mga anak natin, ay una naramdaman nila na hindi sila safe na nasusupervise sila. Yun po yung dahilan nun. So kapag binlock ka, wala po tayong magagawa kung hindi i-earn po ulit yung trust ng anak natin. Oo, i-earn natin siya ulit kasi meron ta hindi tayo nakapag-provide ng safe space, baka kasi may pinost lang siya. Tapos, pinagalitan mo na siya or ginudge mo na siya, di ba? Pwede po kasi tayong mag-inquire sa mga anak natin nang hindi nila na nararamdaman na ini-investigate sila. May mga techniques tayo dyan at the best po talaga is bata pa lang or even ngayon ay maging friends tayo sa kanila. Ganun, yun yung parang technique na makipaglaro tayo, maging friends tayo. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga magkaibigan, di ba? Sino yung crush mo? Sino yung gusto mo? Mga ganun, di ba?
0: Yung makaramdam sila na safe space ang bahay, ang pakikipag-usap ko kay mama at kay papa, kay tito, tita, lolo't lola, hindi ako gina-judge, hindi ako nakakaramdam ng verbal abuse or verbal violence, hindi ba? Hindi naman natin sabihin na parang magiging lalamya-lamya na, kasi iba yun ang kinakatwiran, coach.
1: The authority is still up with the parents, but para makuha mo yung cooperation ng bata, kailangan mo ma-earn yung trust niya. Yung authority na sa'yo. Minsan may mga tao na, iba-iba yung effect ng authority eh. Minsan kapag strict ka, susunod sila, pero mas gusto natin kasi sumunod yung mga bata dahil they agree with you, they respect you, they don't fear you.
0: They respect you and they don't fear you. Meron ding takot ng konti pero may kasamang respeto at pagmamahal. Kasi nararamdaman din ng mata yun eh. Kapag ka nirirespeto rin naman ako ng magulang ko in return. Yes. Diba? Sabi ko nga sa'yo, yung simpleng pagkatok lang sa kwarto at hindi ka dire-diretso, malaking bagay yun sa kanila pala, coach. Kasi ako nasanay nung araw, dire-diretso lang. Tapos papasok ako, higa ako, kakamustahin ko sila. Ngayon sinabihan ako, mama, I think dapat you should learn how to knock also. Kasi ako rin naman, ayoko nang dire-diretso sila sa kwarto ko. O, dun ko naunawaan na, okay. So, kung gusto kong nirirespeto ako na hindi basta-basta papasok sa kwarto ko, ako din, ipapractice ko yun. Nakakatok muna ako bago ako papasok sa kwarto nila. Hindi ako magdadialog na, ako, ang may-ari ng bahay na to, may karapatan akong pumasok sa kahit na kaninong kwarto.
1: Yun.
0: Yan ang mga panirang linya, di ba, coach?
1: Yun yung hindi mararamdaman ng anak na safe space. Kaya nga nakakapag-suggest yung anak na ma, kumatok ka muna dahil they already feel respected and safe kasi hindi nila nararamdaman na. Minsan, kaya sasagot ng yung magulang na gano'n ay dahil natamaan yung ego na, aba, ano ko to? Bakit ako tinuturoan? Parang wala pong gano'n. Equal po tayo, pero yung authority sa inyo pa rin. Pero yung respect mutual.
0: Mm-mm. Ayun ay mahalaga.

0: ano na napunto natin ang ilan mga bagay na yan. At ito pong ating kwentuhan na ito ay patuloy lamang po na magiging bukas ang ating himpilan at ang ating programa para sabay-sabay ho tayong natututo mula po sa isang life coach, sa psychologist, sa psychiatrist na nakakasama natin dito sa programa. And for today nga, nakasama natin si Coach Rainier Grospen ng Limitless Life Coaching. Maraming maraming salamat, Coach! At dun sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba?
1: I-follow lamang ako sa mga social media platforms at hanapin ang @lifecoachrainer at pag-usapan po natin doon ang mga topics about mental and social health. Thank you po.
0: Maraming maraming salamat sa oras at sa impormasyong binahagi mo sa amin ngayong hapon. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye! God bless!

0: Honest Woodhut and 401.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 24 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon! 15 anyos na isa sa mga akusado sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinampahan na ng reklamong kriminal. Tacloban school shooting, posibleng umanong may elemento ng extremism. Atletang estudyante ng Ateneo na si Rene Clerc Baterbonya, nailibing na. Malacanang pumalag sa paninisi ni Vice Presidente Duterte sa administrasyon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. Dating Congressman Mike Defensor, nakatakdang sampahan ng reklamo kaugnay ng sinalakay na KTV bar sa Pasig. At comeback album ng super K-pop group BTS, kabilang sa best releases ng 2026. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasuwi ng tatlo at ikinasugat ng 20. Ayon sa Police Regional Office Eastern Visayas, kabilang sa reklamong inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office, ang tatlong bilang ng reklamong murder, tatlong bilang ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na child in conflict with the law na lusot sa kriminal na pananagutan sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos na binatilyo na sasailalim sa intervention program. Una nang inlumabas na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinutukoy na ng Department of Justice ang posibilidad na hindi simpleng bullying ang nasa likod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Ayon sa DOJ, iniimbestigahan kung may kaugnayan ito sa tinatawag na nihilistic violent extremism. Isang uri ng karahasan na walang malinaw na ideolohiya. Dagdag pa ng ahensya, posibleng naka-impluensya ang mga nakikita online sa kabataan, kaya patuloy ang masusunong imbestigasyon sa insidente. Masinigpitan na ang seguridad sa Leyton National High School na pinakamalaking paaralan sa Eastern Visayas kasunod ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaninang umaga, mahaba ang pila ng mga papasok ng mga estudyante sa gate kung saan isa-isang ininspeksyon ang kanilang mga bag. Para mas ma-monitor ang mga pumapasok sa gate 1 at gate 3 ang itinalagang entrance habang gate 2 naman ang magiging exit. Hindi na rin papayagang pumasok ang mga sasakyan sa school grounds maliban sa mga sasakyan ng mga empleyado at sasakyan ng mga estudyanteng may disabilities. Hihingan din ng valid ID at kailangan din na magsulat sa visitor's log ang mga papasok sa campus. May isasagawa ding regular roving patrol sa oras ng klase. Sa tala, aabot sa 8,000 ang mga estudyante sa Leyton National High School. Kabilang ang age of criminal liability sa inaasahang tatalakayin sa pagdinig ng Senado sa Aprimero ng Hulyo, kaugnay ng pamamarilan dalawang estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tutol siyang ibaba ang edad sa kriminal na pananagutan ng mga bata. Katwira ni Gatchalian, epektibo pa rin ang mga Child Reform Center katulad ng Bahay Pag-asa kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen ang maayos na nakabalik sa lipunan matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Sa halip na pagbaba ng age of criminal liability, isinulong ni Senador Gatchalian ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games na nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability.
1: Hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela meron kaming Bahay Pag-asa. At base sa aming mga karanasan, maganda yung aming naging resulta doon. Ang aking bill na ifinal, ito ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games. Kala mo games, pwede kang pumatay at sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen of 14, 15 years old, nakaka-impluensya sa kanila. So,
0: para naman sa litigation lawyer at child advocate na si Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
2: hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan. Ibaba natin. It shouldn't not even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong.
0: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng pagpoposte ng kanilang mga tauhan sa loob ng mga paaralan sa harap ito ng pangamba ng mga magulang matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan kung saan mga estudyante rin ang sangkot. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Nartatus Jr. na makikipag-ugnayan sila sa pamunuan ng mga paaralan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Bukod sa mga police assistance desks sa labas ng mga eskwelahan, posible rin anya na magposte ng mga police sa loob ng paaralan tuwing may flag raising ceremony.
3: Stakeholder, tayo nagsasabi niyan, and then we will coordinate with the school. Pagka nandun tayo, whether with or without parel, it is, yun ang pag-uusapan natin. We don't need patrol inside campus.
4: Presence inside.
3: Inside the campus.
4: Yes.
5: The presence.
3: The presence lang dyan, sinabi ko na nga kanina, is pagka nag-flag racing, tumutulong sila doon. Kasi nandun sila sa labas eh.
4: Yes.
3: Eh, paano makapag-flag racing din yung mga police? Kung flag racing na sila sa school.
0: Stigma pa rin ang nakikitang dahilan kung bakit maaantala ang pagpapatingin sa doktor ng mga batang may pinagdaraan ng problema sa kanilang mental health. Sinabi sa DZMM ni National Center for Mental Health Center Chief Dr. Noel Reyes, may mga magulang na hindi agad kinikilala ang pinagdaraanan ng kanilang anak kaya natatagalan ang konsultasyon. Payo ng mga eksperto, bantayang mabuti ang pagbabago sa asal at emosyon ng bata at iparamdam ang pag-unawa sa halip na ikumpara sa nakaraan. Para sa mga nangangailangan ng tulong sa mental health, maaaring tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline 1553 o sa 1-800-1888-1553. Available din ang mga numerong 0919-057-1553 at 0917-899-8727. Libre ang serbisyo sa National Center for Mental Health.
6: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, it almost automatically negate yung feelings ng bata. They should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they're receiving right now. Kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila.
0: Oras po natin, 4:09. Pinalagan ng Malacanang ang pahayag ni Vice Presidente Duterte kung saan isinisisi ang administrasyon dahil sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Iginit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi terorista ang mga estudyanteng sangkot sa pamamaril kaya walang dahilan para magsagawa ng intelligence gathering na pinatututukan ng Vice Presidente. Inungkat din ni Undersecretary Castro ang pambobomba sa Davao noong 2016 at pagkamatay ng isang pulis noong 2019 dahil sa pagsabog sa paaralan na hindi sana umano nangyari kung nagsagawa ng intel gathering ang ama ni VP Sara na nooy dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.
0: Mga kapamilya, inilibing na ang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ni Ernel Tuakmo. Ernel!
8: Yes, Tony, hinatid na sa kanyang himlayan ang hometown sports hero na si Rene Clert Bobet Baterbonya sa bagong sementeryo ng Talacogon, Agusan del Sur. Puno ang Talacogon gym ng mga taong nagluksa sa pumanaw na Ateneo basketball player. Sa misa sa gym, hindi mapigilan ang emosyon ng ina ni Bobet na si Ginang Roveline at lola niyang si Jocelyn. Maya-maya, ibinyahay ang karo, sakay ang mga labi ni Bobet. May mga nag-abang sa mga kalsada para kumaway sa funeral convoy. Pagdating sa Talacogon Municipal Park, Memorial Park, labis ang hinagbis ng ina ni Bobet at ipapasalamat siya sa kabutihan at tulong ni Rene Clark sa kanilang pamilya. At hustisya naman ang sigaw ng ina na sana ay malaman na nila ang tunay na nangyari kina Butterfonia at Divine Adili sa Aurora. Bumuhos ang emosyon lalo na sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, kakilala at mga teammates at dinagsari ng sementeryo ng mga taong nakiramay sa pamilya Butterfonia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Nakatakdang sampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Pasig City Prosecutor's Office si dating Quezon City Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinalaki na KTV bar sa Pasig noong 21 ng Abril kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking. Naniniwala si NBI Director Melvin Matibag na dapat sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang naguugnay umano sa dating kongresista sa operasyon ng KTV bar. Iginiit din ng NBI na natagalan ang pagsasampa ng reklamo dahil masusing pinag-aralan ng mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang isasampang reklamo kay Defensor.
4: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari. Yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms, makita nyo sa original plans, ilan lang talaga yung doors. And it's hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. He was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking.
0: Pino na ng Malacanang ang pahayag ni Vice Presidente Duterte kaugnay na inilabas na accomplishment report ng kanyang opisina para sa nakaraang taon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Rad Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, talagang magiging hamon para kay Vice Sara ang pag-uulat ng mga nagawa sa taong bayan dahil hindi naman basta nakukuha sa mga numero ang paghatid ng impormasyon sa publiko kaugnay ng mga nagawang accomplishments sa trabaho. Inilatag ni Castro ang makailang beses umanong pagsita ng Commission on Audit sa mga report toon ng Office of the Vice President gaya ng 3.4 million pesos sa programang

0: Magnegosyo Tadaya, kung saan nadiskubre ang kawalan umuno ng suporta sa mahigit 4,400 mga negosyante dahil walang pinagdaan ng feasibility study. Hindi rin ang dumaan sa evaluation ng DTI ang nasabing programa, gayon din ang kasulatang kasunduan na dapat umanong isinasagawa para hindi masita ng COA. Ipinunto ni Castro ang iba pang nasita ng COA sa OVP, kaugnay naman ang distribusyon ng ayuda, kulang-kulang na listahan ng rice beneficiaries at kawalan ng mga situational reports or mission orders na magsusuporta sa pamibigay ng mga ayuda. Yate Castro, hindi natatapos ang pagre-report sa numero lamang, kundi dapat ito mabigyan ng basihan kung totoo bang naipatupad ang mga programang ginawa ng OVP. Sa nasabing accomplishment report, nakasaad na mas nahirapan umano si VP Sara na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga walang basihang kritisismo at sistematikong pag-atake laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghahain ng manifestation ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Nabilang sa kanilang hiling ang pagpapahintulot na gamitin ang wikang Pilipino at Ingles sa proceedings, gayon din ang pag-obliga sa magkabilang panig na maglatag agad ng kanilang mga testigo at ebidensya bago pa ang paglilitis. Hiniling din ang prosecution na payagan ang parehong public at private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Bahagi rin ng motion ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente na isa umanong mahalagang ebidensya. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga kahilingang ito sa magiging takbo ng impeachment trial. Tinawag ni Senator Chis Escudero na haka-haka ang umano'y pag-upo niya bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
2: Doon sa podcast, sinabi ni Senator Escudero na sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6, dinedesisyonan ng mga senador kung sino ang magiging presiding officer. Posible anyang nabanggit siya na posibleng presiding officer dahil isa siya sa limang abogado sa 24 na senador.
3: O siguro yun ang tinitingnan nila, na isa doon sa lima ang angkop, ang bagay na mag-preside. Lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako mag-preside.
2: Ipinit naman ni Escudero na sino man ang magiging presiding officer, dapat parehas at patas sa aktual at sa pagtingin ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Tuloy ang graduation ng CAFGU Active Auxiliary Training sa 2nd Infantry Division sa kabila ng investigasyon sa umano'y pananakit ng training instructor sa ilang graduating trainee sa Camp Kapimpin. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
4: Tony, bagamat hindi kumpleto, tuloy pa rin ang graduation ceremony ng tinatayang nasa 188 trainee ng CAFGU Active Auxiliary ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ngayong araw sa Camp Kapimpin sa Tanay, Rizal. Sa kabila ito na nagpapatuloy na investigasyon ng pamunuan sa umano'y pananakit ng training instructor sa 12 graduating trainees noong isang gabi. Una nang napuulat na nangyari ang insidente sa kasagsaga ng kanilang fellowship activity sa loob ng kampo kung saan pinag-formation umano ng instructor na may rangong staff sergeant ang mga trainee, pero nabigo silang agad sundin ito kaya nagalit at nanakit umano ang instructor. Sa panayam sa kampo Aguinaldo, sinabi ni 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aquino na ito ang dahilan kung bakit hindi nakasama sa graduation ceremony ang 12 sangkot sa insidente dahil bahagi ito ng kanilang protocol para magbigay daan sa investigasyon. Sa ngayon, nakahiwalay pa rin ang naturang instructor habang nagpapatuloy ang pagsiyasat. Iginit naman ang 2ID na isolated incident ito kasabay ng pagtiyak na nagiging patas ang investigasyon sa kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. At susunod, online games, wala nga bang epekto sa agresibong kilos ng mga bata? At silipin natin maya-maya ang lagay ng trafiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:18.

0: Headline sa hapon!
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
0: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa

0: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: Well, pamilya, alamin natin ang sitwasyon ng traffic sa Cahabana North Avenue hanggang sa Muñoz Market sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, abiso sa mga motorista, may build-up nga ng mga sasakyan sa North Avenue northbound. Luluwag sa may Philam QC at magkakaroon ulit ng pagbagal ng traffic pagdating sa may Trinoma. Pagdating sa SM North, moderate traffic na ang bubungad sa mga motorista. Magtutuloy-tuloy ang mabagal at natakbo ng mga sasakyan hanggang Muñoz Market. Paalala sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme sa Maynila ngayong araw bilang pagdiriwang ng araw ng Maynila. Pero bawal po sa ibang kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PZNF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nakitaan ng DOLE na pagkukulang ng safety protocol sa resort sa Dipocalao, Aurora, kung saan namatay ang mga manlalaro na Ateneo na si Rene Baderbonya at Divine Adili. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, lumabas sa kanilang inisyal na inspeksyon na nakitaan ng pagkukulang sa safety signages ang resort. Dagdag ni Tolentino, patuloy ang investigasyon na isinasagawa ng DOLE Central Luzon. Hindi naman nakausap ng mga tauhan ng DOLE ang safety officer ng resort dahil wala o dahil nasa Manila umano ang mga ito. Posibleng pagmultahin o tuluyang mapasara ang resort kung bigo itong maipasa ang mga hinihinging dokumento sa weekend at kung mapatunayang nagpabaya ang pamunuan ng resort. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Bumagsak ang bahagi ng Center Island habang ipinagdiriwang ang taunang Wata Wata Festival sa San Juan City kaninang umaga. Ayon sa ulat, tatlo ang nasugatan. Anila, nakikisaya lang sila sa basaan nang biglang bumigay ang sementong bahagi ng Center Island sa pinaglabanan street. Isa ang nagalusan sa bukong-bukong habang nasugatan at namaga ang paa ng dalawa. Pero sa kabila nito, pangkalahatan naging mapayapa ang kapistahan. Para sa ilang eksperto, walang direktang epekto umano ang online game sa agresibong kilos ng ilang mga bata. Ibinahagi sa DZMM ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego ang pag-aaral ng Oxford University kung saan nakitang hindi nagagaya sa real-life scenario ang mga napapanood o ginagawa sa online game. Dagdag pa ni Samaniego, dapat tutukan ang ibang aspeto ng agresibong kilos ng kabataan katulad ng mental health, pamilya, social influence, lalo na ang sinasalihang online community.
4: Ng mga batang to na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. To yung isang online movement kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
1: At abangan sa ating headline abroad, aabot na sa 4 na po ang mga nalunod habang nagpapalamig dulot ng tumitindi pang heat wave sa Europa. Ang detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon.
0: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: how much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad.
1: Sa ating headline abroad, umabot na sa 4 na po ang napaulat na nalunod sa France habang nagtatangkang magpalamig sa gitna ng tumitindi pang heat wave sa Europa. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima na nalunod sa ilog at ibang delikadong lugar habang umiiwas sa matinding init. Sa report, umakyat na sa 44 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa na nagdulot ng red alerts, pagsasara ng mga paaralan at aberya sa transportasyon sa iba-ibang bahagi ng Europe. Mga kapamilya, inaabangan na ang tandem ni na Filipina tennis star Alex Ayala at ang tennis legend na si Venus Williams sa round of 16 doubles ng Bad Homburg Open sa Germany. Makakaharap ng tambalan ni na world number 30 na si Ayala at 7-time Grand Slam champion na si Williams, ang duo ni na Alexandra Osborne at Catherine Harrison mamayang alas 10 ng gabi. Oras dito sa Pilipinas, tatangkain ni Ayala na makakuha ng panalo sa doubles matapos ilaglag ng pambato ng Belgium na si Elise Mertens sa singles round of 32. Nagdiriwang ang fans ng super Korean pop group na BTS matapos mapabilang ang kanilang comeback album na Arirang sa listahan ng best releases sa unang bahagi ng 2026. Itinapok ito ng ilang international publications tulad ng Rolling Stone, NME at The Telegraph na pumuri sa pagbabalik ng grupo at sa pag-highlight ng kanilang Korean roots. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang pag-tour ng BTS sa iba-ibang bahagi ng mundo. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras! Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo?
1: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
2: Ay! I'm back. Magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Ay, magandang hapon ka, Ate. Kasi ang taas ng energy mo, partner. Kailangan kong pantayan. Good afternoon, Maan Makapagal. Ano nangyari sa'yo, partner?
2: Nakapagpahinga tayo.
3: Ayun, kaya pala
2: alam
3: nyo, energy.
2: Alam nyo, kasalanan nyo ng mga with due respect boys eh.
3: Kasi, ay.
2: Alam mo yan, ito yung lalabas ko yung hinanakit ko. Naglabas na, nagsumbong.
3: Oo, bakit? Pinagod ka ba nila?
2: Last week, manonood kami ng Home Along the Riles na block screening ng PCMC
3: yes.
2: At ng PRTV.
3: Oo.
2: Aba,
3: ano nangyari?
2: Tumawa. Masakit ang gumaganon.
3: Bawat isa sa kanila.
2: Boys, yung mga boys, yung mga girls kasama ko, si okay. Ina Gakad, tsaka si Cheska, si Cheska. Aba, yung mga boys, gising daw sila, masama yung pakiramdam. Sabi ko, hindi. Minum kayo ng gamot, lagnat, laki lang.
3: Correct. Oo. So, ano yun? Tinamaan ng katam.
2: Oo. So, akala katamaman. Ko ganun. Hindi kita kami Sunday. Saya-saya namin. Programa sa kami.
3: Oh.
2: Pag-uwi ko. Ako naman, sabi ko, ay, naku, napagod yata ako today.
3: Hindi yun. Kasi nanood ka parang kasi. Nakuha mo yun sa mall. Oo. Kung ano mang virus.
2: Ay, alam mo yun nga lang pala yung pagkakataon na nakapag-mall ako ulit.
3: Ah, talaga?
2: Feeling ko, baka nga doon ko nakuha.
3: Ayun lang. Ang tawag doon ay parang, ano yun, nanibago? Huh? Kasi, tagal mong hindi nag-mall. Ayan, nakapag-mall.
2: Ito pa. Akala ko, joke-joke lang nga yung mataas yung lagna, tapos walang ubo sipon. Hala, ganun na ganun yung naramdaman mo.
3: Hindi, tsaka uso pa ngayon. Si Maring Ninia Corpus, di ba one week din lang siyang wala. Kasi nga talagang dinali din ng sore throat
2: naman.
3: Na kinailangan niya mag-antibiotic.
2: Oh no. Ako naman,
3: so,
2: binabantayan.
3: So parang may bacterial infection ba yun?
2: Ako naman, okay. Parang feeling ko viral infection lang. Talagang yung typical na trangkaso. Kasi masakit lang talagang likod ko. Tapos,
3: ba't kasukasumuan, ganyan?
2: Hindi naman, kasi baka iba yan.
3: Alam na.
2: Pag medyo unders na.
3: Pero sabi nga, pahinga lang daw talaga yan.
2: Oo, tsaka maraming tubig, tsaka vitamins.
3: Tsaka di ba minsan yung meron kang gising talaga na parang ang bigat ng katawan. Tapos pag ipinahinga mo lang, okay na.
2: Oo, diba? Nakakatawa. Kasi pag, ano pa ako, nagkatrabaho pa ako.
3: Hindi ganun talaga.
2: Hindi ko na kaya. Nag-message ako, hindi ko na po talaga kaya.
3: Pero, iba pa rin yan, no? Yung tipong kahit may sakit ka sa trabaho, talagang ang bigat din. Sabi, kaya mo naman yan,
2: actually,
3: diba?
2: Hindi.
3: Depende. Depende, di ba?
2: Tsaka may mga tinulugan ng ako trabaho. Sabi ko, mamaya na kayo. Balikan ko kayo later, ha?
3: Grabe. Pero yun nga, nung panahon wala ka, ang dami rin nangyari, ha?
2: Nanonood.
3: Oo. Tulad yung sa Tacloban, yung campus shooting.
2: Actually, dun tayo nagising.
3: Mm-mm.
2: Para siyang nung lindol, ano? Ito naman, shooting incident ang
3: kasi,
2: gumising sa atin.
3: Oo, dala alas 9 ng umaga yun. Yun talaga yung bumulaga sa buong bansa nung araw na yun.
2: Mm-hmm.
3: Yung campus shooting. Kasi parang, hindi naman sinasabing first time, no? Pero in recent memory, parang ito talaga yung parang yun nga eh, trahedya sa loob ng campus.
2: Saka maraming mga dalubhasa yung nagsasabi na hindi sa atin uso yung mga ganitong shooting incident.
3: True.
2: Kapareho sa Amerika.
3: Yes.
2: Dahil nga unang-una, restricted yung mga baril natin. Mm-mm. Although, may mga tinatawag na unregistered
3: loose firearms.
2: Ito'y hindi siya accessible sa mga bata.
3: Correct. Oo. Saka sa psikolohiya ng Pinoy, di ba? Kung may problema ka man, di ba tayo'y palakaibigan tayo?
2: Uh-huh.
3: Lahat sinasabi natin sa kaibigan, mabarkada tayo. Di ba?
2: Nomo-nomo pa.
3: Yes. Oo. Tapos, close-knit din yung family natin na parang, di ba, nasasabi natin yung problema natin sa nanay, tatay, kapatid. Hindi tayo yung basta nagsasarili lang.
2: Oo, at diba? Mabagal yung internet natin. Para ka makapag-video games na violent.
3: Pero ito nga lumalabas, partner, di ba? Base dun sa social media records nitong dalawa ay mukhang aktibo.
2: Pero confirmed na ba na sila talaga daw ba yun?
3: Yung
2: mga lumabas online?
3: Oo. Ay, pero ang sinasabi kasi yung isa daw ay active doon sa Gorebox. Isang online game na sabi ay violente daw, marahas. And napag-alaman ng CICC.
2: Kaya siya binan.
3: Na talagang active doon yung isa doon.
2: Kaya
3: binan din yung Gorebox ng CICC.
2: Oo,
3: di ba may Roblox din. Yun.
2: And then tsaka mismo yung mga gaming consoles, tingnan nyo meron doon nakalagay na edad. Merong 16 doon, kailangan 16 years old ka pataas bago ka makapaglaro.
3: Actually, it's not the game naman yung delikado.
2: Mm-mm.
3: Ang problema kasi, yung mga chat room, yung mga, hindi ko alam kung paano sila nakapagsingit. Kumbaga, nakakausap nila yung mga players.
2: Mm-mm.
3: No, via mga messaging doon, 'di ba? So
2: pwede
3: doon
2: na brainwash
3: din. Doon na hikaya. At 'di ba lumabas na rin sa mga sa ano ngayon, sa social media ngayon yung sabing parang kinaanibang grupo na hindi pa naman
2: kumpirmado
3: ng pulis.
2: Oo.
3: Pero yung mga netizen nag-iimbestiga. Eh, syempre magagaling din sa computer yung ilan dyan.
2: Pero yun nga, alam mo, ang sa dinami-dami ng mga detalyeng nalalaman na natin ngayon, whether true or not, yung, kahit na may semblance lang na posibleng yun nga, yung posibleng naging dahilan, ang unang-unang dapat nating tanungin, paano sila nagkaroon ng access sa mga
3: baril? Sa baril, isa pa yun.
2: Kasi kung nandyan lahat ng factor, sabihin na natin, talagang nandyan na lahat ng pagkakataon para gawin nila ito, kung wala silang access sa mga baril, yung mga baril na dinala nila, dahil yung mga baril na dinala nila, hindi pang ako nakakahawak nun.
3: Oo, tsaka, diba? Hindi, ako naman, feeling ko, mas nauna yung impluensya. No? Kasi kumbaga yung paghahanap mo ng armas, pangalawa na yan eh. Eh nagkataong accessible, dyan lang pala tinago nilagay.
2: Ayun.
3: Kasi pwede namang kutsilyo.
2: Oo, di ba?
3: Sorry. For the ano. Pero, di ba, ang sa akin, yung mas nakakatakot, yung mas naunang impluensya. Kaya nila nagawa yun.
2: At ito pang tanong. Asan yung mga magulang nila na dapat gumagabay?
3: Isa pa yun.
2: Di ba?
3: Tsaka, hindi ko, awan lang ha, base lang to sa mga nakikita sa social media na mga post, no? Parang nagpa-firing tong isa. Parang
2: at
3: ganun?
2: Saka pwede ba yung ganun?
3: Na ganun ka bata?
2: 15?
3: Oo.
2: Actually, medyo...
3: 14 and 15.
2: Nagulat nga ako kasi, yung mga netizens, mga tataba utak eh.
3: Uh-huh.
2: Akala daw nila 20 na yung isa.
3: Eh kasi
2: nga mature tignan.
3: Malaking bulas.
2: Oo.
3: Eh tanong nga nung anak ko, mami, syempre, innocent, repeater ba siya? Kasi akala, ano, matanda na rin.
2: Mm-hmm.
3: Pero malaking bulas. Kumbaga, malaki talagang, kala mo, mama na siya.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Pero bata rin lang pala.
2: Mm-hmm.
3: No? 14 and 15. At yung pinakabata pa, as per police, ang mas may pinakamaraming naiputok. No? 33.
2: Mm-hmm.
3: No? Ang na-discovery nga naiputok mula doon sa baril na hawak niya. At sabi nga ni Anti-Cybercrime Director Police Major General Wilson Asueta, kahit sila ay napag-alaman na nila yung mga grupong minsan ay actually iniimbestigahan na nila. Meron nga silang nasawata or nailigtas na minors, no, sa Calabar Zone na nakaanib dun sa grupong yon na nagahasik ng neo-Nazism, yung mga radicalism, extremism, ganun. At FBI, ang nakipag-coordinate pa sa kanila. Kasi di ba minsan sa US pa yan natitrace eh. Di ba minsan nga yung prostitution, yung mga online, ano, minsan sila pa ang nagsasabi sa Pilipinas. No, yun din, FBI pa yun nagsabi.
2: Yun nga, pero sa dinami-dami nga nito, yun nga ang tanong pa rin, asan ang mga magulang nito at bakit sila nagkaroon ng access
3: sa kanya? Iba rin kasi ngayon, di ba? Minsan, alam mo na yan, ako, may anak ako. Minsan talagang gusto nila mapag-isa. Di ba? Yung tipong may sariling mundo din. Minsan, pag pinagalitan mo, di ba, nagagalit din. Yung parang hindi ka basta-basta magpapagalitan mo yung anak. Meron kang isinasaalang-alang. Di ba sabi nga nila, iba yung generation ngayon. Kaya nga ang sabi, yung mga magulang, extra bantay. Lalo sa social media, ang hirap kaya nun. Di ba? So, yung password ba? Sasabihin sa'yo?
2: Hindi, ang gagawin
3: ihingin
2: mo.
3: Ihingin mo ba?
2: Meron kang parent, meron yan, parang parental access doon sa Wi-Fi.
3: Mm-hmm.
2: Para una-una, nakokontrol mo yung watch time nila.
3: Oh.
2: Kung gaano sila katagal na nakakapag-internet.
3: Yes.
2: At pangalawa, kung ano yung mga sites na napupuntahan nila.
3: Eh, pero, di ba, minsan parang privacy ko na to.
2: Mm-hmm.
3: Di ba, sabihin ng mga bata. Di ba? Parang bigyan nyo kami ng kalayaan.
2: At hep, meron pa pala tayong nakakalimutan. Sino ba ang tila nag-normalize ng karahasan? Di ba?
3: Mm.
2: Saan ba nagsimula itong pag-adika?
3: Oo.
2: Di ba?
3: Oo, tama.
2: So di ba? So, na-normalize nyo eh.
3: Mm-hmm.
2: So, kapag feeling nila, api sila, gagawa siya ng kabulastugan.
3: Correct.
2: At itong kabulastugan na pwede nilang gawin, pwedeng deadly.
3: Mm-mm. Eh, yun nga. Eh, ang sabi, hindi lang dapat matapos sa bullying. Kasi, di ba, totoo naman yun. Fact yun. Pero, yun nga, baka mas may factor pa na talagang nagbo-boost pa sa galit. Mm-hmm. Alam mo yun? Na nagpapatindi. Mm-hmm. Nung kanilang nararamdaman, nung galit, imbis kasi na, di ba, sabihin nila sa guidance counselor yon, di ba? Pwede naman isumbong ang bullying sa school.
2: So, ibig sabihin, ito'y layers upon layers ng pagkukulang ng magulang, ng sistema, ng paaralan, ng lipunan, at ito'y sakit ng lipunan na dapat nating gawa ng paraan para hindi na maulit. Dahil, what if yung isa doon sa tatlong namatay, yun yung susunod na maging pangulo ng Pilipinas? Nagsusolusyon sana sa mga problemang ginagawa na kinakaharap natin ngayon, di ba?
3: At ang importante ay yung imbestigasyon ng kinaukulan. Mm. Kasi kung totoo, no, ang mga balita ng mga extremist groups na tinatarget ang mga kabataan, di ba? Eh, delikado yun. Hindi nga lang sa atin eh. Syempre, mas nauna pa yan sa US, sa ibang bansa. Parang, kumbaga, at least huling na nga tayo eh, di ba? Pero gaano nakalalim yan? Ilan na yung nare-recruit nila? Di ba? O ilang kabataan na yan?
2: At kailangan may dapat managot. Dapat may managot. At speaking of... Teka lang, partner. Pasok na kaya muna natin to. Anong oras na ba, Miss Beautiful? Na-miss ko to.
3: Ang oras, 4:44 na minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon.
2: At speaking of pananagutan, eto.
3: Ito ba yung nagot?
2: ay parang hindi.
3: Ah.
2: Tsaka napakagaling nito.
3: Ay.
2: Naka-v-neck
3: naman
2: dun sa kanyang ipinopost sa social media na nagle-lecture ng debate. Makakasama po natin via Zoom ang public interest lawyer at director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
0: Magandang hapon, Sandro, Maan, sa lahat ating mga nakikinig. At sana naman wag binubulgar yung aking v-neck 15 years ago.
2: Pero ay, alam mo, Attorney Dino, nung tayo ay high school, wala namang ganyang insidente, no?
0: Well, wala naman. Buti naman.
2: No, may bullying. Tindi na may bullying din doon, Attorney Dino, di ba?
0: Well, yun nga, sa akin kasi yung bullying na insidente na yan, di ba? Talaga namang no-no yan. No? Pero tandaan natin na every time na may nambubuli, every time na may binubuli, every time na may krimeng ginagawa yung mga minor de edad, hindi lang kasalanan ng minor de edad yan. Ha? Kasalanan natin yan collectively as society. We are failing our children. The mere fact na mga bata yung mga gumawa nito, it is a collective fault dating lahat. Nanonormalize yung violence, sabi mo nga kanina. Yung influences ba na meron sila? Bakit ba ganoon yung naging desisyon? No? And hindi pwedeng sabihin na parusahan dapat yan. Dapat parusahan. Di ba kasi lalo na kung meron silang discernment at accommodated dyan sa current law. Pero kailangan natin magnilay-nilay, are we failing our children and why is it that this is happening?
2: Puntahan natin yung talagang topic na pag-uusapan natin ngayong hapon. Dahil nga, speaking of pananagutan, syempre umaandar na, no? Umaandar na itong pre-trial ni VP Sara Duterte.
3: Fourth day na
2: ng marking ng mga ebidensya.
3: Yes.
2: Ay, kamusta po? Ano pong assessment niya so far, Attorney Dino?
3: Hindi, tsaka Attorney Dino, no? Itong fourth day, naghain sila ng manifestation. Apat yun. Una, ito Attorney Dino, nais ng House Prosecution na gamitin na ang lingwaheng Filipino sa impeachment trial. Uubra ba to, Attorney Dino? Kasi di ba may mga termino eh. Mga legal terms, parang ang hirap niyan kapag wikang Filipino ang ginamit, Attorney.
0: Well, yung Filipino naman, di ba, ang kagaibahan niyan sa Tagalog, yung Filipino is na-accommodate niya naman yung mga English na term. Hindi naman kailangan niyan directly yung Tagalogin. No? So, kaya siya Filipino eh. No? Yung Filipino, minsan, kahit na yung term na Bisaya, ng mga Bisaya, term ng mga Ilocano, nasasama yan sa lingwaheng Filipino. Mm-hmm. And meron din tayong tinatawag na Filipino, yung mga na-arrogate na sa ating lingwahe na mga salitang Ingles, Filipino na rin ang tawag dyan. No? Parte yan ng lingwahe, ng wikang Filipino. Pero definitely, ang intention is to make everything more accessible to everyone. No? Official ng lingwahe naman ng Pilipinas, yung Filipino, yung kahit naman sa mga court records, hindi rin naman pinababawal ang Filipino. Although, usually English yung ginagamit namin. Pero sa aking palagay, no, dahil sa hindi naman ito extremely legal lang, maan, di ba? Mm-hmm. Ang impeachment process ay constitutional, political, and legal, no? Mm-hmm. Ibig sabihin, malinaw na kahit na ordinaryong tao, dapat naiintindihan dahil sangayon yun sa saligang batas. Hindi dapat yan very technical. Kaya sa aking palagay, kahit na hindi abogado, pwedeng maging presiding officer ng impeachment trial.

0: So yun yung yun lang yun dapat lang na maging mas accessible sa publiko itong mga bagay, mga submission ng kahit na sino pang partido dito sa region.
1: Okay. Oh, pangalawang manifestation yata nila ay yung payagan yung private lawyers ng House Prosecution Panel na makapagtanong sa testigo. Attorney Dino, so pwede ba yun? Kasi di ba ang sinasabi yung mga private lawyers, ay sa likod lang kami, taga-advise lang kami kung anumang mga legal strategy. Pero yung magtanong mismo sa testigo, pwede ba yun, Attorney Dino?
0: Kung maaalala mo noon, di ba, yung sila, yung mga private lawyers naman ay pinayagan, no? Andyan sila, sila Ayo Bautista, if you would recall, doon sa impeachment ni Renato Corona. Halos siya yung nag-take over after kasi mas magaling siyang litigator, di ba? Siyempre yung mga congressman ng panahon na yan, hindi naman sila masyado nakapag-litigate. So si Ayo Bautista mismo at siya mismo yung nagtatanong. No? So wala akong nakikitang balakid kung bakit pagbabawalan yung mga private lawyers na nag-assist kung nag-enter naman sila ng appearance. Mm-hmm. At ang ibig sabihin niyan, under rin naman sila ng disciplinary powers of the Senate as impeachment court and they will be under the control and supervision naman of the public prosecutors. Ginagawa rin naman niya kahit sa ordinaryong korte, ang nagtatanong ay private prosecutors pero under the control and supervision of public prosecutors.
1: Eh, yung pagbubukas, Attorney Dino, nung tax records, di ba?
2: Yung mga, BIR box.
1: O, yung siniselyadong BIR box na hindi nabuksan, I think April yun, di ba? So, ngayon daw ay nais ng House Prosecution Panel na buksan na para mamarkahan na rin as evidence.
2: O hindi ba siya isa lang na yung buong box markahan?
1: Pero kasi gusto nila makita yung laman. Mamaya kasi, ay, may kailangan pa pala tayo.
0: Kung sa akin palagay, dapat nga nabuksan na yan noon. Pero naging ano lang naging maingat lang talaga yung Committee on Justice, di ba? House Committee on Justice. No? Pero dapat lang buksan na yan kasi naging subject yan ang subpoena powers ng House of Representatives. Tsaka material evidence yan. No? And I don't see any reason why yung mga tax declarations ng public officials cannot be accessed, especially dun sa pinakasagradong mekanismo ng pananagutan, ang impeachment. Di ba? Ito, sinumite mo ito sinumite itong mga bagay na ito doon sa government agencies. Tapos ito yung pinaka-importanting mekanismo ng pananagutan sa saligang bata. So I really don't see why why hindi dapat buksan itong mga dokumento na isinumite naman mismo nila.
1: Oo. Yung defense panel din, partner, parang hindi, meron silang reserved witness na tinatawag na parang hindi pa nila ni-reveal ngayon sa pre-trial brief.
2: Eh kasi nga ginagayad ah.
1: Oo. So pwede ba yun? Kung baga ilalabas mo na lang later on habang umuusad yung paglilitis.
2: Yung surprise witness?
1: Oo.
0: Well, ideally, ang purpose ka ng pre-trial is to avoid those things, diba? Kasi sa pre-trial dapat malinaw na kung ano yung mga bagay-bagay na ipipresenta lalo ng prosecution. Sa depensa naman, pwede naman siguro silang maglagay nga ng rebuttal witness kasi hindi mo pa alam kung ano yung ipipresenta ng mabuti, di ba? At malinaw nakalagay lang doon yung purpose pero hindi mo pa alam kung ano talaga yung mismong testimonya. So usually naman pinapayagan yan at usual practice naman nagkakaroon ng rebuttal witnesses or reserve witnesses lalo na sa depensa.
1: Oh, lalo kung security, kung gumagay yung gagamitin na dahilan, yung security, kumbaga ayaw nila ngayon pa lang, malaman na agad. Pwede yun, Attorney Dino.
0: Well, pwede nga. Pinapayagan yan. Pero kailangan mo kasing i-justify. No? Tsaka anong security? Di ba yung security ang pinag-uusapan? Di dapat maghingi ng security. Di ba? Mag-request ng security sa Senate as an impeachment court or meron naman tayong witness protection program. No? Pero hindi pwede kasi na halos lahat is reserved. Pero kung ilan lang naman yan at may sufficient na justification, pinapayagan rin yan.
2: Pero itong mga bagay po ba na ito, siguro na solusyonan po ba sa tingin niyo dahil nga pala miyembro kayo ng Bantay Senado? Sa tingin niyo po ba kung binuksan lang sa publiko itong pre-trial, sana hindi na kailangan hilingin na prosecution ito?
0: Well, panawagan nga namin right from the very start, nagtataka ko kung bakit ito una sa lahat hindi bukas sa publiko. Pag may nagpipre-trial nga sa isang korte, ha, na ordinaryong kaso na hindi of public interest, pwede nga tayo pumasok doon at manood ng pre-trial. Kasi the court is a public space. No? The courtroom is public property. And transparency is important in justice. No?

0: wala tayong access. So magre-rely na lang tayo sa chismis, magre-rely na lang tayo sa kung ano-ano pa. So malinaw ang panawagan ng Bantay Senado. Right from the very start, every part of the proceedings should be made public at hindi dapat yan tinatago, di ba, sa publiko dahil impeachment natin ito. Sagrado yan. At kung sagrado yan, lalong-lalo na dapat na nakabantay ang publiko in every part of the proceedings.
1: Mm-hmm. Eh, sa dami ng ebidensya, voluminous. Mm-hmm. Ilan nga yun? Ilang pahina yun?
2: Parang 4,000.
1: Oo. Oh. Eh, tingin nyo, matatapos ng July 6 ba maumpisan?
2: Mm-hmm. Or hanggang this Friday?
1: Baka nga raw hanggang Sabado pa eh. Pero yun na nga, kung matatapos nga ng September, etong impeachment trial?
0: Posible, no? Posible pa rin. Kasi kung hindi lang, alam mo yun, pahabain pa at magkakaroon ng delaying tactics, posible naman kasi apat lang naman yung witnesses. Tapos pwede namang i-adopt yung kanilang judicial affidavit. Pwede rin namang pag magte-testify sila, mag-stipulate na kaya nilang i-identify yung mga dokumento na yun. In fact, meron nang ganyang stipulation doon sa pre-trial sa aking rinig. Kasi nga, hindi open. Pero sa aking intindi, meron ng mga certain things na ini-stipulate doon na kayang i-identify naman ng mga witnesses yung mga dokumento doon. No? So makapal yung mga dokumento, naiintindihan naman natin yan, 4,000 plus. Pero sa aking palagay, posible, lalong-lalo na kung continuous ang trial.
2: Mm. Too late na ba para buksan pa sa publiko yung pre-trial?
0: Hindi. Dapat nga buksan na. Sa akin, babang di pa natatapos. Sabi nga nila, di ba, huli man at magaling, huli pa rin, pero at least bukas.
1: Kala ko kung matinik ay malalim.
0: Pero at least bukas, di ba? Kaysa wala, walang-wala. Mm-hmm. So sa akin, buksan na nila sa lalong madaling panahon. Makinig naman kayo sa publiko. Bakit ba tinatago ninyo sa publiko yung proceedings? Bakit?
1: Kasi sabi, technical naman daw.
0: Regardless, di ba?
1: Procedural.
0: May maraming mga members ng publiko na technical din mag-isip. Technical yan o hindi, hindi kayo magde-desisyon kung kailangan na makita o hindi. Kami. Dahil kami ang publiko, hindi sila. Di ba? So, ganun ba yun? Na pag sinabi, technical, this is good, too good for you. Technical, you won't understand it. Give the public the presumption of intelligence and give the members of the public at least the benefit of the doubt that we will know what to do with this information. Hindi yung tinatago ninyo para sa amin.
1: Kanong desisyon yun? Sa Senate, Senate Impeachment Court o sa magkabilang kampo? Pumayag din?
0: Sa Senate at Impeachment Court yan. Mm-hmm. Definitely. Sa Senate at Impeachment Court. And kung desisyon man yan ng magkabilang kampo, mali sila. No? Again, respetuhin ang publiko. Again, give us the presumption of intelligence. Again, provide us with our right to information. At dahil pera namin yan, pinag-uusapan dyan, at mekanismo namin yan, kailangan makita namin na
1: yan. Pero yung paggamit ng wikang Filipino, Attorney Dino, paano naman yung ating mga rehiyon? Iba nating mga dialect. Oo, paano yun? Kasi, syempre, hindi lang naman nakasentro sa Filipino o Tagalog. Diba? So,
0: ako, hindi ako opposed sa idea na magkaroon ng mga interpreters, ng mga court interpreters at magkaroon ng mga translations. No? Pero ang presumption kasi, mas marami nakakaintindi ng Filipino kaysa Ingles. So, ang tawag natin dyan, di ba, yung theory of lingua franca. When instruction is conducted at using your native tongue, mas epektibo at mas naiintindihan ng mga tao. Dahil mas maraming nakakaintindi ng Filipino, yun siguro yung magiging default. Pero tama ka, no? Maganda rin sana kung pag-isipan yung Bisaya or even Ilocano. Lalo lang na yung mga Bisaya kasi I think this is the most spoken rin, di ba? Dito sa Pilipinas. So, kailangan i-take into consideration yan.
1: Tsaka,
0: so, kung pwedeng may translation, okay din yun.
1: Ang mga testigo din, malaya silang makapaghayag, no? Ng kanilang nais sabihin sa wika na kung saan sila talagang komportable. Di ba, Attorney Dino?
0: Yeah, kasi di ba kaya intimidating yung court proceedings kasi English lahat. Kailangan mo mag-English, yun ang tingin ng mga tao. So, lalong mas nakakatakot eh. Nakaka-intimidate yung proceedings. Pero dapat kasi yung proceedings, yung impeachment proceedings, hindi dapat intimidating yan eh. At hindi dapat yan para sa mga abogado lamang. Tandaan natin, paulit-ulit ko ang sinasabi, yung saligang batas natin, kaya nga yan, verba legis ang rule dyan, ibig sabihin, kung yung plain meaning, dapat kasi a reasonable average person can understand it and kaya nilang maintindihan. No? At dapat gawin natin ang lahat ng ating kaya na mekanismo para ma-make sure na naiintindihan ng publiko. Kasi nga, ang sabi ko nga, impeachment proceedings sila.
2: At ito,

0: mga nangyayari sa lipunan natin ngayon. Sa tingin niyo, attorney, may kinalaman ba to? At kung magtutuloy-tuloy yung ganitong pag-usad nitong impeachment pre-trial, so sumakatuwid, pwedeng abutin ito na panahon ng SONA, may impeachment trial pa rin, ano, attorney. Pero bago mo sagutin yan, kami magbibigay daan lang sa ibang mga paalala. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, alas 5 ng hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
2: How much of the Philippines do you really know?
4: Hi. Good morning, class.
5: Ang mga una mong minahan na pelikula.
6: Lumawak ang aking imagination.
5: Magaling. Nangunguna sa umaga.
7: Puta naman ang nakita mo.
8: Slow down.
5: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalahanin.
5: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
12: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
1: Kilala yung take mo sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
13: Anong take mo?
0: E, balikan natin si Attorney Dino De Leon sa tanong na, Attorney Dino nga, paano kung abutin ng impeachment itong nalalapit na State of the Nation address ng Pangulo? May posibilidad ba na talagang, parang first time to in history, ano? Parang wala akong matandaan na habang nagsusona, mayroong impeachment process na isinasagawa.
14: Well, mukha talaga mangyayari yun, no, na mag-overlap yung impeachment. Kasi fourth wind, Fourth wind ang sabi ng Constitution. So wala talagang rason na antayin muna yung impeachment, antayin muna yung SONA, et cetera, na parang ginawa ni Jesus Cordero before, di ba? Na parang andayin muna pinalipas, ang tagal-tagal na, ilang buwan na, 5 buwan o 6 buwan na, pero hindi pa rin nagpo-proceed yung Senado as an impeachment court. So talagang mag-overlap, and it would be interesting if the president will have something to say. But the president cannot pretend na nothing is, like nothing is happening, di ba? It is one of the most important political developments and of public interest, no, na mga bagay na mangyayari. And siguro, kung ako, di ba, dapat importante na i-confront rin ng Pangulo yan at magkaroon siguro siya ng statement about it.
13: Attorney Dino, ano ang pwedeng makapagpa-delay, no? Para baka kasi bago pa man maumpisahan ang pagilitis kay VP Sara, may mga action na, no, na posibleng makapagpa-delay sa impeachment trial.
14: Well, I would anticipate that there will be several filings coming from the defense. baka meron silang mga clarificatory motion for clarification, baka meron silang mga request for admissions, no? And they may insist na ito ay ma-resolve muna bago mag-proceed sa trial. Yan ang ina-expect ko ng mga moves ng depensa, lalong-lalo na right from the very start, even in their answer, eh, kitang-kita na puro technical ang sinasabi pero hindi hinaharap yung mm-hmm. ebidensya at hindi rin hinaharap yung maakusasyon. Technical lahat. No? Due process daw, ganon. Yung mga ebidensya, dapat hindi kasama sa complaint, kailangan i-exclude. Eh bakit? Diba? Kung ang gumawa ng complaint ultimately is the House of Representatives, and even if it's not part of the original complaint, the House of Representatives, as part of their power to initiate, will be the one to transmit, diba, yung articles of impeachment and yung supporting documents, no? So again, sa akin palagay, ang pwedeng susubukan ng depensa na mag-harp on technicalities para ma-delay, no? And hopefully the impeachment court will be wiser than that and will make sure that trial will really proceed forthwith without undue delay.
0: Eh nga pala, Attorney Dino, bago tayo magkalimutan, meron nga palang inihain ano, sa Supreme Court before itong defense na kumikwestiyon doon sa jurisdiction. Eh pero walang naging pagpapasya, no? So ibig sabihin ba itong pagdalo nila sa pre-trial, eh nagsasubmit o kinikilala na nila yung jurisdiction itong impeachment court?
14: Well, ba't sila choice? Kasi walang PRO eh. Walang nakuhang preliminary injunction eh. So ibig sabihin, tuloy ang proceedings at hindi nila pwedeng baliwalain ito.
0: Mm-hmm. So ito na yun. Wala na talaga. Oo.
14: Wala na. Buti naman kasi ilang beses na postpone eh. Mm-hmm. Diba? Sabi ko nga, parang retake na ito eh. Our mechanisms have failed us in the past. Our institutions have failed us in the past. Napakaraming congressman ang pumirma last time. Mas marami pa ngayon. Pero yung will ng sovereign will of the people through their representatives, para nabaliwala na dati. Retake na ito. Nag-fail na tayo ng exam last year. At meron tayong chance na pumasa this year. No? At sana pumasa na tayo na papapakita natin yung mga institusyon natin ay nag-work at saka mapapanagot natin yung mga dapat mapanagot kahit na mataas na official pa yan. No? Mm-hmm. At hindi natin tinotolerate ang pagnanakaw, pandarambong, pananakot, o pag-hire ng assassin, o ang isa pa eh yung pagkokorap ng mga opisyal ng DepEd, hindi dapat natin tinotolerate at mapakita natin dito sa retake na ito that our institutions are working.
0: Siguro pang huli na lang, Attorney Dino, mensahe nyo na lang sa depensa, lalo na't yung pangamba nyo nga na baka mauwi sa mga teknikalidad itong impeachment trial.
14: Well, naiintindihan naman natin na may trabaho itong depensa, pero ultimately, let's remember, no, na bukod doon sa kanilang kinakailangan na pagdepensa, eh ang main purpose ng lahat ng ito is to be able to reach the truth. Anyway, 'di ba? Ito sa member ng depensa, bansa niyo rin 'to eh, 'di ba? Bansa din natin lahat ito eh. And sana we make sure tayo na kung talagang may pananagutan, huwag nating pagtakpan, 'di ba? Hayaan natin lumabas ang katotohanan.
0: All right. Sige po, maraming salamat, Attorney Dino.
13: Thank you.
0: See you Sunday.
14: Very much. See you.
0: Bawal umabsent.
13: Nag-inja na ba sa sinihan?
0: Oh, hindi yan. Mapagkakatiwalaan yun si Attorney Dino.
13: Ayan.
0: Yeah, po si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Teka, kumuha muna tayo ng report.

0: sa labas ng himpilan. Sino ba yan, partner?
1: Leyte Representative Martin Romualdez nakidalamhati sa pamilya ng campus shooting sa Tacloban City. Ang detalye ay ihatid ni Don Chu mula sa FMR Tacloban. Don.
2: Yes, Sandro Ma, nakidalamhati si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pamilya ng nasawi sa San Jose National High School mass shooting itong Lunes. Kinumusta at nagparating ng tulong si Romualdez at si Tingong Party List Representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malaking na pamamaril. Personal team nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan sa naturang insidente kung saan karamihan sa survivor ay nakakonfine pa rin sa hospital. Sa likod nito, nananawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa. Sa matala, sinabi ng DOH-8, walang papayarang hospital bills sa mga biktima na naka-confine sa private at government hospitals. At yung unang latest mula dito sa Tacloban, ito si Don Chu. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat sa iyo, Don Chu.
0: Okay, magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Magbabalik sina Maan Makapagal at Sandro Ochona sa ATM.
4: ATM.
3: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang...
7: Hi. Good morning, class.
8: Ang mga una mong minahan na pelikula.
9: Lumawak ang aking imagination.
10: Magaling!
8: Nangunguna sa umaga.
11: Punta naman ang nakita mo!
12: Ah! Slow down!
8: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalhanin.
8: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
13: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi marikina.
3: MM!

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Oh, naku, partner, pag, yung ano ah, yung ginaw mo ah.
2: Ah, alin?
1: Ingatan mo yung ginaw mo.
2: Malamig ba ngayon sa inyo ba? Para kanina alam ko malamig ang aircon lang.
1: Parang kanina cuddle weather eh.
2: Oo nga. No? Hindi, tsaka uminom ako ng ano, ng in-order na drink na may sago. Sago. May boba. Hindi naman milk tea, pero... yung parang wow. Juices, gano'n. Baka yun ang nagpal... Di ba minsan gano'n?
1: Pag uminom ka na malamig. Baka lang sa ano.
2: Ay! Huwag ka nga! Ayan.
1: Walang yun lang yan sa Yakapsul.
2: Iyan bang nagpagaling sa'yo?
1: Oh, feeling ko.
2: Wow! Wow!
1: Oh, may mga maniwala dyan, ha?
2: Mm-mm.
1: Kayang maniniwala dyan. Oy, ito pala, teka lang. Oo, ito na. Makausap natin ang hepe po ng Public Information Office ng PNP Region 8 o ng Eastern Visayas. Si,

0: Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, ma'am.
2: Hello. Good afternoon po.
0: Opo, ma'am, may update na ba dito sa shooting incident?
1: Latest po.
0: I believe nakasuhan na, no? Tama po ba? Nakasuhan na po yung mga suspect?
2: Yes po, ma'am. Na-file na po ng criminal complaint ang isang CACL na 15 years old and above with the prosecutor's office of Tacloban City kagabi.
1: Ano na po yung inyong na-discovery base sa investigasyon ninyo? Kasi sinasabi, di ba, na premeditated o planado since May, no? Itong kanilang ginawa. Ano po yung inyong natuklasan, Colonel?
2: Yes, ma'am. Those were considered sa investigation na kinandak and lahat ng information na yon ay sinama po sa documents na ni-refer natin sa prosecutor's office.
1: So, ano nga po? So, diba, yes, ano po yung inyong nakita po base sa investigasyon? Paano nyo nasabi na planado?
2: Yes, ma'am. Nasa prosecutor's office na po yan lahat ng mga information na nakuha natin and sila na po yung mag-a-assess and mag-evaluate.
1: So, ibig nyo bang sabihin through their social media accounts or ano ba, may mga tinext silang kaklase? Ganun lang, ma'am, yung hint lang. So, paano nyo natuklasan na planado ito? Since sinasabi nyo sa media interviews na premeditated nga itong ginawa nila.
2: We have considered interviews from the witnesses and yung mga, while kailangan pang suriin ng ating regional anti-cybercrime unit yung mga accounts, but we also have considered those screenshots of conversations ng dalawang CACL.
0: Yung armas na sa possession na po ng mga pulis at sa pagpapatuloy po ng investigasyon, syempre ang tinutumbok dyan yung motibo, kung alam ba nila yung kanilang ginagawa. Sa punto pong ito, may na-establish na po ba tayong motibo at saka kung naiintindihan talaga nung dalawa yung kanilang ginawa?
2: As to discernment, sir, they nirefer po ang 15 years old and above na CACL, so the CSWDO for the assessment of discernment. Mm-hmm. And ang result is he acted with discernment.
1: Mm-hmm.
2: Yes po. To the motive, may mga nakuha tayong information, iba't ibang motibo, and we just have considered all of those kasi tinitingnan natin. But yun nga po, as I've said, nasama na yun sa document para i-assess yun ng prosecutor's office.
1: Nasabi na rin naman na bullying yung paunang motive, Colonel, doon sa kanilang ginawa. Pero sarado na ba kayo sa bullying o may nakikita pa kayo? Kasi lumalabas naman din sa social media, may mga kinaanibang grupo ito so online, itong dalawang bata.
2: Yun nga po, ma'am, while na-submit na po yung kaso sa prosecutor's office. We are not just considering bullying na specific or nag-iisang angle sa motive. Yun po. Pero yun na, ma'am, nasa custody na, sa jurisdiction na po siya ng prosecutor's office. Oo.
1: Kumusta, ma'am, yung pagbabantay natin sa mga eskwelahan? Kasi parang partner sa 60 no, na public schools, kung di ako nagkakamali, tatlo ang hindi pa, wala pang klase. Mm-hmm. Ito yung malapit dun sa San Jose National High School. Tama po ba?
2: Minsan na, di ba? It's only San Jose National High School.
0: Ah, sila na lang.
1: Sila na lang.
2: Oo.
1: Ano yun? Pinagbantay niyo ba? Tig-isang police ba? May augmentation ba ang PNP?
2: May nakadeploy po tayo na personnel doon.
1: Oo. Sa bawat isang eskwelahan ba?
2: Dito sa Region 8, ma'am.
1: Nakadeploy
2: po tayo na personnel doon.
1: Oo. Sa bawat isang eskwelahan ba?
2: Dito sa Region 8, ma'am?
1: Mm-mm.
2: Yes, ma'am. Yeah. Nag-deploy po tayo ng personnel sa lahat ng mga schools to increase police presence.
1: Oo. At paano nakikipag-usap sa inyo ang DepEd, nakikipag-coordinate pagdating doon sa security ng bawat eskwelahan? Kasi di ba may mga gwardiya rin naman yan eh. Di ba? Pero sa dami din kasi ng mga estudyante, ano ba yung protocol?

0: talaga bang binubuksan yung mga bag pagkakapasok nila sa eskwela?
1: Yes, ma'am. As to talk with the DepEd, meron na pong initial talks with them. Napapag-usapan na po yung safety and security measures na i-implement. So as to the protocol na dapat binubuksan, policy na po yan ng school. So yun po kasi sa school naman talaga na depende sa kanila kung yan yung gagawin nila upon entrance sa school. So depende kung anong safety and security measures yung sinusunod ng eskwelahan.
2: Siyempre yung mga magulang, maraming pangamba.
0: Natakot pa rin.
2: Oo, yung mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Ito po bang ganitong mga insidente na kinauugnayan ng mga kabataan na minor de edad, marami po ba sa nalalaman ninyo dyan sa inyo pong nasasakupan?
1: Hindi po, sir.
2: Mga ilan
1: per record, you know? Oh, hindi, sir. We have minimal record on the number of CICL dito sa Region 8.
2: At ano po yung kurso? Siyempre, yung pagpapanagot ng batas. Dahil nga meron tayo mga espesyal na batas na ang pagtingin nga dito sa mga CICL, mayroong kurso, hindi siya yung kapareho ng mga kapag ikaw ay nasa wastong edad na at ikikinasuhan ng murder, iba yung kurso ng takbo ng kaso. Kapag CICL, kamusta po yung direksyon ng kaso dyan po sa lugar ninyo? Marami,
1: yes, sir,
2: po bang nauuwi po ba doon sa tamang dapat papuntahan, like yung intervention ng DSWD at ng iba pang ahensya ng pamahalaan?
1: Yes, sir. We know naman na pag CICL, ang sinusunod na proseso is yung ating RA 944, or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So as for the PNP, yung role namin is the conduct of investigation sa mga CICL. And kung above 15 po yan, yung referral to the social worker for the assessment of discernment. So as for the PNP, kung yan ay na-assess ng social worker na acted with discernment, ang ginagawa po namin is the filing of appropriate criminal complaint. And ang referral ng custody nila with the social worker, kasi doon dapat yung custody ng bata sa social worker, not with the PNP. And hindi dapat siya ilagay sa custodial facility. So for the intervention or diversion program as appropriate, nasa kay DSWD na po yan. So the programs na ipoformulate ng DSWD, the period, and yes, kung yung assessment kung kailan na dapat palabasin or reintegrate back to the family and the community.
0: Colonel, ang PNP Kamkrame, ang anti-cybercrime group, no, ang nagsabi na may mga online spaces, no, na delikado para sa mga bata dahil posibleng nagre-recruit, nabibrainwash, naimpluwensyahan sa mga radicalism, dapat daw ay bantayan sa social media o yung ginagawa ng ating mga anak, mga estudyante sa social media. Kayo po dyan, nakipag-unayan ba yung ACG sa inyo? Kasi sinasabi na rin naman nila nang isa dyan ay aktibo sa isang online game na binana ng CICC. So paano nyo, kumbaga, ay pinoprotektahan or pinapaalahanan ng ating mga magulang at mga guro na bantayan ang mga bata sa mga ganito?
1: Yes, ma'am. We have our awareness campaign sa mga schools. So part ng mga dinidiscuss sa mga lectures, yung influence ng social media, our cybercrime law, and yung mga hindi magandang magiging resulta if they will be influenced by this violent na mga online apps. We also have our advisories sa ating social media page related to that.
0: Kumusta naman yung mga residente natin, lalo yung komunidad?
2: Yung reception, no?
0: Oo, ng San Jose National High School, kahit yung mga eskwelahan, may takot pa rin ba sa kanila na pumasok?

0: syempre mga magulang. Mm-hmm. Kumusta po?
1: Namamonitor po natin na nag-heighten na security measures ng mga schools because of the incident. Mm-hmm. So, yun po. But then, as for the PNP, we would like to assure the community na we are here to protect them. And we have our programs and activities to ensure their safety and security. Mm-hmm. And so, yun po yung panawagan natin na makipagtulungan sa atin, mag-report agad for our immediate response and appropriate action.
0: Mm-hmm. Nasabi natin na bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa lungsod, Colonel?
1: Yes, ma'am. So far, since the incident happened, hindi pa naman back to fully normal, but then medyo nag-ano na po siya, may improvement na po sa from the situation na nangyari yung nung day na nangyari yung incident. We are looking forward na magiging normal na nga po yung situation dito.
0: Mm-mm. Sapat pa ba yung bilang ng ating mga pulis? No? Kasi sabi nyo, tig-isa yung eskwelahan. Sa anim na po yan, sa region ba yan, yung anim na po na sinasabi, ay lahat kung papabantayan nyo ng isang pulis. So magkukulang tayo. Hingi na ba kayo ng augmentation mula sa ibang regions?
1: Wala, ma'am. For this matter, matter of strategic deployment lang po yan ng ating PNP personnel. Mm-hmm. So, meron namang enough number of PNP personnel sa bawat municipal stations. So, kanya-kanyang deployment ang ating mga chief of police. And yun yung sinabi ko kanina na in-strategize po yung deployment and yung hours of deployment and yung shifting duty ng ating mga personnel.
2: Alright. Sige po. Siguro makikibalita na lang po kami ulit, Ma'am Annalisa, sa mga darating na panahon. At sana po, ingat po tayo at panatilihin po natin yung pagbabantay dyan sa ating mga estudyante sa inyo pong nasasakupan. Marami pong salamat, Ma'am.
0: Thank you.
1: Yes, sir. Thank you po.
2: Yan po si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza, ang Chief Public Information Office ng PNP Region 8. Hey, partner.
0: Okay, susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Paano? Happy week? Ay, hindi pa pala. Midweek pa lang.
0: Kakapasok mo pa lang. Okay,
2: bukas
0: ulit. Bye.
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM. Laga pa lang po.
7: po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: balita ako, partner. Nakausap niyo na yung kaibigan nating Art Zamaniego.
1: Yes, sure did. Pero bitin pa rin,
0: para
1: partner.
0: Sa usapang ano ba ito?
1: Blocking.
0: Gore box?
1: Oo. Gore box at pag-block ng mga
0: violent games.
1: Violent, hindi lang games.
0: Social media
1: pati,
0: content?
1: Oo, yes.
0: Ano sabi ni Paring Art? Ano sabi ni Art?
1: May study siyang sinight, partner.
0: Yung Oxford?
1: Na wala naman, sa studies na ito, mga kapamilya, lumalabas na walang correlation ang paglalaro ng mga violent games sa mga
0: aggressive behavior ng mga bata
1: sa totoong buhay.
0: Really?
1: Oo.
0: Ano
1: yes.
0: ba yan? Is he using himself as an example?
1: Hindi lang siguro himself. Kasi study ito, partner eh.
0: Okay.
1: So, yun yung lumabas sa study niya. Pero hindi naman niya sinasabi na wala itong impluensya rin.
0: But that's an Oxford study.
1: Pero yun nga ay isang study. Hindi na namin na-delve masyado. Oo.
0: Kasi ako, I would like to see that Oxford study.
1: Diba? Magandang... Maganda rin naman talagang
0: no correlation between violent online content or games sa aggressive behavior ng mga kabataan.
1: Or how you apply it on your real life.
0: How to apply it.
1: Yes, oo.
0: Did the study cover an age bracket?
1: Hindi nga namin na-delve into details.
0: Because I would like to know some more scientific
1: maganda
0: details.
1: Maganda nga sana kasi ang iksi lang din ang oras namin ng partner. I think we just had 10 minutes into the program na lang yun. So kulang na kulang din ang
0: kasi
1: oras.
0: Kasi nauna na yung huntahan yun ni Boss Peter.
1: Oo. Kung talaga.
0: tungkol sa mga
1: dapat
0: ano,
1: ba o hindi?
0: Na iba-ibang bagay.
1: Dapat ba o hindi talaga iban yan?
0: Fill up the time sa umpisa ng balitapatan. Anyways. Mm-hmm. Kaya abutan ko yung tail end ng usapan ninyo. So sabi ko, medyo nagtaka lang din ako.
1: Oh, di ba?
0: Because
1: na walang correlation at all.
0: Our tawag dito, siguro yung common belief conclusion natin lahat is that malaki talaga epekto ng mga nakikita,
1: diba?
0: Nilalaro ng mga bata in how na de-develop yung kanilang personality.
1: Mm-hmm. Pero kasi partner, katulad nga nung sinabi ni si Asek Ramon ba yun, yung kausap natin, no, bago siya ipatawag ng last boarding call, diba? Diba sinabi pa nga niya na yung isang 15-year-old ba yun, no? Yung 15-year-old, yung isang Boy Scout pa siya.

0: siya. Okay. At tumutulong pa nga siya, di ba, na ayus-ayusin yung mga
1: baril,
0: sa school.
1: Diba?
0: O yung nambaril.
1: Siya yung nambaril.
0: Oo,
1: ah,
0: yung
1: si Boy Scout.
0: Oh,
1: yeah, yeah,
0: di ba yung
1: correct,
0: Boy Scout nga yung isa,
1: correct,
0: yung malaki.
1: Si
0: ngayon nga, ang update kanina, partner, ay
1: sa
0: kakasuhan na siya.
1: Yeah, murder.
0: Ng murder. 3 counts of murder, 7 counts of frustrated murder, di ba? Dahil nga dito. So, ayun.
1: So,
0: yung kasama niya, hindi makakasuhan
1: dahil 14 siya.
0: Years old.
1: Juvenile pa rin siya, but mm-hmm. he is facing really serious criminal cases now.
0: So, paano yun, no? Kasi kung katulad na lang yan, juvenile ka, pero ang kasong ipapataw sa iyo ay kasong kriminal na should be tried as an adult. Are they gonna wait for him to finally turn as an adult pagdating ng 18 niya? Before, di ba, yun
1: yung... Iko-commit siya sa actual prison?
0: Yes, kasi napaka-grave niyan eh.
1: Yes.
0: Hindi naman yan petty theft.
1: Correct.
0: Na pwede mong...
1: Buhay ang kinuha niya.
0: Oo.
1: Anyways, so, medyo sumesentro na naman po ano, yung mga usapin dahil mm-hmm. po dun sa nangyaring pamamaril sa Tacloban.
0: Mm-hmm.
1: Dun sa kung dapat nga ba na ibaba na naman yung
0: age
1: of criminal liability or responsibility. Yung isa sa mga sumusulong niyan si Robin Padilla.
0: Mm-hmm.
1: No? Dahil sanay naman daw siyang makulong . Kaya alam naman daw niya real life experience niya. Kailangan daw malaman na bata pa lang alam na masama ang ginagawa, ikulong na daw. Or patawan ng parusa like you know, as an adult.
0: Mm-hmm.
1: Maraming mga nag-react na sinasabi nila na kahit nga nung dinagdedebatehan pa yung batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman nila basta-basta pinili lang yung edad na kunwari. Dapat itong edad na ito, may mm-hmm. criminal discernment. Na alam nila na at a certain age, hindi pa naman daw dapat parang ituring, no?
0: Mm-hmm. Na criminal.
1: Na meron ng sapat na kaalaman yung bata
0: mm-hmm.
1: sa tama o mali.
0: Mm-hmm.
1: Kaya discernment .
0: Mm-hmm.
1: Kaya tuloy na isip nila yung age, di ba? Na kailangan 15 and above.
0: Mm. Ito ba yung nung usapin na si Senator Kiko ang nag-sulat?
1: Kasama din sila Senator Miriam Santiago.
0: Dahil diba? Marami yung right now, I'm seeing a lot of people are blaming Sen Kiko because of this law.
1: Na ganun daw. So, pero mali. Mali yung pagkakaintindi nila kung
0: yun
1: paano
0: nga.
1: Binalangkas yung batas
0: yun
1: na yun.
0: Nga.
1: And then, parang in the sense na may mga siyempre yung mga child psychology mm-hmm. experts na nagsasabi na yun talagang formative years ng bata ang isa sa mga nagiging dahilan kung paano sila nalalantad sa violent aggressive
0: mm-hmm.
1: behavior
0: mm-hmm.
1: Yun ang natatanim sa personality nila
0: mm-hmm.
1: So lowering the age of criminal liability is not the answer, sabi nila.
0: Mm-hmm.
1: Because you do not address the root cause of the problem.
0: True.
1: Di ba nga nakausap
0: totoo
1: na si Attorney Oko, di ba?
0: Oo, totoo nga yan.
1: Na you cannot expect a child na paparusahan mo as an adult or for his crimes or his actions dahil baka hindi nga niya nauunawaan yung consequences ng ginawa niya at
0: mm-hmm.
1: kung bakit niya ginawa,
0: mm-hmm.
1: ano yung nagtulak sa kanyang gawin yon.
0: Mm-hmm.
1: And isa sa mga itinuturing daw na factors, di ba, na nakakapag-influensya sa mga bata, syempre, kung ano yung exposure nila to social media or media.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: And, syempre, yung Oxford study, notwithstanding, kung sabihin man ng Oxford na walang kinalaman yung exposure to violent online content or violent games, gusto natin malaman din from our own
0: mm-hmm.
1: Philippine perspective.
0: Mm-hmm.
1: Oxford yun
0: mm-hmm.
1: Western, di ba?
0: Mm-hmm.
1: We're islanders.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po tayo maihahambing sa ibang kultura dahil iba po ang values
0: mm-hmm.
1: ng Western culture.
0: Mm-hmm.
1: Tayo Pinoy, so dapat itibase natin sa sariling kultura natin
0: mm-hmm.
1: yung pag-aanalisa paano ba hinuhubog din ang mga bata
0: mm-hmm.
1: and how they're influenced by popular media.
0: Tama.
1: Tama-tama naman. Dahil nga po kinumbida po natin, nasa linya.
2: Papaya!
1: Si Professor Danny Arau ng Department of Journalism, College of Media and Communications, UP.
0: Mm-hmm.
1: Prof. Danny, magandang hapon. Tony and Rica.
3: Yes, magandang hapon, Rica at Tony. Salamat po sa imbitasyong ito. Nice to see you again.
0: Our pleasure, Prof. Salamat po.
1: And because eto na naman, ano, we seem to be at least held responsible
0: mm-hmm.
1: partially or
0: mm-hmm.
1: maybe completely responsible kung paano po nahuhubog ang mga kabataan ngayon dahil sila ay lulong na lulong sa online media.
0: Huwag mo akong tignan.
1: Hindi kita tinitingnan, akala partner. Ko, I'm looking at your stress, Ducky.
0: Akala ko kasi ako yung lulong target lulong, audience.
1: Ha? Is that the right word? Lulong na lulong sa social media na tuloy, mas nagiging influential ang social media kaysa sa kung ano tinuturo sa bahay ng mga magulang or guardians or ng paaralan. Prof. Danny, may Oxford study pa na tinutukoy kanina yung guest nila Rica. Si Art Samaniego. I'm sure kilala mo yung pangalang Art Samaniego. Eh, yes. Yung Oxford study daw, wala daw correlation ang exposure to violent online content or games sa aggressive behavior daw ng mga bata. Do you have any other studies to base, sabihin na natin, a separate opinion on, Prof. Danny?
3: Siyempre po, totoo naman na yung correlation at saka causation mahirap ma-establish kasi yung, lalo na yung formative years ng bata, hindi lang naman media yung primary influence niya, nandyan din yung kanyang immediate family. So may kasabihan nga tayo, di ba, dito sa Pilipinas, ang anumang ginagawa ng medyo matatanda, nai-imitate din at nagagaya po ng mga bata. May mga pag-aaral yung ilang mga psychologists natin tungkol sa multi-factor na influence sa mga bata. At totoo, kasama roon yung media. Siguro mamaya pag-uusapan pa natin yung ilang mga government interventions, pero medyo pangunahan ko na, pumamarapatin po ninyo, hindi solusyon yung mga sinasabi na dapat iban na yung mga violent na games, halimbawa, at yung iba pang mga restriction na gagawin sa mga bata in terms of the proper exposure to the media. Hindi natin dapat lahatin yung media kasi may media rin naman na mabuting asal at mabuting gawe yung tinuturo, and it would be irresponsible na iban totally yung mga sinasabing violent games. First of all, define natin ano ba ibig sabihin ng violent, violence. Ikalawa, yung nangyaring shooting incident dun sa Tacloban na unfortunately may mga namatay nga talaga, ang pananagutan doon hindi lang dun sa dalawang menor de edad, kundi sa enabling environment dun sa buhay ng dalawang bata na dapat yung pananagutan would extend to certain family members and even yung iba pang mga sistema na umiiral para dahil dun sa pagkakaroon ng ganong klaseng mindset at attitude ng mga bata.
1: Yeah. Kanihina, I was scrolling through yung aking feed sa Twitter or X, no? Bumalik na naman yung, alam mo yung lumang commercial na nilabas dati ni Senator Sonny Delianes.
0: Yung may mga bata na nagsasabing, protektahan kami.
3: Panahon ng kampanya yata yun.
1: Mga controversial nun. Needless to say, medyo napahamak pa ata.
0: Actually, di ba? Nag-cause talaga yun ng issue before.
1: kaya daw nilabas yung video na yun o yung commercial na yun. Dahil nga po, gusto ipakita na kung yung parang isa sa mga iniidolo ng mga Pilipino,
3: exactly,
1: ay may pinapakitang mga ano ba tawag, I don't know, what can you describe it, yung marahas na pananalita, di ba?
3: Opo.
1: Marahas na pag-ugali,
0: ganyan siguro
1: ay
3: yung mga
1: maaring
3: at upa pa.
1: Maaring gayahin ba ito ng mga bata, parang tuloy naging example ito na of what not to emulate, parang ganoon, no?
3: Tama.
1: Pero,
3: po,
1: Nakakatulong ba yung mga ganon, Prof. Danny? Kasi sabi nila parang ano siya, paniniran tao lang daw yon yung lumabas na yon.
3: Siyempre, dahil panahon ng kampanya, inherently may harm na nagawa rin yan sa mga Duterte. Kaya nga galit na galit si Duterte, kay Trillanes, at sa, kung i-bring up ko na naman, kahit sa ABS-CBN, kasi hindi ko naman sinasabing yung commercial na yon yung dahilan kung bakit napasara yung ABS-CBN, pero it has something to do din dun sa non-airing nung side daw ni Duterte kung bakit daw hindi na-ere yung clarification niya dun sa isyong yon. Okay, linawin natin na yun yung sinasabi natin kanina na ano yung emulation and imitation na ginagawa ng mga bata, may weight talaga yung mga leader natin kasi sila dapat yung primary example. Sa journalism nga, meron tayong prinsipyo ng stewardship kahit sa buhay natin, yung usapin ng pagiging role model, nariyan yan, hindi

0: lang sa magulang, kundi maging sa ating public figures. Kaya dapat nga maging maingat eh yung media. Ulitin natin na hindi natin sinisisi yung media rito, pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat doon sa pag-i-interview halimbawa sa mga public figure. Pagka medyo colorful yung language, pag medyo nagmumura na, minumura halimbawa yung isang kaaway, tandaan natin na may mga batang nanonood at hindi dapat i-ere yung mga bagay na yon, kahit na biniblip mo kasi yung mga salita na dapat na hindi marinig ng bata, they can still ascertain. Hindi naman mga file sponges ng information yung mga bata eh. They can get an idea kahit na blip out mo yon or na natanggal mo sa course ng pagsasalita, they can still ascertain kung ano yung sinabi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sasabihin nila, ay, ginawa niya yun eh, so pwede sigurong gayahin.
1: Mm-hmm.
0: In the same way, yung media, ulitin natin, di natin nila lahat, pero may mangilan-ngilang komentarista o iba pang mga periodista na wagas kung magmura sa on-air o kaya kahit sa anumang medium na ginagamit nila, dapat maging maingat din. Kasi actually kung susundin natin yung standards authority ng KBP eh dapat hindi nangyayari yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun na nga yung ilang mga prinsipyo at patakaran sa KBP and other government and other media agencies eh hindi na susunod talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas mainam na talagang yung self-discipline ng periodista, yung self-restraint sa usapin ng pagre-report, lalo na yung lengguwahe na ginagamit, pag-ibayuhin po sana.
1: Mm-hmm. But Prof, meron kasi mga reports din, no? Survey results na nagpapakita na ang mayorya ng mga Pilipino, kinukuha na ang kanilang mga balita on social media.
0: Yes.
1: Tayong mga
2: hindi na sa legacy media.
1: Tayong legacy media, we try as much as possible na pumasok pa rin, no? Gawin pa rin natin ang ating trabaho dito sa social, sa online na online platforms na. Pero hindi na natin kontrolado kung sino ang gustong manood sa atin at kung saan sila kumukuha ng impormasyon. How then can we control kung ano ang lalabas sa hindi naman valid media platforms?
0: Ang mabilis na sagot po diyan ang tungkulin ng tinatawag na legacy media, go where the people are. Ginagawa naman ito eh ng mga individual na periodista at saka kahit news media organizations as a group or as an institution. Kung sila ay nagbababad sa Facebook, sa TikTok, or sa X, dapat may presence pa rin yung tinatawag na legacy media para kahit papano eh nakakatulong pa rin sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Pero higit pa dun sa social media presence na tinatawag ng dominant media tsaka ng alternative media, kailangan din po na i-call out natin at i-fact check lalo na yung mga hyper-partisan na vloggers and content creators. The more following they have, the more that they should be called out, lalo na kailangan nilang mas maging responsable sa pag-uulat at ano pang mga ginagawa nila yung content.
1: Mm-hmm.
0: Kung may fake news, kung may disinformation, kino-call out din po yan. At saka, hindi rin po nakakatulong, kaya nga patong-patong yung problema natin sa disinformation, yung mga may-ari din kasi ng social media platform, mas napaka-dependent sa AI at less human intervention talaga yung kanilang mga algorithm.
1: Mm-hmm.
0: Sa kaso ng Meta, parang nagmumukhang hindi pa maintindihan kung ano ba itong algorithm na tinatawag. Si Elon Musk, mas nagpapaniwala sa free speech absolutism, which is an oxymoron by itself and is inherently problematic sa practice po ng journalism. So kailangan pa rin ng continuous engagement sa kanila kasi no matter how well we try to do media literacy at saka yung mga fact-checking na yan, kung yung mga social media platform ay hindi nagko-cooperate at masyadong absolutist,
2: yeah,
0: yung pagtingin nila sa freedom of expression, magkakaproblema pa rin tayo. In other words, kung matigas ang ulo ng mga social media platform na to, they should be called out publicly while engaging with them continuously pa rin para masigurado na yung human intervention sa mga algorithm na ginagawa nila ay papasok. Particular sa human intervention

0: yung human editorial intervention
1: Yeah,
0: po.
1: yeah. Prof, parang kahapon kami nga ni Partner Rica, no? Parang gusto sana natin na magkaroon ng panahon na suriin din ng media, no? Kung paano nga po nagiging mahalaga yung papel natin sa pag-impluensya rin sa mga kabataan. And in a sense, also look at how we report on incidents like this involving kids, no, or minors.
0: Yes.
1: Sa panahon ngayon, at napapanood nyo naman, nababasa nyo yung mga balita, is the media doing it the right way? No, yung how we handle tragedies like this na may school shooting sa Tacloban?
0: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, sinusubukan naman talagang maging responsable ng mga news media organization at maging ng mga periodista. Hindi talaga may iwasan na lalo na pag breaking news, minsan nakakalimutan consciously or unconsciously na, excuse me, na i-blur yung images ng mga nung dalawang minor na ito, lalo na't kinakalkal yung kanilang mga social media feeds, yung mga pinopost nila. So, wittingly or unwittingly, yung litrato nila nag-a-appear. Di ko nababanggitin kung anong news media organization ito. Pero, kumbaga, moving forward, magandang iwasan. Tapos, yung mga sinasabing detalye, kasi totoo naman, we should be providing information to the people, pero sa media po kasi may kasabihan tayo na too much information is simply too much. Too much in the sense na ayaw natin ang tinatawag na copycat killing o yung mga copycat incidences na lahat na lang ng detalye, alam mo na kung ano yung weapon na ginamit, alam na kaagad kasi natukoy na. Tapos paano nakuha, yung paano nagkaroon ng access sa barrel yung dalawang ito. Tapos paano sila pumasok sa eskwelahan on that fateful day na namaril sila. So, yung mga ganong detalye, as much as possible, itago po sana. Yung wag, hindi na kailangang ilahad yun sa publiko. Ang mahalaga lang kasi sa pagbabalita nito, saan nangyari yung insidente, tapos kung meron ng bilang ng casualties, dapat malinaw din. Pero, syempre, alam na rin ito ng media, hindi natin dapat pangalanan yung mga biktima until alam ng pamilya. Kasi ang iniiwasan natin, malalaman pa ng pamilya
1: sa media
0: na yung mga namatay at yung mga biktima ay, o kahit yung mga nasugatan, ay nakuha pa nila mula sa news media organization sa halip na sa concerned authorities. Like particularly yung law enforcement authorities. Dapat malaman muna sa kanila yon, at pag alam na ng pamilya, madali namang mag-coordinate sa mga authorities, lalo na yung PNP, saka ipapalita. So, caution is necessary. Kasi ang problema minsan sa media, parang unahan eh. They try to outscoop the competition, lalo na sa dominanteng media. Kasi nga parang nagahabol ng audience at saka ng ratings. Sana po iwasan yon.
1: And ngayon, because nga maraming mga nagsasabi na yung content, no, content na nilalabas ngayon ng legacy media and ng online media, social media, tends to glorify violence. Parang gano'n, ano? And kung sa legacy media, hindi na ho tayo mag-report ng violent crimes, di ba? Magagawa ho ba natin yun? Are we actually doing the public a disservice by not reporting violent crimes? Or sa online social media, makikita rin naman ng mga tao na nare-report.
2: Lalabas din.
0: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, yung violence, talagang hindi may iwasang hindi siya ma-report ng media. In fact, one could even argue na masyado nating iniiwasan yung responsibilidad kapag hindi natin pinapakita yung reality.

0: Visayas na dating mapayapa. Magandang contradiction in terms yon, pero pag sinabi mong dumaloy ang dugo, mahirap. Yung parang ano eh, masyadong visual at may ibang paraan para maging less sensational yon. So, ang iniiwasan po natin dito, hindi natin sinasabing wag i-report yung violence, kundi iwasan yung sensationalism, iwasan yung entertainment devices tulad ng drama, tulad ng gore and blood and violence, anong klaseng barel yung ginamit para mas entertaining, para mapag-google ka kagad, ano ba itong tinatawag na mga baril na ito, makabili nga. Yun yung iniiwasan din natin eh, sa audience. Parang may ganong mindset, parang mas doon nakafocus yung kanilang ano eh. Tatapatan ko ng barel, kung meron mang barel yung kaklase ng anak ko, papadalhin ko na siya ng barel. Tapos yung mas magandang klase ng barel, kasi alam ko na eh,
1: So,
0: kung ano yung brand ng baril na ginamit. Yun yung iniiwasan natin.
1: Can I interject? Oh, can I interject, Prof? Dahil you touched on a point na parang sinasabi mo, wag na lang natin, ano yung sabi mo, dramahan or dramatize?
0: Tama.
1: Yung pong mga pagre-report ng crime, no? But
0: Apo.
1: I'm worried about yung ganung aspeto na sabi mo parang nagiging entertainment na lang or nagkakaroon ng entertainment aspect, no? Yung pagre-report sa crime. But obviously, there are some popular police or crime programs that
0: yes.
1: look back at crimes or sensational crimes at ninanarrate kung paano nangyari ito. Are you saying na hindi nakakatulong yung mga ganong programa?
0: Okay, tama po kayo. To some extent, hindi. Pero depende po sa detalye. Pwede namang ipakita yung reenactment o yung narration ng event, I understand kahit ABS-CBN may ganun ding palabas. Pero ang kailangan po natin, ang news value na dapat na mensahe natin sa publiko, paano maiiwasan yung mga ganong krimen? Kasi pwede namang inarrate without providing all of the details. Halimbawa, usapin ang holdapan sa isang lugar, pwede mong sabihin na nangyari ito sa isang kalyeng ito, kasi madilim at walang masyadong ilaw, kaya ang news value rito, kung nakatira ka sa lugar na yon, huwag ka magpapagabi para hindi ka ma-hold up. Pero pag dinagdagan mo pa yan ng detalye na ganitong klaseng panaksak meron siya, tapos parang baka ma-demonize mo pa yung lahat ng mga nakamotorsiklo, pag may nakita kang motorsiklo sa likod mo, mapapatago ka na, lalo na kung sasabihin mo kung anong brand ng motorcycle, anong helmet at anong jacket yung suot. So yung too much details na yon, problema. Don't get me wrong, yung pagkakaroon ng riding in tandem halimbawa, pwede mong i-report yan eh, pero hindi mo pwedeng ilagay na masyadong detalyado na to the point na napoprofile mo na at nasistereotype mo na lahat ng mga nakamotorsiklo. Alam mo naman, dito sa Pilipinas talagang yung motorsiklo kinakailangan bilang hanap buhay at bilang transportasyon, lalo na ng mahihirap. So parang nagiging anti-poor at nagiging matapobre pa yung discourse natin. Pagka naka-e-bike, pagka naka-motorsiklo, kriminal na kagad. Yun yung iniiwasan po sana natin. Yung may pamamaraan sa periodismo na pwede nating sabihin na hindi naman lahat ng mga nakamotorsiklo ay masasamang tao, pero baka nakakalimutan minsan yung ganong klaseng anggulo.
2: Apo.
0: So yun lang naman yung mahalaga rito. Walang masama sa mga ganong klaseng programa. Basta't yung news value at saka yung underlying message sa publiko, hindi yung duplication of crime o kaya yung stereotyping ng isang quote-unquote criminal, dun tayo medyo nagkakaroon ng kakulangan sa paghuhubog po ng opinyong pampubliko if the wrong ideas would come to mind po.
1: Can I ask pala, partner? No? Kasi ako naman po, hindi naman talagang tuwirang nag-aral ng mass communication sa universidad, no?
0: Okay.
1: Pero in theory, Prof, ito pong mga children in conflict with the law, yung CICL na tinatawag, ano? Should they be interviewed and their stories made public? Na paano nga sila, kumbaga yung to look at their background, paano sila pinalaki, what could have possibly influenced their behavior na nagawa nila yung mga ganitong krimen? Will it help the public na ma-storify ang buhay nila, news value, hindi entertainment,
0: Apo.
1: Para malaman at maintindihan din ng publiko na this may be happening to your kids or to your relatives' kids. para makita nyo

0: if there are any parallelisms, mapulutan nyo ng aral, will it help, Prof?
1: Definitely, kung news value ang hinahabol, walang sensationalism, walang entertainment devices, walang drama, definitely makakatulong po ito. Pero maging konkreto lang tayo ha. Kasi may tanong ka kung pwede bang actual na ma-interview yung
0: yes.
1: children in conflict with the law.
0: Yes.
1: Actually, as much as possible, hindi. Kasi kapag in-interview mo yung bata na siya lang, tapos
0: uh-oh.
1: Below 18 years old,
0: uh-huh.
1: yung manner ng discernment, medyo hindi
0: uh-oh.
1: Pa ganun fully developed, unlike
0: uh-oh.
1: Adults, baka magka-problema tayo. Baka may masabi siya that would implicate him or her dun sa krimen na di umanong ginawa niya. Pero,
0: oh, pero...
1: ang caveat naman dito, kung sa tingin ng journalist, kailangan siyang ma-interview, dapat may presence ng guidance counselor, psychologist, o kaya kahit yung magulang nung bata para at least maaawat yung bata kung kailangan wag nang magsalita pa. So, hindi pwedeng one-on-one yung interview tulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi
0: yeah.
1: ako, obviously, di na ako bata.
0: Oh.
1: So, pwede,
0: pwede pa, Prof. Papasa pa.
1: Opo, opo.
0: Pero,
1: pero in all seriousness, hanggat maaari, yun lang yung caveat na sasabihin ko. Pero hanggat maaari, in an ideal situation,
0: yeah.
1: a more responsible journalist would create the story,
0: yeah.
1: yung context nito, without having the need to interview the child or to make certain identifying remarks
0: uh-huh.
1: that would hit the identity ng child na yon. Dapat in general terms at maingat na mm-hmm. hindi talaga siya matutukoy na
0: mm-hmm.
1: baka mamaya yung kapitbahay, uy, siya yun ah. Hindi siya pinangalanan pero alam mong siya yun kasi may iba kang detalyeng na ibigay. So, iba yung pag-iingat po.
0: Oo, hindi. Kasi medyo, dun lang ako na medyo nailang eh. Kasi, ang purpose naman of what I'm asking is para nga po maging mapulutan din ang aral, no?
1: Yes.
0: Serve as a cautionary tale, ika nga, for a lot of people. Pero, yung sinasabi nyo na no need to identify, eh, ang problema yung konteksto ng kung paano nangyari yung krimen. Baka nga madaling ma-identify dahil sabi mo, siya yung namaril doon sa Tacloban eh. And anyway,
1: opo.
0: Babalikan ho natin muna, Prof, itong ating pagtalakay dahil pong ating makulit na mission control specialist. Kanina pa ako binabalaan na pag hindi ko daw nilagyan ng commercial gap, magiging violente daw siya. Kasi kaka-gorbax din kasi nitong mission control specialist natin. Dahil loko lang. Loko lang, biro lang.
1: Kailangan naman yun. Sige
0: De, Prof,
1: po, okay.
0: Babalikan pa namin kayo ha. Pero kami po ay mag-commercial break po lamang. Babalik pa rin pa kami ni Partner Rica dito po sa issue. Spotted!
2: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hi. Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
5: Lumawak ang aking imagination.
4: Nangunguna sa umaga.
6: Low down.
4: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
7: Wala ka nang aalalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
8: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
9: Makatulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
11: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey!

0: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
1: 6:04 na huwag ng gabi, mga kapamilya. Kayo nakatutok pa rin sa Issue Spotted with Kakan and Turing Tony Velasquez.
2: At kasama pa rin po, Rica Lazo. Siyempre, babalikan na natin ang ating panauhin ngayon.
1: Who is still with us via Zim Zim Zim.
3: Papaya!
1: Prof. Danny Ara. Prof. Danny, magandang gabi.
4: Yes, magandang gabi po.
1: Well, ngayon, ang pinag-uusapan nga po ano, ay the age of criminal discernment. Eh, sabi nga kay partner Rica, ang discernment naman, hindi naman kumot you're 16 years old and above. May automatic
2: mo na, agad yan.
1: Na may discernment ka. Maraming ang mas may edad pa, eh walang tama, discernment.
2: Tama.
1: Diba? So, sa inyo pong palagay, no, Prof. Danny, when you talk about or try to educate lawmakers about discernment, ano ho ba ang
2: kailangan? About lawmakers?
1: Ano ho ba ang kailangan maintindihan ng ating mga mambabata sa discernment?
4: Siyempre po, gaya ng nabanggit ninyo, halimbawa, usapin ang gender, Total Pride Month naman ngayon, dapat po nating tandaan yung maturity ng babae iba sa maturity ng lalaki. Tapos yung usapin ng iba yung pagiging child in terms of age at saka yung childhood in terms of perspective or way of living. May mga bata na nananatiling bata dahil sa kanilang edad pero maagang nawala yung childhood sa kanilang buhay kasi napilitan silang magtrabaho, napilitan silang maging responsable, kumita ng pera sa murang edad. Kaya yung pagkakataon ng bata na makapaglaro, mahalaga ang paglalaro kasi physical activity ang mga ito, parang nade-deprive sa kanila. Yung dapat na dine-develop yung kanilang utak sa pamamagitan ng iba yung pag-aaral, nawawala. Kasi yung parang practicalities ng buhay would tend to take over. Nagiging, minsan nga, as early as less than 10 years old, nagiging breadwinner ka na ng pamilya kasi may sakit halimbawa yung magulang mo. Yung mga yon, kinakailangan ng legislative intervention sa pamamagitan ng pagpapabuti ng buhay ng mga pamilya. Hindi po solusyon yung pagkokontrol sa media, lalo na yung halimbawa yung sinasabing online games na violente. Hindi dapat yun yung tutukan eh, kasi even the science would deny yung direct correlation eh sa usapin ng musika. Tapos, alam mo yung medyo nakakabwisit lang, sorry na bagay ko yung pangalan, nakakainis pala.
1: Okay.
4: Na uulat din sa ilang media, not including, syempre hindi kasama yung ABS-CBN, pati t-shirt nung mga suspect isinama.
1: Tapos, sa Columbine daw.
4: Sorry pa?
1: Dahil daw naugnay doon sa banda na may kaugnayan doon sa Columbine shooting.
4: Yung German, German punk band. Kasi parang nade-demonize mo, hindi lang yung banda, kundi yung klase ng musika na ginagawa nila. Kasi don't get me wrong, para lang may proper disclosure tayo sa publiko, ba't ba ako nabubwisit or naiinis? Kasi sa totoo lang, isa sa mga hilig ko rin yung rock at saka heavy metal. Pero it doesn't mean na porque ikaw ay mahilig sa metal o metalhead ka halimbawa.
1: You're predisposed to violence.
4: At saka wala kang ibang gustong gawin kundi manakit ng tao. Yeah, alam po ninyo, dapat yung mga yon maingat na iniuulat. Tapos ganun din yung mga spesipikong mga video game. Pangalanan natin ha, yung Roblox, Counter-Strike, Dota, Doom, medyo luma na yung Doom kasi dekada 90 pa ito.
2: Nang unang first person POV yun, ano, pro, of yung Doom, ha?
4: Alam na alam ni Rica. Okay. Pero nilalaro, okay, don't get me wrong, nilalaro ko rin naman kahit yung Doom noon. Pero yun yung gusto kong sabihin, through the years, kahit sa ibang bansa, parang nire-relate ng pilit yung mga ganong first person shoot 'em up games na parang
1: to real life violence.
4: Yes, you're prone to violence. Tapos sa tunay na buhay, susubukan mo ring mamarel ng mga tao. So hindi na siya mga monsters lang yung babarilin mo sa Doom halimbawa, kundi mga tunay na tao na napaka kumbaga parang iniinsulto natin yung mga mamamayan na porke yun yung nilalaro mo, yun na rin yung gagawin mo sa tunay na buhay. At saka ulitin natin ha. Mas isolated yung mga insidente na naglalaro sila ng games bago yung mga suspect and amarel being umano. Pero hindi naman siya directly associated doon kasi titingnan natin yung pangkabuang konteksto. Ano ba yung naging mindset niya at ganun yung naging ugat ng at yun yung nag-trigger para gawin niya yung karumal-dumal na krimen na yon.
1: Correct.
4: Yung issue ng bullying, totoo po, talagang seryosong issue siya sa mga paaralan. Kumbaga, dapat talaga iniiwasan din po yan, pero hindi dapat na sasabihin natin na pagka may natukoy kang bully sa isang eskwelahan, parang yun na yung primary suspect mo. Kung meron kang dapat kapkapan bago pumasok sa eskwela, tukuyin natin, i-profile natin sino-sino ba yung mga bully, sa kanila tayo tumutok. Sila yung kapkapan natin. At saka yung mga binubully, yung mga mahihina, di umano, na mga nilalang, kapkapan din natin kasi baka may mga kutsilyo yan at kung ano pang mga dala-dala. Mali po yun kasi ang mas dapat na approach sa bullying, yung proper education and proper mindset na dapat na ginagawa sa eskwelahan ng may suporta rin mula sa national government at sa isang sitwasyon na meron tayong curricular reforms halimbawa sa K-12 at saka sa basic education na tinatanggal mo practically yung critical thinking. Kahit yung general education courses sa college, pinipilit mong i-simplify para employment opportunities at skills development yung mas magiging focus mo. Talagang yung nature ng discernment na siyang paksa natin ngayon, tuluyang makokompromiso yan. Kaya mas palakasin natin yung critical thinking. Hayaan natin ang mga estudyante na matuto, questionin nila yung mga nangyayari sa lipunan, magtanong sila bakit may mga magnanakaw sa gobyerno halimbawa, wag yung parang iti-tailor, i-de-deodorize natin yung sitwasyon, ay wala namang nakawan eh sa gobyerno. Sa totoo lang, ang kailangan lang maging mabuting mamamayan tayong lahat. Parang we are deflecting the reality instead of letting our students confront the reality.
1: Yes. Sana
4: po mas ganon yung approach para mas holistic yung development.
1: I agree.
4: At hopefully, mawawala yung bullying at kung sakaling may tendency ng school violence, manggagaling na mismo sa mga estudyante yung mga ilang mga cautionary symptoms na pwede i-bring up sa mga teacher na ay baka po may ganitong nangyayari itong estudyanteng to, tulungan po natin siya.
1: All right.
4: Mas Prof, ganun dapat sa halip na sorry po, go ahead.
1: No, we have to say goodbye kahit na maganda yung talakayan natin pero sabi ko nga, itong mission control specialist na ito, masyadong violent.
2: Galit-galit na naman.
1: Hinahamon akong mag-commercial. Hindi, loko lang. We need to go to a commercial, pero magbababay na lang kami, Prof. Danny, kasi may mga radio patrol pa kaming magre-report. Eh. But thank you.
4: Opa.
1: Thank you so much.
2: It's been an enlightening discussion,
1: yung insights nyo nga po, medyo nakakapukaw nga po ng isipan. Dahil kuminsan na, anong tawag dito, parang counterintuitive sa akin eh yung sabihin mo nga na violence in imaginary violence does not translate to real life violence. Kuminsan kasi ganoon na nagiging conclusion eh ng mga tao. Pero kung hindi naman, it's worth syempre no considering. Prof Danny, thank you so much ha.
4: Okay, salamat.
2: Thank you. Thank you again soon, Prof.
4: Kung napahaba yung
2: hindi maganda din po yung usapan. Salamat Prof, ingat po.
1: Thank you Prof. Bye-bye. Thank you po. Professor Danny Aro po ng Department of Journalism sa UP College of Media and Communication. 6:13 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay daan po muli sa ilang mahalagang mensahe bago po magalit ang ating Mission Control Specialist na talaga namang gore box fanatic. Hindi naman. At tayo po itatanggap po ng mga ulat ng ating mga radio patrol sa pagbabalik po ng issue.
3: Spotted! Spotted! Spotted!
0: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Gas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Having 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
1: Tanggap na po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrol. Senate Impeachment Court, kumpiyansa pa rin na magsisimula ang trial sa July 6. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado at inirado patrol Robert Mano. Hoyong Robert!
2: So, diigriit ni Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr., na wala pa rin ibang petsa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kundi mananatili pa rin sa July 6. Ito ay sa kabila ng posibilidad na ma-extend ang pre-trial conference at hindi ito matapos hanggang bukas dahil sa libu-libong dokumento na hindi pa natatapos markahan. Ayon kay Bantug, malapit na ang July 6 pero ito ay doable at hindi pa naman imposible para magsagawa ng impeachment trial. Sinisikap din anyang matapos nila sa linggong ito ang pre-trial conference, kaya pinalawig din nila ngayong araw ng alas 7 ng gabi ang ginagawang marking of evidence.
3: July 6 till the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Lisensya ng driver na nagpasakay ng pasahero sa roof rack ng sasakyan. Sorry, natawa ako kasi naman ba sa roof rack? Sinuspindi ng Land Transportation Office. Uh-huh. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, bakit daw sa roof rack pinasakay, Kelly?
5: Rica, Tonya, sinispinde ang lisensya at tinatawa ng 10 araw na preventive suspension ng Land Transportation Office ang driver at registradong may-ari ng sasakyan na nag-viral sa social media dahil may mga pasahero sa roof rack o bubungan nito. Ayon sa LTO, malino na paglabag nito sa batas trapiko na naglagay sa panganib hindi lamang sa mga pasahero kundi maging sa iba pang motorista. Alinsunod sa initial focus order ng LTO, personal na pinagpapaliwanag sa Intelligence and Investigation Division ng ahensya ang mga ito kung bakit hindi sila dapat ireklamo ng reckless driving, kitsin o pagsakay sa ibabaw ng sasakyan at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, iniligay rin sa alarm status ang sasakyan para hindi ito makapagsagawa ng anumang transaksyon sa LTO habang dinidinig ang kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
4: Bibiana. Maraming salamat, Kelly Cord. Bakit kasi part na parang namang sa major highway nila sinakot? Sa, parang sa, kilalang ito, major highway, major road. Sa major road nila to sinakyan eh, Kaya nauli tuloy.
6: Ano ba?
4: Bawal talaga yan. Hindi yan safe. Parang nag-trip.
6: Sige. Kelly. Kelly, huwag mong gagayahin yan.
4: Hindi kaya ni Kelly, hindi niya abot ni Kelly yan.
6: Grabe ka naman. Maraming salamat, Kelly.
4: Thank you, Kelly.
6: Kelly Gundera. Ito naman, kaso ng lepto spirosis sa bansa. Tumaas kumpara nung nakaraang taon. Ba, hindi pa naman masyado nagbababaha dito sa atin. Ano? Oo, sa ibang lugar siguro.
4: Last year naman yan.
6: Maraming ito ang balitang kumpirmado sigurado. Mula sa Maynila, hati ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Tony Rica, pumalo na sa 2,177 na individual ang tinamaan ng sakit na lepto spirosis sa bansa mula January 4 hanggang June 6. Mas mataas ito ng 6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa DOE, karamihan sa mga dinapuan ng sakit ang mga magsasaka na laging babad sa mga palayan na maaaring kontaminado ng Leptospira virus, ang ihi ng mga hayop tulad ng daga at iba pa. Nagpaalala naman ng DOE sa mga magsasaka na magtungo agad sa mga healthcare center at ospital kung makaranas ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat upang matukoy ang risk level bago mabigyan ng tamang reseta ng doxycycline. Tiniyak ng DOH na may sapat na supply ng doxycycline sa bansa at libre itong makukuha sa mga healthcare facilities. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta.
1: nagulat naman ako doon sa mga instructions ng mission control. Nakalagay, one gap. Sabi ko, kadami namang gap nito.
4: Ay, kasi number one na tayo.
1: Number one na tayo, partner. Parang dapat pag number one. Asan ba yun?
4: May kaching?
1: Yeah, where is that?
4: May kaching ba yun? Ay, nako. Yung ano natin, malita natin.
1: One.
4: Papalitan na raw kasi, dapat rolling wheels.
1: There. That's the kind of sound I want to hear.
4: Number one.
1: Correct. Today po, mga kapamilya, ay inihimlay na no, si Rene Baterbonya doon sa kanyang bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur, tama ba? Del Norte.
4: Hindi ako sure. Yeah. Agusan, oo.
1: And kahit po siguro mahimlay na siya yung labi niya, ay hindi pa rin tuloy ang matatahimik ang isyong ito dahil tuloy-tuloy pa rin po yung investigasyon sa kung paano po nangyari nga po yung trahedyang yon, no? Yung pagkalunod nila Rene Baterbonya at saka ni Divine Adili. Yung, yung labi naman ni Divine Adili is in transit, pauwi pa lang ng kanyang bansa ng Nigeria. And syempre, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ho talagang tunay na kasagutan kung sino ang dapat na managot. Whether it's just an accident, di ba? Pero ngayon may lumalabas pa angulo, partner, na baka daw may hazing involved. Parang ganun pa eh. So it's hard to actually put this issue to rest. Kahit po nasabihin mong nailibing na yung isa, naiuwi na sa bansa niya yung isa.
4: Dahil hindi naging malinaw pa kasi ang pangyayari. Kaya nga nagkakaroon pa hanggang ngayon, partner, ng ano tawag doon? Parang crime scene reconstruction.
1: Kahapon diba? Ginawa doon sa beach.
4: Tapos ang Senado din ay magbubukas ng sesyon para nga investigasyon. Para nga rin dito. So,
1: hiwalay pa yung investigasyon ng Senado doon naman sa pamamaril sa Tacloban. Meron ding ganong investigation. But sana nga po ano ay malinawan na rin yung mga lalo-lalo na yung mga magulang ng mga namatay na atleta, yung mga ka-team nila, di ba, yung mga ka-eskwela nila, at pati na rin dun sa San Jose National High School yung mga bata doon, dahil hindi pa naman syempre mabilis mawawala yung trauma ng nangyari sa kanila nung pamamaril, di ba? Eh sana nga po hindi pa matigil doon, no? Dahil malamang sa malamang, matatabunan lahat ng mga storyang ito eventually, partner. Lalo na next week or next week dahil magsisimula na po
4: ang
1: yung impeachment trial. So matatabunan yun. Some stories will just be, you know, pushed to the side. Pero sana nga po, eh hindi pa rin natin tuloy ang kalimutan na i-follow up din yung mga yun.
4: Hindi pa rin talaga dapat natin itong bitawan, partner. Yeah. Kasi nga, ongoing ang pagpapalaki ng ating mga anak, 'di ba? Tuloy-tuloy yan, parang sabi nga nila, your child is a work in progress. Na-realize ko totoo pala 'yon, no? Kasi araw-araw mong tinuturuan yung anak mo na maging isang responsable, maayos na individual. Kaya nga ito habang sa dami ng at sa dami ng taong ating nakakausap, no, na-realize ko rin isa sa mga dapat nating tinitingnan is how well do we know our kids, no? Kasi iba rin, iba tayo kung paano tayo makitungo sa magulang natin, sa pamilya natin. Iba rin tayo pag nasa labas na. So, kilala mo ba talaga yung anak mo para masabi mong hindi siya ganito? Because may ugali din naman tayong lahat na ilalabas lang natin, o ang ikikwento lamang natin ay ang magagandang mga ugali ng ating mga anak. To the point that sometimes we're even blind to the hindi magagandang nagagawa ng mga anak mo, di ba?
1: Posible, dahil may mga magulang na masyadong abala sa paghahanap buhay, ay hindi na nila natututukan kung ano yung mga nakakasanayan ng anak nila, di ba? Yung exposure nila to their friends o yung ibang influences, hindi nila alam kung ano yung nagiging epekto sa anak nila.
4: But what's more important on this is how are we going to reboot the system? Paano natin ibabalik yung kabutihan sa puso, yung good manners natin, yung values natin, di ba? Hindi lang sa mga bata, kundi pati sa ating matatanda na rin because we lost that. Hindi na tayo mabubuting tao towards each other more.
1: Kailangan nga sigurong pag-aralan ng mabuti, no? Kung talaga magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso. Yung talagang epekto ng social media and whether or not an age limit is really effective, no? Kasi inumpisahan po ito sa mga ibang bansa sa Europa.
6: So Spain, di ba? At saka
4: Australia, meron Australia. Na. Sa UK, meron na rin yan.
6: Ngayon, dahil simula pa lang naman yun, we still need to see kung ano po yung magiging ultimately effect nito, kung nakabuti ba, or naging useless ba. Kasi kung nakita natin, no, whether or not may Oxford study o wala, kung talagang in real life, yung pag-limit ng access to social media sa mga kabataan can reverse yung masamang epekto nga na nangyayari sa personalidad nila, then maybe it's about time that we consider doing it ourselves dito sa bansa, di ba?
4: Or tignan din natin, partner, kung anong ginagawa nila sa China. Kasi sa China, very controlled sila internet. Sa SOCMED, di ba? Yes. Ang TikTok nila doon, iba ang lumalabas iba sa TikTok ang, nila, sa TikTok ng worldwide ano market. So, doon tignan din siguro natin how they do that, how they control yung lumalabas na information sa kanila.
6: Well, although, siyempre, sabihin nila, China, siyempre, communist country yon, kontrolado ng gobyerno lahat ng galaw ng mga tao doon. Eh tayo, being a liberal democratic society, kaya ba nating ipatupad yung ganung klaseng mga restrictions? That has to be discussed. Kasi if the restrictions will be proven to be effective, sana nga po, ano, consider na nating maybe to adopt some of those restrictions. Otherwise, tuloy-tuloy lang talaga tayo yung parang downward spiral na lang society natin na eto na ba ang pag dito na tayo pupulutin, di ba? Our children may be exposed to these kinds of violent influences, kaya po sila nagiging violent. Well, tingnan natin, ano, because investigations will certainly have to talk to mga expert resource persons. 6:27 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica ay magpapaalam na dahil oras na para po sa mga nagbabagang balita ng TV Patrolalalala. Susunod na, kakanentoring Tony Velasquez.
4: Rica Laza po yung nakasama. Salamat, kapamilya. Ingat.
6: Tomorrow's po muli. Bye-bye.

Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
4: ang may-ari, may-ari ng baril, dapat siya yung managot. Bakit yung baril niya nasa bata?
5: Sana di ko na ikaw gimpasunod. Wala mo lang ang masunod. Kaagin lang siya ko pa rin yung uniform, malang sapato, nilimbihan mo pa tapos mauli ka sobrang.
3: Hostisya, patuloy na panawagan ng pamilya ng mga biktima sa madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patong-patong na reklamong kriminal, isinampan na laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot umano sa pamamaril sa Tacloban. Basketbolistang si Rene Bobet Paterbonya na ilibing na. Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap umarap sa CITG. Magkahiwalay na investigasyon ng mga pulis at NBI kaugnay ng trahedya sa Aurora patapos na. Kawatan, nag-ala Spider-Man ng tangayin ng cash at cellphone sa butika. Gogo Martin, nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part!
6: May uuwi na kita sa amin!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamaril sa Tacloban City. Walang salitang makapaglarawan sa pagdadalamhati ng tatlong pamilyang nawala ng anak matapos masawi sa pamamaril sa San Jose National High School. Para sa kanila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa krimen kahit pa mga minor de edad ang mga salarin. Live mula sa Tacloban ng Papatrol, Rafael Bosano. Rafi, kumusta na ang mga pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril?
2: O Alvin, alam mo, pagkalito at galit ang nangingibaba ngayon na emosyon sa pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa San Jose National High School nitong Lunes. Para sa kanila, wala nang masasakit pa sa pagmasdan ang labi ng kanilang mga kaanak at ang mapait na realidad na ilang araw na lang ay ihatid na nila ito sa kanilang huling hantungan. Kaya giit ng mga magulang, ang trahedyang ito ay pwede naman sanang naiwasan. Kaya ang patuloy nila talagang panawagan ay hustisya at pagpapanagot, lalong-lalo na sa mga nagpabaya.
3: Ang may-ari ng baril, dapat siya yung managot. Bakit yung baril niya nasa bata? Tignan mo yung nangyari sa mga ano namin. Ikaw ang mananagot. Dapat ginamit mo yung baril na yon sa mga masasamang tao, pero nagamit yung baril sa walang malay-malay na bata.
4: Nakikiusap po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami makamit ang justice ng mga batang...
2: Walang sino man ang makaiintindi sa lalim ng hinagpis ng pamilya ni Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyanteng nasawi kasunod ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School noong Lunes. Siya ang nakunan sa video na sinubukang harangan ang pinto para hindi makapasok ang isang armadong estudyante. Pero ang kagustuang matulungan ng iba mula sa kapahamakan ang naging mitsa ng kanyang buhay. Di gaya ng ibang teenager, simple ang pangarap ni Lawrence. Mapangiti ang kapwa sa pamamagitan ng pagtulong lalo't siya'y isang Boy Scout. Pero ngayon, ang pagpapangiti ni Lawrence sa mga magulang, manggagaling na lang sa mga alaalang kanyang iniwan.
5: Tinitingnan na lang kita ngayon, bukas makalawan din na kita paano na yung bukas namin. Pag namamasyal kompleto, laging ano. Ngayon, paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. Hindi ko na mayakap, sir eh. Ang kumot niya po, katabi ko sa pagtulog. Sabi ko, hindi ko ito lalaban. Kahit anong amoy nito.
2: Bahagyang gumagaan ang pagharap ng pamilya Fabian sa araw-araw dahil marami ang nakikidalamhati. Pero batid ni Erbea na magiging mas mahirap ang mga susunod na buwan.
5: Mahal na mahal kita, anak. Anong makakapantay?
2: Ilang di pa lang mula sa bahay ng mga Fabian, nakaburol din ang mga labi ng kaklase ni Lawrence sa si Joyan C. Separa. Tahimik pero masayahin at puno ng pangarap si Joyan C. Ang gusto lang sana niya ay makapagtapos ng computer course at makatulong sa pamilya. Gaano man kahirap ang pinagdaraanan, halatang pilit na nagpapakatatag ang inang si Jeneline na aminadong may mabigat na pakiramdam noong umagang mangyari ang trahedya.
6: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
7: Kakaiba na pala.
6: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
2: Umabot din ang pagdadalamhati sa makikipot na eskinita ng barangay Tagiktik. Dito nakaburol ang pangatlong estudyanteng pumanaw, ang 14 na taong si Ayesa Dazo. Panganay na anak si Ayesa kaya mahirap para sa kanyang mga magulang na tanggapin ang maaga niyang pagkawala dahil katumbas nito ang katahimikan sa kanilang tahanan.
8: Bakit sila gaganon? 14 years inalagaan mo. Para lang pangalawang tahanan nila. Ganun lang mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga. May gawa sa kanya. Hindi pagbasihan yung minor di edad. Kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam.
7: Sana di ko na lang ikaw gimpasulod. Una mo lang ang masulod kaagin plancha ko pa rin uniform, manin sapato, silimpiwan ko pa tapos mauli ka sukan.
2: Kanina, binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga pamilya ng mga namatayan at nasugatan. Bukod sa tulong, nilinaw niya at tiniyak sa mga naghihinagpis na mga magulang na nasa kustodiya na ng kagawaran ang dalawang bata na sangkot sa pamamaril.
9: Nasa isang facility na natin, and I assure them that pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. The responsibility ng mga adults sa bahay na yon kung bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril, inius yung crime na nangyari. Na nakasaad naman sa batas na una, yung judge will do multiple meetings or consultation with a team of social workers, child psychologists. Yun lahat ng may humahawak sa kaso, pati yung mga police investigators. Kasi they have to determine nga, di ba? In this case, they have to determine dun sa 15-year-old yung discernment.
2: Dagdag ni Gatchalian, bagamat nasa kanilang pasilidad ang dalawang minor de edad, hindi sila magkasama sa iisang lugar. Nakahiwalay din sila sa iba pang kabataan na tinutulungan ng DSWD. Giit ng kalihim, sa mga bahay dapat nagsisimula ang paghubog sa kamalayan ng mga bata na maging mabuti sa kapwa.
9: We have to strengthen yung pamilya. Part ng mandato ng DSWD is patatagin ang pamilyang Pilipino. And kasama dyan, malaki ang gampanin yan, obviously, yung pang mga magulang. So that's our contribution, fixing it at the source sa bahay pa lang.
2: Dama sa mga lansangan ng Tacloban ang bigat na dulot ng insidenteng ito. Na kahit may pasok ang ibang eskwelahan, hindi kasing sigla ang paligid. At ang mismong paaralan na sentro ngayon ng atensyon, nababalot ng katahimikan, tanging hangin at ang bangungot na iniwan ng insidente ang mararamdaman sa mga bakanting pasilyo.
10: Alvin, alam mo, bukod sa pagbisita sa pamilya ng tatlong nasa uwi sa San Jose National High School ay nagpunta rin at binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian maging yung ilang mga estudyanteng nasugatan sa iba-ibang ospital dito sa Tacloban City. At bukod nga sa tulong pinansyal ay sinabi niya ang pangunahing prioridad din talaga ay magbigay ng psychological first aid para doon sa mga apektado nitong insidenteng ito. At nakita rin natin no, na nag-assign ang DSWD ng dalawang social worker sa kada pamilya para nga yun ang kanilang lalapitan sa kahit anumang kanilang pangangailangan. Samantala dito naman sa burol ni Chris Lawrence Fabian ay tuloy-tuloy yung pakikidalamhati ng kanyang mga kaklase. Nandito sila at yung ibang mga kaanak ay nandito din at sinabi nga nila, no, sinariwa nila yung pagiging mabuting tao at pagiging bayani ni Chris Lawrence nung araw nga na yun. At ang sabi nila ay ito ang mga bagay na hinding-hindi nila malilimutan at patuloy din sila nakikiramay maging sa iba pa nilang mga kaeskwela na pumanaw dahil sa insidenteng ito. Alvin.
1: Rafi, nabanggit ni Secretary Gatchalian ang salitang pamilya. Lumutang na ba ang pamilya o guardian ng dalawang suspect o di kaya yung tsahing pulis na nagmamay-ari ng isa sa mga baril?
10: Oh, so far, Alvin, sa ating pakikipag-usap kay Secretary Gatchalian kanina, ay sinabi niya na pinapaubaya na niya itong bahaging ito sa mga pulis dahil nga yung mandato ng DSWD ay siguraduhin na magiging okay yung pamilya at mag-provide nga ng assistance. Kaya yung pagdating sa pag-iimbestiga ay pinapaubaya na niya sa mga pulis. Maging tayo nga ay hindi rin nakatanggap ng impormasyon dahil nga sinundan natin yung kanyang pagpunta at pagbisita sa iba-ibang mga pamilya. At doon sa pagbisita na yon, may mga pulis din naman, pero walang nakakarating ng impormasyon sa mga pamilya hanggang sa ngayon kung lumutang na nga sila, lalong-lalo na no, yung mga yung tsahe na may-ari ng baril. Kaya ganun din, paulit-ulit talaga at very consistent yung panawagan ng pamilya, lalong-lalo na nitong pamilya Fabian na panagutin hindi lang naman yung mga minor de edad, kundi lalong higit yung mga may-ari ng baril dahil hindi naman magkakaroon ng access sa baril itong mga minor de edad kung hindi naman siya pinabayaan in the first place. Alvin.
1: Rafi, sana lang, may nabanggit ba si Gatsalian kung hanggang kailan magtatagal sa kusudiyan nila ang 14 anyos na suspect at yung 15 anyos na suspect?
10: Oo. Wala siyang specific timeline na binigay, Alvin, pero natanong natin yan kanina kung meron ba silang nakikita kung kailan matatapos no, yung mga kailangan tapusin parang sa umusad itong kasong ito. Wala siyang binigay na timeline pero tiniyak niya na yung mga ganitong klaseng kaso ay mabilis naman ang usad. Kaya tuloy-tuloy din no, yung kanilang pakikipag-usap sa mga piskal at iba pang mga involved na tao parang patuloy na gumulong, ma-assess, mapag-aralan at mapag-desisyonan no, kung ano man yung kailangan, lalong-lalo na pagdating doon sa age of discernment ng mga involved, lalong-lalo na yung 15-year-old na involved dito sa pangyayaring ito. Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Busano.
11: Natuklasan ng mga pulis na taliwas sa paunang investigasyon. May target pala ang dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang isa sa mga suspect dahil sa pamamaril. At live mula Tacloban City, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, may detalye na ba ang otoridad sa motibo ng mga suspect?
12: Karen, nandito pa rin tayo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Itong nakikita ninyong gusali sa likuran ko na kulay asul, ito yung pinakanapuruhan ng putok ng baril ng dalawang menor de edad na suspect. At ayon nga sa Police Regional Office 8, meron talagang gustong punteryahin itong dalawang menor de edad na suspect kaya sila nagbitbit ng baril sa loob mismo ng eskwelahan. Pero ang inaalam pa nila ngayon kung sino ba talaga yung kanilang target at kung ano ba talaga yung rason nila sa pamamaril. Isa rin sa tinitingnan ng pulisya kung meron ba talagang impluensya din yung sa 14 anyos na suspect, hindi lang itong online game, kundi pati na rin yung iba pang insidente ng pamamaril sa ibang bansa. Naghain na ng mga reklamong kriminal ang Police Regional Office 8 laban sa 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Ito'y matapos mapag-alaman ng mga social worker na kumilos umano ang menor de edad nang may discernment o sapat na kakayahang intindihin ang kanilang gagawin. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamong murder, physical frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na suspect dahil alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law. Ay walang criminal liability ang mga nasa edad 15 pababa, maliban na lang kung may sapat siyang pangunawa o alam niya ang kanyang ginawa. Sa halip, sasailalim siya sa intervention program na pangangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Samantala, matapos lumabas sa paunang investigasyon na walang partikular na target ang mga suspect, natuklasan ng mga investigador na posibleng may hinahanap na tao ang dalawang suspect bago ang pamamaril. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila matukoy kung sino ito. Batay sa mga pahayag sa pulisya ng mga nakakita ng insidente, hindi agad nagpaputok ang dalawang menor de edad pagkapasok sa loob ng paaralan.
13: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
12: Doon na sila nagpaulan ng bala sa mga silid-aralang na daraanan. Isa tong classroom na ito sa mga pinunterya nila, makikita dito ngayon na merong kandilang nakatirik dahil isang estudyante ang namatay po dyan. At makikita pa dito yung marking na iniwan ng soko dahil yung baso ng bala ng baril ay dito nahulog. Inisa-isa nila ito, mga bintana, mga pinto, at nagpaputok pa sila. Halimbawa dito, merong galos itong pinto dahil tumama din yung bala ng baril na pinaputok nung 14-year-old na suspect. At saka siya nagtuloy-tuloy maglakad hanggang sa makarating doon sa dulong bahagi. Nasa pinakadulong silid-aralan ang mga estudyanteng sina Chris Lorenz Fabian at Gian Sibadoria Separa, ang dalawa sa tatlong estudyanteng namatay sa insidente. Ayon sa advisor at guro ng mga biktima, pati ng sospek, magkaklase sina Chris Lorenz, Joyancy at ang 14-anyos na sospek sa pamamaril.
14: Ang ano ko sa kanya is loner siya kasi wala siyang gaanong mga katabi. Wala siyang mga nakakausap masyado. 4 days ko pa lang siya nakita na araw-araw. Mm-hmm. Kasi nung Thursday na yun, nagpaalam siya na nagbigay nga ng excuse letter kasi daw may family gathering sila sa Maynila. So, sabi ko, okay, sige, basta may excuse letter lang.
12: Nagpakita pa ang suspect nitong Lunes sa ilang kaklase at dumalo sa flag ceremony na hindi alam ng kanyang advisor. Ayon kay Sayong, wala siyang natatanggap na ulat na mayroong pagtatalo ang suspect at ang dalawang na baril na kaklase nito. Iniimbestigahan na ng pulis kung posibleng naimpluwensyahan ng mga nagdaang school shooting sa ibang bansa ang isa sa dalawang suspect. Napansin din nilang parehas ng damit ang isa sa mga suspect sa isa sa mga sangkot sa mga school shooting sa ibang bansa.
13: Nakita namin yun and yun nga, kinukonsider din namin yun sa investigation. If those previous shooting incidents involving those persons na nakashirt na parehas ng isang CICL would have influenced him of committing that. Pero that's for confirmation.
15: Na pwede namin mapakita.
12: Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na wala pa rin napapatunayang motibo at hindi pa maaaring iugnay ang obserbasyong ito sa pangyayari. Sinusuri din ng mga investigador ang mga maaaring naka-impluensya sa isa sa mga menor de edad na sospek, gaya ng sinalihan nitong online groups o online games. Hawak na rin ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang mobile phone ng mga sospek para sa digital forensic examination. May napag-alaman din ang pulisya tungkol sa estado ng tahanan ng 14-anyos na sospek.
13: During the investigation, it was found out na hindi broken family itong dalawang CICL. However, sa isang CICL, there is an information na may hinding magandang samahan within the family.
12: Maging ang mga magulang ng mga suspect, sasalang din sa investigasyon at pag-aaralan ng kanilang posibleng civil o criminal liabilities.
13: That will be part of the investigation pa na gagawin namin to determine kung there is direct participation or influence of the parents sa commission of the crime ng kanilang anak.
12: Karen, bahagi rin ng investigasyon ng naunang record ng 14-anyos na suspect sa guidance office ng paaralan. Matapos umano siyang mabugbog noong nasa mababang baitang pa lamang siya dito rin sa eskwelahan. Karen.
16: Francis, una lumalabas na may target umano etong dalawang suspect. So etong target umano, ano to, kaklase rin ba, nakaaway nila? Anong impormasyon na ang lumalabas tungkol sa umano'y target na ito?
12: Karen, yan yung iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad kung sino ba talaga yung target nitong dalawang menor de edad. Kasi kanina tinanong natin ang Police Regional Office 8 at sila ay sinabing hindi pa nila nalalaman o natutukoy kung sino yung gustong punteryahin ng dalawang menor de edad na suspect. At yan yung aalamin natin dahil nga hanggang ngayon kahit yung teacher tinanong natin kung meron bang nakakaaway itong 14-year-old na kanyang estudyanteng suspect, nabanggit ng teacher na wala naman daw siyang nakakaaway doon or nakakapagtalo doon. Kaya yun yung inaalam natin kung meron nga ba talaga siyang totoong kaaway dito sa loob ng eskwelahan, Karen.
16: Okay, Francis, saan nang galing ang impormasyon na may target umano? Kasi doon sa walkthrough na ginawa mo ay parang napaka-random. Nung mga naging biktima, inisa-isa nila yung mga classroom at doon sila nagpaputok. Kung may target ka, pupuntahan mo lang yung lugar kung nandun ang target mo. Saan ang galing yung impormasyon na may target?
12: Karen, isinagawa kasi kagabi yung inquest proceedings at sinabi ng Police Regional Office 8 sa pakikipag-usap nila doon sa isa sa mga suspect na sinabi nga nung 14-year-old na suspect may gusto talaga silang targetin or punteriyahin dito sa loob ng eskwelahan. At ang kwento, nung nalaman ng estudyanteng suspect na wala dito sa eskwelahan yung kanilang target, doon na sila nag-random shooting o kumbaga inisa-isa nila yung classroom at kung sino-sino na lang yung kanilang pinagbabaril at kung saan-saan nila pinagpuputok yung baril na gamit nila, Karen.
16: Okay, Francis, isang tanong na lang. Ilang araw na ang nakakaraan? Meron bang inilabas na paliwanag, Francis, ang mga magulang o ang guardian ng dalawang suspect na ito?
12: Karen, hanggang ngayon hindi pa rin sila humaharap sa media. Tinanong natin ang Police Regional Office 8 kung nagpasa din ba sila ng kanilang pahayag, sworn statements, pero wala pa rin silang ipinapasa na sa ayon sa PRO 8 makatutulong din sana kung halimbawa meron ba talagang negligence itong magulang doon sa pagbibitbit ng baril at yung pamamaril mismo ng dalawang estudyanteng suspect nga. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig sa mga magulang, pati maski ang pulis ay walang nakukuhang pahayag. Although humarap sila doon sa inquest proceedings dahil sila yung mga guardian, pero walang pahayag na nakuha ang pulis, pati tayo rin sa media, Karen.
16: Oo. Kasi Francis, dapat yung mga magulang at guardian ay iniimbestigahan din. Pero maraming salamat sa iyo, Francis Orsio, nag-uulat ng live mula sa Tacloban.
17: Sinihatid na sa buong hantungan ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia. Bumuhos po ang emosyon ng pamilya, dating teammates, mga kaibigan at maging ng mga nakikiramay sa pamilya. Live mula sa Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, paano binigyang pugay si Bobet sa huling pagkakataon?
18: Bernadette, bukod sa mga kababayan niya rito sa Talacogon ay may mga nanggaling pa sa malalayong lugar. At kanina, nag-abang ang maraming tao sa tabi ng mga kalsada upang salubungin at makita ang karo ng mga labi ni Bobet. Bumuhos rin ang emosyon ng ihimlay na si Bobet. Halos higit 2 linggo na mula nang siya'y pumanaw.
19: Puno ng pagdadalamhati ang Talacogon Gym. Para sa binatang itinuturing na sports hero ng kanilang bayan, si Rene Clert Baterbonia. Suot ng kanyang ina na si Ginang Rovelin ang isa sa mga medalya ng minamahal niyang anak. Habang suot naman ang buong pamilya ang Davao Regional Athletic Meet jersey na may kani-kanilang numero bilang pagpupugay sa Mr. MVP ng Palarong Pambansa 2025. Sa kapistahan ng San Juan de Bautista, luha ang bumuhos sa Talacogon. Hindi napigilan ng ina at lola ni Bobet ang kanilang emosyon.
20: Takot ako, pasalamat sa inyo manan. Kapalo ko. Iabot mo na rin sa inyong gugma sa akong anak.

0: Nanas ni Bobet sa paglipat noon sa Davao, kaya lagi niya itong nililibre ng pagkain dahil anya, napakabait nitong kaibigan.
1: Sobrang bigat. Kung feel na feel talaga yung bigat eh, kasi di pa kasi din nakakamit kung ano yung dahilan bakit siya namatay din. Ang known pa talaga po. Yun yung masakit na part doon. Wala kang peace kasi di mo alam kung ano yung cause of death.
0: Habang buhay namang alalahani ni Coach Jess Evangelio si Bobet, na bukod sa tumulong makamit ang kampyonato sa ilang basketball games, ay itinuturing niya na rin kapatid si Bobet.
2: We will continue the dream of Bobet. Araw-araw namin ikwento yung kanyang mga mabubuting kwento. Araw-araw namin ikwento yung kanyang greatness. So yun yung for me na para sa akin, how to handle grief.
0: Bernadette, mula dyan sa Quezon City, sa Davao City hanggang dito sa Talacogon ay tuloy-tuloy ang buhos ng pakikiramay kay Bobet. At sa mga nakausap nating dumalaw sa burol ni Bobet, at sinabi nila na naanting sila sa kwento ng batang nangarap at nakipagsapalaran upang makatulong sa pamilya na maiahon ito sa hirap. Bernadette?
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Gretchen, ano ang latest kay Gen Z Total Performer Alexa Ilacan?
4: At ibinagin bukas si Alexa Ilacan tungkol sa kanyang pinagdaanan mula sa body image issues at pagiging people pleaser. Paano nga ba niya ito nalampasan at natutunang unahin ang sariling happiness? Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
5: Lumaki sa harap ng publiko ang aktres si Alexa Ilacan, kaya hindi rin niya naiwasang makaranas ng matinding pressure pagdating sa looks at pamantayan ng kagandahan sa showbiz. Sa panayam sa vodcast na Oh My God, inamin ang aktres na dumating siya sa punto na gusto niyang baguhin ang maraming bagay tungkol sa kanyang sarili dahil sa mga comments ng ibang tao.
6: I wanted to change a lot about myself, for myself, na lagi kasi people would call me names or give me backhanded compliments, yes. And it always had something to do with my weight, and it's also something I struggled with then here sa showbiz.
5: Ibinahagi rin ni Alexa na nakaranas siya ng body dysmorphia.
6: I guess yun nga yung isa sa pinakakailangan ko rin i-heal. Na-healing naman, ano naman. On the way naman tayo doon.
5: Nagbalik tanaw din si Alexa sa panahon madalas niyang ipagtanggol ang sarili sa mga basher at kritiko. Pero ngayon, mas pinili na niyang protektahan ang kanyang peace of mind.
6: Umabot na ngayon sa point na, Ma, I don't need to give you an answer. I don't need to explain myself ever to anyone.
5: Pag-amin pa na aktres, dati siyang people pleaser.
6: I was so scared to lose supporters, na yung mundo ko was just, I need to please all. I was a people pleaser there!
5: Yes.
6: I was the biggest, fattest people pleaser ever.
5: Mapapanood ang buong episode ng Oh My God kasama si Alexa Ilacan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang buhay sa industriya mula noon hanggang ngayon. Mamayang gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, usapin kung dapat bang babaan ang edad ng criminal liability. Umiinit kung may biglang insidente ng pamaril sa paaralan, ano ang dapat gagawin ng mga estudyante? At Coco Martin, nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Good morning, class.
9: Ang mga una mong minahal na pelikula.
10: Lumawak ang aking imagination.
9: Nangunguna sa umaga.
11: Naman ang nakita mo.
12: Slow down.
9: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
13: Wala ka ng aalalahanin.
9: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
14: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. at yun yung isang bag

0: na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang swabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukal mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
4: Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
10: Sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
12: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
13: Ibahin mo ko!
11: Maaksyong tapatan!
14: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
15: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
11: Maaksyong barilan!
16: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
11: Punong-puno ng aksyon!
14: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
17: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
11: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, Ari Carito!
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
19: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
20: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotesta.

0: protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney.
1: Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na mananatiling banned sa Pilipinas ang online game na Gorebox. Ito mano ang video game na sinasabing naka-impluwensya sa mga menor de edad na namaril sa eskwelahan sa Tacloban City noong Lunes. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Pagkatapos ng eskwela, dito sa computer shop na ito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, ang diretso ng 13-anyos na si Alias Lon. Isa siya sa tatlong anak ni Sally na suki ng mga online games. Ang 20-anyos na panganay niyang anak na humaling din sa mga laro online, kaya para mailayo ito sa tinawag na niyang bisyo, pinauwi na lang niya ang anak sa Masbate.
3: Alas 12 ng gabi na siya umuwi. Sabi ng asawa ko, dalhin mo lang sa probinsya doon kasi walang ano doon. Lang computer.
2: Ditong Miyerkules, pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming app na Gorebox, kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang naturang gaming app ayon sa CICC, nagpapakita ng karahasan at target ang mga batang manlalaro.
4: So Gorebox is extremely violent, extremely visual na shooter game sa na nadadownload nyo sa Android lang, and it's a web-based application. Pag tinatamaan yung mga tao, very gory, hence the name Gorebox.
2: Sabi ni Paraiso, walang age restriction sa larong ito at maaring i-download ng kahit sino. Kasama ito sa mga iniimbestigahan ng CICC at iba pang ahensya ng pamahalaan na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa Tacloban.
4: They were radicalized using the game. Parang dito sila nagpa-practice on how, kasi for example, nasasanay ka na masanay doon sa goriness, doon sa pagiging masyadong violente, nasasanay ka doon. So there's definitely a correlation between the game and the actions put out by these children.
2: Nire-repaso na rin ng CICC ang ilan pang sikat na online games.
5: Sabi ng mga eksperto at ng CICC, gaano man tayo kaabala sa trabaho, bilang mga magulang at mga mas nakatatanda, hindi dapat hinahayaang ang gadget o anumang uri ng online games ang mistulang nagiging tagapag-alaga ng bata o ng sino mang minor de edad.
2: Giit ng mga eksperto, mahalagang magabayan at laging nakakausap ng mga magulang ang kanilang mga anak.
6: It's like speaking to kids about pornography, no? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging results, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
4: May pagbabago doon sa attitude ng mga ano, nagiging irritable, nagiging pasaway yung mga batang to. Second is, mas pinaprioritize nila yung games kung hindi na sumasama sa mga family meals, mga family outings, sa mga lakad ng pamilya, at pinaprioritize itong mga games na to. And third is, tumatakas na sa atin, nagiging secretive.
7: Kung napapansin ninyo na nagiging withdrawn, no, mapag-isa yung bata, hindi nagkikwento, hindi nakikipag-usap, no, isa yon sa mga kailangan pagtuunan ng pansin.
2: Ayon sa CICC, mananatiling ban sa Pilipinas ng Gorebox hanggang hindi nakapaglalatag ng mga safety measures bilang proteksyon sa mga maglalaro nito. Ayon sa Malacanang, pabor si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iba ng mga violenting online games sa bansa. Maraming mga bansa na ang nagbawal sa mga minors na magkaroon ng access sa social media at iba pang online apps gaya ng Australia, United Kingdom at Indonesia. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
8: Pinaigting na ng mga eskwelahan ang kanilang security protocols kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng mga estudyante sakaling maganap ang pamamaril sa loob mismo ng kanilang eskwelahan? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
9: Nabalot ng pangamba ang ilang magulang sa magkakasunod na insidente ng pananaksak at pamamaril sa magkakaibang eskwelahan sa bansa. Nababahala sila dahil dapat sana'y ligtas na lugar ang paaralan para sa kanilang mga anak.
10: Talagang hindi lang po doble, triple po talagang pangamba namin. Imagine po, nasa loob na po ng paaralan, nangyayari po yung ganun.
11: Bilang isang ina, hindi naman mawawala yung kaba, di ba? Lalo't yung anak mo, hindi mo alam kung anong ginagawa sa school. Ang sabi ko sa kanya, tuwing uuwi,

0: Ayon sa Philippine National Police, Police Security and Protection Group, sakaling may sumalakay na masamang loob sa eskwelahan, mainam na manatiling kalmado. Kung may nakikitang ligtas na lugar, tumakbo papunta rito at hikayatin din ang iba na sumama. At kapag nasa ligtas na lugar na, saka tumawag sa emergency services. Pero kung hindi ligtas na tumakas, pinapayo ng pulisya na magtago. I-lock at barikadahan ang pinto. Patayin ang ilaw, i-silent ang gadgets, huwag mag-ingay at lumayo sa pinto at bintana. Kung marami kayong nagtatago sa isang kwarto, huwag magkumpulan. Maghanda rin ng gamit na pwedeng pangdepensa. Kung hindi makatakbo o makapagtago, lumaban. Pero mas mabuting gawin ito ng may kasama o bilang grupo. Gumamit din ng improvised weapon at i-target ang mahihinang bahagi ng katawan ng suspect para makatakas. Ayon sa Department of Education ng Amerika na isa sa madalas makaranas ng school shooting, kailangang may kaalaman at handa ang staff ng eskwelahan, mga estudyante at pamilya sakaling may insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Dapat ring isama ang first responders at school resource officers sa tinatawag na active shooter drills. Dito sa Pilipinas, ipinag-utos na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill sa mga eskwelahan para maihanda ang mga mag-aaral sa mga dapat gawin sakaling may shooter.
1: Yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyaring insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo.
0: Napagdesisyonan din ng lokal na pamahalaan na ipasuri ang mga posibleng pasukan at labasan ng mga masasamang elemento sa mga paaralan. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga eskwelahan.
2: Dito sa President Corazon Aquino Elementary School, ang pangalawang pinakamalaking elementary school sa Quezon City, pati bag ng mga school personnel ay iinspeksyonin na rin.
0: Kwento ng principal, noong nakaraang taon, may nahuling nagdala ng kutsilyo na nakatago sa tumbler, kaya plano na rin nilang bumili ng detectors.
3: Panakot lang siguro, pero hindi naman niya dinilabas kasi that time, nagkaroon ng parang may nagbanggit na bata sa kapwa niya bata at pinarating sa teacher. Hindi alam ang security guard kasi tumbler ang ginamit.
0: Ayon sa isang psychologist, mahalagang bantayan ang mga bata kung may ipinapakitang senyales na may pinagdaraanan sila para maiwasan ang posibleng violenting aksyon. Ilan dito ay ang pagbabago ng kanilang mood na nakaaapekto sa kanilang pagkain at pagtulog, maging ang pag-iwas sa mga kaibigan.
4: Children do not always verbalize that they are struggling. Often, they communicate yung kanilang distress through behavior.
0: Pero pinakamainam ang bukas na komunikasyon ng mga magulang maging ng mga guro sa mga bata upang makuha ang kanilang tiwala na maibahagi ang pinagdaraanan nilang problema. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
5: Alamin na po natin ang update sa mga bagyo sa palibot ng bansa mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Francisco at hanggang kailan pa magpapaulan ang habagat?
6: Alvin, unti-unti nang kumikilos palayo sa bansa ang Typhoon Francisco na huling namataan 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay patuloy ang paghina nito, may lakas ng hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong umabot ng 160 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At kahit lumalayo na ito ay nakikita pa rin natin na humahampas pa ang kaulapan mismo ng bagyo sa Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. At magutuloy-tuloy pa po ang paghina ng bagyo hanggang maging severe tropical storm ito habang kumikilos palayo at hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng hapon o gabi. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa bahagi ng Batanes at Northeastern Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Pero dahil sa paglayo ng bagyo, pwede ibaba na ang wind signals bukas ng umaga. Samantala, unti-unti namang kumikilos palapit sa PAR ang Tropical Storm Higos. Ito ay huling namataan 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. Kikilos po ito pan-northwest at pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng gabi kung kailan nga palabas naman ng PAR ang Bagyong Francisco. At tawagin po sa local name na Gardo ang Bagyong Higos at di din tumagatagal sa loob ng PAR, pwede makalabas na ito sa araw ng Biyernes sa umaga o hapon. Wala po itong inaasahang

0: Magiging epekto sa panahon sa bansa at ang habagat ang maiiwang iiral sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Magdadala po yan ang mga pag-ulan kaya posible pa rin yung mga pagbaha at paghuhun ng lupa. Kaya patuloy pang mag-ingat, magplano at maghanda. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 25, Webes sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may kaunting ulan dito po sa bahagi ng Davao Oriental. Hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar pero malalakas ang boost ng ulan bago lumubog yung araw dito po sa bandang Bukidnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. May aasahan pang mga pag-ulan pag lumalim ang gabi lalo po sa Maycaraga, Davao Region, Northern Mindanao at Sokcergen. Sa Visayas naman, uulan sa umaga dito po sa ilang bahagi ng Ginampanay dahil sa habagat at sa tanghali, mas malakas yung aasang ulan dyan po sa bahagi ng Panay. Pero maghapon na, no, may adaran pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo dito sa may northeastern part ng Panay at pagsapit po ng oras ng hapunan, meron din kaunting ulan sa may central Cebu at paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa dito sa bahagi ng Bohol at sa may southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan, may aasahan pong kalat-kalat na mga pag-ulan dahil pa yan sa habagat lalo bandang tanghali hanggang hapon at sa gabi halos wala ng mga pag-ulan. Dito naman po sa Luzon, magdadala pa ng kalat-kalat na paulan ang habagat sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi po ng Central Luzon at sa kanlurang bahagi ng Calabarzon. Pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi ay meron pang kaunting ulan sa ilang lugar bagamat mawawala na yan pag lumalim ang gabi. At tayo naman sa Metro Manila, aasahan po na maulap buong araw at may kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo bandang alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 9 ng gabi. Kaya job you, just always bring your umbrella. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: At susunod, butika ni Looban sa Quezon City. At sinigang sa strawberry, sabaw sa maulang panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Pause muna sa drama.
5: Ayaw! Ayaw!
4: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
6: Talagang bago.
4: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
7: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
8: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
9: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Manatili po kayong nakikinig.
11: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 dito Villarosa. Radio Patrol No. 2.

0: espesyal ang araw na ito para sa mga hari.
1: Walang pala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, ay mo't kaya.
2: Talaga?
3: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Hindi ako susuko!
8: Digasin!
9: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
8: Habulin!
10: Ang lakas-lakas ng apil mo.
11: Bulaklak para sa'yo.
8: Hindi ka sasantuhin.
12: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
13: Talagang
8: ang bumangga.
13: Kita!
14: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
13: Sinong sina dito?
14: Ako!
15: Palakpak ang puna din ng magiting na lalaki!
5: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito! Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
17: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
19: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Iyakan? Check!
20: Sorry po.
0: Ha? Tawanan. Check. Kilig. Check.
21: Good boy ka na ba?
22: Good boy na po.
21: Sigurado ka?
22: Opo.
23: Sa poll sa CCTV, ang pag-atake ng magnanakaw sa isang butika sa Quezon City. Natangay ng suspect ang mahigit 100,000 pisong cash at cellphone. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
24: Walang kahirap-hirap ang lalaking ito na inakyat ang bubong ng butika sa Barangay Talipapak, Quezon City, madaling araw nitong Martes. Sa isa pang kuha ng CCTV, ay nakitang nakapasok na siya sa loob ng butika mula sa kisame. Dumiretso ang lalaki sa kaha kung saan natangay niya ang mahigit 100,000 pisong cash at isang cellphone. Mabilis din siyang tumakas papaakyat muli sa kisame.
25: Sa investigasyon, binaklas ng suspect ang bubong at sinira yung kisame para makapasok sa loob ng drugstore.
24: Agad na humingi ng tulong sa PNP ang pharmacist na nakadiskubre sa panloob sa butika kinaumagahan. Sa follow-up operation ng Talipapa Police, natunto ng suspect sa tinutuluyang bahay sa katabing barangay.
25: Kasi po sa profiling, sa face profiling,

0: Isinagawa ay nakilala itong suspect na dati na ring nasisita sa kalsada na pakalat-kalat. Natandaan ng mga operatiba yung sa kilay, yung palatandaan sa kilay at yung mapapansin sa CCTV ay ito ay blandi.
1: Nabawi sa kanya ang tinangay na cellphone at cash na 20,000 piso na lang. Aminado ang suspect sa pagnanakaw at sinabing nagastos na niya ang mahigit 80,000 cash. Na-recover din ang suot niyang t-shirt sa krimen.
2: Inyong ako.
3: Kasi?
2: Pero sa hirap ng buhay.
0: Sa mga establishmento natin, ay malaking tulong talaga yung CCTV footage na naging gamit natin para makilala yung suspect.
1: Maharap sa reklamong robbery ang suspect na napag-alamang dati ng may kaso na may kaugnayan sa illegal na droga, pagsusugal, pagnanakaw at illegal possession of firearms. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Parehong patapos na magkahiwalay na imbestigasyon ng pulisya at ng NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kumarap na rin sa CIDG si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap ngayong Miyerkules, habang ipinatatawag na rin sa imbestigasyon si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan, nagpapatrol Karen De Guzman.
5: Malapit nang makumpleto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon sa nangyaring team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora na ikinasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, tinatapos na lamang ng mga investigador ang pagkuha ng mga salaysay sa natitira pang Ateneo basketball players at ilang opisyal ng universidad. Kabilang dito si Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap at si Father Nemesio Ke na humarap na sa CIDG nitong Miyerkules ng umaga. Pareho silang tumangging magbigay ng pahayag.
6: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. May siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nando doon. At halos kompleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG at makikita nyo.
5: Nauna nang nilinaw ng CIDG na itinuturing na resource person sa mga naimbitahan sa investigasyon para makapagbigay na karagdagang detalye tungkol sa insidente.
7: Nabanggit daw po sa isang podcast na sikreto raw po yung isinasagawa nyo pong team building activity or may waiver naman po.
8: Actually, you know, let's leave it na lang to the investigators. Anyway, you guys...
7: Attorney, sorry, dito po.
8: You guys will see the results naman.
7: Yes, attorney.
8: Pag lumabas na.
5: Ipinatatawag naman ng CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan sa Webes. Iniuugnay ang nasabing foundation sa umano'y pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna na itong itinanggi ng foundation at sinabing limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan.
6: Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Ipinyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to.
5: Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sinibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police.
9: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough. That's why the Provincial Director of Aurora Province was relieved. Because salita siya ng salita, and then sinabi niya is the there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigate it thoroughly. Of course the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
5: Samantala, patapos na rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nagsumite na rin sa NBI na sinumpaang salaysay ang ilang student managers at utility workers ng Ateneo Basketball Team ngayong Miyerkules.
10: Pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
5: Inaasahan namang haharap sa NBI si Father Yap sa Biyernes para magsumite ng ilang hinihinging dokumento at record ng universidad. Karen De Guzman, ABS.

0: CBN News.
1: Wins!
2: Ay!
1: Ngayong nag-uulan, masarap ang ulam na may sabaw.
2: Oo.
1: Namiss ko tuloy yung kansi.
2: Ay,
1: ng
2: sarap.
1: Wilongo. Ano ba yung recommendation mo, Tawins?
2: Ay, naku, syempre, blockbuster pa rin, Alvin, yung pagka maulan, maghigop tayo ng sabaw ng sinigang. Pero, kung nasubukan nyo na yung sinigang sa Sampaloc, sinigang sa Bayabas, o sa Pinya, para maiba, try nyo naman yung sinigang sa strawberry. Ha! Dating chef sa ibang bansa si Cleotilda Clemente. Kwento niya, ang kanyang hilig sa pagluluto ay namana niya sa kanyang tatay.
3: Na-employ ako sa restaurant din, sa mga Filipino restaurants doon. Kaya kinere ko lahat yung parang Ilocano dishes.
2: Noong 2013, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ng sariling kainan sa La Trinidad, Benguet. Dito niya napansin ang mga strawberry na hindi nabebenta sa farm.
3: Nangihinayang ako kasi tinitignan ko, good pa naman yung iba. Kinukuha ko tapos linilinis ko. Tapos nag-try ako, sabi ko, try ko nga iluto ito.
2: Bit-bit ang kaalaman sa pagluluto, ginamit ni Cleotilda ang strawberries para bigyan ng kakaibang lasa ang karaniwang sinigang. Una, pakuluan ang mga strawberry. Winning discarded tip number 1 ni Cleotilda, mas maigi na gamitin ay overripe strawberries para lumabas ang bango. Ang nalutong strawberry soup ang magsisilbing base ng sinigang. Dadagdagan ng kaunting tubig, tsaka lahukan ng pampaasim, siling panigang at sibuyas.
3: Yan ang gagamitin natin na pang-asim. And the salt, i-boil lang natin muna.
2: Pwedeng lagyan ng mga buo-buong prutas na strawberry. Huwag kalimutan tikman para malaman kung kailangan pang i-adjust ang lasa. Habang hinihintay kumulo ang sabaw ng sinigang, gawin na ang plating ng iba pang sangkap gaya ng lettuce, onion leeks at bagnet. Sa dish na ito, mas magandang gumamit ng baboy o hipon dahil nagko-complement ang lasa ng mga ito sa strawberry. Yan ang winning discarded tip number 2. Pag kumulo, ilagay na ang soup at ready to serve na ang sinigang sa strawberry. Ay, diba? Tiyak na masusurpresa ang pamilya kapag iyan ang inihain nyo sa kanila. Kakaiba! Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Susunod, malaki-laking rollback sa presyo ng LPG aasahan sa susunod na linggo. Atapatang gabo at Django aabangan sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
6: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
7: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
5: Hindi kinakalawang.
8: Ibang klase ka pare, intindi mo.
9: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
5: Hindi mo malilim lang.
10: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
5: Ilabas ang mga matatapang.
11: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
5: Dito sa Sine Matapang.
12: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
5: Sa sini mo, hari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-Pilipinas.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol Reporters,

nakaka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
1: Hindi ako natatakot sa isarapin.
2: Matindi.
3: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rin. Tutuluyan kita.
2: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Pananagutin ko kanyan. Walang karapatang nag-iisang anamak.
0: Sino ka ba talaga?
2: Ramon Revilla Sr.
4: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
2: Alamat ni Akima.
5: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
2: Sa sinimo, Hari Carito.
6: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
10: Good morning!
8: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Bakit masaya ang pare
13: ko? Makikinig ako.
12: Dahil araw-araw, may sini saya.
14: What's happening here?
15: Bakit parang kasalanan ko pa?
16: Poor sister lang, poor sister.
12: Saya't nakakakilig.
17: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
18: Ayaw ko mahal kita.
19: No one touches shine. She's my jowa.
20: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
12: Sayang laugh trip.
21: Nawala.
22: That's the most funniest I've ever seen.
23: Ooh, charinggera.
12: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
24: Mapit ka sa akin.
25: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
26: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
12: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari Carito.
27: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
28: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan.
29: Patuloy ang diskusyon kung dapat bang amyendahan ang juvenile justice law at babaan ang edad ng criminal liability dahil sa insidente sa Tacloban City. May mga sang-ayon na baguhin ang batas habang ang iba naman ay nagsasabing epektibo na ito. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
30: Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng dalhin sa bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad na namaril umano sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na ang bahay pag-asa sa kanila sa Valenzuela City ay epektibo para sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala. Kaya ayon kay Gatchalian,

0: Hindi na kailangang babaan ang minimum age of criminal liability.
1: Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, pagbinigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinaban.
0: Para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban, ang mas kailangan para kay Gatsalian ay paghihigpit sa internet access sa mga edad 16 pababa. Naniniwala naman si House Deputy Speaker J.J. Suarez na dapat pagtuunan din ng pansin ang pagpasa sa panukala niyang Digital Safety of Minors Act. Ayon kay Suarez, hindi dapat baliwalain ang mga delikadong content sa internet. Hindi rin pabor si Kabataan Representative Rene Co sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Law at pagpapababa ng Age of Criminal Responsibility.
2: Hindi po solusyon ang karahasan sa karahasan. Na ang solusyon po dito ay pagtigil ng kultura ng impunity. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo.
0: Ganito rin ang pananaw ni Council for Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales.
3: The difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas. Dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region.
0: Idiniindi ni Tapales na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ang iba pang nag-uudyok sa kabataan na maging marahas tulad ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at problema sa pamilya. Pero para sa isang child advocate, pabor siya na ibalik ang itinakda ng revised penal code noon pang 1930.
4: Years old, 13 years old. You see, so I will, personally, dapat let us lower or go back to the revised penal code provision.
0: Si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, suportado ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law.
5: Sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung ganun.
0: Sabi pa ni Remulla, dapat repasuhin din ang mga polisiya ng pamahalaan laban sa bullying at paghihigpit ng mga seguridad sa mga paaralan para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
6: Sinagot ni Senador Francis Escudero ang mga puna na ang mga naging problema sa liderato ng Senado ang indikasyon kung paano boboto ang mga senador sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinabubuksan naman ng prosekusyon ang kahon ng ebidensya mula sa Bureau of Internal Revenue kaugnay ng tax records ng bise. Nagpapatrol, RG Cruz.
7: Tiniyak ngayon ni Senador Francis Escudero na hindi indikasyon ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sigalot sa liderato ng Senado. Anya, nais lang nila maayos ang gusot bago ang paglilitis.
8: Yung sigalot sa Senado, wala rin ako nakikitang kinalaman sa impeachment dahil yung mga kilala, sinasabi lang, sigurado acquittal na yan, sigurado conviction na yan. Naghalo-halo eh. Diba, nagkaganda halo-halo na eh. So hindi mo masasabing galaw ito, pabor o kontra kay VP Sara.
7: Giniit ni Escudero, tuloy pa rin ang mga kaso laban sa mga senador kahit judge sila sa impeachment trial ng bise. Ang pinagkaiba lang, pwedeng hindi makalahok sa trial ang mga nakakulong.
8: Walang immunity ang binibigay sa senator judges ang pagkakaroon ng impeachment trial. Ngayon, kung ikaw ay kinasuhan na, depende sa kaso, tulad ng sa kaso ni Senator Jinggoy, may kaakibat yon na suspension agad.
7: Ani Escudero, wala pa rin pa siya kung siya ang magiging presiding officer ng paglilitis. Sa day 4 ng pre-trial conference kanina, inihirit ng prosekusyon ang pagbubukas sa kahon ng dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa tax records ng vice-presidente. Mainam na ani lang mamarkahan ito bilang ebidensya dahil nga hindi rin nila nakita ang laman ng kahon.
9: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
7: Maghahain ng sagot ang depensa sa manifestation ng prosekusyon. Pero niliwanag din nila sa media na hindi dapat sa klausa impeachment ang mga issue bago na upo si Duterte bilang vice-presidente.
10: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
11: Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging

0: magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
1: I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box.
2: Bukod sa pagpapabukas ng kahon ng BIR, hirit rin ang prosekusyon na sa wikang Ingles at Filipino ang paglalahad ng mga testimonya para mas maintindihan ng publiko. Nais rin nila na makapagsalita pareho ang mga congressman prosecutor at private prosecutor sa pagharap ng testigo. Pabor din sila sa hiling ng depensa na 3-day notice sa kabilang panig bago sumalang ang isang witness sa pagdinig. Mas mabilis naman ang pagmamarka ng ebidensya ngayon dahil nagdagdag na ng mga marking teams. Umaasa ang lahat na matatapos ito ngayon Linggo para makapaglabas ng pre-trial order. Wala pa rin pagbabago sa takdang pag-umpisa ng paglilitis sa July 6. RG Cruz, ABS-CBN News.
3: Mahigit 20 electric cooperatives na sa Luzon at Visayas ang pinayagan ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente simula ngayong buwan. Pero may good news naman sa mga consumer dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo. Ang bili nila sa LPG pero hindi sila nagtaas ng presyo ng ulam.
4: Nung 1.6 ang tinaas lang namin rice. Kasi yung rice din naman, pagkataas ng LPG, yung rice din nagtaas, yung bigas.
3: Pero may good news kay Leslie at sa milyon-milyong consumer na gumagamit ng LPG dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo, July 1. Dahil pa rin ito sa paghupa ng tensyon sa Middle East na nagpapabagsak sa presyo ng krudo. Galing din kasi sa crude ang LPG, kaya kapag bumababa ang presyo ng krudo, dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at US, damay din ang presyo ng LPG.
5: As of last night, ang naging forecast at yun ang tingin namin na nagiging trend ngayon, it's around $200 per metric ton ang ibinababa. So that will be an equivalent of 12 pesos per kilo.
3: Pero ang mas mangingibabaw ay ang contract price sa June 30 pa na ire-reflect naman sa presyuhan ng LPG sa Pilipinas pagdating ng July 1.
5: Abiso nga namin sa mga consumer, kung meron pa naman produkto, huwag na munang bumili at hintayin na lang ang July 1 dahil sigurado ang July 1, malaki ang ibababa ng presyo.
3: Bagay na ikinatuwa ni Leslie.
4: Dapat bumalik sa dati. Dati pa nga ang presyo, mas 760 lang eh.
3: Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, may increase pa rin sa gasolina pero bumaba na ang presyo ng diesel at kerosene. Pero hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang bawas sa presyo sa susunod na tatlong araw ng kalakalan sa world market dahil sa gusot kaugnay naman sa nuclear inspection sa Iran. Samantala, mahigit 20 electric cooperative sa Luzon at Visayas ang pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil dahil sa pagnipis at pagkapos ng supply ng kuryente noong Mayo. Ang pinakamalaking dagdag singil batay sa listahan ng ERC ay ang Visayan Electric o VECO na mahigit 4 pesos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge na sinundan ng Anteco sa Antique at sa Melco 2 sa Samar na nasa lagpas 4 pesos din ang
6: na pag-iimplementa nila ngayong buwan, malaki na kaagad yung kanilang ipapatong, limawa 50% na.
3: Sa kabisayaan, aminado si Juan na mukhang mananatiling mataas pa rin ang presyo ng kuryente pagdating ng July dahil sa ika-44 produksyon ng kuryente.
6: Meron pa rin na magiging sustained na increases or kaya naman at that level na medyo elevated na yung presyo. So hindi na tataas pa dyan.
3: Sa gitnang July hanggang Agosto pa inaasahang makakabalik ang mga malalaking planta sa Visayas, kaya ilang linggo pang inaasahang tatagal ang manipis na reserbang kuryente sa Kabisayaan. Susunod, Coco Martin at Julia Montes nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Yan, narin pa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Panip sa tindig.
8: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
7: Ibang klase tumitig.
9: Alias Pretty Boy.
10: Agad narito ko. Liligaya ka.
7: Kapag sila ang pumorma.

0: ka.
1: Ay, sino may yayani?
2: Eto ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
3: Ang tigas ng dibdib mo. Sitigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
1: Yan ang tunay na astig.
4: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos to.
1: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
9: Sana nasanay ko dyan!
1: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
10: Hello to Marian!
11: Hello, Lola!
12: Cute na!
1: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
13: Patay ka ngayon!
14: Sino ang babatayin mo?
13: Ako!
1: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
15: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian.
1: Sure kang tatawa ng tatawa.
16: Neta ba ako?
17: Isn't it fantastic?
1: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
18: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
19: Tamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga

0: dulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Makukulit na hit, Tatak Dolphy!
2: Ano yun?
3: Shooting star.
2: Ano yun?
3: Falling star.
1: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
4: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
1: Palaging may bitbit na pampahapi.
4: Ito for you. Chocolate yan, important.
1: Yan ang Tatak Dolphy.
5: Muscle yan, oh.
4: Hanggang dito, umabot ang muscle.
1: Tatak.
6: Nag-uumapaw ang pasasalamat na Coco Martin, Julia Montes at buong team ng Sigabo sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang 2 episodes. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagpapatrol MJ Felipe.
7: Parami ng parami ang mga tumututok sa Sigabo gabi-gabi. Mula sa mga telebisyon sa kanilang mga tahanan hanggang sa mga nanonood online. Ang 2 episode ng Sigabo, pumalo sa mahigit 415,000 ang peak concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa kapamilya online live sa YouTube. Bagay na nagpasaya sa buong produksyon, lalo na sa mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes.
8: Sobrang saya, sobrang fulfilled kasi hirap na hirap talaga kami sa proyektong to. Pero yung ibinigay naman sa amin ng mga tao, yung pinakita nilang pagmamahal sa amin, ramdam namin to kasi sabi ko nga, walang ibang sasarap sa pakiramdam kundi yung ma-appreciate nila yung pinaghirapan namin.
9: So happy ako na maganda yung reception ng mga tao at ang daming nag-message na parang na-excite sila kung ano yung tatakboy ng kwento namin ni Gabo.
7: Di rin makapaniwala si Coco na na-break ng Sigabo ang online viewership record ng Batang Quiapo pagdating sa pilot episode sa Kapamilya Online Live.
8: Unexpected kasi dati nung natapos ko yung probinsyano, sabi ko sa sarili ko talaga, dahil 7 years siya, sabi ko, yun na yung pinaka-peak ng karir ko. Sabi ko, I'm sure hindi ko na mauulit yun. Sabi ko, chamba. Pero nung nagawa ko yung Batang Quiapo, at naging 3 years siya, at tinangkilik ulit ng mga Pilipino, sabi ko, feeling ko nagsisimula pa lang pala ako.
7: At ang panimulang kwento ng Sigabo, papunta na sa exciting part. Dahil ang episode ngayong gabi, kaabang-abang ayon kay Coco.
8: Nako! Isang matinding aksyon, matinding laban namin ni Django, yung pagbabalik ko. Talaga matutuwa ang lahat ng mga Pilipino na nanonood. Saka yung drama namin magtatay, okay. Ni Tito Joey, napakahusay ni Tito Joey, ni Tita Irma. Actually lahat ng cast, nakaka-proud.
7: Mapapanood ang Sigabo pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z. TV.
10: Ituloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Yung isa natin si Kabayan, pinitingnan ka lagi pag-extra.

Napapanood po TV Patrol at iba pang programa sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Miyerkules.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 24, 2026. Ay ito na po ang inyong 8 o'clock habit, Spot Report na po, kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin, partner.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Spot Report!
1: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito nga po ang
2: Spot Report!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay nakikita ko na kagad, ang dami nag-a-attendance check. Maya-maya ho, babasahin namin yan ha. Mm-hmm. Eh bukod ho dyan sa live stream sa DZMM Facebook channel at cross-stream din ho kami sa ABS-CBN News YouTube channel ha. Ay kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At sabayan nga pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel sa Channel 26, partner, kung saan tayo
2: number one.
1: At saka po, syempre, sa mga social media account po ng DZMM dyan sa Facebook at sa YouTube channel nga po, gaya ng nabanggit, partner.
2: Mm-hmm.
1: Eh, saan ba tayo pwedeng buko ko sila ay wala silang YouTube account? Sila manonood doon? Eh, anong numero pwede?
2: Pwede po kayo mag-text, mag-message sa ating Viber line at 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. Pwede po kayong mamahagi dyan ng inyong mga magpadala ng inyong mga mensahe. At kung ano ang mga nangyayari dyan, uulan po ba dyan sa inyong lugar? Nag-dinner na po ba kayo? Traffic po ba sa mga kalsada kung nasan kayo ngayon? Pwede nyo po ipadala dyan sa ating Viber line na 0919-278-3000.
1: Iingat po kayo ha. Kung kayo pa uwi pa lang sa mga oras sa ito, mag-iingat po. Maulan.
2: At of course, bukod sa pag-iingat, maging malawak po ang pag-iisip. Huwag magpapadala sa inis.
1: Ayun,
2: dahil ma-traffic partner kanya, nasa biyaya ko, medyo mabigat ang dali ng traffic ko. At ang dami ko naririnig, kaliwat ka ng busina. Traffic po na yan, ganyan talaga pag umuulan dito sa EDSA, diba? Kaya tiis-tiis po muna at huwag mo tayo papadala sa init ng ulo. Mauwi na naman tayo sa road rage. Ay nako.
1: Basta pagpasensahan lang isa't isa.
2: Love lang.
1: Anyway, partner, ano pa inihintay natin? Di pasadahan na ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng 20. Ayon po sa Regional Police Office Eastern Visayas, kabilang sa reklamong inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office, ang 3 bilang ng reklamong murder o 3 counts of murder.
1: Nako.
0: 3 counts ng frustrated murder.
1: Nako.
0: At multiple counts ng serious physical injuries.
1: Ayan na.
0: At hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na lusot sa kriminal na pananagutan sa ilalim po yan ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at nasa kustodiya na po sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante.
2: Spot report!
1: Samantala, kabilang naman ang Age of Criminal Liability sa inaasahang tatalakayin sa pagdinig ng Senado sa Aprimero ng Hulyo kaugnayan sa nang pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tutol siyang ibaba ang edad sa kriminal na pananugutan ng mga bata. Katwira ng mga batas, epektibo pa rin ang mga Child Reform Center tulad ng Bahay Pag-asa, kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen ang maayos na nakabalik sa lipunan matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Sa halip na pagbababa ng Age of Criminal Liability, isinulong ng senador ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games sa mga nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 years old o 10 taong gulang ang Age of Criminal Liability. Para naman sa litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa Revised Penal Code na mga batang 9 na taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
2: Spot report!
0: Sa ibang balita, naghain ng manifestation ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanilang hiling ang pagpapahintulot na gamitin ang Filipino at English sa proceedings. Gayon din ang pag-obliga sa magkabilang panig na maglatag na agad ng kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis. Hiniling din ng prosecution na payagan ang parehong public at private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Bahagi rin ng moson ang pagbubukas ng kahon ng tax records ng Vice Presidente na isa umanong mahalagang ebidensya sa kaso. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga kahilingang ito sa magiging takbo ng impeachment trial.
2: Spot report!
1: Pinaniniwalaan namang nag-ugat sa 2,000 pisong utang ang motibo sa pagpatay sa negosyanteng Koreano Trucking sa mga kuha ng CCTV. Natuntun at naaresto naman ang mga suspect na sinasabing may utang sa biktimang nagbebenta ng beauty products. Ayon sa Central Luzon Police, posibleng front lang ang negosyong pagbebenta ng beauty products ng naturang biktima. At iniimbestigahan na rin ang posibleng kaugnayan ito sa mga suspect at pagbebenta ng illegal na droga.
2: Spot report!
0: 2,000 piso lang, partner?
1: 200,000 piso, partner, dapat. 200,000 piso.
0: 200,000. Kasi 2,000, napakaliit naman. It's either $2,000
1: 200,000.
0: So, utang pala.
1: Utang. Kasi, partner, ang initial na sinabi dyan ng pro-trinia, General Mendez. Na itong mga biktima raw, hindi nakapag-remit doon sa...
0: Mga biktima.
1: Itong suspect, itong mastermind at yung suspect, hindi nakapag-remit doon sa biktima. At ang pinag-uusapan ngayon ay posibleng connection sa illegal na droga. Ngayon, since hindi sila nakapag-remit...
0: Teka, partner, sorry to cut you. So, ang may utang yung biktima?
1: Yung suspect, may utang yung suspect.
0: So, parang ang dapat pala ito.
1: Medyo magulo kasi ngayon
0: dapat
1: lang sa tayo nakita ng ganitong kaso.
0: Pinaniniwala ang nag-ugat sa 200,000 pisong utang ng mga suspect sa biktima.
1: Ayun,
0: para mas
1: maliwan.
0: Ayun pala, akala ko may utang.
1: Sino bang nagsulat? Pero ayun na nga, partner, yung initial na information dyan.
0: Para malinaw.
1: Ang may utang po, yung mga suspect doon sa biktima.
0: Ayun.
1: At nung sinisingilan sila ni biktima, tsaka nila pinaplanuhan yung kanilang
0: galit pa, no? Ganyan talaga. May mga utang ho dyan. Kayo pa ang galit. Kayo
1: correct
0: na nga ang may utang. Anyway.
2: Spot!

0: Report!
1: Ay bumagsak naman po ang bahagi ng Center Island habang ipinagdiriwang ang tao ng Wata Wata Festival sa San Juan City kaninang umaga. Ayon po sa ulat, tatlo ang nasugatan sa insidente. Anila, nakikisaya lang sila sa basaan nang biglang bumigay ang sementong bahagi ng Center Island sa pinaglabanan street. Isa ang nagalusan sa bukong-bukong habang nasugatan at namaga ang paa ng dalawa. Pero sa kabila nito, pangkalahatang naging mapayapa ang kapista.
2: Kanina nakasagsagan ng Wata Wata Festival.
1: Pero maganda ho yan, Mayor, na meron na hong designated. Kasi dati, partner, yung mga taon-taon, ultimo, may mga dala partner na mga ano ha, na kahit nagmamakaawa na, ay teka po, may laptop ho akong dala-dala. Mm-hmm. Hindi, bakit ka, parang ganun ba? Yeah. Eh minsan ay nag-o-over the, ano na yung mga
2: participants. Nalala ko dati partner, may nakover ako nung last year. Nabasa ako, pero partner, ang nakover ko ang sama ng loob nung isang mag-a-apply sana ng trabaho dahil yung kanyang resume ay nabasa. Nabura na lahat ng
1: kita mo, kita mong perwisyo, hindi ba? Anyway, partner, next item.
2: Samantala, malaki-laking bawas presyo po sa LPG ang inaasahan sa susunod na linggo dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo sa world market matapos humupa ang tensyon sa pagitan ng Iran at US. Pero nakasalalay po rin ang aktual na galaw ng presyo sa contract price na ilalabas naman sa June 30 at ipatutupad sa July 1. Samantala, piniyagan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mahigit 20 electric cooperatives sa Luzon at Visayas na utay-utaying ipataw ang dagdag singil sa kuryente dahil sa mataas na generation charge noong Mayo. Pinakamalaki ang itinaas na generation charge ng Visayan Electric o VECO na lampas 4 piso kada kilowatt hour. Kabilang din sa may malalaking dagdag singil ang Anteco na sa Antique at Samelco 2 sa Samar. Ayon naman sa ERC, magkakaiba ang hati ng staggered increase. Depende po yan sa electric cooperative.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Tambay mga Radyo Patrol, balita sa labas ng impilan. Dating Congressman Mike Defensor bumuelta sa plano ng NBI, nakasuhan siya ng human trafficking. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid po ni Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, take it away.
3: Jeff, Marlene, bumuelta si dating Congressman Mike Defensor sa pagsasampa ng kasong human trafficking ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Nagugat ito sa ginawang raid ng NBI noong April 21 sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel sa Pasig City kung saan nagaganap umano ang human trafficking activity at mahigit 50 babae ang nailigtas mula sa sexual exploitation. Isa si Defensor sa itinuturong pag nagmamay-ari kasama ang kanyang anak at asawa. Ayon kay Defensor, ginagamit umano ang NBI sa politika para maipakulong umano ang lahat na nagsasalita laban sa flood control scandal at korupsyon. Gate Defensor na wala umanong katotohanan ng aligasyon at binigyan diin na dapat ginagamit ng NBI para habulin ang mga dawit sa korupsyon at hindi para patahimikin sila. Pinabulaan din ni Defensor ang naunang presentasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibang ngayong araw kung saan ipinakita nito ang pagbago sa floor plan ng commercial complex para i-accommodate ang KTV bar kabilang ang paggawa ng secret passage patungo sa hotel at paggamit ng mga far exit bilang pasukan ng mga kliyente at paggawa ng discreet o nakatagong daanan ng sasakyan. Dagdag pa ni Defensor na ang itinutunong establishment complex kung saan nakatayo ang niraid na KTV at hotel at ang iba pang establishmento ay may iba't ibang investors kabilang umano ang mga kasalukuyang cabinet secretary at isang senador na hindi niya pinangalanan. Wala pang pahayag sa NBI Director Attorney Melvin Matibag sa bagong buwelta ni Defensor. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
2: Samantala, ang viral naman na birthday hulida prank ng ilang kilalang content creators pinuna ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff, naglabas ng sabi ng Land Transportation Office laban sa driver at restradong may-ari ng isang taxi na sangkot sa viral na birthday hulida prank ng ilang kilalang content creators. Ayon sa LTO, agad na iniutos ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang investigasyon matapos

0: kumala sa social media ang video na nagpapakita ng umano'y panghuhold up sa loob ng taxi na prank lamang pala. Sa isinabuang beripikasyon na tukoy ng Intelligence and Investigation Division ang sasakyang ginamit at ang mga taong sangkot sa paggawa ng content. Ipinatatawag ng LTO ang driver at may-ari ng taxi upang personal na magpaliwanag at magsumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa insidente. Binigyan din ni Lacanilaw na hindi dapat gawing libangan ng social media content ang mga sitwasyon may kinalaman sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot, kalituhan at pangamba sa publiko. Tiniyak naman ng LTO na pananagutin ng sino mang gagamit ng sasakyan at pampublikong lansangan para sa mga irresponsibleng prank o content na maaaring makasama sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNA.
1: Kelly, yung mga gandong klaseng prank ba na banggit mo, sinabi nga ng LTO na nagdudulot ng takot at sa publiko, may mga criminal liability rin ba pwedeng isampa dito sa mga nagpa-prank ng ganito?
0: Unlike Marlene, sa mga pinapadalhan ng show cause order ng LTO, kung saan tinutukoy na nila kung ano yung mga possibility na pwedeng kaharapin ng mga driver o may-ari ng sasakyan na sangkot sa mga paglabag sa batas trapiko, dito sa mga ganito, Marlene, sa inilabas na pahayag ng LTO, hindi pa nila tinukoy yung eksaktong paglabag dahil sabi ng LTO, nasa ilalim pa ng investigasyon ang kaso. Gayunpaman, posible pa rin maharap itong taxi driver kung mapapatunayan yung pakikilahok niya sa prank ay nagdulot ng panganib sa mga pasahero at ibang motorista o sa publiko.
1: Ibig sabihin, Kelly, yung content creators parang inupahan, kinausap yung driver or yung may-ari ng taxi para isagawa yung huli the prank.
0: Tama ka dyan, Marlene. May kilalang content creator na ipaprank niya dapat yung kapwa niya content creator na may birthday. So yung may birthday, nagbook siya ng taxi. Hindi niya alam na itong taxi driver ay kakunsaba ng mga kaibigan niya para iprank siya. So habang nasa biyahe, may papasok na dalawa pang lalaki na may dalang fake plastic gun at hold upin siya at para dalhin dun sa venue kung saan siya iso-surprise. Though yung video naman na in-upload nila, yung vlog, may disclaimer naman, Marlene, Jeff, na walang nasaktan at ang ginamit doon na baril ay laruan lamang.
1: No, kahit na. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam mo, partner, ilang beses nang may nahuling mga content creators, partner, na nang paprank. Tapos, nagkakas sila ng panic doon sa publiko. May isa ako na alala, partner, na panood ko to, nahuli din siya. Kilala tong kambal tong content creators sa to. Tapos, nang prank siya ng hold up sa isang lugar, hindi niya alam yung pinrank niya, polis.
3: Hindi yun na hold up, partner, kidnap yun.
1: Kidnap prank pala.
3: Sa QC yan.
1: Yun pala, polis, ayun lang. Ayun, nadali siya.
3: Hulid up birthday prank, partner pa sila, ha? Ito, partner, hindi to hulid up birthday prank.
1: Ano yan?
3: Talagang nagdidiwang ng ika-40th birthday.
1: Aba?
3: Si Rochelle Valderrama, partner.
1: Wow! Happy birthday! Ilang taon na si...
3: 48!
1: Lagi kong mali.
3: Partner, Jeff Caparas, ha? birthday ni Rochelle Valderrama, 40th birthday, partner.
1: Happy birthday
3: ni Ma'am Rochelle Valderrama.
1: Happy birthday,
3: yan ay kabuyak ni Angelo Valderrama, partner. Ng cameraman ko, si Angelo. Si Angelo, 41. Isang taon lang ang tanda ni Angelo kay Ma'am Rochelle.
1: Happy birthday po, Ma'am Rochelle.
3: Tapos kasabay niya rin, partner, si Carwin Bumanat. Nagbe-birthday din niya si Carwin. Happy birthday! Ang lagay, partner.
1: Ang lagay, Kami naman po dito sa Spot Report hanggang alas 9 ng gabi.
3: Ganon-ganon lang yun.
1: Ganon-ganon, bate-bate
3: lang. Lagi natin sinasabi. Pero talagang hindi natin makakalimutan si Jom pag binati mo. Tinawahan ng kalaan talaga ni Jom. Akala mo, Jom, ha? Talagang
1: next birthday mo, Jom, kami hindi ka namin babatiin,
3: tatawa ng kalaang namin.
1: Sabi ko sa iyo, Jom.
3: Anyway, partner, ito, mayroon ding nagmensahe sa akin mula mismo sa Lipa, Batangas, partner. Abay, si Danny at saka si Lynn Piedad, dating cameraman ko naman yan, si Danny Piedad. Mga matitikas yan, eh.
1: Aba.
3: Ngayon na si Danny at Lynn Piedad, partner, abay, may kapihan na yan sa, sa Lipa, Batangas. Napakasarap.
1: Masarap yun.
3: Matapang ang kape, partner. Kaya ka ipaglaban.
1: Talaga? Gusto ko yun. Yung kaya kong ipaglaban.
3: Matapang. Ay, siyempre, Batangas Kaping Batangas yun. Matapang ang kape ron.
1: Kumbaga, partner, isang linggo nagising ka pa sa sobrang tapang.
3: Next

0: shift na, gising ka pa. Oh, hindi mo na mamalayan. Oh.
1: Eh, hindi ako maniniwala hanggat wala akong natitikman. Oh,
0: yeah. Yan, sabihin mo kay Danny tsaka kay Lynn Piedad. Yan. Mula sa Lipa, Batangas yan.
1: Alam niyo na ho, dito po sa Spot Report.
0: Sinasabi eh, no?
1: Una ang kaligtasan.
0: Ay, partner, oh, dyan ka na eh. Sinabi natin na yung dami nag-attendance check bago tayo magbigay dahil sa ilang palala. Eh, o, sino nandyan?
1: Bago muna yung partner may nabanggit siyang ating kaibigan mula sa BJMP. Abay, nakalikom ro sila ng 80 bag ng dugo, ha?
0: Uy,
1: para doon sa kanilang bloodletting activity ng BJMP NCR ngayon dyan po sa Veterans Memorial Center. At maraming salamat po doon sa mga nakibahagi dyan po sa ginawang aktibidad na
0: mabuhay
1: yan.
0: Marami po kayo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Marami yan, partner.
1: Ay, dumako naman tayo doon, partner, sa ating mga live streamers, mga kaklasmate. Ayan na, nandito na, partner, si Louie Basco, nasa Valenzuela City.
0: Matik yan, laging present.
1: Si Madam Beth Kamaing, nasa Marikina naman. Si Nona Damian, ayan. Si Precious Wisdom. At si Eric Araulio, watching sa atin.
0: Sino pa? Si Eric Araulio, nabanggit mo si Eric.
1: Si Yureka.
0: Yan, si Yura lang daw yan. Yura. Sabi niya, Yura lang daw yan.
1: Si Yura, dyan, watching sa atin. Si Cherish. Ayan,
0: si Doc Mario Festin, of course, nandito. Si Sergeant Putik. Mahabdi raw sa kamay ang paraffin. Oo, pakakandila yan. Pero luma na yan, sabi ng isang partner.
1: Ano?
0: Luma na daw yung pamamaraan na yan.
1: Ah, may bago ancient, na ba ngayon?
0: Oo, partner. Kasi nga, hindi na siya ganun ka-accurate dahil hindi siya conclusive. Kasi nga, di ba? Kung walang CCTV, partner, meron akong na-cover yung basketballista sa Laguna, di ba? Kitang-kita sa CCTV na nagpapotok siya ng barrel, pero nag-negatibo siya sa paraffin. Kasi nga, nakadepende sa elemento yan, partner. Kung ang hangin ay against, papalayo sa iyo, hindi ka magkakaroon ng
1: gunpowder.
0: So, yan ang sinasabi, parang sinauna na yan. Na sinasabi.
1: Ito, partner, may reaction naman si... Nawala. May reaction ang partner si Precious. Ito na may patungkol sa Ghost Projects, partner. Yung mga big fishes daw, hindi na daw nahanap. Natabunan na raw.
0: Inanod ng baha.
1: Ay, yun lang. Sabi naman na Cherish, partner, sometimes some content creators take things too far without thinking consequences.
0: Totoo yan. Ang responsibilidad nyo rin ninyo sa inyong mga followers.
1: Correct.
0: Dapat to iniisip nyo rin yung mga responsibilidad na yan. May nanonood sa inyong bata, may nanonood sa inyo, di ba? So,
1: hindi lang dapat, hindi sapat yun nakakatawa lang, nakakaaliw lang. Hindi po sapat yun. Dapat po kung kayo may gagawing mga content, yung may matututunan po.
0: Maging responsable.
1: Maganda magiging consumption ng publiko.
0: Yung maging diba? Responsable.
1: Kasi kapag content creator ka, partner, nagiging social media influencer ka.
0: Kaya nga influencer, partner, di ba? So maging responsable ka. Anyway, partner, pinaparapap na tayo ni Hannah. Marami po kaming pag-uusapan dito. Ang kabilang na ho dyan, yung hong isang, meron na naman palang kaso ito sa San Carlos, partner, sa Negros Occidental. Isang estudyante na naman po ang involved ng pananaksak ho sa grade 9. Ay nanaksak ho ng grade 10. Yan ho, isa sa mga pag-uusapan. Tsaka ho yung allegation na meron hong pang-aabuso sa mga trainee, partner, di ba?
1: Ng Philippine Army ba ito? Second Infantry Division,
0: Second Infantry. Yan ho, ang mga bibigyan linaw ho sa pagbabalik ko ng Spot Report. Makalipas ho ilang paalala. Ang oras, 8:25.
2: Alamin at tutukan ang anggulo ng mga kasong isasalang sa Crime Lab. Crime Lab. Spot Report. Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
3: Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
5: Lumawak ang aking imagination.
4: Magaling! Nangunguna sa umaga.
6: Punta naman ang nakita mo!
7: Slow down!
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
8: Wala ka ng alalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo buo na sa Sine Una. Sabado 4 a.m. at Linggo 5 a.m.
9: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na

0: napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang swabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman ako.
3: CMM!
2: Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Spot report!
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot report!
8: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
9: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
8: Hi, partner. Nasa linya na natin si Police Lieutenant Colonel Nazer Canha.
9: Mm-hmm.
8: Ang hepe po ng San Carlos Component City Police Station dyan sa Negros Occidental. Kaugnay nga, partner, itong grade 9 student na abay. Pasintabi, sinaksak naman ho yung isang grade 10 student ho. Ay para ho mas malinawan, nandito na nga po sa linya si Lieutenant Colonel Nazer Canha. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Jeff Caparas po at Marlene Padiernos.
10: Yes, sir. Magandang gabi. Magandang gabi.
8: Okay. Colonel, kayo na nga ho magkwento. Ano ho ang nangyari dito, sir? Paano ho naipasok? Tsaka ano ho ang motibo ho nitong CICL? Go ahead po.
10: Una po, may nangyari pong kaguluhan sa Center Mall, especially malapit sa Sangay, Acacia.
8: Uh-huh.
10: And then, yung isang kasama ng suspect ay dinagbog. At dahil na dami ng kalaban nila, tumakbo po sila. Yung mga suspect po natin ay sumakbo papuntang Pili Street.
8: Oo.
10: Sa kanilin sa division, passing through sa ilang street hanggang makarating po doon sa Teachers Village.
8: Mm-hmm. So nagpang-abot
10: sa doon. Along the way, napang patahas niya, may nakita po niya yung isang kasama niya at doon po binigyan sa siya ng patalim. So this is to make clear yung report that the incident is approximately 1.3 kilometers away from the school.
8: Ah, okay. Mm-hmm.
10: Yung una po is doon sa present nabi ko kanina na dapat siya is around approximately 200 meters away from the school.
8: Mm-hmm.
10: So yung incident po nangyari po yun after ng class.
8: After.
10: At malayo po sa paasa.
8: Ah, okay. So, I stand corrected po. So, hindi pala naipasok sa eskwelahan. So, kumbaga ay nagpang-abot ho muna sila dun sa location na 200 meters away from school. Tapos nagkahabulan ho. 400. So, tapos nagkahabulan ho dun sa 1.3 kilometers na layo po. Tama po, Colonel?
10: Oh, tama po siya. Tama.
8: Partner, go ahead.
9: Oh, Colonel, ano ho ang pinagmulan nung away? Kasi I understand, para nabagat nyo kanina, sa isang mall, meron ng gulo eh.
8: Mm-hmm.
9: Ano raw ang dahilan? Bakit nagkaroon ng gulo? Anong pinag-away nila?
10: Bali po sa investigation namin, napagalaman po na

0: mình là mẹ ruột của Ali Tân, dùng chết tích kata yung biktima. Yung nakaroon po dati ng gulo, symbol din yung mga kasama nila. At yun po, at napakabot sila ng
1: Oo. Bali ho, bali ting ilan hong kumbaga yung grupo ho ng suspect, ilan ho sila at saka yung biktima, ilan po?
0: Yung sa marami po sila, sir.
1: Yung side po ng
0: tapos yung sa biktima, sir. Marami po. Tapos yung sa suspect, una dalawa po sila ngayon na humingi po ng tulong itong binugbog.
1: Oo. Parang rest back, parang nag-rest back. Oo, oo. Eh, saan ho nakuha ro yung patalim? Saan daw ho nakuha yung patalim, Colonel?
0: Yung patalim po, binigay po sa kanya ng isang kasama nila. Nung siya ay patakbo ko palayo doon sa area. Hmm. Saan nangyari yung unang kabubugbog.
1: Grabe.
2: Ano to, Colonel? Tinitinan naman natin yung angulo na possible gang war. Itong, Anita, ito sa pagitan ng dalawang grupo?
0: Posible po kasi itong victim suspect natin ay main grupo ng magkakaibang grupo. Lupan ng grupo ng mga kabataan po dito.
2: Pero sa isang school lang sila, sir, pumapasok?
0: Yes po, ma'am. Most the victim and the suspect were in the same school.
1: Grabe, no? Mga edad ano lang ito, Colonel Kanha, no? Mga 15 to 16 lang itong mga ito, no? Grabe ho. Nakausap niyo na ho yung magulang nung may patalim?
0: Nakausap ko namin yung sabi ng nangyari.
1: Oo, anong sabi?
0: Nakausap po kami na. Kaya po, andun po yung IOC natin, WCPD. At yung taga-WCPD. So, patuloy po yung pag-handa ng mga papeles o documentary requirements for the filing of the criminal complaint ng ating IOC.
1: So hinihahanda niyo na ho yung pagsasampa ho ng reklamo po, ano. Ano, kamusta naman ho yung biktima? Ilan po pala ang biktima nito? Ilan ang nasaksak?
0: Bali yung isa lang po yung nasaksak at ngayon nasa stable condition naman po. Isang hospital dito sa May Central City.
2: Sir, pa-clarify lang po, isa ang nasaksak, isa rin po ang nansaksak mula doon sa dalawang
0: yes,
2: grupo. Okay. Ano ho magiging treatment doon po sa nakasaksak po na grade 9 student? Grade 10.
0: Sa ngayon po, sa pangangalaga po ng CSWBO dito sa San Carlos, habang ginagawa po yung case study.
2: Ah, okay.
0: Para malaman po kung activity sharing po yung the part of the suspect.
2: How old po yung mga kasama nila, sir, na doon sa unang rambulan, may magiging intervention din po ba sa kanila? Since, though hindi sila kasama doon sa nagkasaksakan, pero kasama sila sa, ano sa unang kaguluhan, sir, Anong plan?
0: Yes, ma'am. Actually, nag-aabot din po yung parents mong nabumbong that they will file a criminal complaint. Doon po sa mga nangbumbog sa kanila. Kasi nangyari po parang continuing trend po nung nangyari dito sa ganitong institute.
2: May criminal complaint pero ito yung mga minor de edad din,
1: minor,
2: sir, no?
1: Porter,
2: so ito ay...
1: Depende sa prosecutor ito, Colonel, ano?
0: Meron pa tayong prosecutor na keso. Na kung yung isang second minor, so siya nakapasal ko ng case study, nagdodawin ng DSWD.
1: Yun.
0: Isa po yun sa mga requirements para sa panaponasyon.
1: Ay, ito ho, Colonel, kung talaga ho sila may dati ng pag-aaway, you know, talaga lang ho nga, sana pinag-ayos sa lang muna, no? Pinag-uusap. Ano? Talaga
2: hong... O tinry na before siya na pag-usapin pero walang nangyari. Ano ho ang nakita sa investigasyon?
0: Bali po sa unang nangyari po, wala pong pag-aayos doon sa victim sa dalawang grupo. At underreported po yung sila na natin kanila yung may kanda po tayo ng

0: under investigation.
1: Ayun. Eh sana nga ho eh, ang ibig kong sabihin talaga, Colonel, kung may mga ganito hong mga alitan ng mga anak-anak ho ninyo, mga apo, pamangkin ng Colonel, mas mainam na ho na alamin, tapos eh, kung sakasakali, eh, pag-ayusin na kaagad, ano, kaysa umabot sa ganito pa. Eh, kita niyo yung kinabukasan ng batang isa, hindi ba, Colonel, ano?
0: Yes, sir, yan po yung mga gagawin namin. Ipapatawag po namin yung mga leader. Kaya naman, pausapin po namin para matulog naman po yung alita ng dalawang po.
1: Oo, yan ay kapusukan eh. Kapusukan ng kabataan
2: yan. Nakakatakot yung ganyan po. Tama, makakapusukan yan. Eh kung ngayong sa ganyang edad pa lamang, nagpapadala na sila sa galit at numaabot na nga sa saksakan.
1: Totoo.
2: What more pag tumanda itong mga ito at nagkaroon sila, naka-encounter sila ng mas matinding problema o diba, sa kung saan man. Eh mas delikado.
1: Dapat maturuan ng pagpapasensya, pagpapatawad. Ano, Colonel?
0: Yan, sir, ang gagawin, sir, na mga, gagawin na yung mga parents, mga magulang, at alam na rin po nila yung mga gumagawa na sa nagang mga anak. Yan, ano yung mapangakala nila sa mga dapat gagawin.
2: Eh, Colonel, eh, since ngayon po, eh, nung itong karakalat, sunod-sunod po yung mga insidente ng karahasan dyan sa mga paaralan na kinakasungkutan din ng mga estudyante. Dyan po sa inyong lugar, kamusta po ang pagabantay sa mga paaralan po na sakop ng inyong AOR? Eh, I understand may utos si Chief, di ba?
1: Chief, tsaka ano yun, partner, eh? Chief, pababa ng mga RD. Alam ko si General Cardinho, meron ng ano sa NIR. Mm-hmm. Meron na din eh.
2: Eh, dyan po, sir, sa inyong pong AOR, sir, kamusta po ang inyong pa-deploy?
0: Yeah, yes po, ma'am. During umaga po, pagpasok ng mga estudyante, meron po tayong dinideploy ng mga uniform personnel doon sa iba't ibang mga paaralan at tuwing labasan po naman po meron po tayo yung nakadeploy ng mga personnel. At yun, in-engage na po natin yung mga school administration school authorities para pag-usapan at magagawa po ng plano para maiwasan po yung spiriting plotting situation.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang hepe po ng San Carlos Component City Police Station. Maraming salamat po, Colonel. Mag-iingat po kayo palagi.
2: Thank you, Colonel.
0: Maraming salamat po,
3: Jason. TZMM, numero uno sa aksyon! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
1: Pay partner, dahil nga sunod-sunod na itong nangyayari sa mga estudyante natin, mga kabataan natin, ano, di ba may mga tyrant kahit kagabi, napansin natin, meron din mga nagsasabi na bakit hindi maging proactive ang mga teacher, mga parents, lahat eh. Even the government, sinasabi nga natin, ika nga, ano, lagi tayong reactive eh, di ba?
2: Yes.
1: Bakit walang nakakapag-anticipate dito?
2: Correct.
1: May mga umuusbong na mga violenting games.
2: Mm-hmm.
1: Eh, bakit na...
2: Bakit na pabayaan magamit pa?
1: Oh, meron pa nga ang sinasabi, partner, di ba, na mga, yung mga psychiatrist, mga child psychiatrist, mga child psychologist, eh, wag nating hayaan yung mga gadget ang magbabantay sa mga anak.
2: Correct!
1: Halimbawa kayo busy. Alam natin, mahirap po ang panahon sa ngayon eh. Mm-hmm. Eh, siyempre, ang panahon ngayon, partner, di ba, kailangan kayod ka talaga ng kayod. Mm-hmm. Hindi ka mukha nung... panahon ng mga lolo-lola natin, magaan pa ang buhay.
2: Yeah.
1: Ang binabayaran mo lang, ang binabayaran lang bill ng lola ko noon, kuryente, tubig.
2: Mm. Ngayon, may internet.
1: Dami, may internet
2: may
1: ka.
2: May landline.
1: May mga subscription ka pa ng kung ano-anong mga music platform na yan.
2: may mga Netflix. Netflix
1: tapos eh, kung ayaw mong mapapahiya na nanonood ka ng YouTube, susubscribe ka sa premium.
2: Yeah.
1: Kasi kalagitnaan, mami, may papanood ka sa kaibigan mo, biglang may commercial. Hindi naka-premium. O, diba, ang dami ng gastusin ngayon. Na kung ano-ano.
2: Correct.
1: Tapos eh, yung memory pa ng telepono mo, hindi na sapat. So, magsusubscribe ka ngayon sa kung ano-anong mga... Hindi ba? Maraming gastos in short. Kaya nga ngayon, ang mahirap, eh, syempre, ang mga modern family, mga modern parents ngayon, eh, talagang kayod
2: na
1: kayod.
2: Triple kayod.
1: Ngayon, eh, sabi nga nung mga child psychologists, eh, wag naman nating hayaan na walang bantay ang anak ko, eh, makulit. Mm. Para tumahimik. Oh,

0: May mga paraan po para libangin ng mga anak. Kung kayo po ay busy, may mga paraan
1: screen
0: po.
1: Screen time, ilimitahan.
0: Ilimitahan. Pwede kaya at bukod sa maglaro ng online, eh, palaroin nyo sa labas.
1: Oo, oh, diba? Tsaka yung mga lumang board games.
0: At least
1: makakapag-develop
0: siya ng social, ano, diba,
1: partner? Lumang board games, partner, yung mga, ano, gawin yung habit, halimbawa, every weekend, no? Off muna ang screen time, mag-movie night kayo. Tapos singit-singitan mo ngayon doon, hindi ba, bilang ano.
0: Hindi kaya partner, baka naman kasi kaya nabababad sa cellphone yung mga bata. Eh kasi nakikita ng mga bata, nakababad din kayo sa cellphone.
1: Pwede rin kasi ganun. Dapat example ka pala.
0: Dapat example ka bilang magulang. Kasi kagaya po ng paulit-ulit namin sinasabi, ang edukasyon po ay unang nagsisimula sa tahanan.
1: Diba?
0: At yan po mga batang yan, kung ano po yung nakikita nila sa kanilang environment, yun yung kanilang kadalasan saan ginagaya, ginagawa. Kaya nga ho, minsan nga, hindi natin masisi na may mga ganitong mga paglago ng technology. Pero syempre, andyan yung limitasyon. Diba?
1: Yan ang mga
0: dapat
1: challenge
0: alam.
1: Natin. Challenge sa lahat yan. Yung pag-usbong ng teknolohiya. Diba? Isa pa nga sa challenge partner, paano mo madidistinguish ngayon ng mga AI na yan?
0: Tama,
1: ang hirap na talaga
0: yan.
1: Napakahirap, partner. Kumbaga, tayong mga nasa media industry, kahit paano tayo swerte, pwede natin i-verify ka agad. Ito ba'y totoo? Naku, peki yan. Hindi ba? Paano sina lolo, lola, di ba? Makikita nila yung nagsisimula pa lang silang magkaroon ng Facebook account na ganyan, hindi ba? Di si lola, totoo ba ito? Yun ang mahirap eh.
0: Isa pa yan.
1: Anyway, partner, dito ulit tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Si Tita Maria Dulce Orate, nalungkot tuloy. Bakit nagkakaganito ang mga kabataan natin? Maliit na percent lang naman huyan kung titignan mo on a larger scale sa bird's
0: pero
1: eye view.
0: Pero magkagayon pa man, kaano kakonti po yung mga insidente ng ganyan na kinasasangkot ng mga kabataan, meron pa rin. Yun yung fact na nakakalungkot, partner.
1: At ito yung nagsisilbi, partner, na wake-up call sa lahat. Sa ating mga taga-gobyerno, sa atin sa loob ng bahay, sa atin sa eskwelahan, sa ating mga kaibigan. Lahat ho yan. Nagsasakay. Ito hong nangyaring ito, though very tragic, nagbukas ho ng kumbaga kamalayan, partner, di ba? Ikaw, as a tito, tita, di ba? Ako, di ba?
0: Nga, pwede naman kung magregalo ko, nabanggit ni tito, tita, alam mo ako, partner, never ako nagregalo sa mga pamangkin ko, partner, ng mga gadgets. Hindi po dahil sa mahal, kundi dahil feeling ko ay mas kailangan nila yung mga bagay na yung binibili ko para sa kanila.
1: Ano ba yun? Diba? Baka akala mo lang kailangan nila.
0: Tapos, ako na pala yung nag-assume.
1: Sasabihin lang nung ano, thank you, tita. Mag-thank you kay tita Marlene. Kaya na lang magawa.
0: Kaya pala, partner, pagkukuha yung muko. Hindi, pero kidding aside po, kung magbibigay po kayo ng regalo po doon para sa inyong mga chikiting, make sure na yung kanilang mapapakinabangan in a good way, diba?
1: Yun. Oy, teka muna, partner. Bagong pangalan ito. Ngayon ko lang nakita si Marla Vergara 2989. Hello from Vegan City. Oy, vegan.
0: Aba.
1: Layo sa norte yan, partner.
0: Oy, ito, partner. Ito ay parang not so bagong pangalan, pero ito ay ating regular classmate dito sa Spot Report, partner. Aba? Si Madam Tina Villarinha. Importante raw ang reporting nating dalawa.
1: Ayun.
0: Good job.
1: Yan,
0: go lang ng go. Basta fan nyo ako.
1: Ayun, gap daw. Teka muna, baka mapagalitan ako ng nanay ko. Ito ay binili niya kagabi. Buti na alala ko.
0: Ano?
1: Baka mapalo ako ng nanay ko.
0: Nako, yari ka na naman.
1: Ma'am Evelyn Pasete Caparas ng Biga, silang Cavite.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung Dabar Cuts Forever ng Infant Jesus Academy, Batch 80. Yan ang nanonood sa atin, partner. Ha?
0: Hello po!
1: Yan, hello po kay Ma'am Evelyn Pasete Caparas at sa Dabar Cuts Forever IJA Batch 80. Ha? Dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po ang Spot Report. Magbibigitaan lamang kami sa ilang paalala.
2: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Mga balitang kumpirmado.
3: Hi. Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
5: Lumawak ang ating imagination.
6: Magaling.
4: Nangunguna sa umaga.
7: Punta naman ang nakita mo.
8: Lowdown.
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalahanin.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
8: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
10: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
11: DZMM.
10: Syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
11: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
11: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
11: Ang suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala. DMM!

0: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Nagbabalik po, Spot Report. Ako po, Jeff Caparaz.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, sa oras na 8:48 ay makakasama po natin si Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Partner, anong pag-uusapan natin
2: kay Colonel? Patungkol ito, partner, doon sa napaulat na insidente umano ng panalakip ng isang training instructor sa mga graduating trainee sana ng CAFGU partner. Patungkol dyan, hingin tayo ng update kay Colonel Aquino. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Colonel? Jeff at Marlene at pag-sabi rin sa inyong mga tagapakinig.
1: Salamat po, Colonel.
2: Colonel, makangamusta po kami. Ayan, understand, parang kahapon sinabi po ninyo na nasinimulan na yung investigasyon dito sa insidenteng ito. Ano ho ang update po dito sa inyong ginagawang investigasyon?
3: Yeah, so actually kanina nag-graduate na yung na yung mga trainees natin. But mayroon tayong na-segregate or na yung 12 na presently under investigation na nabanggit doon sa incident natin. At in-isolate din natin yung alleged person involved para magkaroon tayo ng fair and just investigation of the case.
1: Tama naman yun.
2: Colonel, sabi po dito sa initial report na nakuha namin, physically assaulted daw ho itong 12 trainees ng dyan po sa Camp Kapinpin. Ano ho ang nangyari? Anong pinagmulan? Bakit po umabot sa ganitong sitwasyon?
1: Ang sabi Colonel, dahil hindi lang nakompleto ang formation.
2: Bakit ho?
1: Totoo ganun? Ho ba yun? Totoo?
3: Actually, mayroon silang activity kasi they're supposed to graduate the next day. So, meron silang sanction activity.
1: Okay.
3: Meron silang tapos. So, of course, parang ano kasi yun eh. Parang it's a time of, kumbaga, unwinding. Tapos, and then, yun nga, authorized kasi na magkaroon ng konting para you have to test this group of people para how they will fare in the future when exposed to those things. Unfortunately, so medyo nung mga 1:21 na ng umaga, so pinormation sila ng kadre.
2: Okay.
3: And then unfortunately kasi nga mayroong hindi daw sila na form, no?
1: Oo.
3: So kasi alam mo naman kasi pag military,

0: formation is basic yan eh. So every time you start an activity, there is formation. Every time at the end of the activity, there is formation. So kasama talaga sa, it's basic. Basic sa military mong formation na yan. So allegedly medyo hindi na kumpleto itong grupo na to, itong mga trainees natin. Na hindi at po sa pero sabi pa medyo hindi sila masyadong nagre-react doon sa sinasabi ng ating trainer. So yun ang inibisig natin kasi doon kasi ang umpisa no ng report natin.
1: So yun hong inaakusahan Colonel ay matagal na ho siyang trainer.
2: Ganun din siya katagal sir sa service. Trainer.
0: Sarhento na to eh. So ito so actually matagal na rin siguro ang exposure nito.
2: Okay.
0: Sa mga pag-handle ng mga tao.
2: Oo, sir, kung matagal na ho ang exposure po nitong trainer po na pinag-uusapan natin, is this kasama sa investigasyon kung ito ba yung first time na siya ay nanakit ng mga trainee na hindi agad-agad nakakasunod sa kanya sa mga command niya, sir? May ganun po bang investigasyon?
0: Of course, one thing for sure, we want to give the public or the people involved a fair chance of justice. Mm-hmm. So, titingnan natin yung mga bagay na yan para makakuha tayo ng mga facts. At this time, makapagbigay tayo ng magandang judgment dito sa case, sa isolated case na to.
2: Oh, sir. Sabi, sir, physically assaulted. Ano po yung mga tinamo? Ano po yung ginawa doon sa mga trainee?
1: Sinipa. Oh, sampung trainee.
0: Allegedly, apo? Yan nga, nasipa daw yung nag-report na civilian volunteer ang tawag natin eh.
1: Opo.
0: So allegedly na nasipa raw sila kasi nga parang hindi nga daw sila nakapag-form ng maayos.
1: Ayun.
0: No? So titingnan niyan mga angle na yan. So usually kasi nagkakaroon ng mga medical observation pag mga ganyan ka.
2: Na-undergo na sa medical examination, assessment?
1: Yung inaakusahan?
0: For sure.
2: Yung biktima, sir.
1: Mga biktima.
0: For sure, titingnan niya mga yan. Kasi hindi lang naman siya eh. So, actually, 12 nga yung inibisigan natin.
1: Oh, yung ibang araw ho, Colonel, eh, totoo ho ito. Merong injury sa ribs. Aba, ito, baliho ba ito?
0: Wala pa tayong findings diyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng medical practitioner to determine those things.
1: Eh, Colonel, paano pag napatunayan ho itong mga umanoy pang-aabuso nitong sarhento, ano ho ang pwede niyang kaharapin ho rito?
0: Hindi, again, sabi ko naman natin is we are investigating everybody. No? So, we'll give them a fair chance of justice. And then, titingnan natin and if found out na meron talagang breach of discipline na nangyari, no? Both sides, no? Itong mga... Kasi syempre titingnan natin yan eh, bakit, ano ba yung mga mitigating circumstances, ano ba yung mga aggravating circumstances, di ba? So titingnan natin lahat yan. And then if found out na talagang mayroong breach of discipline to both sides, eh magkaroon talaga tayo ng corresponding action.
2: Oh,
0: no?
2: Wow.
0: Based on the articles of war, kasi mga sundalo to mga to, so under sila ng articles of war.
2: Ibig sabihin, Colonel, sabagit nyo nga po, magiging patas itong investigasyon. So walang magiging, asahan namin na walang magiging whitewash po or wala naman dapat sigurong maging panggigipit po doon sa mga complainant kung sakali man po na since nagpapatuloy itong investigasyon. Tama po, Colonel?
0: Tama yun, Marlene. So the Army has been observing these things. No? And then lahat kasi ng actions ng Army has been... in accordance with the established protocols. And these protocols are working.
2: Mm-hmm.
0: No?
2: Apo.
0: So anything that is in a connection with discipline, anything that is against discipline, the Army will not tolerate those things.
2: Ayun.
0: And one thing for sure, hindi magkakaroon tayo ng mga whitewash because alam mo kasi yung mga barbaric practices, those are things of the past.
2: Mm-hmm.
0: We don't need those things in a future army.
2: Mm-hmm. At dapat walang yung puwang sir no, sa ngayon dahil hindi na ito natolerate mga ganyang gawain.
0: Yeah, hindi na talaga natin tinotolerate. Mm-hmm. At the same time, sabi ko naman sa inyo, kasi nga, di ba, titingnan natin lahat yan kung sino ba talaga ang may sala dito.
2: Ayun. O, sige, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippines.

0: Meron na lang tayong 3 minutes, less than 3 minutes. Si bagong pangalan din ito, bagong classmate, oh, si Ricky Richard, 2069. Okay. Hello po, watching from Zamboanga del Norte. Hello sa'yo, Ricky Richard. Si Julius Bangalando, nandito na, partner.
1: Si Sergeant Putik Porter, nandito, watching na sa atin.
0: Classmate natin yan.
1: Sino
0: si
1: pa nandito?
0: Si Ronaldi, nandito na rin si Ronaldi. Si Farah Robles. Sino
1: Joy
0: pa,
1: Chris Salang, watching sa atin, partner. Sino pa nandito? Si Eric Araulio, si Madam Nona Damian, at si Ann Lim, nanonood sa atin, partner, dyan sa ating Facebook.
0: Ayun. O, si Tita Maria Dolce Orate, partner. O, responsible gun ownership ang sinasabi niya. Maging huwaran kung may posisyon ka sa pamahalaan. Totoo ho yan. Ito ang nangyari yung ito. Ayun nga, sabi ko nga kanina, partner, yung nangyari ho dyan sa Tacloban City ay eye-opener ho ito sa lahat.
1: Correct.
0: Sa gobyerno, sa atin mismo, partner. Uh-huh. Kasi bago ho ito sa atin sa Pilipinas. Tapos napapag-usapan ulit yung pagiging responsible gun owner, partner.
1: Correct.
0: Una nga ho, yun ang pag-usapan natin kahapon kay Colonel ko, hindi ba?
1: Oh.
0: Ang sabi niya, kay Colonel Allen Ray ko, ang PIO ho ng PNP.
1: Yes.
0: Di ba, sabi natin kailangan talaga yan. It's either minsan hihiwalay mo yung magazine, hindi magkasama, meron na kayong vault 2 dyan.
1: Totoo.
0: Na hindi, kayo lang ang nakakaalam dapat ng ng code noon, partner.
1: Tama.
0: Baka mami, meron ka nga vault, alam naman ng buong barangay.
1: Alam naman ang lahat, di ba?
0: Wala din, di ba? It defeats the purpose, ika nga.
1: Correct. Ay, partner, meron palang additional investigation na ginagawa ang PNP ngayon. Kasi yung palang revolver na ginamit ng 15-year-old, may kaparehong serial number sa buhol.
0: Sos Mariosep. Sos Mariosep.
1: Aba. Parang may panibago po tayo, aba, mga development pag ganyan.
0: Yun lang. Confirm
1: paano
0: na yan?
1: Paano nangyari? Sabi ni PNP chief kanina, partner, nung kanilang biniverify, and diba, initial information, nakita sa Cebu na nakaregistered sa isang security agency. Tapos, sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon, nakita na may kaparehong serial number sa buhol. Why is that?
0: Ayun. Diba? Anyway, partner, 30 seconds na lang. Nakita ko na.
1: Puto kayo dyan.
0: Niluluto mo. Okay na niluluto.
1: Table number 7.
0: Ayun, nakalipas na naman po. Isang oras dito sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan mo. Muli po ako po, Jeff Caparas.
1: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierna.
0: Ay, sa Spot Report.
1: Una ang kaligtasan mo.
0: Ay, susunod na programa po, alam na this. Kasama si DJ Jaiho at si Ganiel Krishnan. Oh my God. Ingat kayo, kapamilya. Saan mo kayo naroon?
1: Bye!

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 9:01 na po.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Grabe naman yun. At sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, Papa A, Owl Pads, ako po si Gino Krishnet.
0: Naku, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng kapartner ko ngayon. Pero syempre, Papa Owl, ingat ka dyan kung nasaan ka man. Alam ko meron kang pang malakasang event na naman.
1: Yes.
0: Kaya naman kami na muna ang bahala ni Ganiel Krishnan. Dito lang syempre sa ating programa na sumasabay ang lahat ng mga kapamilya. Mapa nasa sasakyan, kumakain, tapos ng kumain, yung mga nasa tindahan, kahit nasaan man kayo, sabay-sabay po tayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Alam na dis sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang nitis. Alam na dis.
1: Alam na dis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na dis.
2: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz, sa oras na 9:04, unahin natin. Chris Aquino nagpasalamat sa papuri ng netizens sa hosting ni Bimby. At Inigo Pascual nagbigay naman ng update matapos ang minor accident sa kasagsagan ng film Mall Show.
3: Ito naman tayo, Mama Jai. BTS member na si Jungkook umukit ng panibagong kasaysayan bilang kauna-unahang Asian artist na may 3 billion streams sa Spotify.
0: Alam na this!
3: At ikalawang trailer ng animated film na Forgotten Island ni Liza Soberano at film artist na si Her ipinasilip na.
0: Alam na this!
2: Ito na! Sa ating unang showbiz chika, maagang binisita ni Queen of All Media Chris Aquino at anak na si Bimby ang puntod ng kapatid na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang pag-alala sa kanyang 5th death anniversary. Sa caption ng kanyang Instagram post, sinabi nga ng Queen of All Media na si Chris Aquino na tiniyak nilang makarating sa Manila Memorial Park bago sumikat ang araw dahil delikado sa kanyang kalusugan ang sun exposure. Kalakip ng nasabing post ang pasasalamat ni Chris sa magandang feedback sa hosting skills ng anak na si Bimby. Gayun din ang papuri na humble at marunong makisama ang bunsong anak na natutunan niya mula sa kanyang Tito Noy.
0: Alam na this!
2: In fairness yan, alam mo talaga, every time na nakikita ko, Ganiel, yung mga post ni Ms. Chris Aquino, actually, that specific post, kanina nadaanan ko na siya. Tapos hindi ako pwedeng mag-scroll down at balikan yung iba pa mga photos ni Ms. Chris kasabay ng may pag-asa bilang lumaki sa panunod ng telebisyon, kasabay yung pag-asa na I really wanna see her be back on television,
3: yes,
2: doing yung pag-host talaga. Kasi parang hanggang ngayon, maraming mga magagaling, mga talagang pangmalakasan din ang talento sa hosting. Pero right, diba, yung pag Chris Aquino, siya mismo eh. Hindi mo kailangan bigyan ng segments or whatsoever.
3: Tama.
2: Because she is the show, diba?
3: Yes, yung and ganun. Idol lang lahat talaga.
2: True.
3: No? So, kamis na misa natin na makita sa TV. No? Tayo, yung mga age bracket,
2: yes,
3: ng ano, mga millennials, naalala talaga natin si Ms. Chris Aquino. But also, since we're also talking about si Bimby,
2: yes,
3: we also have to give credits kay Bimby.
2: Yes.
3: I mean, grabe. Cool kid si Bimby.
2: True.
3: Alam mo, yung fact lang na he's also taking care of his mom.
2: Yes.
3: Tapos hindi naman ilang taon pa lang si Bimby, no? Super bata at
2: eh,
3: very young,
2: diba,
3: age also. Talagang tinulungan niya ni mama niya.
2: As in.
3: Oo, 'di ba? You're a cool kid.
2: Yes, yun ang cool kid talaga, 'di ba? Na hanggang sa mga oras na ito, 'di ba, mas pinipili niya to spend time with his mom, 'di ba? At kahit papaano, ang

0: maganda dito, 'di ba? Yung napanood natin si Bimby na nag-hosting sa Itbulaga.
1: Yes.
0: Marami ako nababasa sa X, sa Twitter, sa X at saka sa Facebook, sinasabi nila na parang 'wag niyong sayangin.
1: Oo.
0: Ibigay niyo yung ano, yung nararapat na clout,
1: ika nga,
0: sa magandang feedback ng mga manonood kasi nag-e-enjoy sa tambalan nila ni Ryza May Dizon bilang sila nga ay magkababata, ganyan. Syempre no, yung sa hosting skills, kung singer yung mga magulang, di ba? Parang partida, agad-agad naging singer din yung anak.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman, nanay mo nga naman ang queen of all media.
1: Oh.
0: 4 years old ka pa lang, kasama ka na sa mga show sa Chris TV.
1: Right.
0: Kumu-co-host ka na, di ba?
1: Ang galing ni Bimby.
0: Galing ni Bim.
1: Nakita ko yun. Ang dami kasing spliced also on TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami niyang mga videos na nakasplice na.
0: True.
1: And talagang galing. Ang galing niyang magbitaw ng mga punchline.
0: Yes.
1: Di ba? Marunong.
0: Sanay na sanay. Sana, Bim, no, magtuloy-tuloy yung hosting skills para kahit na hindi nagagawa ng mom niya na si Chris Aquino, si Bimby yung magkapatuloy ng legasya.
1: Tama.
0: Oo, di ba?
1: Haantayin namin yan, Bimby.
0: Truly.
1: Oh, hello, Bimby.
0: Yes, malay mo, di ba? Siya yung masumunod na mga ano, sa yapak ng napaka-usay ding host na si Luis Manzano.
1: Oo naman. Robbie Domingo.
0: Yan. O,
1: tas, Edward Barbers.
0: Edward
1: also.
0: Barbers, yes. O, siya pa si Bimby.
1: Bimby Aquino.
0: Taray, no, Bimby na talaga, no? Kasi parang yun yung tawag sa kanya ng baguette siya.
1: Oh,
0: di ba? Ang tamang pangalan niya talaga.
1: Pero wala rin naman, ano, wala rin namang may pangalan na Bimby sa
0: wala
1: industry, di ba?
0: Siya marami, lang.
1: Oo, di ba?
0: True.
1: Marami kasi iba-iba pa, paulit-ulit
0: parehas,
1: na rin yung
0: parehas yung mga
1: so.
0: Pangalan. Correct.
1: Oh, ito naman. Samantala, iika-ikang dumalo sa premiere night ng kanilang pelikulang Drags to Riches ang singer-actor na si Inigo Pascual itong Martes ng gabi matapos ang minor accident sa kasagsagan ng mall show. Namalinang bagsak si Inigo matapos tumalon sa stage ng kanilang mall show. Naitapak niya ang paa kung saan may problema na siya sa tuhod. Itinuloy pa rin ni Inigo ang performance, ngunit hindi niya kinaya ang sakit at inakalang nabalian na siya. Kaya agad niyang dinala o kaya agad siyang dinala sa ospital. Sa paunang x-ray, nakitang hindi naman siya nabalian. Pero inaalam pa kung kana kailangan pa niyang sumalang sa operasyon para tugunan ang ilang obserbasyon ng mga doktor. Kaya tuloy pa rin siya sa pagsuporta sa kanilang comedy film kasama sina Christian Bables at Elijah Canlas na palabas na simula ngayong araw.
2: Uy, nakikita ko
1: this! Grabe yung tumalon siya sa stage.
0: Ayan, pero kineri naman niya.
1: Oo, kinaya naman. Actually,
0: gano'ng kataas yung tinalong
1: hindi
0: niya?
1: Naman ganun kataas yung stage, but maybe because yung pagbagsak niya yung landing ng tuhod, dahil nga may problema na yung tuhod niya na very sporty din kasi si Inigo eh, diba? Like his dad. So, lagi naman silang ano, maybe nag-workout. Minsan, diba, mas prone sa injury yung mga ganyan, yung mga mahihirap.
0: Mga hindi talaga inaasahan minsan, no? Akala mo, okay lang yung talon mo, pero syempre, kaya nga tinawag na aksidente.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, pero the show must go on, ha?
0: True.
1: Talaga kumanda pa rin siya,
0: yes.
1: In fairness.
0: At inilaban niya ang premiere night.
1: Yes.
0: O, trying tayo, chinat ko na yung handler ni Inig sa Cornerstone. Uh-huh. Trying tayo na, sabi ko, baka pwedeng magbigay ng update, ganyan, makapag-phone patch. Let's si hanggang mamaya sa programa natin, Bongga. So,
1: pumupo pala si Inigo. So, oh my God!
0: Talaga?
1: Oo.
0: Napalabas na?
1: Hindi pa.
0: Ay, abangan.
1: Pero ang dami namin napagkwentuhan dyan tungkol sa dad niya, kay Piolo.
0: Sa mga naging ex niya?
1: Ay, hindi. Wala.
0: Oh.
1: Pero, alam ko single siya ngayon.
0: Totoo.
1: Sinabi niya naman yun sa podcast.
0: Tama. Very happy siya sa kanyang career. At saka ito yung longest na stay niya sa Pilipinas.
1: Yes.
0: At uwi niya ng Pinas na napakarami niyang mga schedules and projects na tinanggap talaga.
1: Sabi nga niya, parang grabe jam-pack na yung schedule.
0: True.
1: Niya. Lalo na ngayon dahil nga
0: The Good Doctor.
1: Drags to Riches. Yes.
0: Drags to Riches. May bago siyang single na Ikaw at Ikaw sa Star Music.
1: Oo. Sorry, nakalimutan ko anong title. Pero meron siyang bagong kanta.
0: Yes.
1: Bagong
0: parang ito daw yung karugtong ng Dahil Sa'yo.
1: Oo.
0: Di ba yan? Dahil sa'yo ako. Ganon. Hin! Whistle, di ba? Aminin mo naman, Ben.
1: Ito na naman. Ito na naman.
0: Tama. Uy, pero alam mo ba, Genial, nagpakita. Yun lang. Hindi. Nagpakita nga po ng suporta ang Nation's Girl Group na Bini sa matagal ng kaibigan at performance group na Besties matapos sa personal na dumalo ang ilang member ng grupo sa senior high school graduation ng Bestie member na si Kenshin Tabion o mas kilala bilang Bestie Gandara. Dumalo sa graduation sina Bini Maloy, Bini Gwen at Bini Mika kasama ang dance coach ng Bini na si Jan Matthew Matthew Almodovar para naman

0: Samahan si Gandara sa mahalagang tagumpay. Bukod nga sa pagdalo sa seremonya, nagbigay din ng mga regalo ang Beanie at kanilang coach bilang pagbati sa kanyang pagtatapos. Ang Besties ay grupo ng mga dancer at performer na matagal lang nakatrabaho at nakasama ng Beanie sa iba't ibang proyekto at performances. Naging bahagi rin sila ng makasaysayang Coachella debut ng Nation's Girl Group ngayong taon. Samantala, matapos ang matagumpay na kick-off ng Signals World Tour sa Maynila, naghahanda na ang Beanie para sa kanilang susunod na concert sa Cebu bago simula ng international leg ng kanilang world tour.
1: Talagang ganyan sila. Pag friends nila, friends talaga nila.
0: Totoo. Oh. Meron nga si Beanie Joanna, no, may share ko lang, nadadaanan ko lang ito, na parang meron siyang isang coffee shop. Mm-hmm. Nakita mo yun? May isa siyang coffee shop na binisita. Tas parang sabi ng staff doon, tinawagan yung boss na parang, "Mama, dito si ano, si Beanie Joanna, ganyan-ganyan." So akala nung may-ari, wala naman akong schedule with ano, Beanie, ganyan-ganyan. O sige, ganyan. Yung pala, parang nasarapan ata si Joanna doon sa coffee shop na yun. To the point na umabot na sa, nag-franchise siya, na nagbayad siya talaga, ha? Ganyan, na nagbayad talaga siya. So parang sinasabi nga doon nung may-ari na parang, we need to give credit kasi baka iniisip ng mga tao na binigay yung coffee shop without the franchising fee or everything, ganyan-ganyan. Kumbaga, dumaan daw talaga sa tamang proseso kung paano yung pagkuha ng negosyo. May magal. I don't know if that's true or parang imbe-imbento, pero parang feeling ko naman totoo kasi nakita ko na nag-opening siya ng business niya, ganyan. Oo.
1: Pero ang galing, no? Kasi even yung mga dancers nila, mga besties,
0: yes,
1: super
0: binabalikan.
1: Support sila. Family talaga. True. Family ang tingin nila.
0: Totoo.
1: Alam mo, isa talagang Beanie sa pinaka ano.
0: Mga mabubuti. Hanggang ngayon, di ba, nakikita natin sila. Pag kunyari, ganito, may rehearsal sila. Dito sila lumalabas. Yes. Diyan sila sinusundo. Sa tapat nitong mismong studio natin. So makikita mo na kahit pagod na pagod sila still kapag
1: yun
0: may nagpa-picture.
1: Parang kahit pagod na pagod, wala silang ano, walang arte ba? Diba?
0: Eh kasi maganda yung naging training talaga nila. Mm. Kumbaga parang panahon ng pandemya nung sila ay mga star hunt girls pa lang.
1: Yes, sa loob ng isang bahay.
0: Sa loob ng isang bahay. Kumbaga wala namang nagsabi na, gawin nyo to, sisikat kayo ng todo-todo, mararating nyo kung ano man yung narating ninyo ngayon. Mm-hmm. Pero parang ginagawa nyo to because of your passion.
1: Tama.
0: Fire sa inyong mga puso, di ba? Yung kagustuhan nyo na mag-perform talaga.
1: Saka patunay yung Beanie na pag mabait ka, more blessings.
0: Tama.
1: Diba?
0: Yes.
1: Parang ikaw.
0: Oo, tayong lahat, di ba?
1: Hindi, yes. Ikaw talaga.
0: Hindi. Ako yung masyado mabait eh. Medyo may pagkamaldita talaga ako. Pero, totoo talaga. May
1: kontrabida ka in real life.
0: Kasi parang feeling ko na invive ko yung role ko as Coring. Sa pangako sa'yo. As bilang, sidekick ako ni Claudia Benavista. Yes. Alam mo, in all fairness dyan sa... May share lang ha. In all fairness dyan sa pagganap ko bilang si Coring, ang sidekick ni Claudia Benavista. Mm-hmm. Alam mo, hanggang last Sunday na nag-host ako ng Home Along, merong dalaga na. Tapos parang sabi nung nanay, DJ Jai, papicture naman yung anak ko. Siguro kasi yung anak niya that time, fan na fan ng Katniel, Bagets pa. Tapos nagdalaga. Sabi niya, idol ka niya as Coring dahil nga, maldita. Ayan, tingnan mo yung anak ko, maldita rin talaga. Sabi nga nung nanay talaga. Sabi ko, ha, bongga.
1: Pero ibig sabihin, effective yung
0: effective nga, I remember nung time na yun, pag lumalabas ako, parang imbes na magka-picture sila, sinasakal ako ng mga nanay. Kasi
1: nga
0: naiirita sila dun sa mga pagsusulsul ko kay Claudia Benavista. At in fairness ha, pwede niyo siyang sundan pa rin at panoorin sa ABS-CBN YouTube channel.
1: Nice segue.
0: Hindi ko alam sa Netflix kung ano, kung nandun pa siya. Kasi diba nag-Netflix yun, tapos ginawang The Promise.
1: Ay, oo. Baka nandun pa naman. Hindi, diba? Iba-ibang language na din.
0: Yes.
1: O, diba? May iba-ibang language.
0: Napanood ko. Pinalabas kami sa Kazakhstan.
1: Ah, talaga?
0: Pinalabas kami sa Vietnam, sa Bangkok, sa iba't ibang mga areas. Tapos may kwento yan, fun fact. Diba po, sobrang kapal ng makeup ni Coring doon. Tsaka ni Takong, ni Tao Reyes, ang kapal ng makeup namin. At tsaka sobrang loud ng mga... Yes. Bilik mata, outfit, etc., lipstick, ganyan. Nung pinalabas na kami sa iba't ibang lugar, parang nagkaroon ng ng eksena na kunyari, nagpa-tone down si Coring, naging blue yung hair ko. Kaya naging blue or green yung hair, tinone down from blonde. Even yung outfit, di ba, na doble-doble, na colored outfit. Pinalitan ng sweatshirt na mga medyo toned down. Tsaka si Takong din, hindi na siya yung parang naka-short, ganyan. Kasi may mga Muslim country kung saan pinapalabas ang pangako sa'yo na bawal yung mga ganong scenes.
1: Oo nga.
0: Yes, so dapat pala kinukonsider yun ang bongga.
1: Pero in fairness, naka-adjust.
0: Kasi

0: Minimum natin, 'di ba? Parang isa ang pangako sa iyo, even the original version ni Christine and Jericho,
1: yes,
0: sa mga naunang teleserye ng ABS-CBN na ipinalabas sa iba't ibang bansa.
1: Yes, tama.
0: Tapos yung sa Katniel, yung Saving Grace nila Julia and Megastar.
1: Yes, so,
0: ano ba yung mga pinalabas na natatandaan mo, na binalita mo?
1: Wala
0: na pinalabas.
1: Hindi ko marami, naman, pero marami.
0: Oo, pero ang talagang tatak na tatak, pangako sa iyo. Yes.
1: Oh. Saka, hindi, may kailan ba to? Parang lately lang eh. Sa I Want eh. Parang nilabas sila Sir Jolly Astar. He's actually the head of I Want. May mga, ano eh, may mga series na nga na trinanslate din the other language. Pero madami tayong ano, contents mga kapamilya.
0: Correct.
1: Oh, ito naman, ipanalawanag ni kapamilya actor John Arcilia kung bakit ginawa niya ng kanta ang kanyang sikat na linya sa pelikulang General Luna. Ayon kay John, dala ito ng pagkadismaya sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kailangan anyang mailabas ang sama ng loob para mabawasan man lang ang galit na nararamdaman. Naging inspirasyon din anya niya ang mga kanta ni na Juan Carlos Nabuan at Regine Velasquez Alcacid na Ulit-Ulit, kung saan may halong mura ang ilang linya. Para kay John, ang salitang gamit nila ay hindi basta mura, kundi naging expression na ng mga taong dismayado o naiinis. Sinulat ni John ang ano ba yan? Weep, kasama si Jonathan Manalo na ilalabas na sa mga streaming platforms ngayong Miyerkules ng gabi, sakto sa karawan ni Sir John Arcilia. Happy birthday,
2: I
1: Sir John!
2: I love
1: this! Nandun ako
0: sa birthday?
1: Ano,
0: sa PressCon?
1: Sa PressCon, MediaCon lang. Nasa Zoom kami kahapon eh. Ayan yung title. Kaya hindi natin pwedeng sabihin.
0: Totoo.
1: Ano ba yan?
0: Yung PON!
1: Oo,
0: yes.
1: Pero nakakatuwa.
0: Eh, di ba yan yung sumikat niyang expression nga sa General Luna talaga?
1: Luna.
0: Na, di ba, sabi nga namin ni Papa Awel, may time na for the promo, akala ng mga tao, yung Star Music and ABS-CBN page posted yung term na yon.
1: Yes.
0: So akala, hala, nagkamali ba yung admin? Pero syempre, din matatalino naman na ngayon.
1: Uh-oh.
0: Alam na it's for the promotional paandar.
1: Tapos alam mo, kahapon actually, during the media conference, mm-hmm, for itong ang kanta ni Sir John, nakwento niya nga na grabe, sobrang iconic. Hindi niya inakala na ganun ka-iconic itong linya niya dito sa General Luna, to the point na may mga nagpapapicture daw sa kanya kasama mga bata. Sasabihin daw ng magulang, ay, Sir John, papicture naman yung anak ko kasi idol kanya. Tapos pag nakita niya kung ilang taon yung bata, makita, mm-hmm, niya, ah, bata pa. Like, ah, wow, ito pala yung impact ng General Luna.
0: Eh, iba naman kasi talaga yun. Hindi, mm-hmm, yun, di ba, mainstream pinalabas.
1: Yes.
0: Pero grabe, naging blockbuster film, mm-hmm, na kung saan nasundan pa nung iba't ibang mga pa-sequel, di ba?
1: Oo. Grabe, ang galing ni Sir John. And
0: true.
1: Congratulations, Sir John. Napakinggan ko rin yung kanta. Ang ganda.
0: Talaga. Oo. Nakakanta so, naman ata talaga. Ay, yes, kumakanta talaga si John
1: Arcilla.
0: Kumakanta
1: talaga. Oo. Theater. Nag-theater din si Sir John.
0: Taray ha. Recording artist ha.
1: Yes.
0: I love it. Isa rin yan sa mga ano, isa sa mga pinakamabait at matandain.
1: Yes.
0: Diba? Yung pag nagkasalubong kayo, kakamustahin ka talaga. How are you?
1: Mm-hmm.
0: That I remember, I guested sa show niya, Spin Go sa TV5.
1: Okay.
0: Yan, nag-guest ako sa show niya. Tapos para sabi ko, galing no, mahusay kang aktor, kaya mo tong hosting, mm-hmm, ngayon may singing ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano pang hindi mo kayang gawin? Ikaw na talaga yan, John Arcilia. Ikaw na! Hindi.
1: Happy birthday, Sir John.
0: Happy birthday, Sir John. Ibang show na.
1: Diba?
0: Ikaw na! Oo, diba?
1: Hindi na alam
0: mo. Nalito na. Ano ba tong show na pinapakinggan na? Charing. Hindi. Sa oras na 9:21, mga kapamilya, sa iba naman nating showbiz chika, dismayado. Ayun.
1: Bakit?
0: Yun lang. Dismayado.
1: Ako naman kita. Ah, bakit?
0: Dismayado nga po ang OPM legend na si Jose Marie Chan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. Oh my God! Oh my, na-promote pa, diba? Ano ba, ti?
1: Nagugulat ako eh.
0: Hindi totoo, dismayado si Jose Marie Chan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. At sinabi nga ni Jose Marie Chan na frustrated siya para sa mga batang songwriter,
1: yeah,
0: lalo na kung walang matatanggap na royalty. Sa kabila nga nito, masaya pa rin ang OPM legend na makitang nagiging parte ng buhay ng mga Pilipino ang kanyang mga kanta. Masaya rin si Jose Marie Chan na makasamang magtanghal sa entablado ang mga young at fresh talent.

0: and sa industriya, kabilang na dito sina Mariel Monteliano at JM De La Serna na makakasama sa concert ng OPM Legend sa Pasay City sa July 11.
1: I love that piece!
2: Ito naman si JMC. Si Sam Marichan, of course, si Sir JMC. Actually, I don't think na hinahabol niya naman talaga yung royalty for the money eh. Kasi alam, kilala naman natin si JMC. But more of, pinaglalaban niya yung mga batang mga musician ngayon na hindi nakakakuha ng royalty. Can you imagine, sa'yo, ikaw gumawa ng kanta and every time your music get played, on whatever radio or kung
0: kahit sa any establishment,
2: tapos hindi sila nakakakuha ng royalty ng something
0: eh, kaya diba it's very very important if you are a songwriter or a composer ganyan na dapat magpa-register ka at maging member ka ng PhilsCap.
2: Yes,
0: baka kasi dahil hindi ko alam ha, baka sabihin uy dunung-dunungan ka member si sir ng PhilsCap, diba? Pero diba, yun ang pagkakalam ko, ang mga nakakuha ng royalty is yung mga nagpamiembro talaga sa PhilsCap, sa Pari.
2: Pero correct me if I'm wrong, madami talagang artista, maraming musicians ngayon na wala talagang royalty sa mga kanta nila. Diba, naging issue yan?
0: Yes, o kaya nga kailangan, diba?
2: So, sino may-ari ng music niya ngayon?
0: Depende, yung record label ata, siguro.
2: Sino to?
0: Hindi, kung sino yung record label head na, nung nirelease nila yun. Hindi, kung sino yung nag-release nung mga kanta nila. Sa label talaga yun.
2: Pero grabe, no? Ang daming kanta ni Sir JMC na mga Christmas songs.
0: Correct. Ay, teka lang. Oras natin, 9:23. Nako, bago tayo magpatuloy, Ganyal, no? Ipasok muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan.
2: Ng balita, LGU ng Maynila bubuo ng task force kontra karahasan at mass casualty attacks sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Danielle Jaiho, sa ilalim ng Executive Order No. 29 o ang Manila School Safety Initiative ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, bubuo ang Manila ng Manila School and Community Safety Task Force. Kasunod ito ng malagim na mass shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, layo ng task force na maiwasan ang mga insidente ng karahasan at mass casualty attack sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, inatasa ng Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa mga illegal na baril, gun for hire groups at iba pang armadong kriminal sa lungsod. Bubuo rin ang MPD ng Threat Monitoring and Assessment Desk at magtatalaga ng School and Youth Safety Coordinator. Samantala, inatasa naman ng School Division Office ng Maynila na magtatag ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat distrito ng paaralan at paigtingin ng mga Counseling at Behavioral Intervention Program. Nakasaad din sa kautusan na magsasagawa ang MPD at DepEd Manila ng komprehensibong school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 araw. Inatasan din ang mga barangay na makipagtulungan sa mga paaralan at pulis sa pagpigil sa karahasan at pag-uulat ng mga banta at illegal na baril sa kanilang nasasakupan. Target ng Manila LGU, sa loob ng 180 araw ay may napapanahong emergency response plan ng lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Alam na this. 9:26 ang oras natin, pero dapat araw-araw masiglang ating mga araw dahil para magkaroon ng mas masiglakas na araw. Katuwa nga po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Nako, eto naman. Ano yung eksena naman ng hiwalayan? Diyos ko, parang yung mga hiwalayan, sa'yo natatapat.
1: Bakit kaya?
0: Ewan ko din.
1: Usap-usapan ngayon ang hiwalayan ng content creators na sina Gavin Kapinpin at Elma Asagra na mas kilala online bilang Sir Gabin at Ma'am Elma matapos nilang kumpirmahin ang pagtatapos ng kanilang 7 taong relasyon. Sa magkahiwalay na pahayag sa social media, sinabi ng dalawa na mutual ang kanilang naging desisyon at nilinaw na walang kinalaman ang anumang third party sa kanilang paghihiwalay. Ayon kay Elma, matagal na nilang sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga problemang hindi nakikita ng publiko. Iginit din niya na hindi dahilan ng kanilang hiwalayan ang mga kumakalat na larawan ni Gavin kasama ang isang babaeng kaibigan na si Ira. Ganito rin ang pahayag ni Gavin na nagsabing ginawa nila ang lahat para maisalba ang kanilang pagsasama. Pero dumating sa puntong mas makabubuti ang magkahiwalay na lang ng landas. Nagpasalamat naman ang dating magkasintahan sa kanilang mga taga-suporta at humiling ng pag-unawa at respeto habang tinatahak nila ang panibagong yugto ng kanilang mga buhay.
2: Alam na this!
1: Sad talaga pagka, especially pag super public talaga yung relationship ng magkarelasyon.
0: Di ba parang bago itong mga balitang ito, parang naging usap-usapan yung post kung saan parang, I don't know if that, na-hospital siya, di ba?
1: Oo, parang mental, ano ba to, mental issues ata.
0: Or anxiety, ganyan, oo, di ba? Pero syempre, di ba?
1: Most probably because of that. Hindi natin alam.
0: Hindi natin alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo, kung tungkol ba dahil sa relasyon. Oo. Kasi di ba yun dun sa mga naglabasan, it's hard na ang kinin mo lahat ng yung ikaw yung gumawa ng lahat para sa iyong buong pamilya. So, parang pag nagpatong-patong na, parang sasabog ka talaga. At darating yung punto na mauubos ka talaga. Diba? Pero syempre, diba, we cannot speak for their behalf. Kasi nga, syempre, hindi naman talaga natin nakapanayam si Ma'am Elma or si Sir Gavin. Diba? So, we're praying na lang po instead. Yun na lang. Pagdadasal namin kay ni Ganiel.
1: Saka ang hirap pa to actually go through a breakup. Alam mo yan,
0: Ganiel. Para mapunta tayo doon, di ba? Totoo, kahit sino, aminin natin, pagka sa breakup talaga, di ba, darating yung...
1: Life-changing.
0: Super!
1: To be honest, life-changing super. Siya. And nasa'yo na lang talaga kung paano mo yun dadalhin. If it's gonna be like... Yeah. A positive outlook na lang in life.
0: Maswerte yung lahat ng mga yung mga lahat ng nalagpasan nila yon ng matagumpay.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, marami yung mga hindi kinakaya talaga at humahantong sa pagkaka lihis ng kanilang mga buhay, di ba? Syempre, yung iba, it's very, very important to have friends na makikinig sa'yo, mag-absorb talaga ng mga kwento mo. And if kung wala kang ganun, di ba, meron tayong mga pwedeng tawagan dyan, di ba, sa ating mental health issues. Kasi parte yan, hindi dahil sa puso yung about love life, about breakup. Kung tayo, maswerte tayo na meron tayong one call away na mga friends, di ba? Mm-hmm. May iba na hindi nila alam kung saan tatawag kasi maaaring nahiya sila.
1: Pero pinaka-okay na tawagan. Si God.
0: Yun, actually, yes. Oh,
1: alam mo, feeling ko, ako kasi, di ba, I have to be really open about it. I went through a breakup. Talagang wala naman akong ibang kinapitan.
0: Si Lord.
1: May mga friends, of course. Your friends are gonna be there. Your family's gonna be there. Pero iba yung si God talaga. Kakapitan mo talaga.
0: Totoo. Ako din eh. Di
1: ba? Super okay ka na, di ba? Eventually, you're gonna be okay.
0: Sabi ko sa'yo, di ba, before, kahit na sinong pagkwentuhan mo, sinong pagsabihan mo, di ba? Pero ikaw lang din ang makapagsasabi sa self mo that you're okay now.
1: Yes.
0: Okay, pero sa mga kapamilya po nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, meron po kayong mga numero na pwedeng tawagan. Tumawag lamang po sa National Mental Health Crisis o NCMH Hotline 1553 o kaya naman sa 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. O kaya naman sa mga Globe and TM subscribers 0917-899-8727. O kaya sa mga Smart subscribers naman 0919-057-1553. Naku, putulin muna natin ang ating mga showbiz chika dahil marami nang excited sa ating special na bisitang makakasama ngayon. Siya lang naman po ang itinanghal na tawag ng Tanghalan Season 10 Grand Champion. Kamakailan, siya po ay si
1: Yanny Paul Basikal, ng tawag ng Tanghalan Season 10 Grand Champion.
0: Makakasama live na live. Totoo. Kaya walang aalis, walang bibitaw, lakasan ng radyo, tutok lang dito sa Alam Ko Na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.

0: na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Ako po si Efren Cabay. Sorry po ng DZMM. Matagal na po. Parupyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag-asin.
4: Good morning, class.
5: Ang mga una mong minahan na pelikula.
6: Lumawak ang aking imagination.
5: Nangunguna sa umaga.
7: Puta naman ang nakita mo.
8: Slow down.
5: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalahanin.
5: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis! Live!
13: Oras natin, 9:35 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, nag-iisang beshi ng bayan at ang jowa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
14: At syempre, sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable Papa Owl Paz, ako po, si Gino Krishnan.
13: Nako, ganyan. Yes. Diba? 24 years old, yes. Grand Champion of Tawag ng Tanghalan Season 10 ng It's Showtime. Huwag nating patagalin pa, pabatiin na po natin, live na live kasama natin sa programa, si Yanni po Basikal. Hello, we!
14: Hi, Yanni!
13: Hi, Yanni!
14: Uy, grabe, alam mo, ang taas ng tingin ko talaga sa mga nananalo sa Tawag ng Tanghalan. Iba talaga pag nanalo ka sa Tawag ng Tanghalan, para talagang dumaan ka sa butas ng karayom.
13: True!
14: Can you imagine yung mga judges doon? Tapos, plus pa yon sa mga madlang people na nanonood. And plus pa ng mga Pinoy, di ba? Parang lahat ng Pilipino marunong kumanta. So pag nanalo ka doon, parang the best of the best talaga. So congratulations, Yanni.
13: Thank you po.
14: Pero Yanni, kamusta ka naman after mo manalo sa Tawag ng Tanghalan Season 10?
15: Ano, okay naman po. Unang-una po sa lahat, ano po, hindi po siya nagsisik-in. Pero masaya na po ako dahil unti-unti naman po natutupad ang pangarap ko po.
14: Oo, grabe, 24 years old ka lang, di ba, Yanni?
15: Yes po.
14: Grabe, ang balita namin, 2 to 3 years old ka pa lang, mahilig ka ng kumanta. Kwento
15: yes
14: mo naman
15: po
14: sa amin, paano ka nagsimula?
15: At at times nung ano, nung tiniscovery po nila mama ko na kumanta po ako sa video, kaya mga ganun. Tapos hindi ko po alam kung tama po ba yung pinakakanta ko po noon, kasi hindi po ako marunong magsalita noon.

0: pero marunong na po ako kumanta. Like humming lang po, pero kinagamay ko lang po sa tono dati.
1: Oo, pero talent talaga yun, Jai, ha? Yung
2: Yes
1: gano'n,
2: po,
1: yung parang
2: totoo.
1: humming. Maraming, ano ngayon, maraming singers na malalaman mo magaling sila kumanta. Dahil pag nag-hum pa lang, maririnig mo na agad may vibrato. Di ba? Even the
2: Na
1: humming.
2: nakakatono sila talaga.
1: Yes,
2: Pero
1: oo.
2: syempre, 'di ba? Ito po ika nga 'di ba? Ito ang isa sa mga grand finale ng It's Showtime sa tawag ng tanghalan na very makasaysayan. Makasaysayan in a sense dahil si Yanni Paul Basical po from Balanga, Bataan ay ang kauna-unahang grand champion na itinanghal po sa kompetisyon na meron pong autism spectrum.
0: Yes po.
2: Yes, oo, 'di ba? Pero syempre, grabe, hindi hadlang. Sabi nga natin, no,
1: Superpower yan.
2: superpower talaga,
1: Yes.
2: hindi hadlang. Kasi syempre, yung 'di ba, yung bawat mga kanta, ang lagi nga sinasabi ng mga nai-interview natin, you deliver a message to your listener.
0: Yes po.
2: 'Di ba? Pero ikaw nung nag-choir ka muna, at ang sabi nga ay parang rejection that leads you to redemption.
0: Yes
2: Ibig
0: po.
2: sabihin, bago ang tawag ng tanghalan, marami ka ng mga sinalihan pa ng mga singing competition before?
0: Opo, meron po akong pinalat, tsaka hindi po pinalat na manalo. Hindi naman po nawawala ng pag-asa. May opportunity naman po para ma-invite po ako sa mga events, sumali po ako sa iba't ibang competition, sumali din po ako sa choirs. Hindi lang po kumakanta din po ako sa simbahan na minsan kasama ko po sila.
2: So
1: Oh.
2: noon dati kapag ka hindi ka nananalo or kunyari hindi ikaw yung itinatanghal na grand winner ganyan, may mga natatanggap ka pa, 'di ba? Syempre sabi nga natin, pasintabi po, a lack of words siguro, pero the world is so cruel, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba, yung mga normal na sumasali sa mga contest or kahit na hindi sa singing contest, 'di ba? Napakadami ng mga pang-o-cry at mga natatanggap na mga negatibong mga chika
1: Bashing,
2: bashing.
0: yes
1: oo.
0: po,
2: Di ba
1: exactly.
2: lalo pa, syempre pagka ikaw ay diagnosed with the autism spectrum, parang, is it a different one ba? Or mas matindi kapag ka minabasa ka or may nakita ka na hindi magandang mga sinasabi sa'yo?
0: Opo, lalo na po kapag parang naaapekto po ako sa mga
2: Comments.
0: sinasabi nila. Like,
1: Nagbabasa ka ba ng comments?
0: yes po.
2: Kasi normal naman,
1: Talaga?
2: 'di ba? Syempre ngayon sa panahon na may mga cellphone talaga, parang one click na lang lahat. Oo.
0: Yes po.
2: Kwento mo naman sa amin, how's the journey and how was it being sa ganyang sitwasyon? Para at least baka maka-inspire sa mga nakikinig, baka feeling nila, I need to hear your
1: Oh,
2: story.
1: siguro ano, ask din natin, kailan ka na-diagnose ng
2: Oo.
1: autism?
0: Di ko nga po alam, pero
1: Bata ka
0: masyadong
1: pa.
0: matagal na po.
2: Bata pa,
0: Bata pa po.
2: oo, yes.
1: And then, so nagbabasa ka for sure ng mga comments, bashing. Kwento mo naman kami, paano
0: Yes
1: ka,
0: po.
1: how do you go through that?
0: Yes po. Ang sinasabi na lang po sa akin, kahit basahin ko po yung mga negative comments nila, may nababasa naman po kung
2: Positive
0: in a
2: pa
0: positive
2: rin.
0: way.
1: For sure,
0: Kasi,
1: madami,
0: yes
1: Yanni.
0: po. Kasi,
1: Oo.
0: like, for example, sinasabi po nila na na proud na proud po sila sa akin, lalo na po sa mga taga-Bataenyo po. Kasi po, nabibilib din po sila kahit may
2: Autism.
0: autism po or condition. Ayoko lang pong sabihin about sa condition ko po. Pero naniniwala po kasi ako sa sinasabi po nila na hindi lang po disability yung autism for me. It's a different ability po talaga.
1: Oo,
2: Sabi nga
1: ayun
2: ni
1: nga, sabi
2: Ganyo,
1: ko superpower. Actually,
2: superpower. Yes.
1: superpower talaga. You know, I know a lot of people na nasa spectrum. They're very bright, very talented. Ang dami talagang sobrang gagaling. Kaya hindi mo talaga
0: Opo.
1: masasabi na disability siya, 'di ba?
2: Oo,
1: Talagang
2: correct.
1: masasabi mo na parang wow, actually these people, talagang superpower nila 'yan.
0: Yes
1: Superpowers
0: po.
1: talaga nila 'yan.
2: Totoo.
1: But I also wanted to ask this kasi naalala ko, ang kinanta niya doon sa may finals is yung Smoky Mountain medley.
0: Yes po.
1: Bakit mo naisip kantahin yun?
0: Actually, habang nagka-come up po kami for ng meeting, pag-usapan po namin about sa pyesa po namin tsaka sa medley. Kaya napili ko po yung Smoky Mountain. Gusto ko pong buhayin ulit. Lalo na po sa mga kinompose po ni Mr. C or si Sir Mr. Ryan Cayabyab po kasi national artist po siya. Kailangan po natin buhayin ng OP.

0: M.
1: Oo, ang galing, ang galing mo doon na. At saka, alam mo, every time na nakausap ko si Mr. C, na interview ko siya, yan din talaga ang gusto niya, buhayan ng OPM.
0: Yes,
1: but
0: po.
1: I also wanted to ask this, Yanni, no? Paano nabuksan ang pagkapanalo mo?
2: Yan. Yung
1: maraming oportunidad para sa mga taong may autism.
2: Yes.
1: Kasi parang nag-inspiration ka na din ng maraming ngayon, no? Na kaya pala, opo, kayang manalo.
0: Opo. For me po kasi, kahit anumang pagsupok po sa buhay, kakayanin at kakayanin pa naman po lahat ng mga naranasan ko po. Tsaka hindi lang po sa pagko-compete po, kundi po, yun nga po, makaroon po ako ng mga kaibigan. Tsaka ang mas importante po ng palagi pong pinapayo sa akin ng magulang ko, syempre, kailangan maging mabuti po ako sa, or maging halimbawa po ako sa lahat. Kasi yan po yung pinaka-importante, kahit artista ka lang or kahit artista man lang po, kailangan po maging humble po sa bawat isa po.
1: Oo,
2: totoo.
1: Kindness, no? Sabi nga ni Elmo, Elmo, kindness.
2: Correct.
1: Si Elmo.
2: Elmo?
1: Si Elmo talaga.
2: Elmo Magdalena.
1: Naiisip ko.
2: Hindi, Elmo.
1: Hindi, ito naman. May tanong ka pa sa kanya dyan.
2: Hindi, isegue ko na, syempre. As the, bilang gumawa ka nga ng kasaysayan na ikaw ang kauna-unahang may na-diagnose with autism spectrum, sa tawag ng tanghalan, di ba? Anong nafe-feel mo nung nalaman mo na ito ay isang history sa national television?
0: Masaya po ako.
2: Ano sabi ng mga malalapit mong kaibigan, ng family mo?
0: Ano po?
2: Lalo na, alam ko, nakauwi ka kagad ng Balanga, Bataan.
0: Opo.
2: Napakasarap ng mga seafood dyan, te. Oo.
0: Ano po?
2: Masarap, te. Mga crabs, bongga dyan. Malalaki talaga ang crabs dyan. Pag pupunta ako ng Bataan, kasi marami akong friends sa ano, Orani, at saka sa Orion.
1: Friends lang?
2: Friends, oo, totoo.
1: Friends lang?
2: Oo, friends, family sila. Wala akong, hindi ko alam, wala akong kalandian sa Bataan. Wala akong kalandian talaga.
0: Pero masasarap po talaga.
2: Oh. Masarap talaga ang mga seafood. Lagi kami pag umuwi doon, naka-ready ang malalaking mga crabs.
0: Yes,
2: Alimango,
0: po.
2: Yes.
1: Wow, gusto ko din.
2: Oh, uy, dala mo naman kami yan. Hindi, chari. Kaming kay Yanni. Hindi, order kami kay Yanni. Order kami, ayan.
1: Ito, Yanni.
2: Sandali, di ba niya nasasagot? Anong sabi ng kanyang mga pamilya?
0: Ano po, simpleng celebration lang po.
2: Nag-celebrate kayo kaagad.
0: Opo, like, kumakain po kami, family gatherings, mga ganun, kami-kami lang po. And then, nung after po kami umuwi, kinabukasan may pasok po nun. After ko pong mag-enroll, marami pong marami pong pumipicture sa akin.
1: Wow! Opo. Artista na talaga, no?
0: Opo. Yes. Hindi ko po na-imagine na maging artista ako.
1: Talaga.
2: Totoo.
0: Yes.
1: Kakatuwa, no?
2: At dahil sa sinabi niyang hindi niya na-imagine na maging artista siya, part of his contract, bukod sa 1 million pesos, di ba? Yes. You're already part of Star Magic.
1: Yeah.
2: And meron, di ba tama? And meron, di ba tama? Tama?
0: Or
2: and meron kang exclusive contract sa Star Music.
0: Opo.
2: Ayan.
1: Ibig sabihin, more music.
2: Oo, more music. Ganyan.
1: Oo, ibig sabihin ba na nagagawa ka na ng mga maraming kanta? May concert ba kami nga abangan sa'yo, Yanni?
0: Opo, sa ngayon po, pag-uusapan pa lang po namin about sa mga projects, like yung ano po, bagong kung ano po yung bagong single, bagong albums po. Basta abangan na lang po sa susunod po sa social media po. If pwede nyo pong i-follow po sa aking social media, TikTok, IG, YouTube, tsaka Facebook po.
2: Makapanood ka ba namin sa ASAP Dance?
0: Yes po, hopefully.
2: Yes,
1: oh, for
2: I'm sure. Diba? Kasi ang mga champions natin ay talagang sinoshowcase ng bonggang-bongga ang husay nila sa kanilang craft sa pamamagitan ng ASAP. Ano? And gusto naming malaman, syempre, I'm sure ito sa single na ilalabas. Ako, I'm praying ha, as a listener and as a audience, na yung Smoky Mountain medley niya, sana talaga magawa niya ng ano,
1: rendition
2: niya. Kasi,
0: Mr. C.
2: Yes
0: po.
2: Walang imposible. Syempre, 'di ba, sabi nga natin, artista ka na ngayon. So may mga posibilidad na at maraming pintuan ang magbubukas para sa iyo, Yanni.
1: Excited ako for Yanni pagdating do sa mga songs na ilalabas niya.
2: Yes.
1: Lalo na sa mga makaka-collab mo. Sino mga gusto mo makaka-collab ng mga artist natin?
2: Hala, wag na ako ah.
1: Talaga tinawanan ka lang niya.
0: Masaya po ako.
2: Ayan, masaya siya. Oo.

0: sabihin ko na ba?
1: Yes.
0: Ano po, unang-una po sa lahat ng ano na hindi
2: pangarap.
0: Ko, opo, na hindi ko po na-imagine na kaduwit ko po si Sir Eric Santos. Yeah. Nung nasa, Eric pumisita Santos po sila sa Bataan. Wow. At nagpapasalamat po ako dahil po sa tawag ng tanghalan. At sinabi niya,
2: yeah, natin all over the world bilang hindi lang tayo sa radyo, sa 630 kHz sa AM band na pakikinggan, nakatutok din ang buong mundo sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating YouTube channel, sa ating 1.5 million subscribers sa YouTube, sa ating mga nanonood na kapamilya at kaserbisyo sa atin pong Sky Cable Channel 26 at 183 cable channels nationwide, pati sa The Filipino Channel sa TFC. Gusto nila lang ano, marinig ang pasample-sample ng iyong winning piece. Ayan.
1: Ako din, gusto ko marinig yan. Live na live.
2: Live na live. Wala nang maglilipad. Lakasan ang inyong mga radyo, ang inyong mga telebisyon, dahil magabalik pa po ang Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.
2: Alam na this. Alam na this. Alam na this.
3: Mga balitang kumpirmado.
4: Hi. Good morning, class.
5: Ang mga una mong minahan na pelikula.
6: Lumawak ang aking imagination.
5: Nangunguna sa umaga.
7: Puta naman ang laki, isa mo.
8: Slow down.
5: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalahanin.
5: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado 4 a.m. at Linggo 5 a.m.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
13: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
14: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
13: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
14: Magdasal ka na! Tatapusin kita, demonyo ka.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: At syempre, nagbabalik po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
2: Makita-kita po tayo sa July 18,
1: Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40-apat na po tayo.
3: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon po tayong libreng merienda, libreng gupit, payong legal, hour reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
1: At may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Song, Anne Rain, Ian Manibales, 1621 at Adja.
3: Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchor.

0: First at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
1: Mga kapamilya, first come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Naku, Ganyel ha, aabangan ka namin dyan. Mamara, si Ganyel daw po ay may ihahandang dalawang song number. Kaya ano, ilaan na po ninyo, may dalawa po siyang song number dyan. Dalawa na kagad para kasi... Expectin mo na parang we want more ganyan.
0: Oh, nga, no? Paano pag wala magsabi ng we want
1: kami ang magsasabi kasi host naman kami ni Papa host naman kami ni Papa Awil. We will not let you down.
0: Mamara, hello, good evening.
1: Yes, diba? Mamara, two songs ka ha. Mag-ready ka ng three songs.
0: The dance number na lang.
1: Ate, wag na, sa song ka na lang, hindi ka dancer. Wag ka nang parang ano-ano pa sa amin. Ano? Baka ipaglaban ang kama. Kami ni Papa Awil ang dancer ng DZMM. No?
0: Sama ako.
1: Hindi, kami ng dalawa ni Papa Awil. Dami namin sinayote sa mga content. Speaking of, pagiging isang singer, naku, eto na, bilang grand champion na makakasama po natin, ngayon, agad-agad, magpapasample-sample na po ang ating Tawag ng Tanghalan Season 10 Grand Champion, Yani Po Basikal sa awiting Paraiso. Take it away.
2: Return to your land.

0: truth and hope and respect from the rest of the world.
1: Kaya mo yun, Jai?
2: Para
1: kayo, Wisela.
2: Para iso.
3: Diba, Wisel? Bakit? Diba? Ang ganda, diba? Kaya mo ba yun yung Wisel? Kaya mo yun.
4: Pang-opa.
3: Hinamon pa talaga yung grand champion. Talaga ang kapal ng pesko. Kaya mo yun, Yani?
0: Para iso.
3: Wala. Wala lumabas.
4: Kaya, ang kaya ko lang po.
3: Carmel! Carmel! Paano yun? Ikaw nga, ganyan. Kaya mo yun.
1: Kaya, yun.
3: Kaya mo yun, singer ka. Isa ba? 1, 2, 3, and go.
1: Hindi ko kaya. Nakita ko si Carmel gawin yan.

0: ng It's Showtime sa Tawag ng Tanghalan, syempre, di ba? And enjoy the journey, enjoy the ride.
1: We wish thank more opportunities for you, Yanni. But of course, thank you so much also, no, for coming here sa my alumna. This talagang, ano, we're very grateful to actually have you here mm-hmm. and makausap ka namin. And again, okay, congratulations.
0: True. Yes, bongga. Ay, may segue ko lang. Meron pa tayong, ano, 3 minutes, mm-hmm. no? Gusto ko malaman, syempre, pagdating sa ganyan, ano ba, that 24 years old ka na, ikaw ba, nandun na rin sa, ano, focus muna sa pag-aaral, sa career, wala mo ng love life din, mga ganyan.
2: Yes po. Nag-focus,
0: bawal?
2: Ano po, nag-focus po muna ako sa mga goals ko po before po ako magkaroon ng love life. Kasi, syempre, kailangan ko po munang sundin, hindi lang sa magulang ko, kundi sa sarili ko rin po. Kasi,
0: totoo.
2: Sa totoo lang po, kahit magkaroon po ako ng love life, mahihirapan din po ako.
0: Talaga, ma-stress siya.
1: Bakit?
0: Di ba kasi alam mo nakakainis yung mga love life na yan, sa una ka lang pasasayahin.
1: Oh, yan. Oh. Basta
0: tapos
1: ako.
0: Ending, pupuyatin ka lang yan nilang mga yan. Di ba?
1: Grabe naman yan. Grabe naman.
2: Pero in God's will naman po.
1: Oh, naman.
0: You'll find the person na talagang deserve mo. No?
1: Perfect timing.
2: Yes po.
1: Oh, oh. Communication graduate ka, no?
2: Actually, 4th year na po.
0: Graduating.
2: Hindi po.
0: Ah, hindi pa?
2: Isang taon na lang po.
0: Oo nga.
1: So, graduating?
0: Pag-graduating pa lang.
1: Pag-graduate pa lang.
0: Oo, pag-graduate pa lang.
1: Major in Creative and Performing Arts.
2: Yes,
1: grabe, no? Ang galing talaga.
0: Alam mo na kung saan ka mag-OJT.
2: Opo.
0: Sa Showtime.
2: Ay, sa Showtime nga!
0: Di ba pwede? Di ba pwede? Kasi entertainment sa pag-com ka, di ba? Pwede dito sa news.
1: Dito rin sa news. Sa ABS-CBN News. Oo. Ang dami mga nag-i-intern sa atin.
0: Totoo. We will end our Hump Day Wednesday with a bang. Sinong mga gusto mong pasalamatan sa iyong tagumpay, sa iyong pagkapanalo na mula noon, magpahanggang sa ngayon, ay hindi nawala ang pagtitiwala sa iyo, Yanni?
2: Yun po. Excuse me. Gusto ko pong
0: talagang with a bang, no? May ubo eh.
2: Gusto ko pong actually, gusto ko pong mapasalamatan po sa mga nanonood po. Especially po sa mga taga Bataan po, Region 3, at sa lahat buong Pilipinas, sa buong mundo rin po.
1: Mm-mm.
2: Maraming salamat po sa lahat ng mga dasal, walang sawang pagsuporta po, tsaka sa walang sawang pagmamahal niyo po sa akin. Lalo na po sa mga magulang, sa mga kaibigan at lahat po. Di ko lang po masabi pero I'm so grateful pa po. Lalo na po kay Lord.
1: Yun. Si God talaga yan lahat.
0: Totoo.
1: No? Again, congratulations, Yanni.
0: Thank you, Yanni.
1: Makita pa namin yung mga iba mong pang songs, for sure. Malapit na malapit na yan.
0: Totoong totoo yan. Sakto na po. Alas 10 na nga po ng gabi. Susunod na po ang programang Love Connect. Kasama si Coach V. Vanessa Antonio. Nako, papa. Papaawal na miss ka na
1: papa,
0: namin. Bukas, ha? Samahan mo si Ganyal kasi ako naman ang wala mo.
1: Ako naman ang sasamahan ni Papa tomorrow.
0: Hindi, kasi meron akong outside, ano.
1: Hindi, okay lang.
0: Eksena. Kasi diba gala night tomorrow ng ang babae sa septic tank.
1: Congratulations.
0: Kay Miss Eugene Domingo. Para naman may update ko kayo kung ano yung mga kaganapan doon.
1: At magkikita pa tayo next week.
0: Yes, sa Friday, diba?
1: Sa Friday, magkikita pa tayo.
0: Yes, and next week. Kaya naman, mga kapamilya at mga kaservisyo, dyan na po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
1: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
0: Kaya naman, sabay-sabay po tayong lahat mga kapamilya, isigaw, alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
0: Yes!

sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. 15 anyos na namaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na kaso. Pagpapose ng mga pulis sa loob ng mga paaralan, inaaral ng PNP.
1: Atleta ng estudyante ng Ateneo na si Rene Baterbonya inilibing na. June 8 ng bawat taon, idineklarang Rene Baterbonya Day sa Talacogon, Agusan del Sur.
0: Bahagi ng Center Island, bumagsak sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan, Tatlo, Sugatan.
1: Grade 9 students sinaksak ng kapwa estudyante sa Negros Occidental. Rider patay matapos mahulog sa bangin sa Benguet.
0: Dalawang bagyo binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng par. Infanta Quezon, binayo naman ng buhawi.
1: At Chris Aquino, ginunita ang death anniversary ng kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, inilibing na sa Talacogon, Agusan del Sur ang atlet ng estudyante ng Ateneo na si Rene Clert Baterbonya. Nagkaroon muna ng misa sa Talacogon Gym bago ang libing kay Baterbonya kung saan dagsa ang mga nakiramay. Kapansin-pansin naman nakasuot ng jersey ang pamilya ni Rene sa kanilang huling sandali. Kasama na si wing Ateneo basketball player. Si Baterbonya kasama ang isa pang atletang Nigerian na si Divine Adili ay nalunod sa team building activity ng Ateneo sa Dibacolaw, Aurora. Idineklara naman ng lokal na pamahalaan ang June 8 ng bawat taon bilang Rene Clert Bobet Baterbonya Day sa Talacogon. Pinampagkilala sa legacy ni Baterbonya sa larangan ng sports disiplina at community service.
1: Sinampahan ng reklamong kriminal ang 15 anyos na grade 9 student na isa sa mga akusado sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office, Eastern Visayas, inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office ang tatlong bilang ng reklamong murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na suspect na lusot sa kriminal na pananagutan batay sa umiiral na batas. Nasa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos na binatilyo na sasailalim sa intervention program ng pamahalaan. Una nang sumalang sa paraffin test ang dalawang minor na suspect na nagpositibo sa gunpowder nitrate. Lunes ng umaga nang mangyari ang pamamaril sa paaralan kung saan tatlong estudyante ang nasuwi at 20 iba pa ang nasugatan.
0: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng pagdatalaga ng mga tauhan sa loob ng mga paaralan. Balita mula sa Camp Krame, hatid ni Raji Patrol Marlene Padianos Mars.
2: Jeff, makikipag-ugnayan ng Philippine National Police ng mga pamunuan ng mga paaralan sa buong bansa para sa mas mahigpit pa na pagpatupad ng seguridad sa mga eskwelahan. Ito ang inihiyag ni PNP Chief Jose Melencio Natak Jr. sa gitna ng pangamba ng mga magulang matapos ang magkakasunod na insidente ng karasan sa mga paaralan na sangkot din ng ilang mga mag-aaral. Bukod sa mga nakatalagang police assistance desk sa labas ng mga eskwelahan, maaari rin anya magkaroon ng presensya ang mga police sa loob nito kahit isang beses sa isang linggo tuwing may flag ceremony.
3: Dahil tayo mismo ang stakeholder, tayo nagsasabi niyan, and then we will coordinate with the school. Pagka nandun tayo, whether with or without barrel, yun ang pag-uusapan natin. We don't need patrol inside campus.
4: The presence inside.
3: Inside the campus.
4: Yes,
3: the presence. The presence lang dyan, sinabi ko na nga kanina, is pagka nag-flag racing, tumutulong sila doon. Kasi nandun sila sa labas eh.
4: Yes.
3: Paano makapag-flag racing din yung mga police? Kung flag racing na sila sa school.
2: Una nang ipinag-utos ni PNP Chief Martatez sa lahat ng mga commander on the ground na paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Ikinakasa ng Senado ang pagdinig sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa July 1, kung saan inaasahang tatalakayin ang usapin sa age of criminal liability ng mga batang sangkot sa krimen. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi siya pabor na ibaba ang edad sa kriminal na pananagutan ng mga bata. Giit ng mambabatas, epektido pa rin ang mga child reform center tulad ng Bahay Pag-asa, kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen na sumailalim sa rehabilitasyon ang maayos na nakabalik sa lipunan. Sa halip, isinulong ng senador ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games na nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability.
4: Hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela mayroon kaming Bahay Pag-asa. At base sa aming mga karanasan, maganda yung aming naging resulta doon. Ang aking bill na i-final, ito ba ang social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games. Alam mo games, pwede kang pumatay. At sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, nakaka-impluensya sa kanila. So,
1: ginit naman ang litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas na dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 years old pababa ang exempted sa criminal liability.
5: Hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan. Ibaba natin. It shouldn't not even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong. Kasi we can simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi ng example lang, 9 years old and below.
0: Samantala, stigma pa rin na nakikitang dahilan sa naantalang paglapit sa mga doktor ng mga magulang ng mga batang posibleng may pinagdaraanan o issue sa mental health. Sinabi sa DZMM ni National Center for Mental Health Medical Center Chief Dr. Noel Reyes na kung minsan mga magulang pa mismo ang nagbabasura sa ideyang may pinagdaraanan ang kanilang mga anak. Dahilan kaya naantala ang konsultasyon. Kaya pinayuhan ang mga magulang na obserbahang maigi ang kanilang mga anak. Partikular kung nagbago ang kilos, emosyon o pag-iisip tulad kung naging malungkutin ang dating masaya o kapag mas gusto nang mapag-isa ng bata. Nagpaalala rin sa mga magulang na huwag ikumpara ang pinagdadaanan nila noon sa pinagdaraanan ng mga bata ngayon. At sa halip iparamdam sa kanilang naiintindihan sila para po sa mga kapamilya nating may pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Maaari pong tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553. Maaari rin tumawag sa mga numerong 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Libre rin po ang serbisyo sa National Center for Mental Health.
6: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, it almost automatically negate yung feelings ng bata. They should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they are receiving right now. Kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila.
1: Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos isisi sa administrasyon ang nangyaring shooting incident sa Tacloban. Punta mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
7: Si Vice President Sara Duterte na maglatag ng mga suhisyon para hindi maulit ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban kung saan tatlo ang namatay. Ito'y matapos sisihin ni VP Sara ang administrasyon sa insidente at sinabing inilantad ng pangyayari ang mga kabiguan ng pamahalaan na bigyang pansin ang kahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga banta. Magsimulin anyang wake-up call o tanda para sa administrasyon ang nangyaring krimen at dapat kumilos na para matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan at mga kabataan. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman mga terorista ang mga estudyante para isailalim sa intel gathering. Inungkat ni Castro ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Calamba, Laguna noong 2019 Marikina kung saan may isang estudyante ring nasangkot. Bagay na dapat tumanong ng agapan kung nagsagawa rin ng intel gathering ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pino na rin ni Castro ang insidente ng pambobomba sa Davao noong 2016 at pagkamatay ng isang pulis noong 2019 dahil sa pagsabog sa paaralan na kung may ginawa rin anyang intel gathering ang dating Pangulo ay hindi sana nangyari.
8: Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion at dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suggestion.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Timbog ang 19 anyos na lalaking nanloob sa butika sa Barangay Talipapa, Quezon City. Nakunan pa ng CCTV habang mistulang nag-Spiderman ang suspect nang sirain ng bubong para makapasok ng butika. Tinangay nito ang 100,000 pisong kita ng butika at isang cellphone. Natunton sa kabilang barangay ang suspect na nadiscovering dati na ring nakulong dahil sa illegal na droga, pagnanakaw at pagsusugal.
1: Sugatan ng grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nangyari ang pananaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa Teachers Village sa Barangay 2. Isinugod sa ospital ang 17 years old na biktimang nasaksak sa tiyan. Sinasabing nagsumbong pa ang biktima sa class advisor na may nagbabanta sa kanya kaya sinabihang huwag umalis ng paaralan. Pero lumabas pa rin ang campus ang biktima at nasaksak. Nahuli na ang estudyanteng nanaksak at pinaniniwala ang nag-ugat ng insidente sa matagal ng alitan.
0: Patay ang isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Balita hatid ni April Rafales. April.
9: Patay ang isang 29-anyos na lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho motorsiklo sa kahabaan ng Canon Road sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Sa salaysay ng isang construction worker, lumabas siya sa kanilang barracks para umihi nang mapansin ang motorsiklo at ang nakahandusay na rider halos 6 na metro sa baba ng bangin. Pagdating ng mga responder, nadiskubreng wala ng buhay ang biktima na nagtamo ng injuries sa ulo. Pinaniniwala ang tumama sa malaking bato ang rider na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dinala muna ang labi ng biktima sa kanilang tirahan sa Camp 4 habang hinihintay ang pagdating ng mga kamag-anak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
1: Iba pang balita, hingi naman tayo ng update sa ika-apat na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang balita mula sa Senado hatid naman ni Radyo Patrol, John Garner. John.
10: Rika, lagpas 70% na umano ang mga ebidensyang kailangan markahan ang natapos sa ika-apat na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon araw. Ayon kay House Prosecutor at MBL Party List Representative Laila De Lima na nagsabing umaasa silang matatapos na ang pagmamarka sa mga dokumento para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito.
11: More than 50%. And then mas marami na of course yung sa unexplained wealth. As I said, baka nga, we're hoping na yung sa unexplained wealth matapos within the day or up to tomorrow at the latest sa unexplained wealth. Yung confidential funds, we are hoping na matatapos within tomorrow.
10: Ayon kay De Lima, bukas pag-uusapan kung kakailanganin ng extension para sa pre-trial conference lalo't nag-extend na mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang trabaho nila kasabay ng karagdagang teams para sa defense at prosecution. Samantala, hiniling naman ng prosecution na buksan na ang laman ng Bureau of Internal Revenue box sa pre-trial conference. Ani ni De Lima, ito ay para malaman kung maaari nga bang magamit ang mga tax records lalo't isa sa mga laman ng Articles of Impeachment ay umano'y unexplained wealth ng ikalawang pangulo. Matatanda ang hindi binuksan ng DIR box ng House Committee on Justice noong Abril nang matalo sa botohan ang mga pabor sa pagbukas nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Nagkalat ang ilang gamit at paninda sa isang food park sa Malate, bunsod ng malakas na hangin at ulan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
1: Jeff, natumba ang arko sa Remedios Circle sa Malate matapos ang biglang buhos ng malakas na ulan kaninang mag-aalis 10 ng umaga. Dahil sa pagbayo ng malakas na hangin sa lugar, nagkalat ang mga gamit na paninda ng ilang saradong food stalls. Maski ang ibang upuan sa food park ay nilipad ng hangin habang bumaliktad ang mga lamesang kinakainan ng mga customer. Sa dinaanan ng Radyo Patrol, walang namata ang binahang lugar mula Malate, Maynila, pabalik ng Espanya Partikular sa kahabaan ng Taft Avenue at tapat ng Metropolitan Theater na karaniwang tumataas ng tubig tuwing umuulan. Sa mga oras ito dito sa Espanya Boulevard, Jeff, ay mas maganda ng panahon bagamat maulap ay walang nararanasang pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
12: Ula, panahon.
1: Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon sa kabila ng patuloy na paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga ng Philippine Sea. Kabilang dito ang Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Huling namataan ang bagyo sa layong 295 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugsong 170 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng Philippine Area Responsibility ang Bagyong Francisco bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Posible namang pumasok ng parang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng par at hindi inaasahang makaapekto sa bansa. Samantala, habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila, gayon din sa nalalabing bahagi ng Visayas. Habang localized thunderstorms ang makaapekto sa Mindanao.
0: Ilang bahay ang nasira matapos tumama ang buhawi sa barangay Libho, Infanta, Quezon. Ayon sa mga residente, bandang alas 6:20 ng gabi, bigla na lamang namuo ang maitim na umiikot na hangin mula dagat bago tumama sa baybayin at manalasa sa komunidad. Bukod sa mga bahay, may mga nawasak ding cottage, mga bangka at dalawang malaking puno ang nabuwal. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga naapektuhang residente.
1: Tatlo naman ang sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng Center Island sa kasagsagan ng pagdiriwang ng taunang Wata Wata Festival sa San Juan City. Kwento ng isa sa mga nasugatan, nakikisaya lang sila sa basaan nang biglang bumigay ang sementong bahagi ng Center Island sa Pinaglabanan Street. Isa ang nagtamo ng galo sa bukong-bukong habang nasugatan at namaga ang paa ng dalawa.
0: Pangkalahatang mapayapa ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Nagsari ng mga nakikisaya sa selebrasyon sa kabila ng ulan. Balita mula sa San Juan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, basa ka na ba?
13: Jeff, tama ka dyan. At bukod nga sa tubig, nagsaboy rin ang kasiyahan dito sa San Juan City sa gitna ng pagdiriwang ng Wata Wata o Basaan Festival. Pasado alas 7 ng umaga kanina na mag-umpisa ang pinakaabangang basaan na magtatagal hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Dinagsa ang Basaan Festival ang mga residente ng lungsod, pati na ng mga dumayo pa para makisaya sa selebrasyon.
14: Sobrang saya, sobrang energetic ng mga tao, tapos hindi ka talaga mumaport kasi lahat nag-e-enjoy.
15: Nagpo-file to niya kami ng leave. Dalunan din po yung mga kasamahan ko para makili-enjoy po sa Wata Wata. And this time po, sobrang masaya kasi para may pa-boost na rin po sila every barangay. May pa-games din sila sa mga kids and natanggap sila ng mga surprises.
13: Bukod sa basaan, tampok din ang mga float mula 10 barangay sa lungsod na nagpapakita ng mga eksena sa buhay ng patron saint ng San Juan City na si San Juan Bautista, kung saan nanalo ng unang gantimpala at nag-uwi ng premyong 100,000 pesos ang barangay West Crame. Ayon naman sa hepe ng San Juan City Police na si Police Colonel Anthony Gantang, pagkalahatang pang mapayapa ang selebrasyon ng Wata Wata Festival ngayong araw. Batay sa pagtataya ng Eastern Police District, sumampa na sa halos 7,000 ang nakikisaya sa kapistahan ngayong Miyerkules. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Sarado po ang ilang lugar sa Maynila para sa pagdiriwang ng araw ng lungsod ngayong June 24. Sarado sa mga motorista ang paligid ng Quirino Grandstand, kabilang ang Katigbak Drive, Independence Road at South Road para sa State of the City Address mamayang hapon ni Mayor Isko Moreno. Inabisuhan naman ng mga motoristang humanap ng alternatibong ruta para sa kanilang destinasyon. At abangan, dating Congressman Mike Defensor, kakasuhan na rin ng NBI kaugnay ng ni-raid na KTV bar sa Pasig.
1: At utang tinitingnang motibo sa pagpatay sa Korean sa Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na
16: Headline Ngayon!
12: Headline Ngayon!
17: Sa tindig.
18: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
17: Ibang klase tumitig.
19: Alias pretty boy.
20: Agad narito ko, liligaya ka.
17: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
21: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
22: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
23: Hindi mo subukan.
17: Yan ang tunay na astig.
24: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
17: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
25: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
12: Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Sa oras na 12:27, pinagbawalan munang lumayag ang maliliit na bangka sa Lapu-Lapu City, Cebu dahil sa malalaking alon. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
26: Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi muna pinalayag ang mga motorbangka na may bigat na 15 gross tonnage pababa. Ito'y matapos masira ang isang bangka ng isang araw na papunta sana sa Panganan Island. Nasa 15 bangka ang nananatili muna sa Maringondon Port na papunta sana sa mga maliliit na isla ng Lapu-Lapu City. Patuloy naman ang biyahe sa mga malalaking bangka at mga fast craft. Sa ngayon, patuloy ang monitoring na sa banta ng panahon. Dagdag ng pag-asa maktaan na palakas ang hangin sa Cebu dahil sa binabantayang bagyo. Tiniyak naman ng Coast Guard na pina-18 nila ang pagbabantay para walang lalabag. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sasampahan na rin. Samantala, isiusulong sa Senado ang agarang pagpapasa ng National Land Use Act. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
27: Jeffrey, nangako ang bagong talagang chairman ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, Senator Raffy Tulfo, na pabilisin ang pagtalakay sa pagpasa sa National Land Use Act o NLUA sa Senado. Layon ng panukalang maglatag ng iisa at malinaw na patakaran sa wasong paggamit ng mga lupain sa buong bansa. National Land Use Act o NLUA sa Senado. Layon ng panukalang maglatag ng iisa at malinaw na patakaran sa wasong paggamit ng mga lupain sa buong bansa. Kabilang dito ang pagprotekta sa mga magsasaka at katutubo laban sa land grabbing, pagtitiyak na maayos ang pagpapaunlad ng mga lupain at pangangalaga sa mga sensitibong kapaligiran. Unang inihain ang panukalang ito noong ikasyam na kongreso o noong 1994. Simula noon, ilang beses na itong muling inihain sa mga sumunod na kongreso pero hindi pa rin naging ganap na batas. Ayon kay Tulfo, panahon na para bigyan ng matibay na proteksyon ng mga magsasaka at katutubo laban sa mga land grabber na nagpapalit ng gamit ng mga agricultural land para maging residential, commercial o mixed use na proyekto para sa kapakanan ng malalaking kumpanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Sasampahan na rin ang reklamo ng NBI si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y sex trafficking sa sinalakay na KTV bar sa Pasig. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Rica, inanunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sasampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ito ng raid ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking. Ayon kay Matibag, ihahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office na una ang kinasuhan ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel kaugnay ng parehong operasyon. Sinabi ni Matibag na sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang hawak ng NBI na umano'y nag-uugnay sa kanya sa operasyon at pamamalakad ng naturang establishmento. Natagalan niya pagsasampa ng reklamo laban kay Defensor dahil masusi nilang pinag-aralan at sinuri ang mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang kaso.
3: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, the chairman of the company ng people. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: 200,000 pisong utang sinasabing motibo sa pagpatay sa Koreanong negosyante sa Nueva Ecija. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
4: Sa press briefing nitong Martes, sinabi ng pulisya na ugat umano ng krimen ang paniningil ng biktima na si Shin Bong Sub sa mahigit 200,000 pesos na utang ng dalawang suspect na kinilalang sina alias Hao at alias Harin kaugnay sa pagbebenta ng mga beauty product. Matatandang June 17 nang matagpo ang patay ang biktima, dala ng tama ng bala sa ulo sa loob ng abandonadong sasakyan sa General Tinio Nueva Ecija. Pinaniniwala ang front lamang umano ang negosyo ng biktima at iniimbestigahan pa ang posibleng kaugnayan nito ng gunman at ng isa sa mga suspect sa bentahan ng ilegal na droga. Sinabi rin ng pulisya na si alias Harin ang itinuturong mastermind habang si alias Hao ang umano'y bumaril sa biktima sa malapitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
12: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
1: Maagang binisita ni Queen of All Media Chris Aquino at anak na si Bimby ang puntod ng kapatid na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang pag-alala sa kanyang 5th death anniversary. Sa caption ng kanyang Instagram post, sinabi ni Chris na tiniyak nilang makarating sa Manila Memorial Park bago sumikat ang araw dahil delikado sa kanyang kalusugan ang sun exposure. Kadakip ng post ang pasasalamat ni Chris sa magagandang feedback sa hosting skills sa anak na si Bimby, gayon din ang papuri na humble at marunong makisama ang bunsong anak na natutunan niya ng anak mula sa kanyang si Tito Noy.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
12: Headline Ngayon.
6: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
8: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
19: Victor, kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa'yo ang daddy Kim mo, oh. Anak, sige na. Baka magalit ang Daddy Kim. Ayaw niya may natitirang pagkain.
23: Hindi po ako kumakain ng hipon. Ayaw rin po ng kimchi. Maanghang.
19: Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon. Kailangan masanay kang kumain ng Korean food.
23: Ayaw nga po eh. Maanghang dito ka rin.
28: You eat kimchi. No leftover. Bad luck.
19: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
28: You bad boy. No manners. Come here.
19: Kim. Kim, stop it. Please. No!
12: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: nakaraan. Tila pasabog ang biglang pagbabalik ni Karen mula sa Korea. Dala ang iba't ibang mga pasalubong, ngunit malamig ng pagtanggap sa kanya ng mag-inang Melissa at Sonia. Hindi naging malinaw ang dahilan kung bakit para itong bulang biglang nawala. Mula noon ay naging madalas ang pagpunta-punta ni Karen sa kanila. Laging inaaya si Victor sa mga pasyalan at binubusog ng mga material na bagay. Araw-araw, hindi nawawala ang takot sa dibdib ni Melissa na sa isang iglap maaaring mawala sa kanya si Victor. Isang araw, biglaan ang pag-alis ni Victor at Karen nang wala siyang pahintulot. Kaya nagkaroon ng sagutan sa pagitan nila Karen at Melissa. Doon inihayag ni Karen ang tahasang pagbawi kay Victor. Masamang masama ang loob ni Melissa. Sa huli, sa pagkikita ni Karen at Paolo, natuklasan ni Melissa na magkakilala sila. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
19: Sorry, Paolo, kung medyo late ako. Kailangan kong pumunta sa Korean Embassy para sa papers ni Victor. Teka, o-order ako.
9: No. Busog ako. Nag-order na ako ng iced tea kanina. Karen.
19: Ang liit ng mundo, no? Akalain mo, doon pa tayo sa bahay ni Namili sa makikita after 7 years? Right?
9: Karen, humingi ako ng tawad sa kung ano man ang nagawa ko sa'yo noon. Magulong-magulo ang isip ko noon. Sinabi ko sa parents ko na buntis ka. At pinilit nila ako magpunta sa London.
19: Tumawag ako sa bahay niyo noon, Paolo. At ang sabi ng parents mo mismo, after mong malaman na buntis ako noon kay Victor, ikaw mismo ang nagpadala sa London para magtago. Alam mo bang, sobrang sama ng loob ko sa'yo noon.
9: Karen, hindi yan totoo. Sila ang pumilit sa akin. Pero nagbalik ako noon dito sa Pilipinas after a year. Nagpunta ako sa inyo. At ang sabi ng Tio Lando mo, wala ka na daw doon. At hindi na kita mahanap.
19: Doon ako kay Namilisa na padpad. Anyway, matagal na yon. Kung ano man ang meron kay Namilisa ngayon, wala na akong pakialam doon. Teka, ano nga palang dahilan kung bakit bigla ka nagpakita sa akin? May mga dapat ba tayong pag-usapan?
9: Yung tungkol kay Victor.
19: Kung pati ikaw makikipag-usap at makikiusap sa akin na huwag kong bawiin sa kanila si Victor, please na, huwag ka nang magtangka. Oo, ikaw ang tatay ni Victor, pero ako ang lehitimong ina ni Victor at nasa akin ang lahat ng karapatan.

0: makinig ka, ha? Nandito lahat ng gamit mo sa bag na ito, ha? Mga briefs mo, sando. Pag may pawis ka, magpalagay ka ng tuwalya sa likod. Alam mo, ayun na ayoko natutuyuan ka ng pawis sa likod.
1: Kanina pa ako magpapalagay ng towel.
0: Kanina pa? E di kay Mami Karen mo.
1: Ayoko po siyang tawagin, Mami. Kasi hindi ko naman siya mama. Ikaw lang ang mama ko.
0: Victor, tumingin ka sa akin ng diretso.
1: Oh.
0: Makinig ka, ha? Si Karen, ang totoo mong mami. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun?
1: Ibig sabihin, Mama, hindi ka nagsabi ng totoo? Magsinungaling ka? Sabi mo masama ang magsinungaling. Sabi mo, ikaw ang mama ko.
0: Anak, Victor, siguro dahil bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan. Pag lumaki ka na, maiintindihan mo na ang lahat. Basta, pag nasa Korea ka na, magpapakabait ka. Ayokong matigas ang ulo mo kay Mami Karen mo, ha?
1: Mama, ayokong sumama sa kanya. Sasama lang ako kung kasama ko.
0: Victor, huwag na matigas ang ulo. Hindi nga pwede yun.
2: Victor, anak. Halika na. Naghihintay na ang daddy kay mo sa car.
0: Sige na, anak. Ayan ang Mami Karen mo.
1: Mama! Mama, ayokong sumama sa kanya! Mama!
2: Victor, come on. Baby, halika na.
1: Mama! Mama, Melissa! Ayoko sumama sa kanya! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Ayoko sumama sa'yo! Mama!
3: Halos madurog ang puso ko ng mga sandaling iyon, Charo. Ipinakita ko kay Victor at Karen na ang lahat ay okay lang. Pinilit kong huwag umiyak. Kung pwede ko lang sumbatan si Karen sa lahat ng sakripisyo ko para sa bata. Tuluyan na niyang pinilas ang kalahati ng pagkatao ko.
1: Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita ng Mama Melissa ko.
2: Alam mo, Victor, magugustuhan mo sa Korea. Mas magaganda doon ang mga theme park. Malalaking roller coaster. Marami kang makikilalang mga bagong kaibigan. Mga Pilipino rin sila. May snow doon. Ang sarap! Ang lamig!
1: Tito Karen, ayoko pong sumama sa Korea. Gusto ko na po sa amin. Kinilala sa sumama ko.
2: Manang Bebang, paliguan mo na si Victor. Kailangan na niya matulog.
1: Ayokong matulog! Hindi ako matutulog!
4: Karen, you told me your son is a good boy. You lie. He's bad.
2: Kim, my love, please give him time to adjust. Please, for me.
4: Every day, he's like that. Always cry.
2: I'm begging you, Kim. Please, give him some time.

0: nang kinuha ni Karen si Victor. Madalas, dito ka lang sa kwarto. Nanonood ng TV. Lagi mong yakap yung toy car niya. Melissa, ina din ako. Kaya alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo. Nang malaglag ang bunso mong kapatid. Tapos sumunod na inatake ang tatay mo. Akala ko, mamamatay na rin ako sa sobrang sakit. Pero kinaya ko, anak. Dahil kung hindi, wala ako sa tabi mo ngayon.
1: Sobrang sakit, Nay. Sobra. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay.
0: Alam ko, anak. Pero kailangan nating tanggapin. Nagsisisi ka ba sa lahat ng panahon at pagmamahal na binigay mo kay Victor?
1: Hindi po.
0: Yun ang mahalaga, anak. Nakita ng Diyos ang puso mo. Kung gaano mong kamahal si Victor, alam ko, may ibibigay siyang regalo sa'yo. Kung hindi man ngayon, malamang sa hinaharap.

0: Victor. Kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa'yo ang daddy kay mo. Anak, sige na. Baka magalit ang daddy kay mo. Ayaw niyang may natitirang pagkain. Hindi pa ako kumakain ng hipon. Ayaw ko din ng kimchi. Maanghang. Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon lang. Kailangan masanay ka sa Korean food. Ayoko nga po eh! Maanghang, Tito Karin!
1: You eat kimchi. No leftover. Bad luck!
0: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
1: You bad boy. No manners. Come here.
0: Kim!

0: kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin kita, demonyo ka!
0: Ang suwabing bigotilyo.
2: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend eh.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
1: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatatak.
1: Ano?
0: Ah! Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
1: Teritoryo ko ito.
6: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kaayaw.
7: Ting isang paalala tayo.
6: Maaangas na sagutan.
8: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
9: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
2: Sorry, kailangan ng patayin.
1: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
6: May tulang yan sa sinimo. Hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa iba, balita kagad.

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
4: Ano yun?
5: Shooting star.
4: Ah! Ano yun?
5: Falling star.
3: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
6: Tutunayan ko siya, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
3: Palaging may bitbit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang tatak, Dolphy.
7: Muscle yan, oh.
3: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak, hari ng comedy.
4: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
8: Lupit naman yun.
3: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
9: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
10: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa DZMM.
13: Charo, mula nang umalis si Victor sa bahay namin, daig ko pa ang namatayan. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa akin. Ang tingin ko sa paligid ay kulay abo. Walang buhay, walang kulay. At hindi ko alam kung saan magsisimula para muling makabangon.
14: Victor? Anak, hindi ka pa natutulog? Umiiyak ka? Sorry kanina, ha? Galit ka pa ba sa daddy kay mo? Hindi na ako. Okay lang po yun. Kasi matigal sa ulo ko. Bakit ka umiiyak? Naiisip ko po si Mama sa kasi Lola. Gusto ko lang po bumalik ko sa amin. Victor, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Ayos ng lahat ng papeles mo papuntang Korea. Ayos ng lahat ng tiket natin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa Pilipinas, anak. Kasi may negosyo ang daddy mo sa Korea. Kailangan na natin

makinig ka sa akin, anak. Hindi ba ang sabi ni Melissa? Bata ka pa, kaya hindi mo naiintindihan ang mga bagay. Pero kapag lumaki ka na, mas maiintindihan mo kung bakit kailangan mong sumama sa akin. Victor, ako ang tunay mong mami. Kahit po walang nasabahay namin, kahit po konti lang ang laruan ko, masaya po ang uron. Kasi mahal ko si Mama sa si Lola. Pwede ko ba silang makita

0: Salamat, Melissa. At pinaunlakan mong imbitasyon kung magkita tayo dito sa park.
1: Wala yun. Naisip ko, mula nang dumating ka, ni hindi man lang tayo nakapag-usap ng maayos.
0: Ito na siguro ang tamang panahon para malaman mo kung ano talaga ang nangyari sa akin sa Korea. Melissa, okay naman ang lahat sa unang taon nung dumating ako doon. Pero ginahasa ako ng mismong may-ari ng club. Paulit-ulit. Hanggang sa tumakas ako. Aksidente kong nakilala sa isang mall si Kim. Miyembro siya ng isang high-profile syndicate sa Korea. Konektado sila sa big-time drugs at marami pa. Mapera siya. Kaya kahit alam kong delikado ang buhay ko sa kanya, tiniis ko. Napakahigpit niya sa akin. Ni hindi ako pwedeng umalis mag-isa. Ni ayaw niya akong pauwiin ng Pilipinas. Hanggang sa unti-unti na siyang tumiwalag sa sindikato nila. Isa lang ang masasabi ko, Melissa. Ni minsan, ay hindi nawala sa isip ko si Victor. Siya lang ang naging inspirasyon ko doon. Bukas ng umaga ang alis namin papuntang Korea. Baka may ibibilin ka bago tayo maghiwalay.
1: Dinala ko itong toy car ni Victor. Alam ko matutuwa siya kapag nakita niya yan. Favorite niya yan eh. Ayoko na rin niya makita para mas mabilis ako makabangon.
0: Sorry sa lahat, Melissa. Sana mapatawad mo ko. Hindi man ngayon, kahit sa ibang panahon.
1: May allergy siya sa hipon. Sinigang at adobong baboy ang paborito niya.
0: Pipilitin kong matutong lutuin yun.
1: Kamutin mo yung likod niya bago matulog. Mahirap siyang makatulog kapag hindi kinakamot ang likod.
0: Salamat. Salamat sa lahat, Melissa.
1: Pakisabi sa kanya. Kahit hindi ako ang tunay niyong nanay. Mahal na mahal ko siya.

0: Melissa, magtatanghalian na. Abay, magsaing ka na. Ano ba ginagawa mo dyan sa bintana at nakatangod ka sa langit?
1: Nay, siguro nasa Korea na sila Victor, ano? O nasa eroplano pa? 6 AM daw ng umagang flight nila kanina.
0: Abay, malay ko kung gaano kahaba ang biyahe papuntang Korea. Patang to mga tanong, oo eh.
1: Kayo naman, naisip ko lang.
0: Kapag ikinasal na kayo ni Paolo, naku, sigurado ako, magkakaroon kayo ng isa pang Victor. Yun, yun talaga yung sayo. Ah, ayan na si Paolo. Buksan mo na. Kanina mo pa siya hinihintay, di ba?

0: komunikasyon namin ni Karen. Sa tuwing umuwi silang buong pamilya dito sa Pilipinas, kasama kami sa pamamasyal. Ngayong malaki na si Victor, mas naging malinaw na sa kanya ang lahat. Na si Karen, ang kanyang biological mother, at ako pa rin daw ang itinuturing niyang ina. Higit sa kanino man. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Melissa. Ano nga ba ang batayan ng isang mabuting ina? Para sa akin, hindi ito natatapos lamang sa pagdadala mo sa kanya sa loob ng sinapupunan ng 9 na buwan. Ang batayan ng isang mabuting ina ay pagkatapos mong mailuwal ang sanggol. Kasunod nito ang maayos na pagpapalaki, pag-aaruga at paggabay sa kanya sa isang tuwid na direksyon upang makamtan niya ang kanyang mga mithiin sa buhay. Kaya naman saludo ako kay Melissa at sa mga katulad niya na hindi inalintana ang sariling kapakanan at kaligayahan, maibigay lang ang isang maayos na buhay sa isang itinuring niyang tunay na anak. Naway naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.
2: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 24, 2026. Kumusta na po kayong lahat? Grabe, no? Isang malaking buntong hininga. Kaya pa? Laban lang, no, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Batiin ko ng naimbag, abigat, ano, partner. Kaya mo pa, kaya pa.
3: Kayang-kaya para sa ekonomiya, siyempre.
2: Diba? Para sa ekonomiya.
3: Oo, para sa ekonomiya. Isang maulang umaga. Well, depende kung nasan kayo. Dito sa Quezon City, medyo maulan. And I believe sa San Juan nga yata.
2: Oo, alam mo ba na basaan dapat ngayon sa San Juan?
3: Oo, paano kaya yun, no?
2: Ay, wala, nabasa na eh.
3: So, ipagka-KJ, no, yung panahon, no? Paano babasa yun? Yung isang basa na sa ulan.
2: Kasi ano, at saka hindi na strict na sila. Hindi ka basta randomly magbabasa.
3: Oo, diba simula nung nangyari talaga na lagi may away.
2: Oo naman.
3: Nag-cover ka ba dati niyan?
2: Oo, naawa nga ako yung mga papasok sa eskwelahan na hindi taga-San Juan.
3: Kasi bubuksan mo yung pintuan ng sasakyan.
2: Diba?
3: Hindi dapat yun.
2: Mali yun.
3: Or nasa loob ka na ng jeep.
2: Yeah, sa loob ng jeep, nakita ko yun.
3: Papasok ka eh, di ba?
2: Diba?
3: Abala yun eh.
2: Pero pinagbawal na nga yun niya, Mayor Azamora.
3: Tapos minsan maduming tubig pa.
2: Wag naman. Diba, diba yung mga loko-loko?
3: I mean, nawawala yung spirit nung fiesta eh. Na,
2: yes.
3: Masaya lang. Tsaka kung sino yung nasa common area, doon kayo magbasa, no? Kapitbahay mo.
2: Yun pero na nga, may common area. Oo. Parang sa paputok rin yan eh, diba? Mm-hmm. Doon lang sa tamang lugar at nasa lugar. Oo. Kaya binabati pa rin natin ang happy fiesta.
3: Yes.
2: Ang San Juan, walang pasok yung iba dyan. Mm-hmm. Oo, yung ibang schools.
3: Kasama yung Manila ang Manila. Hindi ako
2: government.
3: Sure.
2: Parang sumabay ang Manila.
3: Alam ko nga eh, may
2: no?
3: araw
2: check
3: na naman.
2: Natin.
3: Alam ko,
2: pareho walang pasok, ano? Well, enjoy niyo po ang walang pasok, makinig ng balita, maging maalam. Ang aming pag-uusapan ngayong araw ay, ito na naman po yung mga mahirap na usapan.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Pero kailangang maging aware po tayo. Kaya ang ating question of the day, Partner Jack, pabor ka ba sa... Teka, natakpan. Pabor ka bang... okay. Ang aming question of the day, pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility?
3: Mm-hmm.
2: Ayan, okay. Pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility? I-viber niyo po yan sa amin, 0919-278-3000.

0: At pwede nyo rin po kaming syempre i-message sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol 630, syempre sa aming digital free TV at cable provider na Signal sa PRTV Prime Media Channel 31. Of course, nasa YouTube rin tayo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Well, ano nga ba ang age of criminal liability?
1: Yun nga eh, di ba? Ang sa interview natin kahapon sa Arangkada kay Attorney Jess Falsi, mm-hmm. sinasabi nga niya na itong dalawang shooter ay may chat, parang may pinag-usapan mm-hmm. pa sila chat na sinasabi na hindi sila magiging criminally liable. So, ang lumalabas nga, ay naging biktima pa ng fake news yung
0: sinabi
1: dalawa. Doon humugot ng lakas ng loob din yung dalawa.
0: Kumbaga sinasabi niya, biktima sila in a sense doon sa fake news na tara, gawin natin
1: na itong
0: krimen. Na
1: pinanghawakan nila eh, di ba?
0: Oo, dahil hindi naman tayo makukulong.
1: Oo, doon.
0: Di ba? Nagkaroon ng lakas ng loob itong mga batang to.
1: Dahil yun nga eh, kaya mamaya, mahirap din eh, makakausap tayo yung tungkol dyan nga sa juvenile justice law natin. Kung ano ba talaga? Di ba? Yung sinasabi, pero sinasabi nga, di ba? Parang 15 to 18 is pwede na rin naman maging accountable sa ilalim
0: kasi
1: ng batas.
0: Medyo tricky tong dalawang bata na to eh. Kasi isa 14, isa 15. Iba yung mangyayari sa 14.
1: Uh-oh.
0: Kasi less than 15 siya eh. Iba yung 15 and above.
1: Mm-mm.
0: So, mas medyo may konting, less liability ba ang tawag doon? Doon sa 14 years old. Kumpara doon sa 15 years old.
1: Ang hirap kasi dahil meron naman niya, may nagpo-push na ibaba yung ano. Pero minsan, masyado mababa yung gusto nila eh. 9 years, parang 9 years old pa lang gusto na nila.
0: Naku, may 9 years old. Talaga, partner, may mga ganyan. So, parang kailangan mag-isip-isip ka. Kasi, pag binalik mo yan sa society, may tama na yan eh. Hindi naman sa ano, I'm talking in general,
1: yeah,
0: ano? Kasi sa totoo lang sa ating bansa, eto ha, pag ikaw ay 15 years old, pababa, meron kang absolute exemption sa criminal liability.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi sila maaaring makasuhan sa korte o ikulong sa regular na kulungan.
1: Yes.
0: Gayunpaman, meron silang civil liability, pananagutang pinansyal o danyos na babayaran ng magulang. Ngayon, kung ikaw ay 15 years old, pataas hanggang 18, depende raw kung meron kang tinatawag na discernment.
1: Kumbaga, alam mo na yung magiging consequences, ginawa mo pa rin.
0: Or kakayahang malaman ang tama sa mali, di ba? At mauunawaan mo yung kinahihitna ng iyong ginawa. Kaya yung 14, parang kung magulang ka nung biktima na nasawi at mga nasugatan, hindi mo matatanggap. Kasi imagine, hindi mo siya pwedeng kasuhan.
1: Mm-hmm.
0: Yung regular na kaso, partner. So, ano kaya yun? No? Kaya yun ang question natin. Diba? Pabor ka
1: sure
0: ba babaan ng criminal liability?
1: Maraming magko-comment dito. Dahil nga, una-una, dahil nga nakakasyak talaga yung nangyari. Tsaka talagang maraming tanong, maraming malabo. Kung ano ba talaga yung nakalagay sa juvenile justice law natin?
0: Okay. All right. Kaya dahil po dyan, ngayong umaga, may makakasama po tayong eksperto tungkol sa juvenile justice para maintindihan po natin talaga kung ano ba ang proseso, yung step-by-step na maaaring mangyari kapag ikaw ay isang menor de edad at ikaw ay nakapatay, di ba? Or sinadya mong pumatay. Imagine. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kasi talaga ma-absorb yung nangyari, partner.
1: Actually, nabubuksan lagi itong issue na to. Tuwing dati may rape case, tas involved ay minor, lagi nauungkat yung usapin tungkol dito. Tas mawawala yung issue na yan. Then eventually, pag may nangyari na naman na ganitong klase, mauungkat na naman.
0: Kasi ito yung pinaka-extreme eh.
1: Oo.
0: Oo, yung mga dati parang sige, pinapabayaan lang yung mga nagnakaw or whatever.
1: Oo.
0: Pero may mga nananaksaka noong pa. Diba? At nananakit at nakakapatay rin.
1: Yung dati nakita natin
0: saksakan,
1: yung bullying,
0: diba?
1: Sa Pasig City na binuli nila, sinaksak nila yung
0: may video, tapos yung nasaksak, naglakad pa nga ganun eh. Buti na buhay yun ah.
1: Tsaka may video pa nga kumakalat, diba? Yung sa Cavite. Na nanaksak sa loob ng classroom.
0: Isa pa yun.
1: Babae naman ang involved.
0: Imagine, babae, parang unheard of usually, di ba? Pag ganyang mga nananaksak ka, lalaki usually eh.
1: Una nga, nung una kong pinapanood yung video, sabi ko, totoo ba ito na nangyari ito sa Pilipinas? Kasi minsan, sa totoo lang yung sa social media, hinahaluan na yung mga bansa eh. Minsan, kala mo Pilipinas, pero ano, pero sabi ito, sa Pilipinas talaga nangyari.
0: Ito ay, yun nga, na nangyari sa ating bansa at sa panahon ngayon, partner, parang anything is possible na eh. Dahil sa social media.
1: Oo, yun nga eh, na hindi naman tayo ganyan, hindi naman ganyan yung mga bata eh, no?
0: Kaya nga, dapat strict siguro talaga pagdating sa pagbaban rin ng mga social media na yan. Mm-hmm. And kailangan natin talagang maging, anong tawag dito, you have to put your foot down. Uh-oh. Hindi pwedeng, hindi pwede pero pwede. Ito, mga ganun ba?
1: Yung parang half-baked lagi. Ang,
0: para mas masaya lahat. Wala akong ganun eh. May talagang hindi sasaya sa iyong desisyon. Uh-oh. Pero mag-desisyon ka. Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa, like the United Kingdom, UK, mm-hmm. 16 and below, they banned it.
1: Yung pag-ano ng certain app.
0: Yes. Yeah, and you know, sa school ng anak ko, minsan kailangan ng iPad. Kunyari, 8 years old, ganyan. Yeah. Talagang dinala yung iPad sa school at inayos ng school. Tinanggal lahat ng mga Roblox, tinanggal yung mga gaming.
1: Sila nag-uninstall.
0: You cannot. Hindi ka, may system silang ginawa. Kailangan mo dalhin yung iPad, i-change nila yung settings kasi yun yung iPad for school. So ngayon, bawal mag-chat lahat ba? Wala. Puro school stuff lang yun nandun.
1: Which is
0: tama
1: great. Tama. Yun.
0: Pero may extra effort yung school na gawin yun. Mm-hmm. So it's palaisipan po yan, lalo na yung iba, mas late yung pasukan. Mm-hmm. Pero ako, natuwa ako. Siyempre, malungkot yung mga bata. Galit, di ba?
1: Meron talaga na.
0: Mamamatay ba sila sa galit, di ba?
1: Pero
0: sa iyak.
1: Productive naman yung, for productivity naman yung apps na iniwan, di ba? Hindi naman siya yung kung ano-ano lang.
0: Sa totoo lang, kung magulang ka, katulad ko, nakita ko talaga yung difference talaga, partner. Pag sila ay in their world, na naka-online na ganyan, parang wala sila nakikita sa paligid. Nag-iipa-ugali.
1: Kahit yung anak ko nung nag-aaral pa ganun din, halos di yung makausap din eh.
0: Di ba? Yeah, nung panahon natin, Atari lang, family computer.
1: Doon masaya na eh.
0: Di naman tayo.
1: Naglalaro naman ako ng baril-barilan na mga laro. Di naman ako naging violente sa
0: eskwelahan. Sobrang realistic eh. Sobra.
1: Iba talaga ngayon eh. Sabi ko nga, naglalaro din ako sa computer consoles ng mga shooting na ano, pero hindi ko nung pumasok sa isip ko na mamamaril
0: iba
1: ako.
0: Iba kasi ngayon at saka kung sino-sinong pwede mong makausap, sino-sinong impluensya, buong mundo. So talaga yung mga magulang, kailangan pag-isipan po nating mabuti. Siguro panandalian o yung anak mo parang busy. Sa totoo lang, ako masakit man na makita siyang umiyak at magluspasay. Sorry.
1: Para sa kanya
0: para din. Para sa'yo yan. Maglupas sa ikaw, umiyak ka. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng magalit ka na. Diba? Pero syempre, there's a way. Sabi nga nung mga developmental pediatrician or psychologist, kailangan mo rin balansin kasi pwede rin naman magrebelde, magalit sa'yo.
1: Yun nga eh. Masyado mo yun, magtatago yan.
0: Magagalit.
1: Gagawin nila ng patago yung mga bagay na
0: loob.
1: Saka alam mo kahapon nga, gusto ko sana tanungin, anong age yung pwede mo pakialaman yung na social media na? Hindi yung titingnan mo yung nila, para katumingin sa diary nun eh. Hindi mo naman naanin yung account, magkaka-access ka. Pero titingnan mo kung ano yung mga pinopost. Tapos, sisitahin mo ba siya pagdating sa bahay? Uy, nakita ko yung post mo ah. Ikaw ba ganun ka sa mga
0: alam mo?
1: Pag may nakita kang post?
0: Yung ibang, kasi yung anak kong 14, wala naman social media yan.
1: Siya yung wala.
0: Yung iba niyang barkada meron, pero yung anak kong 14, wala. Pero yung ibang nanay na kakilala ko, may iba silang account.
1: Para mag-stalk.
0: Medyo. May ganun.
1: Mamaya, follower mo pala. Sabi ko, kaya guidance counselor na pala ng eskwelahan.
0: Pwede pala yun.
1: Sa style.
0: It's a thought.
1: Gumagawa pa ng kumbaga sa adults ay burner.
0: Malay ba nila?
1: Burner. Pero,
0: kasi partner, yung bata na namaril, kung nakita mo yung mga post niya dati, talagang pwede mo siyang pag-iisipan talaga na gagawa na ito ng masama and right then and there, pwede mo na siyang hulihin sana.
1: Mm-hmm.
0: Tulad nung nangyari sa mga batang gumawa ng bomba. But that's a different issue. Anyway, eto na po siya. Nako, excited po kami makasama ang aming kaservisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD kaservisyo of the day.
0: Kasama po natin walang iba kundi ang law professor ng Ateneo Law School, Attorney Araceli Habaradas. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
3: Magandang umaga, Aminia and Chek. Magandang umaga sa ating lahat. Mm-hmm.
0: Opo, attorney, ayan nga po, pinag-uusapan ngayon itong juvenile justice. Okay, siguro unahin muna natin ang tanong na to. In layman's term po, ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act?
3: Okay, ang Juvenile Justice and Welfare Act, para simple na lang, ang sinasabi dito ay kapag ang bata ay may nagawang mali or krimen at offense, iba ang pagtrato sa kanila kumpara kung isang adult ang gumawa ng krimen. Mm-hmm. Kasi meron tayong criminal justice system na kung tayo'y nagkasala, meron tayong prosesong pinagdadaanan. Yes. Ang mga bata, pag nagkasala, may ibang proseso din silang pinagdadaanan to make them accountable.
1: Okay.
3: Yun. Pero sa age appropriate yung mga proseso na ginagamit doon.
1: Mm-hmm. Pero attorney, yun nga doon sa existing na policy or dito sa bansa, ano ba talaga? Pag 15 to 18 and yung mga 15 below, paano pa talaga ang nakalagay sa batas natin?
3: Okay, yung simple na lang, no, and I think you've heard this sa maraming interview na rin.
1: Oo.
3: Kapag above 15, meaning pagkatapos ng 15th birthday ng isang bata,
1: okay,
3: at below 18 siya, maaari na siyang maging criminally liable kapag nakita at na-assess na meron siyang tinatawag na discernment.
1: Okay.
3: Itantabi ko muna yun, ha.
1: Yeah.
3: So meaning yung mga below 15, meron tinatawag na they are exempt from criminal liability. Pero ihahabol ko na kasi yun yung ano eh, dun sensitive yung mga
1: tao
3: eh. Pag sinabing exempt, hindi ibig sabihin na hindi sila accountable.
1: Mm.
3: Hindi mo sila pwedeng kasuhan, pero may proseso yung batas na inilalaan para pagdaanan ng mga batang below 15 para sila ay patuloy na maging accountable, responsible doon sa kanilang maling nagawa, at sila ay ma-rehabilitate para hindi sila maging adult criminals sa mga 15 yun.
1: Opo.
3: Ngayon, pag above 15 ka, maaaring may posibilidad na makasuhan ka, katulad nung dito sa shooting incident. Kung nakitang siya ay tinatawag na acting with discernment,
1: okay,
3: pwede siyang makasuhan at adadaan kay judge. Ganyan po.
1: Pero okay, yung 15 and above, 15 to 18, pwede silang kasuhan, pero ano yun, makukulong sila sa mga, saan sila kumbaga mapipiit po?
3: Okay, so let us say, no, let us say dumiretso yung kaso niya sa judge at nag-ongoing yung trial. Kapag nakita na, oo nga, nag-commit siya ng, let's say, murder or homicide, ang proseso po ay sinususpend yung sentence. It doesn't mean makakawala siya, ha? Ang ibig sabihin lang ng suspended ang sentence ay ilalagay ka sa isang facility. Meron tayong RRCY, Regional Rehabilitation, basta mga youth facility.
1: Okay.
3: At doon sila mag-undergo ng mga rigid and structured programs para sila ay ma-rehabilitate.
0: Opo.
3: And they will still be deprived of their liberty. Kumbaga, wala silang kalayaan pa rin.
0: Yeah. And then after that, itutuloy po yung kaso, ganun?
3: So tuloy yung kaso sa korte, tapos pag sinabi ng judge, oo nga, parang siya ay may ginawang mali, suspended yung sentence, imbis na mag-rule yung judge na sabihin kulong na, suspend yung sentence, ipapasok ka namin sa RRCY, dun sa facility, at meron kang programang pagdadaanan dun para ma-address yung mga dahilan kung bakit ka nag-commit ng offense, para ma-rehabilitate ka at umayos ka. Pero at a certain age, kung nakita na hindi ka umayos, hindi ka na-rehabilitate, pwede kang gumraduate doon sa regular na kulong.
1: So yung
0: pagdating niya, so yung suspension mawawala.
1: Oo.
0: 'Di ba? Itutuloy yung kaso sa iyo at pwede kang sentensyahan.
1: At pupunta ka sa regular
3: tuloy na ang
1: jail.
3: Ang sentensya.
0: Oo.
3: Kasi tapos na yung kaso eh, 'di ba?
0: Oo. So ito yung sa 15 and above. Yung 15 and below, yan po eh, kasi parang hindi matanggap ng marami. Aba, wala mangyayari dito sa 15 and below?
3: Hindi totoo yun. Na walang mangyayari sa kanila.
0: I mean, meron, pero hindi ganun ka, parang hindi enough yung mangyayari sa kanya. Kaya can you give us a step-by-step process po dito sa 14, for example?
1: Yung sinasabing exemption?
0: Yeah. Yes, from criminal liability.
3: Okay, I will just latch on a bit yung sa nabanggit mo niya na yung impression kasi ng tao, yung hindi enough. Mm-hmm. Ano ba ang ibig sabihin natin ng enough, 'di ba? Enough ba is equivalent to

0: makulong. Diba? So, doon yung question. So, kung may mangyayari ba, meron. And sa katulad nitong yung kinukwento nyo, yung pangalawang bata, 14 siya, diba? So, below 15, ang mangyayari sa kanya, kahit exempt siya from criminal liability, I think ngayon nasa bahay pag-asa na siya, meaning deprived na rin siya ng liberty at sa ilalim ng batas natin.
1: Mm-hmm.
0: O pwede kasi na ipa-involuntary commitment kaagad yung batang yan, meaning tatanggalin siya sa pamilya niya, tatanggalin siya sa community niya, ipapasok siya sa bahay pag-asa at kinukuha na ng estado yung guardianship sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: At doon sa loob, technically parang nakakulong ka rin, di ba? Because you're deprived of liberty. Ang requirement sa batas, I think, is at least 1 year na nasa loob ka. At kailangan kang mag-undergo ng mga programa, intervention programs, counseling, anger management. It's a whole set of intensive interventions para ma-address rin ang dahilan kung bakit sila nag-commit ng ganong offense. Uh-oh. And I think that's, by my standards, that's enough. Age-appropriate lang yung pamamaraan na ginagamit.
2: Pero 1 year. And then after one year, ano pong pwedeng mangyari?
0: At least, sa understanding ko, is very similar din. I-evaluate kung sapat na ba ang programang binigay sa'yo. Pero kung hindi pa, I assume that you have to keep on undergoing and doing your intervention. So itatest kung ano yung naging impact sa bata, kung nagka-remorse ba siya, naintindihan niya ba yung consequences ng ginawa niya, titingnan ano ba ang chances na magko-commit ulit ito ng mali.
1: Bago mo idalin sa society ulit.
0: Yes.
2: So you mean to say, Attorney Araceli, yung 14 years old dun sa bahay, pag-asa nga na hindi siya free, deprived of liberty nga siya. Let's say 1 year, 2 years, sabihin na natin 3 years. Ano na siya? 15, 16, kunyari 17. At nakita na nung 17 siya, after 3 years of rehab, mukhang nagsisi naman tong bata na to. Pinagsisihan talaga niya at gusto niya talagang magbago. So, ibabalik na siya sa kanyang mga magulang, ganun, or pwede na siyang makalaya.
0: Hindi ako social worker, so medyo limited yung capability ko to explain. Yes. Pero meron silang tinatawag na after that, hindi yung, okay, sige, alis ka na, bahala ka na. May tinatawag pa silang konsepto ng maliban sa rehabilitation, may tinatawag pa silang bahagi ng reintegration, yung kakayanan niya na bumalik sa lipunan at maging productive citizen. Diba? So binabantayan pa rin yan para tingnan na okay ka na ba or hindi. So it's a long parang period of responsibility sa bahagi ng estado para matiyak na umayos ka na ba talaga, naintindihan mo na ba yung maling ginawa mo at hindi ka na ba uulit.
2: Kasi we're talking rin naman about generally rin naman, Attorney Araceli, ano, hindi naman lahat nakapatay, hindi naman lahat ganito kagrabe yung crime. So there are other kids siguro who deserve a second chance. Pero ngayon po kasi may mga very emotional ang public.
1: Talagang galit, galit kasi.
2: Well, at this point pa lang, di ba? Na some people, kahit na bata pa yan, sa gravity ng ginawa niya, parang ang hirap bigyan ng second chance.
1: Oo,
2: at isipin na meron pa ba, pwede pa kaya magbago tong batang to?
1: Honestly, yung karamihan sa social media is talaga out for blood din eh.
2: Yung para diba? Siyempre,
1: sobrang
2: diba?
1: Yung galit po nila eh.
2: Oo, pero ayun nga, Attorney Araceli, yan siguro yung mga emotion speaking, ano? But yung spirit of the juvenile justice law, para sa maintindihan ng lahat. Kasi gusto mo rin naman silang ibalik sa society and give them a second chance that, that sometimes they deserve it. Tama po.
0: Okay, so thank you, Nina, na binanggit mo yun. No? It's true na yung incidenting ito ay isang trahedya. Very unusual itong kasong ito. And our sympathies go out dun sa mga naapektuhan. But here's the thing, tama kanina na sinasabi mo, ang batas na ito ay actually progressive. It's really intended para ma-address yung needs ng mga batang offenders. And there's a whole range of offenses. And it's really for the benefit of minors. Ibibigay ko lang ng konting konteksto para maintindihan ng tao bakit ba nagkaroon ng ganitong batas. Nagkaroon ng ganitong batas

0: Because it works on the premise na ang bata ay iba sa matanda. Iba ang judgment at decision-making abilities ng isang bata kesa sa matanda. Kaya nga hindi pwedeng bumoto ang bata eh. Hindi yan pwedeng pumirma ng kontrata, hindi yan pwedeng umutang sa bangko, hindi yan pwedeng ikasal. Kasi ang belief ng lipunan at ng Estado, hindi pa sapat ang kakayanan nilang maintindihan ang mga desisyon nila, correct? Diba? So kung yun ang basehan natin, pag below 18, ang mga adults ang responsible na mag-decide para sa kanila. So coming from that belief na yung kakayanan nila, hindi pa sila developmentally advanced compared sa adults. So dahil doon, ang assumption natin, pag may ginawa yan, it means yung level of brain development ay hindi pa katulad ng mga matatanda. Kaya hindi sila pwedeng itrato katulad ng matatanda. Therefore, using the words of Nina, maraming mga bata ang nagde-deserve na mag-undergo ng rehabilitation at mabigyan ng second chance.
1: Pero yun nga po, pero may mga ibang hindi. Feeling namin hindi. Hindi. In general, ano, I'm sure, hindi naman perfect ang batas eh, or perfect itong mga ginagawa natin. But for sure, may mga, they don't deserve a second chance kasi talagang, baka gawin nila uli. Maging salot uli sa lipunan, makapatay pa uli. Hindi ba, attorney? So ngayon, yung proposal ng iba, gusto nilang ibaba yung sa 12 years old, di ba? Yung batas na nagsasabi na yung criminal responsibility or liability ay, ano lang, 15 and above. Gusto nilang ibaba sa 12. Yeah. Opo. Baka merong ayan, kailangan palitan yung batas, no, Attorney Araceli? It's going to be a process.
0: Okay. I think you're referring to a proposal. In fact, yung isang proposal na nakita ko sa Senado is i-lower to 10 years old.
1: Mababa pa.
2: 10 to 9 pa nga. May nakita pa nga ako dati, 9.
0: Oo. So tinignan ko itong Senate bill na ito at tinignan ko ano ba yung dahilan kung bakit i-finile ng proponent itong bill na ito. At yung nakita ko sa explanatory note, ang sabi ng author ng bill ay dahil daw ang mga bata ngayon ay exposed na sa maraming modern sensibilities at dahil exposed na sila sa maraming technological advancements, yung pinag-uusapan nyo kanina ni Jack, di ba? Dahil daw doon sa exposure to technology, mas mabilis na daw ang development ng mature discernment ng mga mas bata. Yun yung argument doon sa Senate bill. To which I agree. I disagree. Because access to technology and access to more information is not equivalent to development of mature judgment. Hindi siya pareho. Hindi porket dumadami ang alam ng isang bata, ibig sabihin ba may nag-i-improve yung ability nila to resist peer pressure? Nagkakaroon na ba sila ng better assessment ng long-term consequences ng kanilang actions? Kaya na ba nilang mag-emotionally regulate? Hindi pa rin. Diba? Kahit anong teki ng bata, it doesn't follow na nagiging mature sila along the way. So ayun at ganyan, nag-mature na sila. In fact, I would argue, dahil mas exposed ang mga bata sa technology and more information, mas nagiging vulnerable sila.
1: Mas biktima pa sila.
0: I medyo sensitive ako to use the word biktima, but I agree with you, Nina. Kasi yung mga totoong biktima, they will feel like, bakit sila biktima, di ba? I will feel that they are more vulnerable. Yung brain nila, hindi pa nakaka-catch up. Yung ability nila to emotionally regulate, wala pa. And science will show, up until early adulthood, hanggang nasa 20s ka, hindi pa fully developed ang brain mo. Hindi much more yung 10 years old.
2: Opo. Pero ano, attorney?
1: So how, pwede kayang may parang, anong magandang reason or baka pwede ilagay doon na baka sa isang pambihirang pagkakataon kapag ganito? Di ba? Parang ganon.
0: Okay. Sa ilalim ng batas kasi natin meron naman eh.
1: Okay.
0: In fact, ang sa ilalim ng
1: batas. Naghahanap po kami kasi syempre, yung emotions bilang magulang, talagang
0: pwede. I understand. Kaya nung inamend yung batas many years ago, meron yung window na kapag below 15 ka pero above 12, if you commit a serious offense, dati kasi binabalik ka kagad sa community doon sa lumang version ng batas. Pero dinagdag sa batas na kapag above 12 and below 15, which is one of the suspects, di ba? They will already go through an intensive intervention juvenile justice program. So parang tatanggalan ka pa rin ng kalayaan. And iba yung programang ibibigay sa'yo

0: siguro ano lang no, I can see the uncertainty there. Dahil mas with a tragedy we feel very emotional and we're looking for immediate solutions. Pero sa tingin ko kasi, ang belief ko is medyo pag emotional tayo and we decide to change the law based on this one unusual incident, baka hindi natin sinosolve ang problema.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. I think the better question to ask is, bakit ba nag-o-offend ang mga bata?
2: Mm-hmm.
0: Hindi natin pinag-uusapan yon. Ang pinagdedebate natin, 10 ba, 11, mm-hmm. 12, 13 years old. That's just, you know, very sorry, but medyo superficial yung debate kung pag-uusapan lang natin yung numero.
2: Mm-hmm.
0: But if we ask, bakit ba nag-o-offend yung mga bata? Saan ba nagkulang ang mga adults?
2: Mm-hmm.
0: I would add so many things na sana yun ang maging subject ng debate.
1: Mm-hmm.
0: Para may makuha tayo sa trahedyang to. Meron ba tayong victim support and protection legislation? Wala. Kamusta ang security and safety sa schools natin? May polisiya ba tayo? Wala. Ano ang government response pagdating doon sa unlimited access to technology ng mga bata? Wala.
2: Mm-hmm.
0: Kamusta ang educational system natin and the mental wellness of children? Wala. Children offend because of many things. And among them are dysfunctional family,
2: mm-hmm.
0: wala silang support system, economic factors, adult exploitation. There are so many real reasons why they offend.
1: Okay, yes.
0: Right. Pwede yung pag-usapan natin, di ba? Hindi yung 10 ba or 11.
2: Uh-huh.
1: Yeah. I really agree with that. Kasi, attorney, kaya nga namin kayo gusto ko usapin, ano, and thank you for bringing those things up.
2: Mm-hmm.
1: Because now, people are talking about, tama po kayo, security, mental health, even yung dynamic sa isang pamilya. Dapat siguro minsan chine-check, ano?
2: Yeah.
1: Yung ano nangyayari sa bahay. Pero that's really going out of your way or yung community mo mismo. Kasi yung isa pong tanong, Pam, narinig natin yung magulang ng isa sa mga namatay. At sinabi niya na dapat kailangan ko ng hustisya, sabi ng nanay. Yung magulang daw dapat panagutin.
2: Under law natin, existing law, ano yung maging pananagutan? Meron ba pananagutan yung magulang?
0: I can't say na sobrang expert ako sa aspetong to, but roughly, di ba, parents can be civilly liable doon sa mga offense ng anak nila.
2: Mm-hmm.
0: But I can probably make an argument na, and then extreme case to ha, kapag may ebidensyang nakita, baka pwedeng matest ito bilang case, na pag nakitang naging sobrang pabaya or ang magulang ang naging susi kung bakit nagka-access sila sa baril, or sila mismo yung nagturo ng mga violent ways or in-expose nila yung bata unnecessarily, I would even think na pwede yan sa, baka, pwede siya mag-fall under child abuse. Kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit umakto ng ganun yung anak mo. I'm not accusing the parents, ha, but correct kayo, we should talk more about parental liability. For now, civil liability and possibly... maybe child abuse only if there is evidence to support base sa sa batas.
1: Kasi,
0: it's a good idea, no? Na bakit hindi yan ang pagtalunan natin ngayon? Can we talk about ano ba sinasabi ng batas pagdating sa parental responsibility? Ba, kailangan yan yung i-level up natin.
2: Mm-hmm.
1: Tama. Okay, opo. Naku, maraming salamat, Attorney Araceli Habaradas, Law Professor Ateneo Law School, for being our kaserbisyo of the day at sa pagpapaliwanag po ng maganda at maayos. Ito po nga very debatable and sensitive topic, especially ngayon po. Maraming salamat, Attorney Araceli.
0: Salamat po.
2: Salamat, ma'am.
1: Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay. Ayan, partner, isang malaking buntong hininga.
2: Kaya nga, pag binabasa ko yung mga sagot, karamihan ay pabor.
1: Na ibaba.
2: Alam mo, mataas pa yung emotions.
1: And it's something you'll expect.
2: Pero ano yun nga lang, syempre, we are prone din na mag-overreact sa isang, kasi syempre, yun yung emotion mo Diba? Kailangan mapag-isipan mo talaga din muna yung next na hakbang mo.
1: Umpisa talaga, emotions talaga. And then after that, meron siguro yung stages, diba?
2: Siguro once na maano mo yung emotions mo, then doon ka mag-decide kung ano ba talagang dapat gawin.
1: Yes, okay. Basahin ko lang isang answer sa ating QOTD sa pabor. Sabi ni Maria Prado, yes, pabor na. Sa pinababang edad ang makulong na kabataan, wala nang takot mga kabataan ngayong gumawa ng masama dahil dinadahilan nila na di sila makukulong.

0: Sinong kawawa? Magulang. Si
1: Nona Damian.
0: Ramos.
1: Ito si Nona Damian. Okay. Sabi niya, pag-aralan mabuti muna. And yung agent's liability sa minor. Kumbaga, huwag naman kagad, pag-aralan mo muna.
0: Huwag padalos-dalos. Si Christian Ramos, di ako pabor na babaan ang age para sa criminal liabilities. Mas mabuting lagyan ng pangilang batas para sa mga magulang na nagpapabaya at responsable sa pag-guide at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Mm-hmm. Alright?
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Gabi!
6: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
13: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Servicio Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaservisyo of the Day.
0: Ngayong umaga, mapalad po tayo na makakasama po natin. Truly nagseserbisyo. Ito talaga. Kasama po natin ang Philippine Air Force. Mm-hmm. Ayan, ang kanilang spokesperson na si Colonel Maria Cristina Basco or Colonel Basco. Magandang umaga po sa inyo.
14: Magandang umaga po, Ma'am Mina and Sir Jack at sa ating mga tagapanood po sa DZMM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Welcome po sa Arangkada.
1: Sa Arangkada. Mamaya pang hapon yung partner.
0: Oo, kasi may arang

0: kada kami.
1: Meron pang isang show po mamaya.
0: 5:30 po yun. Oh, anyway, kasama rin po niya ang assistant head ng Service Support Department ng Philippine Air Force. Mm-hmm. Walang iba kundi si First Lieutenant Sir Hernan Perez. Mm-hmm. Sir Hernan, good morning.
2: Good morning po, Ma'am Nina and Sir Jack, and to everyone watching, magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ganda talagang tingnan ano, oh, ng kanilang ng, ano, forma.
1: Overalls na.
0: Yung pa lang,
1: yung suit mo nung ano, di ba, sa arangkada, sabi mo. Ay,
0: meron akong military.
1: Pang-top gun yung itsura mo nun eh.
0: Style na. Hinabi na jacket.
1: Yeah.
0: Oo. Eh, maganda kasi yung military look rin. Ano? Pero anyway, going beyond that, ano, iba kasi yung dating ng men and women in uniform.
1: Saka sa Air Force, iba talaga yung
0: itsura. Lalo na yung Air Force.
1: Ang ganda.
0: Dahil ba yung kay Tom Cruise?
1: Oo, isa top gun nga.
0: Si Tom Cruise talaga, no? Okay, anyway. Ma'am, una-una, happy anniversary in advance sa inyo, sa PAF. Kailan po ba ang anniversary at ilang years na ang PAF sa Pilipinas?
3: Opo, ang anniversary po ng Philippine Air Force ay sa July 1. And tayo po ay nag-e-exist na for 79 years. So among the branches of service po, Army, Air Force, Navy, kami po ang pinakabata, kami po ang bunso.
1: Kayo yung pinaka-ano doon, ano,
3: yes, sa
1: anniversary.
3: Po.
1: Alam mo, partner, nung bata ako, which is not too long ago. Pero dati, tuwing ano, pakita ko yun, alam mo na anniversary, kasi parang lagi kayo nagpapalipad eh, parang may mga pinapakita
0: yes.
1: nyo, yung mga, which is, pero lately, parang di ko na nakikita. Baka may isang space na lang kayo nagkakaroon ng mga ganun activities.
3: Yes po. Actually, sir, that was the initial plan po natin. Sana yung capability demonstration natin. Dahil, sa totoo lang po ngayon, ano po, napakaganda nga pong, it's a very good time to be in the Air Force because we have so much equipment, bago po, makabago na pong ating mga platforms. And dahil nga lang po dito sa current situation natin, nung mga nakaraan, yung sa Middle East po, no? So nagkaroon nga lang po tayo ng kaunting Enercon measures. Eh, syempre po, pag tayo po ay magpapalipad ng ating mga plataforma, kailangan po natin ng gas. So sa ngayon po, we opted for a more austere celebration. Mm-hmm. Meaningful pa rin po siya. Siyempre, ang ating iniisip nga po is dapat po, you know, makibagay po tayo dito sa ating current situation. And ang focus po kasi natin ngayon is dun sa mga more important operations natin.
0: Oo, sayang nga rin naman sa gas.
1: Oo, pero dati nung bata ko
0: yun,
1: nakikita ko pa yun, yung mga, well, hindi naman yung tora-tora, no? Pero yung mga, ano ba, kalimutan ko na yung mga planes na yun. Pero maganda makikita mo talaga sila. Ang ganda. Maingay.
0: Ayan, ganda. Last year, dun sa 80th anniversary ng Battle of Manila ba yun, there in the American Cemetery, I saw, tas may mga colors pa.
1: Yeah.
0: Ang doon ako noon.
1: Nandun ka?
0: Oo, nag-attend ako niyan. Kasi very historic. 80th. Tama po ba? 80th. Ngayon, 81 na eh. So tumatanda na yung mga ano natin eh. Yung mga nakakita nung, well, gera ng World War II. Anyway, ibang usapan. But, ma'am, Sir Hernan, syempre gusto ko lang, very basic lang ang question ko. Bakit nyo po naging gustong pumasok sa Philippine Air Force?
2: Actually, ma'am, the very interesting question. Sa akin po naman, ma'am, background ko po, sir, actually, my father is also in the military service.
1: Okay.
2: Was in the military service. However, sir, nung bata po ako, ma'am, you know, as usual, nagiging idolo po natin ng ating mga magulang. Pero somewhere along the way, medyo hindi ko na po masyadong ginusto maging military. Gusto ko po maging doktor. Gusto ko po sumerbisyo through medicine.
1: All right.
2: Pero somewhere along the way, ma'am, sumubok lang po ako mag-try sa Philippine Military Academy. And siguro, ma'am, sometimes there are times na dinadaan lang tayo ng Diyos papunta dun sa kung saan po talaga tayo mag-grow. And dahil pangarap ko po maging isang piloto, ngayon po, ma'am, I am actually an instructor pilot.
1: Oh, okay.
2: Yes po, ma'am.
0: Okay.
2: Bali, ma'am, I am in the field of education po para magturo po sa susunod na henerasyon ng mga piloto.
1: Oo, may redirection talaga
0: ang
1: minsan sa career mo.
0: Minsan talaga. Diba? Tsaka kahit pa paano siguro subconsciously nakikita mo yung tatay mo or nanay mo kung anong ginagawa nila. Kahit una sasabihin mo, ayokong maging ganyan ang ending, magiging ganun ka rin.
1: Kaya nga, ako din, gusto ko dati maging doktor, pero kita mo
0: ako
1: naman.
0: Ako naman, gusto ko maging, gusto ko magpalipad. Sino ba namang hindi? At some point in their lives, dream yan ng lahat ng bata, magpalipad ng eroplano, hindi po ba? But kakaunti lang kasi mga kababaihan. So I would like to ask Colonel Basco, kumusta po ang dami ng kababaihan sa Philippine Air Force at how do we encourage more women to join the force?
3: Opo, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat doon po sa passage ng Republic Act 7192.
1: Mm-hmm.
3: Ito po yung Women in Nation Building Act. Ito po yung nag-udyok para po magkaroon kami ng pagkakataon na

0: maka-join po sa regular force no, ng armed forces. Particularly po, makapasok din po kami ng mga military schools, kagaya nga po ng PMA, ng Officer Candidate School, and the Basic Military School. So, ngayon po, ano po kasi, very diverse po ang offerings ng Air Force. Marami po tayong pwedeng pasukin. Meron po tayong mga pagpipiloto, meron din po tayo sa medical profession, meron din po sa legal, meron po tayong JAGS, ano po. And we also have yung unmanned aerial vehicles na pagpipiloto. So, the possibility is endless. Ang importante lang po is yung pumasok po tayo doon sa requirement na physically fit. Yun po yung mga requirements po natin, yung age group, ganyan po. So, ayun po, I'm very happy that nagkaroon po kami ng pagkakataon na makabilang po sa Philippine Air
1: Pero
0: Force.
1: Pero kumusta, ma'am, ang fleet natin? I mean, kumusta na tayo? I mean, very capable na ba tayo just in case? Huwag naman mangyari, di ba? Pero, like, meron na tayo problem sa West Philippine Sea. Kumusta yung fleet natin sa Air Force? I mean, nag-improve naman over the years.
0: Opo, actually nga po, dahil nga po sa strengthen modernization efforts po natin and sa suporta po ng ating liderato, ng ating Commander-in-Chief, and ng ating Secretary of National Defense, patuloy po tayong kumukuha ng mga platforms and we're beefing up our capabilities. Sa katunayan nga po, tayo po ang may pinakamaraming fleet ng Black Hawk dito sa Southeast Asia.
2: What?
0: Sa ngayon. Yes, and these were all procured brand new. So, ano po, on top of that, meron pa po tayong paparating na FA-50. Ayun po yung maingay
1: na
0: fighter jets po. Opo. And also, that's very important for particularly for territorial defense. So, pagpapatrolya natin.
2: Okay. Sir Hernan, sa mga nakikinig ngayon, siguro na-inspire sa inyo, may mga nagpaplano, gusto ko rin maging pilot or maging member ng Air Force. Ano pong advice nyo sa kanila?
3: Ma'am, actually, there are three ways po, ma'am, to enter the military service. Mainly, so the first, ma'am, is PMA. Doon po ako galing, ma'am, sa Philippine Military Academy. Mm-hmm. So the age group, ma'am, is 17 to 22 years old.
2: Okay. So parang after high school.
3: Kahit high school, ma'am. After senior high school, qualified na
1: pwede
3: sila, ma'am.
1: Yes, ma'am.
2: Magte-test ka, di ba?
3: Yes, ma'am.
2: And sa Baguio yan, di ba?
3: Ma'am, actually, there are testing centers all across the country.
2: Okay. Yes,
3: kaya
2: okay.
3: Pwede, ma'am, accessible siya sa ating lahat, sa mga kabataan na gustong mag-PMA.
2: And ilan lang ang kinukuha?
3: Usually, ma'am, nasa around 350 to 400. And usually, ma'am, nag-e-exam is around 20,000 to 30,000.
2: Wow,
3: so, kailangan talaga, ma'am, mag-prepare.
2: Anong klaseng preparation? Math? Science? Ma'am, yung na-advise yung mga nakikinig?
3: Actually, ma'am, sa totoo lang, ma'am, it's just like any other college entrance test. So, ma'am, pag nag-prepare ka for your college entrance exam, it's almost the same. Halos the same. Wala lang pong science sa PMA entrance exam.
1: Nagkakaiba na definitely sa training.
3: Yes, sir. And also, sir, we also have to keep ourselves physically fit. Kasi, ma'am, part po yun. And also our medical fitness.
2: Dapat wala ka sakit sa puso, yung mga ganon. Diba? Ano pa po? Sabi nyo, may dalawa pa.
3: The second, ma'am, is also for officers. We call it the Philippine Air Force Officer Candidate School. Pero meron din itong counterparts in the Army and in the Navy. Pero syempre, ma'am, as an Air Force officer, I will promote the Air Force. Ang ito, ma'am, ay for those 21 to 27 years old with a bachelor's degree naman.
2: So, pwede ka pa. Ay, 27, hindi na. Hindi ka na pwede.
1: Sayang.
2: And then, lastly?
3: And then the last, ma'am, is through the Basic Military School for 18 to 35 years old.
2: Pasok ka ba doon, partner?
1: Yung totoo?
2: Hindi na.
1: Bawal na siguro malulain, no?
3: Bawal sir, malulain. Actually, sir, I have a fear of heights. Sa totoo lang, sir. I will share it. My fear of heights po.
2: Fear of heights. Wow. How did you do it? How
3: pero
2: did you
3: ma'am,
2: overcome?
3: I think once you're already there na lumilipad ka na, ma'am, siguro pag nandun ka na, ano sir, yung alam nyo sir, di ba yung feeling na pag nakatingin kayo sa from a high building.
2: Yes, may ganun yung parang
3: ano, kakabahan ka, ma'am.
2: Kinakabahan ka. Oo.
3: Pero ma'am, when you feel safe sa ginagamit mong equipment, ma'am, then you're nawawala yung takot na yun, ma'am.
2: Talagang nasa safe space. Safe equipment, importante talaga yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you for coming. Mm-hmm. It's such a welcome,
1: parang
0: maraming salamat.
2: Nakaka-good vibes lang, kahit papano, coming from all the news that's going on, ma'am. So I would like to greet you a happy 79th anniversary po. Ano po abangan sa anniversary natin?
0: Okay po, nung meron po tayo mga pre-anniversary activities na ginawa, like meron po tayong Air Power Symposium, Youth Leader Summit, also exhibitions to different schools like yung UST po, and yung ADOLE. So our, kumbaga tayo, pinapakita po natin sa taong bayan na very active po ang Philippine Air Force. At kami po yung nagpapasalamat sa trust and support ng ating mga kababayan. Na sa katunayan nga po, mataas nga po yung score po natin sa yung trust and satisfaction ratings po. So maraming salamat po sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine Air Force. Thank you for your service po.
1: Yes, yun po. This is Bingo. Thank you for your service, ma'am.
2: Opo. Yan po si Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng Philippine Air Force, at si First Lieutenant Sir Hernan Perez, ang Service Support Department ng Philippine Air Force. Yes. Thank you so much.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you, sir.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
4: Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
12: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
13: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
2: Partner, kumusta naman pinapagawa mong ano? Pinapagawa mong resort.
1: Bahay ng aso.
2: Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang construction. Oo. Di ba? At mga trends sa construction ngayon. Kasama po natin ngayong umaga si Engineer June L. Epanyo. Siya po ay Board of Trustee and past president ng Philippine Constructors Association. Tama ba? Constructors Association or PCA. Ayan. Mm-hmm. Good morning po, Engineer June.
14: Hi, good morning, Minya and Jax.
2: Apo. Apo. Thank you for joining us. Una ko pong tanong kasi merong PhilConstruct 2026. Ayan. Ano po bang aabangan?
14: Yung aming PhilConstruct for 2026, this is actually a yearly event namin, no? And this event highlights yung mga bago sa construction, mga technologies, building materials, mga smart building solutions, heavy equipment, and even sa mga air conditioning innovations, no? And these technologies are both from local and international.
2: Hey, sir. Go ahead po. Okay, so okay. Saan po ito gaganapin?
14: Ang venue ho namin for this year, for this coming one, is in SM Mall of Asia, no? Sa SMX. At saka, another location is SM MOA Concert Grounds. Yung sa SMX, yan yung indoor exhibits namin. Yung sa concert grounds, yan yung outdoor exhibit namin. Hindi lang, magkalapit lang naman sila, hindi ganong kalayo.
2: Po. So meron po bang tickets? Kailangan po bang bumili ng tickets or libre po ba ito?
14: Actually, libre po ito. Merong kaming link that you can register before the show, no? But during the show, that's where we have to charge, no? That's why we are encouraging everyone to register right now. And I hope you can see it in our posters in our digital media advertisements.
1: So ano po yung makikita dito, engineer, dun sa event na ito? I mean, nandun yung mga materials na pwedeng, yung mga makabago, like, di ba, nauuso ngayon yung sa parang mga container van. Kasama ho ba yan yung mga options na ganun po?
14: Opo. Doon sa indoor exhibit namin, doon karamihan yung mga sinasabi yung mga ginagamit sa construction, even sa mga finishing materials, no? Yung mga ginagamit natin even sa bahay, sa mga opisina, at sa lahat ng mga where construction is being done. No? Mm-hmm. And on the outdoor display naman, doon sa MOA concert grounds.
1: Yes.
14: Yeah, we have the equipment.
1: Okay.
14: We have equipments there. So medyo merong mga heavy equipments doon. That's why we need to bring it outside.
1: Okay. May mga heavy equipment.
2: Yung mga kailangan... nakikita ko doon mga, yung sa pictures po, no? Ang tawag sa mga ganun po. Example yung ng equipments.
14: Mga crane, mga trucks, mga bulldozer, and excavators.
1: Tsaka yung parang lift ng para sa mga workers, di ba po?
14: Yes. Naka-display po sila doon. And then some of them are operational also, and although we don't encourage the visitors to try it, no, just look at
2: it
1: para makita lang alam
2: mo na tatakot ako sa ganyan, baka mabagsakan di ba? Sorry po.
14: Pero kung kayo gusto niyo subukan, meron kami tinatawag na simulator. Yes, I think you should try and take a look at it, and there you can simulate operation of a backhoe, backhoe, bulldozer, and different earth-moving equipments.
2: Opo. And last question po, ano po ba yung mga trend na umuusbong sa construction ngayon?
14: Well, basically, it's now we're looking towards more on the environment, no? Mm-hmm. Yung mga energy efficient, at saka yung mga tatawag naming mga green buildings, no?
1: Sustainable.
14: These are the trends right now. And I guess you've heard about yung mga solar panel, which is also being used sa mga kabahayan natin, no? Mm-hmm. Hindi na lang ito ginagamit lang sa mga malalaking project, no? So there you can see it in our PhilConstruct.
2: Po. All right. Nako, maraming salamat po and good luck sa PhilConstruct 2026 na gaganapin po sa SMX Convention Center and SM Concert Grounds ngayon na po this weekend, June 25 to 28.
14: Yeah, it's starting tomorrow.
1: Good luck, sir, and more power po sa Philippine Constructors Association po.
2: Thank you, sir.
14: Maraming salamat din po.
2: Maraming salamat
1: po sa oras niyo, sir.
2: Thank you. Ayan, partner, kailangan mag-register ka. Oo. Para hindi magbayad ng ticket.
1: Oo, di ba? Parang interesting.

0: maan makapagal for filling in nung ako po ay talagang walang boses. Last week wala talaga, isang linggo.
1: Kahapon nga, 'di ba, hinahanap ka ni Attorney Falsi sa tala wala ka, sabi ko din nandiyan siya,
0: voice rest. Opo. Maraming salamat, partners. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
1: Bye. Ingat po kayo.
2: Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang hapon po mga kapamilya. Happy Wednesday everyone. Hump day na po. Ibig sabihin kaunting tumbling na lang tayo po ay tatawid na ulit sa ating pinakapaboritong bahagi ng linggo, ang weekend. Ganun. Oo, June 24, 2026 po mga kapamilya. At kaunting tumbling na lang din po ay tatawid na tayo sa ating pong buwan ng Hulyo. Napakabilis po ng 2026. Ang dami po nangyari sa unang half ng taon. Ang dami pong mga balitang hindi magaganda at may kinalaman nga po dito sa isa sa mga karumaldumal na krimen na nangyari sa Tacloban na pag-uusapan po natin maya-maya. But of course, napansin nyo na, wala nag-i-introduce ng at kasama ko rin po ang aking napagandang partner na si Liza Aquino. Wala tayong ganun ngayon at nakapahinga po ang napakapogi, napakabait, napaka-religious na si Attorney Noel Del Prado. Marami siyang kailangan gawin ngayon. So ako kahapon ang wala at siya naman ngayon ang wala. So hashtag salisigang kami for today. Hindi kami nagkita. Ayun na nga. Pero tomorrow, tingnan natin kung makukumpleto ang tambalang Aquino Del Prado. Balita ko nagmonolog-monolog siya ng matindi kahapon dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magmonolog today. Hindi ko sagot ang mga payong legal. Meron po tayong makakasama dito sa studio. Maya-maya, isa po sa ating mga regular partners dito sa program. Pero syempre, bago natin i-introduce ang ating makakasama for today's video, eh hello po muna dyan sa mga viewers po namin nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon, maulan na hapon po sa inyong lahat. At syempre, kumusta naman po lahat ng mga kapamilya po natin sa labas ng Republic of the Philippines? Kumusta, kumusta? Mga kapamilya po natin dyan sa The Filipino Channel, I1TFC, ating mga viewers po. Hello, hello! Gusto po namin malaman kumusta po kayo dyan sa inyong mga lugar. At syempre, huwag po natin kakalimutan lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan para po sa ating guest lawyer for today, huwag kayo mahiya kasi siya, wala siya noon. Sasagutin po niya. Natawa na agad. Sasagutin po niya ang inyong mga katanungan legal hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman po ipadala niyo na po yan sa aming po mga hotline. 0919-2783000. Ulitin ko lang po. 0919-2783-000. Abangan po namin ang inyong mga mensahe maya-maya. But of course, kung kayo po ay pinanganak pa no sinaunang panahon at may landline pa rin po sa inyong mga bahay, meron din po kaming mainit-init na mga hotlines po pwede ninyong tawagan. 8924-4101. Local numbers po namin 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:09 ng hapon, atin na pong alamin at ikasa ang ating Wednesday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
4: Kahapon po mga kapamilya, ay diniscuss po ng ating profesor, si Attorney Noel Del Prado, ang Juvenile Justice and Welfare Act. No? May kinalaman po ito dito sa karumaldumal na pamamaril na nangyari sa isa pong eskwelahan sa May Tacloban. And just to give you an update, dun sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon, formal na pong nakasuhan ng Philippine National Police yung 15 years old, ano? Yung 15 years old na suspect, kasi dalawa ito, yung dalawang gunmen ay isang 14-year-old at isa naman po ay 15-year-old.

0: old. So ngayon po ay formal nang kinasuhan ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injuries yung 15-year-old na gunman. So, hindi pa rin naman dito natatapos talaga ang nangyari, no? Hindi po natatapos ang laban para sa hustisya sa pagsasampa ng kaso. May mga iba pa pong pupuwedeng gawing remedyo itong mga biktima para may makuha pa rin sila na naaayon dito sa batas. So, ito po ang part 2 continuation nito pong discussion, legal discussion dito sa nangyari sa Tacloban. So ang ating tanong ngayon, hanggang saan po ba ang pananagutan ng magulang sa krimen ng kanilang mga anak? At sasagutin nga po yan ngayon ang ating guest lawyer, nag-iisang si Attorney Jojo Flamiano Jr. Hi po sir, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney.
1: Magandang hapon, partner Liza. Magandang hapon po mga kapamilya. Mm-hmm. It's good to be back.
0: Oo nga, pero nakakalungkot na ang topic natin ngayon ay walang kinalaman sa hatian at away ng mga lupa ng ating mga kapamilya. Kadalasan, yan ang ating napag-uusapan. But for now, we're gonna discuss something na very alarming. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi po, hindi po ito karaniwang nababalita. Hindi po natin karaniwang nalalaman na may mga ganitong insidente mm-hmm. po sa mga paaralan. And napakalalim po ng issue na ito. Ano? So, ngayon po, ang sentro ng ating magiging discussion would be the liability. Mm-hmm. There is such a liability for the parents mm-hmm, mm-hmm. ng mga bata na sangkot. Hindi lang po sa ganito mga krimen. I mean like yung mga actions mm-hmm. ng mga anak in general. Mm-hmm. Ano pong sabi ng batas dito?
1: Partner, totoo yan. Nakakalungkot talaga partner. At nakakabigla yung sitwasyon. Kasi madalas partner yung mga school shooting naririnig natin yan, napapanood sa Amerika. Diba? Mm-hmm. Sa Europe, paminsan-minsan. Mm-hmm. Pero generally dito sa atin hindi masyado. Mm-hmm. So kagimbal-gimbal talaga kumbaga yun nangyari mm-hmm. Dito sa sitwasyon na ito. Definitely partner, no? Merong liability o may pananagutan dito yung magulang. Bakit? Mm-hmm. Unang-una, bakit? Kasi ang magulang ang may parental authority o may pangangalaga doon sa mga minor de edad na mga bata ano, na involved dito. Alam naman natin partner na mm-hmm. Kapag ang anak ay hindi pa umaabot sa legal age, which is 18 years old, syempre mm-hmm. ang parental authority niyan ay nasa magulang talaga unless mm-hmm. tinanggalan ng parental authority mm-hmm. ng husgado yung magulang. Pero sa pangkalahatan, syempre, ang default, ika nga, ang parental authority niyan ay nasa magulang. So, bahagi ng obligasyon ng magulang ay siguraduhin na napapalaki ng maayos mm-mm. at gumagalaw ng tama yung minor de edad na anak o mga anak nila. Mm-mm. At syempre, kapag na-involve, sa katulad sa ganitong klase ng krimen, meron din pang pananagutan yung mga magulang. Pero, syempre, mas limitado, partner.
0: Okay.
1: Sa pangkalahatan, syempre, hindi naman makakasuhan din ng kasong kriminal.
0: Okay. Sabi so, mo hindi nga, pwedeng makulong na, ang magulang para sa kasalanan ng kanilang anak?
1: Sa pangkalahatan, hindi. At kadalasan ay civil in nature yung liability.
0: Okay.
1: Kaya nga, pumupunto doon sa pagkukulang nila na palakihin mm-hmm. o gabayan ng tama yung magulang nila. So, yan yung general rule. Mm-hmm. Yung mga anak nila. Mm-hmm. General rule yan. Pero syempre, kung mapatunayan na halimbawa naging kasama sila o accomplice, halimbawa, halimbawa,
0: kung may prior knowledge
1: may
0: sila
1: prior
0: sa plano.
1: Knowledge, o halimbawa, for example, yung isang magulang, halimbawa, merong firearm.
0: Okay.
1: Diba? Merong baril, for example. At lagi niya sinasabi sa anak niya, anak, tandaan mo ha, huwag kang magpapadihado. Pag binuli ka, nandyan yung baril ko, gamitin mo.
0: Ah.
1: Yung ganyan. So, ibig sabihin, partner, kung merong ganong prior advice at sinunod ng anak yon, maaring makasuhan pa rin. At the very least partner, criminal negligence yon.
0: Oh, okay.
1: Kasi maaaring sabihin ng magulang, hindi ko naman inutusan niya na barilin niya yung kaklase niya.
0: Joke
1: pero,
0: lang.
1: Pero just the same, pagkukulang pa rin yon dahil una, binigyan mo ng access yung anak mo sa baril, the same time, sinabihan mo siya o binigyan mo siya ng general idea, pwede ko palang barilin
0: mm-mm.
1: yung bully na kaklase ko o yung kinabibisitan ko na kaklase. So, criminal negligence yun, partner. Of course, kung kasama sa pagpaplano, ibang bagay din yon.
0: Anong tawag doon? Anong pwede ang pwedeng kasong isampa?
1: Criminal case pa rin yun, partner. Pwedeng, kung kasama sa pagpaplano, principal by inducement
0: okay.
1: or indirect participation.
0: Okay.
1: Kung halimbawa, sa mga ibang pagkakataon naman na halimbawa, na gumawa ng krimen halimbawa yung kanyang anak, tapos nalaman niya gumawa ng krimen, imbis na isuko niya, tinago pa niya, kinanlong pa niya.
0: Oh, okay.

0: So, obstruction of justice.
1: Obstruction of justice and partner. Pwede rin makasuhan siya na posibleng accessory or accomplice siya. Mm-hmm. So, depende doon sa ginawa niya.
0: Okay.
1: So, ito lang yung mga limitadong pagkakataon partner na maaaring makasuhan ng kasong kriminal kasama nung kanyang anak o kung sino man o kung siya man ay guardian on. But sa pangkalahatan partner, civil liability. Okay. So ano naman yung civil liability na yon? Siyempre kasama dyan ang magulang, katulad sa sitwasyon ng partner, yung masaklap na sitwasyon sa Tacloban, sigurado yung mga magulang noong mga gunmen o yung mga gumawa nito ay kailangang panagutin doon sa babayaran. Pagbabayad doon sa una, syempre sa daños perjuicios doon sa pagkamatay ng tatlong bata.
0: Mm-hmm.
1: At doon sa iba naman, syempre doon sa mga ginasta nila,
0: medical bills
1: at medical needs pa nila sa mga susunod na panahon, kasama rin 'yon. Of course, iba pa rin partner, ito kasi yung mga sinasabi nating mga actual costs. Syempre meron ding mga civil damages. O ibig sabihin ito yung mga syempre lalo na yung mga nawalan ng anak, 'di ba? Hindi na bukod sa hindi na maibabalik sa kanila yung mga bata, syempre merong depression niya, magkakaroon depression, sleepless nights, anxiety, etc., trauma. Yan. So kailangang bibigyan din ng halaga ng hukuman 'yan.
0: Okay.
1: So kung may mga nasira property halimbawa sa eskwelahan,
0: yung classroom,
1: 'di ba? Yung mga classrooms at yung ibang mga equipments doon, 'di ba? Sasagutin din nila yon.
0: Okay.
1: Kumbaga kasi lalabas yan, damage to property yan. So kailangan din nilang sagutin yon.
0: E, paano kung di po nila kayang bayaran? Wala silang means to pay for those fees.
1: Mm-hmm.
0: Can you sue them criminally?
1: Yes, actually lalabas doon yon na kapag, wala namang subsidiary imprisonment talaga partner dyan. Pero ang mangyayari dyan, kung wala man silang cash partner, bibigyang halaga o ituturing o titingnan dyan kung ano yung ibang mga properties o valuables na meron. Yes, so,
0: okay.
1: So yes, maghahatak yan. Maaring hatakin yan ng sheriff decision or conviction nila, no? Maghahatak na yan.
0: Ah, grabe, ang bigat din ito.
1: Mm-hmm.
0: Tawid tayo dito sa, kasi all of these are yung mga hypothetical situations. We are not saying na in-encourage ng magulang itong mga bata doon sa Tacloban situation. These are merely hypothetical situations.
1: Yes.
0: Para alam po natin anong sinasabi ng batas sa bawat mga posibleng sitwasyon. Paano po kung, for example, dito sa Tacloban, ito yung question ko, direkta na talaga doon sa nangyari. Police authorities said doon sa kanilang initial investigation na ang baril ay hindi naman po sa magulang talaga. Ito po ay, I think, sa tiyahin.
1: Sa tiyahin.
0: Oo. Paano po yun kung hindi siya direct guardian nung bata na nakakuha nung baril niya?
1: Okay, partner. Kumbaga, kung hindi siya ang guardian nung bata, dahil siyempre, kung yan naman na may magulang, hindi siya makakasuhan bilang guardian, no? So, labas siya doon sa issue na yon. At maaaring kasuhan pa doon sa issue na yon ng civil liability or civil negligence, ano, yung mga magulang talaga ng mga bata kung meron pa sila. Pero hindi ibig sabihin nun na absuelto na yung policewoman. As we speak, di ba, sinabi na ng spokesperson ng Philippine National Police na definitely magkakaroon ng administrative action. Malamang mapupunta sa pagkasibak yan, dahil unang-una partner, kapabayaan yon na paano nagkaroon ng access yung kanyang pamangkin dun sa kanyang baril.
0: Tama.
1: Kung off-duty man siya, dapat nakatago yun eh.
0: Tama.
1: Diba? In fact, sinasabi, part ng gun control, dapat nga nakapasok sa, o dapat naka-safe yan.
0: Oo, may, diba? Ano tawag din, vault or
1: naka-vault dapat yan, diba? In other words, may mga, wala dapat access in general kung sino man, lalo na yung mga bata, pero dito nagkaroon ng access. Diba? So, at the very least, criminal negligence yun, partner, administrative negligence din for that matter. Ngayon, kung lalabas doon na iniwan niya talaga o binigyan niya ng access yung kanyang pamangkin dahil sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin binigyan niya ng idea o ideya na sa ganitong sitwasyon, mas malaking pananagutan pa yon, criminal liability pa yon. Doon din papasok yung possible criminal liability niya. Bukod doon sa administrative at syempre later on civil liability rin.
0: Oo, yun doon sa 14-year-old naman, security guard. I think yung kanyang kaanak na nakuha rin niya, may access din siya doon sa baril. So may this be a reminder to everyone na may mga

0: pa rin po, no? May mga proper documents kayo, may license to carry kayo, itago nyo pa rin. Oh, itago partner, nyo pa rin sa bahay ninyo
1: yan. Kasama yan, partner, sa responsible gun ownership, eh.
0: Oo.
1: Kumbaga, hindi lang yung actual na paggamit, kundi yung pagtatago, pag-iingat ng baril. Dahil, alam naman natin, syempre, lalo na kung may bala yan, di ba? Madali
0: una naman, nga, dapat wala, eh. Dapat
1: nakatanggal yan. Kaya naka-empty yung magazine,
0: yes,
1: di ba? Pero, yun, sabihin na natin, nakasama sa kapabayaan yan. May access na, tapos loaded
0: yan.
1: Pa.
0: Oo, nakapatay. Diba?
1: At sa totoo lang, partner, napakadaling i-AI or i-Google kung paano magkasa ng baril. Hindi katulad ng araw na baka kailangan pa mag-research sa library kung paano mo ikakasa.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Totoo.
1: E ngayon, that's one click away lang.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, hindi natin, hindi mahirap isipin na ang 14 or 15-year-old na magagaling pa sa atin sa social media,
0: sa
1: computer use, sa internet use, eh madali silang mag-access ng ganyan.
0: Tama yan.
1: Even assuming, partner, na hindi nakalagay doon yung loaded na magazine, pero nandoon, kaya rin nilang i-AI or i-Google yan para magawa. So in other words, wala nang imposible na hindi nila kayang gawin yon. Kumbaga, kung kaya nga nilang, assuming na pinagplanuhan, partner, kasi lumalabas sa mga balita wala namang specific target ang pagkakaintindi ko.
0: We have yet to verify.
1: Pero mukhang parang
0: investigation.
1: Parang medyo rage yata ito, although may sinasabing may bullying issue, 'di ba? Pero ang bottom line nito, kung kaya nga nila magplano ng ganun, eh kayang-kaya nilang i-research kung paano gumamit ng baril.
0: Oo, kasi kung meron silang gustong gawin, i-exhaust nila all options to realize yung mga gusto nila, para gawin yung mga gusto nilang gawin. Pero, of course, hindi ka naman gigising, attorney. And may I just say this, no? Na anuman po ang kanilang reason, wala pong tamang rason para ma-justify ang ginawa nila. Mali ang ginawa nila. No? Whatever man lalabas sa investigation, hindi po mababawasan ang kanilang kasalanan dito po sa nagawa po nila. Lives were lost because of this situation. But I do want to ask, attorney, hindi ka naman gigising lang, no, sa kama mo at sabi mo, parang gusto kong mamaril today. It doesn't happen that way.
1: So,
0: meron kang, may mga red flags yan. May mga signals
1: meron
0: sa bahay.
1: Yan. Meron yan, partner.
0: So, paano po yan? For example, nakita na po yan ng mga magulang weeks, months, years before that happened. Pwede pa bang hugutin as evidence yan against those parents?
1: Pwede, partner yan, ano?
0: Wala prescriptive period yan na parang may pitik siya 3 years ago, eh. Pero after nun, hindi na kasi naulit. So, hindi na namin pinansin.
1: Well, ang may prescriptive period, partner, kung hanggang kailan pwedeng isampay yung kaso.
0: Okay.
1: Laban dito sa mga ngayon ay akusado na, no? O responded for that matter, naisampa na, diba? So, pero yung pagkuha ng ebidensya, whether may mga red flags 2 or 3 years ago, pwede, partner, na i-consider yan.
0: Pwede
1: maging ebidensya yan, partner, lalo na para patunayan yung kapabayaan, halimbawa, ng magulang o ng guardian na involved, no? Of course, syempre, partner, dadaan pa rin yan sa masusing proseso. Halimbawa, kung aabot sa korte yan, syempre, kailangan magkaroon ng expert testimony to the point, halimbawa, maaaring magpresenta ng psychologist para sabihin na yung precondition niya, halimbawa, o yung mga nakikitang ganitong red flags o symptoms 3 years ago, pwede pa rin pumasok.
0: Okay.
1: Na pwedeng sabihin natin na pwedeng symptoma siya ng depression.
0: Okay.
1: O kaya naman, yung uncontrollable o hindi
0: anger management issues.
1: So hindi makontrol na galit. So anger management issues yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, doon nga, partner, papasok yung sinasabi natin na ang magulang.
0: Yun.
1: Diba?
0: Okay.
1: Ang magulang, diba? Ang mas nakakakilala o ang higit na nakakakilala sa mga anak.
0: Dapat nakakakilala sa mga anak
1: ay mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: Diba, partner? No? So, kasama sa obligasyon ng magulang ay yung pagmamonitor sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga anak nila.
0: Mm-mm.
1: At kung may nakikita silang na mga red flags, katulad dito, halimbawa, nakita nila pagkagamit ng tablet o sa computer, may...
0: Ano yung sinesearch?
1: O, may sinesearch
0: ginagawa ko
1: na,
0: yan sa anak diba? Ko, may, I check. Ano
1: yes,
0: yung pinapanood?
1: Oo, kasi minsan, issue tungkol sa pagkitil sa sariling buhay, di ba, partner?
0: Nako,
1: o, yung ito, halimbawa, anong pwedeng gawin doon sa nagbubuli sa kanya? Mag-search tungkol sa guns, halimbawa. O yung mga mapanakit na bagay o instrumento, yan, red flag na yan kaagad.
0: So, pero dapat tinitignan.
1: Yes, tinitignan, minomonitor, tapos kung merong ganun, kausapin ka agad.
0: Oo.
1: Ngayon, syempre, alam naman natin, hindi naman lahat partner ng magulang ay may magandang relasyon sa mga anak. Di ba?
0: Yes.
1: So, kung sakali man na hindi makuha, alimbawa, sa pakikipag-usap, alimbawa, sa, o ng magulang sa anak, pwede naman padaanin yan partner. Pwede naman magkaroon ng mga alternative measures yan. Halimbawa, yun, kumausap ng kamag-anak na pwedeng kumausap doon sa kanyang anak.
0: Mm-mm.
1: Kaya naman, seek professional help.
0: Yes,
1: marami namang libre partner. Hindi
0: and
1: naman
0: it
1: lahat...
0: It's not a sign of weakness. Para lang po
1: yes.
0: alam ninyo. Minsan nakakahiya, kinakahiya ng ibang mga tao na kailangan nila ng professional psychological help. Pero hindi, it's a sign of actually bravery of accepting
1: yes,
0: that you need
1: yes.
0: help, di ba? So tama yun na attorney. You were saying attorney.
1: O yun nga na ngayon kung sa tingin niya despite the ano initial na mga ano
0: no,
1: mga intervention kundi pa rin dito na dapat partner pumasok na mag-report eh. Mag-report man lang sa barangay, 'di ba? O kaya naman 'yun nga sa authority, sa kapulisan. Kasi lalo minor de edad, hindi naman huhulihin kaagad ng pulisyan,
0: yes.
1: poposasan tapos ipepreso. Much more sasaktan, hindi naman,
0: 'di
1: ba? So may training na naman ng kapulisan natin sa mga ganitong bagay
0: Merong
1: lalo na sa issue.
0: Women and Children Protection
1: yes,
0: Section.
1: Yes, oo, at magagaling na partner mag-handle yung mga kapulisan natin sa ganyang aspeto, no? So 'yun ang dapat na gawin. In other words, preventive measures ito partner eh. Kumbaga, kung yung ganitong mga sitwasyon partner, maaaring mapigilan ito.
0: Oo. Paalala lang din po natin no, na yung mga magulang po dyan, alam ko lahat po tayo mahirap ang buhay, we focus on trabaho para mabigyan po ng magandang buhay ang ating pong anak. Pero i-remind po natin na meron po tayong role beyond just providing for the family. Kailangan po natin gawin ang mga ito. Hindi po natin dapat inaasa sa mga guro ang pagdidisiplina sa mga anak po natin. Dapat po yan sa bahay pa lang. Azilea, example, makita mo pa lang na may konting tantrum niyan. Talagang pinuputol ko lang sungay, patubo pa lang. Kasi
1: totoo
0: po,
1: partner yan.
0: Mahirap kapag malaki na yan. Problemado ka na. Pag example, edad na ng 14, 15, yung teenager years, alam mo yan, attorney. Magsa-struggle ka na dyan.
1: Oo, no? Mas mahirap na
0: challenging
1: nga,
0: years yan.
1: Oh, sabi nga ng mga matatanda, mas mahirap ng isuweto o disiplinahin yung mga bata pag medyo ganun. So in other words, una pa lang.
0: Formative years,
1: kinokorek mo na.
0: Yes, there you go.
1: Kasi sabi nga habang tumitigas ang buto ng mga bata, ito posibleng tumitigas din ang ulo ng mga yan. So dapat, bago umabot sa ganyan, ayusin na, i-correct na yung mga dapat na i-correct dun sa mga pangit na pag-uugali ng mga bata. Tsaka partner, yun nga, no? Alam natin, di ba, in this day and age, ang parehong magulang ang kailangan maghanap buhay sa hirap ng buhay, di ba? Pero isipin talaga, dapat isipin natin mga magulang no, na tama yun, kailangan maghanap buhay, pero kanino ba natin ginagawa yung paghahanap buhay natin,
0: di ba?
1: Para sa mga anak din natin. So kung hindi rin natin naasikaso yung mga anak natin, para saan pa yung pagsisikap natin?
0: Napakaganda at napakahirap po kapag nakita po natin ang anak natin nakagawa ng isang bagay na hindi na po natin maaayos. Mas mabigat yun sa atin.
1: Totoo.
0: Na parang may mga what ifs ka na, what if dapat chinecheck ko pala ang cellphone, dapat chinecheck ko anong sinesearch, dapat chinecheck ko kumusta siya sa eskwelahan. When pag po ang mga anak po ninyo, mga nanonood, nakikinig, umuwi sa inyo sa dismissal mamaya, please, yun po ang pakisuyo ko ngayon, ask them, kumusta po sila? Kailangan po alam nila na tayong nasasandalan po nila no? Sa kahit anuman pong challenges na kanilang kaharapin sa buhay. And of course, bago po kami magbigay daan sa ilang mga paalala, mga kapamilya, para po sa lahat ng mga may pinagdaraanan po no, na emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline 1553 o kaya naman po ay 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Po, pwede rin po kayong tumawag sa kanila pong hotline, yung mga Globe and TM subscribers, 0917-899-8727 At kung kayo naman po ay smart subscriber, ang kanila pong hotline 0919-057-1553. Huwag nyo na pong hintayin may mangyari para po kayo tumawag at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ano po mga kapamilya? Let's pray that this will never happen again sa ating mga kababayan. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng mga batang nasawi. Sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, basahin po natin ang inyong mga katanungan sa live stream at sa aming pong

0: Viber hotline na no, maghihintay po kami. So wag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM.
2: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: DZMM sa East 30 ang himpilan ng malaya mamamayan.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bito, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang suwabing bigotilyo.
2: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend eh.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvinis Trumabaho.
1: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
1: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukal mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay.
7: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
10: Sa house,
9: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na

0: mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:34 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin po sa DZMM Radio Patrol sa East Trent at nanonood po sa ating YouTube sa DZMM Teleradio. Hello, hello mga kapamilya. Liza Aquino pa rin po kasama si Attorney Jojo Flamiano. Sa mga kakabukas lang po ng radio television, ang aming pong topic for today ay yung liability, excuse me po, ng ating mga magulang kapag po sila ay pag meron pong nagawang hindi maganda ang kanila po mga anak. And we're not just talking about yung mga matitindi talaga na murder or ano man po yan na frustrated murder, no? All kinds of action ng ating mga anak ay may balik po sa atin. And ako, Attorney Jojo, mabanggit ko lang po eh, no? Yan ang lagi kong sinasabi sa anak ko. Sabi ko, anak, lahat ng mga magiging galaw mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, lahat ng actions mo, magre-reflect sa akin bilang isang magulang. So kung mahal mo ako at ayaw mo ko saktan, I always tell her this, na ako ang sa akin ang balik hindi naman sa bata, it would always totoo go yan back sa naging trabaho mo bilang magulang. So every day kapag may hindi magandang ginagawa ang bata, laging although hindi kasi ako yung nananakit eh, hindi ko ugali talaga yun. So I always tell Azilea.
3: Mahirap na rin manakit ngayon, partner.
2: Mahirap na rin manakit. Iba na ang mga bata ngayon.
3: Makakasuhan tayo, partner.
2: Oh, hindi katulad ng mga kapanahonan natin, napapalo talaga ako ng tatay ko eh. Nako talaga.
3: Ako na, si sinturon ako noon.
2: Yes, sinturon babies, I remember.
3: Diba? Pero ngayon, nako, medyo
2: hindi mo na magagawa.
3: Delikado yun, partner. Oh.
2: So ang ginagawa ko na lang ngayon is, well, I'm in the business of communicating din naman as a broadcaster. Ay, binabayaran akong makipag-communicate. Sabi ko, dapat ganun din yung sa anak ko. Sabi ko, dapat marunong ako makipag-communicate. So I think what I'm trying to say here is communication is key sa bahay. Yun. You have to make sure na nararamdaman ng anak mong safe space kanya.
3: Correct.
2: Whatever happens, you will not judge them, you will listen to them, you will guide them in such a way na maiintindihan ng mga bagets.
3: Ang mahirap kasi, partner, eh yun nga, dahil hindi open yung communication lines sa pagitan ng mga anak at mga magulang, eh imbis na mag-open up sa magulang, nag-open up sa ibang tao.
2: Yes, oo.
3: O sa mga kaklase, okay lang kung maganda yung sasabihin. Paano kung baluktot din?
2: Eh paano kung kapareha mo bata din, hindi rin naiintindihan, diba? Paano?
3: Kumbaga, the blind following the blind dyan, di ba? So, importante pa rin na tayong magulang, tayo yung tama ka, maging kanlungan, ika nga, di ba? Maging open sa atin. Mas maganda na maging open sa atin yung mga anak natin kaysa sa iba mag-open up yan. Kasi baka lalong pag sa iba, eh mamali pa ng payo na maibigay sa kanila.
2: Ang problema kasi takot mapagalitan ng mga bata. So example, may sasabihin sila, bigla sisigawan nyo na agad.
3: Ayun,
2: ang tendency doon, hindi na sila magsasalita.
3: Tama.
2: So ako talagang kagat ako ng dila dyan. Pag may bagay na nangyari, kinig muna ako.
3: Hinga ng malalim, partner muna.
2: Pakinggan muna natin ang ating mga anak. Because we might not see it right away, pero baka kasi yan na yung paraan nila of seeking help. Baka naman yan na yung paraan nila of saying, I need help. So makinig po muna tayo sa ating mga anak. Ano? At syempre po, makinig din kayo sa Hello Attorney.
3: Importante yun,
2: Friday,
3: partner.
2: Yan, 1 to 2 p.m.
3: Yun ang isa sa pinaka-importante bagay.
2: Segway agad eh. And speaking of Hello Attorney, mga kapamilya, anunsyo ko na po ito bago tayo mag-goodbye sa ating programa maya-mayang alas 12. Ano? May libreng payong legal pong hatid ang aming pong programa para po sa 40th anniversary ng DZMM. Ngayon pong July 18, Sabado po yan, simula alauna ng hapon, bisitahin po ang Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex, North Caloocan. Makakasama po ninyo si Attorney Noel Del Prado at ilang pang mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot po sa inyong mga katanungang may kinalaman sa batas. Libre ha, mga kapamilya, free ang consultation at first come, first serve po ito, kaya agahan po ninyo ang pagpunta. Kita-kita po tayo ha sa DZMM 40. Apat na po na po tayo. Grabe po talaga. Napakabilis ng panahon, 40 years na po ang DZMM. Kita-kita po tayo dyan, July 18 po yan, Sabado.

0: Exciting, exciting. I hope to see you there, Attorney Jojo. Baka naman makapag-hi, hello ka lang sa amin doon.
1: Oo nga, hopefully makapunta.
0: Oo. I'm extending the invitation sa iyo publicly, partner. Para ma-pressure kang pumunta.
1: Oh,
0: grabe!
1: The last time nandoon ako ba, present ako.
0: Naman, hindi ka nawawala, actually. Oh. Ako lang. Ang wala last year.
1: Nung unang beses wala ako kasi nasa out of the country yata ako. Oh, pero nung pangalawang beses dito sa isang mall sa bandang sa may Marcos
0: Pasig,
1: Highway
0: oh.
1: Sa Marcos Highway. Mm-hmm. Ay, well, oh, Pasig. Nandun ako.
0: Oo. Oh, oh.
1: Nandun ako na.
0: Ikaw sumagot yata ng lahat ng mga tanong nila.
1: Slight.
0: Si Attorney Jojo ang nagmando ng booth namin last time. Oo. Solo. Siya ang hello attorney namin that time.
1: Doon sa booth. Naman si attorney. Ano?
0: Pero maraming salamat, Attorney Jojo. Ha?
1: So, as always, basta sa hello attorney.
0: Oo. Kaya ngayon, sabi niya, we'll see. Sabi niya, we'll see. Ayaw ko mabiktima ulit. Pagdating ko, ako lang abogado na. No? But thank you so much, Attorney Jojo. Pero of course, kung kayo po may mga katanungan kay Attorney Jojo, nandito na rin po siya sa inyo ang ating pong himpilan. On air na rin siya hanggang alas 2 ng hapon. Ito, mawag na po kayo sa aming Viber hotline 0919-278-3000. Eh, dako lang tayo mabilisan dito po sa ating live stream because I've seen questions here. Tanong po nila, meron sila social life posting ng mga questions po dito. Pero si Marvin Reabad may magandang tanong. Pag sinabing civil ang liability ng magulang sa ganung krimen, so hindi po sila makukulong. Ano po ang ipapagawa sa mga magulang? Actually, this is a good question. Hindi lang po ba dapat yung mga bata ang may intervention? Dapat ba pati ang mga magulang ay sumailalim din sa seminar on parenting?
1: Yes, partner. Kasama yun. In fact, kasama yung partner, no? Doon sa diniscuss ni Attorney Noel kahapon nga, di ba? Doon sa Republic Act number 9344.
0: Mm-hmm.
1: O yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kasama doon sa mga diversion or disposition programs ng bata. Children in conflict with the law,
0: CICL
1: partner. Mm-mm. Kasama dyan partner, yun nga, intervention, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga magulang.
0: Mm-mm.
1: Kasi alam naman natin, di ba, partner, it takes two to tango.
0: Yes,
1: diba?
0: Oo.
1: Hindi naman isolated yan, hindi isolated action yan ng bata. In many instances, problema rin sa bahay yan, no? O sabihin na natin may mga pagkakataon na kapabayaan din talaga ng ilang mga magulang, ano? So maaring hindi sinasadya o sinasadya man, so dapat kasama. Ngayon, dun sa batas partner, yon ang pinaka primary pangunahin talaga na liability o pananagutan talaga diyan. Eh yun nga yung pagbabayad ng daños perjuicios doon sa mga
0: naagrabyado
1: o na perjuicio. So dito nga pumapasok partner yung actual na payment ba pagbayad doon sa actual damages, halimbawa sa mga namatayan partner.
0: Mm-mm.
1: May compensation diyan. Ang pinaka maliit sangayon sa batas partner ay mga 50 hanggang 75,000 pesos yan partner
0: minimum
1: for loss of life. Yan.
0: Parang ang liit.
1: Actually, yung hanggang...
0: Parang ang liit.
1: Hindi ko nga masabi yung na minimum yung 75 kasi ang pagkakaalam ko ha, sa ngayon na pinakamalaking na ibibigay is 75,000 pesos.
0: Hindi ba natin pwede i-adjust yung batas na to, partner? Parang sobra namang
1: masyadong
0: lugi
1: mababa,
0: ka pa sa buro
1: partner,
0: at palibig?
1: Yes, oo. Although, yun, yung mga ibang mga damages pa o yung mga actual na mga cost, yun nga, pagpapalibing... yung halimbawa bago nalagutan ng buhay kinailangan ipa-ospital, kailangan gamutin, kasama yon. Doon naman sa mga nag-survive partner, yun nga yung mga ginasta sa gamot sa ospital at yung mga gagastahin pa. Kasi may mga tinamaan sa paa, sa tuhod, syempre kailangan ng rehab yan.
0: Oo,
1: in the future, ano? So kung ano pa yung mga gagastahin in the future, isasama yon.
0: Okay.
1: Bukod pa partner, yung sinasabi ko nga na moral damages.
0: Mm-mm.
1: Na ibig sabihin dahil nga doon sa depression, kalungkutan na dinanas ng biktima.
0: Mm-mm.
1: At para hindi na maulit, let's say, at para mas maging matino na, o sabihin mas maging mas maayos sila, mas magagabayan nila ng maayos yung mga anak nila, maaari ring bigyan, depende rin sa appreciation ng korte, ng exemplary damages.
0: Okay.
1: Yung ganun. So, yun yung primary civil liability talaga. Pero, yun nga, kasama rin sila doon sa mga programa na ipagagawa doon sa CICL.
0: Ang iba-iba kasi, thank you. Iba-iba kasi ang ano, iba-iba kasi ang tawag dito, ang generation nating lahat.
1: Correct.
0: So, parang hindi na mapuporket magpe-parenting seminar ka, meaning hindi ka na marunong bilang magulang eh. Pero just be open to other options on how you're gonna parent your child. Kasi example po na lang, sa buhay ko, may kailangan akong guidance on how I'm gonna approach a certain situation sa anak ko. Kasi lumalaki na yung bata. And then I'll be asking my mom about it. And then I'll be hearing her thoughts on it. And I'll be like, I don't think it's gonna work sa anak ko. So parang, in a way, parang just explore yung mga pwedeng sabihin ng mga tao. Kaya may mga seminars for that, especially kapag ang magulang, inasagkot ang anak nila sa ganito mga insidente. So, this is really a call for the parents, no, na ang laki po ng role ninyo dito talaga.
1: Para may partner.
0: Diba? Go
1: kasi,
0: ahead,
1: kumbaga, kung sa profession nga natin, may mga mentors tayo, di ba?
0: Yes, oo.
1: Eh, sa pagiging magulang natin, dapat tanggapin din natin na we are not perfect parents, di ba? Sino immediate mentors natin? Yung mga magulang na nagpalaki sa atin, di ba? Lalo na kung matino naman yung pagpapalaki sa atin. So, sila yung primary mentor natin, di ba? Yung primary mentor natin, di ba, Jan? So, yan, tama ka, hindi kailangan mahiya. Although, syempre, minsan partner, pride yun eh. Lalo pag sinabi, oh, bakit magka-counseling kayo? Hindi mo ba kaya yun?
0: Oh, ay, may mga ganyan nga mentality. Lalo na yung mga, sorry, okay, magagalit. Lalo na yung mga boomers, parang sasabihin nila, hindi, no, kami yan, sintro lang yan, okay na yan. Pero ikaw na nga eh, thank you for acknowledging it. It doesn't work on the kids now.
1: Correct.
0: Iba na, hindi na, hindi
1: na sinasabi nga, kaartehan lang yan o gastos lang yan.
0: Oo, nako.
1: Diba, gastos lang yan. Noong mga panahon namin, wala namang ganyan.
0: Oo.
1: Diba, kaya lang syempre, yun nga, kailangan nating tanggapin na maraming bagay nung panahon natin na iba na ngayon.
0: Like cellphone, meron na ba nung panahon? Joke lang. May kuryente na ba nung partner? O naglalampara ka pa nung time na hindi?
1: Meron naman.
0: Joke lang.
1: Meron na naman. Cellphone yan. Medyo wala pa.
0: Meron yung mga cellphone malalaki. Tapos yung may antena ganun eh. Tapos yung mga connection mo, dial-up connection.
1: Tsaka medyo kailangan mong pumunta sa second floor, third floor ng bahay mo.
0: Para may signal kayo.
1: Para may signal ka.
0: Tama, tama. Abutan ko rin yan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga dial-up ng mga ganyan at yung
1: mga cellphone na kasi laki ng landline sabi
0: Alcatel.
1: Mo kanina yung mga malalaking cellphone diba
0: oh napaghahalata ni mga edad nating dalawa attorney mukha lang tayong bagets but no ako matanda na po tayo dito partner meron tayong magandang question po dito mula kay Zach Tolentino paano po yung 14 years old na isa doon sa mga gunmen example dumaan siya sa intervention program at bumait naman at nag-work ang intervention program pero sa kaso po niya, nakapatay po sila eh. Paano po yun ayon sa batas?
1: Ayon sa batas partner, no, sa Juvenile Justice and Welfare Act, kapag ang edad ng perpetrator no, ay 15 years old and below, sinasabi dito na walang immediate criminal liability yan. Ibig sabihin, hindi ikukulong talaga yan partner, no, kundi dadaan yan doon sa mga rehabilitative programs nang nilatag ng pamahalaan.
0: Okay.
1: So kahit sabihin natin na nakapatay, kasi partner, linawi natin kasi baka sabihin ng iba, eh bakit ganun? Eh nakapatay yan. Kasi partner, importante dito na tingnan natin ano ba yung intensyon ng batas na yan. Ang intensyon partner ng batas na yan ay ibahin yung treatment sa mga gumagawa ng krimen na nasa edad at doon sa mga minor de edad. Kasi sinasabi dito partner, syempre, pag minor de edad yan, wala pa sa tamang pag-iisip, kaya dapat iba yung treatment sa kanila. At pangalawa, sabi nga eh, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kaya yung batas natin sa mga kabataan, imbis na punitive, sabihin imbis na ang intensyon ay parusahan sila para madala sila, rehabilitative ito. Ibig sabihin, hindi sila pinarurusahan per se, pero sinasabi dito na kailangan dumaan ka sa ganitong programa para malinawan mo, ma-discover mo yung kamalian mo para mas magig mabuting tao ka at mamamayan ng Pilipinas. Rehabilitative partner. Ibig sabihin, sinasabi ng batas dito na dahil bata pa naman yan, wala sa sariling pag-iisip o katwiran, eh may
0: bigyan
1: malaki
0: natin ng pagkakataon.
1: Bigyan ng pagkakataon. Malaki pa yung pag-asa na aayos pa ang buhay niyan.
0: Okay. Mm-mm. Yun nga eh, kaya dadaan sa intervention. Pero just, mm-hmm. just

0: so you know, mga kapamilya, pag hindi naman din kasi nag-work ang intervention, hindi rin naman din siya officially ibabalik sa lipunan. Eh. May iba pang gagawin dyan. Eh.
1: Yes, partner. Halimbawa, partner, ano, kapag napatunayan, lalo na doon sa kung ang edad ay 15 years old and
0: mm-mm.
1: above, pero below 18. No? Kasi yun, ganun pa rin, hindi siya makukulong kaagad o hindi siya kakasuhan kaagad, hindi siya mag-undergo ng trial.
0: Depende, okay.
1: Unless may discernment. Ang ibig sabihin po ng discernment, nakita ng usgado o ng pag-aanalisa ng social worker
0: yes,
1: na
0: tama.
1: May sariling pag-iisip, matalino, alam na niya yung ginawa niya. So may pagpaplano, etc. Kung may discernment 'yon, agad-agad 'yon lilitisin 'yon partner.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi pa rin makukulong.
0: Mm-mm.
1: O pagpalagay na natin na hindi siya ihahalo partner. Yes, hindi ikukulong
0: PDL.
1: Yan partner.
0: Mm-mm.
1: Malamang papupuntahin 'yan sa mga institusyon ng DSWD.
0: Okay.
1: O ng mga ibang mga NGO
0: Mm-mm.
1: na ang advocacy ay yung mga o meron silang mga youth welfare programs o housing.
0: Right.
1: Ano? So doon sila ilalagak, hindi sila ikukulong.
0: Okay.
1: At yun nga, kumbaga, kung hindi pa rin mapapatino at lumalabas na meron silang kasalanan, kapag umabot naman yung partner ng, below 18 kasi partner, ang tawag dyan, suspended sentence. Eh. Hindi siya sentensyahan talaga.
0: Sa ngayon, suspended.
1: Mm.
0: Pero kapag nag-18 na, walang pagbabago,
1: ayan.
0: Ayun, at least malinaw lang po sa inyo ito, mga kapamilya.
1: So, hindi talaga totoo yung sinasabi, partner, na hindi makakasuhan yan at hindi makukulong yan dahil bata.
0: Oo,
1: hindi.
0: So, para malinaw lang po yun, mga kapamilya. So, ngayon po ay magbibigay dampo na kami sa ilang mga paalala. At ni Jojo, meron tayo isang caller po niya na ikakasa dito sa program with just 10 minutes left. So, huwag po kayo bibitiw, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Sa tulong ng tamang health information,
5: iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM Radio Patrol sa 630, una sa balita, una sa public service.
10: Makinig! Manupin!
11: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
12: Hindi ako natatakot sa isarapin.
10: Matindi.
13: Kahit sino kung si pinagpupuntay mo rito, tutuluyan kita.
10: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
13: Mananagutin ko kanyan.
10: Walang karapatang nag-iisang anama.
11: Sino ka ba talaga?
10: Ramon Revilla Sr.
14: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang hiyan ka.
10: Alamat ni akima.
15: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
10: Sa sinemo, hari ka rito.
16: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko

0: tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Kung may matrapik sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras po na 1:53 ng hapon. Magbibigitan po muna tayo sa ilang mga mahalagang reports. Alamin po natin ang balitang hatid ni Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Liza. Handa ang Malacañang na maglaan ng karagdagang pondo para sa pagpapalakas ng seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawanin ng paaralan at maiwasan na maulit ang insidente ng pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo ang namatay. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ang dagdag na budget para sa pagkuha ng mas maraming well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral na mga polisiya sa seguridad ng mga paaralan. Inirekomenda rin ng PNP na isa o dalawang gate lamang ang buksan sa mga eskwelahan para mapalakas ang seguridad at mas maayos na makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng mga paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, alamin naman natin ngayon ang balitang hatid ni Jom Garner. Jom, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Liza at Attorney Flaminiano. Maring pinabulaanan ni mamamayang Liberal Party List Representative at House Prosecutor Laila De Lima ang paratang na hindi nagpa-participate buong araw ang kanilang mga miyembro sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni De Lima na hindi totoo ang bintang ng defense team ng ikalawang pangulo.
4: Indeed, the private prosecutors are under the direct control and supervision of the public prosecutors. Pero hindi naman tama yung sinasabi o bakit wala sila o bakit umaalis ka agad and all that. I think it's uncalled for. Because we're here, we make sure na merong public prosecutor na naka-assign.
3: Matatandang ibinalik ng defense team ni Duterte ang kise sa prosecutors na siyang umanong dahilan kung bakit nagtatagal ang pre-trial conference. Target matapos ngayong araw o bukas ng parehong panig ang pagmamarka sa mga ebidensya at dokumento para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na tumutukoy sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
1: Yung live caller po namin ay bukas na po namin maikakasa. We apologize po. Pero if kakayanin po yung live caller po natin, supposedly, baka pwede po tumawag po kayo habang MMK pa. Charot. Para mahaba-haba ang ating usapan. Ganon, ikasa po natin as early as 1:05 p.m. tomorrow para marami po tayong mapag-usapan. Ano? And same goes sa ating po mga nagpapadala ng mga katanungan. Kung kakayanin po na ipadala nyo na po ito within 5 to 10 business days. Joke. Baka pwede po ipadala nyo na po para makasana po namin yan for tomorrow. Ha? Para hindi po tayo nagagahol sa oras. Pero sa ngayon po, si RJ Rich ay may message po sa ating usapan ngayon. Alam mo, RJ, feeling ko magkakasundo tayong dalawa. Pareha tayo na naiisip ngayon. Lagi bang reactive na lang ang galawan pagdating sa seguridad? Wala bang proactive na paraan? Ang ganda ng iyong mensahe kasi kami ni Attorney Jojo kanina, naiisip namin yun. Ngayon pa talaga mananawagan. Ngayon magbibigay ng pondo.
5: Correct.
1: For additional security. We all know na crowded ang mga paaralan natin. This is not a new information to us.
5: Year in, year out yan, partner.
1: Oo,
5: ganun problema Jesus natin kayo. Yan.
1: Oo.
5: Diba?
1: So, mm-hmm. Okay, yan, diba, Attorney Jo?
5: So, thank you, RJ. Ah. Thank you sa pag-verbalize nung sentimiento namin ni partner Liza.
1: And I think ang dami pong nakakaisip po niya. Mm-hmm. Ito, tinan mo si It's Me, Wilowski. Honestly, bakit nga ba reactive? Hindi natin alam talaga. Talagang yan ang nakakalungkot sa ating pong gobyerno. Hindi tayo po yung bumoto ng mga taong proactive, ano? Next election, para hindi maulit mga ganitong problema. Si Rina Lynn Saborido, nandito na nanonood from Cavite. Si Social Life Posting, hello! Si Yuri Kekain ay nandito na rin po sa live stream. May magandang message si Yuri Kekain kanina eh. Kaso, eto, generational cycle din po yata kasi yung ganyan. Pasa-pasa down the line yung mga kaisipan, both good and bad, sa mga kabataan po ngayon. So how about we go break the cycle? Mm-hmm. Yun po ang mentality po natin ngayon. Kami po ay Team Sinturon growing up. And then ano, as parents po ngayon, Attorney Georgian, we solemnly swear, wow, not to make Sinturon our child. Mm-hmm. Alam mo yun?
5: Well, yung effectiveness kasi, partner, or efficacy for that matter, generational din yata. Una, bukod sa bawal nang gawin yun at baka mapapulis pa tayo. Iba na yung effect nun sa mga bata. So kaya,
1: let's break the cycle. That is it. Alam niyo yun? Kapag po ang bata ay punong-puno ng pagmamahal sa bahay, walang alam na violence yan.
5: Correct.
1: We must make sure na ang bahay na inuwian ng ating mga anak ay punong-puno po ng pag-unawa at pagmamahal, pasensya, and of course, Diyos. Correct. Kailangan po ninyo ng Panginoon sa buhay para po gabayan kayo sa araw-araw. Hindi po dapat nawawala yun sa bawat desisyon po natin sa buhay. Ano? Attorney Jojo, baka may mga nais kang batiin. Thank you so much for your time dito sa program. Go ahead.
5: Ayun. Well, batiin ko lang yung family ko, yung wife ko, si Jess. Tapos yung dalawa kong chikiting. Si Miko, magka-college na yung panganay ko.
1: Chikiting? Magka-college
5: at saka yung bunso ko, si Zoe.
1: Hello.
5: Hi
1: po
5: sa inyo.
1: Thank you so much po na binigyan kami pagkakataon makasama inyong Padre de Pamilya. At ni Jojo, thank you so much for your time. Thank you so much po sa lahat ng mga insights po ninyo sa ating discussion today. And I hope to see you on July 18. In our year! Kita tayo doon. Kala mo naman ako makakapunta eh. Nako naman. Maraming salamat po mga kapamilya sa isang oras po nating huntahan dito po sa Hello Attorney. Thank you so much sa lahat po nagpadala ng inyong mga mensahe. Si Shisan, nandito na po. Iban din daw ang online games. Amen to that. O ating pong DICT, ano na? Kayo na po, nasa inyong bola ngayon, maiwasan po ito. Ano? Si Edgardo Tenerife, nandito na rin po sa ating live stream. Yung mga ilang pa po nasa live stream, si Tita Winnie at si Doc Dennis ngayon na po, ang bahal mag-greet sa inyo. Pinasa ko na ang bola. Let us pass the cycle ng mga pag-greeting. Ano mga kapamilya?

0: ipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Good afternoon! Good afternoon!

ng maulang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Samahan po ninyo ko hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Magandang magandang afternoon sa mga team bahay. Chill lang, relax. Yes. So far, so good ba, mga nanay? Kamusta po ang ating mga estudyante? Ano? Third day ng balik to, back to school. Yung mga team kotse naman. O kaya team bahay ba? Hindi. Bahay na nga yung kanina. Tapos team kotse. Tapos team online. Yan. Napaisip tuloy. Opo, meron po tayong binabantayang bagyo, ha? Baka kayo po ay inuulan dyan sa lugar po ninyo. Let us know kung ano po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar. At mag-iingat po, ha? Huwag kalimutan magdala ng payo, ng jacket, sombrero, mga pang-protection po sa ulan. At ito nga pong bagyo, napakalakas, ano? At patuloy lamang po kayong tumutok dito sa DZMM. 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At tayo rin po yung napapanood sa cable naman, sa Team Bahay at Team Opisina. O sabi daw kasi meron ding Team Ospital. Opo, hello po sa ating mga pasyente. Get well soon din po sa inyo. Salamat dahil nakatutok po kayo sa ating cable channel, sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa mamamagitan pa rin po ng The Filipino Channel at ng iWant. Live na live din po tayo sa YouTube at sa ating Facebook account. Kaya paki-like at mag-subscribe na po kayo dyan. Hello, hello sa ating 2.1 viewers ngayon sa YouTube. Salamat! Chris John Gatbunton, Miguel Andre Mira. Nasa bahay lang sila. Team bahay sila. Oy, thank you. Love you too. Roberto Clemente, present na din. Nasa Kalumpit, Bulacan. Dito po, Chang, walang ulan. Magpasalamat tayo. Pero sabi nung iba, kailangan na rin natin ng ulan, ano? Para sa mga halaman natin. Ako kanina, nahirapang magsampay nung nilabhang kong dami. Makulimlim eh. Marvin Riabad, kamusta naman dyan sa North Caloocan? Makulimlim.

doon sa kanila. At cheese bread at kape ang kanyang merienda. Happy Midweek Wednesday, Chang! Another Anong Feels Mo episode today and more learnings again. Sabi naman niya ni Mami Tess Villamin 8143. Salamat! Chang Ami, isang linggo na lang po. Second anniversary na po ng ako to, si Chang Ami. I thank you. At 37 days to go. 47th anniversary na. Ay, nang Itbulaga pala. Sa July 30. Oh, happy anniversary po sa kanila. Si Mami Ligaya Ching Tan. Mahulang hapon din po sa inyo. At sa mga Chang Aminatics daw. Uy, salamat. Josh Kyle Edip Official. John Steven Villaflor. Ano na ba ang pangalan nito? Bakit sabi nila dito sa online, Bagyong Gardo? Wala pa tayo sa letter G. Nasa letter F pa lang. Francisco, no? O, yan po ang ating bagyong binabantayan. John Steven Villaflor. DZMM Radio Patrol 630. Good afternoon. Ah, binabati niya yung cast daw ng Encantadia. Salamat. LV Vidua, makulimlim din daw diyan sa Binangonan, Rizal. O, mag-ingat po ha. And good afternoon. Kapag ang mga salita, Sheila Arbues, kailan po ang anniversary nyo? Alam ko kung di ako nagkakamali ay June 30. 630. Ah? Sa Punta Rin, Valenzuela, ay maulan din, sabi ni Chris John Gatmonton. Tita Cory Alejandro, blessed Wednesday afternoon. May gardo pero tropical storm pa lang. Pero pumasok na ba sa par? Ah, hindi pa natin alam. Mamaya hingi tayo ng update sa ating mga radio patrol. Dennis Faustino, pagbati po mula sa North, tama ba ito? Northumberland. Ay, talaga ba? Sa England? Hindi pa ako nakakarating dyan. Hello, hello sa inyo, sa ating mga kapamilya dyan. Australia Garcia. Magandang afternoon din. Maple 630, Tita Yoli Lou. Si Christian Paul Ripalda. Tawang-tawa ko sa huling eksena sa laro-laro pi kanina. Oo, napagod ako talaga. Hiningal ako. Grace Groyo, nariyan na rin si Agnes Reca. At ganoon din si Tita Alicia Palomo, Nona Damian, si JPM underscore 1223, watching from New Zealand. Aba, palayo ng palayo ah. Vivian Belen, magandang hapon po, Chang Ami. Pakibati po yung mga taga Sariyaya. Uy, oo nga, makulimlim din daw doon sa kanila. Heatwave po dito ngayon pero iba pa rin ang Pinas, sabi ni Dennis. Uy, ingat kayo dyan, Dennis, ha? Ay, naku, bardagulan pala sa Showtime kanina, Chang, sabi ni Christian. O, kaya napagod ako. Ay, ngayong araw po ng Wednesday, dahil po ay Anong Feels Mo ang ating segment ngayon. Isa pong sensitibong topic pero napakahalagang mapag-usapan ngayong hapong ito. At ito nga po ay ang school violence o yung karahasan sa paaralan. At paano nga ba daw mapapanatiling ligtas ang mga bata ngayon sa kanilang paaralan? At ano nga ba ang maaring dahilan at epekto nito sa mga bata? At anong maaring gawin ng mga kagaya ho natin, magulang, ng guro, estudyante at ng buong komunidad para maging ligtas ang mga bata sa kanila pong ikalawang tahanan. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Makakasama po natin maya-maya ang ating eksperto na si Coach Rainer Grospe sa ating pong Anong Feels Mo sa oras nating 3:14 ng hapon.

0: ng Radyo Patrol. Mga pulis na protektor umano sa nabistong paihi scheme sa Nova Navota City, tukoy na ng CIDG. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon, detalye.
1: Magandang hapon, Siyang Ami. Hawak na ng CIDG NCR ang mga pangalan ng ilang lokal na pulis na umano protektor sa nadiskubreng paihi scheme o illegal na bentahan ng diesel na may halong tubig sa Navota City. Kamakailan lang kung saan 10 individual ang naaktuhan pa at naaresto ng mga otoridad. Una nang sinabi ni CIDG NCR Chief Colonel John Giyagin na natisid nila ang illegal na operasyon ng mga suspect mula sa sumbong ng isang LGU official. Nakatulong sa operasyon ang impormasyong ibinigay ng ilang residente kay Navota sa Representative Tubit Yanko hinggil sa illegal na aktividad ng mga suspect. Sa isang pahayag, sinabi ni Chanko na may mga natanggap din siyang anonymous text messages na nagsasabing bukod sa illegal ay mapanganib din ito, hindi lamang sa mga residente kundi maging sa kabuhayan ng mga mangisda. Kaya agad nila itong ipinaabot sa CIDG. Matatanda ang aabot sa 12 million pesos ang halaga na nakumpiskang petrolyo ng mga operatiba, kabilang ang dalawang bangka at isang tanker na tinatayang naglalaman naman ng 28,000 liters na diesel. Habang tinangkarin ng mga suspect na sukulan ng 200,000 pesos ang mga pulis. Sa ngayon ay sumita na ng CIDG kay PNP Chief General Jose Melancio Nicates Jr. ang mga pangalan at magkakakilanlan ng natura mga pulis na posibleng masibak sa serbisyo at masampahan ng kaukulang kaso kapag napatunayang dawit sa katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
7: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
9: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
6: Maaksong barilan!
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon!
9: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa... Sine Action! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
15: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
16: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay.
15: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
16: Leia?
15: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio.
8: Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sandali lang, meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal. Good, good afternoon! Yes, Tita Alicia Palomo, humabol daw siya, nag-general cleaning. O nga naman, pagka ganitong araw ng Wednesday, masarap mag-general cleaning. Si Nona Damian ay nariyan na rin. At maraming salamat din kay Aaron John Navales Nicomedes from Marikina na nakikinig sa atin ngayon. So mga kapamilya, medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya kung kayo po ay may kilala o may alam na may pinagdaraanan po at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga smart subscribers. At dito po sa ating himpilan ay pwede rin po kayong mag-Viber or mag-text sa 0919-2783-000 at i-address nyo lamang po ang inyong concern sa programang Ako To si Chang Ami at gagawan po namin ng paraan na ma-connect po kayo sa ating mga mental health experts na nakakasama dito po sa programa Monday to Friday. Meron po tayong psychologist, may psychiatrist at pati na rin po life coach. So sa mga nakalipas nga pong araw at linggo, itong buwan na po na ito, ay marami pong karahasan ang nangyari sa ilang mga paaralan at ilang lugar nga po dito sa ating bansa at nakakalungkot at talaga pong tayo po'y nakikiramay sa mga nasawi, yung mga naging biktima rin po na yung iba ho ay nasa ospital at nagpapagaling. Kaya napag-isipan ho namin ang aming executive producer na mahalaga po na ito ay mapag-usapan ngayong hapon sa ating pong anong feels mo. Ito nga pong sinasabi nilang school violence. At paano mapapanatiling ligtas ang mga bata sa kanila pong paaralan. At para po makasama natin ngayong hapon ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching, wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon. Happy Wednesday.
3: Hi, happy Wednesday, Chang Ami at mga Aminatics at sa mga team hospital. Chang Ami, shout out ko lang sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center kasi yung lobby nila at saka yung cafeteria nila nakatutok talaga sa DZMM Live. Nabanggit mo kasi yung team hospital kanina. Diyan nagpapakay mo yung nanay ko. So, hello po sa inyo.
0: Hello po. At kay mami din, syempre, hello. Getting strong, getting better, di ba?
3: Yes.
0: Yes. Yun naman talaga ang mahalaga. And we're praying for mommy. So, coach, ito nga, sabi ko, nakakalungkot itong mga pangyayari. At karamihan ng mga naririnig kong tanong sa mga taong nagkukwentuhan, nag-uusap, ano ba nangyayari na? Bakit ba dumarami itong school violence? Ano ba ang pinagmulan nito? Bakit ito nangyayari na papanood lang natin na ito'y sa balita sa Amerika lang, pero dito na ngayon sa Pilipinas, nangyayari na at nakakalungkot. Kaya nais nating maunawaan ito para alam din natin ang mga magulang ng mga estudyante kung ano yung gagawin, paano tayo pwedeng maghanda or i-observe ang ating mga anak. Siguro maganda, Coach Rainer, maipaliwanag mo muna kung ano ba yung school violence. Ano ba ito? At may mga iba't ibang uri ba ito?
3: Yes, ang school violence, Chang Ami, mga kapamilya, ay anything na actions, kilos, salita, or even situations, no? Sa loob o paligid ng school na nangyayari, na nagre-result siya ng feeling ng takot, hiya, hindi magandang pakiramdam ng bata na hindi siya ligtas. No, so ang iba't ibang mga uri nito ay unang-una dyan syempre yung physical violence. Yung physical violence, ito yung kadalasan na nakikita natin. No? So ito yung pananakit, pwedeng pisikalan to, di ba? Pagsuntok, ganun, pananapak, panunulak, pambubugbog, pagkuha o pagsira ng mga gamit. Physical violence yun. No? Pero meron din tayong mga school violence, Chang Ami, na very silent. Tinatawag natin ng mga silent violence sila. Kasi hindi natin sila nakikita, hindi natin, pwedeng hindi natin sila naririnig. No? Ito yung verbal violence, pang-aasar, pagmumura, panlalait, name calling, yan, parang ano na yan, no? Parang, yan na yung umbrella ng bullying natin, eh. So, example dyan, pag sinabihan kang BOBO, ayan, yep. Pangit, bakla, ayan, di ba? Ginagamit din para ma-insulto ka. Tandaan natin, siyang aming mga kapamilya, sa school, mga bata, yan, nagpo-form pa yung brain nila, so lahat ng sabihin mo sa kanila, maniniwala. Ayan. Yun yung mga types ng violence natin. Meron din tayong emotional and of course social bullying.
0: Sabi mo nga sa ilalim nitong physical violence at verbal violence ay yung naririnig din natin ngayon at ilang beses na natin pinag-usapan yan dito sa programa ay ang bullying, hindi ba?
3: Yes.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sa mahabang panahon, ito'y hindi napag-uusapan dahil nung araw, sasabihin na naman nila, oh normal yan, part of growing up, kasi mga lalaki, okay lang yan, nagsusuntukan. Pero ngayon, na-realize natin na meron siyang limitations, merong hangganan, may boundaries, di ba? At talagang meron siyang nagiging epekto sa pagkatao ng batang nabully. Again, lagi ko itong sinasabi, mahirap kang maging magulang ng nambubully, mahirap ka rin maging magulang ng nabully. Coach?
3: Mm-mm. Pareho yun. Pareho may challenges yun on both parts of the, on each parents, no? And yung bullying, it comes in different forms din. Meron tayong tinatawag na social bullying. Ito yung nakita natin sa school kapag paninira ng reputation, no? Kaya pag inaasar sila, no? Yung meron din tayong online bullying ngayon.
0: Oo, because nasa digital age na sila. Diba?
3: Cyberbullying, yes. We have social bullying and we have cyberbullying. And true enough na ito ay hindi simpleng away lang ng mga bata. Hindi ito simpleng asaran.
0: Asaran lang. Totoo. At saka dahil, go ahead, coach.
3: Yes, dahil tumatago siya emotionally. Yun yung pamantayan natin doon. Kapag umiyak, kapag humikbi, at bigla merong mga changes ng behavior na tahimik siya, kung hindi ayaw niya nang pumasok, hindi lang po yun simpleng away lang, di ba? Ano na yan? Bullying po yun nata. Meron siyang emotional psychological effect.
0: Meron din akong nadiskubre na klase ng bullying. Ito na ikwento ng kaibigan ko sa akin. Meron palang mga magkakaibigan na may mga GC, kasi kung magulang may GC, ang mga bata, kunyari magkaklase, pwedeng magbarkada, pwedeng sa, well, I think more on kaklase and barkada sila eh, no? Nagpo-form sila ng kanilang GC. At kapag kaisa doon, kunyari ay may katawa-tawang itsura o kaya katawa-tawang gupit, pinagtatawanan, kinukunan ng hindi alam, tapos pinagtatawanan dun sa GC na yon kung saan hindi siya kasali.
3: Good.
0: May ganong klase pala. Na hindi rin alam ng ibang magulang ha, na nabubuli yung kanilang, merong kasali yung anak nila at merong ibang GC na hindi kasali at dun din binubuli.
3: Grabe yung grabe yung situation na ganun, Chang Ami, because they are using technology and device and social media. It is under the category of cyberbullying. Pero yung specific na categorization niya is exclusion bullying.
0: Yeah.
3: No? Yung ine-exclude natin yung isang tao at pinag-uusapan natin siya ng hindi maganda. Tapos hindi niya to alam, parang behind their back. Ito yung siguro modern backstabbing.
0: modern
3: backstabbing
0: to,
3: no? Chang Ami, yung sakit, emotional pain noong masabihan ka na ang pangit mo, parang ganoon, 'di ba? Masabihan ka ng nanilait ka face to face ay sobrang sakit na. Tumatagos na 'yon. What more doon sa maramdaman mo na yung mga akala mong kaklase mo, kaibigan mo, ay may separate GC sa'yo. So, naramdaman mo na yung panlalait, naramdaman mo yung exclusion at ang pinakamatindi dito sa amin, mararamdaman mo is betrayal.
0: Betrayal, totoo. Kaya natin to hinihimay isa-isa kasi para mas maintindihan natin din kung kasi, di ba, alam naman natin yung teorya na cause and effect, hindi ba, Coach Rainer? So, aside from that pa pala, naraman ko din, napag-alaman ko din dun sa isang friend ko na yung anak naman niya naging biktima ng bullying sa ibang paraan. Inuubos yung load nung bata. Pinapa-on yung data, tapos mag-hotspot lahat yung buong barkadahan doon, uubusin, tapos uubusin din ang baon nung bata. Nung panahon natin ang tawag dyan, dinidilihensyahan mo eh, di ba, Coach?
3: So,
0: nag-i-exist pa rin siya. Kasi iba na yung paraan eh. Ano na, may digital na. So, syempre, may allowance yung bata. Inuubos yung allowance, pati yung emergency money ng bata. So, that is also considered as bullying.
3: Mm-hmm. It is considered as bullying. Lalong-lalo na kung yung paraan ng pag-share ng resources na yon ay sapilitan. No, kung hindi siya voluntary ginawa ng bata at ginawa niya sa mga iba't ibang mga dahilan siyang ami is number one, upang makisama para magkaroon siya ng kaibigan. Natitake advantage ito, no? Nalalaman ng mga ibang mga bata na gusto wala tong kaibigan kaya pwede ko siyang ma-take advantage, no? Maabuso. Ayan. So, 'yun. O kaya gagawin nila ito base doon sa takot. It's either gusto nilang makisama or natatakot sila doon sa tao. And kapag ito yung dahilan kung bakit sinishare niya yung baon niya, yung mga school supplies niya, at even yung load, digital load niya, is this is a form of bullying. This is a form of abuse of power and of weakness.
0: And itong may nag-uusapan natin ito, ito yung mga pwedeng mga kadahilanan kung bakit nagre-resulta ba ng school violence, Coach?
3: Mm-hmm. Okay. So, itong school violence na to ay nakikita kasi natin is yung mismong violent action na kaagad. Katulad sa balita. Yeah. Ang nabalitaan lang natin ay yung nangyari.
0: Diba?
3: Hindi natin nabalitaan ano ba yung mga pangyayari bago nangyari yung news na yon, 'di ba?
0: So, kasi mahalagang i-trace din yun eh, hindi ba?
3: Iyana natin ang ganda ng tanong na ito ba ay ang bullying ay magli-lead ba sa violence? Lahat tayo ay nakakaramdam ng masasakit na pakiramdam, like betrayal, 'di ba? Nagagalit tayo, we feel disappointed, we feel upset towards other people, at lahat tayo, tsang aming mga pamilya ay pwedeng makaisip ng any form to get back to them or to revenge.
0: No? Paghiganti.
3: Siyempre, lalo na kung walang nagtatanggol ng sarili mo, gusto mong maging patas yung laban eh. May iisip ka na ganun. And the ang nagse-separate doon sa mga bata, hindi lahat ng bully ay nagre-resort to violence.
0: Yeah.
3: No, ang nagse-separate doon ay yung mga systems na hindi natin nakikita. Like support system, family, friends, at yung accessibility. Kasi gusto kong pag-usapan, highlight natin siyang amin yung accessibility muna na no matter what, kung yung bata ay iniisip niya na manakit, kung wala siyang access doon sa mga bagay na makakapanakit, hindi niya magagawa yon.
0: Yeah.
3: So yun yung unang part ng system natin.
0: So ibig sabihin noon, malaki pa rin ang role na ginagampanan ng mga magulang or ng mga taong may edad na nakakasama nung bata, 'di ba? Yung environment nung bata at kung paano yung naging behavior ng bata towards some adult stuff. Kunyari, kung may baril. Kasi tayo, 'di ba, may mga ugali tayo na, kesa sa iba mo matutunan, ako na magtuturo sa iyo uminom, ako na magtuturo sa iyo humawak ng baril, ako na magtuturo sa iyo without really knowing na meron itong good and bad effect. Tama ba, Coach?
3: Yes, Chang Ami. Sobrang laki ng responsibility at accountability ng mga magulang at ng mga nakakatanda sa mga bata. lagi nating isipin na sila ay bata. Kaya nga tinawag silang bata, tiyang amin.
0: Mm-hmm.
3: Dahil yung kanilang, biologically, ang kanilang prefrontal cortex, no matter 15, basta teenager ka, hindi pa yan fully developed. Kaya may mga kabataan tayo, teenagers tayo, na padalas-dalas ang mag-desisyon. Di ba? May mga nabubuntis agad, merong yeah. mga nagsastop mag-aral. Kasi hindi pa nila, yung brain nila, hindi pa kayang
0: i-absorb lahat. Oo.
3: Ano ba yung consequence?
0: Ano yung consequence ng action?
3: Kaya tiyang ami, meron tayong MTRCV, meron tayong parental guidance, di ba?
0: Yes,
3: kasi ang lahat ng actions ng mga bata ay dapat ang accountable ay parents po talaga. Ayan.
0: So, kaya kadalasan, nakarinig ako ng isang interview ng parang school director. Tinatanong niya yung bata kung saan niya natutunan yung salita. Kasi parang may sinabi doon sa kaklase. So tinanong, saan mo ba natutunan? Ang sagot, naririnig ko po kay mama at kay papa tuwing nag-aaway sila. So yung mga maliliit na bagay na gano'n, na akala natin ay okay lang na naririnig ng bata, definitely, coach, na-absorb. So what more kung yung environment ay very toxic? So may mahalaga din yung role na yon, di ba? Yung environment na hindi masyadong nakakakita ang bata ng pag-aaway ng magulang. Again, babalik lahat dun eh.
3: Mm-hmm. Dahil very popular yung social learning theory ni Albert Bandura sa mga bata. Kapag bata ang pinaka mabilis, kung gusto mong matuto yung bata, ipakita mo, gawin mo, tapos gagayahin niya. Yun po talaga yung nasa learning theory ng mga bata, na kapag narinig nila, hindi naman nila iniisip kung tama yan o mali, kung mabuti o masama. Gagawin po nila, gagayahin po nila. Diba? Kaya ayun, meron tayong ang laki, ang bigat nung responsibility at accountability ng mga parents. And I hope, Chang Ami, through this program, ma-realize natin na yung behavior ng mga bata is not a character flaw. It's not hindi.
0: Oh, kasi minsan maririnig mo pa, kanino mo nakuha yan? Bakit ganyan ka mag-ugali? Ba't ka ganyan magpalasagot? Parang gusto mo sabihin dun sa nanay, tignan niyo po yung sarili niyo sa salamin. Di pa parang kayo po yun? Totoo, di ba?
3: Yes. Sino pa ba yung kasama nila na
0: sasabihin mo dun sa bata, bakit ka pala mura? Bakit ka pala salita ng ganyan? Eh, kanino ba naririnig? At inaakalang normal yun. So, yun yung masakit na katotohanan, ha? Na hindi po lahat ng magulang ay kayang tanggapin yun.
3: Yes po. At kapag tinanong natin siya, kapag ganun yung pagtanong natin, siyang ami, yung bakit? Kanino mo natutunan yan? Bakit? They don't feel safe, siyang ami, yung mga bata. Halimbawa, tinanong natin sila, bakit ka nagdadabog? Yun na pala yung sign na nabubuli siya, tapos konti na lang maggagawa na siya ng violent action. At yung hindi natin, yung kailangan din natin pag-usapan dito, na hindi lang dun sa preventive side, no? Pinag-usapan natin yung responsibility ng mga parents is also dun sa ano ba yung signs, early signs na yung bata ay victim of bullying and he is about to get revenge and resort to violent action.
0: Yes.
3: So, bago yung violent action, Chang Ami, maraming mga signs.
0: Yes, at magandang isa-isahin natin yan ngayong hapon na ito. Sige, go ahead, Coach Rainier. Ano ba yung mga signs na dapat tignan ng mga magulang at i-observe sa kanilang mga anak?
3: Sudden behavior changes. Yung both extremes, hindi mo depende dun sa personality ng bata. Kapag sobrang tahimik niya, isolated siya, ayaw niyang lumabas, makipaglaro, hindi na siya pumapasok. Or, labas siya ng labas, agitated siya, ayaw niya sa bahay, tapos gusto niya sa mga kaibigan niya, and then sumasagot siya sa magulang, or lagi siyang galit. Yung extreme, Chang Ami. So, hindi mo alam kung ano yun, kung tahimik ba siya, or aggressive ba siya. Malalaman lang natin yung behavior change, mga magulang, mga kapamilya, kung physically and emotionally present po tayo sa mga bata. Kasi, Chang Ami, hindi mo makikita yung change kung hindi mo nasusubaybayan yung bata.
0: At yun yung isang katotohanan din na masakit tanggapin kasi lahat tayo ay working parents, di ba? So talagang intentional yung sinasabi mo nga i-observe sila, kakamustahin, tatanungin, di ba? Bibigyang pahalaga yung kanilang nararamdaman. Ito'y isang aspeto lamang or isang environment lang which is yung tahanan. Hindi ba, Coach? Wala pa tayo dyan doon sa aspetong sa digital world na kailangan din ay nakikita, nararamdaman ng magulang kung ano yung mga signs or symptoms na medyo nag-iiba na yung kanilang anak. So magbe-break lang tayo, Coach Rainer, at sa ating pagbabalik yun ang pag-uusapan natin. Ang digital world ng mga bata na hindi kasama ang magulang. Yan po ang pag-uusapan natin dito po sa ating Anong Feels Mo. Sa ako to, si Chang Amy. Oras po natin 3:39 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umakyat po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
6: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
8: Sa tindig.
9: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
8: Ibang klase tumitig.
10: Alias pretty boy.
11: Agad narito ko. Diligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
12: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
13: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
8: Yan ang tunay na astig.
14: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahaga puto to.
8: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
15: Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
15: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
15: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
17: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
18: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
0: Si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kahit anong ngayong hapon, dito po sa Ako To, si Chang Ami, pinag-uusapan natin sa anong feels mo. Ito nga pong nakakalungkot na mga sunod-sunod na pangyayari po ng school violence. At kasama po natin via Zoom ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Grospe. Coach, kanina napag-usapan natin yung tahanan, yung mga naririnig ng bata, nakikitang pag-aaway, yung physical violence and verbal violence, iba na rin ang mga digital violence ngayon. Hindi lang napapanood sa mga series, sa mga games din.
3: Yes, hindi lang napapanood, nagiging part sila nung digital violence. Kasi na yun, diba? Na-experience nila digitally.
0: Baka hindi ho alam ng ibang mga nakikinig at nanonood sa atin ng mga magulang or mga lolo't lola, tito, tita. May mga games na rin po ngayon na parang nagpapanggap sila. Diba, Coach? Na sila yon. Na noona nga, ako talaga sabi ko, ano yan, parang nagnanakaw kayo ng kotse. Diba? May mga ganyan. Naakala mo, kotse-kotsehan lang sa unang tingin, pero may ginagawa palang ganon. Siyempre, ang bata, again, iba-iba ang pagproseso sa utak, pagtanggap, at pag ano yan, kumbaga pag-apply sa buhay.
3: Ang mga digital games at mga pinapanood natin at mga pinapapanood natin sa mga bata, no, ay inspired sa real life, and makikita ng mga bata na nakakakita noon at naglalaro mismo noon ay nakikita nila yung sarili nila as that character. So, pwedeng yung digital world at yung physical world nila ay pwedeng magkaroon ng confusion kasi kadalasan hindi naman alam, wala naman siyang kakayahang ang disiplina ng isip niya na ay game lang to. Ay ano lang to. So naisip niya na this is real. Ginagawa ko siya, nilalaro ko siya. And naapektuhan ako emotionally. Sumasaya ako, 'di ba? Yung mga games, they're made to parang ma-experience mo yung totoong pakiramdam, yung fear, yung excitement, yung galit, 'di ba? Yung real emotions din, kaya it will those emotions in the games will parang encourage you to have your character, no, to do something. And that is what mirrors your physical world as bata. Kapag may naramdaman kang ganito, na-experience mo yung sa game, tapos na-experience mo siya in real life, ano ngayon yung options mo? Wala na naman sa game yung ang option mo ay kapag ninakawan ka ng, kunyari sa game, dun sa example mo, tsangami, kung ninakawan ka ng kotse dun sa game ay pwede ka bang magpa-counseling? Pwede mo bang sabihin yung sa nanay? Wala namang option na ganun, di ba? Ano yung option na available dun sa game? Baka yun din yung mga option na maging available sa bata in real life.
0: At ang sinasabi nga natin dito ay hindi nga lahat ng bata ay kayang i-absorb in such a way na ito ay game lang. At kapag hindi nga alam ng magulang din kung ano yung game na nilalaro, hindi rin ito maipapaliwanag ng tama sa bata.
3: Yes. maswerte ako tsang amin that nung bata ako, alam mo yun, nag-video games din naman ako. Alam, oo, kung alam mo yung...
0: Ako inaabutan ko naman yung Pac-Man.
3: Counter-Strike.
0: Hindi, nung araw nga, sabi ko, natutulog na ako, may naririnig pa ako mga binabaril na zombies. Ano ba yan?
3: Diba? Oh, diba? Ganun talaga. Tapos games yan, syempre entertainment. Ganun, no? Maswerte lang tayo, maswerte lang ako na meron ako mga magulang na sinabihan ako na, ano, na, oh, ano naman yung nilalaro mo na yan? Ang daming mga dugo, ang daming mga patayan. Mm-hmm. Sa, game lang yan, ha? Yan, masama yan, huwag mong gagawin yan. May mga paalala na ganun na kahit simpleng linya lang na gano'n, siyang Ami, is mararamdaman ng bata, ay, nasusupervise ako. Ay, may concern sa akin yung nanay ko. They will be annoyed, siyang Ami, pero kapag sinabihan sila na gano'n, tatatak yun sa isip nila. At kapag nandun sila sa situation na yun, halimbawa ako, baka marinig ko yung nanay ko na sinabihan ako, huwag mong gagawin yan kasi masama yan. Yun yung importansya po ng parental guidance.
0: Yes. Again, no? Sa mga nakikinig sa atin at nanonood, wala po tayong sinisisi. Ang sinasabi natin ay tayo, bilang mga magulang, lawakan natin yung ating isipan na merong mga possibilities na ito yung mga pwede nilang gawin. Hindi rin natin sinasabi na ang mga bata ay hindi nakakapag-isip. Sila po'y nakakapag-isip. Lalo na yung mga digital, ano, yung mga Gen Alpha, yung mga millennials, mas alam po nila yung digital world kesa sa atin. Kaya ang sinasabi ho namin dito ni Coach, ini-explain natin na dapat mas alam din natin or inaalam din natin. Diba? Kasi importante yes. Yun.
3: Mm. Yes, Chang Ami, hindi natin sinisisi yung mga parents.
0: Hindi rin natin sinisisi ang games. Sinasabi lang natin na merong maaring mga ibang nagawa tayo noon na maaring ito ang epekto at maaring may mga nagawa tayong dapat natin ibahin ng konti para maging iba din ang epekto. Tama?
3: And to add on that, Chang Ami, is I hope that this episode is more than blaming, maging siyang empowerment
0: yes.
3: episode na ma-realize po ninyo mga kapamilya kung gaano kalaki yung kapangyarihan ninyo to influence your kids. Mm-hmm. Ganun po siya kalaki.
0: Yes.
3: So may power po kayo. No?
0: Kasi at the end of the day, ang formation ng lahat ng ito ay nangyayari sa bahay, hindi ba? Sa bahay, kung saan kasama natin din ang mga bata. And again, ako'y dumaan din sa pagkabata, Coach. Mm-hmm. Alam mo yan at alam ko. Iba tayo sa bahay at iba rin tayo pag nasa school. Mm-hmm. Kaya, diba? Kaya alam din natin ngayon na ngayon ay tayo'y magulang na, ay, gawain din ko yan nung bata ako eh, mm-hmm. diba? So magandang nakikita rin natin yung aspeto na yon na, oh, nung bata rin ako, nasubukan ko din yung ganyan, paano ko ba hinandel? Diba?
3: Mm-hmm. Yes, at ano ba yung hindi available sa akin noon? Ano ba yung available sa akin ngayon? At meron tayong third, parang pangatlong world siyang amin na iba yung bata sa bahay, iba yung bata sa school, iba din siya sa digital world.
0: Oo. Kaya magugulat din kayo na, ay, anak ko ba yun? Bakit parang iba siya? Iba siya doon. Very aggressive, very angry, di ba? Kaya minsan, kapag ka naglalaro yung mga anak natin, chine-check din natin. Yun din ang role natin. Kaya mahirap po talagang maging magulang ngayon. Di ba, Coach?
3: Sobrang hirap. Tapos yung pag-check mo pa, Chang Ami, ay hindi dapat maging confrontational.
0: Yes.
3: Dapat ay magsimula dun sa tone na curious ka. No? Curious ka bakit ayaw na niya mag-aral. Curious ka bakit lagi siyang galit. Na gusto mo lang siyang maintindihan. No? And it takes like everyday check-in, Chang Ami. Kung you are a busy parent, you are trying your best to provide the basic needs at bigyan sila ng magandang buhay, isa kang huwarang magulang, di ba? Pero kahit gano'ng kakabisi, Chang Ami, huwag nating idahilan yung work natin dun sa pagkawala ng daily check-in. Oh. Ilang minutes lang yun? 5 minutes? 10 minutes? At kinumusta mo nga lang eh, di ba?
0: Oh, malaking ano 'yon, malaking bagay for them. Napakahalaga. Kaya rin alam mo, nagpapasalamat ako nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na openly ito'y napag-uusapan, hindi para magsisihan but to open our minds and our hearts na meron pang chance, hindi ba? Na 'wag tayong mapunta doon sa ending na ayaw natin pare-pareho. Kasi nga ako naniniwala ako talaga doon sa cause and effect, hindi ba? At kung ano 'yung tinanim, 'di ba? May kasabihan ganon, coach.
3: Aha.
0: Uh-huh. 'Di ba? May kasabihan. Kung anong tinanim, maaring iba ang bunga. Kung ano 'yung tinanim, kaya dapat talaga bibigyan
3: mixed natin. Breed pala.
0: Mixed breed pala. Naku, ayaw natin ng ganon. So, 'yung mga sinasabi natin na mga bagay na ganyan ay ito'y mga maaring maliliit na mga tips or payo or symptoms na nakikita po ninyo sa inyong mga anak na pwede po ninyong obserbahan. Tama, coach?
3: Aha. Hindi kailangan maging psychologist, psychiatrist at life coach ng mga magulang para malaman ito. No? Kailangan lang na emotionally present po yung mga magulang po natin para makita natin yung mga maliliit na signs na to, yung simpleng pagkumusta, yun yung mga wag natin kakalimutan. At kapag kinamusta natin sila, ay makinig tayo at maging fully present tayo. And merong ano ngayon, bagong recommendation na gadget-free conversation. Yan.
0: Yung halaga yan.
3: Pag kinumusta mo siya, make sure na kayo pareho ay hindi kayo nakatutok sa cellphone habang nag-uusap kayo.
0: Yeah, mahalaga gadget yun. Free. Gadget free. At yun ay kailangan pinapractice kung hindi man kaya ng araw-araw, Coach Rainer. Diba? Sana araw-araw, pero talagang minsan hindi mo maiiwasan, diba? May sasagot mo yung trabaho or ganito. Pero sana kung kumakain, talagang iwasan natin na walang gadget, diba? Or kahit TV na nakabukas kapag tayo ay kumakain. Kasi doon pa rin talaga babalik eh. Maaring simple lang siya, pero malaking bagay at malaki ang naitutulong nito.
3: Yung focus at yung mararamdaman ng bata na nakikinig ka talaga, and the best time to talk to them is after school or before going to bed. Kasi doon sa buong araw, maraming pwedeng nangyari sa kanya. No? At pwede tayong magtanong ng mga open questions na anong nangyari sa kumusta ka, anong nangyari sa school, or may gusto ka bang ikwento na exciting sa school, at pwede mo ring ikwento na may nangyari bang interesting sa school ngayon.
0: So may mga bagay pa ba na dapat gawin ang magulang at yung mga mahal nating mga teachers din sa paaralan para maiwasan yung ganitong klaseng karahasan at mapanatili yung peace and order sa kanilang mga estudyante at sa eskwelahan?
3: Sa part po ng magulang, continuous check-in and parental guidance, yung pag-input ng moral values ay nagsisimula sa mga magulang, no? At sa mga teachers naman, most of the day kayo po yung nakaka-observe dun sa mga bata, at alam ko yung mga teachers maraming trabaho, no? Pero kapag once na may mga na-observe, kailangan po nating i-document, i-note at i-report. So and at the end of the day, ang pinaka-effective is parent and school team up, teamwork ng parents at ng school, na 'di ba? Hindi lang si teacher kasi tsaka kami ay kapag may na-observe siya sa bata, mag-home visit yan eh. O kaya papatawag yung magulang, sasabihin, kumusta po siya sa bahay? Pwede din na si magulang ay pumunta sa school at tanungin yung teacher, kumusta po yung anak ko dito sa school?
0: Yeah. May tanong. Ay, sige, go ahead, coach.
3: Sige.
0: May tanong dito. Merong isang nagsasabi na paano daw kapag ka binlock ka ng anak mo? O, totoo, nangyayari yan. Binlock ka ng anak mo or ng apo mo or ng pamangkin mo at hindi mo sila ma-check.
3: Bago po tayo i-block ng mga anak natin, ay una naramdaman nila na hindi sila safe, na nasusupervise sila. Yun po yung dahilan nun. So kapag binlock ka, wala po tayong magagawa kung hindi i-earn po ulit yung trust ng anak natin. I-earn natin siya ulit. Kasi meron ta, hindi tayo nakapag-provide ng safe space. Baka kasi may pinost lang siya, tapos pinagalitan mo na siya or ginudge mo na siya, di ba? Pwede po kasi tayong mag-inquire sa mga anak natin nang hindi nila na nararamdaman na ini-investigate sila. May mga techniques tayo dyan at the best po talaga is bata pa lang or even na ngayon ay maging friends tayo sa kanila. Yun yung parang technique na makipaglaro tayo, maging friends tayo. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga magkaibigan, di ba? Sino yung crush mo? Sino yung gusto mo? Mga ganun, di ba?
0: Yung makaramdam sila na safe space ang bahay, ang pakikipag-usap ko kay mama at kay papa, kay tito, tita, lolo't lola, hindi ako ginajudge, hindi ako nakakaramdam ng verbal abuse or verbal violence, hindi ba? Hindi naman natin sabihin na parang magiging lalamya-lamyana. Kasi iba, yun ang kinakatwiran, coach.
3: The authority is still up with the parents, but para makuha mo yung cooperation ng bata, kailangan mo ma-earn yung trust niya. Yung authority na sa'yo. Minsan may mga tao na, ay, may mga bata, ay, sa iba-iba yung effect ng authority eh. Minsan kapag strict ka, susunod sila. Pero mas gusto natin kasi sumunod yung mga bata dahil they agree with you, they respect you, they don't fear you.
0: They respect you and they don't fear you. Meron ding takot ng konti pero may kasamang respeto at pagmamahal. Kasi nararamdaman din ng mata yun eh. Kapag ka nirirespeto rin naman ako ng magulang ko in return. Yeah. Diba? Sabi ko nga sa'yo, yung simpleng pagkatok lang sa kwarto at hindi ka dire-diretso, malaking bagay yun sa kanila pala, coach. Kasi ako nasanay nung araw, dire-diretso lang. Tapos papasok ako, higa ako, kakamustahin ko sila. Ngayon sinabihan ako, mama, I think dapat you should learn how to knock also. Kasi ako rin naman, ayoko nang dire-diretso sila sa kwarto ko. O, dun ko naunawaan na, okay. So, kung gusto kong nirirespeto ako na hindi basta-basta papasok sa kwarto ko, ako din, ipapractice ko yun. Nakakatok muna ako bago ako papasok sa kwarto nila. Hindi ako magdadialogue na, ako, ang may-ari ng bahay na to, may karapatan akong pumasok sa kahit na kaninong kwarto.
3: Yun.
0: Yan ang mga panirang linya, di ba, coach?
3: Yun yung hindi mararamdaman ng anak na safe space. Kaya nga nakakapag-suggest yung anak na ma, kumatok ka muna dahil they already feel respected and safe kasi hindi nila nararamdaman na minsan kaya sasagot ng yung magulang na ganun ay dahil natamaan yung ego na aba ano ko to, bakit ako tinuturuan, parang wala pong ganun. Equal po tayo pero yung authority sa inyo pa rin pero yung respect mutual.
0: Yun ay mahalaga, no, na napunto natin ang ilan mga bagay na yan. At ito pong ating kwentuhan na ito ay patuloy lamang po na magiging bukas ang ating himpilan at ang ating programa para sabay-sabay ho tayong natututo mula po sa isang life coach, sa psychologist, sa psychiatrist na nakakasama natin dito sa programa. And for today nga, nakasama natin si Coach Rainier Grospen ng Limitless Life Coaching. Maraming salamat, Coach. At dun sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba?
3: I-follow lamang ako sa mga social media platforms at hanapin ang @LifeCoachRainier at pag-usapan po natin dun ang mga topics about mental and social health. Thank you po.
0: Maraming salamat sa oras at sa impormasyon.

0: anong take mo tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo?
1: Dito lamang sa solid na
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Hi! I'm back.
3: Magandang hapon po, ako po si Zandro Ochona.
4: Ay, magandang hapon ka, Ate, kasi ang taas ng energy mo, partner. Kailangan kong pantayan. Good afternoon, Maan Makapagal. Ano nangyari sa'yo,
3: partner? Nakapagpahinga
4: tayo. Ayun, kaya pala ang taas ng energy.
3: Alam nyo, kasalanan nyo ng mga would you respect boys eh.
4: Kasi, ay.
3: Alam mo yan, ito yung lalabas ko yung hinanakit ko. Nagsumbong.
4: Oo, bakit? Pinagod ka ba nila?
3: Last week, manonood kami ng Home Along the Riles na block screening PCMC
4: yes.
3: At ng PRTV.
4: Oo.
3: Aba.
4: Ano nangyari?
3: Tumawa. Masakit itong gumaganon.
4: Bawat isa sa kanila.
3: Boys, yung mga boys, yung mga girls kasama ko, si Ina Gakad, tsaka si Cheska. Si Cheska, aba, yung mga boys, gising daw sila, masama yung pakiramdam. Sabi ko, hindi, minung kayo nagamot, lagnat, laki lang.
4: Correct. Oo. So, ano yun? Tinamaan ng katam.
3: Oo, so akala ko ganun. Di kita kami Sunday, saya-saya namin, programa sa kami. Pag-uwi ko. Ako naman, sabi ko, ay, naku, napagod yata ako today.
4: Hindi yun, kasi nanood ka parang kasi. Nakuha mo yun sa mall. Oo, kung ano mang virus.
3: Ay, alam mo yun nga lang pala yung pagkakataon na nakapag-mall ako ulit.
4: Ah, talaga?
3: Feeling ko, baka nga doon ko nakuha.
4: Ayun lang. Ang tawag doon ay parang, ano yun, nanibago? Huh? Kasi, tagal mong hindi nag-mall. Ayan,
3: nakapag-mall. Ito pa, akala ko, joke-joke lang nga yung mataas yung lagnat. Tapos walang ubo sipon. Hala, ganun na ganun yung naramdaman
4: mo. Hindi, tsaka uso ba ngayon? Si Maring Nina Corpus, di ba 1 week din lang siyang wala? Kasi nga talagang dinali din ng sore throat
3: naman.
4: Na kinailangan niya mag-antibiotic.
3: Oh no. Ako naman,
4: so
3: binabantayan.
4: So parang may bacterial infection ba yun?
3: Ako naman, parang feeling ko viral infection lang. Talagang yung typical na trangkaso. Kasi masakit lang talaga yung likod ko. Tapos,
4: ba't kasukasumuan ganyan?
3: Hindi naman, kasi baka iba yan.
4: Alam na.
3: Pag medyo unders na.
4: Pero sabi nga, pahinga lang daw talaga yan.
3: Oo, tsaka maraming tubig, tsaka vitamins.
4: Tsaka di ba minsan yung meron kang gising talaga na parang ang bigat ng katawan. Tapos pag ipinahinga mo lang, okay na.
3: Oo, diba? Nakakatawa. Yun kasi lang. Pag, ano pa ako, nagkatrabaho pa ako.
4: Hindi ganun talaga.
3: Nag-message ako, hindi ko na po talaga kaya.
4: Pero iba pa rin yan, no? Yung tipong kahit may sakit kasi sa trabaho, talagang ang bigat din. Sabihin, kaya mo naman yan.
3: Actually,
4: diba?
3: Hindi.
4: Depende. Depende, di ba?
3: Tsaka may mga tinulugan ng trabaho. Sabi ko, mamaya na kayo. Balikan ko kayo later, ha?
4: Grabe. Pero yun nga, nung panahon wala ka, ang dami rin nangyari, ha?
3: Nanonood.
4: Oo. Tulad yung sa Tacloban, yung campus shooting.
3: Actually, dun tayo nagising.
4: Mm-mm.
3: Para siyang nung lindol, ano? Ito naman, shooting incident ang gumising sa atin.
4: Dala alas 9 ng umaga yun. Yun talaga yung bumulaga sa buong bansa nung araw na yun.
3: Mm-hmm.
4: Yung campus shooting. Kasi parang, hindi naman sinasabing first time, no? Pero in recent memory, parang ito talaga yung parang yun nga trahedya sa loob ng campus.
3: Saka maraming mga dalubhasa yung nagsasabi na hindi sa atin uso yung mga ganitong shooting incident kapareho sa Amerika.
4: Yes.
3: Dahil nga unang-una, restricted yung mga baril natin.
4: Mm-mm.
3: Although, may mga tinatawag na unregistered loose firearms. Ito'y hindi siya accessible sa mga bata.
4: Correct. Oo. Saka sa psikolohiya ng Pinoy, di ba? Kung may problema ka man, di ba tayo'y pala kaibigan tayo?
3: Uh-oh.
4: Lahat sinasabi natin sa kaibigan, mabarkada tayo. Di ba?
3: Nomo-nomo pa.
4: Yes. Oo. Tapos, close-knit din yung family natin na parang, di ba, nasasabi natin yung problema natin sa nanay, tatay, kapatid. Hindi tayo yung basta nagsasarili lang.
3: Oo, at diba? Mabagal yung internet natin. Para ka makapag-video games ng violent.
4: Pero, ito nga lumalabas, partner, di ba? Base dun sa social media records nitong

0: dalawa ay mukhang aktibo.
1: Pero confirmed na ba na sila talaga daw ba yun?
0: Yung
1: mga lumabas online?
0: Oo. Ay, pero ang sinasabi kasi yung isa daw ay active doon sa Gorebox. Isang online game na sabi eh violente daw, marahas. And napag-alaman ng CICC.
1: Kaya siya binan.
0: Na talagang active doon yung isa doon.
1: Kaya
0: binan din yung Gorebox ng CICC.
1: Oo,
0: di ba may Roblox din. Yun.
1: And then tsaka mismo yung mga gaming consoles, tignan nyo mayroon doon nakalagay na edad. Merong 16 doon, kailangan 16 years old ka pataas bago ka makapaglaro.
0: Actually, it's not the game naman yung delikado. Ang problema kasi, yung mga chat room, yung mga, hindi ko alam kung paano sila nakapagsingit. Kumbaga, nakakausap nila yung mga players, no? Via mga messaging doon, 'di ba? So doon na hikaya, doon na hikaya. At 'di ba lumabas na rin sa mga sa ano ngayon, sa social media ngayon yung sabing parang kinaanibang grupo na hindi pa naman
1: kumpirmado
0: ng pulis. Pero yung mga netizen nag-iimbestiga. Eh, syempre magagaling din sa computer yung ilan dyan.
1: Pero yun nga, alam mo, ang sa dinami-dami ng mga detalyeng nalalaman na natin ngayon, whether true or not, kahit na may semblance lang na posibleng posibleng naging dahilan, ang unang-unang dapat nating tanungin, paano sila nagkaroon ng access sa mga
0: sa barrel? Isa pa yun.
1: Kasi kung nandyan lahat ng factor, sabihin na natin, talagang nandyan na lahat ng pagkakataon para gawin nila ito, kung wala silang access sa mga baril, yung mga baril na dinala nila, dahil yung mga baril na dinala nila, hindi pa nga ako nakakahawak nun.
0: Oo, tsaka, diba? Hindi, ako naman, feeling ko, mas nauna yung impluensya. No? Kasi, kumbaga, yung paghahanap mo ng armas, pangalawa na yan eh. Eh, nagkataong accessible, dyan lang pala tinago nilagay. Ayun. Kasi pwede naman kutsilyo.
1: Oo, diba?
0: Sorry. For the ano. Pero, diba, ang sa akin, yung mas nakakatakot, yung mas naunang impluensya. Kaya nila nagawa yun.
1: At ito diba? Pang tanong. Asan yung mga magulang nila na dapat gumagabay?
0: Isa pa yun.
1: Diba?
0: Tsaka, hindi ko, awan lang ha, base lang to sa mga nakikita sa social media na mga post, no? Parang, nagpa-firing tong isa. Parang
1: at
0: ganun.
1: At pwede ba yung ganun?
0: Na ganun ka bata?
1: 15?
0: Oo.
1: Actually, medyo...
0: 14 and 15.
1: Nagulat nga ako kasi, yung mga netizens, mga tataba utak eh. Akala doon, ha? Di ba 20? Akala doon nila 20 na yung isa.
0: Eh kasi
1: nga mature tignan.
0: Malaking bulas.
1: Oo.
0: Eh tanong nga nung anak ko, mami, syempre, inusenita, repeater ba siya? Kasi akala, matanda na rin. Pero malaking bulas. Kumbaga, malaki talagang, kala mo, mama na siya. Diba? Pero bata rin lang pala. No? 14 and 15. At yung pinakabata pa, as per police, ang mas may pinakamaraming naiputok. No? 33. No? Ang na-discovery nga naiputok mula doon sa baril na hawak niya. At sabi nga ni Anti-Cybercrime Director Police Major General Wilson Asueta, kahit sila ay napag-alaman na nila yung mga grupong minsan ay actually iniimbestigahan na nila. Meron nga silang nasawata or nailigtas na minors, no, sa Calabar Zone na nakaanib dun sa grupong yon na naghahasik ng neo-Nazism, may mga radicalism, extremism, ganun. At FBI, ang nakipag-coordinate pa sa kanila. Kasi di ba minsan sa US pa yan natitrace eh. Di ba minsan nga yung prostitution, yung mga online, minsan sila pa ang nagsasabi sa Pilipinas. No, yun din, FBI pa yun nagsabi.
1: Yun nga, pero sa dinami-dami nga nito, yun nga ang tanong pa rin, asa na mga magulang nito at bakit sila nagkaroon ng access sa
0: kanya? Pero iba rin kasi ngayon, di ba? Minsan, alam mo na yan, ako, may anak ako. Minsan talagang gusto nila mapag-isa. Di ba? Yung tipong may sariling mundo din. Minsan, pag pinagalitan mo, di ba? Nagagalit din. Yung parang hindi ka basta-basta papagalitan mo yung anak. Meron kang isinasaalang-alang. Di ba sabi nga nila, iba yung generation ngayon. Kaya nga ang sabi, yung mga magulang, extra bantay. Lalo sa social media, ang hirap kaya nun. Di ba? Isawin yung password ba? Sasabihin sa'yo?
1: Hindi, ang gagawin mo.
0: Ihingin mo ba?
1: Meron kang meron yun parang parental access doon sa wifi.

0: para una-una, nakokontrol mo yung watch time nila, kung gaano sila katagal na nakakapag-internet,
1: yes.
0: At pangalawa, kung ano yung mga sites na napupuntahan nila.
1: Eh pero, di ba, minsan parang privacy ko na to. Di ba, sabihin ng mga bata. Di ba? Para bigyan nyo kami ng kalayaan.
0: At hep, meron pa pala tayong nakakalimutan. Sino ba ang tila nag-normalize ng karahasan? Diba?
1: Mm.
0: Saan ba nagsimula itong pag-adika?
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo, tama.
0: So, diba? So, na-normalize nyo eh. So, kapag feeling nila, api sila, gagawa siya ng kabulastugan.
1: Correct.
0: At itong kabulastugan na pwede nilang gawin, pwedeng deadly.
1: Mm-mm. Eh, yun nga. Eh, ang sabi, hindi lang dapat matapos sa bullying. Kasi, di ba? Totoo naman yun. Fact yun. Pero, yun nga, baka mas may factor pa na talagang nagbo-boost pa sa galit. Mm-hmm. Alam mo yun? Na nagpapatindi. Nung kanilang nararamdaman, nung galit, imbis kasi na, di ba, sabihin nila sa guidance counselor yon, di ba? Pwede naman isumbong ang bullying sa school.
0: So, ibig sabihin, ito'y layers upon layers ng pagkukulang ng magulang, ng sistema, ng paaralan, ng lipunan, at ito'y sakit ng lipunan na dapat nating gawa ng paraan para hindi na maulit dahil, what if yung tatlo, yung isa doon sa tatlong namatay, yun yung susunod na maging pangulo ng Pilipinas? Nang susolusyon sana sa mga problemang ginagawa na kinakaharap natin ngayon, di ba?
1: At ang importante ay yung imbestigasyon ng kinaukulan. Kasi kung totoo, no, ang mga balita ng mga extremist groups na tinatarget ang mga kabataan, di ba? Eh, delikado yun. Hindi nga lang sa atin eh. Siyempre, mas nauna pa yan sa US, sa ibang bansa. Parang, kumbaga, at least huling na nga tayo eh, di ba? Pero gaano na kalalim yan? Ilan na yung nare-recruit nila? Di ba? O ilang kabataan na yan?
0: At kailangan may dapat managot. Dapat may managot. At speaking of... Teka lang, partner. Pasok na kaya muna natin to. Ano oras na ba, Miss Beautiful? Na-miss ko to.
1: Ang oras, 4:04 na minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon.
0: At speaking of pananagutan, eto.
1: Ito ba yung
0: nagot? ay parang hindi.
1: Ah.
0: Tsaka napakagaling nito.
1: Ay.
0: Naka-v-neck dun sa kanyang ipinopost sa social media na nagle-lecture ng debate-debate. Makakasama po natin via Zoom pa nito. Via Zoom, ang public interest lawyer at director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
2: Magandang hapon, Sandro, Maan, sa lahat ating mga nakikinig. At sana naman wag binubulgar yung aking B-Mac 15 years ago.
0: Pero ay, alam mo, Attorney Dino, nung tayo'y high school, wala namang ganyang insidente, no?
2: Well, wala naman. Buti naman.
0: No, may bullying. Tindi na may bullying din, Attorney Dino, di ba?
2: Well, yun nga, sa akin kasi yung bullying na insidente na yan, di ba, talaga namang no-no yan. No? Pero tandaan natin na every time na may nambubuli, every time na may binubuli, every time na may krimeng ginagawa yung mga minor de edad, hindi lang kasalanan ng minor de edad yan, ha? Kasalanan natin yan collectively as society. We are failing our children. The mere fact na mga bata yung mga gumawa nito, it is a collective fault dating lahat. Nanonormalize yung violence, sabi mo nga kanina. Yung influences ba na meron sila? Bakit ba ganoon yung naging desisyon? No? And hindi pwedeng sabihin na parusahan dapat yan, na ano, dapat parusahan. Di ba? Kasi lalo na kung meron silang discernment at accommodated dyan sa current law. Pero kailangan natin magnilay-nilay, are we failing our children and why is it that this is happening?
0: Puntahan natin yung talagang topic na pag-uusapan natin ngayong hapon. Dahil nga, speaking of pananagutan, syempre umaandar na, no? Umaandar na itong pre-trial ni VP Sara Duterte.
1: Fourth day
0: ng marking ng mga ebidensya.
1: Yes.
0: Kamusta po? Ano pong assessment niyo so far?

0: Attorney Dino.
1: Hindi tsaka Attorney Dino, no? Itong fourth day, naghain sila ng manifestation.
0: Apat yun.
1: Una, ito Attorney Dino, nais ng House Prosecution na gawing, kumaga ay gamitin na ang lingwaheng Filipino sa impeachment trial. Uubra ba to, Attorney Dino? Kasi di ba may mga termino eh. Mga legal terms, parang ang hirap niyan kapag wikang Filipino ang ginamit, Attorney.
2: Well, yung Filipino naman, di ba, ang kagaibahan niya sa Tagalog, yung Filipino is na-accommodate niya naman yung English na term. Hindi naman kailangan niya directly yung Tagalogin. No? So, kaya siya Filipino eh. No? Yung Filipino, minsan, kahit na yung term na Bisaya, ng mga Bisaya, term na mga Ilocano, nasasama yan sa lingwaheng Filipino. Mm-hmm. And meron din tayong tinatawag na Filipino, yung mga na-arrogate na sa ating lingwahe ng mga salitang Ingles. Filipino na rin ang tawag dyan. No? Parte yan ng lingwahe, ng wikang Filipino. Pero definitely, ang intention is to make everything more accessible to everyone. No? Official na lingwahe naman ng Pilipinas yung Filipino. Yung kahit naman sa mga court records, hindi rin naman pinapabawal ang Filipino. Although, usually English yung ginagamit namin. Pero sa aking palagay, no, dahil sa hindi naman ito extremely legal lang, maan, di ba? Ang impeachment process ay constitutional, political, and legal. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, malinaw na kahit na ordinaryong tao, dapat naiintindihan dahil sangayon yun sa legal batas. Hindi dapat yan very technical. Kaya sa akin palagay, kahit na hindi abogado, pwedeng maging presiding officer ng impeachment trial. So yun lang yun. Dapat lang na maging mas accessible sa publiko itong mga bagay, mga submission ng kahit na sino pang partido dito sa
1: impeachment. Okay. Pangalawang manifestation yata nila ay yung payagan, yung private lawyers ng House Prosecution Panel na makapagtanong sa testigo. Attorney Dino, so pwede ba yon? Kasi di ba ang sinasabi, mga private lawyers, ay sa likod lang kami, taga-advise lang kami kung ano mang mga legal strategy. Pero yung magtanong mismo sa testigo, pwede ba yon, Attorney Dino?
2: Kung maaalala mo noon, di ba, yung mga private lawyers naman ay pinayagan, no? Andyan sila, sila Ayo Bautista, if you would recall, doon sa impeachment ni Renato Corona. Halos siya yung nag-take over after kasi mas magaling siyang litigator, di ba? Siyempre yung mga congressman ng panahon na yan, hindi naman sila masyado nakapag-litigate. So si Ayo Bautista mismo at siya mismo yung nagtatanong. No? So wala akong nakikitang balakid kung bakit pagbabawalan yung mga private lawyers na nag-assist kung nag-enter naman sila ng appearance. Mm-hmm. At ang ibig sabihin niyan, under rin naman sila ng disciplinary powers of the Senate as impeachment court and they will be under the control and supervision naman of the public prosecutors. Ginagawa rin naman niya kahit sa ordinaryong korte, ang nagtatanong ay private prosecutors pero under the control and supervision of public prosecutors.
1: Eh, yung pagbubukas, Attorney Dino, nung tax records, di ba?
0: Ito yung BIR box.
1: O, siniselyadong BIR box na hindi nabuksan. I think April yun, di ba? So, ngayon daw ay nais ng House Prosecution Panel na buksan na para mamarkahan na rin as evidence.
0: O hindi ba siya isa lang na yung buong box markahan?
1: Pero kasi gusto nila makita yung laman. Mamaya kasi, may kailangan pa pala tayo.
2: Sa akin palagay, dapat nga nabuksan na yan noon eh. Pero naging maingat lang talaga yung Committee on Justice, di ba? House Committee on Justice. No? Pero dapat lang, buksan na yan kasi naging subject yan ang subpoena powers ng House of Representatives. Tsaka material evidence yan eh. No? And I don't see any reason why yung mga tax declarations ng public officials cannot be accessed, especially doon sa pinakasagradong mekanismo ng pananagutan, ang impeachment. Di ba? Ito, sinumite mo ito eh. Sinumite itong mga bagay na ito eh doon sa government agencies. Tapos ito yung pinaka-importanting mekanismo ng pananagutan sa saligang bata. So I really don't see why hindi dapat buksan itong mga dokumento na isinumite naman mismo nila.
1: Oo. Yung defense panel din, partner, parang hindi, meron silang reserved witness na tinatawag na parang hindi pa nila ni-reveal ngayon sa pre-trial brief.
0: Eh kasi nga ginagayad ah.
1: Oo. So pwede ba yun? Kumbaga ilalabas mo na lang later on habang umuusad yung paglilitis.
0: Yung surprise witness?
1: Oo.
2: Well, ideally, ang purpose ka ng pre-trial is to avoid those things, di ba? Kasi sa pre-trial, dapat malinaw na kung ano yung mga bagay-bagay na ipipresenta, lalo-lalo ng prosecution. Sa depensa naman, pwede naman siguro silang maglagay nga ng rebuttal witness kasi hindi mo pa alam kung ano yung ipipresenta ng mabuti, diba? At malinaw eh. Nakalagay lang doon yung purpose pero hindi mo pa alam kung ano talaga yung mismong testimonya. So usually naman, pinapayagan yan at usual practice naman nagkakaroon ng rebuttal witnesses or reserve witnesses lalo na sa depensa.
1: Mm-hmm. Oh, lalo kung security, kung gumagay yung gagamitin na dahilan, eh yung security, kumbaga ayaw nila ngayon pa lang, malaman na agad.
0: Eh.
1: Pwede yun, Attorney Dino.
2: Well, pwede nga. Pinapayagan yan. Pero kailangan mo kasing i-justify, no? Tsaka anong security? Di ba yung security ang pinag-uusapan? Di dapat maghingi ng security. Di ba? Mag-request ng security sa Senate as an impeachment court or meron naman tayong witness protection program. No? Pero hindi pwede kasi na halos lahat is reserved. Pero kung ilan lang naman yan at may sufficient na justification, pinapayagan rin yan.
0: Pero itong mga bagay po ba na ito, siguro na solusyonan po ba sa tingin niyo, dahil nga pala miyembro kayo ng Bantay Senado, sa tingin niyo po ba kung binuksan lang sa publiko itong pre-trial, sana hindi na kailangan hilingin ng prosecution ito?
2: Well, panawagan nga namin right from the very start, nagtataka ko kung bakit ito una sa lahat hindi lupas sa publiko. Pag may nagpipre-trial nga sa isang korte, na ordinaryong kaso na hindi of public interest, pwede nga tayo pumasok doon at manood ng pre-trial. Kasi the court is a public space. No? The courtroom is public property. And transparency is important in justice. No? Nagtataka talaga ako hanggang ngayon kung anong justification. Bakit hindi ginawang open sa publiko or sa members ng media itong pre-trial? Why is it that they are conducting pre-trial in secret away from the prying eyes of the public? Hindi ba pera natin na pinag-uusapan dyan? Hindi ba proceedings natin yan? Hindi ba sagrado yan according sa Constitution? Kung sagrado yan, bakit tinatago sa publiko yung pre-trial? Hindi ko talaga makita ang justification until at this point in time. Kaya nga tuloy, ang daming mga haka-haka, dahil mga chismis, kinain daw ng buhay yung depensa, kinain daw ng buhay yung prosecution, di ba? Kaya may ganito mga haka-haka at saka propaganda na nagiging successful dahilan sa wala tayong access. So mag-rely na lang tayo sa chismis, mag-rely na lang tayo sa kung ano-ano pa. So malinaw ang panawagan ng Bantay Senado. Right from the very start, every part of the proceedings should be made public at hindi dapat yan tinatago, di ba, sa publiko dahil impeachment natin ito. Sagrado yan. At kung sagrado yan, lalong-lalo na dapat na nakabantay ang publiko in every part of the proceedings.
1: Sa dami ng ebidensya, voluminous. Ilan nga yun? Ilang pahina yun?
0: Parang 4,000.
1: Oo. Tingin nyo, matatapos ng July 6 ba maumpisan?
0: Mm-hmm. Or hanggang this Friday?
1: Baka nga araw hanggang Sabado. Pero yun na nga, kung matatapos nga ng September, itong impeachment trial?
2: Posible, no? Posible pa rin kasi kung hindi lang pa kung hindi lang alam mo 'yun pa habain pa at magkakaroon ng delaying tactics. Posible naman kasi apat lang naman yung yung witnesses. Tapos pwede namang i-adopt yung kanilang judicial affidavit. Pwede rin namang pag magte-testify sila mag-stipulate na kaya nilang i-identify yung mga dokumento na yun. In fact, meron naman ganyang stipulation doon sa pre-trial sa aking rinig. Kasi nga, hindi open. Pero sa aking intindi, meron ng mga certain things na ini-stipulate doon na kayang i-identify naman ng mga witnesses yung mga dokumento doon. No? So makapal yung mga dokumento, naiintindihan naman natin yan, 4,000 plus. Pero sa akin palagay, posible, lalong-lalo na kung continue sa trial.
0: Too late na ba para buksan pa sa publiko yung pre-trial?
2: Hindi. Dapat na buksan na. Sa akin, babang di pa natatapos. Sabi nga nila, di ba, huli man at magaling, huli pa rin, pero at least bukas.
1: Kala ko kung matinik ay malalim.
2: Pero at least bukas, di ba? Kaysa wala, walang-wala. So sa akin, buksan na nila sa lalong madaling panahon. Makinig naman kayo sa publiko. Bakit ba tinatago ninyo sa publiko yung proceedings?
1: Kasi sabi, technical naman daw.
2: regardless, di ba?
1: Procedural.
2: May maraming mga members ng publiko na technical din mag-isip. Technical yan o hindi, hindi kayo magde-desisyon kung kailangan namin makita yun o hindi. Kami. Dahil kami ang publiko, hindi sila. Di ba? So, ganun ba yun? Na pag sinabi, technical, this is good, too good for you. Technical, you won't understand it. Give the public the presumption of intelligence and give the members of the public at least the benefit of the doubt that we will know what to do with this information. Hindi yung tinatago ninyo para sa amin.
1: Kanino desisyon yun? Sa Senate, Senate Impeachment Court o sa magkabilang kampo, pumayag din?
2: Sa Senate at sa Impeachment Court yan. Definitely sa Senate at sa Impeachment Court. And kung desisyon man yan ng magkabilang kampo, eh, mali sila. No, again, respetuhin ang publiko. Again, give us the presumption of intelligence. Again, provide us with our right to information. At dahil pera namin yan, pinag-uusapan dyan, at mekanismo namin yan, kailangan makita namin ng
1: evidence. Pero yung paggamit ng wikang Filipino, Attorney Dino, eh paano naman yung ating mga rehiyon? Iba nating mga dialect. Oo, paano yun? Kasi syempre, hindi lang naman nakasentro sa Filipino o Tagalog, di ba? So,
2: ako, hindi ako opo sa idea na magkaroon ng mga interpreters, ay, ng mga court interpreters at magkaroon ng mga translations. No? Pero ang presumption kasi, mas marami nakakaintindi ng Filipino kaysa Ingles. So, ang tawag natin dyan, di ba, yung theory of lingua franca. When instruction is conducted at using your native tongue, eh mas epektibo at mas naiintindihan ng mga tao. Dahil mas maraming nakakaintindi ng Filipino, yun siguro yung magiging default. Pero tama ka, no? Maganda rin sana kung pag-isipan yung Bisaya or even Ilocano. Lalo na yung mga Bisaya kasi I think this is the most spoken rin, di ba? Dito sa Pilipinas. So, kailangan i-take into consideration yan.
1: Tsaka,
2: so, kung pwedeng interpretation, okay din yun.
1: Ang mga testigo din, malaya silang makapaghayag, no? Ng kanilang nais sabihin sa wika na kung saan sila talagang komportable. Diba, Attorney Dino?
2: Yeah, kasi diba kaya intimidating yung court proceedings kasi English lahat. Kailangan mag-English yun ang tingin ng mga tao. So, lalong mas nakakatakot eh. Nakaka-intimidate yung proceedings. Pero dapat kasi yung proceedings, yung impeachment proceedings, hindi dapat intimidating yan eh. At hindi dapat yan para sa mga abogado lamang. Tandaan natin, paulit-ulit ko ang sinasabi, yung saligang batas natin, kaya nga yan, verba legis ang rule dyan. Ibig sabihin, kung yung plain meaning, eh dapat kasi a reasonable average person can understand it and kaya nilang maintindihan. No? At dapat gawin natin ang lahat ng ating kaya na mekanismo para ma-make sure na naiintindihan ng publiko. Kasi nga, ang sabi ko nga, impeachment proceedings sila ito.
0: At itong mga nangyayari sa lipunan natin ngayon, sa tingin niyo, attorney, may kinalaman ba to? At kung magtutuloy-tuloy yung ganitong pag-usad nitong impeachment pre-trial, so sumakatuwid, pwedeng abutin ito na panahon ng SONA, may impeachment trial pa rin, ano, attorney? Pero bago mo sagutin yan, kami magbibigay daan lang sa ibang mga paalala. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 5:00 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan, nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, 4:00 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
8: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
9: Ubusan ito ng lahat.
10: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
8: Mabagsik at walang sinasanto.
11: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
8: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
12: Sa akin ka pa rin babagsak!
13: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan mo.
14: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
15: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
16: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
17: Saan?
16: Sa puso mo.
8: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Ay, balikan natin si Attorney Dino De Leon sa tanong na, Attorney Dino nga, paano kung abutin ng impeachment itong nalalapit na State of the Nation address ng Pangulo? May posibilidad ba na talagang, parang first time to in history, no? Parang wala akong matandaan na habang nagsusona, mayroong impeachment process na isinasagawa.
5: Well, mukha talaga mangyayari yun, no, na na mag-overlap yung impeachment kasi fourth week ang sabi ng konstitusyon, so wala talagang rason na antayin muna yung impeachment, antayin muna yung SONA, etc., na parang ginawa ni Jesus Cordero before, di ba, na parang andayin muna pinalipas ang tagal-tagal na ilang buwan na, limang buwan o anim na buwan na, pero hindi pa rin nagpo-proceed yung Senado as an impeachment court. So talagang mag-overlap, and it would be interesting if the president will have something to say, but the president cannot pretend na nothing is like nothing is happening, di ba? It is one of the most important political developments and of national of public interest, no, na mga bagay na mangyayari, and siguro kung ako, di ba, dapat importante na i-confront rin ng Pangulo yan at magkaroon siguro siya ng statement about it.
6: Attorney Dino, ano ang pwedeng makapag-delay, no, para baka kasi bago pa man maumpisahan ang paglilitis kay VP Sara, may mga action na, no, na posibleng makapagpa-delay sa impeachment trial.
5: Well, I would anticipate that there will be several filings coming from the defense. Baka meron silang mga clarificatory motion for clarification, baka meron silang mga request for admissions, no, and they may insist or na ito ay ma-resolve muna bago mag-proceed sa trial. Yan ang ina-expect ko ng mga moves ng depensa, lalong-lalo na right from the very start, even in their answer, kitang-kita na puro technical ang sinasabi, pero hindi hinaharap yung ebidensya at hindi rin hinaharap yung maakusasyon. Technical lahat. Due process daw, ganon. Yung mga ebidensya, dapat hindi kasama sa complaint, kailangan i-exclude. Bakit? Diba? Kung ang gumawa ng complaint ultimately is the House of Representatives, and even if it's not part of the original complaint, the House of Representatives, as part of their power to initiate, will be the one to transmit, diba, yung articles of impeachment and yung supporting documents, no? So again, sa aking palagay, ang pwedeng susubukan ng depensa na mag-harp on technicalities para ma-delay, no? And hopefully the impeachment court will be wiser than that and will make sure the trial will really proceed forthwith without undue delay.
3: Nga pala, Attorney Dino, bago tayo magkalimutan, meron nga palang inihain, ano, sa Supreme Court before itong defense na kumikwestiyon doon sa jurisdiction. Pero walang naging pagpapasya, no? So ibig sabihin ba itong pagdalo nila sa pretrial, nagsasubmit o kinikilala na nila yung jurisdiction itong impeachment court?
5: Well, ba't sila choice? Kasi walang one-year-o, walang nakuhang preliminary injunction. So ibig sabihin, tuloy ang proceedings at hindi nila pwedeng baliwalain ito.
3: So ito na yun. Wala na talaga.
5: Wala na. Buti naman. Kasi ilang beses na postpone. Diba? Sabi ko nga, parang retake na ito. Our mechanisms have failed us in the past. Our institutions have failed us in the past. Napakaraming congressman ang pumirma last time. Mas marami pa ngayon. Pero yung will ng sovereign will of the people through their representatives, para nabaliwala na dati. Retake na ito. Nag-fail na tayo ng exam last year. At meron tayong chance na pumasa this year. No? At sana pumasa na tayo na papapakita natin ay institution natin ay nag-work. At saka mapapanagot natin yung mga dapat mapanagot kahit na mataas na official pa yan. No? Mm-hmm. At hindi natin tinotolerate ang pagnanakaw, pandarambong, pananakot, o pag-hire ng assassin, o ang isa pa ay yung pag-corrupt ng mga official ng DepEd. Hindi dapat natin tinotolerate at mapakita natin dito sa retake na ito that our institutions are
3: mm-hmm. Siguro pang huli na lang, Attorney Dino, mensahe nyo na lang sa depensa, lalo na't yung pangamba nyo nga na baka mauwi sa mga teknikalidad itong impeachment trial.
5: Well, naiintindihan naman natin na may trabaho itong depensa, pero ultimately, let's remember, no? Na bukod doon sa kanilang kinakailangan na pagdepensa, eh ang main purpose ng lahat ng ito is to be able to reach the truth. Anyway, 'di ba? Ito sa member ng depensa, bansa nyo rin 'to eh, 'di ba? Bansa din natin lahat ito eh. And sana we'll make sure tayo na kung talagang may pananagutan, huwag nating pagtakpan, 'di ba? Hayaan nating lumabas ang katotohanan.
3: All right. Sige po, maraming salamat, Attorney Dino.
6: Thank you.
3: See you Sunday.
5: Very much. See you.
3: Bawal umabsent.
6: Nag-inja na ba sa sinihan?
3: Oh, hindi. Mapagkakatiwalaan yun si Attorney Dino.
6: Ayan.
3: Ayan po si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Teka, kumuha muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Sino ba yan, partner?
6: Leyte Representative Martin Romualdez nakidalamhati sa pamilya ng campus shooting sa Tacloban City. Ang detalye, ihatid ni Don Chu mula sa FMR Tacloban. Don.
7: Yes, Zandro Ma, nakidalamhati si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pamilya ng nasawi sa San Jose National High School mass shooting itong Lunes. Kinusta at nagparating ng tulong si Romualdez at sitting party list representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malagim na pamamaril. Personal team nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan sa naturang insidente kung saan na karamihan sa mga survivor ay nakakonfine pa rin sa hospital. Sa likod nito, nanatawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa. Sa patala, sinabi ng DOH 8, walang papayarang hospital bills sa mga biktima na naka-confine sa private at government hospitals. At yung unang latest mula dito sa Tacloban, ito si Don Chu. Balik sa inyo.
6: Maraming salamat sa iyo, Don Chu.
3: Okay, magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
2: Magbabalik sina Maan Makapagal at Sandro Ochona sa ATM. ATM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
8: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa family service.
12: Walang kalma-kalma!
13: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
12: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
14: Itawan mo ko!
15: Pagtatanggol ko kayo.
12: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
15: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
16: Yes! Giling mo! Pinabilib mo kami!
17: Ayun oh!
12: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
14: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
17: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
14: May kasama kang makikinig sa'yo.
17: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
18: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
14: Ako to, si Chang Ami.
17: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
19: Pili po kayong nakikinig.
20: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
21: Nagbibigay ng iba't ibang information.
20: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
22: Pag walang knowledge, walang power.
20: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: DM, anong take mo sa DZMM?
4: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: Naku, partner, yung ano ah, yung ginaw mo ah.
5: Alin.
4: Ingatan mo yung ginaw mo.
5: Malamig ba ngayon? Sa inyo ba?
4: Parang kanina,
5: alam ko malamig ang aircon lang.
4: Parang kanina cuddle weather eh.
5: Oo nga. No? Hindi, tsaka uminom ako ng ano, ng in-order na drink na may sago. Sago. May boba. Hindi naman milk tea, pero... yung parang
4: wow.
5: Juices, gano'n. Baka yun ang nagpalit. Di ba minsan gano'n?
4: Oo.
5: Pag uminom ka na malamig.
4: Lang sa ano.
5: Ay! Huwag ka nga! Ayan.
4: Walang yun lang yan sa Yakapsul.
5: Yan bang nagpagaling sa'yo?
4: Oo, oh, feeling ko.
5: Wow! Wow!
4: Oo, oh, yun mga maniwala dyan ah.
5: Mm-hmm.
4: Kayang maniniwala dyan. Oo, ito pala, teka lang. Oo, ito na. Makakausap natin ang hepe po ng Public Information Office ng PNP Region 8 o ng Eastern Visayas, si Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Magandang hapon po.
5: Good afternoon, ma'am.
6: Hello. Good afternoon po.
4: Opo, ma'am, may update na ba dito sa shooting incident?
5: Latest po.
4: I believe nakasuhan na, no? Tama po ba? Nakasuhan na po yung mga suspect?
6: Yes po, ma'am. Na-file na po ng criminal complaint ang isang CACL na 15 years old and above with the prosecutor's office of Tacloban City kagabi.
5: Ano na po yung inyong na-discovery base sa investigasyon ninyo? Kasi sinasabi, di ba, na premeditated o planado since May, no? Itong kanilang ginawa. Ano po yung inyong natuklasan, Colonel?
6: Yes, ma'am. Those were considered sa investigation na kinandak and lahat ng information na yon ay sinama po sa documents na ni-refer natin sa prosecutor's office.
5: So, ano nga po? Ano po yung inyong nakita po base sa investigasyon? Ano nyo nasabi na planlano?
6: Yes, ma'am. Nasa prosecutor's office na po yan lahat ng mga information na nakuha natin. And sila na po yung mag-assess and mag-evaluate.
5: So, ibig nyo bang sabihin through their social media accounts, or ano ba, may mga tinext silang kaklase? Ganun lang, ma'am, yung hint lang. So paano niyo natuklasan na planado ito? Since sinasabi niyo sa media interviews na premeditated nga itong ginawa nila.
6: We have considered interviews from the witnesses and yung mga while kailangan pang suriin ng ating regional anti-cybercrime unit yung mga accounts. But we also have considered those screenshots of conversations ng dalawang CACL.
4: Yung armas na sa possession na po ng mga pulis at sa pagpapatuloy po ng investigasyon, syempre ang tinutumbok dyan yung motibo, kung alam ba nila yung kanilang ginagawa. Sa punto pong ito, may na-establish na po ba tayong motibo at saka kung naiintindihan talaga nung dalawa yung kanilang ginawa?
6: As to discernment, sir, nirefer po ang 15 years old and above na CACL to the CSWDO for the assessment of discernment.
5: Mm-hmm.
6: And ang result is he acted with discernment.
4: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Yes po. And as to the motive, may mga nakuha tayong information, iba't ibang motibo, and we just have considered all of those kasi tinitingnan natin. But yun nga po, as I've said, nasama na yun sa document para i-assess yun ng prosecutor's office.
5: Nasabi na rin naman na bullying yung paunang motive, Colonel, doon sa kanilang ginawa. Pero sarado na ba kayo sa bullying o may nakikita pa kayo? Kasi lumalabas naman din sa social media, well, may mga kinaanibang grupo ito sa online, itong dalawang bata.
6: Yun nga po, ma'am, well, na-submit na po yung kaso sa prosecutor's office. Yun, pero we are not just considering bullying na specific or nag-iisang angle sa motive. Yun po. Pero yun na, ma'am, nasa custody na, sa jurisdiction na po siya ng prosecutor's office.
5: Kumusta, ma'am, yung pagbabantay natin sa mga eskwelahan? Kasi parang partner sa 60 no, na public schools, kundi ako nagkakamali, tatlo ang hindi pa, wala pang klase. Ito yung malapit dun sa San Jose National High School. Tama po ba?
6: Hindi na, di ba? It's only San Jose National High School.
4: Ah, sila na lang.
5: Sila na lang.
6: Oo,
5: yes. Ano yun? Pinagbantay niyo ba? Tig-isang police ba? May augmentation ba ang PNP?
6: May naka-deploy po tayo na personnel doon.
5: Oo, sa bawat isang eskwelahan ba?
6: Dito sa Region 8, ma'am?
5: Mm-mm.
6: Yes, ma'am. Nag-deploy po tayo ng personnel sa lahat ng mga schools to increase police presence.
5: Oo. At paano nakikipag-usap sa inyo ang DepEd, nakikipag-coordinate pagdating doon sa security ng bawat eskwelahan? Kasi di ba may mga gwardiya rin naman yan eh. Diba? Pero sa dami din kasi ng mga estudyante, ano ba yung protocol? Talaga ba binubuksan yung mga bag pagkakapasok nila sa eskwela?
6: Yes, ma'am. As to talk with the DepEd, meron na pong initial talks with them and napapag-usapan na po yung safety and security measures na i-implement. So as to the protocol na dapat binubuksan, policy na po yan ng school. So yun po, kasi sa school naman talaga na depende sa kanila kung yan yung gagawin nila upon entrance sa school. So, depende kung anong safety and security measures yung sinusunod ng eskwelahan.
4: Siyempre, yung mga magulang, maraming pangamba.
5: Natakot pa rin.
4: Oo, yung mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Ito po bang ganitong mga insidente na kinauugnayan ng mga kabataan na minor de edad, marami po ba sa nalalaman ninyo dyan sa inyo pong nasasakupan?
6: Hindi po, sir.
4: Mga ilan
6: per record,
4: you know?
6: Oh, hindi, sir. We have minimal record on the number of CICL dito sa Region 8.
4: At ano po yung kurso? Siyempre, yung pagpapanagot ng batas. Dahil nga meron tayo mga espesyal na batas na ang pagtingin nga dito sa mga CICL, mayroong kurso, hindi siya yung kapareho ng mga kapag ikaw ay nasa wastong edad na at ikay kinasuhan ng murder, iba yung kurso ng takbo ng kaso. Kapag CICL, kamusta po yung direksyon ng kaso dyan po sa lugar ninyo? Marami
6: yes, sir,
4: po bang nauuwi po ba doon sa tamang dapat papuntahan, like yung intervention ng DSWD at ng iba pang ahensya ng pamahalaan?
6: Yes, sir. We know naman na pag CICL, ang sinusunod na proseso is yung ating RA 9844 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So as for the PNP, yung role namin is the conduct of investigation sa mga CICL. And kung above 15 po yan, yung referral to the social worker for the assessment of discernment. So as for the PNP, kung yan ay na-assess ng social worker na acted with discernment, ang ginagawa po namin is the filing of appropriate criminal complaint. And ang referral ng custody nila with the social worker kasi doon dapat yung custody ng bata sa social worker, not with the PNP. And hindi dapat siya ilagay sa custodial facility.
5: Mm-hmm.
6: So for the intervention or diversion program as appropriate, nasa kay DSWD na po yan.
5: Mm-hmm.
6: So the programs na na ipo-formulate ng DSWD, the period and yes, kung yung assessment kung kailan na dapat palabasin or reintegrate back to the family and the community.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Colonel, ang PNP Kamkrame, ang Anti-Cybercrime Group, no, ang nagsabi na may mga online spaces, no, na delikado para sa mga bata dahil posibleng nagre-recruit, nabibrainwash, naimpluwensyahan sa mga radicalism, eh dapat daw ay bantayan sa social media o yung ginagawa ng ating mga anak, mga estudyante sa social media. Kayo po dyan, nakipag-unayan ba yung ACG sa inyo? Kasi sinasabi na rin naman nila nang isa dyan ay aktibo sa isang online game na binan na ng CICC. So paano nyo, kumbaga ay pinoprotektahan or pinapaalahanan ng ating mga magulang at mga guro na bantayan ang mga bata sa mga ganito?
6: Yes, ma'am. We have our awareness campaign sa mga schools. So part ng mga dinidiscuss sa mga lectures, yung influence ng social media, our cybercrime law, and yung mga hindi magandang magiging resulta if they will be influenced by this violent na mga online apps.
5: Mm-hmm.
6: We also have our advisories sa ating social media page related to that.
5: Mm-hmm. Kumusta naman yung mga residente natin, lalo yung komunidad?
4: Mm-hmm. Yung reception, no?
5: Oo, ng San Jose National High School, kahit yung mga eskwelahan, may takot pa rin ba sa kanila na pumasok? Siyempre, yung mga magulang.
4: Mm-hmm.
5: Kumusta po?
6: Namomonitor po natin na nag-heighten ng security measures yung mga schools because of the incident.
5: Mm-hmm.
6: So, yun po. But then, as for the PNP, we would like to assure the community na we are here to protect them. And we have our programs and activities to ensure their safety and security.
5: Mm-hmm.
6: And
5: so,
6: yun po yung panawagan natin na makipagtulungan sa atin, mag-report agad for our immediate response and appropriate action.
5: Mm-hmm. Nasabi natin na bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa lungsod, Colonel?
6: Yes, ma'am. So far, since the incident happened, hindi pa naman back to fully normal, but then medyo nag-ano na po siya, may improvement na po sa from the situation na nangyari yung nung day na nangyari yung incident. And we are looking forward na magiging normal na nga po yung situation dito.
5: Mm-mm. Sapat pa ba yung bilang ng ating mga pulis? No? Kasi sabi nyo, tig-isa yung eskwelahan. Sa anim na po yan, sa region ba yan, yung anim na po nung sinasabi, ay lahat kung papabantayan nyo ng isang pulis. So magkukulang tayo. Hingi na ba kayo ng augmentation mula sa ibang regions?
6: Wala, ma'am. For this matter, matter of strategic deployment lang po yan ng ating PNP personnel.
5: Mm-hmm.
6: So, meron namang enough number of PNP personnel sa bawat municipal stations. So, kanya-kanyang deployment ang ating mga chief of police. And yun yung sinabi ko kanina na in-strategize po yung deployment and yung hours of deployment and yung shifting duty ng ating mga personnel.
5: Alright.
4: Sige po. Siguro makikibalita na lang po kami ulit, Ma'am Annalisa, sa mga darating na panahon. At sana po, ingat po tayo at panatilihin po natin yung pagbabantay dyan sa ating mga estudyante sa inyo pong nasasakupan. Marami pong salamat, Ma'am.
5: Thank you.
6: Yes, sir. Thank you po.
4: Yan po si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza, ang Chief Public Information Office ng PNP Region 8. Hi, partner.
5: Okay, susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
4: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. O paano, happy week? Ay, hindi pa pala. Midweek pa lang.
5: Kakapasok mo pa lang. Okay,
4: bukas
5: ulit. Bye!
1: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
7: Lahat.
8: Kabanding.
1: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted. Issue Spotted.

0: See that Oxford study.
1: Diba? Magandang, maganda rin naman talagang,
0: no correlation between violent online content or games sa aggressive behavior ng mga kabataan.
1: Or how you apply it on your real life.
0: How to apply it?
1: Yes, oo.
0: Did the study cover an age bracket? Na,
1: hindi nga namin na delve into details.
0: Because I would like to know some more scientific
1: maganda
0: details.
1: Maganda nga sana kasi ang iksi lang din ang oras namin ng partner. I think we just had 10 minutes into the program na lang yon. So, kulang na kulang din ang
0: kasi
1: oras.
0: Kasi nauna na yung huntahan nyo ni Boss Peter.
1: Oo. Kung talaga.
0: Tungkol sa mga na iba-ibang bagay.
1: Dapat ba o hindi talaga to, iban yan?
0: To fill up the time sa umpisa ng balit patent. Anyways. Like, kaya na abutan ko yung tail end ng usapan ninyo. So, sabi ko, medyo nagtaka lang din ako.
1: O, di ba? Because na walang correlation at all.
0: Our tawag dito siguro yung common belief conclusion natin lahat is that malaki talaga epekto ng mga nakikita,
1: diba?
0: Nilalaro ng mga bata in how na de-develop yung kanilang personality.
1: Mm-hmm. Pero kasi partner, katulad nga sinabi ni si Asek Ramon ba yun, yung kausap natin bago siya ipatawag ng last boarding call, diba? Diba sinabi pa nga niya na yung isang 15-year-old ba yun, no? Yung 15-year-old, yung isang Boy Scout pa siya. At tumutulong pa nga siya, 'di ba, na ayus-ayusin yung mga
0: nabaril,
1: sa school.
0: Diba?
1: O yung nambaril.
0: Siya yung nambaril.
1: Oo,
0: si
1: nambaril.
0: Boy Scout. Oh, yeah.
1: 'Di ba yung Boy Scout nga yung isa, yung malaki. Ngayon nga ang update kanina, partner, ay kakasuhan na siya.
0: Yeah, murder.
1: Ng murder, 3 counts of murder, 7 counts of frustrated murder, 'di ba? Dahil nga dito. So ayun. So, yung kasama niya, hindi makakasuhan
0: siya.
1: 14 years old.
0: Juvenile pa rin siya, but he is facing really serious criminal cases now.
1: So, paano yun, no? Kasi kung katulad na lang yan, juvenile ka, pero ang kasong ipapataw sa iyo ay kasong kriminal na should be tried as an adult. Are they gonna wait for him to finally turn as an adult pagdating ng 18 niya? Before, di ba, yun
0: yung... Iko-commit siya sa... actual prison.
1: Yes, kasi halip, napaka-grave niyan eh.
0: Yes.
1: Hindi naman yan petty theft.
0: Correct.
1: Na pwede mong...
0: Buhay ang kinuha niya.
1: Oo.
0: Anyways, so, medyo sumesentro na naman po yung mga usapin dahil po dun sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. Dun sa kung dapat nga ba na ibaba na naman yung
1: age
0: of criminal liability or responsibility. Yung isa sa mga sumusulong niyan si Robin Padilla.
1: Mm-mm.
0: No? Dahil sanay naman daw siyang makulong kaya alam naman daw niya real life experience niya. Kailangan daw malaman na bata pa lang alam na masama ang ginagawa, ikulong na daw. Or patawan ng parusa like as an adult.
1: Mm-hmm.
0: Maraming mga nag-react na sinasabi nila na kahit nga nung dinag-debatehan pa yung batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman nila basta-basta pinili lang yung edad na kunwari. Dapat itong edad na ito, may criminal discernment. Na alam nila na at a certain age, hindi pa naman daw dapat parang ituring, no?
1: Na criminal.
0: Na meron ng sapat na kaalaman yung bata sa tama o mali. Kaya discernment Kaya tuloy na iset nila yung age, di ba? Na kailangan 15 and above.
1: Ito ba yung nung usapin na si Senator Kiko ang
0: kasama din sila Senator Miriam Santiago.
1: Dahil diba? Marami yung right now, I'm seeing a lot of people are blaming Sen Kiko because of this law.
0: Na ganun daw. So, pero mali. Mali yung pagkakaintindi nila kung paano binalangkas yung batas
1: yun
0: na
1: yun.
0: And then, parang in the sense na may mga, siyempre yung mga child psychology experts na nagsasabi na yun talagang formative years ng bata ang isa sa mga nagiging dahilan kung paano sila nalalantad sa violent, aggressive behavior. Yun ang natatanim sa personality nila. So, lowering the age of criminal liability is not the answer, sabi nila. Because you do not address the root cause of the problem.
1: True.
0: Iba nga, nakausap
1: totoo
0: nga natin si Attorney Oko, di ba?
1: Oo, totoo nga yan.
0: Na you cannot expect a child na paparusahan mo as an adult or for his crimes or his actions dahil baka hindi nga niya nauunawaan yung consequences ng ginawa niya at kung bakit niya ginawa, ano yung nagtulak sa kanyang gawin yon. And isa sa mga itinuturo

0: Turing daw na factors, di ba, na nakakapag-influensya sa mga bata, syempre, kung ano yung exposure nila to social media or media.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: And syempre, yung Oxford study, notwithstanding, kung sabihin man ng Oxford na walang kinalaman yung exposure to violent online content or violent games, eh gusto natin malaman din from our own Philippine perspective.
1: Mm-hmm.
0: Oxford yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Western, di ba?
1: Mm-hmm.
0: We're islanders.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po tayo maihahambing sa ibang kultura dahil iba po ang values mm-hmm. ng Western culture.
1: Mm-hmm.
0: Tayo Pinoy, so dapat itibase natin sa sariling kultura natin mm-hmm. yung pag-aanalisa paano ba hinuhubog din ng mga bata mm-hmm. and how they're influenced by popular media.
1: Tama.
0: Tama-tama naman dahil nga po kinumbida po natin, nasa linya na po, ay nasa linya, nasa zim.
2: Papaya!
0: Si Professor Danny Arao ng Department of Journalism, College of Media and Communications, UP.
1: Mm-hmm.
0: Prof. Danny, magandang hapon. Tony and Rica.
3: Yes, magandang hapon, Rica at Tony. Salamat po sa imbitasyong ito. Nice to see you again.
1: Our yes. pleasure, Prof. Salamat po.
0: And because ito na naman, ano, we seem to be at least no, held responsible
1: mm-hmm.
0: partially or mm-hmm. maybe completely responsible kung paano po na huhubog ang mga kabataan ngayon dahil sila ay lulong na lulong sa Papa. Online media.
1: Huwag mo kong tignan.
0: Hindi kita tinitingnan, akala partner. Ko, I'm looking at your stress, Ducky.
1: Akala ko kasi ako yung lulong target lulong. Audience.
0: Yeah? Is that the right word? Lulong na lulong sa social media na tuloy mas nagiging influential ang social media kaysa sa kung ano tinuturo sa bahay ng mga magulang or guardians or ng Papa. Paaralan. Prof. Danny, may Oxford study pa na tinutukoy kanina yung guest nila, Rica.
1: Oo.
0: Si Art Samaniego. I'm sure kilala mo yung pangalang Art Samaniego.
3: Ay, yes.
0: Yung Oxford study daw, wala daw correlation ang exposure to violent online content or games sa aggressive behavior daw ng mga bata. Do you have any other studies to base, sabihin na natin, a separate opinion on, Prof. Danny?
3: Siyempre po, totoo naman na yung correlation at saka causation mahirap ma-establish kasi yung, lalo na yung formative years ng bata, hindi lang naman media yung primary influence niya, nandyan din yung kanyang immediate family. So may kasabihan nga tayo, di ba, dito sa Pilipinas, ang anumang ginagawa ng medyo matatanda, nai-imitate din at nagagaya po ng mga bata. May mga pag-aaral yung ilang mga psychologists natin tungkol sa multi-factor na influence sa mga bata. At totoo, kasama roon yung media. Siguro mamaya pag-uusapan pa natin yung ilang mga government interventions, pero medyo pangunahan ko na, pumamarapatin po ninyo, hindi solusyon yung mga sinasabi na dapat iban na yung mga violent na games, halimbawa, at yung iba pang mga restriction na gagawin sa mga bata in terms of the proper exposure to the media. Hindi natin dapat lahatin yung media kasi may media rin naman na mabuting asal at mabuting gawin yung tinuturo, and it would be irresponsible na i-ban totally yung mga sinasabing violent games. First of all, define natin ano ba ibig sabihin ng violence. Ikalawa, yung nangyaring shooting incident dun sa Tacloban na unfortunately may mga namatay nga talaga, ang pananagutan doon hindi lang dun sa dalawang menor de edad kundi sa enabling environment dun sa buhay ng dalawang bata na dapat yung pananagutan would extend to certain family members and even yung iba pang mga sistema na umiiral para dahil dun sa pagkakaroon ng ganong klaseng mindset at attitude ng mga bata.
0: Yeah. Kanina, I was scrolling through yung aking feed sa Twitter or X, no? Bumalik na naman yung, alam mo yung lumang commercial na nilabas dati ni Senator Sonny Galianes.
1: Yung may mga bata na nagsasabi, protektahan kami.
0: Oo, yung na yun?
3: Parang panahon ng kampanya yata yun. Nung
0: baka controversial nun. Needless to say, medyo napahamak pa ata.
1: Oo, actually, di ba? Maraming nag-cause talaga yun ng issue before.
0: Eh well, kaya daw nilabas yung video na yun o yung commercial na yun. Dahil nga po gusto ipakita na kung yung parang isa sa mga iniidolo na mga Pilipino,

0: exactly.
1: Ay may pinapakitang mga ano ba tawag? I don't know. What can you describe it? Yung marahas na pananalita, di ba?
2: Opo.
1: Marahas na pag-ugali.
3: Brashness, ganyan, siguro.
1: Ay, maaaring
2: at iba pa.
1: Yeah, oo. Maaaring gayahin ba ito ng mga bata? Parang tuloy, naging example ito na of what not to emulate. Parang ganun, no?
2: Tama.
1: Pero,
2: po.
1: Nakakatulong ba yung mga ganun, Prof. Danny? Kasi sabi nila parang ano siya, paniniran tao lang daw yon yung lumabas na yon.
2: Siyempre, dahil panahon ng kampanya, inherently may harm na nagawa rin yan sa mga Duterte. Kaya nga galit na galit si Duterte, kay Trillanes, at sa... sorry ako, i-bring up ko na naman kahit sa ABS-CBN kasi hindi ko man sinasabing yung commercial na yon yung dahilan kung bakit napasara yung ABS-CBN, pero it has something to do din dun sa non-airing nung side daw ni Duterte kung bakit daw hindi na-ere yung clarification niya dun sa isyong yon. Okay, linawin natin na yun yung sinasabi natin kanina na ano eh, yung emulation and imitation na ginagawa ng mga bata, may weight talaga yung mga leader natin. Kasi sila dapat yung primary example eh. Sa journalism nga, meron tayong prinsipyo ng stewardship. Kahit sa buhay natin, yung usapin ng pagiging role model, nariyan yan hindi lang sa magulang, kundi maging sa ating public figures. Kaya dapat nga maging maingat eh yung media. Ulitin natin na hindi natin sinisisi yung media rito, pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat dun sa pag-i-interview halimbawa sa mga public figure. Pagka medyo colorful yung language, pag medyo nagmumura na, minumura halimbawa yung isang kahaway, tandaan natin na may mga batang nanonood at hindi dapat i-ere yung mga bagay na yon kahit na biniblip mo kasi yung mga salita na dapat na hindi marinig ng bata, they can still ascertain. Hindi naman mga file sponges ng information yung mga bata eh. They can get an idea kahit na blip out mo yon or na natanggal mo sa course ng pagsasalita, they can still ascertain kung ano yung sinabi.
3: Mm-hmm.
2: Tapos sasabihin nila, ay, ginawa niya yun eh, so pwede sigurong gayahin.
3: Mm-hmm.
2: In the same way, yung media, ulitin natin, di natin nila lahat, pero may mangilan-ngilang komentarista o iba pang mga periodista na wagas kung magmura sa on-air o kaya kahit sa anumang medium na ginagamit nila, dapat maging maingat din. Kasi actually kung susundin natin yung standards authority ng KBP eh dapat hindi nangyayari yun eh.
3: Mm-hmm.
2: Pero yun na nga yung ilang mga prinsipyo at patakaran sa KBP and other and other media agencies eh hindi na susunod talaga eh.
3: Mm-hmm.
2: Kaya mas mainam na talagang yung self-discipline ng periodista, yung self-restraint sa usapin ng pagre-report, lalo na yung lengguwahe na ginagamit, pag-ibayuhin po sana.
3: Mm-hmm. But Prof, meron kasi mga reports din, no? Survey results na nagpapakita na ang mayorya ng mga Pilipino, kinukuha na ang kanilang mga balita on social media.
2: Yes.
3: Tayong mga legacy media. Tayong legacy media, we try as much as possible na pumasok pa rin, no? Gawin pa rin natin ang ating trabaho dito sa social, sa online na online platforms na. Pero hindi na natin kontrolado kung sino ang gusto tong manood sa atin at kung saan sila kumukuha ng impormasyon. How then can we control kung ano ang lalabas sa hindi naman valid media platforms?
2: Ang mabilis na sagot po diyan ang tungkulin ng tinatawag na legacy media, go where the people are. Ginagawa naman ito ng mga individual na periodista at saka kahit news media organizations as a group or as an institution. Kung sila ay nagbababad sa Facebook, sa TikTok, or sa X, dapat may presence pa rin yung tinatawag na legacy media para kahit papano, nakakatulong pa rin sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Pero higit pa dun sa social media presence na tinatawag ng dominant media tsaka ng alternative media, kailangan din po na i-call out natin at i-fact check lalo na yung mga hyper-partisan na vloggers and content creators, the more following they have, the more that they should

0: be called out, lalo na kailangan nilang mas maging responsable sa pag-uulat at ano pang mga ginagawa nila, yung content. Mm-hmm. Kung may fake news, kung may disinformation, kino-call out din po yan. At saka, hindi din po nakakatulong, kaya nga patong-patong yung problema natin sa disinformation, yung mga may-ari din kasi ng social media platform, mas napaka-dependent sa AI at less human intervention talaga yung kanilang mga algorithm. Mm-hmm. Sa kaso ng Meta, parang nagmumukhang hindi pa maintindihan kung ano ba itong algorithm na tinatawag. Si Elon Musk, mas nagpapaniwala sa free speech absolutism, which is an oxymoron by itself and is inherently problematic sa practice po ng journalism. So kailangan pa rin ng continuous engagement sa kanila, kasi no matter how well we try to do media literacy at saka yung mga fact-checking na yan, kung yung mga social media platform ay hindi nagko-cooperate at masyadong absolutist, yeah, yung pagtingin nila sa freedom of expression, magkakaproblema pa rin tayo. In other words, kung matigas ang ulo ng mga social media platform na to, they should be called out publicly while engaging with them continuously pa rin, para masigurado na yung human intervention sa mga algorithm na ginagawa nila ay papasok. Particular sa human intervention, yung human editorial intervention po.
1: Yeah. Prof, parang kahapon kami nga ni Partner Rica, no? Parang gusto sana natin na magkaroon ng panahon na suriin din ng media, no? Kung paano nga po nagiging mahalaga yung papel natin sa pag-impluensya rin sa mga kabataan, and in a sense also look at how we report on incidents like this involving kids or minors.
0: Yes.
1: Sa panahon ngayon, at napapanood nyo naman, nababasa nyo yung mga balita, is the media doing it the right way? No, how we handle tragedies like this na may school shooting sa Tacloban?
0: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre, sinusubukan naman talagang maging responsable ng mga news media organization at maging ng mga periodista. Hindi talaga maiiwasan na lalo na pag breaking news, minsan nakakalimutan consciously or unconsciously na, excuse me, na i-blur yung images ng mga nung dalawang minor na ito, lalo na't kinakalkal yung kanilang mga social media feeds, yung mga pinopost nila. So wittingly or unwittingly, yung litrato nila nag-a-appear. Di ko nababanggitin kung anong news media organization ito. Pero kumbaga, moving forward, magandang iwasan. Tapos yung mga sinasabing detalye, kasi totoo naman, we should be providing information to the people. Pero sa media po kasi may kasabihan tayo na too much information is simply too much. Too much in the sense na ayaw natin ng tinatawag na copycat killing o yung mga copycat incidences, na lahat na lang ng detalye, alam mo na kung ano yung weapon na ginamit, alam na kaagad kasi natukoy na. Tapos paano nakuha, yung paano nagkaroon ng access sa barrel yung dalawang ito, tapos paano sila pumasok sa eskwelahan on that fateful day na namaril sila. So yung mga ganong detalye, as much as possible, itago po sana. Hindi na kailangang ilahad yun sa publiko. Ang mahalaga lang kasi sa pagbabalita nito, saan nangyari yung insidente, tapos kung meron ng bilang ng casualties, dapat malinaw din. Pero syempre, alam na rin ito ng media, hindi natin dapat pangalanan yung mga biktima until alam ng pamilya. Kasi ang iniiwasan natin, malalaman pa ng pamilya
1: sa media
0: na yung mga namatay at yung mga biktima ay, o kahit yung mga nasugatan, ay nakuha pa nila mula sa news media organization sa halip na sa concerned authorities, like particularly yung law enforcement authorities. Dapat malaman muna sa kanila yon, at pag alam na ng pamilya, madali namang mag-coordinate sa mga authorities, lalo na yung PNP, saka ipapalita. So, caution is necessary. Kasi ang problema minsan sa media, parang unahan eh. They try to outscope the competition, lalo na sa dominanteng media, kasi nga parang nagahabol ng audience at saka ng ratings. Sana po iwasan yon.
1: And ngayon, because nga marami mga nagsasabi na yung content, no, content na nilalabas ngayon ng legacy media and ng online media, social media, tends to glorify violence. Parang gano'n, yes. Ano? And kung sa legacy media, eh, hindi na ho tayo mag-report ng violent crimes, di ba? Magagawa ho ba natin yun? Are we actually doing the public a disservice by not reporting violent crimes? Or sa online social media, eh, makikita rin naman ng mga tao na nare-report.
2: Lalabas din,
1: na doon.
0: Okay, magandang tanong po yan. Siyempre yung violence, eh, talagang hindi maiiwasang hindi siya ma-report ng media. In fact, one could even argue na masyado nating iniiwasan yung responsibilidad kapag hindi natin pinapakita yung realidad ng ating lipunan. Totoo naman, and in fact, some schools of thought would even argue na society is inherently violent, bagamat iba't ibang forma at iba't ibang manifestasyon yung violence. Pero iba naman po yung reporting the reality of violence dun sa sensationalist manner in which certain issues are presented. Halimbawa, pagka ikaw ay nagre-report dun sa school shooting, hindi ko napapangalanan yung news media organization, pero pag if you would use certain phrases na dumaloy ang dugo ngayong araw na ito sa isang eskwelahan dyan sa Visayas na dating mapayapa, magandang contradiction in terms yon, pero pag sinabi mong dumaloy ang dugo, mahirap, yung parang ano eh, masyadong visual at may ibang paraan para maging less sensational yon. So, ang iniiwasan po natin dito, hindi natin sinasabing wag i-report yung violence, kundi iwasan yung sensationalism, iwasan yung entertainment devices tulad ng drama, tulad ng gore and blood and violence. Anong klaseng barel yung ginamit para mas entertaining, para mapag-google ka kagad, ano ba itong tinatawag na mga baril na ito, makabili nga. Yun yung iniiwasan din natin sa audience. Parang may ganung mindset, parang mas doon nakafocus yung kanilang ano eh. Tatapatan ko ng barel, kung meron mang barel yung kaklase ng anak ko, papadalhin ko na siya ng barel. Tapos yung mas magandang klase ng barel, kasi alam ko na eh. So, kung ano yung brand ng barrel na ginamit. Yun yung iniiwasan natin.
1: Can I interject, Prof? Dahil you touched on a point na parang sinasabi mo, wag na lang natin, dramahan or dramatize.
0: Tama.
1: Yung pong mga pagre-report ng crime, no? But I'm worried about yung ganung aspeto na, sabi mo, parang nagiging entertainment na lang or nagkakaroon ng entertainment aspect, no? Yung pagre-report sa crime. But obviously, there are some popular police or crime programs that look back at crimes or sensational crimes at ninanarrate kung paano nangyari ito. Are you saying na hindi nakakatulong yung mga ganong programa?
0: Okay, tama po kayo. To some extent, hindi. Pero depende po sa detalye. Pwede namang ipakita yung reenactment o yung narration ng event. I understand kahit ABS-CBN may ganun ding palabas. Pero ang kailangan po natin, ang news value na dapat na mensahe natin sa publiko, paano maiiwasan yung mga ganong krimen? Kasi pwede namang i-narrate without providing all of the details. Halimbawa, usapin ang holdapan sa isang lugar, pwede mong sabihin na nangyari ito sa isang kalyeng ito kasi madilim at walang masyadong ilaw. Kaya ang news value rito, kung nakatira ka sa lugar na yon, huwag ka magpapagabi para hindi ka ma-hold up. Pero pag dinagdagan mo pa yan ng detalye na ganitong klaseng panaksak meron siya, tapos parang baka ma-demonize mo pa yung lahat ng mga nakamotorsiklo. Pag may nakita kang motorsiklo sa likod mo, mapapatago ka na. Lalo na kung sasabihin mo kung anong brand ng motorcycle, anong helmet at anong jacket yung suot. So yung too much details na yon, problema. Don't get me wrong, yung pagkakaroon ng riding in tandem halimbawa, pwede mong i-report yan eh. Pero hindi mo pwedeng ilagay na masyadong detalyado na. To the point na napoprofile mo na at nasistereotype mo na lahat ng mga nakamotorsiklo. Alam mo naman, dito sa Pilipinas talagang yung motorsiklo kinakailangan bilang hanap buhay at bilang transportasyon, lalo na ng mahihirap. So parang nagiging anti-poor At nagiging matapobre pa yung discourse natin, pagka naka-e-bike, pagka naka-motorsiklo, kriminal na kaagad. Yun yung iniiwasan po sana natin. Yung may pamamaraan sa periodismo,

0: na si, pwede nating sabihin na hindi naman lahat ng mga nakamotorsiklo ay masasamang tao, pero baka nakakalimutan minsan yung ganong klaseng anggulo.
1: Apo.
0: So yun lang naman yung mahalaga rito eh. Walang masama sa mga ganong klaseng programa. Basta't yung news value at saka yung underlying message sa publiko, hindi yung duplication of crime o kaya yung stereotyping ng isang quote-unquote criminal, dun tayo medyo nagkakaroon ng kakulangan sa paghuhubog po ng opinyong pampubliko if the wrong ideas would come to mind po.
2: Can I ask pala, partner? No? Kasi ako naman po, hindi naman talagang tuwirang nag-aral ng mass communication sa universidad, no?
0: Okay.
2: Pero in theory, Prof., ito pong mga children in conflict with the law, yung CICL na tinatawag, ano? Should they be interviewed and their stories made public? Na paano nga sila, kumbaga yung to look at their background, paano sila pinalaki, what could have possibly influenced their behavior na nagawa nila yung mga ganitong krimen? Will it help the public na ma-storify ang buhay nila? News value, ah, hindi entertainment.
0: Apo.
2: Para malaman at maintindihan din ng publiko na this may be happening to your kids or to your relatives' kids. Para makakita nyo, if there are any parallelisms, mapulutan nyo ng aral, will it help, Prof?
0: Definitely, kung news value ang hinahabol, walang sensationalism, walang entertainment devices, walang drama, definitely makakatulong po ito. Pero maging konkreto lang tayo, ha? Kasi may tanong ka kung pwede bang actual na ma-interview yung
2: yes.
0: children in conflict with the law.
2: Yes.
0: Actually, as much as possible, hindi. Kasi kapag in-interview mo yung bata na siya lang, tapos below 18 years old, yung manner ng discernment medyo hindi pa ganun fully developed unlike adults, baka magka-problema tayo. Baka may masabi siya that would implicate him or her doon sa krimen na di umanong ginawa niya. Pero ang caveat naman dito, kung sa tingin ng journalist kailangan siyang ma-interview, dapat may presence ng guidance counselor, psychologist, o kaya kahit yung magulang nung bata para at least maaawat yung bata kung kailangang wag nang magsalita pa. So hindi pwedeng one-on-one yung interview tulad ng ginagawa natin ngayon kasi ako obviously di na ako bata. So
2: pwede pa Prof. Papasa pa.
0: Opo.
2: Pero
0: in all seriousness, hanggat maaari, yun lang yung caveat na sasabihin ko. Pero hanggat maaari, in an ideal situation, a more responsible journalist would create the story, yung context nito, without having the need to interview the child or to make certain identifying remarks that would keep the identity ng child na yon. Dapat in general terms at maingat na hindi talaga siya matutukoy na baka mamaya yung kapitbahay, uy, siya yun ah, hindi siya pinangalanan pero alam mong siya yun kasi may iba kang detalyeng na ibigay. So iba yung pag-iingat po.
2: Hindi, kasi medyo dun lang ako na medyo nailang eh. Kasi ang purpose naman of what I'm asking is para nga po maging mapulutan din ang aral, no?
0: Yes.
2: Serve as a cautionary tale, ika nga, for a lot of people. Pero yung sinasabi nyo na no need to identify, ang problema yung konteksto ng kung paano nangyari yung krimen. Baka nga madaling ma-identify dahil sabi mo, siya yung namaril doon sa Tacloban eh. And anyway, balbalikan ho natin muna, Prof, itong ating pagtalakay dahil po ating makulit na mission control specialist. Kanina pa ako binabalaan na pag hindi ko daw nilagyan ng commercial gap, magiging violente daw siya. Kasi kaka-gorbax din kasi na itong mission control specialist natin. Dahil loko lang. Loko lang, biro lang.
0: Kailangan naman yun. Sige
2: Prof,
0: po, okay.
2: Babalikan pa namin kayo ha, pero kami po ay magko-commercial break po lamang. Babalik pa rin pa kami ni Partner Rica dito po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa atin.

0: Inka paligiran, sa araw-araw na takbo ng awat inulay. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
3: Oy, kilig.
4: Sakay.
5: Cute ka pala, no?
3: Oy, kinikilig.
6: Ganda ko, no?
2: Sobra.
7: Yakapin mo! Ganon!
3: Totoo ba ang nadarama?
5: I love you!
7: Sorry, I don't love you!
8: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
3: Oh, shucks, ito ba yung pag-ibig na?
7: I love you, I love you, I love you, I love you!
8: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
3: Sine Kibig.
9: Saturday and Sunday.
3: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga,
15: Jesse Cruzat.
11: Sa Suko sa DZMM.
16: Suko sa DZMM.
11: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
1: 6:04 ng gabi, mga kapamilya, kayo na tutok pa rin sa Issue Spotted with Kakan and Turing Tony Velasquez.
2: At kasama pa rin po Rica Lazo. Siyempre, babalikan na natin ang ating panauhin ngayon.
1: Who is still with us via Zim Zim Zim.
3: Papaya!
1: Prof. Danny Ara.
2: Still with
1: Prof. Danny, magandang gabi.
4: Yes, magandang gabi po.
1: Mm-hmm. Well, ngayon, ang pinag-uusapan nga po ay the age of criminal discernment. Eh, sabi nga kay partner Rica, ang discernment naman, hindi naman kumot you're 16 years old and above. May automatic
2: mo na, agad yan.
1: Na may discernment ka. Maraming ang mas may edad pa, eh, walang
2: tama,
1: discernment.
2: Tama.
1: Diba? So, sa inyo pong palagay, no, Prof. Danny, when you talk about or try to educate lawmakers about discernment, ano ho ba ang
2: about lawmakers?
1: Ano ho ba ang kailangan maintindihan ng ating mga mambabata sa discernment?
4: Siyempre po, gaya ng nabanggit ninyo, halimbawa, usapin ang gender, Total Pride Month naman ngayon. Dapat po nating tandaan yung maturity ng babae iba sa maturity ng lalaki. Tapos yung usapin ng iba yung pagiging child in terms of age at saka yung childhood in terms of perspective or way of living. May mga bata na nananatiling bata dahil sa kanilang edad pero maagang nawala yung childhood sa kanilang buhay kasi napilitan silang magtrabaho, napilitan silang maging responsable, kumita ng pera sa murang edad. Kaya yung pagkakataon ng bata na makapaglaro, mahalaga ang paglalaro kasi physical activity ang mga ito, parang nade-deprive sa kanila. Yung dapat na dine-develop yung kanilang utak sa pamamagitan ng iba yung pag-aaral, nawawala. Kasi yung parang practicalities ng buhay would tend to take over. Nagiging, minsan nga, as early as less than 10 years old, nagiging breadwinner ka na ng pamilya kasi may sakit halimbawa yung magulang mo. Yung mga yon, kinakailangan ng legislative intervention sa pamamagitan ng pagpapabuti ng buhay ng mga pamilya. Hindi po solusyon yung pagkokontrol sa media, lalo na yung halimbawa yung sinasabing online games na violente. Hindi dapat yun yung tutukan eh, kasi even the science would deny yung direct correlation sa usapin ng musika. Tapos, alam mo yung medyo nakakabwisit lang, sorry na bagay ito yung pangalan, nakakainis pala na uulat din sa ilang media, not including, syempre hindi kasama yung ABS-CBN, pati t-shirt nung mga suspect isinama. Tapos,
1: Dahil daw naugnay doon sa banda na may kaugnayan doon sa Columbine shooting.
4: German punk band. Kasi parang nade-demonize mo, hindi lang yung banda, kundi yung klase ng musika na ginagawa nila. Kasi don't get me wrong, para lang may proper disclosure tayo sa publiko, ba't pa ako nabubwisit or naiinis. Kasi sa totoo lang, isa sa mga hilig ko rin yung rock at saka heavy metal. Yes! Pero it doesn't mean na porque ikaw ay mahilig sa metal,
1: predisposed to violence.
4: You're predisposed to violence at saka wala kang ibang gustong gawin kundi manakit ng tao. Alam po ninyo, dapat yung mga yon maingat na iniuulat. Tapos ganun din yung mga specificong mga video game. Pangalanan natin ha, yung Roblox, Counter-Strike, Dota, Doom, medyo luma na yung Doom kasi dekada 90
2: pa ito. Unang first person POV yun na, no, pro, of yung Doom, ha?
4: Alam na alam ni Rica. Okay. Pero nilalaro, okay, don't get me wrong, nilalaro ko rin naman kahit yung Doom noon, pero yun yung gusto kong sabihin through the years, kahit sa ibang bansa, parang nire-relate ng pilit yung mga ganong first person shoot 'em up games na parang
1: to real life violence.
4: Yes, you're prone to violence. Tapos sa tunay na buhay, susubukan mo ring mamarel ng mga tao. So hindi na siya mga monsters lang yung babarilin mo sa Doom halimbawa, kundi mga tunay na tao na napaka kumbaga parang iniinsulto natin yung mga mamamayan na porke yun yung nilalaro mo, yun na rin yung gagawin mo sa tunay na buhay. At saka ulitin natin ha, mas isolated yung mga insidente na naglalaro sila ng games bago yung mga suspect and amarel di umano. Pero hindi naman siya directly associated doon kasi titingnan natin yung pangkabuang konteksto. Ano ba yung naging mindset niya at ganun yung naging ugat ng kanya at yun yung nag-trigger para gawin niya yung karumal-dumal na krimen na yon.
1: Correct.
4: Yung issue ng bullying, totoo po, talagang seryosong issue siya sa mga paaralan. Kumbaga, dapat talaga iniiwasan din po yan, pero hindi dapat na sasabihin natin na pagka may natukoy kang bully sa isang eskwelahan, parang yun na yung primary suspect mo. Kung meron kang dapat kapkapan bago pumasok sa eskwela, tukuyin natin, i-profile natin sino-sino ba yung mga bully. Sa kanila tayo tumutok. Sila yung kapkapan natin.

0: natin. At saka yung mga binubuli, yung mga mahihina, di umano, na mga nilalang, kapkapan din natin kasi baka may mga kutsilyo yan at kung ano pang mga dala-dala. Mali po yun kasi ang mas dapat na approach sa bullying, yung proper education and proper mindset na dapat na ginagawa sa eskwelahan nang may suporta rin mula sa national government. At sa isang sitwasyon na meron tayong curricular reform, halimbawa sa K-12 at saka sa basic education, na tinatanggal mo practically yung critical thinking, kahit yung general education courses sa college, pinipilit mong isimplify para employment opportunities at skills development yung mas magiging focus mo, talagang yung nature ng discernment na siyang paksa natin ngayon, tuluyang makokompromiso yan. Kaya mas palakasin natin yung critical thinking. Hayaan natin ang mga estudyante na matuto, questionin nila yung mga nangyayari sa lipunan, magtanong sila bakit may mga magnanakaw sa gobyerno, halimbawa. Huwag yung parang iti-tailor, i-deodorize natin yung sitwasyon. Ay, wala namang nakawan eh sa gobyerno. Sa totoo lang, ang kailangan lang maging mabuting mamamayan tayong lahat. Parang we are deflecting the reality instead of letting our students confront the reality.
1: Yes.
0: Sana po mas ganon yung approach, correct, para mas holistic yung development.
1: I agree.
0: At hopefully, mawawala yung bullying, at kung sakaling may tendency ng school violence, manggagaling na mismo sa mga estudyante yung mga ilang mga cautionary symptoms na pwede i-bring up sa mga teacher na ay baka po may ganitong nangyayari itong estudyanteng to, tulungan po natin siya.
1: Alright.
0: Mas Prof. ganun dapat sa halip na sorry po, go ahead.
1: No, we have to say goodbye kahit na maganda yung talakayan natin, pero sabi ko nga, itong mission control specialist na ito, masyadong violent. Tapos,
2: galit na naman.
1: Hinahamon akong mag-commercial. Hindi, loko lang. We need to go to a commercial, pero magbababay na lang kami, Prof. Danny, kasi may mga radio patrol, baka kami magre-report. But thank you. Thank you so much.
2: It's been an enlightening discussion,
1: yung
2: actually.
1: Yung insights nyo nga po, medyo nakakapukaw nga po ng isipan. Dahil, kuminsan na, anong tawag dito, parang counterintuitive sa akin eh, yung sabihin mo nga na violence in imaginary violence does not translate to real life violence. Kuminsan kasi ganoon na nagiging conclusion na ng mga tao. Pero kung hindi naman, it's worth syempre, considering. Prof. Danny, thank you so much, ha.
0: Okay, salamat.
2: Thank you. Talk to you again soon, Prof.
0: Kung napahaba yung
2: hindi, maganda din po yung usapan. Salamat, Prof. Ingat po.
1: Thank you, Prof. Bye-bye. Thank you po. Professor Danny Alo po ng Department of Journalism sa UP College of Media and Communication. 6:13 na po ng gabi, mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay na po muli sa ilang mahalagang mensahe bago po magalit ang ating mission control specialist na talaga namang gore box fanatic. Hindi naman. Tayo po itatanggap po ng mga ulat ng ating mga radio patrol sa pagbabalik po ng issue.
3: Spotted! Spotted! Spotted! Issue Spotted sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
8: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
9: May bayad bang bata?
7: Wala.
9: Mga bata!
8: Isama pa ang tropa para mas masaya.
10: Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah!
8: Present ang mga bida.

0: sa comedy.
1: Huwag siya may ceiling fan.
2: What?
1: Ma'am, bakit?
2: Wala!
0: Present din ang kulit nila sa fantasy.
3: Meron kang magic eh.
4: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
0: Oh, bawal lumalsin ha.
5: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
0: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Ari Carito.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
1: Tanggap na po tayo ng mga ulat para po sa ating mga Radyo Patrol. Senate Impeachment Court, kumpiyansa pa rin na magsisimula ang trial sa July 6. Dalitong balitang opirmado, sigurado mula sa Senado at inirado Patrol Robert Mano. Hoyong Robert!
2: So, degreed the impeachment clerk of court, Attorney Renato Bantug Jr., na wala pa rin ibang pesa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kundi mananatili pa rin sa July 6. Ito ay sa kabila ng posibilidad na ma-extend ang pre-trial conference at hindi ito matapos hanggang bukas dahil sa libu-libong dokumento na hindi pa natatapos markahan. Ayon kay Bantug, malapit na ang July 6 pero ito ay doable at hindi pa naman imposible para magsagawa ng impeachment trial. Sinisikap din anyang matapos nila sa linggong ito ang pre-trial conference, kaya pinalawig din nila ngayong araw ng alas 7 ng gabi ang ginagawang marking of evidence.
3: July 6 till the date of the start of the trial proper, the impeachment case. It may be difficult on the part of the court, on the part of the staff. At this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Lisensya ng driver na nagpasakay ng pasahero sa roof rack ng sasakyan. Sorry, natawa ako kasi naman ba sa roof rack? Sinuspindi ng Land Transportation Office. Uh-huh. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, bakit daw sa roof rack pinasakay, Kelly?
5: Rica, Tony, sinisinde ang lisensya at pinatawan ng 10 araw na preventive suspension ng Land Transportation Office ang driver at registradong may-ari ng sasakyan na nag-viral sa social media dahil may mga pasahero sa roof rack o bubungan nito. Ayon sa LTO, malinaw na paglabag nito sa batas trapiko na naglagay sa panganib hindi lamang sa mga pasahero kundi maging sa iba pang motorista. Alinsunod sa emission focus order ng LTO, personal na pinagpapaliwanag sa Intelligence and Investigation Division ng ahensya ang mga ito kung bakit hindi sila dapat ireklamo ng reckless driving, hitting o pagsakay sa ibabaw ng sasakyan at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, iniligay rin sa alarm status ang sasakyan para hindi ito makapagsagawa ng anumang transaksyon sa LTO habang dinidinig ang kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Kelly Cordero. Bakit kasi, parang namang sa major highway nila sinaka? Major highway, major road.
6: I cannot.
4: Sa major road nila to sinakyan eh, oh. Nahuli tuloy.
6: Ano ba?
4: Bawal talaga yan, hindi yan safe. Oo. Parang nag-trip.
6: Sige, Kelly. Kelly, huwag mong gagayahin yan.
4: Di kaya ni Kelly, di niya abot ni Kelly yan.
6: Grabe ka naman. Maraming salamat, Kelly.
4: Thank you, Kelly.
6: Kelly Cordero. Ito naman, kaso ng leptospirosis sa bansa. Tumaas kumpara nung nakaraang taon. Ba, hindi pa naman masyado nagbababaha dito sa atin. Ano? Oo, sa ibang lugar siguro.
4: Last year naman yan.
6: Maraming itong balita ang kumpirmado sigurado. Mula sa Maynila, hati ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Tony, Rica, pumalo na sa 2,177 na individual ang tinamaan ng sakit na leptospirosis sa bansa mula January 4 hanggang June 6. Mas mataas ito ng 6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa DOE, karamihan sa mga dinapuan ng sakit ang mga magsasaka na laging babad sa mga palayan na maaaring kontaminado ng leptospira virus, ang ihi ng mga hayop tulad ng daga at iba pa. Nagpaalala naman ng DOH sa mga magsasaka na magtungo agad sa mga healthcare center at ospital kung makaranas ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat upang matukoy ang risk level bago mabigyan ng tamang reseta ng doxycycline. Tiniyak ng DOH na may sapat na supply ng doxycycline sa bansa at libre itong makukuha sa mga healthcare facilities. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Gulat. naman ako doon sa mga instructions ng mission control. Nakalagay, one gap. Sabi ko, kadami namang gap nito.
4: Ay, kasi number one na tayo.
6: Number one na tayo. Parang na. Dapat pag number one.
4: Oh.
6: Asan ba yun?
4: May kaching?
6: Where is that?
4: May kaching ba yun? Ay,
6: nawala.
4: Nako.
6: Kaching eh.
4: Nako, yung ano natin, malita natin.
6: One.
4: Papalitan na raw kasi. Dapat rolling wheels.
6: There. That's the kind of sound I want to hear.
4: Oo. Number one na natin. Meron tayong mga apps.
6: Number one. Correct. Today po, mga kapamilya, ay inihimlay na no si Rene Baterbonya doon sa kanyang bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur. Tama ba? Del Norte.
4: Hindi ako sure. Agusan, oo.
6: And kahit po siguro mahimlay na siya yung labi niya, ay hindi pa rin tuloy ang matatahimik ang isyong ito dahil tuloy-tuloy pa rin po yung investigasyon sa kung paano po nangyari nga po yung trahedya ngayon. No? Yung pagkalunod nila Rene Baterbonya at saka ni Divine Adili. Yung labi naman ni Divine Adili is in transit, pauwi pa lang ng kanyang bansa ng Nigeria. And siyempre, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ho talagang tunay na kasagutan kung sino ang dapat na managot. Whether it's just an accident, di ba? Pero ngayon may lumalabas pa angulo partner na baka daw may hazing involved. Parang ganun pa eh. So it's hard to actually put this issue to rest. Kahit po nasabihin mong nailibing na yung isa, naiuwi na sa bansa niya yung isa.
4: Dahil hindi naging malinaw pa kasi ang pangyayari. Kaya nga nagkakaroon pa hanggang ngayon partner ng ano tawag doon? Parang crime scene reconstruction.
6: Kahapon diba? Ginawa doon sa beach.
4: Tapos ang Senado din ay magbubukas ng sesyon para nga investigasyon para nga rin dito. So,
6: hiwalay pa yung investigasyon ng Senado. Doon naman sa pamamaril sa Tacloban. Meron din ganong investigation. But sana nga po ano ay malinawan na rin yung mga lalo-lalo na yung mga magulang ng mga namatay na atleta, yung mga ka-team nila, 'di ba? Yung mga ka-eskwela nila at pati na rin dun sa San Jose National High School yung mga bata doon dahil hindi pa naman syempre mabilis mawawala yung trauma ng nangyari sa kanila nung pamamaril, 'di ba? Eh sana nga po hindi pa matigil. Dahil malamang sa malamang, matatabunan lahat ng mga story ang ito eventually, partner. Lalo na next week or next week dahil magsisimula na po
4: ang yung impeachment July 6 trial.
6: So matatabunan yun. Some stories will just be, you know, pushed to the side. Pero sana nga po, hindi pa rin natin tuloy ang kalimutan na i-follow up din yung mga yun.
4: Hindi pa rin talaga dapat natin itong bitawan, partner. Yeah. Kasi nga, ongoing ang pagpapalaki ng ating mga anak, di ba? Tuloy-tuloy yan. Parang sabi nga nila, your child is a work in progress. Na-realize ko, totoo pala yun, no? Kasi araw-araw mong tinuturuan yung anak mo na maging isang responsable, maayos na individual. Kaya nga, ito habang sa dami ng at sa dami ng tao ang ating nakakausap, no? Na-realize ko rin, isa sa mga dapat nating tinitingnan is how well do we know our kids, no? Kasi iba tayo kung paano tayo makitungo sa magulang natin, sa pamilya natin. Iba rin tayo pag nasa labas na. So kilala mo ba talaga yung anak mo para masabi mong hindi siya ganito? Because may ugali din naman tayong lahat na ilalabas lang natin o ang ikikwento lamang natin ay ang magagandang mga ugali ng ating mga anak to the point that sometimes we're even blind to the hindi magagandang nagagawa ng mga anak mo, di ba?
6: Posible dahil may mga magulang na masyadong abala sa paghahanap buhay ay hindi na nila natututukan kung ano yung mga nakakasanayan na ng anak nila, di ba? Yung exposure nila to their friends o yung ibang influences, hindi nila alam kung ano yung nagiging epekto sa anak nila.
4: But what's more important on this is how are we going to reboot the system? Paano natin ibabalik yung kabutihan sa puso, yung good manners natin, yung values natin, di ba? Hindi lang sa mga bata, kundi pati sa ating matatanda na rin because we lost that. Hindi na tayo mabubuting tao towards each other more.
6: Kailangan nga siguro ang pag-aralan ng mabuti no? Kung talaga magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso. Yung talagang epekto ng social media and whether or not an age limit is really effective. No? Kasi inumpisahan po ito sa mga ibang bansa sa Europa. sa Spain, di ba? At saka
4: Australia, meron Australia. Na. Sa UK, meron na rin yan.
6: Ngayon, dahil simula pa lang naman yun, we still need to see kung ano po yung magiging ultimately effect nito, kung nakabuti ba, or nagiging useless ba. Kasi kung nakita natin, no, whether or not may Oxford study o wala, kung talagang in real life, yung pag-limit ng access to social media sa mga kabataan can reverse yung masamang epekto nga na nangyayari sa personalidad nila, then maybe it's about time that we consider doing it ourselves dito sa bansa, di ba?
4: Or tignan din natin, partner, kung anong ginagawa nila sa China. Kasi sa China, very controlled sila
6: internet.
4: Sa social media, di ba?
6: Yes.
4: Ang TikTok nila doon, iba ang lumalabas sa TikTok nila sa TikTok ng worldwide market. So, doon tignan din siguro natin how they do that. How they control yung lumalabas na information sa kanila.
6: Well, although, siyempre sabihin nila, China, siyempre, communist country yon, kontrolado ng gobyerno lahat ng galaw ng mga tao doon. Tayo, being a liberal democratic society, kaya ba nating ipatupad yung ganung klaseng mga restrictions? That has to be discussed kasi if the restrictions will be proven to be effective, sana nga po, ano, consider na nating maybe to adopt some of those restrictions. Otherwise, tuloy-tuloy lang talaga tayo yung parang downward spiral na lang society natin na eto na ba ang pag dito na tayo pupulutin, di ba? Our children may be exposed to these kinds of violent influences, kaya po sila nagiging violent. Well, tingnan natin, ano, because investigations will certainly have to talk to mga expert resource persons. 6:27 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ni partner Rica ay magpapaalam na dahil oras na para po sa mga nagbabagang balita ng TV Patrolalalalal. Susunod na, kakanentoring Tony Velasquez.
4: Di kalasa po niyo nakasama. Salamat, kapamilya. Ingat.
6: Tomorrow's Pumule. Bye-bye.
8: Panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto yung punto, alas 4 ng madaling araw.
9: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malamang. Radyo Patrol!

0: Ngayon po ay Huwebes, June 25, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. 15 anyos na suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ng mga reklamong kriminal. Pananagutan ng mga magulang at guardian ng mga menor de edad na suspect sa school shooting inaalam. Resulta ng investigasyon ng PNP sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete. Isusubite sa DOJ. Rene Batarbonia inilibing na sa Agusan del Sur. Bagyong Francisco patuloy na humihina habang palabas ng Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo na tatawaging Gardo. Papasok sa PAR mamayang gabi. Malaki ang rollback sa LPG asahan sa Hulyo. Dagdag bawa sa presyo naman ng langis na kaamba sa susunod na linggo. Sa lalawigan, presyo ng baboy sa Bacolod City bumagsak. Temporary ban sa baboy at pork products ipinapatupad sa Dubarao, Capiz. At sa ating balitang sports, tabbala ni na Pinay tennis star Alex Ayala at tennis legend Venus Williams umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles. Good morning! Magandang araw mga kapamilya. It's Thursday! Makakasama niyo po ang Team Pogi hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning! Good morning! Kapamilya, ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Umpisa po natin ang balitaan sa good news. Nakaba malaki ang rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo 1. Bunso dito ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market dulot ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon kay Regasco President Arnel T., bumaba sa halos $200 per metric ton ang presyo ng LPG katumbas ng 12 pesos kada litro na rollback. Pinayuhan ng Regasco mga consumer na huwag munang bumili ng LPG kung kakayanin at hintayin ang malakihang rollback sa July. Sa presyo naman ng langis, posible ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene habang may pagtaas sa presyo ng gasolina base sa ikalawang araw ng trading sa world market.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras po natin, 4:04 ng madaling araw. Update po muna tayo sa Bagyong Francisco. Patuloy ang pagkilos ng bagyo habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungo ng Japan. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layo 325 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na 150 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ng pahilagang kanluran ng Bagyong Francisco na inaasang lalabas ng PAR mamayang hapon o gabi. Hihilain ng bagyo ang habagat na magpapawalan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Nakataas sa kasalukuyang signal number 1 sa Batanes. Samantala, inaasa ang papasok naman mamayang gabi sa PAR ang isa pang bagyong natatawaging Gardo. Lalabas dito bukas sa umaga at walang magiging epekto sa bansa.
0: Tumaas ang 6% mga kaso ng leptospirosis ngayong taon. Sa tala ng Department of Health, tumabot sa 2,177 ang mga kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang Hunyo kumpara sa 2,046 noong 2025. Karamihan sa mga dinapuan ng leptospirosis ay mga magsasaka o iba pang pasyente na lumulusong sa putik o baha. Pinayuhan ng DOH ang publiko na umiwas sa paglusong sa putik o baha at magsuot ng bota, lalo na po ngayong tag-ulan. Kagad-an nila magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng katawan. Nakukuha leptospirosis sa paglusong sa baha o putik na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop.
2: DZMM!
1: Sa ibang balita naman, lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na may hinahanap na target ang dalawang minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlong estudyante ang patay at 20 ang sugatan sa pamaril ng mga minor de edad na suspect. Ayon sa Police Regional Office 8, inisa-isa na mga suspect ang mga classroom sa paaralan na mistulang hinahanap ang kanilang target pero hindi ito nakita. Dito na nagsimula mamaril ang mga suspect sa bawat silid-aralan na kanilang dinadaanan. Iniimbisigan din ang mga otoridad kung naempluensya ng dalawang suspect ng mga insidente ng school shooting sa ibang bansa. Hindi pa matukoy ng mga pulis ang motibo sa pamamaril. Samantala, iimbisigan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang pamamaril sa San Jose National

0: High School. Inatasan ni NBA Director Melvin Matibag ang tanggapan ng ahensya sa Tacloban City ang pangunahan o pangunahan ang pag-iimbestiga.
1: Basta AM DZMM.
2: 6 na minuto makalipas ay kapat na madaling araw, sinampahan ng patong-pato na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, mga reklamo 3 counts of murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa Tacloban Prosecutor's Office. Lumabas sa assessment ang social worker na kumilos ng may discernment o nauunawaan ng 15 anyos na mali ang kanyang ginawa at naiintindihan ang magiging resulta ng kanyang aksyon. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na child in conflict with the law sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nakasalukuyang nasa custody ng City Social Welfare and Development Office. Pinag-aaralan ng DILG ang posibleng pananagutan ng mga magulang at guardian ng 2 minor de edad na sa larina. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na posibleng may pananagutan ito dahil nakuha ng mga suspect ang kanilang baril. Inaalam din anya ng mga investigador kung maaari ring sampahan ng mga kasong kriminal ang mga magulang at guardian ng 2.
1: Basta AMMM.
0: Inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa grade 10 student na nanaksak ng grade 9 student sa San Carlos City, Negros Occidental. Sugatan ang grade 9 student na nagtamo ng saksak sa kanang bahagi ng tiyan at nagpapagaling pa sa ospital habang nasa pangalaga ng DSWD ang 17 taong gulang na estudyante ay nanaksak dahil sa sinasabing alitan sa biktima. Pauwi na ang ilang mag-aaral ng isang eskwelahan nang nagkaroon umano ng pagkatalo ang grupo ng suspect at biktima na nauwi sa rampol at pananaksak. Sinabi ni San Carlos City Police Chief Lieutenant Colonel Nazer Canha na plano rin ang mga magulang ng mga nambugbog na estudyante na magsampan ng reklamo laban sa mga nambugbog sa kanilang anak. Sa ngayon, pinaigting na ng pulisya ang pagkapatrolya sa mga eskwelahan sa lungsod bago ang insidente. Nagsagawa ng seminar sa mga estudyante ng paaralan kaugnay ng bullying kasunod ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte.
1: Basta AMMM.
2: Kontra, ang ilang mambabatas na ibaba ang age of criminal liability kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, sa ilalim sa intervention at rehabilitation, ang mga kabataan edad 15 pababa na sangkot sa krimen habang mapapanagot sa batas ang edad 15 pataas na mapatutunayang gumawa ng krimen nang may discernment o nauunawaan niya ang kanyang ginawa. Naniniwala si Gabriela Partenis Representative Zara Elago na hindi sagot ang paghabla at pagparusa sa mga bata para masolusyunan ang ugat ng problema. Inikayat ni Elago ang gobyerno na dagdagan ang suporta para sa mga kabataan kabilang ang pagpopondo at pagpapabuti sa kalagayan ng mga estudyante at school-based mental health programs. Para kay Manila Congressman Joel Chua, na sapat ang mekanismo na nilalaman ng batas para mapanagot ang mga kabataan na sasangkot sa krimen, gayon din ang pagpapanagot sa kanilang mga guardian at magulang na nagpabaya. Kahit pa ni Chua, may iwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng patnubay ng mga magulang at guro, abot-kayang mental health services at tamang role model ng mga kabataan. Naghain naman ang resolusyon sa Kamara si Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano para maimbestigan ang pamamaril sa Tacloban City.
1: Basta AM DZMM.
0: Alas 4:11 ng madaling araw, pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Kasunod ito ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte kung saan 3 ang namatay at 20 ang sugatan. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakipag-ugnay ng lokal na pamahalaan sa mga pulis at barangay para maigtingin ang pagbabantay sa paligid ng mga paaralan kabilang sa tinututukan ng lokal na pamahalaan ng engineering interventions para suriin ang entry point sa mga paaralan. Magsasagawa rin ng regular emergency drill sa mga paaralan at dadagdagan ng mga ipoposting pulis na magbabantay. Pinag-aaralan din ang pagtatalaga ng student safety officer tulad ng mga Boy Scout na nagagabay sa mga kapwa estudyante tuwing emergency, gayon din ang paglalagay sa notebook ng mga estudyante ng hotline number na may numerong 122 na maaaring tawagan sakaling kailangan ng agarang tulong.
1: Basta AM DZMM.
2: Sa ibang balita naman, pinabubuksan ng House Prosecutors ang selyado kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Man Scarpio bago simula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kabilang ito sa manifestation na inihain ng mga taga-usig ng Senate Impeachment Court sa ikaapat na araw ng pre-trial conference ang kay ML Partners Representative Laila De Lima, miyembro ng House Prosecution Panel. Ito'y upang maimbentaryo at mamarkahan bilang ebidensya ang mga laman ng selyadong kahon. Makatutulong din anya ang pagbubukas ng kahon sa pre-trial conference pa lamang para makatipid ng oras at mapabilis ang paglilitis. Maghahain ng tugo ng mga abogado ni VP Duterte sa manifestation ng mga taga-usig. Giit ng isa sa mga abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, walang kinaalaman sa impeachment trial ng kanilang kliyente ang anumang bagay na labas sa kanyang termino bilang vice-presidente. Isinumite ng BIR ang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at Carpio sa pagdinig ng House Justice Committee pero sinelyuhan at hindi binuksan dahil sa posibleng paglabag sa National Internal Revenue Code. Pero para sa ilang kongresista, exempted ang impeachment trial sa naturang batas.
0: Walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang naging sigalot sa liderato ng Senado. Sinabi ni dating Senate President Francis Escudero na nais nilang ayusin ang gusot sa Senado bago simulan ang paglilitis na magsisimula sa July 6. Tuluyan niya ang mga kasong kinasasangkutan ng ilang senator judge sa impeachment pero hindi makakalawok sa paglilitis. Dagdag pa ni Escudero na wala pang desisyon na mayorya na siya ang aktong presiding officer sa impeachment trial. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisi nila si Escudero na maging presiding officer sa paglitis sa vice-presidente.
1: Basta AM DZMM.
2: Oras natin, 4:04 makalipas ang ikaapat na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Tatapusin na ng National Bureau of Investigation bukas ang investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalaro ng Ateneo na sina Rene Batarbonia at Divine Adini sa team building activity sa Aurora noong June 8. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng iba pang detalye pero iginiit na inihahanda na ang final report sa nasabing insidente. Ayon sa NBI, humarap na rin sa NBI ang mayorya ng mga manlalaro at coach na ipinasampina para magbigay ng salaysay sa nasabing trahedya. Kahapon, umarap din sa NBI ang dalawang student manager at dalawang utility worker para magsumite ng sworn statement. Nakatakda rin humarap sa ahensya bukas si Ateneo President Father Robert o Roberto Yap para magsumite ng dokumento at sworn affidavit na ilibing na sa Talacogon, Agusan del Sur, si Batarbonia kahapon habang nasa United Arab Emirates na ang labi ni Adili na nakatakdang ibiyahe pa uwi sa Nigeria. Samantala, beach resort sa Aurora kung saan namatay ang dalawang student athlete ng Ateneo na kitaan ng paglabag sa safety protocols. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, lumabas sa kanilang initial inspection na nakitaan ng mga pagkukulang sa safety protocol ang resort kung saan nasawi sina Ateneo student athlete Rene Batarbonia at Divine Adili noong June 8. Dagdag ni Tolentino, bukod sa kakulangan sa mga safety signages kung saan lamang pwede pumunta mga bisita, nakita rin sa inspeksyon na may kalayuan na ang pinangyarihan ng pagkalunod. Kaya nagpapatuloy ang investigasyon na isinasagawa ng Dole Central Luzon upang tignan kung may kapabayaan ng pamunuan ng resort. Tinitignan rin ng Dole kung may certificate ang mga lifeguard ng resort at kung may sapat na pagsasanay at kaalaman sa pagsasalba ng mga malulunod. Hindi naman nakausap ng mga tauhan ng Dole ang safety officer ng resort dahil nasa Manila umano ito. Posibleng pagmultahin o tuluyang maipasara ang resort kung bigo itong magsumite ng mga hinihin dokumento ngayong weekend at kung mapatunayang nagpabaya. Samantala, inaasahan naman na ngayong araw ay sisipot si resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa Dole para isumite ang kanyang verified answer. Kasunod nito ay gagawin ang pagdinig sa June 29. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon. Samantala, resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterboni at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora, isusumite ng DILG sa DOJ bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Badieros, Mars. Mars!
2: Marlene! Marlene! Going once.
0: Going twice.
2: Babalikan po natin ang balitang yan. Hatid ni Marlene Padiernos. Maya-maya po lamang. Samantala, ano oras na ba?
0: Oy, oras po natin ha. Alas 4:17 na po ng madaling araw.
2: Oras na para ipadala niyong shoutout sa ating Viber number na 0919-278-3000. Magpa-shoutout, magpagising ha. Ayan, nasaan turo mo? Yan, yung tinuturo ng partner ko sa screen. Ayan, kayo magpadala ha. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Dengue cases sa Tuba, Benguet, tumaas ngayong taon.
0: At mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu at baril na sabat sa Naga City. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita. Alas 4.
2: Alas 4.
0: Kape-kape.
2: Kape-kape-kape-kape-kape.
0: Ba, may ganyan na.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradyo.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: 4:21 na po, gising.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. 15 anyos sa sospek sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ng mga reklamong kriminal. Pananagutan ng mga magulang at guardian ng mga menor de edad na sospek sa school shooting, inaalam.
1: Resulta ng investigasyon ng PNP sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete, isusumite sa DOJ, Rene Baterbonya, inilibing na sa Agusan del Sur.
2: Bagyong Francisco patuloy na umihina habang palabas ang Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo na tatawaging Gardo papasok sa par mamayang gabi.
1: At malaki ang rollback sa LPG asahan sa Hulyo. Dagdag bawas naman sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo.
0: Ulat. Panahon.
2: Alamin na po natin ang latest sa Bagyong Francisco mula sa PAGASA DOST. Makakausap po natin si Binibining Lian Loreto. Good morning, ma'am.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Mas humina nga at nag-downgrade na bilang isang severe tropical storm itong Bagyong Francisco. At ito po'y huling namataan sa layong 400 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na hangin na abot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga po, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour at ito nga po'y patungo na sa may Ryukyu Island sa may Japan. Inaasahan po natin no, na lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility either po ngayong hapon o ngayong gabi. Mm-hmm. Samantala yung habagat naman po natin patuloy pong umiiral at nakakapekto sa may Luzon and Visayas. Expect po natin meron pa rin pong mga pag-ulan o yung mga panakanakang pag-ulan dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon maging dito rin po sa may Western Visayas. Especially po dito sa mga kababayan natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mag-ingat po tayo dahil yung mga pag-ulan natin maaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At aside po doon, ito nga pong ating Bagyong Francisco no, ay may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 1 sa may Batanes ngayong araw dahil umaabot pa rin ng hanggang 61 kilometers per hour yung kanilang mga winds na na-observe. At aside nga po doon, binabantayan din po natin itong bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, itong tropical storm na may international name na Higos, at ito po ay nasa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Zone. Hindi po ito nakaka-apekto sa ating bansa at sa nakikita natin, maaari lamang po itong pumasok ng ating PAR, sisilip lamang po no, mamayang gabi at posible bukas naman po ay makalabas na din po ito nating Philippine Area of Responsibility. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga po, Binibining Lian Loreto mula sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan kapamilya, nakarotulong ang chia seeds.
2: Ay, oo,
1: alam mo ba yung partner? Masarap yung pag hinahalo sa tubig.
2: Correct. Minum ako nun.
1: Every day, yeah. Kailan bang the best time to drink?
2: Nakaraan ang hinga ko kay Camille, may halong fruits.
1: Ah, may, bukod sa chia seeds.
2: Oo, nilalagyan niya ng fruits. Banana, merong mango. Sarap.
1: Parang nagpapakalma ng tiyan yan, di ba?
2: Oo.
1: Nakatutulong po ang chia seeds sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Maayos ito ah. Ayon po sa mga eksperto, mayaman ang chia seeds sa fiber, omega-3 fatty acids, potassium, magnesium at antioxidants kaya ang regular na pagkain nito ay maaari makatulong sa bahagyang pagbaba ng presyo ng dugo lalo na sa mga may alta presyon, diabetes o sobrang timbang. Paalala ng mga eksperto, hindi ito dapat ituring na kapalit ng gamot. Kailangan pa rin ang masustansyang pagkain, regular na exercise at syempre payo ng doktor.
2: Minsan, partner yung hindi sanay dyan, pag nakita nila nakahalo sa tubig, ano yan?
1: Sa una, kala medyo ano...
2: Kala nila itlog ng ano, palakha.
1: Oo, pero nung ininom ko siya sa noong una...
2: Slimy, di ba? Pero okay naman siya.
1: Pero nung habang... Ang hinahalo ko dyan, partner, cucumber.
2: Ha?
1: cucumber.
2: Ah, pwede, pwede.
1: Ang sarap. Tagga...
2: Dala ka bukas, ha?
1: Oo. Pagka sobrang lamig ng tubig, may ganyan, chia seeds, cucumber. Sarap. Try nyo po yun. Ano? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: Good morning! Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid!
0: Good morning!
1: At kaserbisyong banging isda na nasa laot!
0: Good morning!
1: Ingat po kayo ha!
0: Good morning!
1: Napitpit daw silang transistor radio eh. Kapag bumapalaot eh, para alam nila yung
2: nangyayari.
1: Lagay ng panahon eh. Kaya binabantayan nila yung weather na yun eh.
0: Good morning!
1: Para po sa ating agribalita, naglaan ng Department of Agriculture ng halos 3 milyong pisong pondo para sa pagpapalakas ng produksyon ng ube sa Kabisayaan. Nakaraan, US, di ba, ang nagpondo. At priority ang Pilipinas. O, ang DA meron na din para sa pagpapalakas ng ube. Ito'y upang matugunan na lumalakas sa demand ng purple yam o ube sa world market. Kabilang dito pamumudmod na mahigit 60,000 planting materials at 900 magsasaka ng ube sa Leyte at Bohol na largest producer ng purple yam sa bansa. Mag-shift kaya tayo ito yung negosyo natin, total pausbong.
2: Purple yam. Ngayon ko lang nalaman yung English niya na purple yam.
1: Ano ba yan, partner?
2: Ube, kasi pagka sinabi ube, parang pwede siyang international name eh, kasi mga Filipino.
1: Kaysa mag-purple yam. Nilalagay mo pa rin siguro ube tapos purple yam.
2: Ube,
1: no? Correct, para mas makilala. Gate po ng DA, importante pala kasi ng produksyon ng ube. Dahil sa bumababang supply nito sa bansa, lumakas ang demand ng ube mula sa Pilipinas na ginagamit na sangkap sa ice cream, beverages, at mga pastries sa North America, Europe, at ilang bahagi ng Asia. Kaya mo yun, no? Buti pa yung ube natin. Nakarating na ng Europe. Nakarating na kung saan pang Amerika. Matatanda pong inihayag din ng U.S. Department of Agriculture na tutulong din ito sa pagpapalakas ng ube production ng Pilipinas sa pamamagitan ng Foreign Agricultural Service. Oh, ayan na. Punta kayong DA. Paturo kayo. Magpaparami. Magtatalim ng ube. At production din ito, ha? At yan po ang ating ulat. Agribalita. Wala akong sinabi kalusugan. Ulat. Ulat agrikultura. Oh,
2: tama, tama naman. Walang mali.
1: Kaya't muli, magandang madaling araw.
0: Good morning.
1: At mga kapamilya magbubukid. At banging isda.
0: Good morning.
1: Kakang Archie, may apabak.
0: Good morning.
1: Sa oras naman po na 4:29, tara na po. Libutin na po natin. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Masada probinsya. Probinsya.
1: Tumaas na 50% mga kaso ng dengue sa Tuba Benguet ngayong taon base sa datos ng Municipal Epidemiology and Surveillance Unit. 54 na dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara sa 36 noong 2025. Mas pinaiti ng lokal na pamahalaan ang kampanya kontra dengue dahil sa madalas na ang pag-ulan.
4: Presyo ng baboy sa Bacolod City bumagsak kasunod ng kumpirmadong kaso ng ASF sa Negros Occidental.
3: Masada Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental. Hatid ni Romeo Subal. Romeo!
5: Wala pa mang naiulat na kumpirmadong kaso ng African Swine Fever sa Bacolod City. May ilang tindahan na nagbagsak presyo ng karneng baboy sa ilang bahagi ng lungsod. Kung dati nasa 290 hanggang 300 pesos ang presyo ng kada kilo ng baboy, ngayon may mga nagtitinda na nitig 240 hanggang 260 pesos sa ilang mga barangay. Ayon sa mga negosyante, mura na rin kasi ngayon ang bentahan ng live weight ng baboy, kaya mura na ang bentahan ng karne nito sa merkado. May isa namang tindahan na bumaba sa 220 pesos ang kilo ng baboy dahil matumal ang bentahan. Habang nasa 290 hanggang 300 pesos pa rin ang kilo ng baboy sa malalaking merkado sa Bacolod City. Inanunsyo nitong Martes ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na may mga baboy na nagpositibo sa ASF sa Southern Negros Occidental. Pero ayon kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, wala pa namang naiulat na kaso ng ASF sa syudad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
4: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Hindi muna pinapayaga makapasok ang mga karneng baboy sa Dumaraw sa Capiz dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Sakop nito mga buhay na baboy, fresh at frozen pork. Ganyan din ang mga produkto may halong sangkap ng baboy. Igiliit na lokal na pamahalaan ng Dumaraw na layon ang temporary ban na protektahan ang local hog industry at mapigilan ang pagkalat ng ASF na napaulat sa ibang bayan. Inatasan na ang mga otoridad na inspeksyonin ang mga cargo at shipment na dadaan sa entry points ng Dumaraw. Sakaling may lumabag, kukumpiskahin ang mga masisirtang karneng baboy at posible ring maharap sa reklamo ang mga individual o negosyong sangkot sa pagpupuslit ng baboy.
4: Higit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang droga at baril na sabat sa Naga City.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City at ni Vince Villar. Vince!
6: Arestado ang dalawang kalalakian habang nakumpiska naman ang mahigit 1.2 million pesos na laga ng hininalang shabu, marijuana at baril sa isinigawang bypass operation ng Naga City Police Office at PDEA sa Barangay del Rosario, Martes ng gabi, Hunyo 23. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect na sina Jaime, 38 anyos, binata, isang high-value individual, residente sa lugar, at Romeo, 38 anyos, binata, street-level individual, residente ng Mindanao Market, Tandang Sora, Quezon City. Nakuha sa kanila ang 180 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalagang 1,224,000 pesos, 1 gramo ng hininalang marijuana, isang 9mm revolver na may 5 bala, bypass money at mga drug paraphernalia. Base sa verifikasyon ng PNP sa pamamagitan ng Investigation Solution System, napag-alaman na may dati ng kaso sa droga ang suspect na si Jaime noong 2024 at ongoing pa ito ngayon. Habang si Romeo naman ay nagkakaso rin kaugnay sa violence against women and their children, subalit naresolbo na umano. Sasampahan ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TZMM, Vince Villar!
4: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Punta naman tayo ng Sulu. Arestado isang magsasaka matapos naman magbenta ng hinihinalang shabu sa undercover agent sa barangay Lianutan sa bayan ng Luok. Kinilalang suspect na si alias Aldi na natakim sa operasyon ng PDEA Sulu at Law Enforcement Agency. Narecover sa kanya 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos kasama ang baril, bala, tactical vest, handheld radio at bypass money. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act.
4: Sa Angeles City, Pampanga naman, LGU, nangako ang pananagutin ang mga responsable sa balibago building collapse.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rotal. Gracie.
7: Tiniyak ng pamahalang lungsod ng Angeles na walang sinuman ang makaliligtas sa pananagutan sakaling mapatunayan na kapabayaan ang naging sanhi ng pagbagsak ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago na ikinasawi at ikinasugat ng ilang individual. Sa isang press briefing, iginiit ng mga opisyal ng lungsod na patuloy ang masusing investigasyon ng fact-finding task force upang matukoy ang mga responsable sa trahedya. Ayon sa kanila, walang magiging espesyal na pagtrato sa sinumang individual o opisyal na mapatutunayang may kaugnayan sa insidente. Inaasahang maisusumite ang final report sa investigasyon sa loob ng itinakdang 60 araw mula nang mabuo ang task force noong Hunyo 1. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dalawa pa rin ang mga opisyal na nasa ilalim ng preventive suspension. Naisumite na rin sa mga investigador ang mga orihinal na dokumentong may kaugnayan sa proyekto. Batay sa mga record na sinusuri, ang aprobadong disenyo ng estruktura ay para sa isang 9 na palapag na gusali na may 2 roof deck. Sa bahagi ng rescue at identification efforts, 3 sa kabuuang 30 biktima ang hindi pa formal na nakikilala. Patuloy na hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng DNA testing upang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, umabot na sa 5 ang kasong isinampal laban sa may-ari at kontraktor ng gusali kabilang ang multiple homicide at pinsala sa ari-arian. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
4: Maraming salamat, Grace Rutao.
1: Arestado naman ang isang high-value drug suspect sa bypass operation sa barangay Balulang, Cagayan de Oro. Nahulihan ng mga pulis ng PIT at PDEA ang suspect ng halos 65 gramo ng shabu na nagkakalaga ng halos 500,000 piso. Na-recover din sa suspect ang bypass money, cellphone at motorsiklo. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dati na rin umanong nasangkot sa kaparehong kaso.
4: Sa Cavite, patay ang isang 17-anyos na estudyante matapos pagsaksakin sa kasagsagan ng Regada Festival sa nabasabing lungsod. Dead on arrival sa bagamutan ang binatilyo na nagtamo ng mga saksak sa leeg at ulo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang suspect at motibo sa krimen.
1: Sa Ilocos Sur, senior citizen patay sa pamamaril.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Sur at hindi April Rafales. April.
8: Patay ang isang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Puerta Real, Santo Domingo, Ilocos Sur bago magtanghali nitong Miyerkules. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Santo Domingo Municipal Police Station, nakatayo ang biktima sa gilid ng highway at naghihintay ng taong dapat na makikipagkita sa kanya nang dumaan ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Huminto ang motorsiklo at bumaba ang backrider na armado umano ng baril. Lumapit ito sa biktima at saka binaril sa ulo. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Isinugod pa ng mga rumesponding pulis ang biktima sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival dahil sa tama sa ulo. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang isang basyo ng bala na pinaniniwala ang mula sa caliber 45 na baril. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April!
4: Anim na sasakyan, nagkarambola naman sa Cebu City.
3: Pasada, probinsya, probinsya!
4: Darito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Cebu at Indiani Perezani.
9: Nagkapanggaan ang anim na sasakyan sa Cebu South Coastal Road. Ayon sa imbestigasyon, isang kotse ang dumiretso kahit naka-stop signal. Dahil dito, nabangga niya ang isang SUV na bumangga naman sa tatlo pang sasakyan. Huling nabangga ang isang dump truck. Dalawang sugatan na kaagad namang nabigyan ng dunas. Paliwanag ng driver ng unang kotse, nagkamali siya at naapakan niya ang accelerator at hindi ang brake, kaya ito napadiretso. Yuping-yuping naman ang mga sasakyan. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at minor injury ang driver. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
4: Maraming salamat, Ani Perez.
1: Dalawang pellet gun na kumpiska sa estudyante sa isang public school sa Zamboanga City.
3: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City at hindi Queenie Casimiro. Queenie.
10: Nakuhanan ng video ng isang residente ang estudyante habang ipinupuslit ang baril sa bakuran ng paaralan. Agad namang rumesponde ang pulisya at barangay at natukoy ang mag-aaral na may dalang dalawang pellet gun. Ayon sa estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun sa kanilang laro. Inabisuhan ng otoridad ang paaralan na higpitan ang seguridad at inspeksyonin ng maigi ang mga bag ng lahat ng pumapasok sa paaralan. Naalarma naman ang mga magulang ng mga mag-aaral matapos ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie!
4: Sa Quezon naman, arestado ang isang miyembro ng CAFGU na umano'y gunman sa dalawang kaso ng pamaril sa San Andres at Lopez noong Abril. Kinilalang suspect na si alias Jerome na itinuturing na most wanted sa Calabar Zone at naharap sa 2 counts of murder. Ayon sa pulisya, nadakip ang suspect matapos sumuko ang umano'y rider ng motorsiklo na ginamit sa krimen at itinuro siya bilang gunman. Na-recover din ng mga otoridad ang motorsiklo, kalibre 45 baril, granada, mga magazine at bala na umano'y ginamit sa dalawang pag-atake. Oras po natin, 4:41 na po ang madaling araw.
1: Abangan niyo po sa aming pagbabalik, dating Congressman Mike Defensor kakasuhan ng NBI.
4: At mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu na samsam naman sa Maynila. Ang detalye sa magbabalik ng Radyo Patrol, balita alas 4, kape.
1: Taho!
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Ako po si Efren Cabay, sorry po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
3: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
13: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
2: Oy, 4:45 na po na madaling araw.
1: Tuloy po tayo sa mga balita. Resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Isusumite ng DILG sa DOJ bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. At Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, good morning.
14: Hayag ni DILG Secretary John Vic Remulyan na nasa huling yugto na ng investigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa insidente ng pagkamatay ng mga Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Remulyan na bukas ay nakatakdang isumita sa DOJ ang resulta ng investigasyon para sa kaukulang pag-asampa ng kaso laban sa mga matutukoy na responsable sa naturang trahedya. Nagkakaroon na kasi anya ng kalinawan at direksyon ng kanilang investigasyon matapos ang huling dalawang linggong pagsisiyasat at pakikipagpanayam sa halos 100 katao na nagresulta naman sa humigit kumulang 1,200 pages ng mga testimonya mula sa mga sangkot at testigo. Samantala, ngayong araw ay nakatakdang humarap sa subpoena ng CIDG ang kilalang negosyanteng si Manny V. Pangilinan at si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap para naman sa huling araw ng fact-finding investigation sa naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol
4: Marlene Padiernos.
1: Dating Congressman Mike Defensor sa sampahan ng reklamo qualified human trafficking ng NBI kaugnay ng nireid na KTV bar. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen!
15: Inanunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sasampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng raid ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking ayon kay Matibag. Hihahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Nauna nang kinasuhan ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel kaugnay ng parehong operasyon. Sinabi ni Matibag na sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang hawak na NBI na umano'y naguugnay sa kanya sa operasyon at pamamalakad ng naturang establishmento. Natagalan niya ang pagsampa ng reklamo laban kay Defensor dahil masusi nilang pinag-aralan at sinuri ang mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
4: Dating Congressman Mike Defensor, pumalag naman sa planong pagsampa ng NBI ng reklamong qualified human trafficking. Nagbabalik Radyo Patrol Bert Disenbert.
16: Bumuelta si dating Congressman Mike Defensor sa pagkasampa ng kasong human trafficking ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Kaugnay ito sa ni-raid ng NBI na Chicago KTV Bar at Blue Hotel sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nailigtas mula sa sexual exploitation. Isa si Defensor sa itinuturong may-ari kasama ang kanyang asawa at anak. Ayon kay Defensor, ginagamit umano ang NBI sa politika para maipakulong ang lahat na nagsasalita laban sa flood control scandal at korupsyon. Iginiit ni Defensor na wala umanong katotohanan ng mga aligasyon at binigyan diin na dapat ginagamit ang NBI para habulin ang mga dawit sa korupsyon at hindi para patahimikin sila. Pinabulaanan din ni Defensor ang naunang presentation ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na binago umano ang floor plan ng establishment complex para ma-accommodate ang KTV bar at hotel. Dagdag pa ni Defensor na ang itinuturong establishment complex kung saan nakatayo ang ni-raid na KTV bar at hotel at ang iba pang establishment ay may iba't ibang investors kabilang umano ang mga kasalukuyang cabinet secretary at isang senador na hindi niya pinangalanan. Wala pang pahayag si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa buwelta ni Defensor. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 4:49. Muling binuksan ng DPWH ang pumping station sa Padre Faura sa Maynila na inaasahang makatutulong para maibsan ang pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na problema sa kuryente at kawalan ng permit kaya't nahinto ang operasyon ng pumping station. Inaayos na rin ng DPWH ang dalawa pang pumping station sa Remedios at Abad Santos na inaasahang magpapabilis sa paghupa ng baha. Kinuha ang pondo para sa pagsasaayos ng mga pumping station mula sa DPWH maintenance funds dahil walang inila ang pondo sa 2026 national budget para sa flood control projects.
4: Inaasahan umano ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference sa September kaugnay ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa status conference noong Martes, sinabi ni ICC Trial Chamber Presiding Judge Joanna Kerner na pinayagang hindi dumalo ang dating Pangulo dahil hindi naman inaasang tatagal ang status conference. Pero giti corner na dapat dumalo si Duterte sa status conference sa September 7. Ilang araw yan matapos maisumite ang trial brief ng prosecution team at report hinggil sa kalusugan ng 81 taong gulang na dating Pangulo. Bago magtapos ang status conference noong Martes, itinakda ng trial chamber ang July 14, September 7, October 13 at November 2 bilang tentative dates ng iba pang status conference. Sa nagdaang confirmation of charges noong Pebrero, jurisdiction ruling noong Abril, gayon din ang status conference noong Mayo at Martes, hindi sumipot si Duterte. Dumalo lang ang dating Pangulo sa initial appearance ng pre-trial chamber noon pang Marso ng nakarang taon sa pamamagitan ng video conferencing.
1: Arasado ang isang hinihinalang drug suspect matapos maulihan ng halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Bybus operation sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa National Capital Region Police Office, nasamsam sa suspect ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu, Bybus money at pekem pera na umano'y ginamit sa operasyon. Maharap ang suspect sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa Maynila naman, arestado ang 43 anyos na lalaki na suspect sa magdanakaw ng mga kutsara at tinidor. Grabe ito, sa isang hotel sa Ermita. Hinarang ng mga gwardiyang suspect na palabas ang suspect at nabisto sa loob ng bag nito ang mga kubyertos na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Nakakulong na sa Ermita Police Station ang suspect na naharap sa reklamong theft.
1: Arestado naman ang isang lalaki matapos looban ng isang butika sa barangay Talipapa sa Quezon City. Ayon sa pulisya, umakyat ang suspect sa bubong at dumaan sa kisame upang makapasok sa establishmento bago tangayin ang mahigit 100,000 pisong cash at isang cellphone mula sa kaha. Sa isinagawa follow-up operation, ang pulisya na aresto siya sa kanyang bahay sa kalapit na barangay. Nabawi rin ang autoridad ang cellphone pero 20,000 piso na lamang ang na-recover sa ninakaw na cash. Maharap ang suspect sa kasong robbery.
4: Naging mapayapa ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City para ipagdiwang kapista ni San Juan Bautista. Mahigpit na pinatupad ng lokal na pamahalaan ng responsableng basaan sa loob lamang ng mga itinilagang basaan zones para maiwasan ang abala sa publiko. Nagpakalat din ang halos 500 pulis para mamanatili ang kayusan. Ibinagbabawal na rin ang pambabasa sa labas ng mga itinakdang lugar. Bahagi rin ng pagdiriwang ang Santong Tao Float Parade na tampok ang pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo. Very good.
1: Sure ka ba?
2: So far wala tayong...
1: Bigla na may mag-trending dyan after a few days.
2: So far wala naman kahapon na parang nagre-reklamo mga nagva-viral video.
1: Eh, kasi tama nga naman, may isang area lang sila na pwedeng magbasa. Eh, umulan lang napakalakas.
2: Perfect.
3: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Balita sa labas ng bansa, halos 70,000 bahay ang nawalan ng kuryente sa Brittany, France, dulot ng nararanasang heat wave dyan po sa Europa. Malaking bahagi po ng France ang inilagay sa red heat alert kung saan umabot sa 43 degrees Celsius ang temperatura. Apat na po na ang nalunod sa France. Karamihan sa mga biktima ay nalunod sa ilog at ibang delikadong lugar habang umiiwas sa matinding init. Samantala, ililikas ng United Nations International Maritime Organization ang 11,000 sailor na stranded sa Strait of Hormuz. Makikipagtulungan ang UNIMO sa Iran, Oman, Amerika at iba pang coastal state para sa large-scale operation at mailikas ang mga stranded na marino. Nakakuha ang UNIMO ng garantiya para sa ligtas na paglilikas ng mga stranded na marino. Na stranded na mga marino mula ng isarang Strait of Hormuz, bunsod ng gera ng Iran at Amerika.
3: Showbiz Balita! Balita!
4: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Abay, nagbabalik, Erica Balmes. Erica, anong latest?
1: Anong latest?
17: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpakita ng suporta ang Nation's Girl Group Bini sa matagal ng kaibigan at performance group na besties matapos personal na dumalo ang ilang miyembro ng grupo sa senior high school graduation ng bestie member na si Kenshin Tabion o mas kilala bilang si Bestie Gandara. Dumalo sa graduation sina Bini Maloy, Bini Gwen at Bini Mika kasama ang dance coach ng Bini para samahan si Gandara sa kanyang academic milestone. Bukod sa pagdalo sa seremonya, nagbigay rin ng regalo ang Bini at kanilang coach bilang pagbati sa kanyang pagtatapos. Ang Besties ay grupo ng mga dancers at performers na matagal nang nakatrabaho at nakasama ng Bini sa iba't ibang proyekto at performances. Naging bahagi rin sila ng makasaysayang Coachella debut ng Nation's Girl Group ngayong taon. Samantala, matapos ang matagumpay na kick-off ng Signal World Tour sa Maynila, naghahanda na ang Bini para sa kanilang susunod na concert sa Cebu bago simulan ang international leg ng kanilang world tour. Sa iba pa nating chika sa umaga, bukod sa ilang Pinoy artist na voice cast ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ng P-Pop Kings SB19 bilang boses naman ng soundtrack ng mga kababayan na kilalang original hit ni Francis Magalona. Kinumpirma rin ang pagiging bahagi ng Bini at ni Cat's Eye Filipino member Sofia La Forteza sa mga kumanta ng iba pang soundtrack ng pelikula. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
4: Maraming salamat, Erica Balmes.
3: Sports Balita.
1: Ating alamin ang balita sa mundo ng sports. Yati ng big man ng DZMM, si Alfred Zalde. Alfred, go!
18: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles ang tambalan nina Pinay tennis star Alex Ciala at tennis legend Venus Williams. Tinalo ng Ayala Williams pair sina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa straight set sa unang round ng torneo. Makakalaban nina Ayala at Williams sa quarterfinals ang tandem ng mga tennis player mula Slovakia at United Kingdom.
4: At yan!
18: Kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde!
4: Hoy, good morning! Kay Kuyang JRS, mag-iingat sa inyong biyahe, siyempre sa aking Nanay Ineng dyan sa Cabuyao City, Laguna, nanonood live.
1: Good morning,
4: live.
1: Nanay Ineng!
4: Nanay Ineng, good morning sa aking Papa, kay Marshall. Good morning!
1: Papa Marshall, good morning! At siyempre kay Raymond Ferraren, magandang morning din po sa inyo, ha? Lorena Pascual ng Gulod, Novaliche sa Quezon City. Yung Gabriel ng Taguig, sabi niya, happy 25th wedding anniversary sa amin ng asawa kong si Joel Gabriel. Bob, congratulations po from Valiente Gabriel of Taguig.
4: Congrats.
1: Thank you.
4: Good morning kay Tita Nona Damian, kay Rolly Ilagan Diglasan. Good morning kay Sir Zosimo Gasmin, Romeo Guion, Romeo Valderrama, kay Gerald Ariel Roas Pakulgin. Good morning po.
1: Yes, Rosario ng Urbistondo, Pangasinan. Good morning, shoutout sa Beatriz Rosario and family sa Urbistondo, Pangasinan. Good morning. Kitangina ho, magandang morning. Makikimansara na Makati City. Good morning daw sa Team Pogi at always present from Makati MC Mario Florentine. Magandang morning.
4: Good morning kay Darwin Tavaran Floor, Rising Star Studio, kay Romaric Rojas, kay Sara, kay Paz Diaz, kay Pichi Tayaw. Magandang morning po sa inyong lahat.
1: At syempre, magandang umaga po, magandang madaling araw sa lahat ng papasok.
4: Oy, mag-iingat.
1: Sa kanilang paaralan, kids. Mag-iingat ha. Huwag makikipag-away. Kapag may mga away sa inyo, isumbong nyo kay teacher. Correct. Ha. Tsaka kay guidance counselor ha. Punta kayo agad doon ha, kids. At syempre, sa mga nanay,
4: gabayan
1: sa mga tatay,
4: natin.
1: Gabayan natin ang ating mga anak. Pabaunan natin ng wisdom bago umalis ng tahanan at yung mga reminder natin sa kanila.
4: Tsaka pag nagsumbong sa kanila, partner, huwag baliwalain.
1: Correct. Bigyan agad ng atensyon the moment na nag-confine o may sinabi yung anak ko sa inyo, ha? Kagaya nito, pag sinabi, alas 5 na. Bye-bye time na! Susunod na, ha?
4: Pasada balita kasama si Danny Johnson. Manabat!
1: At Christian, your source!
4: Your source! Bye-bye!
1: Thank you!
4: Ingat! See you tomorrow!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters,

0: Malabot. At sa oras na 5:02, narito ang ating mga headline.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon. Pero panibagong bagyo, posibleng pumasok ng par mamayang gabi. Presyo ng LPG, namumurong bumaba. Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo, posible ring ipatupad sa susunod na linggo. 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, sinampahan na ng patong-patong na reklamo. Selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, pinabubuksan sa Senate Impeachment Court. At sa ating Pasada probinsya, ginang patay matapos saksakin ng anak nalulong sa droga sa Cotabato. Uy, maganda umaga mga kapamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Malaban.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
1: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon mga kapamilya, patuloy ang paghina ng bagyong Francisco habang mabagal na kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 325 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugsong 150 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Nasa ang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Pero posible namang pumasok ng PAR ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng PAR ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon sa bansa ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, lalo na dito sa binabantayan natin bagyong si Francisco, humina na ito bilang isang ganap na severe tropical storm at ito'y huling namataan sa 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Isa na lang po yung ating lugar na under tropical cyclone wind signal, which is Batanes po, at inaasahan din po natin habang palayo na rin po tayo ng ating bansa ay mawawala na rin po ang ating pagtaas ng tropical cyclone wind signal. Samantalang inaasahan po natin lalabas ito ng ating PAR mamaya po. Ngayong araw din po at papasok naman po yung isa po nating binabantayan na si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical storm category to at ito'y huling namataan sa layong 1,855 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hanging 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at dadaptis lamang po ito dito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, meron pa rin tayong habagat na inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At yun po muna latest po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, nabanggit mo lang na ang Batanes ay nananatili sa signal number 1. So, mga gaanong kalakas na ulan pa po ang maaari nilang asahan ngayong araw?
3: In terms of paulan po, inaasahan pa rin po natin ang mga moderate to heavy na pag-ulan dito po sa may Batanes po. Pero habang papalayo po ito si Francisco, possible po mabawasan na rin po yung ulan na maranasan nila.
0: At dito po ba sa Metro Manila, makakaranas pa rin po ng mga panakanakang ulan gaya po kahapon?
3: Yes po, dahil po abangin palayo po itong si bagyong si Francisco ay humihila pa rin naman po ito ng habagat na nakakaapekto po sa buong Luzon at Visayas sa ngayon.
0: Alright, Ma'am Chanel, maraming salamat.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez ang ating Pag-asa weather forecaster.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, bumaba sa 163.51 meters.

0: meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Sinabi ni Pag-asa Hydrologist Jofren Habaluyas na nanggagaling sa Angat Dam ang tubig sa Metro Manila, kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagyaring bumabang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Ambuklao, Binga Dam, San Roque, Pantabangan, Kaliraya at maging Samagat Dam. Nauna nang sinuspende ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
1: Tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Health simula Enero, 2,177 ang kaso ng leptospirosis na mas mataas ng 6% kumpara sa 2,046 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa nagkakasakit ang mga magsasakang babad sa palayan na posibleng kontaminado ng virus na galing sa ihi ng hayop tulad ng daga. Paalala ng DOH magpunta sa health center at ospital sakaling makaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at paninilaw ng mata. Tiniyak din ang kagawaran na sapat ang supply ng doxycycline na libreng makukuha sa mga health center.
0: Muling isinailalim sa yellow alerts ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng mahigit sa 20 planta, habang 14 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Pinayagan naman ng Energy Regulatory Commission na gawing utay-utay ang dagdag singil sa kuryente ng mahigit 20 kooperatiba sa Luzon at Visayas dahil sa serye ng yellow at ng red alert noong Mayo. Sa listahan ng ERC, pinakabalaki ang dagdag singil ng Visayan Electric Company o VECO na aabot ng mahigit 4 pesos kada kilowatt hour. Aminado rin ang komisyon na mananatiling mataas ang singil sa kuryente sa Visayas hanggang sa Hulyo.
2: Pasada Balita!
1: 5:10 ang ating oras. Makinig po mga mamang tsuper at mga motorista na mumurong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 60 centavos ang diesel at 40 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 20 centavos ang gasolina. Inaasa ang makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng gyera. Samantala, posibleng bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa July 1. Aabot ng 12 pesos kada kilo ang rollback na katumbas ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Bunsod pa rin ito ng pagbaba ng contract price ng LPG.
0: Naghain ang Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa mga isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na juvenile justice and welfare law kung saan walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa, pero nakadakdang sumailalim sa intervention program. Lunes, 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa Jose o San Jose National High School. Mananatili sa DSWD ang 14-anyos sa salarin na sinasabing dumalupas sa flag ceremony ng paaralan sa kanagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ng krimen. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza na natuklas ang may target sa pamamaril ang 2 suspect. Sinasabing nagsimula ang pagpapaputok ng baril sa mga nadaan ng classroom nang hindi makita ang target. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang hindi pa matukoy na target sa posibleng nambuli umano sa mga suspect. Inaalam rin kung naimpluwensyahan ng 2 estudyante ng mga dating school shooting sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ng mga pulis kung magsasampa ng kaso laban sa magulang ng 2 suspect.
1: Nanatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9

0: online student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo. Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng pumanaw na estudyanteng si Joyan C. Separa. Ngayon din kay Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang pamamaril sa Tacloban City. Gayun din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan.
1: Pinaiting na ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa mga estudyante sakaling mangyari ang kaparehas na insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ng police visibility sa mga eskwelahan. Pinayuhan naman ng Philippine National Police sa mga guro at estudyanteng manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paaralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinapayuhan ng mga estudyante at gurong magtago at ilak at barikadahan ng pinto, patayin ang ilaw, isilent na inyong mga gadget, huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari ring pigilan bilang grupo ang sinumang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas.
0: Nakakalungkot lang na sa ibang bansa lang natin nakikita yung mga ganong...
1: Oo, napapanood lang natin dati yan sa iba't ibang states ng Amerika.
0: Yung mga ganong pag-iingat, pero pinag-uusapan na rin natin dito sa Pilipinas yung ganong mga measures.
1: Mag-iingat po at laging paalalahanan ng mga bata at kausapin din ng regular. Hindi ho yung ika nga ay magkakaharap na parang nag-uusap, pero kanya-kanya naman ang gadget sa harap ng pagkain.
0: Pero sa bagay, I think it's a high time din na magturo din ng mga ganong safety measures lang sa mga paaralan, whether ina-anticipate natin na may violence o wala, para lang din sa kaligtasan ng mga bata at alam nila kung paano sila re-responde sa gitna ng iganong
1: klase emergency. Dapat din talagang pinag-uusapan ng mga magulang at ng mga bata yung mga ganyang klase ng sitwasyon na huwag naman sanang darating sa realidad, pero at least may idea sila kung anong po pwedeng gawin.
0: Nakakalungkot talaga na umaabot po tayo sa gantong sitwasyon, pero sana may matutunan po ang ating mga otoridad at ang ating mga eskwelahan para sa kaligtasan po ng ating mga bata.
2: Pasada Balita!
0: Nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalang ipagbawal ang Gorebox na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggat hindi naikipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Sa ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata ang Australia, United Kingdom at Indonesia. Sinusulong ding pagbawalan ang mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras nating 5:16, posibleng isang panabuka sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8, namatay si Rene Baterbonia at ang Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNPCIDG ang pangongolekta ng mga testimonya na iba pang mga manlalaro at opisyal ng koponan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nemesio Ke na humarap sa PNPCIDG pero tumangging magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinaharap din sa PNPCIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpupondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan. Sinibak naman na sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police habang gumugulong pa ang investigasyon.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon, Pilipinas! May pasok po ngayong Huwebes. Bago mayak na po kayo ha, at maganda po sa isang panibagong araw. Ang oras po natin...
1: oras po natin sa mga

0: nanay na naghahanda na ng baon ni Utoy.
1: Longganisa na naman. Itlog. Hotdog.
0: Yun. Eh, kasi dali mga i-prepare, no?
2: Oo, pambaon talaga.
0: Tsaka yun kinakain ng bata, eh, no?
2: Correct.
0: Ay, mahirap naman pabaunan ng kari-kari sa umaga.
2: O kaya samgyup.
0: Oras natin, mga nanay at mga tatay, 5:18.
3: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
6: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Happy, happy 40th anniversary, DZMM.
8: Una sa balita, una
7: sa public service. Yan ang DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
9: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balita.
1: Sa oras na 5:20, balik po tayo sa mga balita. Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee pero nagdesisyon ang mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision sa National Internal Revenue Code. Hiniling ni House Prosecutor Laila De Lima na buksan ang kahon sa pre-trial conference para mamarkahan ang mga dokumentong sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Inaasahang maghahain ng sagot ang defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosecution. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong vice-presidente si Duterte noong 2022. Umaasa naman ang magkabilang panig na matatapos ang pagmamarka ng ebidensya ngayong linggo para makapagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order at magsimula ang impeachment trial sa July 6.
2: Inaasahan ng ICC Trial Chamber na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa September 7. Pinayagan ng dating Pangulo na huwag dumalo sa ikalawang status conference noong Martes dahil inaasahang magiging maigsi lamang ang naturang conference. Nakatakdang isumiteng ng mga medical expert ang report sa fitness check ng dating Pangulo sa August 18 habang maghahain ng report ang ICC Registry sa August 24. Pinayagan naman ng trial chamber ang hiling ng prosecution na palawigin pa na isang linggo ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa August 31. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14 pero maaari ipagpaliban kung walang mahalagang isyu na dapat talakayin.

0: Lazada Balita.
1: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng taxi na ginamit sa irresponsibleng content sa social media. Nag-viral ang birthday hulidap prank kung saan kunwaring hinold up ang content creator ng sumakay ng taxi at kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Pinahaharap ang rehistradong may-ari at driver ng taxi sa LTO para magpaliwanag.
2: Ipinasapina naman ng Land Transportation Office o LTO ang e-bike rider na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho para din sa content. Kumalat ang video ng rider habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA nang walang helmet at binivideohan pa ang kanyang sarili. Natuklasan ding wala palang plaka at side mirror ang e-bike. Natukoy ang pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa LTO para magpaliwanag.
1: Wala kayong kadala-dala, ah.
2: Safety first.
1: Sa Paranaque City, naaresto ang 5 dayuhang nagpapatakbo ng hinihinalang scam hub. Sinalakay ang condominium unit kung saan natimbog ang isang Chinese, isang Malaysian at 3 Burmese national na sangkot sa love at cryptocurrency scam. Nasagip sa operasyon ng ilang empleyadong hindi pinapayagang makalabas ng unit. Nakakulong na ang mga dayuhang posibleng ipatapon sa kani-kanilang mga bansa.
2: Sa Maynila, arestado ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor.
1: Ha?
2: Talaga? Sa Maynila, arestado ro po ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor sa isang hotel sa Ermita. Hinarang ng security guard ang suspect dahil sa kahinahinalang kilos habang palabas na ng hotel. Nang inspeksyonin ang bag.
1: Gano'n ba karaming kutsara at tinidor?
2: Tingnan natin, baka naman 3 kilong kutsara at tinidor. Nang inspeksyonin po ang bag, ay nakita po ang mga kubiertos na nagkakahalaga ng, may presyo pala. Nagkakahalaga daw po ang mga kutsara at tinidor ng 12,000 piso.
1: Hanip.
2: Mahal naman. Aminado po ang suspect na wala siyang trabaho at plano niyang ibenta ang mga ninakaw na gamit sa bagay. May mga ganyan nga talaga na mahal.
1: May value yung mga inalo na kapag nasabi mong galing sa gantong kilalang establishment, di ba? May mga kolektor ng ganyan eh.
2: Minsan eh, pasimpleng nilalagay sa bag.
1: Huwag naman yung kutsara tinidor. Huwag kahit ano, huwag. Bawal. Sa oras na 5:25, pasada naman po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita! Probinsya!
1: Patay ang 59 na taong gulang na ginang matapos saksakin ng anak sa Kabakan, Cotabato. Sa investigasyon, nilapitan ng sospek ang ina sa kusina para manghingi ng pera. Walang naibigay ang biktima kaya sinaksak ng kutsilyo, ice pick at itak ng sospek. Tinangkapan ng sospek na tumakas pero naaresto ng mga pulis sa Barangay Tanod. Sinampahan na ng kasong parricide ang sospek na nahulihan din ng ilegal na droga.
2: Sa Ilocos Sur, patay ang 70 taong gulang na lola sa pamamaril ng riding in tandem sa bayan ng Santo Domingo. Hinihintay ng biktima ang katagpo sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ng angkas sa motorsiklo. Bumaba pa ng motorsiklo ang gunman at malapit ang binaril ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
1: Sa Laguna, timbog ang lalaking paulit-ulit na gumahasa sa 11 anyos na anak ng dating live-in partner sa Santa Rosa City. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ang suspect na nahaharap sa 10 kaso ng rape. 2023, ilang beses na inabuso ng suspect ang biktima habang wala ang ina nito na sa kanilang bahay sa Cabuyao City.
2: Sa Cebu City, 2 sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Cebu South Coastal Road. Sa investigasyon, dumiretso ang isang kotse kahit na nakapula ang traffic light. Kaya nabangga ang isa pang SUV, dump truck at 3 pang sasakyan. Aminado ang driver ng kotse na accelerator ang naapakan sa halip na preno, kaya nabangga ang mga sasakyan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng kotse pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima.
1: Sa Zamboanga del Sur, arestado ang isang guro dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa bayan ng Josefina. Sa bisa ng search warrant, dinampot ang suspect na kabilang sa high-value target sa probinsya. Nakumpiska sa suspect ang 5 sachet ng shabu, drug paraphernalia at cellphone.

0: na ginagamit sa transaksyon. Sa Rizal, tinutugis na ang suspect na sangkot sa pang-holdup sa Antipolo City. Sa investigasyon, tinutukan ng baril ng suspect na nakasuot ng helmet at uniforme ng motorcycle taxi ang customer ng tindahan ng prutas sa Marcos Highway. Tinangay ng suspect ang mga alahas ng biktima na nagkakahalaga ng halos 500,000 piso. Sa oras na 5:28, narito na ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Seguridad sa mga eskwelahan sa Bataan, hinigpitan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
1: Good morning, Christian Johnson. Higit pang pinaigting ng Bataan Police ang implementasyon ng heightened vigilance at strict accountability sa custody, safekeeping at security ng mga issued firearms sa kapulisan ng Bataan. Kasunod ito ng firearms-related incident na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa direktiba ni Bataan Police Director Colonel Marites Salvadora, inatasan ng lahat ng police officer sa Bataan na dapat yakin na ang kanilang firearms ay properly secured, safely stored, at hindi dapat mahawakan ng sinumang unauthorized individual sa lahat ng sandali. Lalo rin nga hinigpitan ang pagpapatupad ng security measures sa mga paralan sa probinsya sa magkasanib na puwersa ng pulisya maging ng mga guro, magulang at mga watchmen ng mga eskwelahan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layo din itong maiwasang makapasok ang anumang mapanganib na kagamitan at mapanatili ang kayusan sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga agarang nagpatupad nito, ang bayan ng Limay Bataan, kabilang ang Limay National High School, St. Francis National High School, at Lamao National High School. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Pasada Balita Metro Pasada.
0: Alas 5:30 ng umaga, gising na Pilipinas. Gising, bangon. Sa ating Metro Pasada, 4 arestado sa bypass operation sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Diyan, arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Quezon City Police District ang 4 na umano yung mga tulak ng ilegal na droga. Batay sa ulat ng QCPD, naaresto sina alias Gilbert, 47 anyos, at alias Doris, 53 anyos, sa ikinasang bypass sa Barangay Santo Niño. Nakuha mula sa kanila ang 25 gramo ng hininala shabu na nagkakahalaga ng nasa 170,000 pesos. Kuha rin mula mga suspek ang motorsiklo, cellphone, at wallet na gamit sa ilegal na transaksyon. Sa Barangay Masambong naman, naaresto sina alias Jolliver, 34 anyos, at alias John, 27 anyos. 25 gramo rin ang hininala shabu ang nakumpiska mula mga suspek na nakakalaga ng 170,000 pesos. Naharap ang 4 na suspek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DCMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, babae timbog sa pagbebenta ng Peking ginto sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
4: Good morning, Joshua at Christian. Batay sa investigasyon ng Pasay City Police, inalokomano ng suspect ang complainant ng gintong kwintas na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Nang ipa-assess ito sa isang jewelry appraiser na pagalamang peke ang alahas at hindi gawa sa tunay na ginto. Dahil dito, agad isinagawa ng complainant ang citizen arrest at humingi ng tulong sa Villamor Police Substation 9. Agad nilang inaresto ang suspect na kinilala sa alias Divine, 42 years old at residente ng Pampanga. Na-recover ng police ang peking ginto, gintong kwinta sa suspect. Sinalalim na sa inquest proceeding sa Pasay Prosecutor's Office ang suspect na naharap sa kasong estafa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Dolang nagbebenta ng abortion pills sa Maynila, naaresto. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
5: Good morning, Kristen at Johnson. Dinampot sa operasyon ang 65 anyos na babae na nahuling nagbebenta ng abortive pills o gamot pampalaglag sa Quiapo, Maynila. Nagpanggap na buyer ang isang pulis ng labitan ng babae at pabulong na nag-alok ng kompletong set

0: ang nasabing gamot sa halagang 3,500 pesos. Nakuha sa tindera suspect ang 18 tableta ng Cytotec Misoproton at 2 plastic pa ng tableta na walang label. Nakapit ng babae na naharap sa reklamong o patong-patong na reklamong paglabag sa Food and Pharmacy Law, FDA Law at Food and Drugs Cosmetics Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Five:33 ang ating oras at 5:33 na. Buwabati po kami ng magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Pilipinas. Good morning po sa mga kababayan natin sa anumang pumparig ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Thursday po sa inyo. Bago mayakta po kayo dahil meron pong pasok ngayong Webes. Bawal ang tatamad-tamad dahil Biyernes na bukas. Maraming tabag weekend.
3: Ay, bawal malate ha. Bawal malate. May nagbibilang ng late.
1: At hindi tayo sahod. Wala tayong sahod kapag hindi tayo
3: pumasok. O kaya pagka-late, may bawas po yan ha, sa sahod ha.
1: Hindi tayo ano, tulad nila.
3: Ba't ganun, no? Pagka-late ka sa trabaho, may bawas. Pero pag maaga ka, walang dagdag.
1: Oo nga. Parang dapat isip, ano na, pag-aralan yung ganun, ano? Oh. Yung iba, 30 minutes na advance sa pagpasok.
3: Maganda naman yun, kaysa naman 30 minutes kang late.
1: Oo. Kahit nga minsan, kahit maaga kang pumasok, mag-OT ka pa eh.
3: Sabagay, in fairness, sabi ho nila, eh, hindi ka naman pinapapasok ng more than, ng mas maaga sa duty mo, di ba? Kung alas 7, hindi naman sinabing pumasok ka ng 8:30.
1: Eh, kahit na, syempre yun ang mas maganda. Para at least andun ka na, may pangyari man o wala. Nandun ka na sa opisina, kaya gayak na po. Sa mga may pasok po ngayong Webes, lalo na po sa mga estudyante na meron pong pasok, malayo mo'y wala pa palang isang buwan, wala nang mag-back to school.
3: Pero parang napakarami nang nangyari, ano?
1: What involve ang mga paaralan? Kaya makinig po kayo mamaya sa ating diskusyon, ano? Dahil may pag-uusapan po tayo tungkol po dyan sa magkakasunod po na mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya nababati po tayo ng good morning sa ating mahigit 23 million viewers.
3: Hey, thank you!
1: Webes ng umaga sa ating online. Maraming salamat kina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Elsie Balian Florentine, good morning po sa inyo.
3: Si Darwin Cabalan eh, nanigurong mababatit ang kanyang message eh, mga parang 35 na ulit eh. Julius, magandang morning, pati kay Darwin Cabalan. Julius Bangalando pala yan, yung isang taga North Caloocan.
1: Good morning po, pati kay Elmer Monterola at si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sabati na natin ng good morning ang mga tagalipa, Batangas, Melissa Malabanan and family, good morning. Tandi Maano, get well soon.
3: Ay, isang maulang umaga raw dyan sa Subic Bay sa Zambales. Sabi ni Vina Hermohino, maganda umaga po mga taga Subic.
1: Morning po at pati na rin kay Arnie Dorise at kay Sheila Rivera. Pa-shout out daw, good morning.
3: Tita Christy Galvez, maganda umaga rin. Gising na, bangon at sa mga magsisimbang umaga, magandang morning.
1: Good morning po at pinabati na natin ng good morning ang mga taga Davao Occidental. Dahil po sa oras na 5:36.
2: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
1: May usap-usapan daw po yung nabuong artificial lake sa Davao Occidental matapos nga pong yumanig yung magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Sinasabing bigla na lang lumitaw ang lawa sa bayan ng Jose Abad Santos. Ayan po, sa mga nanonood po sa teleradyo, may video po tayo dyan sa gitna ng parang ano to. Mga puno ng nyug eh.
3: Manyugan, ano? Tapos biglang nagkaroon ng tubig.
1: Oo, bigla daw itong lumitaw sa bayan ng Jose Abad Santos na nakaapekto sa mga nyug at lupain. Apektado rin ng nabuong artificial lake ang ilang kalsada habang isang bahay ang halos malubog at bubong na lamang ang kita. Pinaniniwala ang nabuo ang lawa matapos ang pagguho ng mga lupa dahil sa lindol at humarang sa daanan ng ilog. Sa ngayon, pinalilikas na ang mga residente sa lugar para maiwasan ang anumang insidente.
3: Paano yung mga buko ngayon na yan? Ng mga nyug na yan na nakababag sa tubig?
1: Mukhang ano pa naman to, yung nyugan, ano, yung parang
3: poprahan,
1: plantation.
3: Poprahan,
1: yan po ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
5: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
1: Dahil nga po mainit ang usapin doon sa mga nangyaring karahasan sa mga eskwelahan, masintabi po, no, dahil paulit-ulit natin itong pinag-uusapan, itong nakaraang Lunes, yung nagkabarilan ho dyan sa Tacloban. Nung nakaraan naman po ay may estudyanteng nanaksak sa Cavite. At marami pong nangangamba para po sa kaligtasan ng kanilang mga anak, lalo na po sa loob ng eskwelahan. Nabuksan rin naman kasi yung usapin ng dapat bang ibaba yung edad ng criminal responsibility dahil may mga minor de edad na nasasangkot sa mga krimen.
3: Kasi may mga kwento-kwento na allegedly, yun daw yung mga binatilyong namaril ay parang inaral pa ang juvenile justice law na sa kanilang pagkaintindi, ay pagka minor de edad, walang criminal liability. Mali ang pagkaintindi ng dalawa, lalo yung 15 anyos, dahil depende yon kung mapatutunayan na merong discernment yung bata. Ibig sabihin ay naintindihan niya yung kanyang ginawa na kahit siya ay 15 years old, pwede siyang merong maging pananagutan. Kaya nga kinasuhan eh.
1: Oo. At haharap pa rin sa paglilitis.
3: Oo.
1: Indi-determine pa rin kung matutuloy ba na isampa sa kanya yung mga reklamong isinampanalaban sa kanya o maaaring mabasura din. Pero ang ibig sabihin lang dun, partner, may mga kabataan na aware sila na merong ganong batas.
3: Mm-mm.
1: Pero sa pagkakaintindi nila ay dahil minor de edad sila, kahit anong gawin nila, maaari silang maabswelto o hindi maparusahan.
3: Mm-mm.
1: Walang takot po para dun sa ilang mga kabataan na nakakaalam po noong batas. Pero dahil nga po sa mga sunod-sunod na insidenteng ganito, ay kabi-kabi lang panig po ang nagsusulong na ibaba nga po yung age of criminal responsibility. May mga pabor, may mga tutor, syempre, pero paano nga ba tayo lulugar kung sa gantong sitwasyon ngayon ay may mga ganito ng pangyayari at paano kung maulit pa? Ano ang magiging hakbang natin para sa mga minor de edad na masasangkot?
3: Di ba yung isang senador, ang panukala niya ibaba pa ro sa 10 years old ang criminal liability na mga gagawa ng krimen?
1: Ang sinasabi naman ng iba, kung ang mga minor de edad ay nasangkot sa mga paglabag sa batas, hindi ba dapat responsibilidad ng mga magulang?
3: Mm-mm.
1: Hindi ba dapat mga magulang ang parurusahan? Pero paano nga ba natin ito inanavigate kung ito ay very extreme na yung nangyari, partner, eh. Namaril at may namatay. So ano pa ang pwedeng gawin ng mga kabataan?
3: Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Volunteers Against Crime and Corruption of VACC. Ano bang posisyon nila sa isyung yan? Sa panukalang ibaba ang age of criminal liability ng mga masasangkot sa krimen, tama nga ho ba? Napapanahon na nga ho ba? O sa tingin po ninyo, ay hindi, dapat ay nasa 15 anyos pataas pa rin yan.
1: Ang suggestion ng PNP, 12 years old, nasuportado rin ng Malacanang, basta't makita lang ng Pangulo yung bersyon ng mga panukala. Ang oras po natin ay 5:40, magbabalik po kami para sa tala, kaya na yan, ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
3: At ako po naman si Johnson Manabat. Ingat po sa mga nasa biyahe. Nga pala, yung mga trackers po nating ang biyahe ay kalimitan sa gabi. Pinababati ho nila ang mga miyembro raw ng TTMD ng Quezon City, yung traffic sector ng Barangay Sikatuna, dahil alas 11 na raw ng gabi ay ansisipa pang manita ng mga truck, pero truck lang ang pinipiling si Tahel.
1: Ba! Selective.
3: Alas 11 na yan, ha?
1: Oo.
3: Oh, hindi naman daw tinikitan.
1: Oh, ano lang ginawa?
3: Eh,
1: alam na this.
3: Oh, sabi ni Kaka G at saka ni Ubel. Maganda umaga ho mga taga-traffic sector ng Sikatuna.
1: Good morning po sa inyo. Ang oras po natin.
3: Oras po natin, mga traffic sector, mga traffic enforcer na iba't ibang LGUs. Aba, 5:41 na pala.
5: Papasada na ang Pasada Balita!
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: DZMM sa East 30 ang pinilan ng malaya. Mamamayan.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: 5:44 po ang oras. Gising bango na po Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po, Christian Yosores.
1: Magandang morning po. Ako po naman si Johnson Malaba. At mga nanay, mga tatay, kumusta ho kayo? Kayo ba'y nag-uusapan na inyo mga anak?
0: At kamusta po ang pang-araw-araw po ninyong paghahatid sa inyong mga anak sa eskwelahan? Ano po ang napapansin ninyo sa mga paaralan? Meron bang pagbabago sa kung paano nagpapatupad ng seguridad?
1: Tsaka sabi ng mga eksperto, ng mga psychologists, sa bagay, ang mga magulang naman, alam naman nila ang behavior ng anak nila, yung natural, yung halimbawa kung makulit, makwento, yung normal na behavior niya yon, tapos biglang magbabago, eh dapat alam ng magulang. Baka may something na nangyayari doon sa bata. Eh tanungin ninyo, kamustahin ninyo ng mabuti nung seryosong tanungan at usapan.
0: Di ba nakausap natin nung isang araw, isang expert si Dr. Lillian Nanggi.
1: Oh.
0: Na nagbigay din ng mga payo na pwedeng i-apply ng mga magulang sa kanilang mga anak kung sakaling meron po kayo napapansing pagbabago sa kanilang behavior.
1: Oh, kasi kung minsan daw, or sa madalas, sa ngayon na mga bata, halimbawa ay ang mas malimit na kasama ay gadget. Kung halimbawa ay busy sa trabaho ang mga magulang at hindi na nagkakaroon ng time na mag-usap ng masinsinan, eh hinahayaan na lang mag-gadget ang bata para tumahimik at na hindi mangulit.
0: Mahalagang makuha pa rin po natin ang tiwala at loob ng ating mga anak at hindi ma-divert ang kanilang atensyon at pagtitiwala doon sa mga gadget na parang nagiging bagong best friend na nila eh. Pag-usapan po natin yung nangyaring mga nangyaring karahasan po sa mga paaralan na yung mga pagsusulong po na ibaba yung edad ng pananagutan sa mga batang masasangkot sa mga krimen o paglabag sa batas. Kasama po natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC, si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, maganda umaga po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
1: Good morning po ka, Boy.
2: Magandang umaga sa inyo, Christian, Johnson. Unang-una, taos-pusong nakikiramay sa mga pamilya na nasawi at doon sa mga heavily injured, no, na numbering 220. At anyway, ang grupo, ang VACC po, we fully support, sinusuportahan namin yung threshold ng 10 to 12 years old ang accountability, no, criminal accountability at the age of 10 to 12. Ang naging basis po namin dyan, alam po nyo, ang Australia, New Zealand, one of the safest country in the world. Ang threshold po nila is 10 to 12. At ang Japan is 14 years old ang threshold sa criminal accountability. So it's about time, ano, na baguhin natin ang yung batas na yan na patupad noong 2003 at na-revise noong 2023, no? So more or less nasa 20 years na yan. Kumbaga sa talagang pase na siya, hindi na siya tailored fit sa panahon natin po ngayon dahil sa pag-usbong ng technology, social media, kung saan very accessible ang information, yung lahat ng napapanood nila. So, yun ang

0: basically, sabihin, naniniwala at the age of 10 and 12, na dyan na yung age of discernment. Alam nila ang tama at mali, at alam nila malinaw na pag ginawa nila ito, merong consequences na katapat, no? So, kami kasi sa VACC, we are pro-victims, no? We assist victims of injustice, mga heinous crime. Kaya kami talaga, na doon kami, no? Ano ba ang nararamdaman ng mga magulang na ano, yung mga mahal nila sa buhay, mga inosente, just like that, napatay. So, until walang retribution, kung ano ang ginawa mo, pagbayaran mo, at especially kung alam naman nila yung consequences, no, nung actions nila, dapat lang na maibaba na, no? Yung batas itself is passe, kasi ka 20 years na yon, ano, wala pa nun talagang
1: Opo.
0: artificial intelligence,
1: Opo.
0: wala pa yung different platforms sa social media.
1: Kaboy, sabi nyo eh, yung grupo ninyo, yung VACC, pabor or pro-victims kayo, pero may mga pananaw din na ang sabi ho nila, halimbawa, yung namaril na yon sa Tacloban, na 14 years old and 15 years old, baka biktima rin sila dahil maaring may nag-udyok lang din sa kanila. Paano po naman yun?
0: Ang pananaw ng nakakarami, kahit even sa social media, ito ay well-planned. Alam nila ang consequences at yung discernment is there. Alam nila ang tama't mali. At no justification eh. Kasi yung ginawa po nila is severe, no? Imagine, more than 30 rounds nag-reload. Pinagbabaril niya, just like that, random. So, pag yon ang inisip mo, mas magiging babaw. Even, makita nyo sa comments, binabasa ko rin, ang gusto nila ay hustisya. Hindi namin kailangan ang tulong nyo ng LGU, pero ang mas, we go for justice with finality, yung jail term. Kasi, pag ito, hindi nakulong talaga to, no? Well, kasi ngayon, yung batas is restoration at reformation. But pag walang certainty of jail term at walang kulong, eh baka ang kinakatakot po namin dito, tularan ng tularan. At ang yung batas nga, actually, hindi pa masyadong malinaw sa iba, lalo na sa kabataan, na akala ata nila, pag ang ganun ang edad nila, walang accountability.
1: Opo.
0: Walang criminal accountability or criminal responsibility. So it's about time na ibaba
1: Opo.
0: na sa 10 to 12
1: Opo.
0: ang criminal liability para sa amin, sa amin, no?
1: Opo. Paano kaya natin ito ibabangga doon, Sir Boy, sa yung kinagis ng value nating mga Pilipino na pinoprotektahan ang mga kabataan, ang pananaw ng ilang nakatatanda ay basta bata ay wala pa sa hustong pag-iisip o pag-intindi sa mga bagay-bagay, considering na may mga nangyari ng ganito at hindi to first time, 'di ba? Nitong nakaraang mga linggo may mga insidente rin po ng karahasan na involve ang mga kabataan. Paano natin ibabangga po yun para masabi natin talagang napapanahon na po na ibaba yung age of criminal responsibility?
0: Again, ito ay hindi isolated cases. Nakita natin ang pagtaas ng mga ganitong similar cases. So, again, we go back to yung passe na to, no? Itong batas, hindi na siya masyadong effective. We fully understand na ang Pilipinas, it is basically a Catholic country, no? Kabe ako sa UST, may Theology 1 ako, Teo 2, Teo 3, Teo 4. Apat na se ano yan, ano? SEMS na kung saan yan, pinag-aaralan po namin yan, from salvation, sacraments, and so on, no? So, siguro ang Filipino should understand, dahil hindi nga isolated to, ang batas, yung ano eh, yung evolution, no? Yung evolution ng kabataan ngayon, easily they can acquire information, yung maturity nila, they start at the age of 8, 9, 10, because of yung pagsibol ng

0: ng internet, no? At very accessible without the guidance ng parents. Ito pa nga, panawagan sa magulang, dapat nakatutok din sila, no? They are equally responsible and liable sa mga kanilang anak mismo, no? Makita natin sa mga restaurants, may hawak ng mga iPad lahat para patahimikin lang at yun ang problema. Opo. At again, dapat bisitahin din natin gaano ba ka-perfecto ang rehabilitation centers natin. Katulad ng bahay Kalinga, BSWD, yung mga human resources ba nila, human personnel, equipments, kaya ba, perfect ba yon for rehabilitation and reformation? Siguro it's about time mabisita sila, no? Mabisita ito. Kung kulang sa budget, lagyan ng ano, no? Pondohan ng national government na para somehow mas ma-reform po sila po.
1: Kaboy, sa bagay yan po naman ay dadaan pa siyempre sa panukalang batas hanggang sa maging ganap na batas kung magkakaroon ng pagre-review dun sa existing juvenile justice law. Pero meantime, na yan po ang setup natin ngayon. So kayo naniniwala na kung halimbawa minors na mga offenders, dapat may liability din talaga yung mga magulang. Hindi man mapanagot yung bata, ay di yung magulang ang panagutin. Ganun po ba?
0: Tama po yun. We fully agree with that, no? Kaya nga dapat magkaroon talaga ito ng isang malawakang public consultation involving different sectors, no? Nandiyan yung media, NGO, yung five pillars ng criminal justice, yung especially yung law enforcement, prosecutors, yung mga piskal, all levels ng court, RTC, Court of Appeals, lahat, no? At yung importante, yung penology, no? Yung penology as the fourth pillar, at yung panlima, tayo yon, yung community itself. Kailangan talaga public consultation, mga members ng simbahan, different religion, para magkaroon ng public dissemination at consultation. Yun ang sinasuggest po natin. Baka makatulong sa mambabatas for their guidelines to create or revise this existing law.
2: Ano po ang maaring maging worst case scenario or ano po ang maging malalagay at risk kung hindi pa rin po maa-actionan sa ngayon ito pong mga panukala na ibaba po yung age of criminal responsibility?
0: It is very dangerous and risky simply because it is sending a very strong message dito sa minors 15 years old na pwede pala natin gawin ito, eh. Diba? Wala namang accountability. Hindi naman tayo makukulong. Kasi nga, yun ang akala nila. Pero actually, pag sinuri mo yung batas, meron ding jail term, eh. Pero under different circumstances. So, sending a wrong message will definitely not stop itong not isolated cases of pagpatay, indiscriminate. So ito eh yung dapat tamang mensahe sa kabataan, at ang maadagdag ko lang, dapat masama nga ito sa curriculum, no, ng all colleges, elementary, lahat yung may subject sila regarding this. Parang sa yung anti-hazing law, yun din ang suggestion namin sa hazing sa colleges, dapat ma-add sa curriculum, parang yung theology 1, teo, no, religion, dapat lagi yung messaging, reminder na ano ba ang tama at mali for their guidance habang nag-aano po sila.
1: Kaboy, nung araw, halimbawa, nung 80s and 90s, hindi naman natin pinag-uusapan yung mga ganito. Kumbaga, simple lang ng buhay, kalmado lang ang mga bata, mangulit man yung normal na kulit lang ng bata. Ano ba nangyari sa tingin ninyo?
0: Ang nangyari nga kasi, masyadong mabilis ang pangyayari na yung pagsibol ng social media, no? Kung saan napakadali ma-access yung information, from YouTube, from TikTok, So, minsan ang pattern doon na yung influence noon eh, yun ang mabigat na kahit na yung parents, yung responsibility nila, syempre naghahanap buhay din yan, busy, so napapabayaan din. So, malaking problema nga po talaga to, no? Actually, hindi nga lang yung batas will help, no? Lowering the age of criminal liability or responsibility. But then, yun nga, lahat ng five pillars ng criminal justice should work, no? Magtulungan dito. Malaking problema po to pag hindi na-address kasi nga baka this will be a precedent, lalo na ngayon, napaka-viral dito. Yung mga iba, minors, baka tularan. Yun ang nakakatakot. Eh, hindi naman natin makontrol yung mga lumalabas. No? Outside of the mainstream media, nakikita po natin yung mga ibang bloggers lahat. Yun po ang danger po dito.
1: Panghuli na lang, Kaboy. Meron bang ginagawa or support na ibibigay at na ipapaabot ng VACC dun sa mga biktima halimbawa at pati sa mga natromang estudyante at guro dun sa nangyaring shooting incident sa Tacloban?
0: Basta ang VACC po, bukas ang pintuan for any legal assistance or kahit na umabot yan sa korte, yung court watching, na doon po kami. At kung may magre-reach out, so far malayo siguro Tacloban, saka marami namang NGO na there present, tumutulong. Kayo, media, napaka-importante ng role nyo dito sa ganitong mga insidente.
2: Alright po. Sir Boy, maraming salamat po sa oras at sa talakayan. Mag-iingat po kayo at sabay-sabay po natin tututukan ito. Salamat.
1: Thank you po, Kaboy. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat, Christian, for having us. Maraming salamat, Johnson.
2: Thank you. Si Sir Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC.
1: Doon sa interview namin kahapon sa CICC at dahil base na rin doon sa investigasyon ng PNP, parang malaki ang paniniwala nila na kaya ganun ang naging aksyon ng mga bata ay dahil sa kung ano yung napapanood, ano yung nilalaro. Merong isang laro na akala mo ay pambata pero yung graphics na ginagamit, yung paraan ng paglalaro ay masyadong brutal.
2: Nag-transform na rin ang mga online games kasi dati, di ba, ang mga laro lang online, yung mga luto-luto.
1: Oo, dati ang laro lang ni Kuya Fred, Pac-Man.
2: Ngayon, ano na, di ba, may mga laro na rin na nagbabarilan, nagsasaksakan. Nagkakaroon ng impluensya para doon sa mga...
1: Ikaw ba yung mga laro mo nung araw? Ano ba? Sabi ni Christian nung araw daw, ang laro halimbawa ni Kuya Fred, Pac-Man lang, Pico.
2: Anong naabutan?
1: Shato. Bahay-bahayan. Nanay-tatay, gano'n.
2: Oo.
1: Siyempre, yung nanay at tatay, may anak yun. Siyempre, sa pamilya, alam ka namang nanay at tatay lang. Bagay din yung mga nanay at tatay lang talaga. Ayan, tanguan.
2: Ayan ang nakakamiss laruin. Dapat maibalik.
1: Patintero yun.
2: Patintero,
1: pico. Wala na ngayon. Walang physical activity ang bata. Tumbang preso.
2: Mas nagkakaroon ng...
1: Luksong baka, luksong tinik.
2: Connection ng mga bata doon sa mga larong ganun.
1: Kaya bagamat sabi nila luma na yung kasabihan na it takes a community to raise a child, totoo po yun eh. Mm-mm. Hindi lang naman magulang ngayon ang may responsibilidad para palakihin ng tama yung bata eh. Nandiyan ang magulang, ang kamag-anak, ang community mismo, pati simbahan.
2: Kaso
1: pati...
2: ay mga gadget na eh. Gadget na humuhubog sa kaisipan ng mga bata.
1: Pero syempre, iba naman yung mag-isa na nag-iisa ka lang dahil gusto mong mapag-isa kesa dun sa hindi ka sanay na makasama ibang tao dahil ang kasama mo lagi ay gadget.
2: At ayaw mo na dahil doon ka na.
1: Oo. O kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng kalaro.
2: After school, may kalaro ka, di ba?
1: Gadget na lang.
2: 6:01 na po mga kapamilya. Maraming salamat sa pagsama.
3: Sa pelikulang.
1: Sa kanyang mapangahas na pagganap, ipinakikilala.
3: Kalaro ang
2: laro-laroan. 6:02, ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat. Walang BBT, walang dalawang minuto na daw, sabi ni Kuya Fred. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng inyong kalaro. Alvin El Chico. Ayan, kalaro.
2: Playmates.
1: Abangan.
2: Bye!
1: Bye! Bukas ulit.

0: Sarap pumindot. Sa umaga. Gising ang bago na 6:03. Wakey, wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Let's do this, Mr. Gising reporting in the morning. Narito naman may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Naghain ng Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Habilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office, ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Noong Lunes, tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Pamaril sa San Jose National High School. Mananatili sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ang krimen. Ayon sa Eastern Visayas Police Regional Office, natuklasang may target sa Pamaril ang dalawang suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nadaan ng classroom nang hindi makita ang target. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang hindi pa natutukoy na target sa posibleng ng bully sa mga suspect. Inaalam na rin kung na-impluensyahan ang dalawang estudyante ng mga dating school shooting sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ang mga pulis kung magsasampa ng kaso laban sa magulang ng dalawang suspect. 6 minuto makalipas ay 6 ng umaga, nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo. Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng bumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa. Ganon din si Chris Lawrence Fabian na nagtangkap ang isang pinto ng classroom pero tinaman ang bala. Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ng Pamaril sa Tacloban City. Gayon din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kalitasan sa mga eskwelahan. Nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalang ipinagbawal ang Gorebox na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggat hindi nakikipag-ugnay ang pamunuan ng game o Gorebox. Para kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalagang gabayan ng mga magulang mga anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content. Doon ang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Sa ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinisulong ding pagbawalan ang mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany. Alas 6:07. Pinaigding ng seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng

0: Pamaril at pananaksak sa mga eskwelahan sa Quezon City. Iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa mga estudyante sakaling mangyari ang kaparehas na insidente ng Pamaril sa Tacloban City. Pipaigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan. Pinayuhan naman ang Philippine National Police sa mga teacher at estudyante ang manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayo ng mga estudyante at gurong magtago, ilak at barikadahan ng ang pinto at patayin po yung ilaw at isilent ang mga gadgets. Huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Mariring pigilan bilang grupo ang sinumang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas. 609, posibleng isang pabuka sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team. June 8, namatay si Narine Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pangungulatan ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng kupunan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nimesio Ke na humarap sa PNP-CIDG pero tumanging magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpupondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa kupunan. Sinibak naman sa pwesto ang provincial director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, piit po tayo sa lagay ng panahon. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot sa 100 kilometro per ora at pagbugsong 125 kilometro per ora. Pero nakatas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa. Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, buwaba po sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Ayon sa PAGASA, nang gagaling sa Angat Dam ang tubig ng Metro Manila, 90% po. Kaya posibleng nakaranas o makaranas ng kakulangan ng supply. Bagyaring buwaba ang nivel ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Pinga, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat. Nauna na sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin po sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Kumusta kayo? Nakaligo ba kayo? Naku, maraming areas po sa Maynila, Caloocan, yung Camanava area, ang walang tubig. Ayan na, nagsimula na ang water service interruption. Miya-miya kakausapin natin ang mga taga Maynilad. Ano nangyari at papanong diskarte ang gagawin? Ang alam ko yung oras ay yung natutulog naman eh. Yan ay babalik dapat mga alas 6 ba? May advisory, nakita ko yung advisory ng Maynilad. Mamaya po kakausapin natin ang Maynilad at alamin natin ano bang mga paghahanda ang dapat gawin ng mga consumer. Ang hirap po kayo mag-tubig. Puntahan muna natin yung ating mga radio patrol sa oras na 6:12 ng umaga. Magandang umaga sa iyo, Paulo Baden ng Vira Catanduanes at Boss Ted Kuwa, gising-gising na. Ganon din si Rex Hinlo. Ang nauna sa pila si Trish Salindo. Go, Trish!
1: Good morning, Alvin. Isang gas tank ang nagliab sa gilid ng isang bangko sa Ermita, Maynila kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa mga nakausap na radio patrol na construction worker ng bangko, nang buksan nilang tangke ay bumalik ang apoy sa hose nito kaya biglang sumiklab. Ang nasabing tangke ay isang acetylene gas tank na gagamitin nila sana panghati ng mga bakal na ilalagay para sa mga vault, flooring at dingding ng bangko. Nagkumahog na lamang kumuha ng fire extinguisher ang mga trabahador kaya nakontrol agad ang apoy. Mag-aalas 3 ng tuluyang maapula rin ng Bureau of Fire Protection ang

0: nagliyab na tangke. Sa ngayon, Arvin, nakakordon na yung lugar at hindi naman nadamay sa insidente ng mismong bangko. Wala rin napaulat na sugat ng trabahador sa pangyayari. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Isunod natin si Rowan Cueto. Rowan, anong lagay ng traffic dyan sa EDSA? O nasa EDSA pala si Rowan. Go, Rowan.
2: Good morning, Alvin. Sa EDSA Guadalupe, 20 years southbound, tuloy-tuloy ang biyahe at wala pang naitatalang mabigat na traffic. Pagsapit sa Pasay Ayala Tunnel, may kaunting build-up na ng mga sasakyan, ngunit nananatiling light to moderate ang daloy. Maluwag pa rin ang biyahe sa EDSA Magallanes southbound hanggang sa Magallanes flyover. Ngunit sa EDSA Tramo southbound hanggang EDSA Taft, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, nagkaroon ng bahagyang pagsisikip ng traffic sa Shaw Underpass southbound matapos bumangga ang isang sedan sa barrier ng EDSA busway sa may EDSA Greenfield bandang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa driver, nakaidlip umano siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa barrier. Wasak ang kaliwang bahagi ng sasakyan dahil sa lakas ng impact. Galing umano silang Montalban Rizal papunta sana sa airport para maghatid ng pasahero nang mangyari ang insidente. Wala naman nasaktan sa insidente at naialis na rin agad ang sasakyan kaya normal na muli ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto. Isunod po natin si Zuz Legaspi na nandiyan naman sa palengke sa Pasig. Diyan ka ba? Nasa Mutya ng Pasig ba ito? Di ba ang pangalan ng market, Mutya ng Pasig? Go, Zuz!
3: Tama ka dyan na Alvin, Mutya ng Pasig Mega Market. At dito nga ay bumaba na ng 5 piso yung presyo ng sariwang karne ng baboy, partikular ang liempo, na 400 pesos ang kilo at kasimpige na 350 pesos naman ang kilo. Ayon kay Nelson Tan, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, hihirit pa sila sa mga hog farmer at bihero na ibaba pa ang presyo ng karne, lalo't malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Linggo. Posible anyang 5 piso ulit ang ibaba sa presyo ng karneng baboy kung magpapatuloy sa susunod na Linggo ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas naman ang presyo ng ilang gulay, partikular ang repolyo na 100 pesos na ang kilo mula dating 90 pesos, labanos na 90 pesos na ang kilo mula dating 80 pesos, at pechay bagyo na 60 pesos na mula dating 55 pesos. Paliwanag naman nagtitinda, karaniwang tumataas ang presyo ng gulay kapag madalas ang malakas na pag-uulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Manong Arnelo Zaita dyan sa Batangas. Manong Arnel, good morning.
4: Yes, good morning, Alvin. Nasawi ang isang 53-anyos na negosyanteng babae matapos pag-ubarilin ang riding in tandem sa harap ng kanyang meat shop sa Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. Kinilala ng pulisya ang biktima na alias na Evelyn, isang byuda at residente ng Barangay San Pedro, Santo Tomas City, sa Batangas. Batay sa ulat ng pulisya, alas 4 ng madaling araw, nang huminto sa harap ng kanilang establishmento ang dalawang lalaking suspect na magkaangkas sa isang motorsiklo at walang habas sa pinagbabaril ng biktima. Ayon sa salaysay ng live-in partner ng biktima, agad na tumakas ang mga suspect patungong Barangay San Miguel matapos isagawa ang pamamarila. Nagsagawa ng drug net operation ang mga intelligence operative at investigador, kabilang ang pagsusuri ng mga kuha ng CCTV sa lugar at mga karating lugar upang matukoy ang pagkakilan na ng mga suspect at ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga kay Alfred Estilan. Ganon din, kasama ko pala si Ma'am Del, ha? Palagi sa sasakyan. Ma'am Del! Namiss ka na namin, ha? Namiss na natin si Ma'am Del, di ba? O, si Ma'am Rodela Romero na hindi na po nagpapa-interview. Kasi nandiyan naman yung boss niya. Oo, na willing naman magpa-interview si Secretary Sharon Garin. Yan, magandang umaga. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin at si Mark Hernandez na ang bati ay Happy Jueves. O, tama po, Jueves na po yung bigas dyan. Ano? Espanyol ba ito? Ganon din si Vic Vinarao na pinapabati naman si Arvin Mercado ng Mitsubishi Motors Philippines. Isunod muna natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
5: Good morning, Alvin. Umabot na sa 15 mga overstaying reefer container na naglalaman ng mga nabulok ng mga agricultural products. Ang tuloy yan ang nadispatcha ng Bureau of Customs, Port of Subic mula sa Subic Bay Freeport. Paliwanag ni Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay, hindi kayang madaliin ang disposal ng may 118 reefer container na naglalaman ng mga bulok na mga agri-products dahil may mga proseso pa sa dokumentasyon para sa proper condemnation at waste disposal nito sa waste facility sa Bulacan at Pampanga. Ang 118 reefer container ay naglalaman ng mga nabulok na agricultural products tulad ng sibuyas at iba pang klase ng gulay. Malaking bahagi rin ng mga kargamento ay may mga nasirang mga imported meat products na lumikha na ng mabahong amoy sa paligid ng container terminal ng Subic Bay Freeport. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat. Rod Eason, thank you, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga kay Ma'am Ellie Trinidad at kay Ma'am Elsie Balyon Florentine na taga Tacloban pala. Oo, sabi niya, happy news naman about my beloved Tacloban City. Eh, wala po tayong magawa. Yan talaga yung storya ngayon. Namumuro po magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, bumaba po na 60 centavos ang diesel at 40 centavos ang kerosene habang tumaas naman ang 20 centimos ang gasolina sa first two trading days. Pero meron po tayong 3 trading days at nabura po lahat yan, ay lahat ng positive dyan yung gasolina, wala na. Negative na po lahat sa first 3 trading days. Inaasahang makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posibleng bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Hulyo. O ito na yung gusto natin. Sa mga nanay at mga tatay at mga karinderya, mga restaurants na gumagamit ng LPG, may good news po ako, kaya pang tipirin. Sa July 1 na kayo bumili dahil aabot po ng 12 pesos. Yes, 12 pesos per kilo ang rollback, sabi ni Arnel T. ng Regasco. Katumbas po yan ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Tama lang po yan, may 1,600 pa rin na, ano, na LPG. Sobrang mahal naman po, although marami na pong 1,213. Ano po? Eh, pero pag nabawasan pa ng 132, o di, ano na lang, may higit 1,000 na lang. Bundod pa rin po ito ng pagbaba ng contract price ng LPG dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng krudo, dahil ang LPG po ay bahagi po pinoproseso, ano, galing sa krudo ang LPG. Ano po? Teka muna, bago ituloy ang balita, eh, nasa linya po natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng FIVOLX.
7: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Meron po kasing sunod-sunod na hindi naman kalakas ang lindol, ay puro sunod-sunod po dyan sa Pangasinan. Hingi tayo ng konting paliwanag. Dr. Toto, maganda umaga po sa inyo.
8: Magandang umaga din po sa inyo.
1: Opo, anong paliwanag, sir? Bakit tuloy-tuloy? Although sabi ko nga kay Camille, Director Toto, talagang normal naman na araw-araw ay nalindol sa buong Pilipinas. Ano po? Pero is there something unusual sa nangyayari po sa Pangasinan?
8: Well, wala naman po. Kasi may source din naman tayo ng earthquake generator dito sa Pangasinan. So actually, since last May pa to, May 27, nag-start yung lindol natin. And as of 5 a.m. kanina, we already nakapagtala tayo ng 152 earthquakes. And ang pinakamataas is 4.8. And all of these are plotted sa Manila Trench. So, there is nothing unusual about this one kasi nga Manila is very much active. In fact, meron din sunod-sunod na earthquakes dito dati. That was into 2024, December yon, sa may Santa Catalina naman.
1: Opo. So ito po, sabi mo nga nothing unusual. Ano po? Siguro dahil sariwa pa po sa alaala ng mga kababayan natin yung malakas na lindol sa Jensan, sa Sarangani. Ano po? Kaya siguro sila ngayon aware na, oops, may serye. Hindi kaya ito yung, kumbaga, Dr. Toto, parang magko-culminate into a massive, bigger, stronger earthquake sa mga susunod na araw. Hindi po ganun.
8: Hindi rin natin masasabi kasi yun nga, ang earthquakes per se, hindi man natin ma-predict yan. Again, these are random events. So, kapag sabihin natin, bak, hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, well, hindi naman talaga natin masasabi yan.
1: Opo.
8: Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes. May swarm din tayo last January.
1: Opo.
8: And then, pero malayo ito sa epicenter ng pangyayari ng June 8, more than 100 kilometers away. So, again, we know that the Manila Twins is very much active. So, kakaroon ng malakas na paglindol is still a possibility.
1: Opo. Pero ibig sabihin, hindi ito parang precursor, no? Ng pag mas malakas na pagyanig sa... Ano kamo yung gumalaw? Manila Trench?
8: That's right. Manila Trench yung gumalaw.
1: Opo, opo. Pag Manila Trench ang malakas yung galaw ng Manila Trench, anong mga areas po ang madadamay dyan?
8: Mahaba kasi yung Manila Trench from Ilocos yan up to Mindoro. So, kahit saan dyan, pwedeng mag... buong stretch na yan, pwedeng magkaroon ng lindol. So, hindi natin masasabi kung magkaroon ng lindol, kung saan part, kung saan segment ng Manila Trench, kasi mahaba yung Manila Trench.
1: Opo. Eh, siguro
8: again,
1: po.
8: It's all from all the way from Ilocos to Mindoro.
1: Opo. At yun po siguro pwede natin sabihin sa ating mga kababayan, Director Toto, na hindi kasi natin alam saktong petsa eh. Hindi ito pwedeng na-i-alerto kayo. Kasi ngayon pa lang, generally speaking, meron na talagang alerto na hinog na tayo for the big one. Hindi ho ba?
8: That's right. Yung big one na nirefer natin would be for the West Valley Fault. But again, there are bigger ones in other parts of the country.
1: Mm.
8: Kasama nandito yung pwedeng i-generate ng Manila Trench. Mm. So, again, yung Manila Trench is capable of generating as much as 8.4 event. Yung Philippine Trench naman, 8.5. Yung East Luzon Trough, 8.5. Yung Negros Trench, it's 8.2. Yung Sulu Trench, 8.3. And yung Cotabato Trench naman, 8.1. So, lahat yan, pwedeng mag-generate. Yun yung maximum credible earthquake.
1: Tama.
8: Na pwedeng i-generate nila.
1: Lahat mo ng trenches, lahat ng fault, ay hinog na po for the big one?
8: Active trends, anytime pwedeng magkaroon ng malakas na paglindol.
1: Okay.
8: Kasi active naman sila lahat.
1: Okay. So ano yung tinutukoy natin na maganda tayo sa Big One? Ang tinutukoy natin ay yung ang West Valley Fault?
8: That's right. The term the Big One was originally coined to refer to the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. Tinatawag natin Big One kasi it transects populated areas, at dito yung economic seat ng government, as well as a political seat. And it will affect the whole country kapag meron tayong magnitude 7.2 dito sa West Valley Fault.
1: Opo.
8: But the thing is, in other parts of the country, there are bigger ones as well. Mas mataas sa magnitude 7.2. Like what happened sa Cotabato Trench last June 8th. 7.8 yun, which much bigger than the 7.2. But ang nirefer lang natin the big one, kasi nga, sa West Balfour, kasi it will affect the whole country, kasi nga yung economic hub ng bansa natin ay hindi sa Metro Manila.
1: Opo, pero yung Manila Trench po, hinog na rin?
8: Huwag natin sabihin hinog, kasi active naman siya, so anytime pwede magkaroon ng pwedeng mag-generate ng malalakas na paglindol.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin, parang kapareho din, ang status niya, parang pareho din sa West Valley Fault na anytime
8: that's right,
1: pwede.
8: That's right. Anytime pwede.
1: Ah, okay. Ano-ano pa po ang mga trenches o faults na, kumbaga, kasi ang hinog madaling maintindihan eh. Kumbaga, pwede nang pumutok any moment. Parang ganun, ano po, pwede nang mangyari anytime. Ano-ano pa po yung hinog?
8: Lahat ng active trench, active faults natin, anytime pwedeng mag-generate ng lindol, malalakas na paglindol. Iba naman, maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So, we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes.
1: Apo.
8: Like, for instance, yung Gabaldon Fault, Gabaldon segment ng Philippine Fault, it's capable of generating magnitude 7.9 event.
1: Apo.
8: So lahat yan, yung mga nabanggit kong trenches, tsaka yung more than 180 active faults natin, anytime pwedeng magkaroon ng paglindol.
1: Opo. Kasi yung sa Pangasinan, yung pinag-usapan natin nung una, Director Toto, sunod-sunod po kasi di huma. Alas 7, alas 8, alas 9, ala 1. Isang araw lang to, June 24. Kahapon, ano po? Although 2.9, 4.5, 3.5. Hindi naman siya kalakasan, ano po? Anong pinaka-destructive na nangyari dito sa Manila Trench?
8: Ang pinaka-destructive happened, meron tayong magnitude 7.4 dati, but that was in 1930.
1: Opo.
8: And nagkaroon ng tsunami sa may Ilocos area.
1: Opo. So paghandaan na lang, ganun na lang siguro ang attitude ng lahat, ano, kaya ikaw ay malapit sa Manila Trench, West Valley Fault, sa Cotabato, sa basta kung saan mang fault yan, mag-ready ka dahil wala pong warning paglindol ang pag-usapan.
8: Yes po, tama po kayo. We really have to be prepared because again, earthquakes are random events and it can happen anytime. So yung, again, for the Manila Trench, yung nabanggit ko kanina, it's magnitude 7.18 pala. Nangyari ito noong February 14, Valentine's Day, 1934.
1: Opo.
8: Nagkaroon tayo ng, that's the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake. And it affected Ilocos Sur. And then, meron pa rin tayong dalawang tsunami events positively identified as having affected Metro Manila. Ito yung, in 1828, meron tayong magnitude 6.6 earthquake, and yung 1863, magnitude 6.5 naman.
1: Opo. Pero sa mga taga-Pangasinan, pag nakita nila yung datos, Director Toto, anong gusto mong sabihin sa mga taga-Pangasinan, kagaya nitong sunod-sunod po, sa isang araw lamang, ang dami pong lindol?
8: Okay, so para sa ating mga kababayan sa Pangasinan, especially doon nakatira living in coastal communities, dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami. Kapag may malakas na paglindol, na halos hindi na sila makatayo, kapag may napansin nila na nag-recede na yung dagat, and kapag may roaring sound or dubanagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa kanila, isa man lang dito ang kanila ma-observe, then they have to move away and go to a higher place kasi baka pwedeng magkaroon ng tsunami. Ang napansin kasi natin, like what happened dun sa Cotabato earthquake noong June 8, instead na tumakbo yung mga tao, kumuha pa ng cellphone and nag-Facebook live pa or video pa nila yung sarili nila habang nag-visit yung dagat. So, mali po yun kasi po, pwede pong bumalik yun as tsunami wave at baka mataas. Buti na lang, nangyayari sa Cotabato, hindi naman ganun kataas.
1: Apo.
8: In some places, na measure natin 2 meters lamang. So, kapag mangyari ito sa Pangasinan din, again, yun yung paala sa ating mga kababayan. Kapag napansin nila, kahit isa man lang sa tatlo, yung sa nabanggit ko, biglang nag-recede yung dagat, there's a strong shaking na halos hindi na sila makatayo, and kapag may dumadagundong na sound coming from the sea, then they have to move right away to a higher place.
1: Tama. Thank you, Dr. Toto. Ama, buhay po kayo dyan sa FIVOS. Thank you po.
8: Yes, maraming salamat din po.
1: Si Director Atarashito Toto Bacolcol, ang director po ng FIVOS. Mamadali kang mag-time check, ha? Itong sayo, 6:31! Tayo muna bago mag-commercial, isang item lang to. Importante to, Camille. Simula ngayong araw, makapupunta na po ang mga Pilipino sa United Arab Emirates. Sa ilalim ng Visa on Arrival Scheme. Halika na, Camille. Pumunta tayo. United Arab Emirates, Dubai to. Maaari pong makakuha ng Visa on Arrival ang mga Pilipino may hawak ng valid visa, residence permit o green card mula sa Amerika. Uy, pasok ako. Australia. Japan. O may Japanese visa din ako. Singapore, Korea, Canada, New Zealand at bansang miyembro ng European Union. Akin na yung leave form, Camille. Makakakuha po ng 14-day visa on arrival ang mga kwalipikadong Pilipinong turista kapalit ng ng 100 UAE dirham o may git 1,600 pesos at maring palawigin ng 14 araw sa halagang mahigit 4,000 pesos. Di na, okay na ako sa 14 days, pwede na yan. Maaari rin pong kumuha ng 60-day visa on arrival sa halagang mahigit 4,000 pesos pero hindi na maaring palawigin. Ang taga Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. Good
6: morning. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
9: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
13: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
14: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Una sa balita, una sa public service.
16: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials.
1: Kaya rin... Walang almusal. Sabi kasi dun, ano, di ba, kasama niyo ako sa almusal. De, wala kaming almusal, ha. Babatingin ko muna na isang happy birthday si Mami Imelda Tolentino.
17: Happy
1: Mami
17: birthday!
1: Imelda Tolentino, yung manager po dyan ng Shell. Yung Shell, paano ba yun? Timog. Ano yung street yung isa dun? Yung may traffic light, yung katapat Camille ng Kenny Rogers. Ano nga yun? Timog. Tuason ata yun. O tama, Tuason. Timog, Tuason. Kasi pag dinire-diretso mo yun, makikita mo rin yung ano eh, yung Dean and DeLuca doon. O kaya happy birthday, Mami! Ito ang nagbibigay sa akin ng discount sa diesel dyan eh. Kasi mga taga ABS-CBN, may discount po dyan sa Shell, Timog, Corner, Tuason. Yan, happy birthday, Mami! Sana masarap yung almusal mo dyan, ha? At may handaan. O, i-ano nyo, ha? Huwag nyo patrabawin si Mami dahil birthday niya, ha? Happy birthday po, Mi! Si Leo Humangit kanina, may patanong din kay Director. Thank you, Leo. Ang headphone ng digital namin. Ganon din si Ann Bustamante Calomar. Digising-nagising na rin. At si Grace San Mateo. Wiki-wiki na rin. O, tama yan, ha? Maaga kayong gumising. Ganon din si Happy Boyle. At si Josh Kyle Edip. At si Eli Trinidad. At si Ann BC. Nagpapa-good morning. Cloudy Thursday morning. Ann Calomarde po. Ikaw pala yun, Ann. Nasa ex ka rin, ha? Teka muna, nasa linya na po natin. O Tuason, ano? So, tama nga ako. Magandang umaga sa iyo, Asek Irene Dumlao. Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Alamin nga po natin, magkalinawan tayo, paano bang mangyayari dun sa dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban shooting? Asek, good morning.
17: Good morning!
0: Good morning, Alvin. Magandang umaga din po sa lahatong sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, na-miss ko tuloy yung serbisyong DSWD for everyone. Di ba, Asek? Yung programa natin kada Sabado dati.
0: Tama.
1: Anyway, ano po ang anong status ngayon ng dalawang bata, no? Kasi yung isa kinasuhan pala ng murder, frustrated murder, ano po? Iyan ba, siya ba ihiniwalay na hindi na siya under the custody of DSWD o both of them are under the custody of DSWD dahil minor sila pareho?
0: At present, Alvin, pareho po silang nasa custody ng DSWD. Nandun po sila sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth. Batay po doon sa ating pong ulat ano, ng ating pong field office, magkahiwalay po sila, separate rooms, at hindi po sila nag-uusap at hindi po sila nagkikita. Nagpumirma po yung mga magulang o yung mga guardians nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, Alvin, magpupulong yung pong multidisciplinary team, magkakaroon ng conference at buuin yung specific interventions para po sa dalawang CICL na to. At mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung investigasyon, yung proceedings, ano, yung court proceedings, hindi nga dun sa mga kasong na isampas kanya.
1: So habang gumugulong yung kaso, habang nililitis yung kaso, the more than 15-year-old suspect will be under the custody of DSWD.
0: That's correct. Tama. Pero depende yan sa magiging decision din ng court, Alvin. Maari kasing ipalipat siya, ano? Kung meron bang ibang facility like yung bahay pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention.
1: Ah, so iba pa yung bahay pag-asa, iba pa itong sinasabi mong facility ngayon?
0: That's correct. Nakasad kasi sa Juvenile Justice and Welfare Act na kung 12 to 15 years old yan, exempt po siya from criminal liability. So dapat itong CICL na to dalhin sa bahay pag-asa. But kung wala naman pong available, of course, other facilities that would provide the necessary intervention ay maaari din po. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan, Alvin, di ba, if that individual acted with discernment. Sabihin, alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya? Dinedetermine yan ng mga social workers and other members of the multidisciplinary team at isinusumite yan sa korte, yun din pong kanilang recommendation and then the court will render judgment on that. So kapag kasi napatunayan na he or she acted with discernment, well, of course, Alvin, we don't want to preempt ano, the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth.
1: Ako naman parang narinig ko kagabi, parang kaya daw kinasuhan ng murder at frustrated murder dahil nadiskubre ng DSWD na meron siyang discernment sa kanyang ginawa. So you're saying now hindi pa tapos, wala pang sinasabi ang DSWD na may discernment siya sa ginawang krimen.
0: Yes, Alvin, ongoing pa yung assessment ano na ginagawa. And let us take note na hindi ito overnight process or hindi nagagawa at single day. Meron din pong mga tools kasi na ginagamit ano yung ating pong mga social workers and other members of the multidisciplinary team. Kung halimbawa po no, sa DSWD, I could mention some of the tools na ginagamit natin. Halimbawa yung level of moral development tool. Meron din tayo yung index of moral judgment or index. Meron din po ginagamit yung ating mga social workers na yung child functioning checklist, pati yung family functioning checklist, and pati yung community profile, inaalam din. So, no, to provide the context kung paano ba napalaki yung
17: child doon sa kanyang pamilya, at ano ba yung klase ng komunidad o yung immediate environment na kinabilangan niya. So, yun po yung magiging basehan ng ating po mga social workers in preparing also the social case study report.
1: So, confirm pala, Irene, na merong magulang. Akala ko nung una, walang magulang eh, yung mga suspect. So, meron. Kinumit ka mo ng magulang, nagkapirmahan na voluntarily kinukumit nila yung dalawa sa inyo, sa DSWD.
17: Tama po. Nagkaroon ng ano, no, ng

0: tumutulong din at yun po kasi yung basehan eh, Alvin, na is either nagkaroon ng court-issued involuntary commitment or pumirma po ng voluntary commitment yung immediate family members.
1: Opo, pero ito, magkakahiwalay pala sila ng, hindi direksyon, ano, kung hindi, dahil magkaiba yung edad nila, magkakaiba yung proseso na gagawin sa kanila. Yung 15 anyos, kinasuhan na nga po, yung 14 anyos, ASEC, gaano katagal pwedeng i-custody ng DSWD yan? Kasi yun yung nire-reklamo ng iba na, dahil wala pang 15 yan, pakakawalan lang ng DSWD yan. Parang wala lang nangyari. Ano po? Gaano kahaba ang custody ng DSWD sa 14-year-old na suspect?
0: Ang batay yan doon sa bubuin na intervention plan. Usually 6 to 12 months yan based on our on our practice. 6 to 12 months, but depende again doon sa assessment. Kaya binabantayan talaga. Intensive kasi yung intervention plan na binubuo. And then again, hindi lamang po DSWD social workers ang bubuo nitong intervention plan. Kasama din po ang ibang mga stakeholders, mga eksperto. And magkakaroon ng iba't isang usaring mga activities. Merong counseling, briefing, education, skills enhancement, pati na yung moral values formation, pati na yung spiritual enlightenment. Ano? Lahat po yan kasama doon sa intervention plan. But yeah, yung kanyang pananatili doon po sa ating RRCY ay depende po dun sa bubuin na intervention plan. But titignan din, Alvin, is magiging community-based ba yung intervention plan or magiging center-based. Magsabing center-based doon mismo doon sa RRCY siya mananatili for a specific period of time. Or yung community-based, dadalhin na siya doon sa community pero under the close supervision of the case manager.
1: Pero dahil wala nga po siyang criminal liability, Irene, hanggang isang taon lang ang todo na pwede siyang under the custody of DSWD. After that, wala na.
0: Yes, tama, no? Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din. Kasi di ba, re-reform natin yung individual. Tinitiyak natin na nagagabayan siya, magkaroon ng pagbabago sa kanyang behavior, sa kanyang pag-iisip. Nang sa gayon, mas maging maayos yung kanyang reintegration eventually doon sa community. Yeah. Pero Alvin, mahalaga din na banggitin natin na hindi lamang po yung individual ang ating hinahanda. Hinahanda din po natin yung community doon sa kanyang eventual reintegration. At ina-assess din niya ng multidisciplinary team. Handa na ba? Meron bang pagpapatawad? Meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan yung isang individual or sabihin natin na i-reintegrate yung pong CICR.
1: Isa na lang, ASEC, I think that is where the problem lies. Ano po? Kasi sa mata po ng pamilya ng biktima, yung 14 anyos, yun pala ang may hawak nung Glock, yung naka-reload pa, ano po? Apparently, lumilitaw, although hindi pa naman sure, hindi pa confirmed na isa sa mga nagplano ay siya yung 14. Kaya lang, wala nga siyang pananagutan. Dahil sa batas, wala siyang criminal liability. I wonder how you deal with that. Ano? Paano yun? Parang ang sinasabi, ang kritisismo is, ganun-ganun lang, tatlong napatay mo, 20 nasugatan mo, tapos ganun-ganun lang, isang taon lang. Parang ganun. Ano po, ASEC? How do you answer that?
0: Well, yes, oo. Alvin, totoo yan. Ako mismo, magulang ako. Hindi rin katanggap-tanggap at napakasakit talaga yung naging incident. Kaya naunawaan natin yung mga magulang and other members of the community na naka-witness nga po nitong very tragic incident na ito. And alam niyo po, hindi naman nangangahulugan na exempt from criminal liability yung pong 14 years old, wala na po tayong gagawin. Actually, mako-confine siya sa isang center, mababantayan at tuturuan at gagabayan hanggang sa tuluyan nga natin na ma-reform. Kasi diba, the objective of the Juvenile Justice Welfare Act is to pursue restorative justice. So, kinakailangan na rin natin na magabayan at matulungan ito pong bata. Kaya siya nandun sa ating pong center. So, kung titingnan mo, Alvin, parang ano rin siya, na-deprive rin siya ng kanyang kalayaan because nandun lang siya. No? Wala siyang interaction with other members of the community. Hindi niya magagawa yung dati na rin niyang mga activities, hindi mo mapaperform yung mga iba pa niyang mga at regular tasks or regular activities dahil nasa center lang po siya. But dun sa center, tinitiyak po natin na siya ay mababago, siya ay mas mapapalaki ng maayos so that eventually he will become a member, contributing member of our society. Nagbago at yung siya mismo ay nagsisisi o may remorse ano, doon sa kanya pong mga nagawa.
1: Tama, kasi ganun po ang tungo, ano, rehabilitative. Kung kaya pang i-save yung batang yan, imbis na mapariwara, kailangan siyang i-save patawarin yes. sa kanyang nagawa. Ano po, ganun-ganun ang sistema. Sa ibang bansa may ganyan din, Irene, di ba? Hindi punitive, kung hindi rehabilitative yes. ang approach.
0: Yes, that's the reason why doon sa ating pong mga centers, we have therapeutic and rehabilitative interventions. Yeah. No? And Alvin, diba sa DSWD ito lagi natin sinasabi, ang ating din po kasing mandato is to always ensure that the best interest of the child is upheld at all times. So kaya tinitingnan natin, bagamat nagkaroon, sabi natin na nagkaroon ng maling aksyon, nagkaroon ng pagkakasala, kinakailangan hubugin natin siya, itama natin, ilagay natin siya sa tamang daan para lumaki siya sa tamang environment, in a nurturing environment, and he will be able to perform ano and do activities that are not detrimental to his growth and development.
1: Sige. Ang dyan muna tayo, Asek, ano po, tuloy-tuloy natin yung discussion sa mga susunod pang episodes. Asek, thank you. Mabuhay po kayo. Regards kay Secretary Rex, ha?
0: Maraming salamat, Alvin.
1: Mabuhay ka. Thank you. Si Asek Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Teka muna si Ma'am Corito Season, may pinapabati. Nasaan na ba yun? Belated happy birthday daw kay Bong Pineda ng Pampanga.
2: Happy birthday!
1: O, sino yung Bong Pineda ito? Di ba mga ano to, Vice Governor at Governor, mga Pineda, di ba? Ganun din po, pa-shout out din kay Tony Ocampo, Nora Villa, Bel Sinense at Dave Kua. Sabi po yan ni Ma'am Corito Season. Of course, si Richard Merck. Gising na rin si Richard Merck. At ganun din si Kagawad Marlon Nason. Magko-commercial po tayo dahil may Maynilad pa po tayo. Ang kinatawan ng Maynilad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na!
3: Boses na gigising sa umaga.
4: Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
5: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
8: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5.

5 Imedya. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6 Imedya. Puno ng siglang...

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Magandang magandang umaga po kay Engineer Ian Robert Abiera III. Yan ang Assistant Manager po ng Water Supply Operations ng Maynila Water Services Inc. Magandang umaga po sa inyo, Engineer.
1: Good morning!
3: Yes, magandang umaga po, Sir Alvin.
2: Opo, kumusta na po kayo?
3: Magandang umaga din po sa lahat na nakikinig ng Gising Pilipinas ngayong umaga.
2: Opo. Eh, natapos na po ba ang water service interruption sa ilang lugar sa Maynila at Camanava o nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ganitong oras?
3: Sa ngayon po, sir, no, yung mga nighttime interruptions po na tinutukoy po natin, no, tuloy-tuloy po ito hanggang sa katapusan po at July 1 po manunumbalik yung ating normal na operation sa mga area po na ito.
2: Hindi, pero hanggang anong oras yan? Di ba hanggang alas 5 lang ba?
3: Ay, ano po yan, sir? Yan po ay mula 10 a.m. hanggang 6 a.m. po.
2: 6 a.m.
3: From June 23, from June 23 po yan to June 30, 2026.
2: Tulad
3: po yan ng, ano po, yes po, sir. So ito pong mga night time natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na kapang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating anggandang. Gayun pa man, kahit po mayroon tayong mga ganitong interruptions, kahandaan lang po ito. Eh, no? Inaanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan rin natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino.
2: David, ko po sabihin, dahil alas 6:55 na, dapat nag-resume na po ang tubig. So at as we speak, bumalik na ang supply ng tubig sa mga areas na ito kasi ang dami pong areas, hindi ba Maynila at saka Camanova?
3: Opo, opo. Yes sir, tama po. 6 a.m. po ang resumption po ng ating tubig at pagbabalik ng supply po ngayong umaga.
2: Sure ka na nakabalik na? Kasi mamaya magre-reklamo na naman ang mga yan. Hindi totoo po yan. Hindi pa nakakabalik yung tubig sa amin.
3: May mga areas lang din po, no? Halimbawa, kapag nagbubukas po kasi tayo ng linya natin, ine-energize na po natin yung mga linya. Meron lang din po, halimbawa, sa mga dulo po na bahagi ng ating mga lugar, sa dulo ng ating mga pipes. Hihintayin lang din po natin na mag-normalize po yung tubig po doon. Pero 6 a.m. po ang end ng ating interruption.
2: Okay.
3: At kung sakali man po na magkaroon tayo ng concerns po, no, regarding this, yung pag-normalize po ng ating water pressure at water supply sa ating mga areas, ayun po, maaari nyo po yan i-report din po sa amin, sa aming hotline sa 1626.
2: So ang ibig sabihin ba nito, Engineer Ian, ay lalala pa ang sitwasyon dahil pababa ng pababa ang level ng Angat Dam.
3: Uh-huh.
2: Kumbaga, it's going to get worse before it gets better.
3: Kung actually na nababalitaan naman po natin lahat, nakikita rin natin sa balita na yung Angat Dam nga po ay patuloy yung pagbaba ng tubig. Gayun pa man, sa punto po na ito, wala naman pong reduction o pagbawas sa alokasyon ni Maynila. Kaya naman po ang kami sa Maynila, no, bilang kahandaan lang din po natin, inuunahan na po natin yan. At may mga nakalatag po kaming measures para po in case na umabot man tayo sa mas malala, tulad nga po na nabanggit ninyo na mas malalang sitwasyon, ay naka-ready yung ating water supply system. Tuloy-tuloy po natin na minomonitor yung supply situation po natin with MWSS at iba't ibang ahensya. Also, sa atin naman po, sa mga facilities po natin, minamaximize natin yung production po ng ating mga treatment plants. Pinapabilis na rin natin yung recovery po ng ating mga NRW o yung mga losses po natin sa ating system. And of course, lakas din po natin yung storage capacity sa ating mga planta. So kahit na ganun man po, no, Sir Alvin, na nakikita po natin na pababa po yung level ng Angat Dam, no, mas handa po tayo ngayong taon. Mas nakalatag po ang ating mga measures mula source, mula treatment at distribution. Kaya naman po, sa ngayon, kung may maranasan po, halimbawa yung interruptions po kanina, no, yun po ay bahagi lang po na paghahanda natin para sa mga iba't ibang scenarios na inaasahan natin for El Nino.
2: Okay. Ian, what is the likelihood na magiging malawakan ang water interruption sa mga customers ng Maynila kapag hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ng Angat Dam in the next few days?
3: Yes po, sa katunayan naman po, no, yung interruption naman po or yung concern sa kabuo ang water supply. Marami po kasing factors yan. Kumbaga ay nagpa-factor dyan ang ulan natin, ang allocation po ng tubig natin. Sa ngayon po, wala pa naman pong reduction sa ating allocation. So, kumbaga nakalatag po yung mga measures natin para i-address po yung mga, kung mayroon mga localized na interruptions dahil po yan sa ating mga maintenance activities. So, sa ngayon naman po, Sir Alvin, nandun pa lang tayo sa ating paghahanda. Wala pa tayong inaasahan no, na reduction ng ating tubig. Kung may maranasan man po kayo na interruption sa inyong mga areas, bunsod po yan ng ating mga maintenance activities and optimization po bilang kahandaan sa El Niño.
2: Apo, pero itong urgent advisory po ninyo, ito ay paghahanda lang ikamo. Yan ang urgent service advisory. Eh, marahil mag-iisip din po yung mga taga Maynila, taga Camanaba, eh bakit kami for 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 days? Bakit kami?
3: Mm-hmm. Yan po kasi, Sir Alvin, nakadepende rin po yan dun sa mga assets and facilities natin. No? May mga certain areas po kasi tayo na kailangan mas i-assess, mas i-optimize yung mga tubo po natin. Dahil na rin po sa, halimbawa, sa layo, sa latag po ng mga tubo natin. Pero ang mahalaga po kasi sa mga ganitong mga activities po natin, kapag mas napaghahandaan po natin, mas magiging handa din po yung area po ninyo kung sakali man po na magkaroon ng concerns sa water supply kapag lumala po yung sitwasyon sa El Niño. So, humingi po kami ng paumanhin kung naabala po tayo, pero we'll just make sure po na magkaroon tayo ng mga timely advisories at support systems po sa ating mga customers kung sakali man po na mga ilangan po tayo ng supply sa panahon ng ganitong mga temporary interruptions po natin.
2: At ano ang mensahe ninyo, Ian, sa lahat ng Maynila customers? May gitsang milyon yan. Ano po, yung customers ninyo, may ilan ang customers ng Maynila lahat?
3: 1.6 million, sir.
2: 1.6 million, times 5 pa po yan. Dahil on the average, merong 4 o 5 tao sa loob ng isang household. Kaya marami-rami po.
3: To be exact, ayan, 1.58 million service connections actually,
2: opo.
3: Sir Alvin. So, i-multiply nyo pa po yan. Di ba, bawat connection naman natin sa ating mga tahanan, marami pang sinusupplyan ng tubig yan. Siguro po ang mensahe na lang namin mula sa Maynilan, gayon pa man, no, na kung nakikita nyo po, baka naaalarma kayo, nakikita nyo na patuloy yung pagbaba ng level ng hanggat dam, sinisigurado po namin na nakalatag po yung mga measures namin para po ma-reduce yung risk, mabawasan po natin yung impact kung sakali man po na lumala ang sitwasyon ng El Niño. At patuloy po yan na coordination natin kay MWSS, kay MWRB, kay Pag-asa para po i-monitor yung ating supply ng tubig. At kami naman po sa Maynilad, patuloy po yung ating network optimization, pag-improve ng ating mga planta, at pag-diversify o pagpaparami ng mga water sources natin para mas handa po tayo kung sakali mang pumagkaroon ng problema or concern sa Angat Dam. At para sa mga customers po natin, malaking bagay po na ang responsabling paggamit ng tubig. Gumamit lang po tayo ng naayon sa ating pangangailangan at dagdag po dyan. Kung meron po kayong makita na mga leaks o mga tagas sa daan at mga illegal tappings po, pwede niyo po yan i-report kay Maynila dahil isa, Sir Alvin, sa tinuturing natin na additional water source actually ay yung kapag nakaka-recover tayo ng mga losses mula sa mga ganitong tagas at mga illegal tappings. So, kumbaga ang crisis or kung may crisis man po ng tubig, isa itong malaking complex na issue na pwedeng pagtulungan natin as a community. Kaya yun po ang mensahe namin sa ating mga customers.
2: Sige, thank you. Ano ka mo? Bilisan mo. Ano sabi mo kay Ian? Kasi taga Paranaque ito. Pero hindi ka pasok. Maynila at Camanaba eh.
4: Pasok ang Paranaque.
2: Wala nga.
4: May barangay BFM.
2: Wala. Ang nakalagay lang, Caloocan City, Valenzuela, Quezon City, Manila. Kasali ba yung Paranaque, Ian?
3: Ay, Cavite po yung iba pang area.
2: Sa kabilang
3: area. Baka po may iba pang, kung sakali man po, yes, kasama ang Paranaque.
2: Sa kabilang page pala, Ian. Isang page lang pala ito.
3: Nandito po. Oh.

0: potensyal na mag-full-blown El Nino siya. Kaya sa ngayon pa lang, itong mga maliliit po na abala natin ay, or yung mga inconveniences po natin at mga interruptions po natin, so, makakatulong po sa atin yan kung sakali man po umabot tayo dun sa pinakamalalang scenario po natin.
1: Sige.
0: So, yun po.
1: Ang ganyan muna tayo, engineer, na ubusan kami oras 7:04 na. Thank you, ha. Maraming salamat sa oras mo, ha.
2: Salamat, sir.
1: Thank you. Si Engineer Ian Robert Abiera III, ang Assistant Manager po ng Water Supply Operations ng Maynila Water Services, Inc. Bakit nasaan si Padua? Ba't hindi na nagpapa-interview si Padua sa atin, partner? Si Ronald,
2: ha? Pagka ganyang malaki hanga walang supply, nagtatago na sa kanyang kuweba si Padua.
1: Kasi naaway mo, eh. Engineer Ronald, good morning po. Good morning din kina Madel.
2: Yan, sa good Maynila, morning, ha? Engineer Ronald.
1: Oh, si Madel, di ba? Si Ronald, Ronald din. May Ronald, Ronald din siya, partner. Oh. Oh. At saka si... Yung si Jen, yung pinaka-boss.
2: Ah. Ayan,
1: magandang umaga, Ronald.
2: Anong address ni Ma'am Jen?
1: Jen Rufo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
2: Gising, Pilipinas!
1: Energy, energy! Gising! Gising, Pilipinas!
3: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyong Francisco inasa ang lalabas ng bansa mamayang hapon, tubig sa Angatnam, posibleng bumagsak sa critical level sa katapusan ng Hunyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG posible ring bumaba sa July 1.
1: 15 anyos na estudyanteng namaril sa eskwalahan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na reklamo. 14 anyos na suspect. Mananatili naman sa kustudiya ng DSWD.
2: Estudyante nagtangkang magpuslit ng pellet gun sa pampublikong paaralan sa Zamboanga City.
1: Ano ba yan? Mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, posibleng isang pabukas.
2: Seguridad sa ilang paaralan pinaigting matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak. Iba pang sikat na online games nire-repaso din.
1: One-time password na malalaking transaksyon sa bangko at e-wallet hindi na matatanggap sa text at email simula ngayong araw.
2: Sa Showbiz Spotlight, Lea Salonga magiging boses ng manananggal sa animated movie na Forgotten Island.
1: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, June 25, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Weather report po muna tayo. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin maabot na 100 km per hora at pagbugsong 125 km per hora. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalakas pa o lalabas na ng Pilipinas ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga, tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
2: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, bumaba sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Sinabi ni Pag-asa hydrologist Joffrey Habaluyas na nagagaling sa Angat Dam ang tubig sa Metro Manila kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipon, La Mesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Caliraya, at Magat Dam.
4: Expected na umabot tayo sa critical level ng Angat by the end of the June. By the end of June. So nagkaroon tayo ng zero allocation for irrigation since I think the last few weeks of May para makonsentrate yung tubig ng Angat sa domestic supply.
2: Nagpatupad naman ang Maynilad ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tatagal hanggang sa June 30 ang water interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga.
0: So ito pong mga

0: time natin ng mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakbang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating angkat lang.
1: Si Maynilad Water Supply Operations Assistant Manager, Engineer Ian Abiera III.
2: Siyam na minuto makalipas ay 7 ng umaga, binawi ng FEVOLS ang pangambakaugnay ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol sa Pangasinan. Sinasabing walang kakaiba sa serye ng lindol na nagsimula noong Mayo, bunsod ng pagalaw ng Manila Trench. Ayon sa FEVOLS, walang katiyakang pahiwatig ng paparating na malakas na lindol ang sunod-sunod na pagyanig. Posibleng maapektuhan ng pagalaw ng Manila Trench ang Ilocos hanggang Mindoro, depende kung saan ang sentro ng lindol.
3: Ang earthquakes per se, hindi man natin ma-predict yan. Again, these are random events. So kapag sabihin natin, hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, hindi naman talaga natin masasabi yan. Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes. May swarm din tayo last January.
2: Si Vivo's Director Teresito Bakulkol.
1: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 60 centavos ang diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Inaasahang makaaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara sa Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posible ring bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa July 1. Aabot ng 12 pesos kada kilo ang rollback, nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Bunsod pa rin ito ng pagbaba ng contract price ng LPG.
2: Alas 7:11, naghain ang Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15-anyos na estudyanteng sangkot sa Paamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor Office o Prosecutor's Office, ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law, kung saan walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Lunes, tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Paamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analiza Armeza na may target sa Paamaril ang 2 suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nagdaang classroom na o nadaan ng classroom nang hindi makita yung target. Pinag-aaralan din kung kakasuhan ang magulang ng 2 suspect.
4: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
2: Ngayong araw, o mananatili muna sa DSWD ang 14-anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ng krimen. Ngayong araw, magpupulong ang DSWD Multidisciplinary Team at iba pang stakeholders para balangkasin ang intervention plan para sa suspect.
5: Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, magpupulong yung pong multidisciplinary team at UN yung specific intervention. Mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceeding civil nga sa mga kasong
2: naisampas kanya. Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido rin magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14-anyos na biktimang si Ayesa Dazo.
6: Bakit sila gaganon? 14 years sinalagaan mo. Sinalagaan mo lang. Para lang pangalawang tahanan nila. Ganon lang.

0: mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga, may gawa sa kanya. Hindi pagbasihan yung minor di edad kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam.
1: Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng pumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa, gayon din kay Chris Lawrence Fabian na nagtangkap ang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala.
2: Tinitingnan na lang kita ngayon. Bukas makalawan din na kita paano na. Paano na yung bukas namin? Pag namamasyal kompleto, laging ano. Ngayon, paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. O, hindi ko na mayakap.
3: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
4: Kakaiba na pala.
3: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
1: Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang pamamaril sa Tacloban City, gayon din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan.
5: Alas 7:15, nakumpiska ang pellet gun na tinangkang ipuslit sa loob ng pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Naharang ang estudyante matapos mahulihan ang 2 pellet gun na idinaan sa bakuran ng eskwelahan. Depensa ng estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun para maglaro. Pero nabahala ang magulang ng ilang estudyante dahil sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Naghigpit na ng seguridad at iniinspeksyon ang lahat ng mga bag na mga pumapasok sa paaralan.
1: Pinaigting na ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa ang mga estudyante sa iba't ibang insidente. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan.
6: Yung mga bata, napapatsin natin kapag may nangyaring insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo.
1: Pinayuhan naman ng Philippine National Police ang mga guro at estudyanteng manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paaralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayuhan ang mga estudyante at gurong magtago, ilak at barikadahan ang pinto, patayin ang ilaw at isilent ang mga gadget, huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari ring pigilan bilang grupo ang sino mang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas.
5: Alas 7:16, nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantala'y pagbawal ang Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggang hindi nakikipag-ugnay ng pamunuan ng Gore Box. Para naman kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalaga ang gabayan ng mga magulang anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content.
7: It's like speaking to kids about pornography, no? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging results, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
5: Nauna na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Na ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinusulong ding pagbawalan ng mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany.
1: Posibleng isang pabukas ang mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8 namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pangungulekta ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng koponan. Kabilang lang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nemesio Que na humarap sa PNP-CIDG pero tumanggig magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinahaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpopondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan. Sinibak naman sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon.
4: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough. That's why the provincial director of Aurora Province was relieved. Because salita siya ng salita and then sinabi niya is the there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigate it thoroughly. Of course the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
1: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
5: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:20 na po ng umaga.
5: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Vito. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Zara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee, pero nagdesisyon ng mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision ng National Internal Revenue Code. Hiniling ni House Prosecutor Laila De Lima na buksan ang kahon sa pre-trial conference para markahan ang mga dokumento sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
1: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to Unexplained Wealth, Article 2.
0: Inaasa maghahain ang sagot ng defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosekusyon. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong Vice Presidente si Duterte noong 2022.
2: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
0: Umaasa naman ang magkabilang panig na matatapos na ang pagmamarka ng ebidensya ngayon linggo para makapagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order at magsimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Inaasahan ng ICC Trial Chamber na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa September 7. Pinayagan ng dating Pangulong huwag dumalo sa ikalawang status conference noong Martes dahil inaasahang magiging maigsi lang ang conference. Nakatakdang isumite ng mga medical expert ang report sa fitness check sa dating Pangulo sa August 18 habang maghahain ng report ang ICC Registry sa August 24. Pinayagan naman ng trial chamber ang hiling ng prosekusyong palawigin ang isang linggo na deadline sa paghahain ng obserbasyon sa August 31. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14 pero maaaring ipagpaliban kung walang mahalagang issue na dapat talakayin.
0: Alas 7.25, magsasampang NBI ng reklamong human trafficking sa Pasig Prosecutor's Office bukas laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing pagkakadawit ng dating kongresista sa human trafficking activity sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. April 21, mahigit 50 babaeng nasagip sa KTV na sinasabing sangkot sa prostitusyon, human trafficking at illegal na droga. Patatagpuan ng KTV sa hotel na pinamumunuan ng Zerin Development kung saan chairperson ang misis ni Defensor. Chairman naman si Defensor ng Cliff Point Development na operator ng compound kung saan matatagpuan ang KTV bar at hotel. Ayon sa NBI, inapurbahan ni Defensor ang structural modification sa loob ng gusali tulad ng paglalagay ng nakatagong pinto, sikretong hagdan at pribadong kwarto. Sasampahan din ng reklamo ang negosyanteng si Lawrence Tan na inabutan sa raid sa bar, gayon din ang anak ni Defensor na Corporate Secretary ng Cliff Point Development. Noon na itinanggi ni Defensor ang aligasyon na diginiit na may kinalaman sa politika ang reklamo.
3: Iginiit ng DPWH na lumala ang pagbaha sa Bulacan dahil sa mga dating opisyal ng DPWH sa probinsya. Kabilang dito, sila dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, binaboy ang flood control projects kaya walang maayos na proteksyon laban sa baha. Bagamat sinampahan na ng kaso ang mga dating opisyal, iginiit ng kalihim na dapat solusyonan ang problema sa pagbaha sa Bulacan.
0: Alas 7.27, simula ngayong araw, hindi na matatanggap sa text at email ang one-time password sa malalaking transaksyon sa banko at e-wallet. O saan na? Sa circular, iniutos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng ibang authentication method tulad ng biometrics sa mga banko at e-wallet na may average online transaction na mahigit 75 million pesos. Obligado rin ang mga banko at e-wallet na magpatupad ng mas mahigpit na authentication method sa high-risk transactions na nakabatay sa halaga ng transaksyon at profile na magbabayad. Layo ng mas mahigpit na authentication method na pigilan ang mga insidente ng scam o panluloko.
3: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng taxi na ginamit sa irresponsibleng content sa social media. Nag-viral ang birthday hulidap prank kung saan kunwaring hinoldap ang content creator nang sumakay ng taxi at kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Pinahaharap ang rehistradong may-ari at driver ng taxi sa LTO para magpaliwanag.
0: Ipinasabpinan ng Land Transportation Office ang e-bike rider na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho para din sa content. Kumalat ang video ng rider habang nagmamaneho sa kabanang EDSA nang walang helmet at binivideo ng sarili. Natuklasan ding walang plaka at side mirror ang e-bike. Natukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa LTO para magpaliwanag.
3: Sa Caloocan City, sugatan ang isang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Barangay 5. Papasok na ang biktima sa paaralan at tumawid sa pedestrian lane nang masalpok ng motorsiklo. Nakunan pa ng video ang paglingon ng rider sa biktima pero mabilis na natumakas.
0: Libro pedestrian lane yan eh. Dapat ang rerespetuhin mo dyan yung pedestrian. Oo. Kasi may lane nga siya eh.
3: Kahit ano pang mangyari, dapat i-stop ka. Sana ako.
0: Tuloy mo.
3: Nire-repaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
0: Maraming driver ang ganyan, hindi nire-respeto ang pedestrian lane. Sa Cavite City, patay ang 17 anyos na binatilyo matapos masaksak sa liig habang dumadalo sa Regada Festival. Sa investigasyon, nagkasagian ang dalawang grupo kasamang tsuhin ng biktima na nauwi sa Rambol. Umawat ang binatilyo pero sinaksak ng suspect. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang tumakas na suspect.
3: Sa Maynila, arestado ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor.
0: Eh baka naman ano
3: sa
0: yan?
3: Hotel gold. Sa Ermita.
0: Baka naman gold, hindi naman.
3: Baka naman wala silang kutsara at tinidor sa bahay. Ba't hindi kayo magkamay? Ha? Hinarang ng security guard ang suspect dahil sa kahina-hinalang kilos habang palabas ng hotel. Nang inspeksyonin ang bag, nakita ang mga kubyertos na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Aminado ang suspect na wala siyang trabaho at plano niyang ibenta ang mga ninakaw na
0: set gamit. Set pala, akala ko naman yung pagkain mo tapos iuwi mo yung kutsara at hindi. Ayan, may picture, oh. Set.
3: Oo. Meron akong kakilala sa malaking hotel pa talaga. Nakabuo siya ng isang buong set.
0: Ariyosep. Yan ang kamay ni Hilda, partner. Ang tawag dyan, kamay ni Hilda.
3: Matindi yun. May mga pichel pa, partner.
0: Alala ko dati si Ina Andulong at si Mitch Rosa, mga kagrupo ko. Pag may press con sa Meralco, inilalagay namin yung mga kutsara sa bag.
3: Pinipitik.
0: Kaya pag-uwi niya, ang bigat ng bag andun yung mga kutsara. Ordinaryo lang naman. Hindi naman ito mamahalin. Ganiel Krishnan! Ano ang latest sa Showbiz Spotlight? Go, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Avin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida si Lea Salonga bilang boses ng karakter na manananggal sa animated movie na Forgotten Island. Makakasama ni Lea sa pelikula ang mga kapwa Pinoy celebrities sa sina Liza Soberano, Dolly De Leon at Jokoy. Parte naman ang official soundtrack ang King of P-Pop na SB19, Nation's Girl Group na Binny at si Sophia ng Cat's Eye. Kabilang dito ang original song ng Binny na Parallel World at cover ng SB19 na kanta ni Francis Magalona na Mga Kababayan. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Ano yung musical ba yan, Giniel?
4: No, animated movie siya.
0: Pero may kantahan.
4: Oo, may kantahan din.
0: Kasi nandun si
4: Most probably, Lea. Or kasi itong P-pop, itong SB19, Binny, saka si Sophia ng Cat's Eye, so official soundtrack. So most probably nandun yun.
0: But may manananggal dun? Saang setting ba sa Pilipinas?
4: Oo, actually tungkol sa Filipino folklore, itong DreamWorks production na movie na to. Kaya madami mga Pilipino. Yung director kasi nito, si Joel Crawford, na pangasawa niya, Pilipina.
0: So kung Filipino folklore yan, di hindi lang manananggal ang nandyan. Oh, ang daming karakter sa Filipino
4: from
0: mga tanak.
4: Ano eh.
3: Tikba lang.
4: Actually, yung story revolves around dalawang high school students. Tapos may makikita silang parang sun portal. Merong isang portal na most probably baka mapasukan nila at makikita nila another world. Hindi ko lang sure.
0: Oh.
4: Nang mawala lang ako, excited lang din ako.
0: So, kung ikaw ay character sa Philippine folklore, anong gusto mong karakter? Gusto mo naman manananggal din? Parang pangit yung manananggal. Parang kalahati ka lang pag manananggal ka. Parang may kulang eh.
3: Pero makakapag-multitask ka.
0: Bakit?
3: Eh, yung kalahati ng katawan mo, nasa opisina. Yung kalahati naman, nag-aasikaso ng anak mo.
0: Lalagyan kitang asin. Anong sagot? Anong gusto mong creature sa Philippine folklore na pwedeng ikaw?
4: Sino ako ba to, Alvin?
0: Then, si Bea. Si Bea ang tinatanong. ikaw nga tinatanong ko.
4: Sorry. Siguro duwende, di ba? Mga duwende. Kasi mga maliliit, parang kayang lumusot kung saan-saan.
0: Okay, pwede din. Ikaw pa na, anong gusto mo?
3: Tik-tik.
0: Mahaba ng dila, no?
3: Mahaba ang dila, oo.
0: Ang binibiktima ng mga buntis.
3: Buntis. At yan, kasi yung folklore natin, patakutan eh. Di ba? Yung tintik, tik-tik at saka yung, ano yung kabayo? Yung sinabi ko kanina.
0: Kabaong. Sigbin sa amin yan eh. Sigbin, ano nga ba? Tikbalang.
3: Nakakatakot.
0: Ako, tiyanak na lang ako, Pinar.
3: Ano ba ito? Anak ni Janice?
0: Pangit. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pwede ko po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas
0: Energy on a Thursday.
6: Radyo Patrol Balita Alas 7.
7: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
0: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
3: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala.
6: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
0: Si Vian Avellanosa, nakamonitor, ang aga mag-monitor sa atin, partner. Minsan, hindi natin nababanggit ang mga yan. Wala ng oras po kasi. At saka lumilipat ako sa kabilang messenger, o kagaya nitong si Chris Abrine Casiano, o pinapabati asawa niyang si Ogie. O yan ang gagawin natin pag hindi ko nabuksan. Si Bonbon Ramos, nanonood from Riyadh. O, meron ka ba? At si Jenna Peñaranda, na nasa Pilar Abra.
3: Wow. Ano ikaw? Si Sara Concepcion, nabasa mo na ba? Nasa ex naman ito.
0: Ikaw sa ex, sa lahat ng ex, basahin mo.
3: Oh, sige. Happy Thursday daw sa atin. At sumauyo rin, Sara. Ellie Trinidad, happy Thursday din sa'yo. Kaya lang, parang walang pumapasok sa akin.
0: Meron niya, i-refresh mo. Ma'am Lina Ho. Ma'am Lina Ho muna, maganda umaga.
3: Ay, ma'am.
0: At si Cecil Lopez, nanonood sa atin from San Diego, California. Kumusta na po kayo? Happy ako palagi sa tandem niyo. Ang lakas po ng tawa. Ay, thank you. Maraming salamat po. Ano ka mo?
3: Ingat-ingat lang po sa pagtatawa na mag-isa, ha?
0: At nagkukulot.
3: Nagkukulot. Ay, happy birthday, belated month ka. Kahit belated kay aking Kuya Louie Nunez na taga Bicol.
0: Yeah. Happy birthday! Si Minerva Bandian, nunod sa atin. At si Flodalisa Oledan, ganun din. Palaki yan, partner. Ruel Panganiban, hello po kay Miss Doris at Miss Ganiel daw.
3: Hello!
0: Sir Alvin, nunod ka na ng septic tank. We still have tickets for July 19, 2 p.m. Camille, may ano ba tayo? Manunod ba tayo nitong septic tank?
3: Ang babae sa septic tank. Oo.
0: May hindi ako manood ng mga ganyan, partner. Kaya wala ng oras
3: Kaya lang wala. At saka hindi ako pwedeng lumabas-labas ng ganyan.
0: Oo nga. Just want to voice out, ano daw? May recognition. Ang ganda ng baseball cap mo, brother man. Have a nice day to you. Thank you. Maraming salamat, Yoj.
3: Wala daw bang kapatid yan?
0: Luma na to, yung White House. Oo. Sino nga ba? Hindi ko malala sino nagbigay nito . Sino nga bang alam ko galing Amerika, hindi. Pia ba?
3: Pia.
0: Pia, thank you, Pia. Nasa SSS na ngayon, partner.
3: Yeah.
0: June Villa, araw-araw bago pumasok, tinatapos ko talaga yung programa nyo. Ayan, mag-ingat ka dyan sa Thailand, June. Iba na go.
3: Pari tuloy, sabi ko. Sorry, partner. Parang si Katrina Domingo.
0: Ah, sikat nga.
3: Sorry naman.
0: Panaus mo nga yan, kaya mong basahin? Basahin mo nga, partner.
3: Hindi, nasa likod ko eh.
0: Niyanig po ng magnitude 6.9. Uy, 6.9, partner.
3: Ang lakas niyan, ha?
0: Nalindol ang Japan. Ngayong umaga, sa banda sa Japan, Camille? Mahaba yung Japan. Ang dami, ang haba niyan. Mula Hokkaido hanggang Okinawa yan. Aling banda ng Japan, ha? Niyanig po ng magnitude 6.9 ang isang bahagi ng Japan ngayong umaga. At niyanig din ang magnitude 7.1 ang Venezuela naman. Yan, malaking bansa din. Iwate. Malapit sa north. Northern niya. Northern Japan bago mag-Hokkaido. Ano po? Yung Venezuela naman, magnitude 7.1. Sa mga kapamilya po nating nandyan sa Japan at Venezuela, naku, mag-ingat po kayo, ha?
3: Correct.
0: Sa Montalban, Venezuela partner. So, sunod-sunod yung yanig. Diba, sa Pilipinas nga lang. Malakas din, 7.8. Sige ba, Yago?
12: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Si Edwin Galvez, nanonood din sa atin at nakikinig sa San Ildefonso, Bulacan. Yun na lang po, no? Kasi hindi masabi kung kailan lilindol. Dapat alerto po tayo anytime.
3: Wala tayong malaman na regular na paghahanda. Kasi hindi naman natin malaman kung kailan.
0: Pati nga yung word na hinog, sabi ni Toto Bacolcol kanina, hindi daw dapat gamitin. Sabi ko, parang yun ang pinaka mas magigets ng tao. Meaning, it is ripe. Ibig sabihin, anytime, pwede nang mangyari.
3: Correct.
0: Pwede nang mapitas, pwede nang mahulog.
3: Ang basehan kasi, ang pinakahuling paglindol ng malakas, tama ba, partner? Yun, kaya sinasabi nila, after ilang years, ito na ulit siya dapat.
0: That is some sort of a pattern.
3: Yun, pattern.
0: Pero hindi naman siya rigid na talagang mangyayari na after 100 years. So, hindi sakto. Kumbaga, kaya sinasabi natin, pas madaling maintindihan pag sinabi mo, hinog na para
3: kaya
0: sa...
3: Kaya nga, kailangan natin ding pakinggan ang advice ni Alma Moreno. Dasal lang talaga.
0: Tama naman. Congresswoman Laila De Lima, ang kinatawan po ng mamayang liberal. party list at prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at senior House Senior Deputy Minority Leader at syempre po dating senador at dating Justice Secretary.
3: Yan.
0: At ang pinakamasarap gumawa ng laing. If I may add, kung okay lang sa'yo, na dinagdag ko yung masarap gumawa ng laing.
3: Yung iba nga ang mga title niya, wala na akong ano eh. Yung laing, yung talagang tumatak sa akin.
0: Magandang umaga sa'yo, Congresswoman. Good morning po.
13: Good morning. Magandang umaga, Alvin and Doris, saka sa mga nanonood sa inyo sa Gising Pilipinas program. At magandang marinig sa inyo na naalala nyo pa yung laing.
0: Kasi mamala mo kung bakit. Madalang ka na kasing magpa-interview sa Gising Pilipinas.
3: Kaya nga.
0: Kaya pa, tuwing nagpapa-interview po kayo, naalala ni Doris ang napakasarap na laing. Kaya lang, parang nag-fade din daw po ang memory niya. Kasi medyo matagal na sa kita ay konge.
13: Nagpaparinig na naman ba kayo?
3: hindi po, ma'am. Wala po. Far from it.
0: alam ni Congress.
13: really, thank you for appreciating yung laing ko.
0: Apo, thank you.
3: Pero ako, mas na-appreciate ko. Kasi

0: siya mismo ang nagluto.
1: Charing!
2: Busy
3: talaga
2: si Mami.
3: Naman, at to think, ha, matagal-tagal na akong hindi nagluluto. Alam nyo naman, ako nakakaluto dun sa loob ng custodial center.
0: Opo.
3: Pero noon na nga, nung sa isang interview nyo, nagdala nga ako noon, luto ko yon. So that was, I think, the first time uli. Pagluto ko.
0: Laing
3: na yan, nung nag-guest nyo po ako dyan, na-interview nyo ako
2: so,
3: dyan live.
2: So, ganado ka ba? Ganado ka magluto ulit, ma'am?
3: Ay, yes.
2: Loko lang. Ayan na po natin yan. Niloloko ka lang namin, Congresswoman. Namimiss ka lang namin kasi madalang na tayong mag-interview.
0: Ano
2: po? Pero pakipaliwanag nyo nga po muna ang gusto ninyong may... Kahit ako parang nalilito ako, bakit kailangang buksan ngayon yung box na yun ng PIR? Paano ba yung wish yun? Ba't kailangan at this point, hindi ba pwedeng sa trial na lang buksan yan kung kinakailangan?
3: Okay, wala naman talagang matinding legal issue or what, di ba? Kaya lang, pre-trial nga. Ang pre-trial kasi, hindi naman limited lang sa, you know, stipulations of facts, mga admissions, denials, and then yung mga paglista ng mga documentary evidence, paglista ng mga witnesses, saka kung ano yung mga purposes nito. Yung sa listahan nga, meron din listahan ng mga reserve the so-called reserve evidence. Kaya ang naisip po ng prosecution nung nag-file kami ng manifestation, kasi yung sa pre-trial nga, pwedeng both parties mag-agree on other matters na makakatulong para sa orderly, efficient, fair, and expeditious trial. So, since nandyan yung naisip po namin, kasi apat nga po yung naging request namin for consideration by the respondent and ultimately by the impeachment court. Kasi pag mag-agree na yung dalawa, yung prosecution, dalawang panig, parehong panig, yung prosecution tsaka defense, ay okay, no problem. Kasi ilalagay yan dun sa pre-trial order.
2: Opo. Pong?
3: Now, yes? Hello?
2: Napuputol ka. Sige, go ahead.
3: Yeah, mobile kasi ako.
2: Sige lang,
3: okay.
2: Sige lang, ma'am. Tuloy nyo.
3: Gaya ng sinasabi ko, makakatulong talaga yan dahil ngayon, marking of exhibits, and then yung mga listahan ng mga ebidensya. Now, ano namang masama kung ngayon pa lang, buksan na at magkaroon na ng inventory ng mga laman. Kasi remember, hindi pa nakita yung laman yan. Nung pre-produce yan ng BIR Commissioner doon sa Committee on Justice Proceedings na via subpoena. Kaya majority vote ay didesisyonan ng Committee on Justice na wag munang buksan, sa Senate na lang buksan, ipadala na lang yan na sealed. Now, pwede namang sa trial yan na buksan. Pero sana ngayong pre-trial, makonsidera nila yung pagbukas na ngayon para nandyan na yung inventory and an impeachment court supervised inventory. And through the secretary, the clerk of court, Attorney Bantug. Kasi si Attorney Bantug naman ang naatasan na mag-supervise din at mag-handle ng pre-trial conference.
2: Opo.
3: So kung bubuksan na yan, at least yung both sides, both parties will now see the exact contents at magdidesisyon ang both parties kung talagang papamarkahan na nila yung mga ebidensya na yan. Hindi pa ibig sabihin ay ina-admit na yung mga ebidensya. Hindi ibig sabihin ay ina-admit na yung relevance, yung admissibility, yung evidentiary weight or probative value ng mga laman yan, kung ano man yung mga laman. But of course, we expected that to be BIR-related documents.
2: Opo.
3: And kasama rin pati yung mga BIR-related submissions or documents sa reserve evidence of both parties. So iniisip lang na mas mapapadali, imbis na sakalang mag-inventory during the trial, at sakalang magdidesisyon both parties kung isasama talaga nila yan na ipipresenta
2: pero
3: as evidence.
2: Pero Congresswoman, pag hindi pumayag ang depensa, ano magiging impact? Madidelay bang proseso? Sabihin ng depensa, hindi, ayaw namin yan.
3: Hindi naman siguro. Kasi sa katunayan, actually, I must say also na yung based on the update kahapon o kagabi nung natapos yung fourth day of the pre-trial conference of the marking of exhibits, ang update po namin is that mukhang pwede nang matapos within today. which is actually the last day doon sa calendar.

0: dario ng impeachment court tungkol sa pre-trial conference. So this is today is June 25. So even if marami-rami pa rin yung mamarkahan na ebidensya doon sa Article 1, yun yung confidential funds, ay ang update po namin is pwede nang matapos today. Now, kailangan talakayin yan kung mag-a-agree ba yung defense. Para kung hindi kumag-a-agree, fine, well and good. So isasama yan sa pre-trial order. Kung hindi, at tatapusin na talaga ngayon yung pre-trial conference, kung magkakaroon na ng so-called closing or conclusion or completion of the pre-trial conference, then saka na lang sa trial yan, i-re-raise uli ng either or both prosecution and the defense.
1: Kung ano ba yung talagang gusto ko lang malaman, mayroon ba kayong particular na hinahanap sa inyong layunin na mabuksan po itong mahiwagang box na to? Kasi ang tanong ng tao, ano meron
2: dyan?
0: Well, BIR-related documents, yung mga ITRs ng mag-asawa, si Sara Duterte and the husband Manese Scarpio, and then yung mga companies din, yung mga business interests nila, kung ano ba yung mga dinalaman ng mga ITRs, ano ba yung kanilang mga declared taxable income. Related po yan sa usapin ng unexplained wealth. But more than that, I cannot really disclose specifically yung exact purpose na yung gusto talaga naming malaman, because that would be going now into the merits of our position.
2: Opo, pero
0: so ang masasabi ko lang po ngayon, kasama po yan sa issue ng unexplained wealth. Katulad din po ng mga SAL-ENS, yan din po ang tinitingnan namin. Pero yung mga BIR submissions.
2: Ang sinabi nga po ng depensa, Congresswoman, is hindi dapat kasali yung bago pa naging Vice President, si Vice President Sara. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, Vice President po siya, which is from 2022 until now.
1: Okay.
2: Hindi na dapat naungkat yung mayor siya.
1: Dapat kung ano, hindi, kung walang ano, rewind.
2: Oo, walang rewind hanggang from 2022 lang. What do you say?
0: What I can say at this point is that, okay, ang unexplained wealth kasi, isa sa mga sinasabi ng prosecution is the amassing of unexplained wealth or wealth which is grossly disproportionate or manifestly disproportionate dun sa kanyang salaries, dun sa kanyang lawful earnings or lawful income. Saka yung hindi rin pagdideklara sa SAL-EN ng mga union, yung mga sa mga nakita natin noon sa Justice Committee hearing, yung tungkol dun sa mga suspicious transactions, ganyan, no? So, paano natin malalaman yung paglolobo nung kanyang wealth na anong kasi kailangan merong baseline, kailangan ito bang current na ano niya, current assets niya, declared assets ay makatarungan o tumutugma doon sa kanyang salaries and lawful income at as a public official during the incumbency as a public official. Yes, ang vice president ay impeachable officer.
1: Opo.
0: Yes, hindi impeachable officer yung vice mayor or mayor. Pero kailangan po sa usapin ng unexplained wealth, yung pagtaas ng kanyang kayamanan ay meron basehan o merong baseline. Ano ba yung sa una? Ano ba yung dineclare niya sa SAL-EN nung una siyang opisyal? At paano yan tumaas? At bakit tumaas? At ano pa ba yung mga dati niya na mga nakamkam na mga kayamanan na hindi niya dinideclare sa SAL-EN mula nga po nung umupo siya bilang isang public official? So yun po ang position ng prosecution. Kaya importante rin na maalungkat yung mga ganon noong siya ay vice mayor pa and mayor pa. Paano nga, paano natin madi-determine yung paglobo ng kanyang kayamanan at declared in the SAL-EN, at ano pa yung mga hindi niya mga dineclare sa SAL-EN. Yun po ang punto ng prosecution. Yun po ang posisyon ng prosecution.
2: So, Congresswoman, ano ang tansya po ninyo? Itong proseso ngayon, nasa ano pa lang tayo, pre-trial, yung markings, ano po, matatapos ba within Saturday, kaya naman, o kailangan pala talaga ng dagdag na panahon pa?
0: Katulad po ng nasabi ko, yung latest update po, mukhang pwede nang matapos today.
2: Today?
0: Yeah, yes. The marking is up to 7 o'clock. So, kung talagang best effort, ang kasi meron ngayong 6 na teams, 4 doon sa, kasi dinagdagan na, 4 doon sa confidential funds, Article 1, and then 2 doon sa Article 2, unexplained wealth.
1: Opo.
0: At ang update nga po is that konti na lang yung natitira for marking doon sa Article 2, unexplained wealth. So actually, yung 2 teams na yan na dedicated to Article 2, ay pwede naman pag natapos nila kaagad anumang oras today, ay pwede naman silang tumulong na doon sa marking, doon sa Article 1, confidential confidential fund. So inaasahan po na pwede nang matapos yung marking ngayong araw.
1: Pero bakit daw po kayo nagmamadali?
2: Hindi pa rin hindi nagmamadali. Oh. Tinan mo yung pahayag ni Attorney Mark Vinluan.
1: Yun nga, oo.
2: Sabi niya, meaning referring to the public prosecutors, Congresswoman, just appear in the morning.
1: Yun na nga.
2: And then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
1: Totoo ba yun, ma'am?
0: Hindi po totoo yun. Sinisiguro naman po ng prosecution team, na meron laging nandyan na public prosecutor. For example, kahapon nga po, nasa umaga po ako. Ako po yung nandoon, nag-supervise, nag-observe nung marking yung proceedings kahapon. At nung hapon naman po, sila Congressman Chel Jocno and Congressman Terry Ridon. The other day, nung umaga, kami naman po nila lead prosecutor Jinky Luistro and Congresswoman Belle Zamora ang nandoon. Nung hapon po is si Congressman Terry Ridon. So hindi naman po totoo yan na sa umaga lang kami nag-a-appear tapos wala nang sumisipot, wala nang present na public prosecutor sa hapon. Mali pong informasyon yan.
2: Okay.
1: Singit ko lang, partner. Parang sa ordinaryong tao, ma'am, merong malaking katanungan. Ano ang gagawin nyo sa sanlaksang mga dokumento na yan? Tayo nga, maharap pa lang sa 6 na pages na dokumento. Nawawalan ka na ng gana eh. Pero yan, laksa-laksa talaga.
2: 4,000 may.
1: O, kita mo na. Una-una, bababasa ba lahat yan? Maiintindihan ba lahat yan? At mabubusisi lahat. Ang dami po eh.
0: Talaga yung mga dokumento na yan, related talaga yan dun sa mga issues. Related talaga yan dun sa 4 articles.
1: Apo.
0: At hindi po maiiwasan na kailangan pamarkahan na at this point, pre-marking. Now, hindi ibig sabihin lahat yan ay ipipresenta in the course of the trial proper. Depende po yan sa developments, the progress of the trial. And maski nga po yung 4 articles, 4 na articles, ay hindi naman ibig sabihin nun ay lahat na articles na yan ay kailangan namin i-prove lahat. Magdi-decision po yung prosecution team kung at what point na hihinto na kami. Depende kung ano na yung mga na-prove namin ng mga articles at sa tingin namin okay na, sa tingin namin malakas na, then we can dispense with the other articles. But of course, ang pinaka-target at this point is to prove the 4 articles kasi yan po ang nakalagay sa articles of impeachment. Pero wala naman pong rule, lalo na sa Senate Rules of Procedure for Impeachment, na kailangan magpresenta kayo ng evidence sa lahat na yan.
2: Okay.
0: Kahit pwede na kayong huminto. You know, so kaya lahat na ebidensya except for certain reserved evidence ay lahat na mga pwede nang ipresenta namin, linilista na namin yan at tinalagay na sa pretrial order. Because later, hindi na kami pwedeng magsabi, meron kami yung mga nakalimutan.
2: Mm.
0: So pwede bang ngayon namin ipamarkahan, ngayon namin i-present? Baka hindi na po kami payagan. Pero hindi kahit ganun ka-voluminous, it doesn't mean lahat po yun ay kailangan ipresenta. Depende po.
2: Kung nalula, Congresswoman si Doris, si Attorney Romy Mack, Naalala mo pa siya ito ni Romy Makalintal, Congresswoman. Sabi niya, since more than 4,000 documents ang mamark by prosecution, edi ilang libong documents din po ang mamarkahan ng defense. Sangkaterba. In other words, ilang libong pages ang magiging pre-trial order.
1: Yun, oo.
0: Well, sa pre-trial order, lilinista naman talaga dyan. Lilinista yung stipulations of fact, yung listahan ng mga witnesses at listahan ng mga dokumento. Now, depende yan kung paano magiging presentasyon dyan sa pre-trial order. Talaga bang isa-isa lang o yung series? You know, kung puro pareho mga document, baka series. You know, so depende po kung ano magiging format ng pre-trial order.
2: Okay. Anyway, partner, bago natin pahawalan si Congresswoman, hingi din tayo ng update sa kanyang panukala about sa non-expiration ng prepaid doon. Importante ito sa ating mga masang kababayan, partner. Sa totoo lang, binili mo na yan. Dapat hindi nga nag-i-expire yan. Anong usad ng panukala ninyo, Congresswoman?
0: At talaga namang para sa akin, unfair po yung ganun kasi nabayaran na. Bakit magsaset ka ng expiry whether or not magamit mo? So this is the interest of the consuming public, the welfare of the people. Yung lahat na mahalos lahat naman ng Pilipino ngayon na nasa tamang edad ay meron talagang cellphone, meron mga electronic devices, etc. So yung mga subscription na yan, yung mga prepaid ano na yan, ay bakit maglalagay ng expiry? So I just felt na this would be at the interest of the consuming public na wala dapat ganun. Dapat forever yung load. Kailangan magamit talaga fully at hindi mag-expire.
2: So anong chance nitong maipasa? Umusad naman sa komite.
0: Well, kaka-file ko lang kasi, pero sa ang alam ko po, meron na rin mga iba na nag-file ng similar bill. So tingnan natin kung uusad dito ng mabilisan at the committee level bago ma-take up sa plenary.
2: Okay, sige Kong. Magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa amin. Dalas-dalasan niyo naman po dahil nami-miss namin kayo sa Gising Pilipinas, Congressman.
1: Punta ka dito sa studio, ma'am.
2: Ayan na naman, inojukan mo na naman. Tapos pagpunta dito, hindi mo papapasukin pag walang laing.
0: Alam ko na ibig sabihin yan. Okay, so have a good day.
2: Thank you. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ingat ka. Si Senador tuloy. Nalilito ako kasi sekretary. Nagsisekretary siya, di ba?
1: Oo.
2: Nagsenador. Ngayon, Congresswoman. Ano ba, babalik ba sa Senado ito si Dilima?
1: Ay, hindi ko lang alam.
2: Why not?
1: Siguro kung may dala siya na sanlaksang laing. Ay!
2: Maganda umaga sa iyo, Ricky Sobrevega. Ganon din si Maritoni Angara Rogers from Anjo, Japan. Oh, hi! Padre, ng Japan, nagtaas na ng visa fee.
1: Ohayo gozaimasu.
2: Ganon din si Michael Ortega. Ayan. At si North Star. At si Happy Boy. At si Swirl Plushy. Oh, ang dami. Ay, Camille, may NGCP na naman. Ang gagawin ko. Pipindutin ko.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Latila, walang katapusan nito, partner. Ha? May panunsyo po ang National Grid Corporation of the Philippines. Attention po sa mga taga-Visayas.
1: Again.
2: Yellow alert na naman po kayo dyan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dahil po sisinghap-singhap ang reserbang kuryente ninyo dyan dulot nga po ng pagpalya ng 10 planta ngayong June. At marami pa pong iba na pumalya May, March, at marami pa partners ang katerbayan at marami din po ang derated ang capacity o bawas ang produksyon ng kuryente. Kaya ang resulta, yellow alert sa Visayas Grid today.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout!
2: O partner, si Flor Delisa Oledan, nagtatrabaho daw po sila, nakikinig sa atin sa DZMM. O, thank you. Maraming salamat.
1: Magtrabaho kayo dyan. Mainit ang ulo.
2: Nandito pala si Mayor.
1: Mayor. Kahit kahapon po, mayroon.
2: Parang late ka na. Kahapon ang araw ng Maynila. Oo,
1: pero...
2: Ay, dapat pala. Tama, may ganito
4: ano
2: tayo.
4: Ay, men.
2: Order, order! O, paano na tayo, partner? Nakakaya kay Robert na napaka-pogi